0: Until now, parang ganun ho yung nangyayari.
1: Normal naman po.
2: Normal naman yung pagpapalit ng abogado in the middle of the...
0: Yes, tama naman yun. To be fair with them, nakita naman natin ilang beses naman both parties, no, normal naman yun after one witness or two, minsan, no, nagpapalit na yung on deck.
2: Siguro parte rin ng discarte yun.
3: Legal strategy rin. Sir, bago tayo magtapos, unfortunately, bitin yung oras natin. Pero bukod kay Ms. Del Campo at yung sa Ms. Pareha, from House of Representatives, asahan din natin sina Gina Acosta at si Edward Fajarda na mga special disbursing officer ng DepEd at ng OVP. Magiging hostile witness ba sila, sir? At ano ang hostile witness?
0: Oo. Pag sinabi mo kasing hostile witness, ang ibig sabihin niyan, their interests are adverse to the party who called them as witnesses. So, magiging effect, no, we have to qualify them as expert witness. And then, once that has been done, ang paraan ng pagtatanong namin is parang cross-examination kahit na kami nagtawag instead of direct. So, ibig sabihin lang nun, we can ask leading questions, no? But, abangan din natin yung mga magiging testimonya nila, no? Because silang special disbursement officers, meaning sila ang maalala natin, mga sinabi ng land bank officer, sila yung tumanggap ng pera, no? So, magandang marinig sa kanila, sinila yung accountable doon, nung natanggap nila, saan nila dinala, saan nila ginamit.
3: At parang mapupunta pa sa kanila yung season, di ba? Kasi sila daw yung ano eh, silang araw yung SDO eh.
2: Yes,
3: so,
2: tama.
3: Sila yung accountable doon. Sir, tutuloy yata kayo ni Robert Manila.
2: Tuhog na pala to, no?
3: Tuhog. So, thank you so much.
0: Thank you. Salamat. Thank you as well. Maraming salamat. Thank you for having me.
2: And we look forward for more.
3: More.
2: Sana. Na live interview pag may mga kailangan tayong pag-discussion about the impeachment.
3: Sure, thank you, sir. Salamat
0: yes. Maraming salamat.
2: In on the spot si attorney. Maraming salamat.
3: Thank you, sir. At subukan din natin kumukuha natin ng defense for tomorrow para sa kanilang panig naman.
2: Yes. Si attorney Benjamin Tolosa Jr. ang legal spokesperson ng House Prosecution Team Counsel for the Prosecutors. 8:02 na mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa amin this Saturday. Pero bukas po ulit, 6 to 8 a.m. dito po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
3: At ako po si Victoria Tulad. Nako, next time po, isama uli natin si attorney Tolosa. Gusto mong i-on the spot natin
2: dito po sa programang Anong Ganap? Susunod na Balita Antimano with Robert Mano.
3: Bye!
4: Anong ganap?
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Magandang magandang Sabado, maulang Sabado ng umaga mga kapamilya. August 8, 2026. Maulang Sabado sa ating lahat. Binabahaba, may bahaba sa inyo po mga lugar. Tuloy-tuloy po ba yung pag-ulan na nararanasan po ninyo? Aba, huwag po kayo mag-alala. Eh mamaya po, makakasama nyo kami until 9 in the morning para pag-usapan natin yung ilan sa mga mahalagang issue. At kapag umukay na yung pag-asa, ba syempre, ibibigay din natin yan ha, para masundan natin yung magiging lagay ng panahon sa maghapon. Kumusta po ang inyong Saturday? Kumusta po ang inyong Linggo? Aba, syempre, ito ako po, si Robert Mano. At ito po ang Balita Antemano. Aba, sundan nyo po kami sa YouTube ha. Mag-subscribe kayo sa DZMM Teleradio YouTube channel. 1.5 million na tayo doon. And more! And counting! At sa mga nakatutok po natin sa atin sa radio, Steam Radio, magandang umaga po sa inyo. Sa mga nasa biyahe at nakikinig po sa atin, mag-iingat po ha. Mag-iingat, maulan mamaya, tawag tayo sa pag-asa para malaman natin yung magiging lagay ng panahon pa ha. Kumusta ang week? Pagod ba? O dahil maraming araw yung walang pasok ang mga bagets eh, medyo na-relax sa mga daddy at mommy. Eh, syempre, importante po yun eh. Importante na nare-relax din kayo. Deserve nating lahat na ma-relax. Eh, lalo na po kung ganito yung weather sa atin, bad weather. Eh, talagang ang hirap bumangon. Ang hirap labanan ng alarm. At syempre, ang hirap ng walang sinangag, ng tuyo, ng kape, o gatas, kung gatas ang iniinom nyo. Ay, sarap. Eto na po. Eh, dami po nagtatanong eh. Uulanin ba? Magtapatuloy ba yung pag-ulan? Dito muna po tayo.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Makakausap po natin mula sa pag-asa si Ginoong John Manalo. Sir John, good morning!
2: Good morning din po, Sir Robert, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po tayo dito sa heavy rainfall warning na ating inilabas kaninang alas 8 ng umaga. Naka-orange po dito sa Bataan, mm-hmm. sa ilang bahagi ng Zambales, ilang bahagi ng Batangas, at ganoon din sa ilang bahagi ng Cavite. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagulan na posibleng magdulot ng kalat-kalat ng mga pagbaha doon sa mga binanggit natin na probinsya. At yellow pa rin po dito sa Metro Manila, kasama din yung probinsya ng Rizal, ilang bahagi ng probinsya ng Cavite, Batangas, ganoon din po sa Laguna, sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, at dito po sa natitirang bahagi ng Zambales. At yung heavy rainfall warning natin, yung mga binanggit natin na lugar, ay ibig sabihin sa susunod na 2 to 3 hours ay magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan. Pagdating naman sa ating mga minomonitor na meron bang bagyo, so si Typhoon Dolphin ay ngayon pong araw yung pinakamalapit na approach nito sa Northern Luzon. At ganun din po ngayong araw din yung malakas yung enhancement o yung pagpapalakas nito sa habagat. Kaya eventually ay pupunta na ito dito sa May China. So sa kasalukuyan, itong layo ni Dolphin sa extreme Northern Luzon ay nasa 810 kilometers. At magpapatuloy ito na kumilos pa southwest, then eventually ay maglandfall sa China. Pero magpapatuloy pa rin po, kahit lumayo na itong si Dolphin, ay magpapatuloy pa rin yung impluensya ng habagat. Samantala, may isa pa tayong LPA na nag-form sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sobrang layo pa po nito, 2,610 kilometers, hindi na po natin ito i-emphasize dahil hindi naman din po ito papasok ng PAR at wala po itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Magkikilos po ito pa-northward at pa-layo din sa ating kalupahan. At yan po yung ating update mula dito sa pag-asa.
0: Apo, Sir John, isa pa po, ito po mga pag-ulan, nagtutuloy-tuloy, lalo na po sa Metro Manila. Ano, ibig po bang sabihin, mas malakas na pag-ulan pa yung i-expect natin?
2: Ngayong araw po, actually hindi lang po yung intensity o yung lakas ng mga pag-ulan ay most likely continuous lang po. Pero yung lawak ng maaapektuhan, ito po yung mas madadagdagan. Halimbawa po, sa Metro Manila alone.
0: Opo.
2: Mas lalagpas pa po, posible pang umabot ng hanggang probinsya ng Rizal at mag-further inland pa itong mga kaulapan na to. In short, mas marami yung maapektuhan ng mga pag-ulan as compared to sa mga previous days. At eventually, bukas ay mababawasan na rin po.
0: Yun. So, ibig sabihin, wala mo nang laba today. Walang
2: at,
0: araw.
2: medyo tama po yan, Sir Robert. Opo.
0: Ay, nako. Sige, Sir John, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Marami pong salamat si Sir John Manalo. Mula po yan sa Pag-asa. O yan po ah. Yan po yung ulat kaugnay sa habagat sa bagyo. Sama ng panahon. So magtutuloy-tuloy pa daw eh. And speaking of ulan, eto muna. Kuha muna tayo ng... Kumustahin po natin ang level ng tubig sa Marikina River. Ngayon po madalas ang pag-ulan. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Marikina. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, kumusta dyan?
3: Ngayon umaga, Robert, ano, sa kabila nga ng ilang araw na na dire-diretsyong pag-ulan, nananatiling normal naman ang level ng tubig sa Marikina River ngayong Sabado ng umaga. Ayon sa Marikina Rescue 161, na siya nagmo-monitor ng water levels sa Marikina River, 12.5 meters ang lalim ng tubig na malayo pa sa first alarm level na 15 meters sa pag-iikot ng Radyo Patrol. Wala pang nakita pagbaha. O flood-prone area sa Marikina, partikular sa Cornel Bonicerano Avenue, Major Dizon Street at C5 Access Road. Yan, Robert, yung mga kalsadang malapit doon sa may Marikina Riverbank, no? Yung malapit talaga doon sa may ilog. Sa kabila nito, suspendido pa rin ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina ngayong Sabado. Plaw nito ang online at face-to-face classes. Samantala, sa pinakahuling tala ng San Juan DRRMO, nasa 11.3 meters naman ang antas ng tubig sa San Juan River. Nasa alert level ito, kaya inaabisuhan ng mga residenteng malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng pagbaha. Robert, nikot na rin natin itong bahagi ng Tomas Morato dito sa may Quezon City, kung saan nakatamtaman hanggang malakas na pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin ang nararanasan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Marami salamat at mag-iingat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Kasi ang...
0: Kasi ano? Ganyan po talaga pag live. Normal po yan. Ha? Kasi ga naman umuulan. Ay, magandang umaga po! Good morning! Magandang umaga sa mga nakikinig po sa atin kasi. Narinig niyo po yun. At least yung level ng tubig sa Marikina River, normal pa. Wala pang problema ha. At batiin ko lang na magandang umaga si Sir Elmer Mason. Sabi niya, Kuya Robert Mano, pa-shoutout Zamboanga City listeners. Wala daw ulan doon pero hindi masyado trick ang araw at salamat daw. Maraming salamat po. At oras po natin, 8:13. Dahil 8:13 na, ibig sabihin, narito na po ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
5: Pang-headline yan!
0: Office of the Vice President Confidential Funds kulang ng documentary evidence.
5: Pang-headline yan!
4: Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular. Hindi pangkaraniwan. Unnecessary. Hindi kailangan.
6: Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po.
4: Sandali, preliminary, Your Honor, preliminary.
6: Because this is already...
4: No,
6: I think we all know what's happening here.
7: Let's help in translating more accurately.
4: Yes. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant.
7: Maluho.
4: Eh, ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi na Attorney Virgil, kasuklam, suklam. And will it fall, if any, under any of this enumeration?
6: Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures.
4: Irregular.
6: Dahil irregular po siya, dahil hindi po siya compliant or hindi po siya yun po, hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is
4: presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo.
6: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
4: Your Sustained. Honor, that is...
6: Your Honor, all these matters are pending still.
7: Sustained.
4: Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
6: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
4: No further questions, Your Honor.
7: So stricken,
6: move to strike.
7: So stricken from the record.
0: Lumutang ang iba pang irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod nito na muling pagtestigo ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Guamil, kaugnay ng unang article of impeachment na konektado sa maanumalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Sa impeachment trial, sinabi ni Guamil na hindi nagsumite ang opisina ng Vice Presidente ng documentary evidence para para patunayang na ibigay sa recipients ang 129 million pesos na confidential funds sa unang dalawang quarter ng 2023. Kabilang dito ang pondong ginamit para sa medical and food aid, pagbabayad ng reward sa mga pangalang nakasaad sa acknowledgement receipts, at gayon din at gastusin sa biyaheng may kaugnayan sa confidential na operasyon. Para kay Guamil, may tuturing na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggamit ng pondo dahil nabigo ang OVP na sumunod sa patakaran sa Joint Circular 2015 kaugnay ng paggastos ng confidential funds. Nauna nang sinita ng Commission on Audit ang paggamit ng confidential funds ng OVP sa mga programang hindi kasama sa pinapayagang paggamitan ng pondo tulad ng medical and food aid. Tinanggal naman sa record ng impeachment court ang pagtawag ni Private Prosecutor Lorna Capunan bilang scam sa sinasabing maanumalyang paggasto sa confidential funds ng OVP. Ito'y matapos isa-isahin ang prosekusyon kung saan ginastos ang pondo kabilang ang 16 million pesos o katumbas ng 2 milyong piso kada araw para sa pagrenta ng safe houses sa loob ng 11 araw. Nanindigan naman si Guamil na hindi exempted si VP Sara sa pagsunod sa liquidation requirement at patakaran ng COA kahit ang Office of the President ang nag-aproba sa kanyang confidential funds. Napakinggan niyo po ba yon? Si Atty. Capunan na naging buhay doon, yan, no? Matatawa ka dito sa mga side comments niya. Although stricken out of the records, lalo na yung scam. Sabi niya, di ba? Scam! Eh, hindi po kasali yun. Hindi tinatanggap yun. Conclusion yun, eh. Pero, sabi nga nila, eh, nasabi na, eh. Napakinggan na natin, eh. Ano pa nga ba? Samantala, Pangulong Marcos, Ginita Tax Relief Target ba isa batas ngayong taon?
8: Pang-headline yan! Headline yan!
9: Nakikita nila na patuloy yung pagtaas ng obesity, ng diseases related sa high sugar. Oo, at marami rin dito ay mga kabataan.
0: Opo.
9: Pag tinignan natin, ito mga flavored milk, pero yan kasi alam natin ang ating kabataan, tulad natin. Eh, imbis na magsaluyot ka, eh, inom ka lang ng Coke, di ba? Oh. Ang primary motivation dito is not to raise revenue.
0: Oh.
9: Ang primary motivation dito is to carve out a behavior. Yung para iwasan nila.
0: Isinulong ni Pangulo Marcos na maisa batas ngayong taon ang panukala magbibigay ng tax relief sa middle class. Sa ngayon, tinatrabaho na ng Department of Finance ang tinatawag na Progress Bill para maging exempted sa pagbabayad ng income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon, mula naman sa kasalukuyang 250,000 pesos. Sakaling maisabatas, Mahigit 300 billion pesos ang posibleng mawala sa kita ng pamahalaan simula 2027 hanggang 2023 o 2030. Dahil dito, isinulong na taasan ng excise tax sa matatamis na inumin, alak, sigarilyo at vape device. Tinatayang 296 billion pesos ang makukolektang kita kung tataasan ang buwis sa sweetened beverages para kay House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo.

0: ito sa sweetened beverages, sa vape. Yung vape na yan, ako tama yan. Taasan lalo, daming na huhumaling sa vape. Samantala, labor groups nababahala sa TRO sa aumento sa sahod.
1: Pang-headline yan!
2: Kahit nasabihin nila na yung kanilang petition ay suspension lang ng wage increase, hindi mo naman pwede sabihin yun sa manggagawa na walang makain ngayon, after 20 days na lang kayong kumain dahil malilip yung TRO.
0: Nababahala mga labor groups sa epekto ng temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Matatandaan noong isang taon, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng mga construction company na Redicon Trading and Construction at R2 Builders laban sa pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paghahain ng petisyon para harangin ang aumento sa sahod. Sinabi ni TUCP spokesman Carlo Oñate na nakatanggap sila ng impormasyong may mga kumpanya naghain ng petisyon sa Navotas Regional Trial Court at ginamit ang kaparehong argumentong hindi ikinonsidera ang kakayahan ng maliliit na negosyo. Sa Senado, inihain na ni Senator Ravi Tulfo ang panukalang batas na layong pagbawalan ang mga korte maglabas ng TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng wage order. Nauna nang tinawag ni Labor Secretary Francis Tolentino na unusual o hindi pangkaraniwan ang pansamantalang pagsuspide sa wage hike. Ang Senado nagpasa po dyan ng resolution expressing the sense of the Senate, ibig pong sabihin, inihimok ang judiciary na i-reconsider yung TRO na ipinalabas na yan. Hindi naman po nila inuutusan na i-atras. Hindi naman po nila sinasabing bawiin mo agad-agad. Ang sinasabi po nila ay baka dapat i-revisit yung batas dahil ang paniniwala po, sabi ng mga senator, walang korte ang may kapangyarihan na magpalabas ng TRO pagdating dyan sa mga wage order na ganyan. Kasi nga daw po, kung sa isang pagkakataon ay ginamit ito malamang sa malamang, sa ibang mga lugar kapag may mga bago wage order, laging ganito ang mangyayari. Hindi matutuloy, mapupurnada dahil haharangin ng mga employer. Yan po yung mga maiinit na balita na pinag-usapan po sa linggong nagdaan natin, ha? Ibig pong sabihin, ito yung mga naging maiinit na issue sa linggong nagdaan na definitely pag-uusapan at pag-uusapan pa rin sa mga susunod na araw. Kaya naman, ready na tayo dun sa tax, dun sa continuation ng impeachment, at kung saan pang mga issue. At yan po ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Oras po natin, 8:24 ng umaga, sa Senado at sa Kamara, sa mga nakalipas pong araw, may nag-file po ng bill para doon po para palawigin o para iset yung tenure kung ilang taon uupo sa pwesto yung mga barangay officials natin at maging yung SK. Pero kalaki po noon, nakapaloob din po doon yung supposed to be na halala natin on November, ita-transfer 2028, so 2 years from now. Ang sabi ng ilang mga election lawyers, parang hindi ito tama. Parang unconstitutional itong nangyayaring ito. Ano nga ba ang tugon ng COMELEC pagdating dito? Ano at paano makakaapekto ito sa paghahanda ng COMELEC? Kasi kung August na ngayon, September, October, 3 months to go. Maghahanal na tayo dapat ng mga bagong barangay chairman. Siyempre, pati yung mga kagawad natin, yung SK natin. Makaka-apekto ba? Baka usapin po natin ang mismong chairman ng Commission on Elections sa COMELEC, si Attorney George Erwin Garcia. Chair, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Sir Robert. Sa mga kababayan natin, magandang umaga din po sa inyong lahat.
0: Opo. Bagamat alam naman po nating na-file pa lamang itong

0: bill na ito sa Senate kay Senator Chiza Escudero at Chairman George, may effect ba ito sa paghahanda ngayon ng COMELEC para sa barangay at SK elections?
1: Alam mo po, Sir Robert, patuloy pa rin po yung paghahanda namin para sa barangay and SK election na nakaschedule sa November 2. Sa katotohanan nga po, noong nakaraang linggo, tayo po ay lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo na sa atin po sinasabi na baka pwede yung November 3. Mm. Baka pwede madeklara bilang special non-working holiday din. Kung ang November 1 po ay undas, tapos po ang November 2 yun ang eleksyon, talagang walang pasok. Sana sabi natin baka pwede yung November 3 ay madeklara din na walang pasok sapagkat pagka po kasi may pasok na ang November 3, sigurado yung mga kababayan natin na nagsiuwian para po sa undas ay luluwas na ng November 2 at baka po sila ay hindi na rin makaboto pagdating po ng araw ng eleksyon na yan.
0: Mm-hmm. Opo. Attorney George, kapag po halimbawa ay napagbigyan, napagbigyan po itong panukalang ito, definitely kung i-hearing ito, hindi naman po napakatagal kasi napaka-specific lang naman po nung isineset dito. At kung hindi matuloy at pirmahan halimbawa ito ng Pangulo, itong panukalang batas na ito, may masasayang ba, magkano yung pondo na inilaan na natin para sana this November yung masasayang kung meron man?
1: Sa Robert, ang isang barangay SK elections, ito po ay mano-mano, hindi po ito automated election dahil ang proklamasyon ay ginagawa lang sa mismong eskwelahan kung saan nagkaroon ng botohan ng mga barangay chairman, kagawad at SK chairman at mga kagawad po niya. Ito po ay kakailangan ng 19 billion pesos. Sa kasalukuyan, tayo po ay nakakagamit na ng 8 billion sapagkat tayo nag-imprenta na, kumpleto na ng mga balota, nag-procure na o bumili na ng lahat ng mga kagamitan at mga iba pa na gagamitin natin sa araw ng halalan. Yung natitira natin na 11 billion ay para sa honoraria ng mga guro at kasama na rin po dyan yung pag-train sa kanila at yung deployment ng mga kagamitan bago po sumapit ang araw ng eleksyon. Ayun po, yung mga nagamit na namin o yung po mga nabili na natin o yung na-imprenta na natin, kung tutuusin naman po kung sakaling ito yung hindi matutuloy na halalan, magagamit at magagamit po natin kahit pa nga yung mga balota halimbawa. May nakalagay November 2, 2026, pwede po kami mag-issue ng isang resolusyon na kung saan sasabihin namin na yung mga balotang yan ay amin na rin po ang gagamitin sa susunod na halalan. So huwag po kayong mag-alala, magagamit at magagamit kung sakasakali man. Yung mga ballpen, halimbawa yung indelible ink, basta kung lang natutuyo, magagamit at magagamit pa rin po yan kung sa magkakaroon po ng resetting o postponement ng barangay at SK elections.
0: Opo, kasi baka pagdating ng 2028, yung indelible ink natin tsaka yung pen natin hindi na sumulat sa ilang beses na postpone yung halala natin, Chairman George.
1: Yan din yung aming isang agam-agam sapagkat alam niyo, Sir Robert, yung po kasing buhay o yung term ng isang ballpen, limbawa isang taon, yung po yung aming binibigay na palugit. Ganun din po ang indelible ink, yan po ay isang taon din dahil siyempre po mga, may chemical po kasi yung mga indelible ink. Kalimitan ay nagkakaroon ng chemical reaction, nagbabago. Bisan nga po eh, dapat eh, may kulay, biglang nawawala yung kulay, nagiging invincible. So hindi na puro siya indelible ink. So yan po isang tinitingnan din natin. But in the meantime, again, kung balota ang pag-uusapan, yan po ay magagamit. I-imbak lang naman namin sa mga warehouse namin at magagamit pa rin. Kung kaya nga lang si Robert, kung tayo ay nagpaliban ng halala, dapat po natin laging tatandaan na tayo po ay magkakaroon ng karagdagan na gastos. Bakit? Sapagkat sa pagpapaliban ng halalan, lagi po tayo magkakaroon ng pag-resume o pagpubukas muli ng registration order, Sir Robert. At dahil po dyan, pag nagbukas tayo ng registration, dadami muli ang ating mga botante. Mm-hmm. Pag dumami ang botante, dadami po ang mga presinto, dadami ang kailangang balota, magdag tayo, at dadami rin ang mga guro na maglilingkod sa bawat mga presintong dagdag na yan.
0: Opo, so yun yung nakikita din natin. Pero habang dinidinig pa ito sa committee level, habang kung magbabay ka man sila dito, chairman, or kung ano man po, sa panig ng COMELEC, hindi ba safe na medyo preno na muna tayo habang pinag-aaralan or dinidiskusyon ito pong panukalang batas na to?
1: Naku, hindi po, Sir Robert. Napakahirap po ito. Sakali yun, sapagkat sa kasalukuyan naman, hanggang sa oras na ito, ang batas natin, may halalan tayo sa November 2. Mahirap po i-presume at i-assume. Baka baya-baya, hindi naman maipasa yung panukalang batas. Magkaroon ng deadlock o kaya naman hindi hindi na ipagpusigian yan. So paano naman po kami kung sakasakali sa bandang huli, ang sisi lahat dyan kay COMELEC. So mas maganda na pong handa. So pagkat kung hindi naman matuloy na, andyan pa rin naman ang lahat, ang importante lamang, nagawa na namin ang lahat ng dapat gawin, maliban na lang doon sa mga ibang areas, sa critical na area. Halimbawa po, pagka talagang nalalapit na yung pagtitrain ng mga gugo natin, yan po ay pwede namin gawin medyo later ng konti. At siyempre, yung deployment, hindi muna namin i-deploy yung mga gamitan sa iba't ibang parte ng ating bansa sapagkat siyempre gusto naman namin secured lahat ng gamit na yan. Baka nga maya-maya, bigla mapagpaliban yung halalan.
0: Opo, Chairman, definitely kapag nag-hearing na dito yung committed electoral reforms, syempre papatawag ang COMELEC. Tatanungin ang COMELEC ngayon ng senators at the congressmen, di ba? Mr. Chairman, Mr. Garcia, COMELEC Chair, ano ang komento po ng COMELEC dito sa pagpapaliban ng halalan? May malaking impact po ba sa atin? Anong sasagot ng COMELEC Chair?
1: Una muna si Robert ganito ha, para po sa mas malawak na pangunawa ng mga kababayan natin. Yung pong na-file na panukalang batas ni Senator Chisis Cordero, pag pinag-aralan po nyo, ito po kasi ang implikasyon niyan. At more or less po, ako na magsasabi, initially, tama po yung kanya pong na-file. Kung pag-uusapan niyan yung legalidad. Sa batas po natin, sa ating saligang batas si Robert, nakalagay na ang term of office ng local officials ay 3 taon bawat isang termino. Maliban na lang sa barangay officials na pwede alamin mas maiksi o mas mahaba depende sa Kongreso. So yun po yung pinaka-importanting salita. Depende sa Kongreso sa pamamagitan ng isang batas. Kung kaya dati, Sir Robert, bago na-reset yung huli na halalan dapat, 3 taon kasi ang termino ng mga barangay official, bigla itong ginawang 4 taon. Ang Konsuprema, kinwestiyon yan, at ito yung naging batas, kinwestiyon yan, hindi po nag-issue ng restraining order, at kalaunan, dinismiss yung petisyon sapagkat lumalabas talagang kapangyarihan ni Kongreso.
0: Nasa Kongreso.
1: Doon po sa ilang mababang kapulungan, ang kanila pong kadahilanan, talagang postponement sapagkat mayroon pong energy crisis. So yun naman po, political yun, nasa kanila po ang discretion. Pero ang sa atin po sinasabi, mukhang pagka po ang pag-uusapan niya ay yung pagpapalawig ng termino, ay na-absolute po nakapangyarihan niya ng Kongreso at mukhang hindi naman pinapakialman ng ating pong judikatura. So yan po, titignan natin kung alin ang mananaig sa dalawang version. Yung bang postponement dahil sa energy crisis o yung pagpapalawig dahil nga sa gagawing 4 na taon, magiging, ito'y 4 na taon, gagawing 5 taon. Sa part ni COMELEC, ang sasabihin namin, handa po kami sa November 2, kung sakaling yan po ang direct na tatanungin sa atin, Sir Robert, sa pagdinig na gagawin ng ating Kongreso.
0: Ayan. Opo, so magiging fixed term niya doon sa isang version, 5 taon, di ba? Tapos yung mga nag-serve na ngayon, incumbent, dahil ma-extend sila ng 2 years, counted na as 1 term sila with max of 3 terms, yes, di ba, Chairman?
1: Yes po, at kung ito yung panghuling termino nila, ay hindi na po sila pwede makatakbo sa susunod kapagkat panghuli. Lumalabas po, base po sa computation, yung version sa Senado Sir Robert, kung ang eleksyon noong nakaraan ay 2023, dahil nga magiging 5 taon, so November 2028 naman ang magiging katapusan ng termino na ito. Kung sakaling yun nga ang maipapasang batas, and therefore yung hindi pagtuloy ng halalan sa November 2 ay parang consequence
0: effect,
1: of
0: dahil sa atipad
1: lamang noong pagpapalawig na yan ng ating pong termino ng barangay official.
0: Kumbaga, epekto na lang yun, di ba? Kaya magiging ganun dahil mag-extend ng 2 years. Ang tanong pa ng publiko, bakit kasi kailangan paggawing 5 years? Bakit hindi na lang i-fix din natin doon sa 4 years na nauna?
1: Although, siyempre, ang talaga makakasagot niya na yung mismo
0: proposal. Apo,
1: pero nabasa ko po yung exploratory note ni Senator Chisis Cordero. Ang sabi nga niya, ay kapag kada po napaka-isi ng panahon, ay hindi nakakapagpatuloy ng maayos ang mga barangay officials, lalo pat duly elected, at para daw po masustain yung mga proyekto na kanila pong sinasagawa sa bawat barangay natin. So kung yun po ay yun ang kadahilanan, yun po ay highly political, the COMELEC will always respect the political decision at saka po statements coming from our political departments of government. Again, ang inyo pong COMELEC, handa kami, basta kung ano yung utos, pag sinabing hindi matutuloy, di okay lang po, gawa namin ng paraan yung lahat ng mga hinanda na natin. Kung hindi namang itutuloy, dapat handa-handa rin naman kami para hindi po nagugulat ang Commission on Election.
0: Ayan, sige po. Habang hinihintay natin yung magiging final verdict, ika nga dyan, Chairman, ano, talon tayo doon sa mas malapit, the next month natin na BARM. So far, Chairman, kumusta po ang preparasyon natin dito?
1: Sir Robert, ha, bago lang muna yung BARM mo.
0: Ay,
1: paalala ko lang din, lalo na sa mga taga Las Marinas, Cavite,
0: ay, correct.
1: August 29, ang special election po nila dyan upang putan yung nabakanting posisyon. And therefore, yan po ang aming malapitang pinaghahandaan sa kasalukuyan. 450,000 kasi ang voting population, ang boboto sa buong Las Marinas, Cavite, bagamat ito ay isang distrito lamang. Tama po kayo, pagkatapos ng special election na yan, Sir Robert, kami naman po ay nakatutok din ngayon sa kauna-unahan at ilang beses na rin po na-reset na Bangsamoro parliamentary election, September 14. Handa po na ang inyong commission na election. So far, napakatahimik po, maayos ang paghahanda. Doon po sa lugar, medyo may mga ilan po na tinatawag natin na areas of concern, pero wala po kahit isang lugar sa buong 105 na munisipyo at dalawang syudad sa buong Bangsamoro, Sir Robert. Ang ika nga pwedeng mailagay under COMEL control. Wala po. Sapagkat so far po, napakaayos ng buong Bangsamoro.
0: Nakuha na po, Chairman, magtuloy-tuloy yung ganito, no, hanggang doon sa araw ng halala hanggang sa proclamation para tuloy-tuloy na din. Yung first time kasi, tama nga po, nakailang cancellation na po ito. It's about time para makapili na sila finally no kanilang mga magiging leader.
1: Yes po, Sir Robert. Ang dahil nga po ang Bangsamoro parliamentary elections ay automated election. Therefore po, asahan po ng lahat na malalaman na ng mga taga Bangsamoro kung sino ang nanalo gabi pa lamang ng araw ng eleksyon sa September 14, at maaari magkaroon na tayo ng mga proklamasyon madaling araw ng September 15 para lang po kahit paano mabilis kaagad. At the same time, alam niyo po kasi pag mabilis, walang violence at kaagad po na humuhupa kung may mga tension man o yung mga alitan ng mga magkakalabang grupo.
0: Ayan. At syempre, abangan din natin ano to eh, kumbaga test ito sa atin dyan sa BARM, Chairman, kung gaano nila kagusto syempre na magkaroon ng sarili nilang mga leader na inihalal at pinili nila at kung paano magko-cooperate ano, yung pong mga kababayan natin, mga kapamilya natin dyan sa BARM. Eh, syempre sana maging maayos at walang maging anumang problema. Ilang porsyento na, Chairman, bago tuluyan sabihin natin, ay, ready na kami, tatakbo na.
1: Sir Robert, kami po ay 95% na nahanda dyan sa Bangsamoro, na imprenta na ang lahat ng mga balota. Ito po yung mga nasubukan na, pinasok sa mga makina kung tatanggapin. Ang mga makina natin ay unti-unti na rin pong pinapadala sa iba't ibang parte ng Bangsamoro. Nauna na po ang Tawi-Tawi at Basilan sapagkat ito ang mga malalayong lugar. Ito po yung mga binabarko lahat. At the same time, yung po mga ilang kagamitan ay atin na rin pong undahan-dahan na ipinapadala sa mga hub ng commissioner elections. Maulit ko lang po, 2.3 million ang voting population ng buong Bangsamoro at meron po itong 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro, Sir Robert. At ang alam niyo po, ngayon pa lang, makadami ng mga tinatawag na observer mula sa iba't ibang parte ng mundo na gustong masaksihan ang kauna-una ang Bangsamoro parliamentary election.
0: Ayan, siyempre, ang dalangin po natin dyan naging maayos mula doon sa magiging special election sa Dasma, Cavite, hanggang dito sa BARM. Chairman, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras at mag-iingat po.
1: Salamat po, Sir Robert. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
0: Magandang umaga po at happy Saturday, Chairman Attorney George Erwin Garcia, Chairman po ng Commission on Elections. Ay, ang ating pong oras, 8:40 ng umaga. Kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Suspek sa pagpatay sa negosyante at driver nito sa Quezon City, arestado sa Lanao del Norte. Balita, atin de Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, detalye please.
2: Robert, batay sa ulat ng Quezon City Police, natunto ng mga otoridad ang suspect na si alias Kidong sa Barangay Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Nahuli sa akto ang suspect na nagbebenta ng nasa higit 8,000 pisong halaga ng hinina na shabu. Matapos ang background checking, dito na natuklasan ng mga otoridad na ang naarestong umano'y tulak na shabu ay suspect din pala sa pagpatay sa negosyanteng si Severino Perry Mariano at driver na si Norberto Orimaco noong April 28 sa Timog Avenue, Quezon City. Nakapit na sa Kapatagan Municipal Police Station na suspect habang patuloy ang ugnayan ng QCPD sa counterpart nito sa Lanao del Norte para matiyak na mapananagot din ang suspect sa kasong murder. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Aba, sa mga nagkakape, 8:41 na po ng umaga, sandali po lamang.
3: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Balitang dapat malaman mo antemano.
5: Oras po natin, 8:44 ng umaga. At batiin lang natin na habang hinihintay po natin yung makakausap natin mula dyan sa isang leader ng Tribal Association dyan sa Bamban, Tarlac. Eh, batiin lang natin na ang happy birthday. Asa ba yung happy birthday? Eto.
6: Happy birthday!
5: Ayun.
6: Happy birthday
5: kay Sister Mary Sagum.
6: Happy birthday
5: nang San Luis, Pampanga. Happy birthday. Syempre happy birthday din.
6: Happy birthday
5: kay Chip Canoy. Sir Jeff Canoy, happy birthday. Kay Miss Mara Fader Capuyan, happy birthday boss. Kay Radyo Patrol.
6: Happy birthday.
5: Trisha Lindo at Radyo Patrol.
6: Happy birthday.
5: Oh, kala niyo, marami sila. Nico Bagsik, happy birthday. And also kay Carlo Ferreira sa happy birthday. At batiin din natin ng happy birthday ang napakaganda at napakasexing dilag na lumilingon sa pangalang
6: happy birthday.
5: Roxanne de la Cruz Gatbunton, happy birthday. At ito, pabati kay Axel Robin Rivera. Aba, pabati yan ng dati kong piloto dito sa ABS-CBN eh. Si Robert Rivera, sabi ni Daddy Robert sa'yo, Axel, at si Mami mo, love na love ka daw nila, ha? Apakaswerteng bata, may mababait na magulang. At syempre sa lahat pa po ng mga nagbe-birthday,
6: happy birthday!
5: Enjoy nyo po yan habang maulan, ha? Bigyan nyo kami ng pansit. Padala nyo kami ng pansit. Sayang, sarap kayong kumain yan, no? Habang mainit-init yung pansit, tapos maulan. Eh, sa susunod po na pag makakausap natin, isa pong leader ng Bamban Aita Tribal Association o yung bata. Ang pinag-uusapan po natin dito, syempre, yung Pax Silica. Ha? Alam nyo po ba yun? Pax? Hindi po, Pax. P-A-X, Pax Silica. Eh kasi importante po, kahapon nakausap po natin ang Malacañang sa pamamagitan po ni Jose Claire Castro, na ipaliwanag po niya yan. Ngayon po, bababa tayo sa kanilang community kung ano yung information na na-download o naibigay sa kanila, at may pangamba ba sila, may agam-agam ba sila sa planong ito ng pamahalaan. At para po bigyan po tayo ng perspective nila dyan, makakausap po natin ang leader ng Bamban Aita Tribal Association o Bata. At siya rin po ay board member ng Indigenous Peoples Mandatory Representatives ng Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac, si Sir Oscar Rivera. Sir Oscar, magandang umaga po.
7: Magandang umaga rin po, sir.
5: Opo. Eh, kami po ay makikipagkwentuhan lang sa inyo, Sir Oscar, lalo na po dyan sa inyo sa may Banban area, regarding po dito sa itinatayo o planong itayo na Pax Silica Hub. Ang sabi po ng palasyo ay tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan kay Mayor sa inyo po mga komunidad para po mas maipaliwanag ng mabuti ito. Sa panig po ninyo, sa tribal association po ninyo sa bata, naintindihan po ba, naipaliwanag po ba sa inyo ng maayos o medyo kayo din po inalilito pa rin hanggang sa ngayon?
7: Wala pa po sir na paliwanag sa amin. Wala man po nagpaliwanag para dito sa patselikang ito, kaya nagtataka po kami na biglang pumutok na lang po ito, lalo-lalo ang natatamaan po. Ito pong parte ng akin nasasakupan sa Kapas.
5: Opo. Pag sinabi niyo po parte na nasasakupan, gaano karami po yung sinasabi niyo yung matatamaan dyan?
7: Doon po sa kwan nila, sir, tatlong sitio na po yung tatlong community na po yung matatamaan, sa Pangkawayan, at saka po yung Binyayan, at saka po yung Manibayukan.
5: Ang LGU po ninyo, Sir Oscar, ng Bambang Tarlac, hindi pa rin po kayo nakausap o napaliwanagan kaugnay po sa posibleng epekto sa inyo nito?
7: Hindi rin po, sir. Wala pa pong paliwanag sa amin. Pero ang mayor po ng Kapas, na ito nga po, na papaliwanagan siya, pero siya rin hindi rin gaanong paliwanag sa kanya, kasi yung nga biglang pumutok nga yung patselikang yan, na kami naman sir, hindi naman namin hinahadlang yung mga proyektong yan, lalo-lalo ang gobyerno po yung magbibigay ng proyekto niyan, pero dapat ipaalam po at i-organisa ang buong nasasakupan ng na patsirikan yan.
5: So far, ano po ang sentimiento? Sabi nyo nga po, hindi naman kayo basta ko kontra. Ang kailangan ninyo ay paliwanag. Ano po ang sentimiento ng mga miyembro po ng inyong tribal association kaugnay po nitong Paksilika Hub po na ito?
7: Kami nga po yan, sir. Dapat po, kung tignan po natin, ayun lang, konser, nangungupahan na lang ng bahay. Hindi mo basta-basta mapaalis habang hindi mo siya ihanap ng kanyang pagtitiyahan. Nangungupahan na lang po ng bahay yan. Ay kami pa po kayang mga katutubo na dating andyan na po, panahon pa po ni dating ilan na pong presidente ang salin-salin dyan, na andyan na po kami. Kaya sana po ikonsulta sa amin, lalo-lalo sa amin mga leader, sir. Ang totoo po nito, maraming leader sa Kapas. Sa Kapas po, 39 leader. Dapat po ipaalam sa akin at ipatawag ko yung mga leader ko sa Kapas na kung paano po mapagkasunduan o paano mapag-usapan itong patselikang ito. Kasi kami po, sir, yung iniintindi po namin paano na kaya yung mga saling lahi namin, yung mga anak namin, kung alimbawa po yung aming mismong tinitirikan na lugar dito sa paggawin ng Kapas ay mawawala na po sa kanila.
5: Pero kapag po nakausap kayo ng pamahalaan, Sir Oscar, ano po yung, sabi nyo nga po, hindi naman kayo sarado doon sa proyekto. Ano, kasi nga pwedeng maging opportunity to para mas magbukas sa mas maraming trabaho. Ano. Pero ano po yung kung makikipag-deal kayo sa pamahalaan na hindi ninyo pwedeng ibigay sa kanila?
7: Ang kwan ko lang po, sir, ganito. May lugar sa maganda, yung mga katutubo, kami naman po, maulit ko sir, na hindi kami hadlang sa proyekto ng mga ng gobyerno natin. Pero dapat naman po kung ano ang dapat maibigay na compensation sa amin, hindi na lang po basta-basta ilipat kami na walang ay paano naman po kami mga aita na saan namin ilugar ang amin mga pamilya, mga anak, apo.
5: Opo. Sir Oscar, hindi pa po kasi, although hindi pa natin alam no, yung finality po nito. Halimbawa lang po, hindi naman po ito binanggit mismo ng palasyo. Halimbawa po na kinailangan yung bahagi na inyong mga lupain at bibigyan kayo ng paglilipatan dyan din sa Tarlac. Pero kayo din yung priority na magtrabaho kapag naitayo yung hub na yan. Papayag po ang inyong grupo?
7: Ayan po, yan po yung hindi ko masigurado, sir. Pero ang kan po dito, siguro bigyan ninyo kaming time at para makausap ko itong aking mga tribal leaders, bibigyan po ako ng time o magkipag-ugnayan po kami sa kung sino man po ang dapat namin makausap sa proyekto niyan. Pag-usapan po namin yung hindi maarabyado ang mga alta.
5: Opo. Sir Oscar, for the meantime, habang walang kumakausap sa inyo at kayo po ay laging, syempre, mga angamba niyan, ano nang plano, ano nang mangyayari sa amin, eh wala pong kumakausap sa inyo. Ano na pong plano ninyo para kayo na mismo ba ang kakausap or what? Susulat para mas mabigyan kayo ng paliwanag?
7: Yes po, yun po yung gusto namin sana sa ating gobyerno. Yan nga, hindi naman sarado yung sa amin, sir, na kami ay hindi namin papasukin yung proyekto ng gobyerno. Kaya lang naman, sir, yun po, inuulit-ulit ko na sana huwag naman kaming isang tabi ng gobyerno. Sapagkat kami po ay kabilang din sa ating gobyerno. Tao rin po kami na may karamdaman at tao rin po kami namumuhay, sir. Paano po kung alimbawa nilagay lang ang bahay dyan, binigyan ng bahay yung mga aita, wala naman hanap buhay, paano yun, sir?
5: Tama po. Sir Oscar, for the meantime, habang naghihintay po tayo kung ano yung magiging final ano po na plano ng pamahalaan at lalo na doon sa inyo po mga sinasakop at pagmamayaring mga lupa, kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo at para makahingi po kami ng update sa inyo at maiparating din natin ulit sa pamahalaan sa mga susunod na pagkakataon kung ano pa po yung mga kakailanganin at demand ng inyo pong grupo kaugnay po dito sa planong ito na Pagsilika Hub dyan po sa Tarlac. For the meantime, Sir Oscar, maraming salamat po sa inyong oras. Sir?
7: Maraming salamat din po.
5: Apo, maraming salamat po. Yan po,
7: mayroon pa po sana akong pahabol.
5: Sige po, ano po yung pahabol nyo? Go ahead po, sir.
7: Apo, ang pahabol ko po, una-una, ang problema namin dito, itong NCIP. Ang NCIP po, dapat naman sana sila yung makipag-ugnayan sa amin. Kaso, sir, ang NCIP, kapag alam po nila na ang isang AITA ay ipinaglalaban ang karapatan ng kapwa AITA, pawalan pa pawawalan po para wala silang naririnig at para silang walang nakikita. Kaya ako, sir, ipinapaabot ko po sana sa ating presidente na sana itong NCIP ayusin po nila, wag nilang paggulo-gulo. Mismong NCIP po kasi pinaggugulo-gulo kami, sir, eh. Kagaya po nitong patselgang ito, hindi namin alam. Hindi naman papasok po ang proyekto niya na hindi alam ng NCIP.
5: Ayun, opo. Sige po, pati sa NCIP, National Commission for Indigenous Peoples, ano po, Indigenous People, kakausapin din po natin para mas mabigyan ng linaw at idudulog po namin kayo doon sa kanila para makausap din po. Sir Oscar, maraming salamat po ulit.
7: Opo, maraming salamat din po, Lisser.
5: Salamat po si Sir Oscar Rivera, ang leader po ng Bamban AITA Tribal Association o BATA at board member Indigenous Peoples Mandatory Representatives ng Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac. E malinaw po yung sinabi ni Sir Oscar, wala silang alam, blanco sila dito, pero hindi sila tutol. Ang gusto lang nila, mailatag sa kanila yung lahat ng plano at para makapag-decide sila dito sa kung ano yung sunod na gagawin nila. Samantala, tiniyak naman po na Malacanang na naririnig ang lahat ng agam-agam kaugnay ng Pagsilika Project. Sinabi po sa DZMM ni Palace Press Officer Undersecretary Kerry Castro na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para mabigyan ng tamang impormasyon ang taong bayan kaugnay ng proyekto. Nilinaw din ng palasyo na hindi mawawalan ng tirahan ang mga magsasaka o indigenous people malapit sa posibleng pagtayuan ng proyekto. Hinimok din ni Castro ang publikong huwag lang umasa sa impormasyon sa internet na posibleng disinformation lang.
8: Matagal na po ito na na-consider at na-allocate as buildable zone. Ito po ay nakalagaan na 2019 pa po. Huwag po tayong mag-rely lang sa SOCMED at baka hindi po tayo nabibigyan ng sapat na pangunawa tungkol dito sa PACS. Pili ka.
5: Ayan po, malinaw po yung sinabi ng Palacio. Ay importante din po siguro yung info dissemination. Mas bilisan pa natin para mas marami yung makaunawa dito sa proyekto po na ito. Ang oras po natin, 8:58. Batiin ko lamang po na magandang umaga at nakatutok sa atin. Aba, bakit gising ka? Di ba gabi ka dapat? Radyo Patrol Roy UN, magandang umaga. At syempre kay Ma'am Ruby De Chavez at kay Sir Ace De Chavez, abay, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok every day. Kuyang Sosimo Gasmin, Sir JV Valdez, magandang umaga po sa Barangay Sapang Buho, Palayan City, Nueva Ecija. Samantala, narito na po ang mga balitang dapat alam mo antemano.
9: Balitang dapat malaman mo antemano.
5: Driver ng van na nag-iwan ng kabaong sa Quezon City, tukoy na Chinese Embassy. Umalma sa mensahe sa mga kabaong. Grade 8 student, sugatan matapos agawin ang patalim ng kaklaseng nagtangkang sumaksak sa kanya sa albay. Metro Manila patuloy na uulanin dahil sa habagat. Panibagong LPA binabantayan. Presyo ng LPG bumaba, diesel at gasolina, may rollback din sa Martes. 10 maleta boys inaresto dahil sa bigong magpiansa sa kasong perjury. Pagbabalik telebisyon ng Queen of All Media, Chris Aquino, abay mainit po na welcome ng netizens at celebrities.
9: Balitang antemano!
5: Oras natin, eksakto 9 in the morning. O paano? Maraming salamat po sa pagtutok. Mag-ingat po tayo kapamilya. Susunod na po ang mutya ng masa. Siyempre, with the one, the only. Wala pa siya. Monday pa siya papasok. Persado na pumasok ang napakaganda dilag sa Monday. Pero ako po muna niyo makakasama sa mutya ng masa with si Kuyang Paul, siyempre. Happy weekend! See you later!
9: Bawat balita, balita, mano-manong susuriin sa Bababalita Antemano. Basta AM, DZMM.

0: DZMM Número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Pinag-aaralan na ng ilang grupo ng mga manggagawa na humiling sa Korte Suprema na mamagitan sa isyu tungkol sa suspensyon ng 85 pesos sa taas sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni Attorney Sunny Madula, Pangulo ng Federation of Free Workers at Chairperson na nagkaisa Labor Coalition, na maaaring dumulog sa Korte Suprema ang sinumang manggagawang apektado ng pagsususpende sa naturang aumento. Giit ni Matula, malinaw sa mga naunang desisyon ng Supreme Court at sa batas na walang jurisdiction ng Korte sa usapin ng wage increase, at ang National Wages and Productivity Commission lang ang may saklaw dito.
2: Maaari po, lalong-lalo na milyon na mga manggagawa ang apektado dito. Ano? Kaya pinag-isipan din ng Federation of Free Workers, ng mga affiliates o nagkaisa labor coalition, ang pagpapile sa Korte Suprema. Pero kung akong tatanungin ay dapat tanggalin na, i-dissolve na yung TRO at dapat ay ma-enjoy ng mga manggagawa.
1: Samantala, walang naitalang pinsala mga pantalan sa mga lugar kung saan naramdaman nag magnitude 5.4 na lindol na yumanig sa Occidental Mindoro kahapon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus?
3: Sa ulat ng Philippine Ports Authority, agad na inilikas sa mga itakdang evacuation area, mga empleyado at pasahero sa mga pantalan sa Batangas, Lucena at Mindoro. Sinundan ito ng inspeksyon sa mga pasilidad ng mga pantalan kung saan lumabas na walang natamong pinsala sa mga naturang pantalan. Agad din pinabalik ang mga empleyado at pasahero matapos makitang maayos ang kondisyon ng mga pasilidad. Mabilis din naman anilang bumalik sa normal ang operasyon at mga biyahe. Wala rin naitanang nasaktan sa mga pantalan matapos ang pagyanig. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita Ngayon. Mutya ng Masa. Mutya ng Masa sa DZMM.
4: Kilalanin natin ang
0: Mutya ng Masa.
5: Hoy!

0: Isang magandang umaga mga kumare, kumpare at kachil tuwing Saturday morning. Lalo na po ngayon medyo maulan. Ako po ang inyong kaserbisyo, inyong kapamilya, Robert Mano, pansamantala pong humahalili sa mutya ng masa, Doris Bigornia, na magbabalik on Monday ha. Ito po ang mutya ng masa. Mission po natin ang magsilbing tulay para maghatid po ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at nandyan po kayo. Kami po ang inyo'y napapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630 sa Metro at Mega Manila. At sabayan po tayo napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Live na live rin po tayo via live stream. I-follow at i-like na po ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Welcome po dito ang inyong mga mensahe. Kung meron po kayong gustong i-share na kwento, ipadala po yan sa Mutya ng Masa sa DZMM sa ating pong Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ngayong pong Sabado, marami tayong handog na serbisyo publiko. Mamaya, makikibalita po tayo sa relief efforts ng DSWD kaugnay na mga nasalanta ng bagyo at habagat nito mga nakaraang araw at ang ating misyon ngayong Sabado. Aba, kilalanin natin ang 39 anyos na padyak driver na si Kuyang Francis Galindo na mag-isang nagtataguyod ng kanyang isang taong gulang na anak. At kaya naman, pakinggan natin ang kanyang kwento.
1: Mutya ng Masa sa DZMM.
2: Kilalanin natin ang 39 anyos na padyak driver mula sa Quezon City na si Francis Galindo. Solong itinataguyod ni Francis ang kanyang isang taong gulang na anak. Iniwan kasi siya ng kanyang kinakasama noong nakaraang taon. Para makasurvive sa araw-araw, nagpipedicab si Francis kasama ang anak dahil wala siyang mapag-iwanan dito. Ito rin ang dahilan kung kaya't hindi siya makapag-apply ng permanenteng trabaho. Dito sa Quezon Avenue ang ruta ni Francis. Sa kanyang 300 pesos na kita, kinukuha ang lahat ng pangangailangan mula sa pagkain, renta sa bahay, pambili ng gatas, diaper at iba pa. Isa pa sa pinoproblema ni Francis ay hindi pa napapabinyagan ng kanyang anak dahil wala itong birth certificate. Maging siya ay wala ring mga ID na kailangan sa pagproseso ng mga dokumento. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
1: Mutya ng Masa! Masa! Masa! Si Doris Bigornia ang nag-iisang Mutya ng Masa! Mutya ng Masa! Basta AM DZMM!
3: Dati, may aasikasuhin ako sa pag-ibig. Kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado. Sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Mutya ng masa sa DZMM.
0: At live mula po sa studio, makakasama natin ang ating katuwang, syempre, walang iba pagdating sa pagsiservisyo, ang ating public service lead, Kuya Paul Bea. Kuya Paul, good morning.
2: Kuya Robert, magandang umaga. Mga kapamilya.
0: Ang langit ay lumuluha.
2: Oo nga eh.
0: Pero dapat
2: hindi pa tayo nagsisimula.
0: Kaya nga yung video mo kasi napakamaramdamin eh.
2: Pero as usual ngayong araw na to, at sa araw-araw tuwing Sabado, kapag ka meron tayong nakakapanayam dito na lumuluha, umuuwing masaya.
0: Ayan. Last week, asaya din. Yes. Naging mini reunion pa yung last week natin.
2: Ngayon, ganun din.
0: Aha, sige nga. Kwento tayo ngayon.
2: Makipagkwento tayo. Live, si Tatay Francis. Hi, Tatay Francis. Magandang umaga. Medyo malungkot nga, pero masaya.
0: Oo. Hindi pa po tayo nag-uumpisa. Eh, makikita niyo po si tatay, may luha na. Oo, baka po sabihin niyo pinalo namin siya o anong ginawa namin sa kanya. Hindi po, napanood po kasi niya yung video. Ano, tatay, bakit naging emotional ka agad?
8: Ibang-iba po pala kasi yung nakikita mo yung sarili mo na sa ginagawa mo para sa anak mo na naka-appreciate po ng iba.
0: Oo. Parang, totoo naman yun.
8: Ang sarap pakinggan. Ang sarap pa sa dibdib po na.
0: Oh, huwag ka mag-alala, bibigyan kang kopya ni Kuya Paul.
2: Oh, hindi niya alam eh, na meron tayong playback. Mm-mm. Sige, tatay, simulan natin. Kumusta po kayo, tatay?
8: Eto, kahit papano, okay pa nakakaraos pa rin po sa pang-araw-araw.
2: Eh, paano yan? Hindi kayo nakakabiyahe, umuulan.
0: No nga, umuulan.
8: Oo nga po, ikatulad po kanina, itong bago sila pumunta sila, Sir Arundon na... Minesis ko po talaga siya, Sir. Kakapalan ko lang mukha ko. Ako, baka bago po niyo yung komisunduin, eh, pwedeng ako lang wala po kasi kami talaga, hindi ko may nakapasada, lalo na ngayon, pumutok yung gulong ng bike ko, ako, baka pwedeng magkakalaman pang-almusal muna bago kami umalis, ako, kasi walang wala po talaga kami, ako.
0: Pati si baby, di pa naka-breakfast kanina?
8: Opo, wali gatas lang po talaga.
2: At syempre, hindi naman binigo ng...
0: Syempre, ano ba naman yung pang-breakfast? Eh? Yes. Sasagutin talaga yan. Si Kuya Paul pa ba? Pero tatay, kwentuhan mo nga lang kami ng konti. Magbabacktrack lang ako ng konti. Ano? Ilang taon na nga ang baby mo?
8: Magwa-1 year and 6 months na po siya ngayong discount 14
0: at,
8: ko.
0: At doon sa video nakita ko, ikaw solo, yung nag-aalaga... Kasama mong bumabiyahe, kasama mo siya na nagpapasada, ano? Paano yung, gaano kahirap o mas nai-enjoy mo ba yung ganito na kahit mahirap at least nakikita mo yung anak mo na nasa'yo?
8: Akin po kasi, Sir, para sa baby ko po, ang hirap po kasi para sa akin, natural lang po yan, kasama sa tao, para sa akin po, natural na po yun. Enjoy ko na lang po. Hindi naman po ibang tao po kasi sa akin, anak ko mismo yan. Kaya ayaw ko may miss na bawat saglit na pagkabata niya. Kaya enjoy ko na lang po. Ang hirap po talaga. Oo, mahirap po talaga. Oo, sobra. Kasi nandiyan na po lahat. Sa'yo
0: na
8: lahat.
0: Bata,
8: gawain, oh, matutulog po siya. Mm-hmm. Nakakatulog na po siya sa padyak. Andiyan po yung habang nagmamanubela ka. Natulog po siya sa may sarili niyang upuan. Na, talaga, yung isang kamay mo nasa ulo niya kasi ba nalalaglag po. Na mahirap magpumagpadyak. Minsan po, dati pa po, wala po talaga yung upuan niyang yun. Ginawa ko sarili niya. Eh, minsan, naawa po sa akin yung mga pasayero ko. Sila na po, naghahawak ng baby ko po.
0: Kinapandong.
8: Opo.
2: Nanay Francis, ano po bang nangyari? Bakit nasan po yung inyong, yung nanay ni Francel?
8: Totoo po naman, sir, kung tatlong buwan pa lang po yung baby ko nung iniwan po kami talaga ng misis ko.
0: Dahil?
8: Hindi ko po alam eh, kasi sabi po ng, nung namamadyak po ako, sabi po ng mga kapitbahay ko, umiiyak po daw yung bata. Sabi ko, andyan po yung nanay, sabi ko, eh wala po daw, umalis. Eh sabi ko, kala ko, pamilya lang, eh sumapit na po ang umaga, ay ng gabi umaga, alam ko na po.
0: Hanggang ngayon po, tate, wala na kayong communication, hindi na siya nagparamdam sa inyo? O nung after nung pag-alis, may sinabi siya, nag-message or what?
8: Wala na po talaga, sir.
0: As in, basta nag-disappear na lang siya?
8: Opo.
0: Hindi na bumisita?
8: Opo, kahit nung nag-one year po siya, kahit ni Huniha, wala po.
2: Sinubukan niyo po ba sa mga kapamilya niya? Natanong
8: sabi po sa akin, wala din po silang balita.
0: Mm-hmm. Pero nagkagayon pa man, syempre, ang challenge o ang bola ay nasa iyo po kasi naiwan ang bata sa inyo.
8: Po, salamat ko po sa kanya. At least, naisip-isip niya po, naiwanan po sa akin yung bata. At least, kahit ganito ang hirap ng buhay, tataguhin ko po siya. Hanggat buo pa katawan ko.
2: Very positive si tatay. So ngayon, tatay, isa sa mga kailangan mo ay yung mga records, no?
0: Oo, kasi narinig ko wala siyang mga birth
8: yun
0: records.
8: Yun po ang panalangin ko po, yung magkaroon, yung ma-rehistro po siya. Kasi sa hirap ng buhay noon na pag-anak siya, hindi po namin nagawa na ipa-rehistro po siya. Kasi sabi po ng ISAB na ano, pagkabigay po sa amin ng green na ano, na birth certificate, ipapanotary pa po, tapos ipaparegister po pa sa City Hall.
0: Mm-hmm. Na hindi na po ninyo nagawa.
8: Opo.
2: Mm-hmm. Mamaya may mga kausap tayo sa QCSSDD
0: mm-hmm.
2: para mabigyan tayo ng giya, no? Sa mga
0: ano pwedeng
2: pag-a-apply,
0: gawin natin.
2: Mga dokumento,
0: mm-hmm.
2: at yung mga nangyari. Mamaya, malalaman natin yan.
0: And bukod dito, tatay, in a day, kwentuhan mo nga kami sa pagpapadyak ninyo, kasama mo nga yung bata eh. Magkano yung kinikita mo doon sa pagpapadyak at versus doon sa kailangan mo at ng baby mo?
8: Minsan kinakapos po talaga, lalo na pangailangan namin dalawa, dyan pa yung upa ng bahay, kuryente, tubig, kapos po talaga.
0: E ang upa ng bahay ay magkano?
8: 2,000 po, kasama na po kuryente, tubig.
0: 2,000.
8: Bali, saktong kwarto lang po para sa amin dalawa.
0: Sa dalawa. Opo. Wala ka bang kamag-anak, kapatid, magulang na nandito din sa area, kuya?
8: Nasa Marikina po yung kapatid ko po. Ermat ko rin po. May edad na po, matanda na po. Baka mas mapaga pa po.
0: Oo. Ang maganda kay Kuya Francis, hindi niya inasa sa iba. Ano? Na kahit nagtatrabaho siya, sama ko na lang yung baby ko kaysa ipaalaga ko kagaya sa magulang na medyo may edad na, baka mahirapan din, o sa kapatid na nasa Marikina at malayo.
8: Narin po mo, sir.
0: Oo, may pamilya na rin. Hanggang kailan kakayanin ng isang Francis yung ganitong sitwasyon?
8: Sir, hanggat buo katawan ko, sir, itataguhin ko po yung anak ko.
2: Tatay Francis, kung mabibigyan ng pagkakataon na may mag-aalaga sa anak ninyo, maghahanap po kayo ng trabaho?

0: Ako ang magtaguyod, ako ang mag-alaga, hindi ko iaasa sa iba.
1: Mahirap po kasi iaasa eh. Mas maganda eh. Responsibilidad ko bilang ama.
0: Hindi po ba kayo sa experience ninyo na pagpapadyak kasama si baby, medyo delikado, hindi niyo po na naisip na gano'n ang maaaring mangyari?
1: Naisip ko, andyan na po yung disgrasya po, lalo na po, nasa highway po tayo, buhay natin, nasa highway. Hindi po malabong ano, pero number one po, bago tayo umalis ng bahay, pray po, panalangin sa Diyos, na ingatan po kami mag-ama sa biyahe, at bigyan kami ng malakas sa pangangatawan, at maganda ang biyahe namin. Ganun. At kahit paano po, may mga magaganda loob na minsan hindi na kinukuha yung mga sukli na para sa bata na lang. Ayun. Laki pasalamat ko po sa kanila.
2: Yung pagpe-pedicab mo, tatay, mula saan hanggang saan?
1: Depende po sa pasahero, sir. Kung mula stoplight po ng Quezon Ave or hanggang sa tabi na natin Trinoma po. Per head po kasi kami, sir. 40. Okay. Ganun po, sir.
2: Wala namang hulihan or baka minsan bawal kayo or what?
1: Mayroon po, sir.
2: Kayo. Paano
1: mayroon
2: biyahe?
1: Po, sir. Mayroon po, sir. Pero pasalamat pa rin po ako sa Diyos. Hindi po ako natataon sa ganun pangyayari.
2: Mabuti yun kasi may kita.
1: Kasi hindi pa naman po kami, hindi po ako babad po, sir. Kasi yun yung po yung bata. Pag natutulog po siya, hindi ko naman po siya pwedeng iwan sa bahay. Mahirap na po. Baka sa atin po mo man yung mirror sa huli ang pagsisisi.
2: Saka baby eh. Tama.
1: Opo.
0: Tama, no?
1: Kaya habang tulog po siya, sa ako gumagawa ng gawa yung bahay, laba, linis, luto.
2: Sa mga nanonood at nakikinig sa atin, Tatay Francis, Kuyang Francis, ano, kapag tinanong nila, ano yung pwede kayang maibigay ko dun sa baby? Ano yung immediate ba niyang pangangailangan na pwede na maitulong ng mga kapamilya natin?
1: Normally, yung ano niya po, gatas, diaper, yung vitamins po, ngayon, tiki-tiki.
2: Kumusta naman siya? Magiliw, makwento? Ano pinakagusto mo sa kanya?
1: Ay po, sweet po siya. Napaka-sweet niyang bata. Mayat mayahalik po siya sa akin. Kikis po siya. Napaka-sweet na bata. Yun ang gustong-gusto ko sa kanya. At hindi po siya iyakin.
2: Ang galing. Naunawaan niya siguro si... So parang ano yan, pagising sa umaga, alam na niya, oops, babiyahe ang tatay, sasama ako.
1: Opo, minsan nga po, ayoko pa po. Siya gusto na yun. Opo, siya.
2: Kaya na
1: lumabas. Opo. Ingo po ang ano niya. Kaya hindi ka titigilan po iyak pag hindi ka lumalabas ng bahay. Opo.
2: Eh, medyo mabilis ang pagkakataon, Kuyang Paul, di ba, ang panahon. Kamukat-mukat natin, pag blink ng eye natin, mag-aaral na yan. Paano ang mga preparation mo sa kanya pagdating sa ganyan naman, Kuya Francis?
1: Kaya yun nga po siya, una, yung birth certificate niya po para, eh, kasi emergency na lumaki po siya, di ba, para mag-enroll ko po siya. At dahan-dahan habang wala pa po siya, hanggat maaari pag-ipunan po.
2: Oo, tama.
1: Kamihan po.
2: Hanggat maaari, eh, may maisusubi tayo, may maitatabi tayo, ano, po. Para magamit niya. Eh, importante yun, may nakalaan ka ba? Hindi lahat eh gagasusin mo, lalo na kapag emergency.
1: Tama po. Yun nga po eh.
2: At isa pa, ano ang pinapangarap mo sa kanya? Dati kapag alimbawa, umaga, gigising, o natutulog siya, pinagmamasdan mo yung baby mo, ano, parang ano yung gusto mo na makamit niya? Kasi nagsisikap ka. Na ang swerte din ng bata na to kasi ikaw yung naging tatay niya na bagamat mahirap yung sitwasyon, itinataguyod at pinipilit siyang iraos yung pamumuhay ninyo. Anong nakikita mo o pinapangarap mo para sa kanya?
1: Natutulog po siya. Papayak lang po, kaya natin to na. Pag lumaki ka, kung anong gusto mo, yun ang masusunod ka, kung hindi kita pipigilan. O kung anong gusto mong, pag-aaral naman kung anong gusto mong course, hanggat kaya ni daddy, go.
2: Oo, tsaka marami naman na ngayon, di ba, na state universities and colleges na halos wala ka rin naman gagastusin, libre din naman. Oo, sige tatay, diyan ka lang muna, relax ka muna diyan. Huwag ka nang iiyak ha, naubos mo na yung tissue natin nata. Babalik ka namin, kukuha muna tayo ng ilang mga report, ano, para mabigyan din tayo ng sitwasyon sa labas ng ating himpilan. Kaya naman... sa mga mga bibiyahe po ha, sa mga pantalan sa pag-

0: At yung ilang biyahe daw po sa mga pantalan kanselado dahil sa masamang panahon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, ang mga pantalan yan?
1: Robert at Paul, sa pinakahuling abiso nga ng Philippine Ports Authority, hindi muna makapaglalayag ang mga barko mula sa walong pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Sa Batangas Port, kanselado ang biyahe patungong Puerto Galera, Odjongan at Sibuyan. Sa Mindoro, kanselado ang lahat ng biyahe sa Calapan Port at Lubang Port, habang sa San Jose Port, wala rin biyahe patungong Semirara sa Antique. Kanselado rin ang paglalayag ng barko mula Bohol patungong Cordova, Cebu. Hindi rin makapaglalayag ang barkong mula Puerto Princesa papuntang Cuyo, Palawan, gayon din ang biyahe patungong Cebu mula Maasin Port. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
0: DZMF. Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang ating pong oras, 9:27 ng umaga, ihinga lang kami saglit, paiinumin ko lang ng tubig si Kuyang Francis. Sa ating pong pagbabalik, abay, itutuloy po natin yung kwentuhan kay Kuyang Francis Galindo na isang pedicab driver dito po sa Quezon City. Sandali po lamang.
2: Mutya ng masa sa DZMM. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM, basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.
3: Masang Pilipino ang bida, kakampi.

0: Nagbabalik po ang Mutya ng Masa at sa pagkakataon po ito, makakasama natin live via Zoom. O ito, pakinggan mo Kuyang Francis ha. Si Miss Milagros Baluyot, RSW, Social Welfare Officer 3 at head po ng Solo Parents Affairs Office ng Quezon City. At meron tayong sorpresa para kay Kuyang Francis, Kuya Paul.
1: Yan. Hi, good morning, Ma'am Milagros.
0: Good morning, Ma'am.
2: Good morning.
1: Opo, Ma'am. Kumusta po kayo? Magtatanong lang po kami kung ano po ang nangyari sa ginawang home visit po ng solo parent ng QCSSDD kay Sir Francis.
2: Siyempre, nag-focus kami kung siya po ay qualified para doon sa solo parent ID, no? Na ibibigay ng ating Quezon City government. Tama naman, siya po ay isang solo parent, no? Ayon sa aming assessment, at ongoing na po yung pagtulong sa kanya sa pagkuha ng solo parent ID and QCID. Kasi doon sa pamamagitan noon ay makakakuha siya ng mga serbisyo, no? Galing sa QC government na pinrovide ang ating mahal na Mayor Joy Belmonte para sa mga solo parent, kasi sila po ay isa sa priority, no, na mabigyan ng serbisyo dito sa Quezon City.
0: Opo, Ma'am Milagros, medyo naging emotional si Kuyang Francis pagkabanggit po ninyo. Ano sabi mo, Kuya?
3: Thank you po.
1: Kahapon kasi nagkaroon ng home visit kay Sir Francis, so dinalaan din siya ng grocery package ng QCSSDD. Kaya alam niya na kung paano ang mangyayari sa application ng mga dokumento ni baby at kanyang ID.
0: Alam na niya.
1: Naayos.
0: Alam mo na, nagkausap na sila. At tutulungan siya ni Ma'am Milagros para fully ma-accomplish niya yung mga documents na kailangan niya. Ma'am Milagros, ano po?
2: Yes po, oo, kasi we found out na wala siya talagang, at present, wala siyang ID. Opo. Kasi nawala yung IDs niya. So, yun po, the same din naman dun sa gusto niya na mapabinyagan ang kanyang anak, ay tiningnan muna namin yung dokumento ng kanyang anak, no? Nakita namin na hindi pa pala siya registered.
0: Opo,
2: dito sa
0: QC
2: Government, Civil Registry. So, gano'n, nakipag-ugnayan din kami sa Civil Registry, paano namin muna mariregistro at magkaroon ng birth certificate ang anak niya. The same time, ako po ay kumontak ang personal na pare, no, nakakilala ko na para tulungan siya na mabinyagan ang kanyang anak.
0: Wow!
2: Kung siya po ay makakakuha na ng solo parent ID, meron po kaming booklet, no, purchase booklet para siya po ay magkaroon ng discount. Kasi sa primary needs ng mga bata, ang may booklet na po na ibinibigay, no, para siya po ay makakuha ng 10% discount and VAT exemptions para sa gatas, diaper, vitamins,
0: malaking
2: na ibibigay, no, para sa kanyang anak.
0: Opo.
2: So qualified naman po yung anak niya for 0 to 6 years old.
0: Opo.
2: Nagbibigay po tayo ng purchase booklet para sila ay matulungan, no, na maka-discount.
0: So,
2: tsaka nakita ko si tatay ay undergrad ng IT, no? So baka naman matulungan namin siya to other work. No, tingnan po natin through the coordination sa PESO, no, ng QC government.
3: Thank you, Ma'am. Thank you so much po. Makatulong lang po sa anak ko po, laking tulong na po 'yun, Ma'am. Para sa tatay na katulad ko. Ilang lang po ano kami para sa anak ko po.
2: Don't worry, meron din tayong mga educational assistance pag nag-aaral na ang iyong anak.
0: Kinompleto na ni Ma'am Milagros lahat, mula sa solo parent ID hanggang sa records ni baby hanggang pagbinyag. May kausap na pare, baka Ninong Paul na lang ang kailangan.
1: Walang problema. Sige, magbo-volunteer tayo bilang
0: Ninong na Ma'am Milagros. May Ninong na dito ha.
2: Okay po.
0: Amali mo si Ma'am Milagros naman na magninang. Yes.
1: Alam mo,
0: diba?
1: Bumubuhos
0: magiging kumare't kumpare na natin si Mama.
1: Robert, meron lumapit sa atin kasi nitong link na to, inaayos natin, ano. Meron ding simbahan na nag-reply doon sa ating request na Bibinyagan nila ng libre din ang baby nila.
0: So,
1: pero ayaw na nila magpabanggit. Anonymous na lang. Pero sagot na daw nila ang binyag. Kailangan lang mag-submit ng mga dokumento anytime.
0: Ayun.
1: Mabibinyagan
0: na si baby. So, ihintayin natin yung mga documents na sasamahan ni, tayo ni Ma'am Milagros para i-furnish natin yung church niyan. Ano, para eventually, maging kumari natin si Ma'am Milagros.
1: Ma'am Milagros, maraming salamat
0: Ma'am,
1: po.
0: Ma'am, sobrang maraming salamat po sa inyong tulong. Sobrang napasaya nyo po ang isang tahanan ng isang tatay at isang bata sa tulong po ninyo na ginawa na yan. Para sa iba, maliit yan, pero sa kay Tatay Francis. Tatay Francis.
3: Malaking tulong na po.
0: Ano pong gusto nyo sabihin kay Ma'am?
3: Thank you so much, Ma'am. Ulog po
2: kayo
3: na lang.
2: Makipag-ugnayan. Patuloy ka lang makipag-ugnayan sa ating social worker kay Ma'am May Rabino. No? Nakos siyang nag-home visit sa'yo.
0: Ayun, yun ang home visit.
1: Ma'am May Rabino, maraming salamat po.
0: Okay, Ma'am Milagros, maraming salamat din po. Ah. Sobrang thank you po.
2: Okay po. Salamat po. Mabuhay kayo.
0: Mabuhay po ang Quezon City si Ms. Milagros Baluyot, RSW Social Welfare Officer 3, Head ng Solo Parents Affairs Office ng Quezon City. O yun, pag solo parents, si Ma'am Milagros ang kausap mo. Kasi kapag nabigyan ka nga naman, o pag bibili ka ng gatas, Kuya Francis, discounted. Di ba? Mas makakatipid ka kaysa doon sa presyuhan ngayon. Pero, so, solve na ba tayo doon? May solo parent ID ka na.
1: Solve ka merong, na ba
0: doon? Merong ng records ang bata, ipaprocess na. At pagkatapos, may simbahan na. Libre yung binyag. May ninong ka na at may ninang. Oh, okay na tayo.
1: Okay ka na ba doon, Tatay Francis?
3: Po, ang akin po kasi, sir, yung dumalaw po sa akin kahapon na sa solo parents po, yung mga, may mga requirements po siyang pinapalakad po kasi sa akin, sir. Sa, ako mismo maglalakad. Sabi ko po, paano ko po ito malalakad po, ma'am, kako, kung sa... kung yung mga araw na ilalakad ko po din na ano, paano po kung wala po kami finance, hindi po ako makapagpadyak po. Kasi sabi ko, paano po yung mga pangangailangan namin na day na yun ka ako.
0: Pero...
1: tutulungan ni Ma'am Milagros.
0: Ipapaprocess naman yan ng mabilis. Pero importante kasi yun. Di ba? Para ma-process at makuha mo yung mga libreng serbisyo para sa'yo, para sa bata, importante na maasikaso natin yun. Okay, kumbaga, Kuya Francis, alam natin na day to day ay naghahanap buhay tayo. Pero para mas gumaan kahit papano at mas matulungan ka, importante yung records eh, di ba?
1: Step by step.
0: Kaya iraraos yun at tutulungan ka naman nila. Hindi siguro naman eh, dahil alam na nila yung sitwasyon mo, hindi naman yung matagalan at mahihirapan. May commitment naman sila sa atin. Iga-guide nila tayo, tutulungan nila tayo para mas mabilis na maproseso yan. Eh kasi hindi naman natin pwedeng ipasa sa iba yung pagproseso noon. Kasi siya yung tatay.
1: Kailangan siya mismo.
0: Kailangan talaga.
1: Kaya ang tanong namin, okay ka na ba doon, Tatay Francis?
0: Ayan, okay na okay.
1: Hindi pa kami okay doon.
0: Hindi ka pa ba okay, Kuya Paul? Bakit? Ano meron?
1: Eh meron tayong isa pang makakapanayam na para naman magbigay ng handog para kay Tatay Francis. Kasama natin sa Zoom si Miss Mary Jo Garcia. Siya ang president ng Rotary Club of Cubao. At hi, Ma'am Mary Jo. Magandang umaga po.
0: Good morning, Ma'am Mary Jo.
4: Hi, good morning po. Ayan. Ako ba'y naririnig?
0: Opo, yes, ma'am. Malinaw na malinaw, ma'am. Kailangan maganda namin marinig kami yung good news eh.
1: Pero bago natin ang good news, kasi lagi natin nakakasama ang Rotary.
0: Correct.
1: At tanong lang natin kay Ma'am Mary Jo. Ma'am Mary Jo, paano po ba, kung halimbawa kami ni Kuyang Robert gusto namin mag-join sa Rotary Club of Cubao, paano po ba ang selection po ba, application ng Rotary Club of Cubao po?
4: Ayan. Sa Rotary po, para po kayo ay makasali no, sa organization na to, bale, by invitation po yan. So sa ngayon, since nakilala ko kayo, pwede ko na po kayong imbitahan para maging bahagi po ng Rotary Club of Cubao, Quezon City.
1: Opo.
4: Ganun lang po kasimple yun.
1: May mga nakalatag na po ba tayo mga programa at mga upcoming projects ng Rotary Club of Cubao, Quezon City?
4: Opo. Sa ngayon po, nagsisimula ang buong taon po ng Rotary. No? Ang tawag po namin dyan ay Rotary Year. No? It's a fiscal year. Nagsisimula po ito ng July 1st hanggang June 30 sa susunod na taon. So, nagsimula na po tayo. Actually, natapos na po natin ang month of July. At bawat buwan po, meron pong tema no, na sinusundan ang Rotary. No? Rotary International.
0: Opo.
4: So, Mayroon pong pitong focus na tinatawag po namin na Rotary Area of Focus, kung saan po doon nakabatay ang mga programa na gagawin po ng bawat Rotary Club. So, nung nakaraang buwan, bali na celebrate na po namin ang Maternal and Child Health Month. Okay. Sa buwan na yun, naisagawa na po namin, o sakto nga po eh, humabol po tayo no, ngayon, ito kay Tatay Francis. No? Mm-hmm. Kahit pa paano, pumapasok po siya sa programang ito, Maternal and Child Health. Okay po, ang ginawa po namin nung nakaraang buwan ng July, meron po ang gobyerno, alam ko isa po ito sa mga batas na isinagawa ng gobyerno natin, yung first 1,000 days child health program, okay, or child nutrition program. So, since nutrition month po ang month of July.
0: Okay. Okay. So, Ma Marijo, bago nating tuluyang ilatag yung mga yan, na-excite kasi ako eh. Gusto ko nang marinig kung ano yung magandang balita mo dahil nga nabanggit mo yung sa case nila tatay. Ano, ano po ba ang magandang balita ng Rotary Club of Cubao dito po kay Tatay Francis at sa kanyang baby?
4: Ayan, meron po, maraming salamat po no, sa pagkakataon na ito na nabigyan po kami ng pagkakataon na makapagbigay po ng kaunting handog para po kay Tatay Francis at sa kanyang baby, no? Bali po, ang mga Rotarians po ng Rotary Club of Cubao, pinangunahan po ito no, ni Johnny Yu at ni Veronica Yu. Sila po yung mga nakaraang gobernador po ng Rotary Club International, District 3780. Ito po yung sa Quezon City. So, bali po, meron po kaming nalikom po at sa kasamahan po namin sa club po namin ng mga Rotarians, mga diapers po. Yan, nabanggit po kanina ni Tatay Francis yon. Meron din po kami mga gamit ng pang-baby. So, may nakita kami ng mga dress, yung pangangailangan niya, mga basic needs po niya.
0: Dami.
4: Meron din po para po sa para po Tatay Francis, no? Siyempre, kailangan maglaba. So, meron po tayong detergent powder na nailagay yan doon, pambugas po ng plato, kasi syempre hindi lang naman po lahat pangangailangan ni baby.
0: Tama, tama.
4: So, meron po tayong mga ganung bagay po na maipapamahagi po natin kay Tatay Francis.
0: Dami, thank you.
3: Thank you po. Ulog po rin kayo ng langit sa amin. Sana marami pa po kayo matulungan. Thank you so much po.
1: Talagang tears of joy para kay Tatay Francis.
3: Para sa baby ko po.
0: Mm-mm. Maraming magagamit si baby. Oo. Kompleto, may diaper pa. Ano? Mama Marijo, eh syempre ang amin din po pasasalamat sa inyo ha, dahil nagiging dahil ka-partner po namin kayo para mapasaya, 'di ba? At mapaalala doon sa ating po mga kapamilya kagaya po ni Kuya Francis na hindi sila nag-iisa sa mundo na lagi may mga mabubuting puso na at may kagaya ng Rotary Club na andang umalalay at umantabay sa kanila, Mama Marijo.
4: Opo. Maraming salamat po. Yun po ay kinagagalak po ng bawat isa sa amin no, na miyembro ng Rotary Club of Cubao na makatulong no, makaabot man lang sa abot ng aming makakaya na mayroon po kami mapasaya na kagaya po ni Tatay Francis. Maraming salamat po sa pagkakataon na po ito.
3: Maraming salamat po. God bless po, ma'am. Okay, marami pa po kayo matulungan.
0: Maraming salamat po. Ma'am Marijo Garcia, presidente po ng Rotary Club of Cubao, ha? Maraming salamat po ulit, ma'am, ha? Cubao sa Quezon City. Thank you very much, ma'am. God bless
4: maraming
0: po.
4: Salamat din po.
1: At maraming salamat din po kay Mr. and Mrs. Johnny and Veronica Yu, Rotary Club of Cubao, Quezon City, Rotary International District 3780. Maraming salamat po sa tulong po na binigay ninyo kay Tatay Francis.
0: At Kuyang Francis, panghuli na lang, ano ang iyong final message at aral na maaari mong ibahagi ano doon sa mga taga-subaybay natin na nanonood sa atin ngayon?
3: Sa mga katulad kong todo parents po, lalo-lalo na katulad kong baby pa po, huwag po kayong magsawa o kaya huwag niyo pong sasaktan yung baby niyo. Natural lang yan po. Makulit ang bata. At ito lang po masasabi ko sa iyo, ang hirap po, kasama na po talaga sa buhay yan. Enjoy na lang natin bilang ama sa anak natin. Yun lang po masasabi ko. At wag niyo pong hahayaan na may mamiss po kayo sa anak, sa nabilang magulang sa anak niyo. mula bata hanggang paglaki. Mahirap po yun. Kaya mas maganda kung andyan po siya sa tabi nyo, naalalayan nyo po, naalagaan nyo po siya ng maayos. At isigurado ko, tutulong ng Diyos. Mayroon puso nagagabi sa inyo. Thank you po.
0: Amen. Kuya, very good. Magandang mensahe niyo, magandang reflection, di ba? Na hindi porket nasa mahirap tayo na sitwasyon, doon na lang tayo lagi, di ba? Kailangan din nating kumilos, kailangan nating i-extend yung ating mga paa at kamay dahil meron at meron, sabi nga ni Kuya Francis, na tutulong at tutulong sa atin.
1: At saka, pag lumaki yung bata, nakikita ng bata na ang kanyang katuwang ay yung kanyang tatay. Mm-hmm. Pagdating ng panahon na si tatay naman ay, alam naman natin, natanda na, yung anak naman niya
0: ang magsusuklay niya at tutulong sa kanya. Ayan, kaya Kuyang Francis Galindo, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at hamon sa buhay. Maraming salamat din siyempre sa lahat ng ating mga naging partners sa misyon ngayong umaga.
1: At sa ating pagbabalik, makikibalita tayo sa relief efforts ng DSWD kaugnay sa salanta ng bagyo nitong nakaraang araw.
0: So, manatili po tayo nakatutok sa inyong kasangga tuwing Sabado ng umaga para sa tuloy-tuloy po na public service. Ito ang
1: Mutya ng Masa.
5: Mutya ng Masa sa DZMM. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating serbisyong makamasa, makikibalita po tayo sa relief efforts ng DSWD kaugnay ng mga nasalanta ng bagyo at habagat nitong mga nakarang araw. At kaugnay po niyan, makakasama natin via Zoom ang tagapagsalita po ng DSWD, si Asek Irene Dumlao. Asek, magandang umaga po, Paul at Robert sa Mutya ng Masa.
6: Paul and Robert, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Opo, Asek, ang unang tanong po namin ay kumusta na po, ano yung mga relief operations na ginagawa po natin? Siyempre, doon sa nagdambag yung Luis, may tayo at may ongoing pa po tayo na habagat, Asek.
6: Well, nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan para agad na matugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan nitong nagdaang Bagyong Luis and then Maymay, and tama yung sinabi mo, itong enhanced southwest monsoon. Kung kaya nga po, ang DSWD through our field offices, ano, patuloy tayo na nagpapadala ng mga family food packs, mga non-food items, gayon din po ng tulong pinansyal kasi sa Cordillera Administrative Region, gayon din sa Rizal, ay may mga naapektuhan ng mga landslides, kaya tumulong din tayo sa kani-kanilang mga pamilya. As of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 6.3 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung naipahatid ng DSWD. But gaya ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin po kami sa pagpapahatid ng karagdagang tulong sa mga kababayan po natin. Kasi Robert and Paul, no, nagpapatuloy pa rin ang pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At alam naman natin, kapag tuloy-tuloy ang pag-uulan, saturated na ang lupa at ang mga ini-expect nga natin na mga susunod na mga pangyayari ay yung mga landslides, and of course we are making sure, ano, na tayo ay nakahanda na tumugon sa pangangailangan po ng mga maapektuhan, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis, maagap at sapat ang tulong na naipapaabot ng ating pamahalan.
1: Ay, Asek, paano po na tinitiyak ng DSWD na nakakarating, no, ng maayos yung mga relief goods sa mga apektadong lugar po?
6: Alam niyo po, bago pa man po tumamang isang kalamidad, ay araw-araw nagpre-preposition ang DSWD ng mga family food packs and non-food items sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. We have production hubs, we have spokes, we have last miles. Ito yung mga warehouses natin na kung saan nadadala o naiimbak itong mga goods. Up to geographically isolated disadvantaged areas ay nakakapag-preposition tayo. Opo. Nasa mahigit 1,000 na mga warehouses ang ginagamit ng DSWD. Kung kaya nga po, bago pa man po tumama ang isang bagyo, isang kalamidad, ay nandun na po yung mga goods natin. Mm. And that enables the department to provide immediate assistance to those who will be affected.
0: Opo, kapag may mga pamilya, Asek, na nanonood sa atin ngayon or nakikinig po via radio at sabihin nila, ay, parang kailangan pa namin, pwedeng, baka sakaling pwede kami tulungan pa ng DSWD. Ano po pwede nilang gawin at papaano?
6: Yes, ito'y lagi nating pinapaalala sa ating pong mga kababayan. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan para sa maayos at seamless distribution of relief items. Kasi po, ang mandato ng DSWD is to augment the resources of the local government units. At kami po ay nakikipag-ugnayan naman sa inyong pong mga lokal na pamahalaan. Ang ulat po ng mga apektadong mga pamilya o individual ay nanggagaling po sa inyong local government unit. Kaya yun po yung basihan ng DSWD sa pag-release ng augmentation support. So again, makipag-ugnayan po kayo sa inyong lokal na pamahalaan para maipaabot ang inyong sitwasyon at malaman ng DSWD na kinakailangan pa natin magparating o magpahatid ng karagdagang tulong.
1: Opo, Asek, ano po ang, kung meron man, ano, ang isang kinakaharap na challenge ng DSWD pagdating naman po sa mga kasalukuyang relief operations natin?
6: Alam niyo po, lahat ng challenges ay opportunities for the DSWD. Opportunity for us to improve our disaster response efforts. Opo. And opportunity as well to improve or enhance our coordination with other government agencies. Especially so na marami na ang iba't ibang mga kinakaharap, ano, opo, ang ating pong bansa na mga kalamidad, bunsod na rin po ng pagbabago ng klima, yung effects of climate change, and dahil na rin, ano, sa sitwasyon o yung posisyon ng ating pong bansa na nasa typhoon, nasa Pacific Ring of Fire tayo, we sit on the typhoon belt, and we expect nga po extreme weather events na maka-apekto sa ating bansa. And because of that reality, tiniyak ng DSWD na meron tayong sapat na mga warehouses at pinagtibay natin yung ating production ng mga family food packs. In fact, we have created 2 parallel supply chains Yung isa is government sector driven and the other one is private sector driven, na kung saan we've strengthened the production of family food banks, including the prepositioning of the same in various parts of our country. Pangalawa, we have framework agreements with private distributors and retailers para makapag-drawdown tayo ng mga goods that could complement the family food packs that we are producing, so that anytime ano na magkaroon ng massive and simultaneous disasters happening or affecting the country, handa tayo na tumugon at magiging mabilis yung ating response mechanisms. Now, sabi ko nga ano, yung mga challenges brought about by the effects of climate change has also enabled the department to improve on our coordination para magkaroon ng impact-based forecasting. Malaman natin kung ano yung mga hazards na kakapekto sa isang bahagi ng ating bansa and who are the populations that are potentially to be affected. So with that, nakikita natin kung paano natin mas mapapaghandaan pa yung ating pagtulong sa mga kababayan natin. So you see, no, we've transformed challenges to opportunities.
0: Tama, yun yung maganda dun. May challenges ka, pero ano yung mga opportunity na ibinibigay sa'yo nung challenges na to? Pangurin na lang, ASEC, ano po yung mensahe natin sa mga kababayan natin, lalo na po nagpapatuloy? Wala pa tayo sa kalagitnaan, ika nga nito, mga kasagsagan ng mga bagyo na ito, ASEC. Ay meron ka pang, meron pa po tayong inaasahan ng mga habagat, ano, minsan may palindol pa. Eh, ayaw kayong papagpahingayin sa DSWD.
6: Alam niyo po, ito po ang ating sinumpang tungkulin, kaya nakahanda po ang DSWD lagi. Kami po, lagi lang namin paalala sa ating mga kababayan, tamang tulong sa tamang impormasyon. Sa panahon po na nagpo-proliferate ang mga fake news at mga balita na hindi naman po tama o lalo lang nakakapag-confuse sa ating pong mga kababayan, bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD. That's at DSWD Serves sa Facebook. Diyan po ninyo makikita ang iba't ibang mga programa at servisyo na ipinapatupad ng DSWD. Again, tamang tulong sa tamang impormasyon para po ma-access ang iba't ibang mga programs and services ng ating pong ahensya. Bisitahin lamang po ang aming official communication page.
1: ASEC, maraming salamat po sa inyong oras at panahon.
0: At siyempre sa walang sawang tulong sa ating pong mga kababayan na nangangailangan. At siyempre sa mga inilalapit natin sa DSWD para matulungan. Thank you, ASEC!
6: Salamat, magandang umaga sa inyo.
0: Magandang umaga po.
1: Thank you.
0: Si ASEC Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Bago tayo mag-bye-bye, may mga pabati ka ata dyan ng pa-happy birthday dyan. Yeah. Nakita ko yung listahan mo, mahaba. Pag yan, wala akong merienda, walang papansit ha. Sinasabi ko sa iyo, Kuya Paul.
1: Yeah, may mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na dyan sa Gagalangin Tondo.
0: Ay, mga taga-Tondo, good morning po.
1: Ate Jo Nunag, magandang umaga. Salamat sa pakikinig. At sa mga doctors and medtechs and staff ng Department of Nuclear Medicine sa USC Hospital, magandang umaga po sa inyo.
0: Mm-hmm. At syempre sa mga nanonood at nakikinig sa atin, magandang umaga po si Kuyang Louie Basco. Sabi niya, happy Saturday po sa dalawang poging-pogi, Mutya ng Masa, Tito Robert and Sir Paul. And regards daw po sa maganda, of course, Ma'am Doris, listening po habang nasa biyahe from Valenzuela City.
1: O yan, sabi ni Mirna, nakakabilib si Tatay Francis, isa kang inspirasyon.
0: Oo. Si Celerio, good morning po. Si Mirna, si Mildred, sabi niya, ang ganda ng segment, nakakaiyak naman si Tatay. Opo, ganun talaga. Lalo na kapag anak mo, di ba? Yung naman dahilan kung bakit ka nagpupursige, lalo na kapag para sa pamilya mo, yung dahilan kung bakit ka nagsisikap kahit sa kabila ng hirap ng buhay, laban.
1: May kanya-kanya tayong hinaharap, pero sabi nga, laban lang.
0: Ayan. Si Marisa, ang sabi naman ni Marisa, sana po marami pa kayong matulungan dahil po nakaka-inspire talaga. Opo, bukod po kasi dun sa tulong, ang agenda po talaga ni Tumutya ng Masa, ang agenda ni partner Doris Bigornia, ganda! At ni Kuyang Fred at si Kuyang Paul, syempre i-share natin ano, yung mga inspirational stories na sa kabila ng hirap ng buhay, may mga nagsisikap. Kung sila nga kinakaya, ikaw pa ba?
1: Diba? Kaya nga lagi natin silang inaanyayahan. Kung meron po kayong, ayan, gustong ilapit.
0: Naku, baka may mga kapitbahay po kayo
1: naman.
0: Yan. Gustong patulungan, yes, number one, or gustong tulungan? Tama si Kuya Paul, baka kayo po mismo nangangailangan ng tulong at may magandang kwento. Ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Kaya naman po, maraming salamat po sa isang oras na pagseserbisyo at lagi po ninyong tatandaan sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Sa ngalan po ni Doris Bigornia, ako po ang inyong kaserbisyo at kapamilya, Robert Mano.
1: Ako po si Paul Bea.
0: Ito ang Mutya ng Masa. Susunod na po, mga panalong kwento ng inspirasyon hatid ni Tito Winnie Cordero sa Win Today. Bye.
1: Bye. Happy weekend.

Mutya na Masa. Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: MMM kasa bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 years. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Sinuspindin ang 30 araw ang operasyon ng pampasaherong taxi dahil sa overcharge o sobrang singil sa pamasahe. Ayon sa LTFRB Chair Vigor Mendoza, 2,000 piso ang singil ng taxi driver sa turisang dayuhan para sa 5 minutong biyahe sa NAIA. Nag-show cause order na anya sila laban sa operator ng taxi, kung saan ang pinakamalalaan niya ay pinayagan din ng driver na may iba pang sumakay sa taxi. Giit ng ahensya, matinding paglabag ito sa rules and regulation ng prangkisa. Bibigyan naman ng pagkakataon ang operator na magpaliwanag. Sa ibang balita, tiniyak ng Commission on Elections na handa sila sa barangay at sangguni ang kabataan elections sa November 2, maisabatas man ang panukalang pagpapaliban dito o hindi. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na sakaling ipagpaliban ng halalan, maaari munang iimbak ang mga balota sa warehouse ng COMELEC habang gagawa naman ang paraan ng mga masasayang na ballpen at indelible ink. Sa panukalang inihain sa Senado at Kamara, gagawin ang halalan sa huling Lunes sa November 2028 at itataas sa 5 taon ang termino ng mga barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Bunsod ito ng malaking gastos dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at state of national emergency.
3: Yung mga nagamit na namin o yung mga nabili na natin o yung imprenta na natin, kung tutuusin naman po kung sakaling ito yung hindi matutuloy na halalan, magagamit at magagamit po natin kahit pa nga yung mga balota. Halimbawa, may nakalagay na November 2, 2026, pwede po kami mag-issue ng isang resolusyon na kung saan sasabihin namin na yung mga balotang yan ay amin na rin pong gagamitin sa susunod na halalan.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: umagang kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang programa maglalagay ng sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. Beautiful pa rin. Kunting ambon-ambon lang, paminsan-minsan. Pero beautiful pa rin. Bakit pa beautiful? Eh kasi nagising tayo, no? Eh beautiful talaga yon. Kasama po inyong nag-iisang dalaginding na teleradyo, Tita Winnie Cordero, na lagi nagpapaalala. Tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day. Punong-puno po tayo ng ating talakayan ngayong araw na ito. Kwentuhan, pabonggahan, pabidahan ng iba't ibang produkto mula sa Bicol Region. Ay, gusto niya yan, ano? Mamaya malaman po natin yan. Pero syempre, ngayong tagulan, malamig-lamig ang panahon, masarap humigop na mainit na sabaw. Tayo magluto ng creamy macaroni chicken soup. Yan ang iluluto sa atin ng ating guest cocinero dito po sa ate.
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Ay, teka, bago tayo magluto, marami palang nag-celebrate ng birthday today. Happy birthday muna, syempre, sa aming bossing, Mara Faner ka po yan. Happy birthday sa'yo.
2: Happy birthday!
0: At nagpa-birthday din ang ating radio patrol na si Nico Bagsik at ang kasama natin si Carlo Carreras. Nagbe-birthday. Happy birthday! Lahat! O eto na
2: po. Happy birthday!
0: Ipagluluto po tayo na masarap na sabaw. Ang title ay Creamy Macaroni Chicken Soup. Siya po ay talagang tubong Manito Albay pero nasa Austin, Texas, USA siya ngayon. Chef Lemuel Alandi ng Pitogo by Chef Manuel. Hello, Chef Manuel. Welcome back.
3: Hi, Tita Winnie. Maulang umaga po at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Tita Winnie's Kitchen. Salamat po sa palagiang pag-invite sa akin. Oh, as your guest.
0: Pasensya ka na. Anong oras na ba dyan sa Texas ngayon? Gabi, ano?
3: Yes po, Tita Winnie. It's already 8 p.m.
0: Okay. Sige. Yes, Mabilis lang ito. Creamy yes, macaroni yes. Chicken soup. Paano ba ito ginagawa? Magluto na tayo, Muel.
3: Okay, sure po. May nakahanda na ako dito. Siyempre, mga ingredients. Tita Winnie.
0: Okay.
3: So, we have here onion. Siyempre, meron na butter. Pinapainit ko ngayon. Mm. Garlic.
0: Mm.
3: Meron tayo mga vegetables. Celery. Mm. Carrots. Mm. And cabbage. Mm. Also, meron tayong elbow macaroni here. And hindi mawawala ang chicken natin.
0: Okay.
3: It's a diced chicken. Breast chicken. So, okay. Let's cook this first. Mag-sautein nyo na tayo. Okay. Onion and garlic, mainit na yan. Mabilisan lang sa Tita Winnie. And habang pinsunakas, sangkutsa natin ang ating chicken. Siyempre, meron tayo ditong broth na pinapakulungan.
0: Okay.
3: Which is kumukulo na siya, mainit na siya, and then lalagyan natin ang ating macaroni. Isi-separate ko siya, Tita Winnie, para hindi siya ma-overcook.
0: Of course.
3: Kasi, ganun ang technique, lalo na dyan sa Pinas, na mahilig tayo sa leftover, so kinabukasan, lulutuin natin ulit. So, isi-separate natin yung mismong macaroni natin, para hindi siya ma-overcook pag ininit mo siya. Bigay niyo yung saref, pwede na yan, kinabukasan.
0: Ayun, ire-ref.
3: And then, habang sinusutay natin itong ating chicken. So, may nakahanda na tayo dito ng lutong chicken para mas mabilis tayo.
0: Ay, bagaling. Sanay na.
3: And then, after this, ilagay natin ng patis kasi pampalasa, umami. So, meron tayo dito.
0: Nung niluluto mo yung yung chicken, wala pang timpla yon.
3: Wala pa, Tita Winnie. Pero yung soup natin, yung water natin na meron chicken broth na pinapakuluan natin ng macaroni, yun po yung gagamitin nating pampalasa din.
0: Okay.
3: Para hindi siya masayang.
0: Okay. Ay, halimbawa, Muel, wala akong chicken broth. Paano gagawin natin para maging malasa ang sabaw?
3: Well, Tita Winnie, yung chicken natin, pakuluan muna natin yon.
0: Okay.
3: Yun yung gagawin nating chicken broth. Lagyan natin siya. Ang technique natin doon, kung gagawa tayo ng chicken broth from scratch, lagyan natin siya ng celery, lagyan natin siya ng onion, lagyan natin siya ng carrots, para pampalasa yon. So, pag inahon mo siya, yung sabaw nun, wag mong itatapon. Yun yung tatawagin natin chicken broth.
0: Ayan, sige.
3: With ano yun, Tito Winnie, with bones ng chicken.
0: Oo,
3: para mas masarap.
0: Oo, dun ano eh. Doon, tawag mo din, ang gagaling yung sa lasa eh, di ba?
3: Yes, Tito Winnie, correct
0: sige,
3: ka dyan.
0: Sige.
3: And then, eto na, yung ating pinapuluan na...
0: Macaroni.
3: Macaroni, ahunin natin to, isi-separate natin to para mamaya sa pag-ano natin, sa pag, tawag dito, pag-plating natin, so separate siya with sabaw.
0: Okay.
3: So tapos, after nyan, yung sabaw nito, Tita Winnie, ilalagay natin dito siya sa...
0: Sino sa table?
3: Sa aking chicken.
0: Ayun.
3: Na sinasangkot siya para mas malasa.
0: Ayun.
3: So ayan siya.
0: So,
3: meron tayong
0: chicken soup.
3: Siya, and meron na tayong soup. After niya, Tita Winnie, habang kumukulo, pakukuloyin natin to. Actually, mainit na to. Kanina pa to kumukulo. Lagay naman natin ang ating condensed milk. Tapos, para mas ma-creamy siya, meron ako dito na all-purpose cream. Para mas masarap.
0: Condensed o evaporated?
3: Oh, sorry. Evaporated. Ayun. Sorry.
0: Kasi kagawa kay leche flan, kaka-condense.
3: Matamis pala ang condensed milk. I'm so sorry about
0: it's
3: that.
0: Okay.
3: Na-mix na yung ano ko. So, eto, okay. Evaporated milk and then all-purpose cream.
0: Ayan.
3: Yeah. Thank you for the correction, Tito Winnie.
0: Creamy.
3: Nagkahalo-halo na.
0: It's okay. No problem.
3: So, and then after that, meron na tayo ditong makahanda na pinakuluan natin na automatic.
0: Ayan.
3: Nandito na.
0: Wow, ang daming soup!
3: Yes, maraming soup. Kasi Tita Winnie, mas masarap to kinabukasan. Gustong-gusto ko tong umagahan. So, lalo na maaga ako pumapasok sa trabaho. So, gusto ko ng soup talaga.
0: Correct.
3: And then, ayan na, meron na. And then, ilalagay natin tong
0: macaroni.
3: Gulay. Dagdagan na lang natin ang gulay.
0: Anong gulay?
3: And then, ayun na, mga ano lang, mga 5 minutes lang.
0: Uh-oh.
3: Yan. Pwede na natin itong ahunin, i-plating, and serve
0: okay. Hot.
3: Ayan. By the way, Tita Winnie, happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Thank you.
3: Ayan.
0: Ayan.
3: Pero, itong ano natin, macaroni natin, Tita Winnie, pwede na natin itong i-plating.
0: Okay, sige.
3: So, magpi-plating tayo.
0: Lalagay. So, parang ano, i-assemble pa.
3: I-assemble mo pa kasi para hindi siya titawin ni ano, hindi siya overcook kasi ayaw natin ng overcook.
0: Oh, oh.
3: And then, mas malasya siya titawin ni kasi pinakuluan mo siya gamit yung broth. Chicken broth.
0: Yes, tama. Ayun.
3: Yes, so ito na siya.
0: Ayan.
3: Marami. Ang gustong-gusto ko, actually, Tita Winnie, ang gusto ng mga bata may hotdog, di ba? Kaso, we try to avoid processed food here. So, kailangan healthy hanang peg natin. So, ayun. Pero, kung gusto nyo, lagyan ng hotdog. Kasi usually, yun talaga yung nilalagay dyan sa Pilipinas.
0: So,
3: pwedeng-pwede.
0: Yun.
3: And then, macaroni.
0: Yan, lalagay sa ibaba.
3: Lalagay natin ang macaroni. Yan. Creamy to, Tita Winnie, kasi may all-purpose cream tayo.
0: Correct.
3: And then, lagyan natin to ng egg on top.
0: Ay, may itlog pa. Okay.
3: Yes. Okay, dagdagan natin ng... konting...
0: Vegetables.
3: Yan.
0: Parang
3: yan,
0: wow. Sarap. Oh.
3: And then, meron tayong garnish here na onion leeks.
0: Ayun. Ang sarap naman!
3: Yes. And then, Tita Winnie, para mas malasa siya, nilalagyan ko siya, by the way, ng toasted sesame oil. Para mas malasa siya.
0: Sesame oil? Yes. Sesame seed?
3: Sesame seed, yes, oil.
0: Paano mo tinotoast ang oil? Ano ka ba naman, Muel?
3: Ito, toasted.
0: Sesame oil.
3: Sesame oil.
0: Ah, okay. Yeah.
3: Ayan, may nabibili niya dito, Winnie.
0: Correct,
3: here.
0: Correct. Sorry yes. For the correction. Ayun.
3: That's okay. So, eto na, voila. Ang ating...
0: Creamy macaroni chicken soup.
3: Creamy macaroni chicken soup.
0: Very
3: yes.
0: Good. Thank you.
3: By the way, dito winning pwedeng bumate.
0: Of course.
3: Meetings ko. Sa lahat ng pamilya ko, sa Marinduque, Mama Ludy at mga kapatid ko, mga pamangkin at bayaw, sa mga kamag-anakan ko po dyan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at buong mundo na. Hello, Ramirez at Alandi family. Special mention po, the Rathgeber family, Pitagobay Sheffield staff, Epilogues family, my awesome Filipino-American dance troupe at sa lahat po ng mga kapitugo na hanggang sa ngayon ay sumusuporta sa amin, lalo na po sa inyong programa, Tita Winnie. Maraming salamat
0: po. Thank you. Okay pa ba ang pitugo mo?
3: Yes, Tita Winnie, kahit maulan ngayon, actually close kami today. Uh-oh. Kasi talagang may low pressure area tayo.
0: Correct.
3: Pero until now, salamat po sa support and yes, gumagapang po tayo araw-araw. And by the way, Tita Winnie, sa lahat ng mga Pilipinong lumalaban at nagsisikap araw-araw para sa pangarap, padarin lang kita. At the end of the day, it's still a beautiful world, Tita Winnie.
0: Of course. Thank you. Thank you, Muel. Maraming salamat. Yan po si...
3: Thank you for having me, Tita Winnie.
0: Oh, it's a pleasure always. Thank you. See you soon.
3: Bye-bye.
0: Si Chef Lemuel Alandi po yan, ang nagluto po sa atin ng creamy macaroni chicken soup. Bakit ba natin pinili? Ito si Chef Muel, di ba? Eh di ba, meron nga siyang tindahan, ay restaurant, dyan sa Pitogo. Na ang tawag eh Pitogo. Tama ba yun? Matanong natin, kasi yung mga kasamahan natin dito, taga-Albay, taga-Bicol region din naman, di ba? Dahil pagbibidabidahan sila ng kanilang iba't ibang mga produktong galing Bicol region. Kung bakit, malaman po natin maya-maya. Babalik po tayo. Wait a minute, kaming mainit.
2: Win today. Win today. Win today na tayo.
4: Basta AM, DZMM.
5: Ring, ring, go away.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Ang Win Today, kasama nyo pa rin Tita Winnie Cordero. Ito nga binabanggit ko po kanina, merong trade fair sa pangunguna po ng DTI Region 5 na nagaganap dyan sa may bandang South. Hello mga South people! Ito, nakasama po natin para ikwento muna ang magaganap na trade fair na ito. Si ang trade promo officer ng DTI Region 5, si Jolu Bobadilla. Hi Jolu! Welcome back!
1: Hi ma'am, good morning po Tita Winnie. It's good to be back and nice. Thank you for having us po.
0: Ay naku, all the time. Okay, pang ilang taon nyo na ito Jolu?
1: For coconut industry, kasi po iba-iba po ang trade fairs namin na features. Okay, so okay. For now, we are featuring the coconut products of Bicol Region. Huh? This is our first.
0: Ay, first?
1: In Manila po.
0: Yes. Na nakakoncentrate lang sa coconut products.
1: Nakafocus po sa coconut products, yes.
0: Okay. Bakit? Ba't kailangan? Nagkukulang ba tayo sa movement ng or push ng ating mga coconut products dyan sa Bicol?
1: They actually po, ma'am, what we are trying to achieve po is to have a wider market reach.
0: Ah, of course. Opo.
1: So, wider market reach, of course, another platform po is which to be in the metro po para mas madami pong institutional buyers na makuha po ang ating mga coconut farmers at saka coconut producers.
0: And ano, no? A candidate for export.
1: Yes po, yes po.
0: Eh, matanong ko lang, hindi ba apektado ng mga sunod-sunod na kalamidad sa Bicol region?
1: Yes, definitely affected naman po. However, meron po mga strategies na ginagawa ang mga coconut farmers cooperatives para maging sufficient ang kanilang supply for production.
0: Uy, kasi baka mamaya promote tayo ng promote. Pagkatapos, pagka may kliyente na, wala na tayo maibigay.
1: Yes, correct po. Yes, that's
0: so,
1: true.
0: Wala namang problema doon.
1: Wala namang pong problema.
0: Ay, very good. Mamaya, sasabihin ni Jolo kung saan nagaganap ang kanilang trade fair. Pero, meron siyang mga binitbit ng mga ilan sa mga participants nila sa gaganaping coconut trade fair from Region 5. Una, kasama natin ang Leomar. Saan po ba yun? Kayo po yun. Leomar Food Enterprises. Ayan. Kasama natin si Maria Jail Martinez. Tama po ba pagkabigkas ko, madam?
2: Opo, tama
0: ayan.
2: Po.
0: Ay, ano po bang tatawag ko sa inyo, Maria Jail? Next.
2: Jail na lang.
0: Jail na lang. Okay. Ano-ano po yung dala-dala ninyo, madam?
2: Ako po si Maria Jail Martinez. Ang dala po namin, under po ako ng Leomar Foods Enterprises, ito po ay 100% makapuno.
0: Coconut.
2: Pure. Yes. Coconut pa
0: wait lang, ini-stress nyo yung pure. Bakit kailangan idiina nung
2: pure?
0: Bakit yung iba po ba hindi pure?
2: Opo.
0: Ay talaga? Naku.
2: Ito po ay walang hibla nung kasi magkaiba po yung makapuno. Yung makapuno po kasi is malambot. Kahit po siya makapal, kahit siya matured, malambot pa rin po siya. Unlike po kasi nung regular coconut na
0: pagka ano, mature na, matigas na. Oo, parang pambukayo na ito. Hindi na pang salad. Diba? Pero pagka akala namin yung makapuno, parang yung coconut, hindi pala. Meron talagang coconut na pang makapuno.
2: Na makapuno.
0: Na makapuno, rather. Paano po ba ang characteristics ng talagang malambot?
2: Yes, opo. Once na nabuksan niyo po siya, wala siyang tubig. It's more of a gel.
0: Oh.
2: Opo. Kaya po siya tinawag na makapuno.
0: Pagka may, pagka nagtutubig, may dagdag yun. Usually, anong fini-fake nila, madam? Paano nila...
2: hindi naman...
0: I'm sorry, no? Hindi na, wala tayong tinutukoy na kahit na ano, o kahit na sinong brand, o kahit na sinong manufacturer. Gusto lang natin maturuan ang ating mga mamimili paano maka-ispat ng authentic, real makapuno.
2: Actually, ma'am, sa market naman siya, hindi mo din talaga po siya ma-identify.
0: Unless bubuksan mo yung
2: unless
0: no?
2: I-taste mo din po siya.
0: Ah,
2: kasi
0: okay.
2: yung tinatawag nilang coconut string in the market, pagka lumabas kasi, pag kinain nyo na siya on the latter side, yung huli nyo na pumuya, dun nyo po mararamdaman na sapal siya. May sapal.
0: Hindi it melts in your mouth.
2: Yes, exactly. And hindi po siya nutty. Kasi ang makapuno po kasi medyo nutty.
0: Ah, oo. Oh, oh, oh, tama. Totoo, okay. Totoo. Kasi, ayan ah, kaya,

0: Medyo trial and error po tayo dito, pero kailangan natin masuri kasi mahal yung makapuno. As compared to regular coconut.
1: Yes.
0: Diba? Bibili ka tapos hindi mo naman masusulit ang binabayad mo. Dapat maging mapanuri tayo. Very good yan. Tapos meron kayong iba't ibang klase ng ginataang santol.
1: Ginataang santol po.
0: May coconut
1: po.
0: Din kasi ginataan. Oh, promise.
1: Opo. Coconut milk. We're using coconut milk. Puro. Okay. Bali, ito po with malunggay.
0: Ayun.
1: And then, ito po with tinapa.
0: Oo.
1: And then pork.
0: Wow.
1: May regular siya and may spicy.
0: Siyempre. Tapos, iba-ibang klase ng Bicol Express pala, madam.
1: Opo.
0: Okay. May coconut din yan, may gata. Ano-ano po yun?
1: Bicol Express. So, yung red po namin is pork.
0: Okay.
1: Yung yellow is tuna.
0: Okay.
1: Yung green is chicken. And then po, yung blue is beef.
0: Ay,
1: so,
0: iba.
1: Lahat po siya maang color
0: code. Oh, naman. Wala namang Bicol Express naman. Hindi ba? Hindi siya Bicol Express. Pagka hindi siya maanghang. Okay, these are sobrang perishable siya, madama, no? So, gano'ng katagal ang shelf life lang ng mga ito?
1: For makapuno is 1 year. For ginataang santol po is also 1 year. But
0: one
1: for Bicol Express, it's 2 years.
0: How did you make it last that long?
1: Sterilized.
0: Ah!
1: So, sterilization.
0: Saan yung natutunan po yan?
1: Medyo nung bata pa po ako, kami po ay lumaki na nagluluto ng nata de coco. So, parang the same lang po yung pattern.
0: Oh, ang galing.
1: Opo. Ngayon, medyo nag-advance lang po ako. More into coconut po.
0: But we have to qualify, ano? Kasi, itong mga produkto ni Miss Jel, nagla-last for 1 year, 2 years, tama po ba? Ayan. But, once na binuksan yung garapon, yes, kailangan ubusin na yan. Agad-agad.
1: Or refrigerate po.
0: For how long?
1: 1 week.
0: 1 week. Ayun. Hindi nyo pa, hindi rin. Or, kasi baka isipin lang, pagka binuksan, pwede ba yan na 1 taon? Hindi yung gano'n.
1: Note lang po na dapat clean po lagi yung gagamitan niya.
0: Para
1: at least somehow po mas maglulong.
0: Okay, pero may serving spoon.
1: Yes, you use a serving spoon.
0: Very, ano pa ho ba yung nasa likuran ninyo? Bakit ako ng puto seco? Wow.
1: Ito po, ma'am, is the famous makapuno rice puto in Albay.
0: Rice puto?
1: Rice puto po.
0: Promise?
1: Makapuno filling.
0: Ay! Ito, kakainin na agad-agad.
1: Yes, kainin. Mainit pa.
2: Mainit pa siya.
0: Mainit pa nga. Ayan. Ito, oh. Kakaiba naman ng itsura. Parang napaka siksik na siksik. Patingin nga.
1: Galapong po siya.
0: Ay, mayroon laman sa loob. Ano po laman sa loob?
1: Makapuno pa rin, ma'am. Yummy, ma'am.
0: Yummy. Parang thank pag isa nito, busog ka na. Punong-puno. Anong tawag po ito dito? Sa inyo?
1: Po, sa amin po, tawag po niyan is makapuno rice puto.
0: Makapuno rice. Walang local name?
1: Wala po.
0: Makapuno rice
1: puto. Pero niluluto po siya, ma'am, sa ano, ma'am Winnie, sa maliit na coconut shell.
0: Ah, yung parang dala-dala ni ate?
2: Apo. Masa small.
0: Tapos, bakit?
1: I-steam lang siya. Yun po yung tradisyon po sa amin na kakanina. Kaya lang before po kasi niluluto. bukayo po. Medyo ni level up lang po namin siya into makapuno.
0: Meron ganyan sa Visayas. May iba pang puto na natikman ko. Pero masarap.
1: Thank you po.
0: Hindi siya masyado matamis.
1: Tama po.
0: Tama lang, may kasama kang tsaa o kape.
1: Yes, kape.
0: Very good. Thank you. Thank you, Miss Jel. Yes, more.
1: Apo, ito po yung aming bagong product po.
0: Apo,
1: na ni-launch is Mulido Makapuno.
0: And then makapuno pa rin.
1: 4 klase ng puto seco.
0: Okay.
1: Na may pili makapuno, ube makapuno, makapuno. Lahat makapuno, ma'am.
0: Saan nyo kinukuha ang mga makapuno ninyo? Meron kayong plantasyon?
1: Opo.
0: Promise.
1: Meron.
0: Hindi yung basta-basta na lang kayo nagpuputol ng puno.
1: Hindi po. Kasi, mamanggit ko lang po, yung
0: sige
1: aking
0: po
1: mother po, is siya po yung nag-commercialize yung embryo culture makapuno. So
0: scientist din naman pala. Well, cooking is chemistry.
1: Yes.
0: So ang galing-galing. Thank you, Miss Jess. Maraming salamat. Susunod naman po natin, non-food products. Kasama natin ang chairperson ng Pangpang Farmers Agriculture Cooperative. Tama po, si Miss Irene Elichicon. Hello po, Miss Irene.
2: Hello po, Ate Winnie. Ang ganda mo. Good morning.
0: Salamat. Ganda rin po kayo. Okay. Teka muna. Kung itong si Miss Jill e pagkain, kayo naman e pampa... tawag dito, pampaganda ng pakiramdam. Tama ba
2: yes.
0: yun? Ano po buhay meron kayo dyan?
2: Dito po, dito tayo nagsimula. Ito po yung honeycomb deodorant namin for men.
0: Wow. Honeycomb.
2: Yes po.
0: Pang-kilikili?
2: Pang-kilikili.
0: Ah, okay. Tapos yung isa pink
2: tapos
0: for
2: naman
0: women.
2: Ay, opo, Lux O deodorant for women. Po.
0: Ah, okay.
2: Na, lahat so, ng sangka po namin dito ay natural.
0: Natural.
2: Wala po kaming nilalagay na yung, anong tawag yan? Chemicals.
0: Chemicals.
2: Made from? Made from, of course, coconut.
0: Hindi naman ako magbubuka. Mag-aamoy latik yung kilikili ko dyan, madam. Hindi promise. Eh, kasi coconut eh. Hindi, coconut oil.
2: Kasi mayroon naman po itong, ano yan, essential oil oh, para yeah. mabalance, para hindi naman mag-amoy latik yung ating kilikili.
0: Okay. Sige. And then, meron din po kayo.
2: Meron po tayong sabon. Mm-mm. Ito po ay, actually, ito po ay activated coconut charcoal soap na nilagyan lang ng wild honey, kaya naging wild honey soap.
0: Mm.
2: So, coconut pa rin po with virgin coconut oil pa rin.
0: Wow! So, anong efekto niyan sa skin?
2: Ito po ay nakakatulong para maalis yung mga dead skin.
0: Ah, wow.
2: Lumiliit yung pores natin. Oh. Tapos nakaka-hydrate.
0: Ay.
2: Medyo gumaganda.
0: Medyo. Ito doon na natin, ma'am.
2: Gumaganda.
0: Wala na medyo-medyo.
2: Actually po, Ate Winnie, ako ay isang farmer.
0: Baka ate kayo, ah. Biro lang, Miss Arlene.
2: Eh, kasi yun ang tawag sa'yo dito.
0: Oo nga, tita nga. Eh, diba, tita ng bayan.
2: Tita Winnie na nga, hindi na ate.
0: Opo. Okay lang, Miss Arlene. Sige po.
2: Dati po.
0: Farmers. Okay.
2: Farmer po ako.
0: Uh-huh.
2: So, ibig sabihin nun, bilad sa araw, patay yung mga skin ko.
0: Ay, at dahil and, sa inyong soap.
2: At dahil.
0: Hindi naman mukha kayo nagbibilad. Parang ano, ang tawag mo dun, supple na supple yung skin.
2: Ano lang po yun, gawa ng sabon.
0: Galing naman mag-marketing nito si Miss Arlene. Okay.
2: Hindi po, totoo po. Natuto akong gumawa ng sabon at the age of 58. Ngayon ay magsi-64 na po ako.
0: Wow!
2: And through my innovations, nakita ko tumulong talaga na wala yung mga dead skin.
0: Paano nyo nalaman yan? Saan kayo nag-aral? Paano nyo pinag-aralan?
2: Experiment lang po.
0: Ah, experiment. Meron ba kayong background sa...
2: Wala po.
0: At
2: mahina po ako sa chemistry.
0: Pero, saan ang galing yung inspiration at saka yung motivation? Kasi si Miss Jill, talagang ano, pinag-aralan nila. Tapos I guess, nag-seminars or research and all. Say kayo...
2: Ako po ay na-inspire na gumawa ng mga coconut byproducts as a value adding. Kasi po, nung time na 2018, napakababa po ng presyo ng copra. Ganon din yung whole nuts.
0: Okay.
2: Dumating po sa point na 2 pesos and 50 centavos ang isang kilo. Eh, paano na kami? As ako na coconut farmer. Yun yung time pong nag-isip ako, ano yung pwede kong gawin? Na magkakaroon ng impact sa community. If not now, maybe someday, ma-realize na, ay, tama si Ate Irene. Mayroon palang wait, pwedeng gawin.
0: Clap naman si Ate Irene. Ay, Arlene po ba?
2: Irene.
0: Ate Irene, talaga namang, kumbaga, dulot ng pangangailangan.
2: Yes po.
0: Eh, kailangan tayo mag-survive.
2: Yes
0: diba?
2: Po.
0: Kailangan hindi mamatay ang ating negosyo, ang ating kabuhayan.
2: At ang ating pag-asa.
0: Oh, yes! Ang galing. At I guess marami kayong nabigyan ng pag-asa at, sa ginawa niyong yan. Ang galing naman. Tapos meron pa iba. Madaming shampoo!
2: Oo po. Actually, yung po galing sa ito ay sa Pangpang Farmers Agriculture Cooperative product po.
0: Okay.
2: Actually, ako gumagawa. Ako nag-formulate and then nagpa-registered po ako sa BMBE, sa Go Negosyo ng DTI. Ito pong GG under my proprietorship.
0: Wow.
2: So, ito po ay nakita natin, mga galing sa kalikasan yung ginagamit ko.
0: All natural din.
2: Opo, all natural. So, mula po sa extract ng halamang ito, na hindi ko po alam kung anong pangalan dito sa atin, kaya tinawag ko pong wild ginger, kasi family of ginger siya.
0: Okay.
2: With, of course, coconut.
0: Hindi niyo na-research yan, Ma'am Irene, ha? Okay, opo. Sige. Tapos.
2: So, ito po, ito yung una kong shampoo na nagawa. Virgin coconut oil shampoo. Siyempre, all natural po ang mga ingredient na nilalagay natin. So, kahit magtagal sa buhok natin ng kahit isang oras, dalawang oras bago banlawan, walang mangyayaring masama.
0: At hindi at lang pang tao, pang alagang hayop pa.
2: Mayroon pa rin tayong pang alagang hayop with coconut pa rin po.
0: Gusto ko yan, maganda, no?
2: And kakawati yung madidikakaw.
0: At yung maliliit na bote
2: yung
0: yan?
2: Yung maliliit pong bote, ito po yung perfume na with coconut pa rin. At mayroon po itong mga
0: latik flavor.
2: Ray resin flavor. Hindi po ordinaryong oil yung
0: ginamit niyo.
2: Yung ginamit dito.
0: Pang mayaman. Tapos ano po yung cold buster?
2: Yung cold buster po, ito ay mixture din po ito ng coconut, syempre. Virgin coconut oil. Kung mayroon po tayong mga muscle
0: Pampahid.
2: Opo, pahid lang talaga. Hindi na
0: ko iinumin.
2: Hindi na kailangang imasahe. So,
0: pahid lang?
2: Yes po.
0: Ayos na.
2: Itatarget mo lang saan yung part
0: kung saan masakit.
2: Body mong masakit. Opo.
0: Oh, galing
2: naman. And then kung may sipon, may masakit ang ulo, may flu, nakakatulong po ito. Kahit sa mga makakati at pwede rin mosquito repellent.
0: All around?
2: Yes
0: po. Sa skin problem and muscle aches and pains?
2: Yes po.
0: Grabe.
2: Kala ko nung una, kaya cold buster tinawag ko dito. Kala ko ma-address lang niya yung problem sa runny nose, sipon-sipon. Pero nalaman ko, hindi lang pala yun. Kaya lang yun na yun yung pangalan niya po.
0: Huwag na natin palitan kasi nakapag-print na tayo na marami.
2: Yes po.
0: Maraming etiketa. Miss Irene, okay, kayo ang nag-formulate, kayo ang nag-umpisa, kayo ang nakaisip. Paano nakatulong naman ang mga produktong ito sa pang-pang farmers?
2: Nakatulong po ito kasi, una, dati, ginagawa lang namin magbenta ng copra.
0: Of course.
2: Magbenta ng mga whole nuts. At hindi kami kumikita ng ganun kalaki.
0: Mm.
2: Hindi makapuno po yung nyug namin. So, mga ordinary lang.
0: Mm-hmm.
2: So, ang presyo po sa market. Ang presyo po sa ang presyo sa market ay hindi ganun kaganda. Kaya, kailangan talaga mag-innovate.
0: Yeah, I know that. Nasabi niyo na yan kanina. Pero ang sa tanong ko, siguro sa kontekstong ipinasa or itinuro niyo po ba
2: opo.
0: Sa ibang mga kasamahan niyo
2: yes,
0: ang paggawa? Kasi opo. At baka mamaya namonopolya niyo lahat.
2: Siyempre yung sa Gigi, sa akin yun.
0: Ayun, yung Gigi. Pero hindi, meron
2: opo,
0: din.
2: Opo.
0: So, ibig sabihin, sa inyong organisasyon, sa kooperatiba, pwedeng merong iba-ibang gumagawa,
2: opo.
0: Pero isang label lang na ipapasa sa merkado.
2: Yes, po.
0: Yung ganun.
2: Opo, opo. Ah, actually po, sa ngayon, gumagawa kami, mag-uumpisa na kami paggawa ng parang 3-in-1 para sa mga hotel, sa spa, ganun. Yung may shampoo, may conditioner, saka sabon. So, iba't iba na po ang gagawa talaga nun.
0: Ang galing naman!
2: Thank you po.
0: Very good! Okay, very good. Thank you, Miss Irene. Ngayon, si Miss Jel, may pagkain. Meron tayong for the body and wellness. Meron din naman tayong bit-biti, accessories. Kasama natin ang owner ng Rodeo Leather Crafts Bags and Wallet Manufacturing, si Miss Arlene Baez naman yan.
3: Ma'am.
0: Hi, Arlene! Hello!
3: Good morning po,
0: ma'am. Okay, so ito ba ay galing sa mga nyog na na-harvest ng mga pang-pang farmers?
3: Yes po. Kung sa kanila po, mga inner portion ng niyogs, kami naman po, outer naman
0: outer.
3: Kami. Yung kung sa Bicol po, bagul ang tawag. So, ito po, mga bao in sa atin sa Tagalog. Bao po siya, made of, Tapos ito po, bao, bali ito ma'am, ang dala ko, planter siya. So, I tied up po sa mga obra artist po ng Masbate.
0: Oh, okay.
3: So, yung mga student. So, sabi ko,
0: sila
3: para...
0: Sila yung gumawa yes ng po, design.
3: After po namin ma-form yung itong bao, nalalagyan ng ano plants.
0: Dadali niyo sa Masbate?
3: Ay, hindi po. Bali, we're from Masbate po.
0: Ah, you tapos, are from Masbate.
3: Opo.
0: Okay.
3: Tapos po, sama sabi ko sa kanila,
0: Yes.
3: Tapos, ano po, sabi ko sa kanila, ang gaganda ng art nila. So, what if, sabi ko, ilagay natin yan sa bao kasi pupunta kami ng Manila. Tapos yun, nagpahil naman po sila. They are students po and obra artist po sa Masbate.
0: Teka, pagka nabenta yan eh, meron ba silang ano?
3: Ay, yes po. Yes. They are so thankful nga niyo. Ay, nga po.
0: Ang cute.
3: Yeah, this one. Okay. Kumbaga, every nila art talagang walang katulad siya yung ito like ito another so unique siya
0: in every piece very opo. Good tapos yung mga bags mo ba
3: ito naman po bale before po kasi ang talaga namin is mga leather bags po. So ngayon, dinagdagan namin siya
0: in-incorporate
3: namin yung mga cocoa shells and ito po, bao pa rin. Ito po ang tawag namin dito, bucket bag.
0: Bucket
3: pwede din
0: bag.
3: Siya lalagyan mo nung ano.
0: Kita mo yung lalagyan ko, no?
3: Lalagyan yan po.
0: Hindi kasi gusto ko ito lalagyan. Maganda rin yan dahil may takip.
3: Yes po.
0: Dahil mostly ng mga carry-on na mga jugs, walang takip. Eh, syempre, lakad-lakad kayo. Sorry, yes, masyado na ok ang lola mo. Yes. Tapos meron ganyan.
3: Meron din kami ma'am ng sling bag. So parang malaki siyang coin purse na open. So ayan, ganyan. At saka ito pala ma'am, ang gamit namin mga pure leather siya and yun, tinahin
0: yung other materials.
3: Yun. Yes po.
0: Tinahin para ng kamay.
3: Yes, lahat po ito tinahin ng kamay.
0: Ay, napakatagal gawin.
3: Yes po.
0: paano pag may order?
3: Marami naman po silang gagawa. Kasi magbubuo kami ng community po para sa gagawa ng mga
0: housewives. Magko-commission kayo ng mga housewives,
3: yes,
0: yung ganon.
3: Yan, opo.
0: Saan nagagaling ang design?
3: Sa amin din po, sometimes po sa customer. Tapos, with the help po ng DTI, meron po silang product development para po sa may mga small business na ganito po.
0: Nice naman. Alam nyo na, natutuwa din naman ako na parang lahat kayo ay hindi lang nakasentro sa inyong negosyo, kundi sa komunidad din.
3: Yes.
0: Right, Arlene?
3: Oo. As a student, and then doon sa mga malayo po sa city para at least makadagdag. Instead na iuling baga, ma'am.
0: Kaya.
3: So, at least magagamit natin into other, like, mga other bags, mga wallet.
0: Parang ano, pagkailangan pa ng raw material ni Arlene. Wait! Miss Arlene, huwag niyo po na sunugin! Ganyan.
3: Opo,
0: diba?
3: Ganun.
0: So, hindi ba kayo nahihirapan sa pag-source ng other materials?
3: Ah, hindi naman po, ma'am. Okay na po yung natin sa mga coconut, okay naman siya. Lalo na, ma'am, yung nagbagyo, ang daming nahulog na.
0: Nalibre ka.
3: diba? Hindi naaakyatin mo.
0: Okay. Ayun. Yun nga, meron ba kayong certain, requirement para magamit niyo yung bao?
3: Yes, ma'am. Bali dito, ma'am, sa bags, meron po kami like yung sa size niya. Sa size and
0: para
3: then
0: uniform.
3: Opo. Pero mas maganda, ma'am, yung parang yung natural nung coco naman. Coconut.
0: Ah, so it doesn't matter kung merong naman deformities.
3: Yes,
0: ma'am. E paano yung iba? Madali ba mabasag yan?
3: Hindi naman, ma'am, kasi nilalagyan namin ng lining sa loob na.
0: Ah, okay. At pang self-defense pa.
3: Yes po. Yun nga.
0: Pukpuk mo lang ganyan eh. Diba? Tulog. Very good. Keeping it light. Siyempre, lahat ng ito available sa nangyayaring trade fair. Saan nga, Jolo? Ay, teka, bago mo sagutin yan, ang tanong ko, Ito bang mga produkto, lalo na itong pangarap ni Ma'am Irene, si Arlene, na gusto syempre ma-penetrate ang international market kasi patok yan sa mga turista, paano nakakatulong ang DTI sa kanila?
4: Ayan, actually po, year in, year out, we implement entrepreneurship programs. So okay. Depende po sa focus ng entrepreneurship programs we have. Meron tayong for under the wearables and homestyle industry cluster, which refers to non-food industry. Meron din na processed food industry cluster, and ito po is coconut industry development. So this is in partnership with the PCA, Philippine Coconut Authority. Yes po. So ang aim po nito is of course the coconut is a tree of life. So from root hanggang leaves, meron po talaga siyang use.
0: Totoo, hanggang yes. Kaduluduhan, 'di ba? Pati nga mga bunga, itong kay Miss Jel.
4: Yes po. That's why very eager ang government to tap into this coconut producers and cooperatives para po ma-modernize natin ang mga products and of course to gain wider market reach, right. and eventually to export every product na pwedeng may-offer ng coconut.
0: Oo nga, kasi katulad nga nitong ginataang Santol at saka nitong Bicol Express ni Miss Jet, meron ang pork, tuna, yes. Dati ano, Bicol Express, mild at saka spicy, ganun lang eh.
4: Yes.
0: Tapos ang coconut oil before, yung coconut oil lang.
4: Yung VCO lang.
0: VCO lang talaga. Ngayon, meron ng shampoo, may deodorant, grabe, may sabon. So very good support ano, at hindi lang yan, I guess ripple effect ito, yes, sa po. Na ginagawa ng Jol,
4: nagkakaroon siya ng parang economic growth, inclusive economic growth. So since kapag of course pag merong bagong produkto, may manggagawa. So if may natutulungan tayong community, so yung effect nun is pababa, and then to spread out na po yung inclusivity.
0: And the bigger picture of it, nakikilala tayo Pilipinas.
4: Correct.
0: Diba? Yes, sa buong mundo dahil sa mga produkto na to. Very good. Maraming salamat. And Jolo, invite them please.
4: Ayan po, sige po, ini-invite po namin. Inaanyayaan po namin ang mga, especially the people from the south, Alabang area. Now, meron po kaming Bicol Coconut Trade Fair po. In Festival Mall, upper ground floor, Carousel Court. So from nagsimula po yung trade fair last August 6.
0: Okay.
4: So that's the last Thursday.
0: Thursday. Hanggang
4: tomorrow po. Sunday.
0: Hanggang bukas na lamang po, Bicol Coconut Trade Fair. And ladies, you want to add something? Yes, Miss Irene.
2: Gusto ko rin pong pasalamatan syempre yung DTI namin sa provincial ng Camarines Norte, sa province ng Camarines Norte. Ang aming PD na minamahal, si Ma'am Christine Rivera po. Ma'am, thank you.
0: Anybody else who wants to greet? Yes, Miss Jel.
1: Shout out lang po sa mga kasamahan namin na Coconut MSMEs dyan sa Alabang. At sa lahat po ng tao na gustong dumalaw po kayo at makakain po kayo na makapuno rice po to namin.
0: Ang laki ng delivery fee pagka mababa-order pa tayo. Galing Masbate, galing na Kamno Norte, at saan po ba tayo?
1: Siligaw
0: City, Albay pa, di ba? And yes, Arlene, please
3: mo yung mga tauhan namin. Pag-greet daw po sa kanila, sa mga angels namin sa Rodeo Leathercrafts, Arwin, Alan, Dendo, sila yung mga gumawa po nito. So they are very proud po na nakarating yung ano nila sa dito sa DCMM, and of course doon sa trade fair namin sa Alabang. And magpapasalamat din po kami sa DTI Masbate, kay Ma'am Marisar and all the staff, and sa region din po. Thank you so much po, Ma'am.
0: Thank you so much. Si Arlene Baez ng Rodeo Leathercrafts, si Irene Elichicon ng Pangpang Farmers Agriculture Cooperative, and Ms. Jel Martinez ng Yomar Food Enterprises, all from Bicol. Galingin po nating tangkilikin ang ating lokal na mga produkto para po hindi lang maging makilala sa buong mundo, kundi makatulong din sa ating kapwa Pilipino. Babalik po tayo. Thank you.

0: tayo.
1: Basta AM, DZMM.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: At tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM.
4: Bigyan na po muna natin ng balita. Bilang ng mga namatay dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat, umakyat na sa 6 ayon yan sa NDRRMC. Ang balitang kumpirmado sigurado ihatid sa atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
5: Ito, Winnie, kinumpirma ng National Disaster and Risk Reduction Management Council o NDRMC na nilindang nasawi bunsod ng bagyong Luis, Maymay at Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dalawa rito ang namatay dahil sa pagguho ng lupa sa Benguet, dalawa dahil sa pagguho ng mga bato sa Rodriguez Rizal, at dalawa sa La Union matapos malunod at makuryente. Ito naman ang pinagsamang bilang ng mga nasugatan sa Baguio, Kapangan at La Trinidad sa Benguet, habang walang naiulat na nawawala. Paket na rin sa halos 75,000 pamilya ang apektado ng natura mga weather system. Higit 2,500 dito ang inilikas sa mga evacuation center. Dagdag pa ng NDRMC, umaabot na sa higit 105 million pesos ang halaga ng infrastrukturang napinsala ng mga bagyo at habagat. Tito Winnie, andito tayo ngayon sa may bahagi ng Scout Borromeo sa Quezon City kung saan na biglang bumuhos ang malakas ang naging pagduhos ng ulan na may kasama yung malakas na hangin, pagkulog at pagkidlat. Dito sa kinilalagyan natin, dito nga sa Scout Borromeo, wala pa naman tayo nakikitang pagbaha. Meron lamang mga tubig na naiipon sa gutter, pero yung mga kalsada ay nadaraanan pa naman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
4: Salamat sa iyo, Zeus Legaspi.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
2: Inspirasyong pabao ni Tita Winnie. Winspiration.
4: Para po sa ating pabaong Winspiration, ihatid po ito ni Reverend Estelito Benuya Jr. ng The United Methodist Church ng Laguna and Quezon District. Reverend!
6: Magandang umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Reverend Estelito Benuya Jr. ng The United Methodist Church, at ito ang ating Winspiration. Sa ating ebanghelyo mula sa Matthew chapter 16 verses 24 to 28, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. pasanin ang krus. Sa isang mundo na naghahangad ng comfort, success at recognition, tila kabaligtaran ang ipinag-iimbita ni Jesus. Ngunit ang katotohanan, ang tunay na buhay ay hindi nasusukat ng tagumpay sa mundong ito, kundi sa pagiging tapat kay Kristo sa gitna man ng mga sakripisyo. Ano nga ba ang pagpasa ng krus sa kasalukuyang buhay? Hindi lang ito tungkol sa malalaking pagsubok, gaya ng sakit o pagkawala ng minamahal sa buhay, kundi madalas ang krus ay daladala natin araw-araw sa mga simpleng bagay, sa trabaho, sa tahanan, sa paaralan, sa relasyon, sa paglilingkod sa lipunan o maging sa loob ng simbahan, sa bawat pagpili at sa bawat sa lahat ng sandali ay may self-denial o may pagpili na hindi sarili ang una kundi ang Diyos at kapwa. Bakit natin ito ginagawa? Bakit hindi na lang magsaya? Dahil narito ang tanong ni Jesus. Ano nga ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Maaari nating makamtan ang lahat. Magandang trabaho, magandang bahay, maraming followers, maraming likes. Pero kung wala si Kristo sa gitna ng iyong buhay, wala ring tunay na buhay. Kaya ang pagpili na maging tapat kay Jesus, kahit mahirap, kahit hindi popular, kahit minsan ay masakit, ay siyang daan papunta sa tunay na buhay. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Marahil may mga araw na parang walang nakakakita ng iyong sakripisyo, walang pumupuri, walang nagpapasalamat, napapagod, nakakadismaya. Ngunit ang Diyos ang nagsasabi na gagantihan niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, walang luha ang nasasayang, walang oras ng paglilingkod ang nakakalimutan, walang pagpili ng tama sa gitna ng mali ang walang halaga sa mata ng Diyos, walang sakripisyo para sa Kanya ang nasasayang. Hindi tayo tinatawagan na maging perfect, tinatawagan tayo na maging tapat sa maliit na mga desisyon araw-araw. Kahit madalas ay hindi nakikita ng tao ang ating sakripisyo, nakikita ito ng Diyos at sa huli, Siya ang magbibigay ng tunay na buhay sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Naway bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob, pag-ibig at pag-asa upang araw-araw ay masabi nating, Panginoon, Ikaw ang aking susunda. Pasan ko man ang krus ko, ngunit nagtitiwala akong kasama kita, kaya hindi ako susuko. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. May God bless us all. Amen.
4: Amen. Maraming salamat, Reverend Estelito Binuya Jr. ng The United Methodist Church, Laguna and Quezon District. Samantala kayo magpapaalam na, standby lamang po kay Alvin El Chico para sa kanyang Wise Consumer. Sana po'y naging kalugod-lugod ang pagsama ninyo sa amin ngayong Saturday morning. Umuulan ng lakas. Ulitin po natin ulit sa susunod na Sabado. Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero. Lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today. And every day, smile! God loves you!

0: DZMM, número 1 sa aksyon. DZMM, balita ngayon.
1: Anim na dayuhan arestado sa ilegal na pagtatrabaho sa Pilipinas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
2: Sa inaresto ng Bureau of Immigration ng anim na dayuhang nakatanggap na impormasyon na may ilang dayuhang inaresto nga ng Bureau of Immigration ng anim na dayuhang ilegal umanong nagtatrabaho sa isang mall sa Binondo, Maynila. Ayon sa BI, nagkasa sila ng enforcement operation sa lugar matapos matanggap ng impormasyon na may ilang dayuhan nagtatrabaho roon nang walang kaukulang mga dokumento. Ang mga dayuhan hindi na tinukoy nationality pero mga vendor umano sa iba't ibang mga tindahan sa loob ng mall. Nabag ito sa kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa or sa Retail Trade Act. Patuloy rin biniberipika ng mga otoridad ang nationality ng dalawa sa mga naarestong iginigit na sila ay mga Filipino citizen. Ang mga naarestong dayuhan ay sasampahan ng kasong pagdabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Yan ang balitang pirmado sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa ibang balita, namumurong mag-red alert sa Visayas Grid kasabay ng yellow alert status dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, bandang alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, unang itinaas ang yellow alert na masusundan pa mamayang alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at mauulit alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Magkaka-red alert naman mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil ito sa 10 nagka-aberyang planta habang 11 naman ang tumatakbo sa mababang kapasidad.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita Ngayon.
4: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo, alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer. Wise consumer.

0: Yay! So magandang mapagpalay ang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. It's raining cats and dogs outside. At pwede bali po ha, nandito tayo para matuto. I-on nyo lang yun yung mga radyo dyan. O ituloy-tuloy nyo lang yung panonood sa DZMM Teleradyo. At promise ko po sa inyo, meron tayong matututunan sa araw na ito sa Wise Consumer. Si Alvin Olchico po ito, maya-maya po mga kasama natin. Ang chairman po ng House Ways and Means Committee, as promised, kasi po ay mukhang may balak pong taasan ang buwis sa mga produkto na kinukonsume din po ng mga masa. Doon tayo, ano po, pahaging po, kakausapin natin si Miro, kaugnay din sa pagtaas ng exemption sa tax. Pero ang main thrust talaga ng usapan, ano-ano ang mga produkto po na maapektuhan sakaling matuloy ang dagdag buwis. Kasi kailangan po natin, dahil meron tayong mga sektor na binigyan naman ng relief sa pagbabayad po ng buwis. For the meantime,
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May connect po ito sa issue actually ng consumer. Dahil po good news next week, dahil tuloy na po ang rollback at meron na tayong final estimates na magiging rollback po sa presyo ng produktong petrolyo, diesel, gasolina at kerosene. 4 pesos hanggang 5 piso po kada litro. Ayan, sa diesel, asan yung graphics? Palabas mo nga. Ayan, 4 to 5 pesos sa diesel, 45 pesos sa gasolina, at 45 pesos sa kerosene. Ang dahilan po, actually kahapon, tumaas po ang presyo. Dahil bigla na naman umigting yung tensyon, pero hindi naman po kalakihan yung nabawas. Akala ko nga magiging 6 eh. Hindi po, ang average na petrolyo po ay nasa 4.59, iba naman 5.10, kaya minabuti po natin yung estimate natin ay 4 hanggang 5 pesos sa diesel, gasolina at kerosene na rollback sa susunod na linggo.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Kasama po natin Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, ang chairman po ng House Committee on Ways and Means at chairman po ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development. Kong, maganda umaga sa iyo. Let's make it worth his while. Kasi po dapat nag-iikot siya sa distrito. Ay minabuti niya ibigay sa atin yung ilang oras ng kanyang time. Maganda umaga sa iyo, Congressman.
2: Magandang umaga.
0: Mike, pinutin mo yung red. May papel ka eh. Yan. Okay.
2: Magandang umaga sa Alvin, sa inyong mga taga-pakinig at saka kinukumusta po yung mga taga-Marikina.
0: Yes.
2: Morning po. Kung lang po tayo, stay safe po tayo.
0: Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Marikina. O, alerto na kayo ha. Pag ganito yung panahon, alerto yung mga taga-Marikina. Halimbang mas bahay, inunang distrito o pangalawang distrito?
2: Pareho. Although kami unang sumasalo ng galing sa Kabundukan, galing ng Montalban, Antipolo, sa amin una, tapos lumalabas papunta sa Ilog through the 1st District.
0: Ano ba yung sakop ng 2nd District?
2: Pitong barangay. Oh. Mula sa Barangay Tumana, Barangay Concepcion 1, Concepcion 2, Barangay Parang, Marikina Heights, at saka Nangka.
0: Ayun, sa ulado mo, no?
2: Oh, siyempre. Oo, mas kabisado ko kaysa pangalan ng mga anak ko.
0: Okay, bantayan nyo. Tapos ka na doon o papunta ka pala after nito?
2: Galing na ako doon, pero pabalik ulit.
0: Okay. Antabayanan niyo po si Congressman Miro. Hindi niyo po naitatanong. Dati ko pong partner po for a long time sa old DZMM. Ito din yung studio. Naalala mo pa ba yung studio?
2: Yes. Oh. Mas pangit pa noon. Pero ito, maganda na ngayon, di ba?
0: Sobra ka naman.
2: Tsaka hindi ka pa masyadong ganun kasikat. Ngayon, super sikat ka na.
0: Hindi naman. Panot nga lang.
2: Hindi mahalata.
0: Hindi mahalata kasi nakakap naman. Ano po? Housing po yung program. Kasi dati head po siya ng HADSI. Pag-ibig.
2: Pag-ibig fund. Presidente ako ng Pag-ibig fund.
0: Pero may HADSI na nun.
2: Meron na.
0: Si Kabayan yun.
2: Si Kabayan. Tsaka si Mike Defensor. Ang nauna.
0: Yes. Now I remember Mike Defensor tapos, din.
2: Oh. Yeah, and then we had a show here para turuan natin yung mga kababayan paano makapag-avail ng kanilang mga housing loans. Malaking bagay kasi yun nakapag-raise ng awareness ang laki ng tinaas ng housing loans natin.
0: Tama. Oo. Oh.
2: Magaling kang mag-promote eh.
0: Ay, baka sabihin tayo, hindi po binayaran ng Pag-ibig ha, to promote ha, kusan loob kasi maganda yung programa. And at the same time, pati mga MP2, ay napasok ako sa MP2
2: yan,
0: nun.
2: MP2, nagsimula din sa atin yan.
0: Asa tayo mo ba yun?
2: Yes.
0: Oh, okay. So, pero, kano yun, brainchild ba ni, nasa iyo ba si Alex Aguilar nun?
2: Member pa lang siya ng board nun.
0: Ayun.
2: So eventually, naging officer din siya ng fund. Pero, matagal na yun, so itinulak na lang dahil maganda ang performance namin. So, mas maganda yung impo. Yeah. Yung bilyones mo kaysa nasa banko, lagay mo na sa
0: government. Bilyones pala.
2: Government guaranteed pa.
0: Ewan ko sa'yo, Miro. Anyway, hindi po natanda yung Miro Kimbo. Ganun pa rin po. Ano? We're going to talk about tax measures. Ano po? Kasi naalala po ninyo sa sona ng presidente, sabi niya, itatax exempt na natin ang kumikita ng hanggang 350,000 pesos. So from 250 to 350, ibig sabihin po, may mawawala sa kabig sa revenue po ng gobyerno. Kaya naghahanap po ng pampuno po roon. I don't know kung tama, correct me if I'm wrong, kung mali yung ano ko, assumption.
2: Tama. So may dalawang tax relief na binibigay ang Pangulo. Particular dito ay tinatarget natin ang middle income to lower middle income class at ang mga maliliit na negosyante. So, bukod sa pagtataas ng tax exemption from 250 to 350, ay tinatanggal na natin yung minimum corporate income tax.
0: Malaki ba yun?
2: Yan ay, ang minimum corporate income tax, maganda yung hangarin niya. Pero nangyayari kasi dyan is, para magkaroon ng tax relief o mas mababang binabayaran ng ating mga maliliit na negosyante, na ang kanilang revenue ay less than 3 million a year, nagpataw tayo ng imbis na magkaroon sila ng 20% corporate income tax, ay minabuti natin na gawing 2% na lang.
0: Na lang.
2: Pero ang problema is 2% or 20%, whichever is higher.
0: Okay.
2: So sa maiksing salita, ang nangyayari dyan sa minimum corporate income tax, imbis na maging tax relief, nakakapinsala. Bakit? Dahil kahit wala kang kita, magbabayad ka ng 2%.
0: Kasi whichever is higher.
2: Whichever is higher. So, syempre, hindi ka naman magbabayad ng 20% kasi taxable income ang babayaran mo. So, but in this case, karamihan, nagbabayad ng tax na 2% kahit lugi. So, inaalis na yan. So, in short, kung wala kang kikitain,
0: wala kang
2: babayaran buwis.
0: Pero kung may kikitain ka,
2: babayad ka ng 20% of that amount.
0: Ah, okay. Yung may threshold ba yun? Let's say, kinita ko lang 100,000.
2: Meron din. So, habang tumataas, pataas ang pataas yan to 25, 30, 35%. So, depende sa, kasi ang base naman sa taxation ay always progressive. Ibig sabihin, kapag tumataas ang sahod mo, dapat tumataas ang iyong tax rate.
0: Parang the more you earn, the more you pay.
2: Yes, because from each person's capacity, you're able to collect based on ano yung kaya nila.
0: Okay. So, sabi mo sa maliliit, ano, may definition din yun, di ba? I mean, you cannot just declare yourself, hindi maliit ako, kaya ang tax ko ganito.
2: So, kung ang revenue mo every year ay less than 3 million. So, ito yung mga maliliit na tindahan, hindi lang sari-sari store, pati yung mga maliliit na cafes.
0: Yeah.
2: Itong naglipa na sa Marikina, daming masarap na kapihan, na may upuan lang ng 8 hanggang 10.
0: Na nagtitrending,
2: Oo.
0: In fairness, sa social media, nagtitrending. Kasi masarap.
2: Masarap, eh. At saka, ito na yung trend, eh. Pagkakaroon ng niche, malapit sa isang community, kaysa lalayo ka pa, and then pangkwentuhan, may konti kang internet.
0: Yeah.
2: So, ito, madalas itong mga ito ay natataksan, pero ngayon hindi na.
0: So, hindi sila, ang mga ganyang negosyo pala, hindi naman lalagpas ng 3M ang kita niyan.
2: Hindi.
0: Akala ko, malakihan kumita mga yan. So, hindi rin.
2: No, but you have to remember, kapag lumagpas ka ng 3 million, ibig sabihin, ang gross revenue or income is 250,000 per month. Hindi ka aabot doon.
0: Yeah.
2: Hindi talaga.
0: Yeah.
2: Tingin ko naliliitan ka kasi parang
0: chikipay
2: sa yung mga...
0: Ini-imagine ko nga, so actually malaki nga din po ang 250,000 per month na earning requirement, ano?
2: Kasi kung isipin mo, i-divide mo yan by 20, that's like 12,000 a day.
0: Medyo mabigat.
2: Hindi siya ganun ka.
0: Medyo mabigat.
2: Lalo kung sa maliit na tindahan.
0: So ngayon, iyan sila, wala na silang babayaran na buwis kung hindi sila kumita.
2: Correct. In short, wala nang mandatory tax. Magbabayad ka lang kapag may kinikita ka.
0: Eh, hindi kayo,
2: pag wala kang kinikita,
0: hindi kayo tago naman nila. Ay, alam mo, may mga ways na parang, hindi, wala akong kita sa libro.
2: Sana wag naman. Yan ang trabaho na rin ng BIR, yung tax compliance. Pero kabahagihan sa behavior din ng ating mga kababayan na siyempre, kailang humihingi tayo ng resibo.
0: Tama.
2: Hanggang ngayon, hindi pa rin eh.
0: Hindi natin gawin yun eh.
2: Ini-encourage natin ng BIR na itulak nila lalo pa yung programa na meron dati eh, yung resibo may raffle.
0: Nawala na ba yun?
2: Nawala na yun eh.
0: May gastos din kasi sa gobyerno yun. Bawas ang...
2: No, pero ang behavior-wise is nagtatanong ang customer, ba't wala ako resibo?
0: Yeah.
2: Kasi may pag-asa kang manalo ng 500,000, 1 million. So, tingin ko yun ang mga paraan para
0: encourage.
2: Itulak natin ang behavior ng ating mga kababayan. Lalo ngayon na nagdadalawang isip magbayad ng mga ating mga kababayan. That's ang mga nadidinig nilang mga kalokohan sa yeah. gobyerno.
0: Totoo yan. But that's a separate topic altogether. Yeah. Na-lay down na po natin yung basis kung bakit natin kailangan may pagpunan. Tama, pupunuan.
2: Tama.
0: Yan ang Tagalog.
2: So doon naman sa isa na mas malawak is yung pagtataas from 250 to 350.
0: Yung tax exemption.
2: Yung tax exemption. Mm-hmm. Ang purpose naman dyan, in reality, ay dalawa. Una, ipinas natin itong tax exemption na ito na at that point in time, talagang napakaraming nakinabang noong 2018 nung pinasa natin yung train law. So unfortunately, habang tumataas ang sweldo ng tao because of inflation, tumataas ka. Kung ikaw ay isang empleyado ng BPO, tumataas ka. Dati, tax exempt ka. Pero umalo ka na ng 320, 340,000.
0: May tax ka na.
2: Nagbabayad ka na ng buwis.
0: Yeah.
2: Pero yung purchasing ability or power nung kinikita mo, although mas mataas, in reality, ganun pa rin siya o mas maliit pa sa kaya mong bilhin in your original salary noong 2018.
0: Hindi kasi ang bilhin, tumaas din. Tumaas ang sweldo mo, tumaas din yung bilhin.
2: So in short, tumaas ang sweldo mo because of inflation, pero in reality, hindi lumaki ang purchasing power mo. So sabi natin is, bakit ka tataksan? Kung ano ka dati, so the first objective is, lahat ng mga tax exempt noong 2018 na hindi na ngayon because of inflation, ang tawag doon, bracket creep. Ibig sabihin sa brackets, dati ikaw ay exempt, tumaas ka dahil sa inflation, nagkaroon ka na ng 20% na tax na sabi natin, hindi pwede, or 15%. Ibabalik namin kayo doon para maging tax exempt ka uli kung yung trabaho mo ay katulad ng dati, salary grade 11 teacher, teacher 1, etc. Magiging tax exempt ka ulit.
0: Okay. So, nalatag na po natin. Magkano ba mawawala sa gobyerno sa dalawang measures na ito?
2: 60.1 billion ang estimate ng DOF. Medyo pinagdidebatihan pa namin kasi initial yung tingin namin dyan is roughly a little over 50 billion. Pero malaking mawawala. So, hindi naman po pwedeng sa tax relief na ito, kailangan din natin makarecover kung saan natin ito kukunin.
0: Then wait, ba't pinagdidibatehan? Ibig sabihin, hindi kayo kontento sa figures ng DOF? Bakit 60 sila, 50 kayo?
2: Oo, kasi generally...
0: binobloat nila?
2: Hindi ko naman sinasabing binobloat. Pero ibig sabihin, hindi natin tinitik hook, line, and sinker kung ang sinasabi nila. Kasi nakikita nila na to the interest of the DOF na siguraduhin na ma-recover nila ano mawawala.
0: Ah, okay. So, hindi ba sila naka-recover dun o sobra-sobra pa actually yung excess o surplus nila? Dahil tumaas naman ang presyo ng petrolyo. O sa kada taas ng petrolyo, yung 12% mo nataas din. Hindi ba kayang bawiin dun?
2: Nakita mo yung aking mga kilay. Diba? So, yan ay ongoing debate din dyan. No? So, okay. Makikita natin at the year-end figures kung papaano. But, ang atin lang dito is, hindi rin naman natin alam kung gaano katagal mananatili yung presyo ng gasolina. Yeah. Of course, nakita natin dyan with prices, they're always sticky up.
0: Yeah.
2: Ibig sabihin, pag tumaas, napakahirap ng bumaba ulit. Kahit ang basihan mo ay pareho, bakit siya tumaas? Dahil sa international crude price sa Dubai, pero kahit bumaba, ang lagkit, hindi talaga bumababa.
0: Yeah.
2: So, yan ay isa sa mga pinagdidebatihan. But we need to recover.
0: Yeah. Kaya nagagalit kami doon. Kaya nagagalit po yung tao kasi pre-war, 50 to 60 lang yung diesel at gasolina.
2: Tama.
0: Ngayon, 80, 90 pesos.
2: Oo.
0: Diba?
2: Oo.
0: So, medyo malayo pa tayo dun. So, ano-anong mga pinag-iisipan? Ito po, hindi pa po ito ipatutupad. For discussion purposes lang, kasi Wise Consumer nga yung show, may mga produkto po kasi na pwedeng tamaan na ginagamit po nating masang Pilipino. Go, latag mo.
2: Basta ang sinisigurado namin dito, syempre sa pamumuno ni Speaker Boji D, sinisigurado natin na kung ano man ang mabubuwisan natin para ma-recover itong tax relief, ay ayaw natin ang tatamaan ng mga mahihirap. Hindi naman po pwede sa kaliwang kamay ibinigay natin yung relief sa middle class, pero binawi mo sa madlang people yung nawawala. So, ayaw na ayaw natin gawin yon. So, that's why kung meron tayong recovery measures, it has to be based on a health objective. Ibig sabihin, syntax.
0: As you mean, it's more of a health measure than a tax measure.
2: Yes, okay. Because itong mga measures na ito, Alvin, matagal na nakatenga.
0: Yeah.
2: Matagal na pinag-uusapan, pero hindi siya umuusad-usad for one reason or the other. Malakas ang lobby, hindi interesado ang gobyerno pa, etc. Pero nakikita na natin na itong mga produktong ito, kailangan talagang ma-adjust ang mga buwis kasi nakakapinsala sa lipunan.
0: Teka muna, paano malakas ang lobby? Malakas ang lobby ng tobacco, vape,
2: yes.
0: Sige.
2: Malakas ang lobby ng mga yan kasi ibig sabihin, produkto nila eh. Nakita natin na pag tinataasan ang tax dito, talagang dramatic ang pagbaba.
0: Eh, pero bisyo yun eh.
2: Ano, no?
0: Bisyo yun eh.
2: Oo, pero syempre, alam mo naman, nagbebenta ng nagbebenta sila ng isang regulated product, ayaw naman nilang mawala.
0: Okay.
2: Diba? I mean, yun ang perspective nila dyan is, bababa ang kita nila. Tayo naman, bilang gobyerno, is kinikilala natin na ito isang pangangailangan pero hindi siya dapat i-promote.
0: Mm.
2: Parang sugal.
0: Yeah.
2: Diba?
0: Yeah.
2: Ang sugal ay isang bisyo, hindi natin siya pwedeng ipagbawal entirely kasi kalokohan yun. Gagawin at gagawin nila.
0: Yeah.
2: So what we do is we discourage them from participating promoting in that activity.
0: Yeah.
2: So,
0: okay,
2: tulad ng sigarilyo, tulad ng vape.
0: Okay.
2: Yan ang number one na tatamaan talaga dito.
0: Ayan. So yan, may produkto na po tayo. No? Vape, Yossi, ano pa? Alak.
2: Alak. Pero distilled lang. Distilled. Hindi yung fermented. Ibig sabihin yung beer, hindi tatamaan dahil mataas na ang nangyayari ngayon sa alak, dalawang klase. Fermented, ibig sabihin beer, tsaka distilled, yung hindi beer.
0: Mm.
2: So, ibig sabihin nito,
0: parang hard.
2: Inebra, hard.
0: Oh, na, para madali maintindihan, hard at saka beer. Okay.
2: Essentially, hard. So, pag tinitingnan mo, yung buwis ng beer, relative to, dapat tingnan mo relative to the alcohol content eh.
0: Hmm.
2: Kasi tinitingnan mo yung pinsala eh.
0: Hmm. Hmm.
2: So, alcohol is one of the biggest causes of non-communicable diseases sa ating mga kababayan.
0: That's right.
2: So, kidney disease, liver, etc., heart. So, napansin natin na ang beer, mataas ang kanyang tax relative sa alcohol content, mas mababa ang sa distilled. Sa hard kasi, 40%, 50%, 60%
0: alcohol.
2: Dito sa beer,
0: 4,
2: 6.
0: Asan may 7? Oh,
2: hindi, 7. Baka mga Red Horse na yan. Eh. Ay, sorry. Ano po, ha? Yan na yung, sorry.
0: Okay, like, example lang naman.
2: I mean, yan na yung high alcohol content beers. So, pagpapantayin natin yun. Diba, pangalawa ay yung sugar-sweetened beverages.
0: Yung baon ng mga bata, Miro.
2: Correct.
0: Chocolate, mga ganun.
2: Oo. So ngayon, meron na yan buwis, ha? Hindi yan wala. Meron na yan.
0: Okay.
2: Pero, kailangan din nating magising dyan, eh. Kasi kahit ako na, yan ang tinatarget ng ating mga beverage makers, ang kabataan.
0: Yeah.
2: Tulad ng vape.
0: Yeah.
2: Tulad ng sigarilyo.
0: Mm.
2: Hindi ito dahil masama silang tao. They want to push their product.
0: Mm.
2: At lahat yan, lalagyan mo ng matatamis kasi para maging attractive sa bata.
0: Yes.
2: Aral yan eh. Pinag-aralan nila yung psyche, anong ang nagiging dopamine, anong mga chemicals na na-encourage sa utak. So, sa bata, attractive talaga siya.
0: Mm.
2: So, kahit gatas. So, may mga bagay na dating hindi covered, ika-cover natin. Like, sweetened milk. Yung mga ganyan, pinatamis na gatas. Yan, harmful yan eh. Sa totoo lang. Meaning, hindi siya nakaka-cause ng cancer, pero imbis na gatas-gatas lang, ito, nagiging problema rito is pag dinadagdagan mo na asukal, nagkakaroon siya ng negative effect pagdating sa

0: ayaw natin i-encourage yung behavior na yon. Ito minsan mahirap tanggapin ibang tao, pero halimbawa sa sigarilyo, nung tinaasan natin noong 2012 ang taxes sa conventional cigarettes, bumaba ang
1: users,
0: tobacco incidents.
1: Okay.
0: So meron talaga siyang effect eh.
1: Bumaba ang ilin, yung tobacco consumption.
0: Consumption. Okay. Meaning incident, tawag natin incidents is not just on the consumption, pero bawat tao.
1: Ah, yeah, yeah. Okay.
0: So sa vape today, Alvin, magulat ka, 2023 ito ah. 10 to 18 years old na kabataan natin, 39% gumagamit ng vape. 40%, ha? Oh. 4 sa 10 kabataan, 2023 ito.
1: Oh. Ibig sabihin, magaling yung kanilang hook, yung magaling, kanilang ano, advertisement. Wow!
0: Well, because of two things. Mm. First, flavored siya, bubble gum.
1: Bawal nga yun eh.
0: Nagiging uso. Hindi siya entirely bawal. Sa ibang bansa, bawal. Sa ibang bansa, bawal. Sa atin, hindi pa.
1: Sabi ng DTI, bawal yung flavor.
0: Merong particular flavor sa silang pinagbabawal. Oh. Pero may flavoring pa rin. At maraming naglipa na ng mga illegal. But anyway, that's 4 out of 10. And this is 2023. That's 3 years ago.
1: Yeah.
0: So, vape is even more harmful than conventional cigarette.
1: Yun yung bagong UOC. Kasi it's cool to smoke. Dating ka na lang tapos slogan.
0: Naka-lanyard sa mga kabataan. Di ba? Just to tell you how harmful vape is, Hong Kong, absolute prohibition.
1: Yes, yeah.
0: You cannot even possess.
1: Yeah. Singapore ata ganun din.
0: Sa Singapore, papunta na sila doon. Pero at least Hong Kong, mere possession. Means, dati kasi pwedeng idala mo galing abroad para personal use pwede.
1: It's a crime.
0: Ito hindi. Yeah. It's a crime just to possess it.
1: Yeah.
0: So, ibig ko sabihin, Hong Kong na yan, kinikilala nila na malinaw na harmful ito sa kalusugan. So yan ang una. First is convincing people to skip this behavior kasi ikamamatay mo yan. Pero pangalawa na gusto ko ipaliwanag sa tao bakit as a policy, gusto natin. Because, pag nagkasakit ka, dalawang epekto sa lipunan. First, pupunta ka sa mga public hospitals natin, karamihan ng pondo natin, imbis na ipanggamot ng cancer, ipanggamot ng mga communicable diseases, nasasalanta tayo sa tobacco, alcohol, vape. Doon napupunta. So, ibig sabihin, karamihan ng pera ng health department natin, imbis na itulak para sa magandang kalusugan, diet, it's exercise, napupunta doon. So, hinihigop yung pera ng pamahalaan.
1: May datos ka ba doon na napupunta karamihan sa lung-related o vape-related o tobacco-related disease?
0: I don't have the exact figure today, but ang laki ng kinakain niya. That's why, ito, kung ano man ang nakukolekta natin dito in form of taxes, especially for tobacco, ay napupunta sa PhilHealth for the sponsored programs.
1: Yeah.
0: Kaya yun yung balancing eh. So, that's why ito, hindi ito paraan para kumita, but rather, ang sinasabi ng DOF, mawawalan kami ng pera, 60 billion. Diba? Na pang budget, pang programa. Paano ngayon to? So, kukolekta tayo dito sa mga health-related, health-affecting activities na nakaka-apekto sa kalusugan. Kung ano mapulot natin, ilalagay natin yan sa kalusugan para magkaroon tayo ng mas epektibong PhilHealth o kaya Department of Health.
1: So, para sinasabi mo, hitting two birds with one stone.
0: Correct.
1: In a sense, you know, in a manner of speaking.
0: In fact, yun ang sinasabi ko. No? The DOF is taking advantage of the situation. Pinagsasamantalan tayo, ng tipong, gusto namin babaan ito na gusto namin bilang mga mambabatas kasi matagal ng reklamo ito ng middle class. Kasi middle class, ito yung napapabayaan eh.
1: Yeah.
0: Walang ayuda.
1: Wala.
0: Diba? Sa lahat. Pag dating ka ng COVID, walang natatanggap ito. Pero, they shoulder 85% of all the taxes ng personal compensation earners.
1: Eh kasi pagkatanggap mo ng sweldo mo, kaltas na eh.
0: Kaltas na.
1: Oh.
0: Diba? So, ang sinasabi natin dito is, ito yung paraan para ibigay sa kanila.
1: Yeah.
0: Pero isabay na natin as a package, kasama ito. So, ang kailangan lang pag-ingatan is, dapat health-related pa rin yung objective.
1: Okay.
0: Kasi, kapag tamaan naman dito ay ordinary mga mamamayan, na hindi talaga. Ang sigarilyo, no choice tayo dyan. Vape, mahirap mayaman. Kung mahirap ka at nagbe-vape ka, lalong dapat patawan ng tax yan para talaga magdalawang isip. Dahil harmful yan, pero addictive.
1: Yeah.
0: Pero ang problema isa is yung single-use plastic.
1: Ay, isa pa yun.
0: Yan
1: ano?
0: Ang pangapan.
1: Oh, okay.
0: Malaking makukuha din dyan. Pero,
1: may gumagamit pa. Kasi pagpunta mo sa supermarket, Miro, parang papel ang ginagamit nung mga, like sa high top dito, parang wala nang plastic ako nakikita. Meron pa rin sa mga palengke.
0: Dahil sa high top ka nagpupunta eh. Pero pag pumunta ka sa Divisoria, pumunta sa Marikina.
1: Sa SM, ganun din in fairness. Sa SM, wala na rin plastic.
0: Well, sa Marikina, pinagbabawal na rin namin yan.
1: Bawal.

0: Kasi ibang lugar, uso pa rin ang sandubag, lalo kapag isda, etc. Pinagbibigyan natin yan. Tama. So, pero maliit lang makukuha dyan. Ang target talaga dito are the sachets.
1: Oh,
0: yung mga sachet. Kasi yan, ang Pilipinas ang pinakamalaking pollutant sa ating mga oceans.
1: Kasi nga, tingi economy tayo. Yes, maliit yung purchasing power natin. Correct. So we're talking of pala, akala ko ang tinutukoy mo lang yung pambalot. Hindi rin, hindi. Pati shampoo, lotion, ang dami niyan.
0: Marami yan. So yan, kailangan pag-aralan. Kasi baka mamaya, yung hindi rin tayo nagiging realistic sa pagtingin natin sa realidad sa baba na ang karamihan na bumibili dito ay mga mahihira.
1: Yes.
0: So kailangan natin makita ano ang magiging effect. Kasi what we will be forcing the manufacturers ay ang magbabay dito is manufacturer. Pero
1: siyempre
0: ipapasa nila yan. Pero ang ayaw natin dito is ang gusto nating encourage sa behavior is una, yung manufacturer will come up with a plastic which is not single use or biodegradable. Meron yan. Mas mahal lang ng
1: pero may
0: konti.
1: Cost yun.
0: Mas mahal.
1: Ipapasa niya rin ulit.
0: Kaya kailangan natin pag-aralan. Pangalawa is, kailangan ma-encourage yung mga big companies. Sila naman ito, mga multinational ito, hindi mga maliliit na kumpanya ito eh, di ba? Procter & Gamble, Unilever,
1: Palmolive,
0: lahat yan, mga ganyan.
1: Nestle.
0: I-encourage natin sila na magkaroon sila ng tingi dispensary. Ginawa namin, Alvin, sa amin. No, yung ang tawag
1: sa... May malakit doon, asawag ka na ng sound ganun.
0: Ang para, tawag doon sa programa namin, makuha ka sa tingi. Hindi namin programa ito, pero in-adapt namin. Nag-adapt kami ng almost 300 ng mga sari-sari stores. Malalaking plastic jars, magaganda itsura, at yung produkto, sobrang okay. Ayoko na sabihin yung brand, pero ganun yung brand na nandun. Tapos binibigyan mo yung bawat kapitbahay mo na mamimili mo ng dispensing cup.
1: Yeah.
0: So anong brand nila?
1: Anong brand? You can mention it. As an example, talaga naman.
0: Kinukuha nila halimbawa yung shampoo, Head and Shoulders.
1: Head and Shoulders, okay. So malaking jar.
0: Malalaki. Pag pumunta ka sa garapon, yung malalaking garapon, pero maganda itsura. Kasi kailangan, kasi nagdududa yung tao eh. So nagmumura ang produkto mo by 28%. So bibili ka ng sachet. Correct.
1: Malaking bagay 28.
0: Pero ang problema is ang tao, dalawa ang hindrance doon. Dalawa is, hindi mo talaga mapapabili ng kalahating litro ng shampoo ang tao. Dahil walang pera.
1: Mahal.
0: Kaya lang nila yung pang-araw-araw. Yeah. So ibig sabihin, ito yung paraan na hindi ka gumagamit. So ito, dapat din natin bigyan ng incentive. So imbis na pinapatawan lang natin ang sachet, dapat ito naman, bigyan natin ng incentive ang mga manufacturers
1: na,
0: whether, na itulak ito. So, again, may isa pa dyan produkto na controversial na sa tingin ko sa amin ay hindi talaga namin mapapayagan. 3-in-1 coffee.
1: Ay, isa pa yan. Pangmasa yan. Lalo, 3-in-1.
0: Correct. So, yung 3-in-1, yan, sachet din yan.
1: At saka sugar.
0: At sugar. So doble ang tama dyan pag tinuloyan dyan. So, kailangan natin pag-aralan yung mga produktong ihiwalay natin. Pero sa totoo lang, yung 3-in-1, tatlong teaspoons ng sugar ang nandyan sa loob.
1: Yeah,
0: ang equivalent.
1: Yeah.
0: So, kailangan ding magising ang ating mga manufacturers na hindi porkit ito yung gusto ng mamamayan natin. Kailangan disiplinahin din natin, nababaan nila. Kasi, in the end, napipinsala. Hindi naman nalalayo ang matanda at bata. Ang bata, pag binigyan mo ng candy dahil gusto niya, hindi mo pwedeng parating binibigyan dahil masira ipin, etc. Yeah. Hindi siya malusog.
1: Tsaka everyday ka umiinom. Ako pa minsan na inom akong 3-in-1 eh.
0: Masarap.
1: Pero sugar pala yun, ano? Kahit pa yung sabihin nila black lang, sugar pa rin yun.
0: Ay, may
1: nakalagay black.
0: Oh, pag may tamis yun.
1: Sugar yun?
0: Oo. Yung or may sugar substitute. Diba?
1: O may nakalagay sugar free.
0: Ay, pag sugar free, ibig sabihin, may nakasingit siya na hindi asukal, pero sugar substitute.
1: So, sugar pa rin yun?
0: Well, it's not as harmful, sabi nila, but it's still harmful.
1: And, pero kasali pa rin siya sa health measure.
0: Tatamaan pa rin siya. Tatamaan. Hindi lang naman natural caloric sugar, pero pati itong mga artificial sweeteners.
1: Sige.
0: Kasama din.
1: Isunod pa natin, umiinit pala si Miro, ha? O may 30 minutes pa po siya para masulit po yung pagbisita niya sa atin. Pag-usapan natin. So, maganda yung idea, no po, sa health ko. Pero ang bottom line pa rin, maapektuhan po ang bulsa ko. Ang bulsa nating lahat. Yan po yung ending, hindi ho ba? So, ang tanong, kakayanin ba ng ating mga kababayan yan? At gaano kaya kalaki ang magiging epekto nito sa ating budget?
2: DZMM Radio Patrol Flash! Flash!
1: Report! O, teka muna, good news ulit. Saka papasok lang na balita, pasok na po si Pinay Tennis Star Alex Ayala sa round of 16 ng 2026 Canadian Open. Uy, congrats! Ito'y matapos pataubin ng world number 20 na si Ayala ang world number 70 na si Katie McNally ng Amerika sa round of 32 kanina sa score na 6-3, 5-7 at 5-4. Susunod po na makakaharap ni Ayala si world number 14, uy, mas mataas sa kanya, si Belinda Bencic ng Switzerland. Congratulations, Alex Ayala!
2: DZMM Radio Patrol Flash Flash Report!
1: Mag-commercial muna kami, pero bago tayo mag-commercial, pati natin ang isang happy happy birthday ang aming pong presidente na, Miro, naalala mo si Mara Faner Capuyan?
3: Happy birthday!
1: Birthday to the presidente na namin ngayon. Dito, wow, sa batiin mo naman ng happy birthday.
0: Pakain ka naman.
1: Kahapon.
0: Ah, kahapon.
1: Oo, hindi tayo nabuta. Pero madali naman, mabilis naman magpa-deliver.
0: Madali sa magpatay. Basta huwag lang masyadong masukal.
1: Hindi, chicharon ang gusto ko dun eh. Ah, mataba
0: yan.
1: Naman.
0: Yan ang pinakakwanta.
1: Sala sa init, sala sa lamig po tayo. Wala tayong patutungon. Lahat na ipapasok natin sa bibig natin, kailangan pag-isipan muna natin ano. Kitaba, asukal, usok, chemical, lahat.
0: Lahat yan, masasarap eh.
1: Kaya nga.
0: Lahat talaga ng bawal, masarap.
1: Ay, sa totoo lang. Naniniwala ako nun.
0: Kaya maraming nangangaliwa eh.
1: Kong! Susumbong kita kay Stella eh. Maraming salamat. Wait lang po, magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang.
2: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Ang programa ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fun, solid kaban.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid ka ban!
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrosyn, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid ka ban?
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.
9: DZMM. Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
10: Si 11:39.
11: Ang Sherwin. Oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Balik po tayo sa Wise Consumer. Si Alvin Alchico pa rin po. Puro kami chismisan ni Miro. Sa ilang taon di kami nagkita. Ano ito kasi, ang daming kwento nito eh. No? Si Miro, actually masarap kausap pag may kape. Ewan ko lang kung may alcoholic beverage, kung mag-lulusin pa yung kanyang dila. Hindi ko lang alam ha. Pwede, uminom ka pa ba, Miro?
12: Pag hindi naman kwan, tuwing hapon.
10: Leto na natin yung usapan natin. Ano? So, may maapektuhan po sa atin. Maganda yung objective. Ano po? Pero sabi ko nga kanina, binitin ko, ang end effect pa rin, dagdag po sa budget natin. Ganun pa rin epekto, Miro. I know noble ang objective mo. Pero sa mga, ang sweldo ay mababa lang, dagdag gastos pa rin yun. Hindi ho ba?
12: Oh, pero sisiguraduhin natin talaga na sa produkto na hindi rin talaga karapat dapat na kinoconsume. So, kahit nga dyan sa... So, pangunahin talaga yung vape. Yeah. Pangunahin talaga yung heated
10: tobacco. So, non-negotiable yung vape?
12: Oo,
10: non-negotiable. Okay, sige.
12: Non-negotiable. Meron din tayo, yung ating wealth tax, ibig sabihin ay halimbawa sa mga sasakyan, ay dati hanggang 4 na milyon, yun na yung maximum. Ngayon, ay hanggang 8 million na. 8 million above na auto, ang tax due dyan ay 75%.
10: Wow.
12: Yes, so dati 50 lang yan. So, nag-i-expect din tayo maka-generate dyan. So, at least yan, ang tatamaan dyan, talagang mga mayayaman.
10: Mayayaman, o. Mga congressman. O, mga congressman kasi ang daming mamahaling sasakyan.
12: Ay, pinagsasabihin ako mga hinayupak na yun. Ang tigil-tigil na nila.
10: So, hindi ka pala kasali, ano?
12: Ah, wala. Wala. Pag dumingin mo sa akin, eh, di ba? Yung sayang kong dyan, eh, pantulong na lang natin, di ba?
10: Tama yun. Tama
12: although,
10: yun.
12: Hindi. Ngayon naman, in fairness, may isa tabi na lang, baka magalit sa akin. Mga kaba,
10: kailan mong bumawi.
12: Tumingin ka ngayon doon, halos wala ng nagdadala ng sakyan na ganyan.
10: Ng mga imported, ng mga
12: kasi mahal. I think it's strongly discouraged as a culture ngayon. Yeah. Especially yeah. with si Speaker Boji, tsaka kay Majority Leader Sandro. So, hindi ko na siya napapansin. Dati status siya, nagsimula ako, 2010, mga ganyan.
10: Pag zona lang, lahat ng bago at magagandang mamahaling model, makikita mo sa batasan, sa totoo lang.
12: Okay, hindi naman model na yung pang-entrap sa mga gobyerno.
10: Alam mo, Rek.
12: Honey.
10: Ayan na, inumpisado niya, ano po. So, anyway natin. So, may objective po ito. Ang gusto ko lang naman kasi is mapaghandaan.
12: Correct.
10: Mapaghandaan ng ating mga kababayan na sooner or later, this will happen.
12: Pero pinakakailangan maghanda talaga dyan, yung umiinom at saka naninigarilyo.
10: Yeah, tama.
12: Tsaka yung bumibili ng mamahaling sasakyan.
10: Yeah.
12: So, yan ang talagang dapat paghandaan. Sa tingin ko, ito yung napapanahon na rin. Kasi sabi ko nga, ay tayo isang may pinakamalaking vape incidents. Ibig sabihin, yung porsyento ng populasyon na nagbe-vape ay napakalaki. Dati, sigurado ako sa datos ko na nung in-implement ang train lock, kasama o pati yung adjustments doon sa tobacco tax. Dati ang kabataan, yung 10 to 18 years old, wala pang 5% ng lahat na nagve-vape.
10: When was that?
12: This roughly around 2020.
10: Oh, that's just 6 years ago.
12: Yeah. So wala pa silang 5%.
10: Yeah.
12: Today, ang kabataan is almost 35% ng lahat na nagve-vape sa lipunan.
10: More than a third.
12: 'Di ba? But more importantly, 4 out of 10.
10: Uh-oh.
12: 10 to 18 years old. At 10 years old, nagbe-vape
10: na. Wow, grabe yan,
12: oh. 4 sa 10.
10: Meron ba hindi ba pwede pagbawal na lang altogether kagaya ng ginawa ng Hong Kong? Hindi ba natin kaya ganun ka-drastic?
12: Ako willing ako dyan. Totoo lang. Yung willing ako dyan, ang pinag-uusapan lang dyan, we're not really great at enforcing absolute prohibition.
10: So, exactly.
12: Hindi lang tayo, Alvin. Tumingin ka rin sa Hong Kong, Singapore.
10: Yeah.
12: Kahit dinideny nila, Singapore na yan.
10: Mm.
12: Ha? Ang taas pa rin ng incidence because need. It's a need.
10: It's a want.
12: It's an addiction.
10: Yeah.
12: It's an addiction. Yeah. So, hahanap at hahanap ng paraan. So, tulad yan ng pinagbawal ang alak noon, alcohol, nung sa Amerika, nag-promote pa siya ng underworld, ng criminal syndicates.
10: Bootleg. Mm.
12: So, tulad ngayon, yung illegal na sigarilyo, 8 out of 10 conventional, traditional cigarettes, yung sinusunog talaga sa Mindanao, 8 out of 10 is illicit. Ibig sabihin, di nagbabayad ng buwis. Sino nagpapasok? Warlords.
10: From the south, no?
12: From the south, okay, from Malaysia, Vietnam, but mainly from Malaysia. Pagtawid mo, nandun eh. So, pumapasok yan ng Basilan, ng Tawi-Tawi, ng Sulu, Zamboanga, General Santos, dyan pumapasok lahat. Ang nagpapasok dyan ay mga dating, pasensya na po ha, dating mga, sa nakita kong report, dating mga MNLF, MILF, kidnap for ransom gang, na wala nang mapaghanap buhay.
10: Yun yung kita nila.
12: Ito na yung pinagkakitaan nila at pinambibili nila ng armas.
10: Oh my goodness. Ano?
12: So that's why, like I said, if you do an absolute prohibition, pagbawal mo entirely, masarap sa palaisipan, pero sa totoo lang, magbre-breed pa siya ng mas mabigat na problema.
10: So on paper, maganda siya, ano po. Doon sa single-use plastic at saka sa sweetened beverages, mga may datos ka ba dyan kung gaano siya kalaki ang magiging impact kung itutuloy ninyo? I mean, in terms of pesos or centavos, para lang magka-idea sila na magkano bang 3-in-1 coffee ngayon? Binibili ko kasi yung isang ganun, marami na.
12: Marami na.
10: So magkano kayo madadagdag?
12: So ang plano dito ay, ngayon meron na yan, ano ha? So lahat ng may sugar content ay tinatamaan na yan. Pero exempted ang 3-in-1.
10: Okay.
12: So again, meron na tayong sugar sweetened beverage tax. Meron na tayong buwis sa mga matatamis na produkto sa merkado. Ang proposal nila dyan is itaas from 6 pesos per liter sa isang litro ay gawing 20 pesos.
10: Wow.
12: Pero sa tingin ko masyado mataas ito.
10: More than double.
12: Three times. So hindi naman tayo papayag dyan. No? So pakikinggan natin yung iba't ibang mga advocates dyan, pati mga consumer advocates, para makita natin ano yung sweet spot na yon. Pero alam mo, Alvin, pagpakinggan mo yung mga doktor, ha? Yung even many of your guests here, and if you ask them, na nagpapakita sa amin, strong talaga sila na kailangan buwisan na mataas itong mga sugar sweetened. Kasi sila yung kaharap ng mga kabataan every single day na alam nilang cause nung kidney disease ng bata, obesity ng bata, ay itong mga sugar sweetened na hindi mo... Ako na to, na sa tingin ko, pinag-aaralan ko yung ginagamit ng anak ko. pag nagsasabi anak ko, itong gusto kong baon. Gusto ko sabihin sa aning tatak, pero kakahiya, no? You go to the grocery, it's there, it's convenient, di ba? Pero, in-identify siya as one of the highest, mataas ang sugar or calories. Yung, sabi ko, ha?
10: Hindi ba ito? Meron hindi ba pwedeng sabihan yung manufacturer na ilimit or bawasan ng sugar content? Or mag-iiba yung lasa naman pag binawasan yung sugar content, hindi na bibilin?
12: Mag-iiba eh. Mag-iiba. Pero tama ka, Alvin. Ito yung sinasabi natin initially sa DOF, na hindi naman po pwede just because may sugar na added, ay papatawan mo. Pwede ba tayong magkaroon ng tiering? Ibig sabihin, kapag maraming asukal, 100%
10: tax. Pwede ba yun?
12: Pero pag 50%, mababa rin natin so that we encourage them to lessen.
10: Yeah.
12: So, yan ang isang pinag-aaralan natin, how we can make the sugar sweetened beverage more rational.
10: Hindi, ang tanong doon, ang manufacturers, willing ba siya na magbabago yung taste niya? Kasi yung lasa niya, yun yung nag-hook sa consumer na para inumin siya, right?
12: Gawan nila ng paraan. Ibig sabihin, it's a marketing activity. Sasabihin nila, nagbawas kami dito, pero alam niyo ba, mas masustansya ito. Dinagdagan namin ng beta-carotene. Dinagdagan namin ng ganito. Kaya po siya mas mapait kasi may vitamin D po yan. So it's a marketing game as far as they're concerned. So, hindi sa wag magsabi ng hindi makatotohanan, di ba? Pero ang point natin dyan is, hindi pwedeng pareho. Di ba? Just because may sugar sweetened siya, umaabot at this particular level, pare-pareho yung tax. Tingin ko hindi tama.
10: Or pwede ba napalitan niya yung actual na sugar sa mga, yung sinabi mo kanina, yung mga stevia, yung mga arti. Mas healthier ba yun kung ganun ang sugar na ipapalit? O hindi din, sugar
12: hindi
10: is
12: rin,
10: sugar.
12: Eh, hindi rin. In fact, mas mataas ang buwis dun eh. Yung high fructose corn syrup. Okay. Yung high fructose corn syrup. Ito yung HFCS.
10: Yun yung ginagamit.
12: Ito main substitute.
10: Yun yung ginagamit sa soft drinks.
12: Ginagamit yan sa soft drinks. So, imbis asukal, ganyan. So, kahit ito, kaya natin ginawang mas mataas in the past ito ang sugar substitute is gusto rin natin pangalagaan yung sugar industry natin. Bacolod, taga doon ka, no? Pag masyado naman natin tinaasan, hindi na rin sila gagamitin. So, ang point natin is if ever you're going to use a sugar additive, natural sugar. Kasi yan ang less harmful kaysa dun sa mga chemicals.
10: Which is like what? Ano yung natural sugar? Yung mga...
12: Yung galing sa tubo mismo.
10: Ah, yeah.
12: Meaning, pag gumawa ka ng soft drinks, gumawa ka ng ganito, ang idinagdag mo ay hindi yung high fructose corn syrup. Ang nilagay mo ay natural sugar galing sa tubo.
10: Ah, okay.
12: So that way, na-proteksyonan din natin yung ating mga magsasaka ng tubo, yung ating mga sugar planters na katulad mo, na may hasi-hasienda ka
10: sa
12: Silay, sa Bacolod, sa Victorias. Talisay, lalo
10: sa
12: pa.
10: Gitna.
12: Ang talisay po, isikat sa tubo at sa mga pangsabong.
10: Yeah, ayan, sa diba? Ruins. Mayong aga, mayong ugto sa inyo dyan. Napunta ka ba sa amin?
12: Siyempre, kaunta.
10: Sinong kasama mo dun sa Bacolod? Si na Congressman Albie siguro?
12: Bago pa siya. Iba-iba pang congressman nun. Parang namatay na yata ang congressman.
10: Sino pang nabutan mo sa amin? Ako, third
12: si
10: district kami.
12: Si Puente
10: Bella. Bacolod yun.
12: Bacolod. Sa area yun. Mo. Tama.
10: Third district kami. Talisay, Silay, Victorias, Ibi Magalona. Dati ang congressman namin, si Benitez. Ngayon, Bacolod na siya.
12: Lumipat. Anak na niyang nandun.
10: Yes.
12: Yung kahawig ko. Hindi ko makabig yun.
10: Mas pogi ka.
12: Yeah.
10: Kasi nandito ka eh. Let's accommodate some... bago yung tanong, yung sa single-use plastic, anong impact nun? Nabanggit mo kasi yung from 6 pesos to 20 pesos dun sa... Ano yung liter?
12: Sa per liter, per yun. Liter sa sugar, na, sa sugar sweetened by natural sugar.
10: Dun sa single-use plastic, paano yun? Parang mahirap ang kwentahan ng taas dun.
12: Kilogram ang pinag-uusapan doon. Hindi, by kilo. So, ibig sabihin,
10: aplikado.
12: Kapag nag-produce, ang ini-impose niyan ay ang manufacturer. Siya ang nagbabayad dyan kasi siya ang nakaka-measure kung magkano yan. So, nandun yun. So, like I said, ito, pinag-aaralan pa talaga. Basta ang importante dito is hindi pwedeng magkaroon ng impact on basic commodities ng ating mga kababayan. Pero, let's not also forget, lalo ngayon natig-ulan. Kami sa Marikina, mababait ang mga taga Marikina pagdating sa kalinisan. Hindi kami nagtatapon sa mga creeks namin.
10: In fairness.
12: Hindi talaga.
10: Galing ng taga Marikina.
12: Kultura na talaga yan. Nasimulan yan. Well, dati pang nandyan yan, talagang giniit yan ni BF noong time yan. Nandyan pa rin hanggang ngayon.
10: Yeah.
12: Pero pag binabaha kami, ang daming basurang bumabagsak sa amin.
10: Ay, hindi galing sa inyo yun.
12: Hindi galing sa amin yun. Galing yun sa mga katabi namin mga bayan. Kasi kami kami ay Burol. Kami ay nasa...
10: Na Valley.
12: Valley kami. Valley. Tama ba? Burol ba ang Valley? Tama
10: no.
12: ba?
10: Tama. Oh, tama, tama.
12: So kami ay nasa baba. Sinasalo namin. Yung nang pangalanan ko alin, no? Kung aling mga municipalities. Pero lahat yun, pag binabaha kami, nandun puro sachet.
10: Oh.
12: Sachet, shampoo, lahat andun eh.
10: In fairness po, napaka-responsable ng taga Marikina. Pag napunta kayong palengke ng Marikina, ay ang linis. Parang hindi palengke, no?
12: Mababait talaga ang mga taga Marikina.
10: Hindi burara. Hindi burara. May ano, may responsibilidad.
12: Yan ang ipinagmamalaki namin na nililinisan namin ang sarili namin bakuran.
10: And ibig sabihin, kung kaya ng taga Marikina, hindi kaya din natin lahat.
12: Tama.
10: Tayo pa rin naman tayong tao, hindi ho ba?
12: Tama. So like I said, ang Pilipinas, ang number one pollutant ng ating mga,
10: yung mga sachet,
12: oceans. Yeah. Oceans. Meaning, our river system in the Philippines is ranked number one as a number one na nagdadala ng basura sa mga oceans.
10: Nauusan pa natin yung Indonesia?
12: Nauusan pa natin. To think ng Indonesia ay 320 million katao.
10: That's the biggest, though.
12: Diba? So, in our area. Pero, mas malaki tayo. Because, kung tayo, na-attach talaga tayo sa sachet. Alam mo ba, kahit deodorant, may sachet.
10: Yes.
12: Na-discover ko na nga lang isang araw.
10: Ano ka, baluma na yun? Tagal na nun.
12: Pero maliit lang, oh.
10: Yes, meron.
12: Nakalimutan ko mag-deodorant. Oh. So, sabi
10: yes,
12: ko,
10: pwede.
12: Sabi sa akin ng driver, pwede tayo bumili ng deodorant.
10: Kesa ka bumili ng malaki, di ba?
12: Correct.
10: Oh, so, I don't know, I wonder how we're going to... Oh, pwede siguro palitan ng biodegradable.
12: So, like I said, there's a way for them to be able to do that. Pero ang pinakamagandang solusyon dyan, totoo lang, Alvin, what will solve it? Is making credit available sa lahat ng tao.
10: Ibig sabihin para may pera sila pambili?
12: Hindi. Kaya nilang umutang ng totohanan.
10: Oh.
12: Ibig sabihin, gusto ba ng isang ordinaryong mamamay bumili ng litro ng shampoo? Oh. Nakita naman niya 25% ang savings niya. Gusto niya.
10: Pero wala siyang pera.
12: Daily paid eh.
10: Yeah.
12: Bawat araw eh.
10: Yeah.
12: So ngayon, if they have a credit card or they have a means to have some access to credit, kaya nilang bayaran ito slowly. Yan ang pangarap ko talaga.
10: Natakot ako doon. Kasi baka kung sama po, matutokso siya eh. Baka kung saan niya gamitin yung credit card.
12: Hindi. There has to be, of course, kasama dyan yung education in terms of credit literacy, di ba?
10: Discipline.
12: So, well, ngayon nangyayari naman siya, umuutang sila sa mga sari-sari store eh. Pero unfortunately, sari-sari store, those are again very expensive products. Kasi sachet na nga, may patong pa na napakataas.
10: Yung sachet na kinakaman talaga, dahil ang dami pong nakasachet, hindi lang po kape, sinasabi niya, shampoo, lotion, deodorant.
12: Mantika.
10: Lahat nakasachet, sa totoo lang. Ano po? Anyway, let's accommodate some questions. We have 6 minutes left. Sabi ni Nancy, bakit hindi po pagbawalan yung vape? Yan ang sabi ko, Nancy, di ba? Anong meron at hindi magalaw? Ano bang gusto mong ipakahulugan, Nancy, na may naglalabi? Alam natin na kabataan pa lang, nagiging status symbol, kaya nainganyo ko. Ano, ba't hindi matanggal-tanggal? May labi din. Kung malakas ang labi ng tobacco, malakas din ang labi ng vape.
12: Pareho. But it's not that. The fact is, it's an addictive product. Once nagsimula si ang ating isang tao dyan sa pag-vape, the chemicals that it produces or that it has, mas matindi si sigarilyo. Sa sigarilyo kasi, mainly nicotine and then kung ano-anong ibang byproducts para mas maganda ang sunog lahat. Yung vape, alam mo Alvin, ang pinaka-delikadong ingredient dyan is how to increase the potency. Ibig sabihin, gaano kabilis ang nicotine magbiyahe sa blood vessel mo.
10: Yeah.
12: So you can imagine anong klaseng mga chemicals yon. So, again, and this is true, hindi ko minamalay ng mga tobacco companies, ang tinatarget talaga ng mga tobacco companies at saka vape ay ang kabataan.
10: Oh.
12: Bakit? Because lahat ng data will show that if you start smoking or vaping during your teen years,
10: you will continue, no?
12: The likelihood of quitting is less than 20-25%.
10: Yeah.
12: Pero pag adult ka nagsimula, in your 20s, more than 60% ang chance mag-quit.
10: So, sabi na-addict.
12: Yun talaga.
10: Ano? Oh, in street parlance, na-addict.
12: Yeah,
10: gusto mong maging addict.
12: You want them buying your product all the time until they die.
10: Oy, sabi ni Franco Reyes, yung misis niyang si Tina Marasiga, nagpapahilo sa iyo. Kasi anti-vape din ito, hindi ba? Meron yung DOH.
12: In fact, gusto niyan, i-prohibit talaga.
10: Tama. Sa DOH Health Promotion Bureau, magkasama kayo sa Syntaxis and Tobacco Vape. So,
12: correct.
10: You would wonder, bakit hindi matanggal-tanggal, hindi ho ba? Ayan, naka-monitor pala si President Mara Paner Capuyan. Happy birthday, partner! Happy birthday, boss! Promise, hindi ako mag-overtime ngayon, ha?
12: Si boss, Niro. Padala ka naman ng kwan dito, ha? Pansit lang.
10: Zeus Legazpi, go!
13: Good morning! Kumbaga, Alvin, eto nga, dito tayo ngayon sa may NS Amoranto, dito yan sa Quezon City, corner ng Don Jose Street. Ano? At ngayon ay batay dito sa panukat ng baha na nakapinta dito sa poste sa NS Amoranto nga ay 2 feet na, 2 talampakan yung lalim ng baha dito sa kalsada. Kina, may nakita tayo, Alvin, na mga naglalakas loob pa na mga four-wheel at light vehicles na tumawid dito para nga makadaan. Pero yung iba naman na talagang mababa yung clearance na kanila sasakyan, ang ginagawa ay umiikot na lamang para hindi na sila tuluyan pang kailangan dumaan dito dahil may banta na ng pagtirik ng sasakyan to, Alvin, eh. Kapag talagang mababa yung sasakyan at idinaan pa rito. Pero yung iba naman na matataas ang clearance ay nakadaraan pa. Kita nga natin, ano, ito, sa ating video at naobserbahan din natin dito ay 2 talampakan yung lalim ng baha dito. Yung ilang tauhan ng barangay nakita natin nagpunta rito, kinukuha yung mga umaanod na o inaanod na basura para hindi na nakahambalang dito sa kalsada. Yung ilan ay dito naman sa may bahagi ng GR Araneta Avenue nagre-reroute, bumabalik na lamang para nga hindi na ma-encounter, hindi na mapasukan pa itong kalsada na ito na ngayon ay binabaha. Mabanggit ko lamang din, Alvin, tumaas na yung antas ng tubig sa GR Araneta Avenue, yan yung Talayan Creek. Ito yung creek na nasa gitna ng GR Araneta Avenue. At pansin natin, Alvin, pag nagpatuloy pa itong buhos ng ulan ay maaaring umangat na ito at umapaw patungo doon sa kalsada. Alvin, batay din sa abiso ng Quezon City local na government ay may iba pang bahagi nitong Quezon City na binaha na nga bunsod ng sunod-sunod at tuloy-tuloy na pag-ulan. Partikular dyan ay sa may barangay Basra, Zamboanga Street, malapit sa Baik Compound. Half-tire deep yan, 13 inches yung lalim ng baha. Dito naman sa barangay Siena, ito yan, kung saan tayo nakatayo ngayon sa NS Amoranto, ay 10 inches o half knee deep yung sinasabi nilang antas ng baha dito. Habang gutter deep naman sa barangay Lourdes, Dituazon, corner Maria Clara at Maria Clara, corner Dituazon. Meron ding mga naitalang pagbaha sa Sergeant Rivera, corner A. Bonifacio, at NS Amoranto, corner Banawe. Ngayon, Alvin, sa ating kinatatayuan dito sa Quezon City ay nagpapatuloy ang katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. May kasama yung pabugso-bugsong hangin at pagkulog at pagkidlat. Yan ang pinagsitwasyon dito, Alvin, mula Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
10: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
10: Oh, partner Mara, late daw si, ano, si Ariel, ha? Kaya, alam mo na,
7: 11:59. Alerto sa habagat.
10: Si Sui Suarez ng Aboitiz ay nagpapa-regards siya. Sabi niya, regards kay paring Congressman Miro. Interesting topic today. Okay, kaibigan mo ba to?
12: Kaibigan ko yan. Kasama ko sa UP pa yan, Diliman.
10: Ah, magkabats kayo?
12: Mas matanda sa akin ng 4 years yan. Joke lang, Sui, ha?
10: Dini.
12: May nedekedad ko yan.
10: Si John Vig, baka batch mo?
12: Kabatch ko yan.
10: Oh,
12: kasabay ko talaga, sing kasabay ko.
10: So magkaedad kayo?
12: Oo, pero mas mukha siyang makisig at bata.
10: Akala ko mukha siyang matanda.
12: Hindi.
10: Ted, kumamag na umagad si Paolo Ubaldo ng Virac Catanduanes. O, bigyan natin ng last parting shot si Congressman Miro. It's already 12 noon. So, anong gusto mong takeaway or pinakamensahe siguro sa consumer? Kasi bagamat ito ay package as a health measure, as a tax measure, ang sapulpo nito tayo, kaming mga consumer, pati ikaw, consumer. Anong gusto mong sabihin?
12: Well, unang-una sa ating mga consumer, lalo na sa middle class, tingnan natin muna yung pinaka-main, yung central point ng tax reform na ito ay yung pag-i-exempt ng ating mga kababayan.
10: Yeah.
12: 1.3 million na dating tax-exempt ay hindi na tax-exempt today, ibabalik natin, gagawin natin silang tax-exempt ulit. Pangalawa, 1.2 million na ngayon ay nagbabayad o kahit noon ay based on the old law magbabayad, ngayon hindi na rin magbabayad. So lagpas 2 million kaagad dyan. At meron kang 1.6 million na magiging new entrant na bago magtatrabaho, na kung hindi natin baguhin ay magbabayad ng buwis, dito sa proposal na ito, mas malaki. Wala na silang buwis. So ang objective is, mas malaking may uuwi mong net take-home pay. Yan ang pinaka-critical dito. Sinasabay na lang natin sa tax measure in our way para i-push natin yung mga health sector reform pagdating sa buwis, particular sa sigarilyo at vape. Okay. Yan talaga. So, huwag mangamba ang ating mga kababayan pagdating sa mga basic commodities. Babantayan talaga natin dahil sa, tulad ng sabi ko, hindi tayo papayag na nagbigay tayo ng tax relief sa middle class pero ibabawi natin sa mahihirap. Ganun din. Ayaw natin yon.
10: Okay. Good luck, Congressman. Mga kailan po ito matutupad?
12: Magsisimula, well, by the first, by January 1 of 2027, ay ini-expect natin fully implemented na ito.
10: Ah, okay. Sige. Marami salamat. Mabuhay po si Congressman Miro Kimbo na ikalawang distrito ng Marikina City. It's nice to see you again after a long, long time. Thank you. Marami salamat, Louis Basco and Sara Concepcion. O, paano? Pwede na ako, no? O, mara nag-overtime ako ng 2 minutes, ha? Eh, kasi wala pa si Ariel. Eh. Pero susunod na po ang Ariel Rojas in just a few minutes. Salamat po. Happy weekend.

Mataas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPE, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Good news po sa mga motorista, arangkada na sa Martes, August 11 ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso kada litro ang tapya sa diesel, gasolina at kerosene. Bunso dito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran at paglakas ng piso kontra dolyar. Sa ibang balita, iginiit ng NBI na kasing lakas ni Superman ang mga ebidensya laban sa mga isinasangkot sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
4: Tom kumpiyansa si National Bureau of Investigation, NBI Director Attorney Melvin Matbag na tatayo na ang kaso laban kina Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jim Paras kaugnay ng planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, kasing lakas ni Superman ang hawak nilang ebidensya laban sa dalawa. Hindi na rin anya kailangan ng NBI ang salaysay ni Paras at Leviste, maging ang affidavit ng 4 na abogadong sangkot umano sa planong paninira. Sa kabila nito, ipinasabi na pa rin ang mga akusado para magkaroon ng pagkakataong ibahagi ang kanilang panig. Posibleng masampahan ang kasong human trafficking, perjury, at obstruction of justice sina Paras at Leviste. Sa parehong punong balitaan, hinamon ni Matibag si Paras na tahasang itanggi ang kanyang partisipasyon sa tinaguriang honey trap scheme. Yan ang pitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon! Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa tang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

0: Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sorry, corrected po. Maulang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po ang weather sa inyong lugar, mga kapamilya? Grabe po ngayon ang bugso ng mga pag-ulan kasabay ng pagbugso rin ng malakas na hangin dahil activated po ang habagat dahil sa bagyong nasa may hilaga ng ating bansa. Ito po ang bagyong Dolphin. Hindi po yan papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito po yung naghumihila at nagpapalakas sa ating habagat. Pakumusta po sa mga kababayan natin. Mag-ingat po tayo dahil aasahan ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayan po. So, dahil maulan po ngayon yung ating pag-uusapan ngayon, mag-check po tayo maya-maya ng sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at yung mga lugar na nakapailalim sa mga sa heavy rainfall warning. At syempre, una-una po update sa lagay ng panahon. Diretso na po tayo, no? So, umiral po ngayon ang malakas na habagat, hindi lang po sa Luzon at Visayas, kundi maging sa kanluran at gitnang bahagi ng Mindanao. Ito po ay nagadala ng malalakas na mga pag-ulan dito po sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, ngayon din sa kanlurang bahagi ng Visayas at ng, sa malaking bahagi ng Mimaropa. Actually po, may nakataas na heavy rainfall warning ang PAGASA as of 11 a.m. Isa-isahin po natin yung mga lugar na nakapailalim sa heavy rainfall warning. Hindi ko makita ang aking listahan. Ito po. Nakataas po ang red warning level sa katimugang bahagi ng Zambales, western and southern Bataan, southwestern Cavite, western Batangas, occidental at oriental Mindoro, northern Antique at maging sa northwestern Aklan. Red warning level po yan, ibig sabihin ay buhos ang ulan at yan po ay aasahan pa in the next 2 hours. Orange warning level naman dito sa Metro Manila. Grabe, papunta ko dito sa opisina ay grabe yung buhos ng ulan. Talagang sa balkonahe ay zero visibility, sabi nung nasa TikTok. Zero visibility po, as in nag-white out dahil sa sobrang tindi ng pag-ulan. Orange warning level din sa Benguet, Central Zambales, rest of Bataan, western at southern Pampanga, western Bulacan, western at central Rizal, rest of Cavite, rest of Batangas, pati po sa Calamian Group of Islands at Cuyo Islands ng Palawan, Romblon, orange warning din, at nalalabing bahagi ng Antique at ng Aklan, western Capiz at southwestern Iloilo. At yellow warning naman po sa katimugang bahagi ng Ilocos Sur, sa La Union, nalalabing bahagi ng Zambales, buong Tarlac, western Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Pampanga, central Bulacan, rest of Rizal, western at central Laguna, western Quezon, northern mainland Palawan, southwestern Capiz, central Iloilo, Guimaras at northern Negros Occidental. So, base sa mga sinabi ko po, no, mula northern Luzon sa may La Union, Ilocos Sur at Benguet, abot po hanggang western Negros Island region, malaki-laki po ang naaapektuhan ng habagat, and these are very populated regions. So yung exposed na population sa mga banta po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa ay maraming marami. Lalo po sa Central Luzon, Calabarzon at dito po sa Metro Manila. Ayan o, namumula yung bahagi ng Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Kaya extra ingat po tayo. Hanggang kailan ba dito, Ariel, ang habagat na ito? Ito po ay tatagal hanggang sa susunod na linggo. Yung malalakas pong paulan, ngayon pong araw, maghapon pa po iyan. Siyempre, bubugso-bugso po iyan. Hindi naman po tuloy-tuloy, pero enough po iyan para magdulot ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Bukod pa dyan, ay bukas maulan pa rin po ang panahon sa malaking bahagi ng western parts ng Luzon at ng Visayas. Ngayon din po dyan sa may Negros Island region at mararamdaman din yung pag-ihip ng hangin o ng habagat dyan sa Zamboanga Peninsula, Barm at maging sa Soccsaygen. Kaya maraming lugar po yan. Posible hanggang Martes ay malakas pa ang paulan ng habagat sa mga nabanggit kong lugar kanina. And then siguro mga Wednesday, Thursday, magsimula na siyang humina ba, kumbaga. Pero may mga dalang ulan pa rin yan at pwedeng tumagal pa hanggang pagsapit po ng next weekend. So medyo matagal-tagal po itong ating bubunuing pag-ulan. At least narito na po yung mga pag-ulan, yun nga lang, sobra-sobra yung tulot na ulan, kaya nagkakaroon ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Pwede sana itong ipunin kung meron tayong facility na nagawa before na malaking pasilidad para ipunin yung rainwater, para instead na maging baha, maiipon siya at pwedeng gamitin kapag sumipa na yung epekto ng El Nino. So again, maulan po over the weekend hanggang sa first part ng susunod na linggo, at posibleng after midweek pa next week, medyo humina yung paulan ng habagat. Kaya basa na po ang lupa, saturated na, kaya anything na babagsak ay pwedeng run off or babaha na lang, or mataas na po yung banta ng mga landslides sa mga mountainous areas. Ayan po, tayo ay magbasa muna ng mga balitang nakalap ng DZMM. 44 na barangay ang lumubog sa baha sa Pampanga dahil sa pag-ulan at high tide. Aabot sa higit 4 na talampakan ang pinakamataas na level ng tubig na natala sa bayan ng Makabebe. Samantala, sa pilita namang inilikas ng mga residente sa barangay Claudio Salgado sa Sablayan, Occidental Mindoro dahil sa pagbaha. Lumubog din sa baha ang barangay Ibon at dalawa pang ibang barangay dahil sa patuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Naapektuhan ng landslide ang dalawang pamilya sa Ifugao dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sinabi sa DZMM ni Ifugao PDRMO Head Engineer Arnold Bacnog, gumuho ang lupa sa bayan ng Mayoyao at Asipulo, kaya pansamantalang tumuloy sa evacuation centers ang mga pamilya. Pero nakabalik na matapos ang clearing operations sa lugar.
1: Walang reported na flooding. Ayun po yung sinabi ko kanina na may mga landslide, pero manageable naman po.
0: Aabot sa 49 na barangay sa Cordillera Administrative Region ang naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sabi sa DZMM ni CAR Office of Civil Defense Regional Director Albert Mogol, katumbas ito ng mahigit 100 pamilya o halos 500 individual na naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dalawa ang naitalang namatay, 5 kalsada ang isinara dahil sa landslide, habang 1 tulay ang nasira. Hinimok din ang mga turista na ipagpaliban muna ang pag-akyat at pamamasyal sa Baguio City habang masama ang lagay ng panahon.
2: Kung hindi naman po importante, no, ang ating paglabas o pagpunta dito ay ipagpaliban na lamang po. Kung pupunta ka lang dito para mag-sightseeing, wala rin naman pong makikita dahil lumuulan.
0: Pinauwi na ang ilang pamilyang inilikas sa La Union dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Actually, dahil lang po sa Maymay, no? Sinabi sa DZMM ni John Martin, Information Officer ng La Union Media Affairs Office, na halos 600 pamilya o mahigit 1,700 na individual ang nananatili pa sa evacuation centers. 59 na barangay ang nawala ng kuryente pero naibalik din matapos humina ang pag-ulan. Sa tala, 45 insidente ng pagbaha ang nalulat sa lalawigan mula pa noong Lunes. Kumpirma ni Martin ang pagkalunod ng 45 anyos na lalaki sa bayan ng Luna.
3: Meron po dito sa bayan po ng Agoo, Bawang, City of San Fernando, Nagilian, Bangar at bayan po ng Santo Tomas po, sir. So, mostly po mga coastal areas po, no, itong mga ito, then may mga pag-apaw din po ng ilog po kasi, sir. So, dahil sa tuloy-tuloy po na bukos po ng ulan, mabilis din pong humupa ang pagbaha after.
0: At yan po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Samantala, alamin po natin ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At tumatawag lang po tayo sa ating mga makakausap kasi nga grabe yung buhos ng ulan. For sure may mga lugar na kasi kagabi po magdamag, medyo late na ako natulog kagabi, no, at madalakas na po yung buhos ng ulan. And kaninang madaling araw din, nung nagising, syempre pag nagbabantay po ng sama ng panahon, nagigising din. And then ngayon nga, kaninang umaga, so madaling araw, umaga, and then ngayong tanghali, malakas po ang buhos ng ulan. Nasa linya na po ng ating telepono si Sir Arnel Angeles, ang pinuno po ng Manila City DRMO. Magandang hapon, Sir Arnel. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
4: Alerto sa habagat!
1: Hello.
0: Yes, Sir Arnel. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas. Sir, kumusta po ang ulan dyan sa inyo sa Maynila, sir?
1: Ito po ay nakataigil siya. Kani-kani na lamang po ay malakas na naman ang buhos. Ang nangyayari po dito ay
5: intermittent rain po na mm-hmm. malalakas.
0: Opo. Sir, meron na po ba tayong naiulat na mga pagbaha sa mga kalsada?
5: Sa ngayon po, ang nakita lang po ng mga nagro-robbing natin ay yung sagawi lang po ng Quirino Avenue. Tapat, possible naman po, gutter deep.
0: Gutter deep.
5: Halos lahat naman po ng ating inikutan ay wala naman po baha. Lalo sigit po sa parte ng Espanya.
0: Opo, okay po. So wala pa sa Espanya pero gutter deep na sa Quirino at Taft. Sir, meron tayong mga kapamilya.
5: Pero mabilis pong nawawala, Sir Ariel. Mm. Pag po tumila ang ulan, bumababa naman po.
0: Dahil po pa bugso-bugso, sir. So may oras po para medyo ano, makagalaw yung tubig. Sir, paano
5: nakaka-recover po yung mga daluyan ng tubig. Opo.
0: Opo. Sana po ganun din talaga no, para hindi nga tumaas yung baha. But sir, meron tayong mga kababayan po. Siyempre along the coast of Manila. Kumusta naman sir ang report ng mga kababayan natin sa may Baseco? May malalaking alon po ba, sir?
5: May tao po tayo sa Baseco sa ngayon po kasi ay mababa naman po ang tubig mm-hmm. kaya po hindi po ganun po yung alon na nagagawa.
0: Opo. So ito po sir na heavy rainfall warning ngayon no, naka-orange po ang Metro Manila, syempre kasama ang Maynila. Tuloy-tuloy naman sir ang inyong monitoring ngayong weekend, especially sinasabi ng PAGASA na hanggang next week pa daw ay pwedeng tumagal itong malalakas na paulan sir ng habagat.
5: Opo. Tuloy-tuloy po ang ating pag-monitor lalo tigit po doon sa lugar na mawawaba. Kamukha po ng dam Santa Mesa namin na pag tumaas ang San Juan River ay mabilis po ang nagiging pagtaas. Regular po ang ating pakipag-ugnayan sa barangay doon at ganun din po yung pag-iikot ng mga tao natin. At yung shoreline po natin hanggang sa isla po yung bato, may nagmamonitor naman po tayo.
0: Opo, that's very good to hear, sir. Panghuli na lang, sir, meron na po ba tayong mga nailikas na pamilya or mga individual or so far, wala pa naman po?
5: Wala pa po, Sir Ariel. Awa po ng Diyos ay mababa nga po ang tubig sapagkat yung pong high tide na 2.0 po talaga yung mapanganib po sa amin sapagkat kasabay po ng malalakas na hangin, nakakalikha po yung pumapasok na po sa flooring ng mga nakatira po sa ating mga foreshore.
0: Apo, panghuli na lang, Sir, bawa po kayo pakawalan kasi alam ko busy kayo, Sir Arnel. Paalala po sa ating mga kababayan sa Maynila, Sir.
5: Paalala lang po, ugalihin po natin magdala ng mga pananggalang at lalo tigit po yung kung makakapagbota tayo kung hindi maiwasan lumabas para maiwasan po natin yung mga waterborne diseases po. At kung wala naman po tayong gagawin talagang mahalaga, manatili na lang po tayo sa ating loob ng bahay upang makaligtas at wala po tayong sakit.
0: Yes po, maraming salamat Sir Arnel. Ingat po kayo dyan sa Manila CDRMO, Sir.
5: Maraming salamat din po Sir Arnel. Palagi po kayo ng Diyos.
0: Maraming salamat po. Yan po si Sir Arnel Angeles, ang pinuno po ng Manila City DRRMO mula po sa Manila. Lipat naman tayo sa QC. Mga kapanayam naman natin si Ma'am Peachy De Leon, ang tagapagsalita po ng QC DRRMO. Magandang tanghali po, Ma'am Peachy. Welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
6: Magandang tanghali din po, Sir Ariel.
0: Yes po. Ma'am, kumusta po ang monitoring ng QC DRRMO? Meron po ba tayo mga creeks na medyo tumataas na ang tubig?
6: Naka-monitor po ang QCDRRMD sa mga waterways po natin. And so far po ang report po is yung mga flooded areas lang po. May isang not passable po na street at meron pong isang passable lang to light vehicles po.
0: Yes ma'am, saan po ito ma'am bahagi?
6: Yun pong not passable is in Barangay Rojas, Gumamela Street to be specific.
0: Mm-hmm.
6: Tapos yung isa po na not passable to light vehicles is in Barangay Santo Domingo po.
0: Opo. So, tuloy-tuloy naman po yung monitoring nyo, ma'am. No? Meron na po bang na-evacuate or wala pa naman po dahil pabugso-bugso lang po yung pag-ulan?
6: Well, luckily po, wala pa po tayong reported na evacuation center at evacuee,
0: mm-hmm.
6: which is maganda po. Tama po yung sinabi nyo, pabugso-bugso lang po, tapos hihinto rin naman. So, may mga gutter deep po kaming areas pero nag-subside na po yung iba.
0: Mm-hmm.
6: Meron lang pong mga ilan-ilan na talagang ano po, may gutter deep, merong half-knee deep at saka may half-tire deep po na areas.
0: Opo. Ma'am, meron tayong mga flood markers ang tawag natin, ma'am, no? Yung mga color-coded na parang ano, sa nasa poste or nasa gilid ng kalsada. Ito po ba ay effective naman para sa ating mga motorista para malaman kung aling mga kalsada talaga yung mga binabaha?
6: Yes po. Hindi lang po sa motorista effective yun. Effective din po yun sa Barangay DRRMC mm-hmm. po. Kasi doon po nila namomonitor kung kailangan na po ba nilang mag-evacuate ng mga QC citizens, lalo na po sa mga flood-prone areas. Kaya po namin nilagyan yon para po to monitor, and ito po yung mga malapit po sa mga waterways po surrounding Quezon City.
0: Opo. Ma'am, meron po tayong mga palalaba sa mga kababayan natin, mga QC citizens, ma'am. Ngayong weekend kasi maulan pa po, baka may gusto kayong ipaalala, ma'am.
6: Yes, paalala ko lang po sa QC citizens, kung wala naman po kayong pupuntahan, you just stay home po. And monitor po through our FB page po ang mga ang weather update po. At sa mga magulang naman po na may mga anak na nakatira malapit po sa waterways, huwag po sana nating payagang maglaro o maligo sa ulan ang mga bata, lalo na sa mga malapit po sa ilog or creeks, kasi baka po magkaroon ng aksidente, mahulog sila at malunod po. Yun po yung isa sa mga binabantayan po namin ngayon.
0: Apo. Ma'am, and if ever makalusong sa baha, available naman po ba ang prophylaxis laban sa leptospirosis sa mga barangay centers?
6: Yes po, naka-standby po yan. Na-report na po yan during our pre-disaster risk meeting. Available po and on standby po ang mga medicines. Not only for the evacuees but also for the first responders po.
0: Apo, ayan po. Maraming salamat po, Ma'am Peachy De Leon. Matuloy po kaming at mag-try mag-contact sa inyo, ma'am, for any developments. But ingat po kayo dyan sa QCDRMO this weekend,
6: ma'am. Yes po. Maraming salamat din po.
0: Maraming salamat po. Yan po si Ma'am Peachy De Leon, nagpapagsalita po ng QCDRMO. Tayo naman po ay tumungo sa Pasig City. Makakapanayam din natin ang pinuno ng kanilang opisina, si Sir Bryant Wong. Sir Bryant, welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
7: Yes po.
0: Yes sir. Kumusta po ang weather dyan sa Pasig?

0: baba pa naman po yung ilog. I mean, from 12 naging 13.2 lang po ngayon. So, okay pa po yan. So, ang binabantayan po namin, yung laas na pag-ulan, dahil nga po, kanina nagka-thunderstorm din po. So, mga certain areas lang po na abot po sa gutter deep po yung tubig, mm-hmm. like sa Eusebio, Barangay San Miguel. May mga areas lang po na mamababa talaga.
1: Opo. Sir,
0: so,
1: apart...
0: Yes, pero... Lahat po naman yung binabantayan po namin.
1: Opo. Sir, apart from yung heavy rains, no, kuminsan may biglang gustiness na sobrang bilis ng hangin, pwede rin magpatumba ng puno. Are you also monitoring yung mga areas po na medyo may mga malalaking puno na nasa kalsada?
0: Yes po, naka-alert naman po ang ating bantay puno with the BRR din po, BFP, halo, pati barangay din po. So, nung nagkaroon tayo ng ano, ng super typhoon nung last month po,
1: mm-hmm.
0: nagpa-trim na po ng mga puno po. Mm-hmm. Nag-operation na po ang Meralco, BRR, Senro, Suamu, lahat po yan nagtulungan po at barangay po.
1: Apo.
0: So, nabawasan naman po yung ano, na-trim na po yung mga puno. So, ngayon po, may mga paisa-isa pong natutumba, automatic naman po, kinukuha po kagad yan ng ano, pinuputol po agad ng Senro yan, mm-hmm. with the DRR and BFP and barangay. Tapos, kinukuha po agad ng Suamu yan.
1: Apo, that's very good, sir. Now, siguro finally, Sir Bryant, alam ko, busy po kayo ngayong hapon. Reminders po sa ating mga kababayan dyan sa Pasig City, ngayong maulan po at malakas ang habagat.
0: Yes po. Ang amin po is naka-blue alert po ang DRMO po ng, ang Dream Council po ng Pasig City. So, wala pa pong incident management team na naka-activate, mm-hmm. pero naka-activate po ang aming emergency operation center. For any emergency, even pag po sa mga areas nyo, dahil hindi naman namin kayang tignan po lahat mm-hmm. ng areas na pinabaha, we just need information para ma-actionan po kagad ng engineering po namin. You can call 8643-0000 or sa Facebook po, Pasig City Public Information Office po, pwede po kayo mag-message dun, or sa Pasig City DRMO page po. So, yun po yung mga kailangan po namin. Pero right now, ang role po natin ngayon is to monitor and be updated sa mga nangyayari. At kapag kailangan po na evacuation, sana po ay sumunod po at mag-evacuate.
1: Yun, tama po yun. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, Sir Bryant. At ingat po kayo dyan sa Pasig DRMO, sir.
0: Salamat po. Thank you po.
1: Ayan po si Ginoong Bryant Tuong, ang pinuno po ng Pasig City CDRRMO. Again po, for any incidents po, please report to 8643000. That's for Pasig City only. Or pwede kayong mag-comment or mag-send ng mensahe sa FB page ng Pasig City Public Information Office or Pasig CDRRMO. Ngayon naman po, tumungo naman tayo sa bahagi ng Navotas. Nasa linya po ang telepono si Dr. Von Villanueva. Hello po, Doc. Welcome sa Ligtas Dapat.
2: Hello, magandang hapon po sa atin, sa DZMM at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
1: Yes, sir.
2: Mula po dito sa bayan ng Navotas, mabuhay po kayo.
1: Apo, salamat po sa inyong oras ngayong hapon, Doc Von. Sir, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyo sa Navotas?
2: Actually po, kanina, natatapos naman po ng malalakas na buhos ng ulan at nasa orange rainfall warning po ang Navotas kasama po yung mga ibang LGU po dito sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
2: Awa naman po ng Diyos na wala naman pong baha dito sa amin sa Navotas sa ngayon dahil lahat po ng aming pumping station ay gumagana.
1: Mm-mm.
2: At nakahanda po ang lahat ng aming support elements, kasama na po dito yung ating engineering unit, yung MMDA, pati na po yung mga iba't ibang ahensya.
1: Opo. Sir, kailan po ina-expect yung high tide? Meron po ba kayong datos, sir?
2: Opo, kanina pa pong umaga yung mm-hmm. high tide, kanina pong alas 5, 1.6 meters yung high tide.
1: Opo.
2: So wala na po tayong inaalalang magiging problema sa high tide po sa Navotas.
1: Mm-hmm. At least po gumagana din lahat ng ating ano, no, pumping stations. Mm-hmm. Sir, meron tayong mga communities along the Manila Bay coast. Kumusta naman sila? Hindi naman ba malalaki yung alon ng Manila Bay, sir?
2: Sa ngayon po ay ayos naman po, manageable po yung lakas po ng tama po ng waves mm-hmm. o yung hangin po sa dagat, hindi naman po nagiging problema o hindi po nakakatakot.
1: Opo. At least po, may ganun, no? Pabugso-bugso po yung ulan. Opo. So pwede pang tumagal hanggang early next week, sir. Ready naman po ang Navotas CDRMO for everything, sir.
2: Opo. Actually po, hindi lang naman po DRRMO ang nakabantay 24/7. Nandyan mm-hmm. po yung ating NCR Command. Nandiyan po ang ating Philippine National Police.

0: yung Armed Forces of the Philippines, yung Bureau of Fire Protection, ang lahat po ng departamento po ng Nabota City, sa pamumuno po ng aming mahal na Mayor, Mayor John Ray Chanco, ay nakabantay po sa kahit na ano pa pong mangyayari. Ang Nabotas po, napakarami pong volunteers. Meron po kaming almost 30 volunteer groups po. Galing po ito sa ating mga communities na ready po at naka-standby na handa pong tumulong kung kinakailangan. Kaya handa po tayo. Sir, asahan niyo po.
1: That's very good to hear, sir. Maraming salamat po, Dr. Von Villanueva. Ingat kayo dyan, sir, sa Nabotas.
0: Opo. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.
1: Ayan po, si Dr. Von Villanueva ang pinuno po ng Nabotas CBRRMO.
2: Alerto sa habagat. Ito po ang DZMM.
1: Ayan po, so patuloy po tayong nag-monitor ng lagay ng panahon dahil sa oras na 12:29, maulan pa rin.
2: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Bukas na AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM. Ligtas Dapat sa DZMM. Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat!
1: Nagabalik po ang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ngayon naman po ay tayo ay tutungo. Wala, nawawala yung aking kodigo sa paggawa. Nakutungo na po tayo sa bahagi ng La Trinidad Benguet kung saan nga po ay merong dalawang nasawi dahil sa isang landslide. Meron pong isang kainan sa tabi ng kalsada po no na nagkaroon ng landslide at nasawi po yung dalawang trabahador. So una po, makakapanayam natin si Ma'am Elaine Lidab, ang local DRMO Officer 1 for Operation and Warning La Trinidad Benguet. Magandang hapon po, Ma'am Elaine. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
2: Good afternoon, sir.
1: Yes po. Ma'am, una ko po, kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa Benguet? Mukhang naka-heavy rainfall warning din sa inyo, ma'am.
2: Yes po, sir. So usually po yung mga rainfall na nare-receive namin is heavy to moderate with intense rainfall every now and then.
1: Opo. And ma'am, ilang araw na po yung paulan dyan? Mukhang linggo na po ba? Hindi pa naman.
2: Sir, nearly 5 days na po ngayon.
1: 5 days.
2: Since Tuesday pa po.
1: Opo. Ma'am, yung nangyari po na landslide, tatlo po yung nasa loob, ma'am, nung isang bahay. And then, dalawa po yung nasawi, isa po yung naligtas. Is that correct, Miss Elaine?
2: Yes po, sir.
1: Pwede po bang ikwento, ma'am, kung ano nangyari doon during the earthquake based doon sa witness story, ma'am?
2: Sir, so according po dun sa witness and then yung interview din nilang with the La Trinidad Municipal Police Station, so parang nang time na po yun, they're having their breakfast. Mm-hmm. And then halos 7 po sila na personnel inside the eatery.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lang yung tatlo po yung nasa kitchen area and then the rest is na dun sa may restaurant area.
1: Mm-hmm.
2: So parang yung recollection po nung isa sa mga witness or survivor, nagkaroon, parang nakarinig po sila ng biglang pag landslide.
1: Mm-hmm.
2: And then yung isa sa mga survivor po nag-request ng help, and then that was the time po that they called yung sa barangay and then sa Ligtas Municipal Police Station.
1: Opo. Yung dalawa pong nasawi, ma'am, ay na okay na po yung katawan. Na-okay naman na yung katawan nila, na-retrieve na po, ma'am, no?
2: Yes po, sir. So currently po yung dalawa is na lalamayan na sa Benguet Memorial Services dito sa Maykis.
1: Apo. Ma'am, itong barangay na ito, kung saan po nangyari yung landslide, is this a landslide-prone area or has there been a previous landslide occurrence before?
2: Yes po, sir. It is a landslide-prone area, particularly na sa high to very high,
1: mm-hmm,
2: yung susceptibility niya. But as to the occurrence of landslide, this is the first time po, sir, na may report na landslide.
1: Mm-hmm. So, dahil po dyan, ma'am, ba ay parang magiging banned na ba yung permanent structures dyan sa area since nangyari na nga po, and sabi nyo po sa hazard map ay nasa high to very high yung susceptibility?
2: So for now po, nagkandak na kami ng damage assessment and then we already coordinated with the MGB.
1: Mm-hmm.
2: So nag-issue po sila ng kanilang investigation. For the meantime po, kailangan munang i-evacuate lahat ng structure doon. Wala pa munang magtatayo.
1: Mm-hmm.
2: Pending doon sa result ng RDA na nagagawin ng LG.
1: Apo. Ma'am, apart from this big landslide at na dalawang yung nasawi, may iba po bang incidents ng landslides sa ibang bahagi ng La Trinidad?
2: Yes po, sir. So currently po, we have recorded 15 landslides.
1: Wow. Mm-hmm.
2: Particularly sa mga high and very high areas of Ambyong, mm-hmm, Alno, Bahong, Pugis, Wangal, and Silanto.
1: Opo. And apart from landslides po, pagbaha, ma'am, nakita namin sa isang report nung isang araw, yung mga strawberry farms ng La Trinidad, medyo binaha po at nabasa or nalubog yung mga tanim na strawberries, ma'am.
2: Yes, sir. So currently, as of reporting period, we have 12 incidents ng flooding and hindi pa po nagsusubside ang ating mga flooded areas, particularly for Betag, Pico, Wangal, Pugis, and Lubas.
1: Opo. And because of these incidents po ba, ma'am, do we have any mga kababayan na sa evacuation centers?
2: As of now po, sir, dalawa, two families pa lang po ang nasa outside evacuation center.
1: Apo. Yung the rest po siguro nakituloy muna sa mga kamag-anak, ma'am, no?
2: Yes po. And then yung iba po, yung mga flooded areas, pumunta na lang sila sa second floor ng house nila.
1: Okay po. Ma'am, sabi ng PAGASA ay posibleng tumagal pa yung habagat, no? Pwedeng malakas pa hanggang early next week and posibleng hanggang next weekend ay meron pang paunti-unting mga pag-ulan. Ano po ang reminder niyo, ma'am, sa inyong mga kababayan sa La Trinidad, Benguet?
2: So, since yung forecast pwede sila be receiving 100 to 200 until Monday or Tuesday. So, for the residents of Trinidad po, we request na stay vigilant and then always be prepared po, particularly very saturated na yung mga slopes natin. So, every now and then, even after the rain, may incidents pa rin po ng landslides or soil erosion.
1: Apo. And siguro ba gusto namin malaman, no? May kuryente naman po, ma'am, and meron naman pong signal?
2: Yes po, sir. Mga isolated cases lang po ng power interruption.
1: Okay po, sige. Ma'am, maraming salamat sa inyong oras ngayong hapon, Ms. Elaine Lidab. Ingat po kayo dyan, ma'am, sa Benguet.
2: Sige po, sir. Thank you.
1: Ayan po si Ms. Elaine Lidab, ang local DRMO officer sa Operation and Warning Siguro Section ng La Trinidad, Benguet. Ayun nga po, sabi ni Ma'am Elaine ay dalawa po yung nasawi dahil doon sa landslide sa isang highly to very highly susceptible area sa landslide doon sa La Trinidad, Benguet. But ito yung first time doon sa May Karinderya, doon sa part na yon na nangyari yung landslide. So sabi nila, nire-review na ng kanilang local government kung ibaba na ba yung pagtatayo ng permanent structure sa lugar. Meron daw pong nasa evacuation centers na dalawang pamilya, pero yung iba kasing mga pamilya ay either may second floor yung mga binabaha o yung iba naman ay nakituloy muna sa kanilang mga kamag-anak. So far, meron na silang natalang 15 incidents ng landslides at 12 incidents ng pagbaha dyan sa La Trinidad, Benguet. In the past, no, nakikita natin, at least pag nire-report sa TV Patrol, kuminsan may mga bahagi, dahil medyo mabundok po yung Benguet at yung La Trinidad, kuminsan may mga videos ay nakikita na, no, rumaragasa yung tubig baha mula sa taas ng bundok, parang may ilog sa mga kabahayan. So, yung mga ganitong incidents ay of course pwedeng maulit dahil sa tuloy-tuloy po na mga paulan pa ng habagat. Ayan po. Ngayon naman po ay makakapanayam naman natin tayo ay kumusta sa sitwasyon sa bahagi naman po ng katabi ng Benguet na La Union, dahil maraming bayan po doon ang binaha. Nasa linya po ang ating telepono si Sir John Elizar Martin, ang Information Officer ng La Union. Magandang hapon, Sir John Elizar. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
0: Alerto sa habagat.
3: Hello, Sir Ariel. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa mga tagapakinig po ng inyong programa, Sir.
1: Sir, maraming salamat sa inyong oras po ngayong tanghali. Unang-una, Sir, kumusta ang panahon dyan ngayon sa La Union?
3: Yes po. Sa ngayon po ay makulimlim po, no, na maulap po yung papawirin na observe po natin ngayon. Pero kaninang umaga po, no, paminsan-minsan po yung nararanasan po natin na mahina hanggang sa katamtaman po na pag-ulan dulot po ng habagat po, sir. Pero ngayon po ay nakakapaglaba na po, no, yung mga kailian po natin dito sa probinsya ng La Union, dahil simula po nga po nung Monday ay tuloy-tuloy po yung naranasan po nating pag-ulan dulot po ng habagat na pinalakas po ng bagyong Luis. Then na-form po itong bagyong May na yun po yung mas dumagdag na naman po sa epekto ng bagyo dito po sa probinsya namin, sir.
1: Opo. Sir, na-report po before dahil kay may mga binahang bayan, I think 5 or 6. Sir, kumusta po yung sitwasyon sa mga bayan? May mga pagbaha pa po ba sa National Highway?
3: Sa ngayon po, sir, ay nag-receive naman na po. Humupa na po yung baha sa mga major roads po natin. Yung mga napaulat po nung una na nabaha somewhere po dito po sa may bandang San Fernando City, sa may Quezon Avenue, sa tapat po ng mall, and sa may parte po ng bayan ng Bawang, and pati rin po sa bayan po ng Santo Tomas. Nag-receive naman na po lahat, no, yung pagbaha po sa mga areas po na ito. Mabilis lang po, mga isang araw lang po nag-receive na po. Or yung dito, kung dito naman po sa may bandang San Fernando, yung mga nakikita nyo po dun sa videos, no, na kumakalat po sa social media, after ilang oras lang po nag-receive na po yung pagbaha po dun sa area po na yun, sir.
1: At least po mabilis lang po, no. Sir, ang tanong din po natin mga kababayan, kasi syempre ang La Union ay punta ng ating mga turista. Sa ngayon po ba ay bawal ang any beach activity? At kumusta po yung sitwasyon kung may mga turista bang na stranded sa bahagi po ng San Juan?
3: Actually sir, mga Monday pa lang po marami po tayong mga or mangilan-ngilan naman po na turista. Pero masasabi po namin na rare po siya kasi tag-ulan po talaga, konti lang po yung mga turista. Pero meron pa rin pong mga namomonitor na mga turista kahit nung before pa po tumama yung bagyong Maymay dito po sa province. May mga nagbabakasyon pa rin po dito sa province. Yun nga lang po ay sarado po yung mga beach activities, mga water activities po natin at yung mga beaches po natin dahil for the safety pa rin naman po ng mga turista yung priority po natin, no. Pero ngayon po hindi pa po open ang mga beach for activities pero pwede naman po siguro kahit mag-picture lang or kahit mag-muni-muni lang po sa dagat dahil banayad naman na po yung mga alon po sa dagat po natin. Yun nga lang po, hindi pa po pinapayagan ang paliligo. But we also offer din naman po, may mga iba't ibang mga activities pa rin naman po na pwedeng i-try po dito sa La Union at open naman po yung mga iba't ibang mga establishments na pwedeng i-try po ng ating mga turista kahit sarado po for water activities yung mga beaches po natin. At hindi lang po yan sir Ariel, yung mga falls din po natin na isa po sa mga dinadayo po dito sa province ay nananatili pong sarado sir. Dahil nga din po dito sa banta pa rin po ng epekto ng habagat po sir.
1: Apo. Sir, isa pang tanong sir, siguro yung ating mga kababayan mangingisda naman, may gale warning pa po ba dyan sa La Union at bawal po, naka no sail zone pa po ba ang probinsya?
3: Wala pong nakaitaas na gale warning pero kahit banayad po yung dagat po natin sir ay hindi pa rin po advisable, no, para sa mga mangingisda po ang pumalaot dahil hindi po natin alam yung sitwasyon po kapag pumalaot po sila baka maging mas mapanganib po kaya yung mga mangingisda po natin ay huwag po munang pumalaot, maghintay lamang po tayo na mag-improve po yung weather para rin naman po sa safety po nila sir dahil nung mga nakaraang araw sir meron pong mga na-rescue na mga mangingisda po somewhere dito po sa bayan ng Bawang from bayan ng Agoo pa po sila sir, nasiraan daw po ng makina yung bangka nila kaya po sila natangay dun sa kabilang bayan po sir kaya hindi pa rin po advisable sir. Although kumikilos naman po yung mga local government units po natin dito sa probinsya na tumitingin po ng sitwasyon po ng kanilang mga constituents para sa ganun po ay mabigyan rin po sila ng mga interventions at mga tulong po sir.
1: Opo. Sir, isa pa pang question, alam niyo po kasama po ang probinsya ng La Union, no, sa sinabi ng PAGASA na nakararanas ng tagtuyot noong June at noong July. Ngayon naman po, sobrang excessive yung dami ng ulan. So parang ang nangyari kung may mga agricultural areas po dyan, nung una tuyong-tuyo, ngayon naman lubog naman sila sa tubig baha. Ano po ang sitwasyon, sir, pagdating sa agriculture dyan sa La Union?
3: Tama po, sir. Para po sa iba siguro, sir, sa mga hindi po nalubog ang baha. Kasi matagal rin po namin hinintay ito, no, dito sa probinsya ng La Union. Before pa po manalasa itong habagat at bagyong Luis, talagang ito po yung hinintay po namin na magpupuna po, no, sa mga tuyot po na mga sakahan po namin dito sa province. Pero nung na-experience po namin itong mga sunod-sunod na weather disturbances, may mga ilan po, no, na mga magsasaka ang naapektuhan po ng kanila, yung kanilang mga sakahan. Meron din naman pong ibang magsasaka na itinuturing pong blessing itong dalang ulan po ng mga weather disturbances po na ito dahil ilang months din po kami sir since January wala po talagang tubig. Pati rin po sa mga deep wells po natin, wala pong mga tubig kaya talagang mahirap po para sa mga residente. Pero ngayon po masasabi po natin na siguro meron pong enough water rin po maliban lang po sa mga crisis sa tubig na na-experience po natin dito sa province po sir. With regards po sa sitwasyon sa agrikultura po namin, yun lang po sir. Meron po tayong damages po na naitala po sa agriculture sector po natin as of 5 a.m. Meron po tayong naitalang 12,910,660 po na initial damage po sir. Progress report po ito sir dahil sa mga susunod po na araw ay magkakaroon pa po ng assessment ang provincial government of La Union through our Office of the Provincial Agriculturist para tignan po yung lawak po ng pinsala at verify po yung mga natatanggap po nilang mga reports po, sir.
1: Opo. Sir, meron po ba tayong mga kababayan na nasa evacuation centers?
3: Yes po, sir. May mga mangilan-ngilan naman na lang po na nasa evacuation center. Mga 588 families po, no? Or 1,756 individuals ang pansamantalang nanunuluyan po sa mga evacuation centers po natin. Habang meron pong 354 na pamilya ang nasa kanilang mga kamag-anak or nasa outside evacuation centers. Pero as per sa mga ibang LGUs po, nagpa-uwi na rin po sila ng mga evacuees po nila kahapon nung nag-improve na po yung weather po natin. But nagiging patuloy pa rin po yung pagiging alerto po ng mga LGUs po natin, no? Open pa rin po yung mga evacuation centers dahil hindi pa rin po nawawala itong banta po ng habagat, sir, na as per pag-asa magdadala po ng malakas po ulit na pag-ulan since nakataas po ang probinsya ng La Union ngayon sa orange rainfall warning po, sir.
1: Opo, siguro pa nila lang po siguro, sir, ano po ang inyong paalala sa ating mga kababayan dyan sa La Union, sir?
3: Yes po, sir. Gaya nga po ng lagi pong sinasabi ng aming governor po na si Governor Mario Eduardo C. Ortega ay patuloy po tayong maging alerto, mag-ingat po tayo at magtulungan po kasi meron po tayong tinatak dito, sir, na La Union Ad Kaisa po or yung slogan po namin para sa cooperation, unity po ng mga residente po ng La Union. Magtulungan po tayo sa ganitong sitwasyon at ugaliing makinig, no, sa mga weather advisories po sa mga radyo, telebisyon, sa mga mapagkakatiwala ang mga sources po kagaya po ng DZMM sa ABS-CBN at makinig po sa mga abiso po ng mga local government units po natin at talagang very proactive po kasi no, yung mga LGUs po natin dito sa province, Sir Ariel, dahil talagang nag-ikot po yung mga mayors po natin para tignan po yung mga sitwasyon ng ating mga residente. And of course, stay warm po. Yun lamang po, sir.
1: Ayun po. Maraming salamat sa inyong oras ngayong hapon, sir. Ingat po kayo dyan sa La Union. Si Sir John Elizar Martin, ang Information Officer po ng Lalawigan ng La Union. Salamat po. Ingat po
3: kayo
1: dyan.
3: Thank you din po, Sir Ariel, at magandang hapon po.
1: Ayan po, bago tayo magpatuloy, nais lamang nating batiin yung mga taga Basco Batanes po. Happy fiesta sa kanila. Kumusta ang weather dyan? Mukhang naapektuhan nung buntot nung bagyong dolphin sa labas ng par. Nanonood po sila kay Alvin El Chico, sana pati kay Ariel Rojas sa Ligtas Dapat, sa pangunguna raw po ni Mayor Milo Kakam. Ayan po. Ayan po ay galing kay Governor Ronald Aguto. Happy fiesta po sa Basco Batanes. Pabati po yan ni Alvin El Chico. Ayan po. Ngayon naman po, mula sa La Union, tayo naman ay lumipat dito sa Rodriguez Rizal. Medyo malayo, no? Pero noon pong isang araw ay meron pong nasawi na dalawang magkapatid dahil sa isang rock slide dito po sa bahagi ng Rodriguez Rizal. Kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ang pinuno ng kanilang Municipal Disaster Office, si Engineer Pedro Orogo Jr. Sir, magandang hapon po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
4: Sir, magandang hapon po, Sir Ariel.
1: Po. Sir, salamat sa inyong oras po ngayon. Sir, yung lugar kung saan po nagkaroon ng rock slide, meron na po bang natala before na kaso ng rock slide or landslide sa lugar na yon?
4: Okay, hold that.
1: Apo, nung yung lugar po sa kung saan, sir, natala yung rock slide, meron na bang nangyari noong pang nakalipas na mga pag-uho ng lupa?
4: Meron po, noong July 24, nagkaroon na po ng rock slide doon.
1: Mm-hmm. So, yung bahay po ba nila ay permanenteng structure doon, sir?
4: Negative po. Mga ano lang po yun, mga makeshift po.
1: Apo. And then, sir, siguro ngayon naman ay medyo malakas pa ang ulan dyan sa inyo kasi nga medyo naka-orange warning po ngayon ang Rizal.
4: Oo, kaya nga po, pabugso po ang ulan dito at malakas din po, malakas din po.
1: Opo. Sir, apart doon sa ano pong barangay nangyari, sir, yung pag yung rock slide, sir, kung saan may nasawing magkapatid?
4: Barangay Wawa po sa kasakop po ng sa San Rafael.
1: Opo, San Rafael. Sir, meron po bang ibang natalang landslide sa ibang barangay sa Rodriguez?
4: Sa ngayon po, wala pa po kaming natatanggap na report kaugnay ng landslide sa ibang lugar.
1: Mm-mm. And meron din po bang mga natalang pagbaha, sir, sa inyong bayan?
4: Sa ngayon po, wala pa pong reported. Actually, minamonitor nga po namin. Baka may nag-evacuation na. Pero so far po, awa naman ng Diyos. Mm-mm. Okay pa po.
1: Ilan na po, sir, yung nasa evacuation center?
4: Sa ngayon, sir, wala pa po. Negative pa po okay. kami. Negative pa po kami.
1: Sir, kahapon may naiulat din, sir, no, na parang may isang senior na natangay ng rumaragasang tubig sa may spillway kahit may signage na, no, na wag nang tumawid. Kumusta naman na po yung senior citizen natin, engineer?
4: Ano naman po yun, na-rescue naman po yun at kumpiyang palad po, eh, okay na po siya ngayon.
1: Mm-hmm. Pero patuloy naman lahat naman, sir, ng inyong lugar na medyo binabaha, may mga signage naman, sir, at paalala, sir, no, na huwag tumawid yung ating mga kababayan?
4: Ay, opo, opo. Dahil po, yun lang po, lahat po ng daan dito is passable pa. Yun na lang po ang spillway, ang talagang unpassable, kaya mm-hmm. po... nagtataka rin kami paano nakalusot yung nagdaan doon.
1: Mm-mm. Buti nga po at naligtas po siya kasi medyo malakas po yung agos ng tubig sa may spillway.
4: Malakas po talaga, malakas mm-hmm. po talaga. Kaya kahit sasakyan po, hindi pinadadaanan yon.
1: Opo. Balik po tayo doon, sir, sa San Rafael kung saan nga po may rock slide, sir. So, can you say categorically, engineer, na ano po yon? May permanent ban po ng pagkatayo ng estruktura sa bahaging iyon sa Wawa, San Rafael, sir?
4: Actually, sir, ano po yun eh, protected area po yun eh. So, hindi po kami, although talagang gusto namin na maklear talaga yung lugar na yun, kaya lang po, hindi talaga kami makakilos dahil nga protected area under po ng DNR.
1: Opo. So, pero bawal din po yung mga permanent structures, sir, no?
4: Bawal po talaga, Apo. Bawal po talaga dahil protected area nga po.
1: Apo. Part po yun, sir, ng ano, ng Upper Wawa Dam catchment?
4: Ah, hindi naman po Upper Wawa yun. Dito lang po yun. Dahil meron po kami tinatawag na Upper Wawa. Doon na po yun sa bandang itaas pa.
1: Ah, okay po. But ayun, sana nga po ay wala na pong maitalang landslide. Sir, baka meron kayong mga paalala sa ating mga kababayan sa Rodriguez Rizal ngayong masama pa rin ang panahon dahil sa patuloy na paulan ng habagat.
4: Nakikiusap po kami sa mga aming mga kababayan na pag ganito pong panahon, manatili muna po tayo sa loob ng ating bahay at palagi po nating tutukan yung anunsyo ng original page po ng ating LGU.
1: Opo. Yun lamang po, sir. Marami sila sa inyong oras ngayon, Engineer Pedro Orogo Jr. Sir, mag-ingat po kayo dyan sa Rodriguez Rizal.
4: Maraming salamat po at ingat din po kayo dyan.
1: Ayan po si Engineer Pedro Orogo Jr., ang pinuno po ng Municipal Disaster Office ng Rodriguez Rizal. Tayo po ay mangumusta din sa ating mga kasama ngayon na nanonood po sa DZMM Teleradyo sa Face sa YouTube muna. Ayan po, sabi ni Kulit F7Q, hindi na tumigil ang ulan, 1 week na raw. Pero di na sinabi kung taga saan siya. Sabi ni Louie Basco, maulan na, happy Saturday po sa ating lahat. Watching po habang nagla-lunch ng mainit at champurado. Diet daw muna. Yun, nanginggit pa siya, no, ng nagachampurado. Si Denver Patingo 3078, shout out po kay Melchor Patingo, nanonood mula sa Rodriguez Rizal. Ingat kayo dyan, ha? Sana malayo kayo sa flood at landslide prone area. Si Noemi Salamante, ingat daw po at tayong lahat. Si Francis Palumayan, hello po sa inyong lahat dyan. Tuloy-tuloy daw ang malakas na ulan sa Zambales, sabi ni Hilda Rivera, ayun po. Ingat daw po sa lahat ang sa baha at landslide, sabi ni Tita Maria Dulce Orate. Sino pang nandito nagre-request? Pabugso-bugso daw po ang ulan sa Paranaque. Yan po ang weather report ni Tita Maria Dulce Orate. Ayan, asan pa ang ating baha na raw? Nagatanong siya kung nabaha na daw ba sa May Las Piñas at Muntinlupa. Alamin po natin maya-maya, Lorraine Ahes, kung may mga pagbaha na doon. Pero pwede nyo pong makita, may mga parang flood advisory ang MMDA sa social media. Pwede rin pong i-check, but ayun. Gusto ko lang balikan yung ano, sinabi ko kanina, no? Tinanong ko si Ma'am Peachy De Leon ng QCDRMO about yung availability ng gamot laban sa leptospirosis. So, syempre po, kung minsan tayo ay di maiwasang mababad or malumusong sa baha, dahil meron tayong importanteng gawin. Pagpasok sa trabaho, pagbili ng importanteng pagkain or kasangkapan or kung ano man na kailangan talagang lumabas na at bumaha sa labas ng ating bahay. Huwag na po nating kalimutan na tayo po ay dumaan sa Barangay Health Center. Sa pagkakaalam ko po ay namimigay po ang DOH sa mga barangay centers ng libreng gamot o prophylaxis laban po sa leptospirosis. Sinasabi po natin ito dahil kung minsan nakakaligtaan natin na kumuha ng gamot na libre naman po sa ngayon at napapagpaliba natin pagkatapos ng 2-3 linggo, nagninilaw na po tayo, nag-jaundice na, tinamaan na pala ng leptospirosis ang ating liver. So medyo ano yun, no, maka-confine sa ospital, gastos, ma-absent ka sa trabaho or hindi ka magiging productive, di ba? So medyo mas malaki po yung cost kapag pinagpaliban po yung pagkuha ng libreng gamot na i-advise naman sa inyo kung ilan ang iinumin nyo base sa inyong exposure sa baha. Kesa po yung ilang araw, linggo, tsaka yung gastos na pwedeng mangyari na, na yun, diba, nakakaharapin natin kapag tayo po ay nagka-leptospirosis. So sana po tayo ay pwedeng dumaan sa barangay health center para kumuha ng leptospirosis para hindi na umabot sa ganung sitwasyon pag nalusong po kayo sa baha. Ayan po. Patuloy po kayong tumutok dito sa DZMM. Siyempre tayo po ay nakatutok sa alerto sa habagat dahil nga tuloy-tuloy po ang pagpapaulan pa ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalo po sa may western parts ng Central at Southern Luzon kasama po ang Metro Manila at maging sa Western Visayas at sa Negros Island Region. Kung meron po kayong gustong i-report, pwede nyo pong i-comment yan of course sa ating Facebook at YouTube live stream. Hanapin lang ang at DZMM Teleradio. O pwede rin po kayong mag-text or mag-message sa ating Viber number 091, ano nga number natin? 0918-19-278-3000. Ayan po. Kung meron kayong mga gustong i-report na mga pagbaha, insidente po dahil sa masamang panahon. Dahil dyan, tayo po muna ay mag-commercial at mag-news break. Dyan lamang po kayo pagbalik natin, magpatuloy po ang Ligtas Dapat.
0: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM. Alerto sa habagat. Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:10 ng tanghali. Kumain na ba kayo?
1: DZMM, balita ngayon!
2: Bukas ang Department of Justice sa posibilidad na pagbigyan ng hiling ng Amerika na extradition kay Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi sa DZMM ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na obligasyon ito ng Pilipinas sa ilalim ng tratado sa US. Pero aaralin muna anyang mabuti ang lahat ng mga ebidensya na dadaan din sa pagsusuri ng korte sa Pilipinas. Si Quiboloy na nakakulong sa Pasig City Jail ay naharap sa kasong human trafficking at sex trafficking na high profile international case sa Amerika.
3: Yes, because there's already a pending extradition treaty, and as long as the extradition is supported by evidence and the court will so rule that such a case is valid and lawful, then it will be a matter of implementation later on by the government.
2: Sa ibang balita, dismayado ang House Prosecution Team sa mungkahing petsa ng depensa para sa joint examination ng higit 4,000 dokumentong ipepresentang ebidensya kaugnay ng maanomalya umanong paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na target sanang repasuhin ang mga dokumento bago ang muling pagharap ni COA State Auditor Sailin Del Campo sa Lunes, pero nais umano ng defense team na gawin ito sa August 14. Sa kabila nito, hindi na nagkomento si Tolosa sa posibleng dahilan ng hakbang ng depensa na maaaring magpatagal sa paglilitis.
4: Ang message nila sa amin, they want to do it on the 14th. What purpose will that serve? Obviously, dapat nga yan gawin before the hearing on Monday para nga mapabilis yung paglilis. We will have to let the presiding officer know about this para clear na hindi kami nagkakos ng delay dito.
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: ZMM. Basta AM, DZMM.
1: Kahit ni edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.
13: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Liligtas na sa DZMM.
14: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Sa punto pong ito, alamin natin ang assessment ng Office of Civil Defense sa mga epekto po na nagdaang mga bagyong Luis Maymay at pati po sa umiiral pang habagat. Makapanayin po natin ang Information Officer ng OCD, si Sir Diego Mariano. Sir, magandang tanghali po. Welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
15: Po, magandang tanghali din po at magandang tanghali din po sa ating mga tagapanood po.
14: Yes sir, kumusta po muna ang assessment sir ng OCD sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo sir at ng habagat so far?
15: Opo, no, as of latest report po natin ngayong umaga, ang nagdaang bagyong Luis at Maymay at nitong hangin habagat ay nag-iwan po ng casualties, 6 po na namatay, 7 injured po, no, at sa 6 po na namatay, 2 po dyan is La Trinidad Benguet due to landslide. 2 po ay sa Rodriguez Rizal na due to landslide naman po. And yung isa po sa Luna La Union due to drowning. Mm-hmm. At isa naman po ulit po sa Luna La Union due to electrocution naman po. Yung 7 injured naman po, isa po isang kasama po sa Benguet. Mm-hmm. Isa po sa Benguet din po due to vehicular accident at lima po sa Baguio City due to landslide po. Sa atin naman po mga naapekto ang kababayan, yun po tayo na italang mahigit 74,000 na pamilya o katumbas po niyan nasa mahigit 261,000 na katao po ang naapektoan po nitong mga nagdaang bagyo at hanging habagat po. Sa numerong pong iyan, is nasa 2,500 po na pamilya ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers po.
14: Opo. And sir, meron na po ba tayong initial assessment ng naging pinsala sa agrikultura at infrastruktura?
15: Ang initial report po natin sa infrastructure po, meron po tayong reported na mayigit 105 million na worth of damage. Sa agriculture naman po, meron pong reported na more than 3.5 million na worth of damage po sa ating agriculture po.
14: Opo. Sir, alin pong mga regions ngayon ang pinaka-tinututukan ng OCD dahil sa patuloy pang pag-iral ng habagat?
15: Kung ang titingnan po natin sa mga naapektuhan po na, kung yung bilang po ng mga naapektuhan po nating kababayan, ang pinaka-tinututukan po natin ngayon is Region 3, mm-hmm. Region 1. Since sila po mayroong mga numero po na mahigit 30,000 na pamilya po ang naapektuhan. Pero bukod po doon, meron din po tayong mga naapektuhan sa Regions 5, Cordillera, Mimaropa, Region 2, Calabarzon, at Region 9 po.
14: Opo. And sir, dahil nga po umiral na El Nino, of course, pero sa later part pa ng taon, mararamdaman yung epekto. So ngayon, nakafocus po ang inyong effort, sir, no, dito sa mga hazards pa ngayong tag-ulan.
15: Opo, tama po yun. Tuloy-tuloy naman po yung ating preparation at yung ating continuous response dito po sa kasalukuyang kalamidad na ating pinagdadaanan. At yung response naman po natin, nandyan naman po lahat ang ating ahensya from NDRMC at special po from OCD po.
14: Opo, that's very good to hear, sir. Sir, in terms of yung tulong naman po, meron ba kayong datos ng napaabot ng tulong sa ating mga kababayan?
15: Opo, as of now po, meron po tayong naipahagi na worth 7.3 million na worth of assistance.
14: Mm-hmm.
15: Yan po ay combined na po from LGUs, DSWD at iba pa pong mga ahensya po.
14: Opo. And sir, baka meron kayong paalala sa ating mga kababayan at maging sa mga LGU, sir, na nakakaras ngayon ng masamang panahon.
15: Opo. Mula po sa Office of Civil Defense, dalawa lamang po ang pinakahinihiling o pakiusap lamang po sa ating mga kababayan. Una po is maging cooperative po sana po tayo na once na ang ating mga authorities is magtawag po ng evacuation, sana po tayo po ay maging cooperative at sumunod po tayo no, para maiwasan pa po natin yung mga dagdag na injuries or casualties habang tayo po ay lumilikas kung kailan po ay tumataas na po ang tubig baha. At isa naman po, sana po tayo maging informative. Tayo po ay maging maalam sa ating kapaligiran. I-check po natin anong po yung hazard na present sa ating pinitirhan o pinapasukan. Once na alam na po natin yun yung hazard na available or yung present sa ating lugar, is magiging magpe-prepare po tayo accordingly kung tayo po ba ay bahain, tayo po ba ay malapit sa fault line, is makapag-prepare po tayo accordingly kung anong meron sa ating lugar. Once na tayo po ay nakapag-prepare accordingly, tayo po ay sa mas maalam na po. Dahil lang naka-advocacy nga po ng Office of Civil Defense is panatag ang maalam. Dahil once tayo po ay maalam, tayo po ay mas kalmado. Once na tayo po ay kalmado, tayo po ay makapag-isip ng tama at maililigtas po natin ang sarili natin, pati na rin po yung makasama po natin.
14: Oh, marami salamat sa inyong mga paalala, Sir Diego Mariano. Sir, ingat po kayo dyan sa Office of Civil Defense.
15: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
14: Ayan po si Sir Diego Mariano, Information Officer ng Office of Civil Defense. Ngayon naman po, mula sa National Office, tumungo naman tayo sa Calabarzon, sa OCD Calabarzon. Nasa linya ng ating telepono si Sir Rayan Derek Marquez. Hello sir, magandang hapon. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
5: Magandang hapon, Ariel Rojas. Magandang hapon sa mga nakikinig ng Teleradio.
14: Yes sir, thank you for your time this afternoon. Sir, among the provinces ng Calabarzon, saan-saan po kayo nakakuha ng reports ng malalakas na ulan, pagbaha or landslide, sir?
5: Sa ngayon, meron tayong nakataas na red rainfall warning sa Batangas at Cavite.
14: Mm-hmm.
5: At orange naman dun sa area ng ibang area ng Batangas at Cavite, and then yellow dun sa Laguna, Rizal, saka Quezon. So may mga ulat tayo na malakas yung pag-ulan at the same time yung bugso. Occasional rin siya na ano natin dito, minsan may ulan. Minsan.
14: Mm-hmm. So hindi pa naman sir tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Apart from the rain sir, how about yung mga coastal areas? Baka malalaki po ba ang alon na sa base sa nauulat sa inyo?
5: Mm-hmm. Dahil may bagyo yung ano natin yung Typhoon Dolphin, we expect yung gustiness of up to 190 kilometers per hour, saka syempre yung bumindo. Pero ang nakaapekto sa atin ngayon is yung southwest monsoon. So posible rin to na magdala ng mga possible na flash flood, mm-hmm, landslide, saka dahil din sa moderate to heavy rain. So, expected pa rin natin na magkakaroon ng mga gano'n na gustiness dun sa mga katubigan.
14: Opo. Speaking, sir, of flash floods, meron na kayong ano, sir, numbers in terms sa inyong monitoring ng mga incidents ng pagbaha all over Calabarzon?
5: Mm-hmm. May mga reported na sa area ng Cavite.
14: Doon pa lamang po, sir?
5: Yes, Cavite pala.
14: Apo.
5: May mga area na, as of reporting time, may area.
14: Apo. Apart from Cavite, but, sir, meron ba kayong ibang parang hotspots na tinitignan? Or dahil doon yung hampas nung hangin tsaka nung habagat, mas nakafocus kayo sa Cavite, Batangas area?
5: Yes, we are monitoring yung lahat naman ng area natin sa Calabarzon kasi naglabas na rin ng MGB ng mga posible na magkaroon ng mga landslide dahil sa mga landslide prone area. So, ito naman ay sa probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna, saka sa palibot naman ng Quezon.
14: Opo. Sir, syempre you're handling the most populated region in the country. Kumusta po ang challenge niyan, sir?
5: Yes. Sa ngayon naman, ang ginagawa ng buong Office of Civil Defense Calabarzon, through our RDC Emergency Operations Center, nakamonitor kami. So ngayon, yung aming virtual EOC na lahat ng mga agency ay nandoon at the same time, periodic or okay ang aming pagbibigay ng mga weather update.
14: Mm-hmm.
5: So pa ngayon, we are in contact with all DRMO officers. So, they need some assistance. Nakahanda po ang tanggapan ng Office of Civil Defense Calabarzon kasama po yung ating mga miyembro para agaran po mabigyan sila ng augmentation if they need one.
14: Apo, baka meron kayo sir pakiusap or paalala po sa ating mga LGUs at kababayan sa Calabarzon ngayong masama pa ang panahon?
5: Mm-hmm. Sa ngayon po, kung hindi naman po importante yung ating mga pupuntahan, wag na po natin ituloy. At the same time, alamin po natin yung mga safe areas. May mga landline prone areas po tayo, makipag-usapan po tayo sa mga lokal na pamahalan sa ating MDRMO para malaman kung saan po tayo. Because once na sinabihan po tayo ng ating mga local dream officers na lumigas na po agad tayo para ma- sigurado na wala pong matatakon or magiging casualty dun sa ating mga landslide prone areas. Magdudulot po yung ating current situation ngayon ng occasional na moderate to heavy rain. So kailangan po natin ng siguraduhin na yung ating lugar ay safe po sa baha at the same time kung ito naman po ay babahayin, pumunta po tayo sa safe na area kapag sa mga evacuation centers.
14: Ayan po.
5: At syempre po, makinig po tayo sa anunsyo na pagkaligtasan sa radyo at saka sa television.
14: Ayan po. Maraming salamat sa mga paalala, Sir Ryan Derek Marquez. Sir, ingat po kayo dyan sa OCD Calabarzon.
5: Maraming salamat po at sa mga lahat nakikinig ng teleradyo.
14: Ayan po si Sir Ryan Derek Marquez, ang tagapasalita po ng OCD Calabarzon. At tayo po muna ay pumunta sa ating segment na Safety First.
16: Anumang panahon,
17: anumang pagkakataon,
16: ligtas dapat.
17: Ligtas dapat.
16: Safety first.
17: Safety first.
14: Alam niyo po sa bahagi po ng Talavera dyan sa Nueva Ecija, meron pong apat na taong gulang na bata na aksidenteng nahulog sa sapa sa doon nga sa bayan ng Talavera. Kumustahin po natin ang naging search and rescue retrieval para doon sa bata na hulog sa bahagi po ng Talavera. Makakapanayin po natin ang pinunod ng Municipal Disaster Office ng Talavera, si Architect Denmark Ramos. Magandang hapon, sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
18: Yes, sir. Magandang hapon po, Sir Ariel, at sa mga nakikinig po ng DZMM.
14: Thank you, sir, for your time this afternoon. Sir, una po muna, kumusta ang weather dyan sa Talavera?
18: Yes, sir. As of the moment, sir, dahil po sa ating habagat po, meron pong pabugso-bugso po na ulan na nararanasan po sa
19: Talavera po.
14: Apo. Sir, punta tayo dun sa kwento, sir, nung nahulog na 4-year-old na 4-year-old na bata. Kailan po ito nangyari, architect?
19: Yes, sir. Sir, ito po, nung August 1 po, Sabado po yun, nakatanggap po ang ating opisina po ng isang emergency na tawag. At ito nga po, nabanggit nga po dito na meron pong nalaglag po na bata sa Sapa po. Mm-hmm. Ito po yung Saloy-Soy Creek po sa Barangay Sierra po.
14: Opo. Sir, ito po ay August 1, so isang linggo na po, sir. Kumusta po ang update sa search and rescue or meron na po bang retrieval operation na nagawa kung nakita na po yung bata?
19: Yes, sir. Ito po, nung naitawag po sa atin ito ng mga alas 4 po ng hapon, nung Sabado, agarang pong kumilos po ang ating opisina po at na kumayak po ang ating tropa para magkantak po agad ng retrieval. Kasi nga po, patunayan po nung nanay, yung caller po, na talagang nalaglag po yung bata.
14: Mm-hmm.
19: So, at the moment po, nagpunta po namin dun sa location po, nagkantak po agad ng retrieval po yung MDRRM po. So, alas 4 po yun ng hapon, at nagtagal po ito hanggang alas 9 po ng gabi.
14: Mm-hmm. And ano pong, ngayon po ba sir, ay anong update sir sa inyong paghahanap sa bata?
19: Yes sir, ito po, nagpatuloy po ito hanggang August 2, dito po, yun po yung search and retrieval pa rin po natin. Nag-umpisa po ito ng alas 6 ng umaga at ginawa po ito hanggang alas 7 po ng gabi. Tapos ito po ay nahinto dahil sa Bagyong Luis naman po.
14: Mm-hmm.
19: Dahil sa tuloy-tuloy po na pag-ulan, niresume po natin ang retrieval operation po ng August 5.
14: Mm-hmm.
19: So dito po, hinagod po namin yung Taloy-Soy Creek hanggang dun sa may Barangay Marcos po na kung saan dun na po nahinto po yung aming retrieval operation dahil po sa punong-puno po ng kangkong yung ano po, yung Sapa po. So hindi po makapenetrate yung ating rescue boat at dun na po nahinto po yung ating retrieval. So as of the moment po, ito po, dineclare na po namin dito sa Talavera na missing na po yung bata po, hindi na ho namin na-retrieve.
14: Opo. Sir, kayo po ba, yung sa inyong opisina po ba ay nagpadala ng parang information sa mga lugar na nasa downstream pa? Meron pa bang itutuloy yung creek, sir? Or may dead end rin yung creek? Or may malaking ilog ba siya na kanyang dinadaluyan?
19: Ayun, sir. Sir, ito po, yung sa Saloy-Soy Creek po natin, may downstream po ito hanggang sa may Barangay La Torre po.
14: Mm-hmm.
19: Tapos, utuloy na po sa irrigation po.
14: Mm.
19: Pero sa aming inawang research po at saka ano po dun sa Saloy-Soy, malabo po na makarating po yung biktima po dun sa downstream dahil po sa kapal po nung
14: kangkong.
19: Kangkong dun sa Sapa.
14: Opo.
19: Yung po yung ano namin. Kasi sinubukan po namin sisirin ito, napakakapal po ng mga ugat po nung kangkong hanggang sa ilalim po ng pinakasapa po.
14: Mm.
19: So, ang ano na lang po na, chances na lang po, kung talagang humupa po yung tubig, pwede hong baka sakaling makita po yung bata.
14: Opo. And ngayon po sir, syempre, dahil nga tumaas yung tubig sa creek dahil maulan, ano po ang inyong paalala sir sa ating mga magulang na ngayon pong maulan ng panahon, especially yung may mga bata pang anak sir?
19: Yes po. Manawagan ko po sa ating mga kababayan po, lalo na po dito sa amin, na pagka ito po, panahon po nating pag-ulan, pantayin po natin mabuti ang mga bata at huwag pong hayaang maglaro sa baha o malapit sa mga ilog at sapa. At lagi po nating ihanda ang mga mahalagang gamit, mukha po ng ating emergency kit o bubag, at manatili pong nakaantabay sa mga susunod na abiso ng MDRIM or ng pamahalaan po ng Talavera.
14: Ayan po, maraming salamat sa inyong oras, sir. At sana po eventually ay makita rin po ang batang nahulog sa Sapa. Maraming salamat, Architect Denmark Ramos. Ingat kayo dyan, sir, sa Talavera.
19: Salamat din po, Sir Ariel. Ingat din po tayo. God bless po.
14: Ayan po si Architect Denmark Ramos, ang pinuno po ng Municipal Disaster Office ng Talavera. So, just to recap po ang nangyari, no? Noong August 1 ay may report silang natanggap sa Municipal Disaster Office ng Talavera na may isang 4 taong gulang po na bata na nahulog sa isang creek at yun nga po pinapahanap. Kaso hanggang August 5 sa kanilang search and rescue and siguro na uwi na sa retrieval ay hindi po nila mahanap yung bata dahil mataas pa rin po yung tubig doon sa creek. And then, sabi niya, ay merong bahagi ng creek before pumunta sa downstream patungo sa irigasyon na may mga makapal na kangkong at makakapal po yung ugat. So, parang supposedly, siguro, pwedeng nasala nung mga ugat ng kangkong if ever man yung bata dumaan doon, no? Kung sabi ni Architect Ramos, ay hintay na lang nila na medyo humupa yung tubig sa creek. Dahil nga sa tuloy-tuloy pang paulan ng habagat, ay medyo mataas pa rin po yung tubig. Sana eventually ay makita po ang nawawalang bata. Ayan po. Kay mga kapamilya, tuloy-tuloy pa rin po of course ang coverage ng DZMM sa alerto sa habagat dahil tuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan. Mamaya pong alas 2 maglalabas ang pag-asa ng bagong heavy rainfall warning. So ito po yung every 3 hourly na-update no sa lagay ng malalakas na mga pag-ulan. So iba pa po iyan doon sa nilalabas ng pag-asa na heavy rainfall outlook. Yun po yung nagsasabi ng potential na dami ng ulan na pwedeng matanggap ng isang probinsya sa susunod po ng mga araw. 24-hour period po iyan. So itong heavy rainfall warning naman ay base sa halos real-time na assessment, base sa naobserbahan na dami ng ulang bumagsak sa isang lugar, ngayon din po sa projection na nakikita sa radar at sa satellite kung saan yung makakapal na ulap. Si Lunar

Ting heavy rainfall warning. Naka-red warning po ang ilang bahagi po ng ating bansa. Balikan ko lang yung aking listahan. Southern Zambales, Western and Southern Bataan, Southwestern Cavite, gayon din ang kanlurang bahagi ng Batangas, ang buong probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro, naka-red, Northern Antique at Northwestern Aklan. Orange warning naman tayo sa Metro Manila, gayon din po sa may Benguet, Central Zambales, nalalabing bahagi ng Bataan, kanlurang katimugang bahagi ng Pampanga, kanlurang Bulacan, Western and Central Rizal, gayon din po ang nalalabing bahagi ng Cavite at Batangas, pati ang Calamian at Cuyo Island sa Palawan, Romblon, nalalabing bahagi ng Antique at ng Aklan, Western Capiz at Southwestern Iloilo. Habang yellow warning naman po sa Southern Ilocos Sur, La Union, nalalabing bahagi ng Zambales, Tarlac, Western Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Pampanga, Central Part ng Bulacan, nalalabing bahagi ng Rizal, Western at Central Laguna, Western Quezon, Northern Mainland Palawan, Southwestern Capiz, Central Iloilo, ngayon din po ang Guimaras at ang hilagang bahagi ng Negros Occidental, kasama dyan ang Bacolod City. Patuloy po tayong mag-ingat sa mga posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lagi pong tumutok sa updates mula sa DZMM or sa Pag-asa at maging sa ABS-CBN News para alam nyo po kung ano ang lagay ng panahon. Yung ating mga paalala kanina, no, lahat sila hiningan ko ng paalala, huwag po tayong lalabas kung hindi naman importante ang lakad ngayong weekend. Diba? Maano lang kayo, mababalahaw kayo pag bumaha ang kalsada kung kayo ay may sasakyan. Mahirap din pong sumakay sa mga pabublikong sasakyan and even kahit may train po na malapit sa inyong lugar, no, yun nga, medyo mahirap. And po, at yung posibleng makakalusong sa baha, again po, may libreng gamot na prophylaxis po laban sa leptospirosis sa Barangay Health Center. Again po, yun ang concern natin kasi nakita natin in the previous years, nagugulat na lang po yung ating mga kababayan na sila ay naninilaw na, nag-jaundice na dahil tinamaan ng leptospirosis ang kanilang liver. So again po, libre ang gamot. Konting hassle yan na panahon, no? Pero kasi pag kinumpara mo, kapag kayo po ay na-ospital, gumastos ng malaki at magdadialysis na, yun po ang mas malaking hassle. So kaya po, makulit si Tito Ariel magpaalala about dyan sa pagkuha ng libreng gamot na prophylaxis sa leptospirosis. At kahit po maulan at medyo grim ang ating mood dahil nga sa sama ng panahon, huwag po tayong makalimot bumati ng happy, happy birthday! Happy, happy birthday po sa presidente ng DZMM, ng head ng DZMM, si Ma'am Mara Faner Capuyan. Happy, happy birthday. Ngayon din po sa ating Radyo Patrol, Nico Bagsik. Happy birthday. At kay Carlo Ferreras. Happy, happy birthday today. Happy birthday din po sa head ng Star Cinema, kay ABS-CBN Film Head, si Chris Gasman. Happy, happy birthday. Ngayon din po kay Giancarlo Bausing ng Pag-asa, kay Dr. Carlo Castillo, at mula sa Aurora, kay Mami Oni Magno Soriano sa Dinggalan, happy, happy birthday po. Belated happy birthday din sa ABS-CBN Chief of Reporters, Jeff Canoy, maging kay Irene Valenciano, kay Melvin Tena, pati po kay Eunice Josue, at sa pamangkin kong 10 years old na, Jess na si Dos. And belated happy birthday kay David Oliver Sebastian Dito Ono. And advance happy birthday naman po sa ating Radyo Patrol na si Trish Lindo, at sa very iconic trailblazer mother, Jervie Lee Wrightson. Advance happy birthday, Kalad Karen. At kay Dr. Benjamin Francis Rodriguez. Advance happy fiesta din sa Baras Catanduanes. And advance happy birthday kay na Maria Tan, kay Attorney Vic Fontanella, kay Andre Venal, at sa BFF kong si Felizardo Toledana Jr. Complete name talaga, no? Felizardo Toledana Jr. Advance happy, happy birthday. Dahil po nagtapos ang ating episode ngayong hapon, ang Sabado, mga kapamilya sa Ligtas Dapat. Manatili po tayong nakatutok sa DZMM. Magpatuloy po ang ating coverage ngayong buong araw ng Sabado at hanggang bukas po, Linggo, kapag tuloy-tuloy pa yung paulan ng habagat. Importante po, no, ang impormado. Iba ang may alam, ligtas ang may alam, di ba? Sabi nga sa red alert dati. Kaya lagi pong tumutok. Yan po ay life-saving information. Yan po, ingat po tayong lahat, mga kapamilya. Jab, you just always bring your umbrella. Stay safe and dry this weekend. And see you next week. Ito po ang Ligtas Dapat. Susunod na po ang Maritres.
Ayan po. Wala pa tayong, wala pa mabasahin. Ayan. Sino mga

0: ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niño Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations! Mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
3: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa isyu at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
4: Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero Michael Fahating, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 alas tuwing Sabado ng hapon dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
5: Yon, hoy, ano yan? Ano nga rin? Ano nga rin?
6: Yan ang pasalubong ko sa inyo.
5: From China?
6: Made in China yan.
5: Oh wow, no wonder. You can actually buy that in China?
6: Yeah, I bought it. I went there for a media something.
5: Yeah. Ano yan? Si Winnie.
7: Nakasulat nga, made in China.
6: Made in China.
8: Si Winnie Dasam. Kasama mo yung mga China doll?
6: No! Nagkita kami pero parang ano eh, nawala eh. Hindi ko alam.
8: Medyo weird yung regalo mo eh. Sa kasalukuyang panahon.
6: May isa.
8: Dahil naman, alam mo ba kung ano mahilig sa kwan?
6: Yeah.
8: Sa honey?
6: Yeah.
5: Ano?
8: Mga bear.
5: So you can trap them with honey.
8: Oh,
5: okay.
8: Tawag dyan, honey trap.
6: Honey trap. Parang narinig ko yung reason.
8: Parang narinig ko yung naisip pa hiwatig eh.
5: Sumuso yung word na yan.
8: Ba't ganyan ka magpasalubong?
6: Hindi. Meron pa akong isa eh. Mas maliit eh.
5: Okay. Smaller honey trap.
9: Kala ko dati ano yan ah. Winnie the F.U. The food.
5: The food.
8: Alam ko kasi hindi lang si E.S. Recto yung target eh.
5: Ay! Sino daw?
8: Opo, hindi ko lang sasabihin. Dahil,
5: other officials. Eh,
8: dahil diba? The very fact na tinarget sila, ibig sabihin, ang tingin, may vulnerability.
5: Sila.
8: Kaya ibulong lang natin.
6: Jump back po ang ating studio ngayon. Inamin niya naos, pero mamaya, we promise you.
5: We promise you.
6: The surprise of your life.
5: The surprise of your life. Wow.
6: May matay kayo.
8: Michael, para ka ng PR magsasabi. Surprise.
6: Hindi, binulog sa akin.
5: Alluded to. Pakilala kayo.
8: Nahahawa.
6: Michael Fahating po, ang inyong Ace of Hearts. Yan, sa 4 hours. Makalala kayo, brother.
10: Hello po, maganda nga po. Medyo masungit ang panahon ngayon. Kaya sana lahat ng ating mga kababayan ay nag-iingat. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Majority of our viewers are in for a major, major surprise.
6: Yun ang biyak.
10: So majority of our viewers, watch out, you are in for quite the ride. Ilan mo?
9: Walang hint dun sa sinabi ni Alan Herman. Pero magandang hapon, mga alas, Ace of Clubs, Professor Guido David.
6: Yeah.
5: Parang iba ang glow mo ngayon, Prof.
10: Oh, it's the hair, man. What's up?
6: Parang may kasama ka sa studio ngayon na talagang inspiration mo.
9: Yeah, si Winnie the Pooh kasama ko.
6: Nagturo. Grabe naman.
8: Alam mo, pakulayan mo yung balbas mo, kamukha mo na si Alan Peter.
9: Pwede rin, Sek. Mas mapogi ba ako kung may kulay yung balbas?
8: Hindi, mas tiyan. Mas tunay na lalaki.
6: Yeah.
9: So si Alan Peter, tunay na lalaki.
6: Huwag ka na. Check, magpakilala ka.
8: Ronald! Yeah, right. Yeah. Ace of Spades. Yan. Pero today, di ako mamamala.
6: Yes. Oh, yeah. Behave.
8: Di naman behave.
6: Ano?
8: I'll be very gentle like a leaf.
6: Yeah.
8: Poison Ivy.
6: Poison Ivy.
5: Gentle. Secretary.
6: Baka matapos yung guest natin.
5: Poison Ivy. I don't think the words were ever spoken in the same sentence.
6: Kamusta kayo? Maulan ng hapon, pero we're here. Isa't kalahati. Baka ma-extend pa, no? Be safe sa inyong mga tahanan, syempre, dahil nag-uulan, di ba?
5: Maulan talaga.
6: Yung mga sampay, yung mga ano nyo.
5: Alam, sambay ko.
6: Yung mga sampay.
5: Mga brief ko, baka hindi matuyo.
8: Parang sumasabay yung weather kay Alan.
6: Dahil.
5: Okay.
8: Malungkot siya dahil meron siyang double chin.
6: Hindi ko nakakita.
5: Ayaw talaga.
6: Sige na lang. Simulan na natin ang jokes.
5: Teka, yung mga batiin mo na ako. Kayo, di ba? Wala ba kayo?
6: Sige.
8: Na-brief mo ba yan? Na-brief mo ba yan, Alan?
5: Hindi. Hindi ko na-brief. Batiin ko lang si Mrs. Cuchonco. So,
6: Mrs. Mo?
5: Nene, Mrs. Cuchonco.
6: Mrs. Cuchonco.
5: Okay, Mrs. Cuchonco. Mother ng isa sa mga viewers din siya. Isa sa mga ating viewers. At meron din akong may nakuha akong text galing sa isang viewer natin. Gusto daw i-point out na nag-respond lang sila doon sa Herman Cut last. Sabi daw nila, ito ang dala to ha. So, ako wala akong kinikilingan. So, babasahin na natin.
6: What is the response?
5: So, ang response daw is Section 10 daw ng COMELEC. Commission may direct that in provinces or municipalities, the election expenses chargeable to the commission be advanced by the province, city, or municipality. Subject to reimbursement.
6: So, yun daw yung
8: reimbursement. Subject to advance lang.
5: Subject, so, if it's in advance, sure, that's all right. But again, responding to the response. Number one, not everything that is technically in the letter of the law may necessarily be deemed ethical. Diba? Again, optics comes into play. Secondly, it wasn't presented as an advance. It was presented as a donation. This is what happens when the discourse becomes...
8: One of the few times na nag-agree ako kay Alan. Utang na loob yun . Diba? Dapat yung COMELEC, kahit yung hint
6: yan
8: ng utang na loob, huwag silang magpakwa.
5: Yes, diba? So cannot be tinged.
8: Kahit ina-advance nila, tapos babayaran nila, utang pa rin yun. Ano utang? Utang, utang na loob.
5: Babasek yung pass-through.
6: Ako binabati ko naman ang ating friends from Canada. Meron tayong supporters fan base doon. Si Michael Dimaano, birthday niya ngayon, ha?
8: Happy birthday!
6: Saka si Jewel Dimaano. At ang sister-in-law ko, si Lisa Fahadin. Birthday ng kapatid ko nung 7 kahapon. Si Bonggoy Fahadin.
8: Matika, Ottawa yata yun.
6: Ottawa.
5: So wala akong katotohanan dun sa rumor na ang birthday party ay magaganap sa KTV. Dahil hindi po si Michael Fahadin.
6: Liwanagin natin.
5: Hindi ba ikaw yun yung nasa balita?
6: Parang kinitilig mo pa talaga.
5: Nalito ako eh.
8: Papatingin ko na rin si Boy Camacho.
6: Boy Camacho.
8: Si Techi Camacho. 50 years wedding anniversary.
6: Wow! Ang tagal.
8: Sa panahon ngayon, legendary.
6: Correct.
8: 50 years. Itong katabi ko, kakasal pa lang. Yan ang presidente ng RAM. Si Boy Camacho. Brother yan, ni former finance secretary Lito Camacho. One of the few billionaires. Publicly nilabas ang salin.
6: Talaga?
8: Hindi katulad ng iba dyan.
5: Ako na fomo dahil lahat kayo bumati. So ako na rin, babatingin ko lahat ng Camacho, katulad ko. Huh? Yan, yung aking...
6: Wow.
5: Yan lang.
8: Ba't may double chin?
6: Double chin. Jokes na!
8: Yan, no?
5: Ayaw talaga ang pakawala. Lakas ang tawa dito sa studio. Naiinsulto ko.
6: Jokes na!
8: Kung neutral,
6: yan.
8: Si Ambassador of Jesus Christ,
6: sabi nga niya,
8: Alan Peter Cayetano,
5: sabi nga niya,
8: sa Senado, neutral ba siya? Neutral.
6: Sisimula ka agad.
8: Ano ang gear ng iba pa niyang kasama sa Senado?
6: Manual.
8: Si Pia, laging sumisegunda.
6: Second gear.
8: Si Amy, simula pa lang, Quintana.
6: Oh, tulit.
9: Quintana, Paisi.
8: Si Robin.
6: Si Ruben. Oh, Ruben, si Ruben.
8: Laging reverse.
6: Oy, oy, oy, oy.
9: At atras ah.
8: Dagdag pa dyan. Oh. Laging systems lost.
6: Oy, oy, oy.
8: Oh.
6: Oh. Upscript.
8: Hindi nyo natin alam si, hindi nyo alam systems lost.
6: Alam, alam.
8: Eh yung pack silly.
6: Oh, mara. Oy, oy, oy.
8: Okay. Si Marcoleta.
6: Oh, oy, oy, si Marcoleta.
9: Anong gear?
6: Ano? Anong gear?
8: Nakapark.
6: Oh.
8: Ay. Happy birthday po.
6: Oh.
8: Happy birthday.
7: All of us who are neutral, that's the big question. At what line does it cross between?
6: Oh, yun na yun, yun
8: na yun. Ano ba lang kukulay ng balbas sa kabigote?
6: Hindi na ko, itim na itim yung balbas.
8: Ko, yung bigote ko kasi hati. Hindi ko
6: mga... Highliner na yun.
9: Highliner.
6: Systems lost.
9: Basta may tinta.
6: Systems lost, hindi lang sa kuryente. Dapat ipatigil. Sa Senado na rin.
9: Ha? Bakit? Sa Senado?
6: Bakit? Kasi yung ibang senador, binabayaran natin sila, pero hindi natin napapakinabangan.
11: Bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan, na tayo ay pinaparusahan yung isang consumer dahil ninakawan
6: siya. Systems loss yan.
8: Yung ibig sabihin ng systems loss.
9: Napayara kahit di nagamit.
8: Oo. Ba't saan ba kayo pinanganak?
6: Oy, oy, isang kwenta.
8: Saan ba kayo nagamit?
9: Magalit na naman.
8: Nakakit na ba kayo?
9: Galit na naman, galit na naman.
8: Nakapunta na ba kayo ng bar?
9: Are you a Christian Gomez? Oh, easy.
6: Kala ko ba?
9: Everybody, calm down.
8: Kala ko na chill time. Papanatan nyo kami ng systems loss. Hindi pa naman kayo nakapakakit ng bundok.
6: Kalma, kalma.
9: Wala pang bar nagulan yan.
6: Wala.
9: Alam nyo ba na? CBP, NBA? Oh, hindi ko nga alam eh.
8: Walang inatake. Kaya, effective. Confidential fund.
9: Yeah. Alam niyo ba, nung araw na yon, wala ring volcano na nag-erupt.
8: Huh? Yes.
9: Kaya palagay ko, yung pondo ay ginamit sa pagtigil ng eruption. Ng vulkan.
6: Actually, nag-research ako kung kailan yung mga attacks ng...
9: Ito na naman.
6: since napag-usapan yun, doon sa research, mostly mga 2017 to 2021.
9: Ang ano?
6: Mga attacks ng CBP. Wala nangyari nung panahon ni... Nung si Sec, cabinet secretary, walang attacks
9: ng CBP. You can see he's very interested in what you're saying.
6: Nasa Wikipedia. I-fact-check niya ako.
8: Off-record nga, napapirma ko yung kanila ilang bossing.
6: Yeah. Nagkakalabasan na. Pero,
8: kumirma ng political settlement.
6: Yeah.
8: Kaso, reject ng mga kasama niya rito.
6: Inayaran nyo ba ng confi facts? Hindi na. Okay. Kung naniwala kayo na si Alan Peter ay neutral, maniwala rin kayo na si Senator Aimee ay neutral.
9: Senator Aimee, neutral?
6: Natural.
9: Bakit?
6: Natural pala.
9: Natural.
8: Diba dito? Pag-joke lang.
6: Babasahin. Take two.
9: Natural.
6: Kung maniwala kayo na si Alan Peter ay neutral. Natural yung hair color. Maniwala rin kayo na si Aimee ay natural.
9: Sa lang ang masasabi ko, Prof, ang baba ng reading ko,
6: ay natural.
9: Ano yung punchline?
6: Ito yung punchline.
9: Okay, panoorin natin ang punchline.
12: Pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
9: AR pala.
8: Meron pa siyang magandang sinabi doon eh. Hindi nasama roon.
9: Ito.
6: Ano yung na-splice doon?
8: Sabi niya, ba't yung sinasabi na ito ay nagastos for personal
9: use.
8: Ah, E di sabi ni Wamil, nasa circular ho kasi yon. Pag hindi nyo na-liquidate, ang presumption ginastos nyo for personal.
9: Naku, abangan ninyo yung German Cut ko.
8: Yan yung problema sa mga hukom eh.
9: Yeah. Abangan ninyo yung German Cut ko. Pero sabi ni Senator Aimee, ang dapat na accountable sa mga acknowledgement receipts ay disbursement officers. Sino yun? Sina Gina Acosta at Edward Fajardo. Hindi dapat si Vivi Sara kahit nakapirma siya.
6: Bakit?
9: Alam mo ba ito sa kabi yun?
5: Kasi fans lang daw sina Gina at Edward at humingi lang ng autograph.
6: Autograph.
5: Oh, yun lang, humingi lang.
6: Kaya siya may pirma.
5: Paano naman ito?
12: Tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba?
13: Yes,
12: against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag.
5: Maliwanag. Maliwanag naman.
6: They're only fans.
5: Uh-oh. Wow, Prof. Really? You went there, man?
6: This guy. Oh, sec.
8: Bitinda.
6: Nagbabaring. Okay, go.
8: Si Ivy pa rin na sa labang ng utak.
5: You're wondering when she shot me, actually.
6: Yeah. Ito sa mga punchline days.
8: Bitin daw si Cheese.
6: Nabitin.
5: Nabitin.
8: Pero may ibang senador ang may naramdaman din.
6: Sino?
8: Si Bong Revillal. Lumabas na.
6: Yeah.
5: Okay.
8: Si Jinggoy. Nagsosolo. Si Alan. Nananabik. Malapit na. At si Marcolet.
6: Ano?
8: Tigas pa rin.
12: Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang. Kanina ka pa eh. Naaway mo ko lagi eh.
5: Away.
6: Kaya mag-aaway sa simula.
5: Sigas. Inaway ang witness. Di ba ang tanong? May kumalat pa nga eh. Di ba ang tanong? Nasa na si Bato dati?
6: Ano na
5: ngayon? Ano na yung tanong?
6: Ano nga?
5: Ano na? Nasa na si Loren?
14: Na bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit.
15: Before proceeding to round 2, Chair would like to make some interjections.
6: Ata, yung SOT, yun yung SOT para sa bitin. Yung SOT joke ni ano.
5: Pati yung SOT manager namin ay nagpunta na rin sa Hong Kong, France.
6: Charles de Gaulle. Si COA, Wamil daw ang nagbigay liwanag sa tunay na audit ng COA. May kanta raw nga sila ni Amy sa Broadway musical na Miss Saigon.
5: Ano yun?
6: Sun and Moon.
5: Easy.
6: You are sunlight.
5: Sino yung moon? Grabe ka naman.
6: Speaking of kanta. Excited na sa joke.
5: Excited na.
6: Si Lauren din at anak niyang Sadie.
8: Okay, bago tuloy, ayusin mo yung delivery.
6: Reading comprehension. Okay. Si Lauren din at yung anak niyang si Leandro. May kanta para sa bayan. Dahil mahilig daw sila mag turn around.
5: Kanta?
6: Turn around. Every now and then I get a okay. Nothing I can say. A solar eclipse of the heart. Wala ka naman na
8: parang sila yung may control sa araw
6: Solar eclipse.
5: Pero na kumpirmadong nasa labas na ng bansa ang mag-inang Loren at Leandro. Medical leave si Sir Loren. Habang si Lamierda Leandro, si Leandro may pasalubong daw si OMB Boeing sa dalawa pagbalik nila.
6: Rosas?
5: Hindi Rosas.
8: Ano?
5: Posa.
8: Nakita ko si Boeing, galit.
5: Oo nga eh.
8: Yun yung classic na totoo niyang katawahan. Yung asshole.
6: Okay. Prop, tingin ka sa prop eh. Pero yung ano daw, apat sa Maleta Boys, bumaliktad na.
5: Bumaliktad na?
6: Hindi na daw sila Maleta Boys.
5: Ano na?
6: Hindi na Maleta, nagtumpake na sila.
8: Panika,
6: prop. Bumaliktad na. Naging hindi na TNL.
8: Si Kibuloy. Hindi na raw lilipad. Papunta ng langit.
5: Hindi na?
8: Yeah. Kahit sabi niya, siya ay anak ng Diyos.
6: Saan na siya pupunta?
8: Mag-stop!
5: Stop!
8: Stop! over muna siya sa Amerika.
6: Yeah.
8: Para sa kanyang extradition.
6: Stop na natin ito!
8: Stop! Alam ko, kakantahin na ito. Guido yung stop!
6: Para sa inyo, stop!
8: Uy, parang ganado ngayon si Dog Guido.
6: Sobrang ganado. Ganado rin kami dahil mainit ang aming studio.
9: Mainit.
6: Punong-puno, jam-pack pati sa labas. At syempre, kayo na rin hinihintay nyo. Majority of our viewers
9: majority
6: are waiting for our 6 kaya patayin ka, Kalas. Magbabalikan! 4!

0: sa dami ng nangyayari sa bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: July.
1: Kaya mo yan.
0: July 12.
2: Yeah.
0: Yeah. I'm gagawing West Philippine Sea Day.
2: Yeah.
0: Sa Quezon City.
3: Dapat national yun.
2: Yun! Yun! Oh. Atento,
0: Dino ko pumunta.
2: Yun! Ayun
4: na sound ba ito?
0: Sinabi na sa Quezon City, Sambuanga City, lahat na eh.
5: Kasi sinasin ng Pangulo yan, nung zona niya.
0: Sa buong bansa na.
5: Di tayo pasisi.
2: Wunde, why do you think it should be national?
3: Because it's a national issue. I mean, it doesn't pertain to hindi lang man isang syudad, hindi lang man isang bayan. It's
2: absolutely.
3: I think every Filipino universal, well, for the most part, every Filipino will tell you that we have to assert our rights.
2: Yes,
5: diba? We got that right.
3: Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
5: And yet, 90%
2: of the Filipinos.
3: 90%.
5: Yes, I agree.
2: Sa survey naman ni Prof yun, talaga 90%.
5: And again, the president stressed it during his last sona.
0: Diba? Kaso binoboto pa rin natin yung mga China
2: doon. Oh,
5: easy.
2: Zek, itong tanong para sa ito.
3: Relax lang.
0: Ano mas gusto mong panoorin?
2: Yan.
0: K-drama o Viva Max?
3: Sige. Ano yung Viva Max? Ngayon lang ako nakarinig doon.
5: Dito, ano yung Viva Max? Ano yun?
2: Dito?
5: Dito.
0: Tanong nyo kalino kayo tano.
3: Ba't parang madami kang alam doon?
0: General manager ng PTB yun.
5: Viva Max.
2: So? Ano sagot? Ano sagot?
3: Hindi ka na lang.
5: Niya alam eh.
2: Anong ang hindi mo kayang...
0: Si Claire Castro, hindi mo kilala?
3: Ha? Si Yusek?
5: Si Yusek.
0: Isa. Viva Max.
5: There's Claire Castro?
2: This guy!
3: Si Yusek?
2: Mabubuking ka, Sek. Mabubuking ka.
5: MTRCB.
2: Mabubuking ka, Sek.
5: Salamat sa award. MTRCB. Salamat po. Compliant po kami. Fully compliant.
0: Okay.
2: Pero pag-usapan ng dalawa, mapakita daw sa kanya. Ano ang hindi mo kayang tagalang pakinggan na higit isang oras? Meow, meow? Bug o Pokemon?
3: You know what? I hate cats.
2: You hate cats.
5: I hate cats. Or sa wala.
2: Or do you even practice?
3: No, of course. Kapag malaking speech, kailangan. Pero sa sasakyan, actually.
5: Sa sasakyan?
3: Sa kotse.
5: Okay.
3: Sa kotse.
5: Very, very good.
2: Akin na, Sek. Ito na.
0: Sino mas pihikan?
5: Ako dapat.
2: Ay, sorry.
5: Nagkakaroon ng mga dito. Ano ang mas ayaw mo, Majo? Mag-ghosted o mag-gaslight?
3: Mag-gaslight.
2: Yeah!
3: I think lahat naman tayo nag-ghosted at one point.
2: Yan.
5: Pero yung
3: any point in time,
5: diba?
3: Pati ako nag-ghost, pero okay lang. Basta hindi mag-gaslight.
5: Yeah. Isa lang ang masasabi ko sa mga nag-gaslight, lalo na sa ating mga kababayan.
2: Ano?
0: Hiyang naman kayo.
5: Yun ang masasabi ko.
2: Wala kayong mahugot, brother. Ha? Wala kayong mahugot.
5: Wala mahugot, Sek.
3: Wow!
2: Ito na.
0: Piyar na piyar.
2: Sek.
0: Sino ang mas pihikan at mapanuri sakaling magkaroon ka ng girlfriend?
2: Yes.
0: Daddy o si mami?
2: Yeah.
0: Kanino ka humihingi ng approval?
2: Yes.
5: Approval.
2: Kanino sila dapat dumaan?
5: Oh.
3: Alam mo, mami, of course.
2: Yeah.
3: Kay first lady. Kay, alam mo, tatay ko sobrang chill. Sa daming...
5: Girlfriend?
3: Di pa ako tapos. Sa daming questionable na girlfriend ng mga kapatid ko.
2: Yeah!
3: Nakilala sa aking mga magulang.
2: Yan.
3: Tatay ko sobrang chill lagi, pero nanay ko.
2: Nako.
3: Maraming.
5: Ano, mga
3: she always has a lot to say.
5: Mga kapatid.
3: To be clear.
5: Full disclaimer. Mga kapatid.
2: Susunod guest natin yung mga kapatid dito.
0: Okay si Badjo. Natutunan sa Congress, maraming fall guy.
2: Natutunan sa PR. Ito na last na at nananawagan kami sa publiko dahil narinig ko tuloy isang araw may sinabi ito eh. Ito yung tanong kasi. Sino?
3: Teka lang, ano narinig mo?
2: Pagkatapos sa tanong, sasabihin sa'yo. Sino ang secret crush mo ngayon?
5: Uy!

0: Artista?
1: Uy.
0: Politiko?
1: Uy.
0: O nasa privado?
1: Uy, crush lang naman, ha?
0: Crush lang naman, no?
2: Ano narinig mo?
1: Depende ano, kung narinig
2: ano narinig mo?
1: Boy, abunda ito, eh, no?
2: Ano narinig mo?
0: Ang sabi mo narinig ko parang, hanap mo ako. O may kilala ka ba? Parang gano'n, di ba? May sinabi ko sa isang reporter.
2: Ay, oo. Oh,
0: yeah. Nalala mo.
2: Wala. As of now, wala. I have too much work.
0: Uh-oh.
2: I have too much work.
0: Pero sino ba? Ano, kung pipili ka, artista, politiko, o privado?
2: Why is it exclusive? Di ba, iisa lang ba yung crush?
0: Yeah! All of that, all of that.
3: Sir. Mali yung tanong mo.
0: Oh, sige, ikaw.
3: Ayos ka ng tanong.
0: Oh, sige, ayusin mo.
1: Ang buhay ito si Majo.
0: Yan po ang Ratatat. At sana nag-enjoy kayo. Let's pick up from where we left off.
1: Of course.
0: Ang tanong na yan.
1: Definitely.
0: Yung narinig nyo kanina, hindi yung sound effects, ha? Ito ay end, yan.
1: Yan, end.
0: NDRMC.
1: Sabay-sabay po kami taga.
2: Oo na nga.
1: Lahat. Yan, nato kami. Sabay-sabay na nag-
0: Kamusta ang ano, ang monitoring nyo sa, yan, sa mga ulan, bagyo, mga ganyan?
2: Okay naman. I mean, lagi kami nakatutok, lalo na sa mga iba't ibang kong na binabahang kanilang mga distrito.
0: Mm-hmm.
2: So we have to make sure na lahat ng assistance na nangangailangan nila ay binibigay ng Kongreso. So yeah, I mean, you know, I hope everyone is staying safe.
1: Yes.
2: Amidst the rain and the flooding. Mag-iingat. Sana mag-iingat ang ating mga kababayan. Pero nakatutok lagi kami.
0: Mm-hmm.
2: Always.
0: Mm-hmm. Yan, sahan yung work. Tawag lang kayo sa mga ahensya natin. Siyempre guys, sa NDRMC, yan, sa DILG, at kung saan-saan pa. May hotline tayo, 911 na rin sa Pilipinas. If you have any help, dyan po tayo tumawa.
3: Asensya na, Madjo, no? Paano? Dami kasing interesado sa iyong personal life.
1: Yan. Okay. Yan. Easy.
3: Medyo naiiba kasi yung sitwasyon mo, eh. Hindi ka lang majority floor leader.
2: Mm.
3: Ikaw ay presidential son na bachelor.
1: Yan. Oh.
0: Talaga yun. Dog with the bone.
3: Ano ba ang travails ng isang presidential son na bachelor?
0: Yan.
3: Na I'm sure maraming gusto makipag-date sa'yo.
1: Yan.
0: I'm sure, ha?
1: Yan.
0: Certain, ha?
1: Parang naiingit si Sek, ha?
2: Sakto lang.
0: Gusto kayo sama.
3: Gusto makipagkape.
2: Sakto lang.
1: Parang naiingit si Sek.
2: Sakto lang.
3: Ano bang hinahanap mo sa isang babae?
2: Ano sabi mo? Maraming gusto magkape.
3: Yeah, huwag kape.
2: Katulad diba? Yan sa kape na iniinom mo sa South Lounge sa Kongreso, di ba?
0: Sige.
3: Ang dami kong sinigawan doon, eh. Sa South Lounge. Ayun na lumapit sa table ko.
2: Sorry, what's the question?
3: Sabi ko, iba yung sitwasyon mo as a presidential son na bachelor, no?
2: Yeah.
3: Wala pang asawa, wala pang anak, etc. No? So naiiba yan, eh.
2: Mm.
3: No? Anong hinahanap mo sa isang babae?
1: Wow!
0: Boom!
1: Am I in the wrong show?
0: Yeah, sige nga.
2: Yeah,
0: boy abunda ko ba yan?
2: Huh? Akala ko, yeah, parang ano to.
0: Parang boy abunda, eh.
2: May pagka boy abunda. Oprah Winfrey. Ano.
1: I'm in the wrong show.
3: Marami naghihintay dyan.
0: Yeah, sige nga.
1: Gawa na kayo ng checklist, mga mananood.
2: Isang tao na hindi kita nila sa akin ay presidential son.
0: Yeah. Kundi, sa'yo, mahalaga yan.
2: Kundi,
1: important, yeah.
2: Just Sandro.
1: Yun, very, very important.
2: Simple lang yun.
0: Mm-hmm.
2: And so, you know, I don't really think about the fact that, you know, anak ako ng pangulo. I mean, of course, it's unavoidable, pero as much as possible, I enjoy living a normal life.
3: Mm. Yan ang hindi kayang i-PR. Yung mga ganyang klaseng sagot.
1: Ika nga ni Karen Carpenter,
0: kinaringan
1: for what I am, for simply being me.
0: Wow.
2: Nox.
1: Yan, don't love me for what
2: PR you are. Talaga. PR talaga.
1: Yeah.
0: You got to love me.
1: Easy.
4: Ito kong may mga comments from our 11,000 live viewers. Babasahin ko. May lima tayong comments dito.
2: Here we go.
4: From Romel, kau daw ba ang nag-promote ng anti-fake news bill? From RB, thank you sa lahat ng tulong nyo sa Ilocos Norte. From Anita, sabi niya, hi Sandro, pogi mo.
0: Okay,
4: nagpa-fan.
0: Anita
4: yan sa ano.
3: Bakit sa amin? Di mo sinasabi.
4: From Leslie, okay pala si Sandro, nakakatuwa. So matured and decent. Yeah. And then from Volok, sabi, next senator tapos president.
2: Nako.
4: Nako, ganyan ba?
2: No.
1: Comment.
2: No.
3: Parang PR mo.
1: First comment.
2: Alam mo, to tell you the truth, I didn't even want to be Majo. I never wanted to be Majo. You can ask any single congressman that was with me in the 19th Congress. Lahat na nagsabi sa akin mag-Majo, I really did not.
4: Ayan.
2: I did not want it.
3: So dagdag
2: trabaho yan eh.
3: What made you decide?
2: I think sa aking isip, the latter part of the presidency, the last 3 years,
3: the second half
2: is kailangan talaga niya ng tulong, and I think it was
3: all hands on deck.
2: And I think it was my way of doing my part para makipagtulong sa pangulo and of course sa Kongreso, just to make sure that the House was as stable as possible.
1: Absolutely, absolutely.
2: Did I want it? Absolutely not.
0: Yeah.
1: Especially there.
0: Doon ako pupunta na. Yung kailangan ng tulong ng Pangulo. Di ba? Para presidential son ka, your majority leader. Anong kailangan bang tulong ng Pangulo naman sa mamamayan, bukod sa mga politiko?
2: Oof. Well, I think, alam mo, nasa panahon tayo ngayon that we shouldn't be asking of the people. The people should be asking of us.
1: Yeah. Wow. If only.
2: And
1: if
2: you know,
1: only, sana dumami balay mo.
2: Dumating tayo sa punto na we have, kailangan ipakita natin sa taong bayan na nagtatrabaho talaga tayo. It's not just the administration, that's Congress, that's the Senate. Katulad sa sinabi ni Sec, all hands on deck dapat. And you know, sa daming pinagdaanan natin ngayon, sa gera sa Middle East, you know, economic growth not being as high as it should be, hindi naman tayo sa taong bayan nakatingin.
1: Tama.
2: Hindi, dapat sa pamahalaan, ang nakatingin ang taong bayan.
0: Yan.
1: Wow, imagine. A public servant who actually says that it's the public servants who should do the serving.
0: Correct.
1: What a novel idea. Wow.
3: Sabi ng Pangulo kasi kailangan natin ng reset.
0: Yeah.
3: Mahalaga yun. Dahil unprecedented yung ating crisis.
2: I agree.
3: Sa pinang foreign intervention sa ating teritoryo. Unprecedented yan.
0: Yeah.
3: Since World War II.
2: Hindi lang teritoryo, kundi madami silang...
3: Mismo sa loob.
2: Yep.
3: Unprecedented yung economic crisis natin.
2: Tama.
3: Because of both internal and external contradictions.
2: Yes.
3: No? Unprecedented yung corruption issues ngayon. Unprecedented yung state violence ng nakaraang gobyerno. Tens of thousands ang patay. But for the first time, an Asian. An Asian, only a Filipino, was charged with crimes against humanity. So ano yung nakikita mo na dapat unprecedented response din ng ating gobyerno? Nasabi mo nga, yung gobyerno dapat nagbibigay o nagliligay.
5: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Binitin na.
1: Abangan ninyo yung sagot niya sa pagbabalik ng 4!

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan?
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ating bayan, anong iyong...
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim ang...
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM.

0: Estudyero, nabitin.
1: Oh, mercy.
0: Nachi, estudyero ba kayo? Nabitin ba kayo sa...
2: Muntik na isagot ng ating guest na si Majo. Pero ulitin mo nga si kanta mo para sa ating ano.
1: Hindi, mahaba eh.
2: Mapaulit
1: mo.
2: Sige, ini. Yung concise na lang.
1: Well, yung kala, yung summary.
2: Lahat ng unprecedented.
1: Napaka-unprecedented ng ating mga problema. Mm. No? Ano yung unprecedented response na nakikita mo or at least the elements of that of such, no? Hindi kasi pwede rito yung business as usual.
3: I agree.
1: Yeah.
3: I agree. And I think to answer your question, I think given nasa huling dalawang taon na tayo sa administrasyon, I think it's and nakikita naman natin na ginagawa na, but I think, you know, it's high time, which is being done now, that, you know, the government starts being a bit more heavy-handed with what they're doing.
2: Wow.
3: I'm thankful to say, na nakikita naman natin, ginagawa na nila yun. And I really, aside of course from the hard work of the cabinet, pero ES Ralph has really been, you know, a godsend. And then hindi nyo lang nakikita ang ginagawa niya sa behind the scenes, pero napakalaking tulong nandun siya.
1: Kaya siguro ko. Kaya siguro yung nahali trap. Siya yung linchpin.
3: Oh, madami na nga sa listahan. Nakita ko. Alam mo nung lumabas.
1: Tingnan mo yung pangalan ni Herman.
3: Hindi ko na lang banggitin kung sino, pero alam mo nung lumabas yung pangalan ng mga senador. May nagbanggit sa akin sa group chat nila. May nag-text, "Bakit hindi ako sinama doon?" May nagtatanong, "Bakit wala ako sa listahan?"
1: Baka ibang honey yung gusto nila.
2: Yeah.
1: Ibang honey. Nila.
2: Easy. Nabubuhay si Pablo.
4: Easy.
3: No, pero yeah.
1: Wala naman ako naisip pa hiwating sa Tagig.
2: Yeah.
4: Your jobs are in danger.
1: Sloping projects lang.
2: Yeah, sloping.
4: But the president was very intentional during his sauna to talk about electricity and the energy situation. And immediately after, nag-file kayo ng bill addressing that. No, so is this what we can expect to see?
3: There maraming mga tax relief bills na binanggit ni Pangulo sa kanyang SONA, so we have to prioritize that. Yung systems laws, napakalaking bagay
4: Sariling kuryente.
3: Yeah, sariling kuryente. Pero I think yung talagang bentang-benta nung SONA ay yung systems laws.
4: Yes,
3: so we really
4: absolutely.
3: have to work as quickly as possible para manigurado na maipasa na natin yan. I think nasa committee na ngayon. It's going to be a lot of marami kang, I guess, mababangga sa private sector.
4: For sure, yes.
3: So, maraming magkakaroon ng pushback. So we have to find a dialogue with them. Pero kailangan talaga.
4: In fact,
1: banggit mo kanina, Majo, yung dapat yung gobyerno mas maging heavy-handed. Baka hindi nila maunawaan
2: kung yun, sige.
1: Nun, no? Dahil ang dami kasi nagpo-fold sa cracks eh. Medyo galit na nga si Ombudsman eh. Meron mo, Sandigan Bayan Justice, binigyan ng bail, yung isang non-bailable offense. Meron kang apat na Marines na nag-rescind ng kanilang testimony. Diba? Tapos, meron kang National Wage Board, binago ng Regional Trial Court. Yung minimum increase sa wages ng mga kwan. Naliit na nga, staggered pa, binawi pa. Hindi pwedeng gawin ng RTC yun. So, parang ang kwan ng mga tao, what's happening? A lot of things are falling in the cracks.
3: Structural and systemic ang problema na yan.
4: Right, perfect.
3: Hindi naman yan exclusive sa administrasyon ng ito. Matagal na yan nangyayari. Without trying to get myself into trouble, I think pabayaan ko na lang ang judiciary and those involved para magkomento.
1: Yes. Kami na lang magpapadisbar sa kanila.
2: Napansin niyo ba, hindi tayo nagagap, hindi tayo nag-segment. Pero magpasok tayo ng segment.
4: Magpasok
2: diba?
4: Tayo ng segment.
2: Alamin natin ang pulso ng taong bayan sa The Survey Says!

0: So mga alaskadoras. Unahin muna natin yung singkong sikat.
1: Yan.
0: Pero anime to. Dahil usually hindi kay singko. Ito yung mga search terms na sinesearch ng ating mga kababayan. So this is very organic according to Google. So number 6 is Manuel Bonoan.
1: Uy, siyempre.
0: Number 5,
1: so, ano?
0: Lauren Legarda.
1: Pasok na.
2: The recent flight.
0: The flight. Number 4, Kiboloy Extradition.
2: The U.S. has requested that it be sent there to be tried.
1: Kanina, so stop daw eh. Stop over sa Amerika.
0: Yeah. So number 3 naman, si Michael Poas. Impeachment.
2: Of course.
0: Connected to the impeachment.
2: Sa defense.
0: The defense.
3: Gustong gusto ko talaga hairdo niya.
0: Tala na ito, no? And then number 2, si Senator Bato de la Rosa.
2: Because there was that rumor.
0: Correct. And number 1, not totally political, pero it's actually Enrique Razon. Dahil lumabas yung lista ng Forbes na siya na
2: first is the richest.
0: Trillionaire.
2: The
0: wealthiest Philippines.
2: Correct.
0: Of course, special mention lang natin dahil fanboying tayo, ay yung Iyala versus Pegulat.
2: So, siyempre.
0: It was very,
2: Bravo, Alex.
0: It was,
2: bravo.
0: Yes, it was very,
1: Bravo, Joe. Congrats. Anong masasabi mo nga pala dahil, di pa natapusin, isikit na ako. Ang naging usap-usapin, hindi balita na bad news.
2: Yes.
1: Isang nag-iisang good news is Alex Iyala.
4: Again, she's grabe talaga siya. I mean, she's amazing in everything and everything pressure, she's doing, and she carries herself so well. She answers the questions so well.
3: Cool.
4: At saka ang pinakamalaking bagay para sa akin, lagi niya pinagmamalaki na Pinoy, Pinay siya. Every tournament na kapag sa interview, lagi niya sinasabi or lagi niya pinagmamalaki na ang kanyang pagiging Filipina. So you know, it's great.
2: Absolutely.
4: What she's doing, and you know, it's such an honor to be able to witness her success.
1: Yes. Oh, dream girl, Alex.
4: We wish her all the best.
3: Yeah.
4: And you know, hope that she continues to keep on winning. She just won, I think, today.
1: Correct.
4: Yes. Oh. Yes.
1: Have you personally met her, Majo?
4: No, I have not. But she, you know, she lives in the same building as one of my best friends, ang binanggit sa akin is that she's always practicing, she's always working out, she's always training.
2: I'm sure.
4: Sobrang disciplined talaga.
2: Yeah.
3: Siya ba yung tipo ng babae na pwede mong yayahin magkape?
4: Nako. I don't want to take away from
1: correct.
4: Wag natin dalhin dun. I think we just have to focus on her success.
2: Correct. And
4: you know, ang kanyang ginagawa ngayon, and everything that she's
2: bringing pride.
1: Saying
4: bringing pride to the Philippines.
1: Totoong unity team, ika nga.
4: Parang Manny Pacquiao 2.0.
2: Pero wala pang mall si Pacquiao, ano?
1: Pero hindi pa tapos si Prop, ah.
2: Napansin nyo ba sa Pilipinas, ang mga sports heroes natin, ang mga sports heroes ginagawa ng mall?
1: Ano?
2: Tinan mo si Muhammad Ali, naging Ali Mall.
1: Ali Mall.
2: Oh, si Alex, Juan Iyala. Ayun.
1: Pero wala na kapag
4: pinitin ko. Grabe yung Tito Joe.
2: Tuloy na. Sige na.
1: Prop, tuloy mo. Ano survey?
0: May isa pang lumabas recently, yung Okta Research, about presidential preference. Na kung ngayon sila boboto, sino yung pipili nila.
2: Wow, that was this was
0: a matchup na one-on-one.
2: Shocker.
0: And lumabas na, although, well, nangunguna si Vice President Sara Duterte, 43%, versus kay Mayor Lenny Robredo, 34%.
2: That's a 9
0: It's a 9 percentage points, yes.
2: And margin of error is
0: 3%.
2: So that could potentially be 6, actually.
0: Could be 6. Pero ang napansin natin is yung pink dun sa political map, sa heat map, is predominantly nasa Luzon.
2: Of course.
0: And maybe parts of Visayas. Pero mostly Luzon, Metro Manila. And then Mindanao, of course, is green, some heat map, and then Visayas. Mostly central Visayas and eastern Visayas.
2: So essentially, this is a mayor, a lady who is has not given any announcement, vehemently denies,
0: yes, versus someone who has
2: vehemently denies any political aspirations
3: compared to someone na nag-iisang nag-proclaim,
2: essentially staying in her house and receiving visitors, and is nine statistical statistical points away, possibly six away from the front runner. So this is quite a...
3: Ibig sabihin, Doc, Guido, nung last year, na halos ang kanilang aura ay invincible.
2: Yeah.
3: Ngayon ay competitive na.
2: It's competitive. That's very competitive.
3: Medyo iba yan. No?
2: I'll go to war with that.
3: Yung packaging nila a year ago ay, we are unbeatable. No? Lahat, everybody fall in line sa likod namin. No.
2: Tsaka, well, si Sec na lang ang kakausapin ko dito dahil sa aming mga...
0: Pupusta ba si Sec?
2: Lep, para sa aming mga sanay sa kanyang sa mga numbers, which is not to say that you are not prof, of course, and you as well, Maki, but pag hindi pa tumatawid ng 50, malaking bagay yan eh. Yan yung talagang competitive yan. Kasi once tumawid yung isa sa 50, mga 60 and above, yan, that makes it a little bit harder. But if you're talking about 43 and 34... Laki pa ng undecided niyan.
0: Marami undecided.
2: Di ba?
0: It could change, it could shift pa rin.
2: That's practically...
3: Kaya nung 2021, nung nag 60% yung papa ni Majo, alam mo, tapos na yung laban.
2: Yes.
3: Yun yung...
2: Tumawid na
0: threshold.
2: Threshold.
3: Yun yung hinahanap nitong mga ito na ERAP moment.
2: Yes.
3: Ano, dumating si ERAP sa isang moment na unbeatable na siya.
2: Correct.
3: Noong 1998.
2: Or Pinoy, for that matter.
3: Hindi na competitive.
2: No? Yes. So, that's, I mean, we should be looking out for numbers like that and surveys like that.
5: Pero tanong ko kay Madjo, kayo ba naniniwala kayo sa surveys?
1: Yeah.
5: Lalo na Okta.
4: Alam mo, it's funny that you say that, diba? Kasi, kapag mataas sa survey ang inyong sinusuporta, sinasabi mo, totoo yun. Pero kapag mababa ang inyong mga new mata, hindi, fake. Kaya-kayaan, bayaran.
1: Yeah.
4: So, you know, the numbers don't lie. And then you have to take it as it is. I always think surveys are, again, a snapshot of the sentiment of the people at any given time. But it's I always take it as instructions as to what needs to be done.
2: Yes,
4: it's always, you know, a guideline as to what the priorities are
3: or strategies.
4: Tama yon. Exactly.
2: Tama yon. And well done surveys, ha? We're qualifying that credible survey.
1: Credible.
3: Some surveys are more credible equal than others. Others, no?
2: Yes. Yes. Some survey it better.
1: In Congress, what surveys do you particularly are focused at in doing laws in mga ganyang klase mga batas? Anong gusto mong malaman ba sa mga tanong sa Pilipinas sa tao sa surveys na ngayon?
4: Well, thankfully, nagpapasalamat kami na the numbers of Congress over the last few months medyo umaangat na. Under the leadership of Speaker Bojidi, nagpapasalamat kami sa kanya. And, you know, I think for us, trabaho lang. I mean, we just have to show that we are working. And at the end of the day, gut issues talaga lagi hinahanap ng tao.
2: Very true.
4: How can Congress help the Juan de la Cruz? You know, and it's... that's what we have to focus on, and that's why sa sona ni Pangulo, I dare to say, if I were to be a political analyst like Sec. It's
2: please
4: the most,
2: like Sec.
4: It's I think the most populist sona that he's ever done. Dahil sa dami nating pinagdadaanan ngayon, that's really what you need, relief, economic relief.
2: Yes, sir.
4: So dun talaga kami nakatutok.
2: Yes, sir.
1: Yan, ang sarap-sarap nun sa buhay natin. Oh, gusto mo na ba ang Herman? Oh, sorry.
3: Yung isa kasing sitwasyon ngayon na again, unprecedented. Nanalo yung unity with numbers na unprecedented. Ito yung first time na ganyang kalaki yung nakuhang boto.
2: Absolutely.
3: No? Dito. Pero at the same time, ang bilis maghiwalay. Ang bilis mabiyak. No? Napaka-historic, napaka-unprecedented ng victory, pero napaka-unprecedented nung bilis na nag-away.
2: Mm-mm.
3: Nung nangyayari yan, ano yung nararamdaman mo, Majo? No? Dahil marami ng panahon o pagkakataon na naipaliwanag ni Presidente yung kanyang
2: sa loobin.
3: Yung kanyang sa loobin dito sa nangyari. No, pero hindi pa natatanong sa iyo eh kung ano yeah. yung ano ba yung kwan mo noon, nararamdaman mo nung nangyayari yan.
4: Ay, obviously nakakalungkot. Hindi lang dahil nagkahiwalay yung unity team, pero that, because of what came after that. And that's yung gulo sa politika.
2: Totoo.
4: Eh lagi ko naman sinasabi kapag may gulo sa politika, nababawasan ka ng oras para magtrabaho.
2: Yes. Yan.
4: And nakikita naman talaga natin 'yun. And it's sad and nalulungkot talaga ako, pero
3: you move on.
4: We yeah, we have to do what we have to do. And alam mo, marami talagang baka papagalitan ako.
1: Yeah, if I say this.
4: Marami talagang, it was a part of me, kind of saw it coming.
2: Actually.
4: Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle.
2: Yes.
4: And I will never forget. And this is the first time kwento ko to.
2: Wow.
4: And I don't know if the president's gonna get mad at me saying this. Andito na tayo.
2: Mr. President.
4: Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacañang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacañang. Pinahintay kami diyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang doon. And then nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacañang. And
3: bumabanat pa nga yung presidente.
4: Exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, you know, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi.
3: I can imagine them saying that.
4: And then when we left the palace, tumingin yung tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. so that's you know, it's There was a lot of there was a lot at play. Mm-hmm. There was a lot at play, and there were many people who, I guess, were vying to take power away, I suppose.
3: Yes.
2: So PRTV at DZMM, you just got your new supercut of the day. That 1,000 new supercuts come out of that.
4: I'm sorry, Mr. President.
3: Very existential.
4: Please don't get mad at me.
3: Diba, Majo? Very existential yung battle ngayon. Diba? Very existential. Kaya mahalaga yung sinabi mo na from the start, ay hindi naman talaga solid yung unity na ideological, no? Dahil may iba-ibang interest at play.
4: I will let you pick. Ikaw yung political analyst. So papatayan na lang kita.
2: Ay, nako.
1: Ano?
5: Ito galing sa ano? Galing kay Jamie Foxx. Grabe, 12K ang live viewers.
3: Sandro Peck.
5: Sabi naman ni
4: si Sec Ronald Jr.
1: Sabi naman yung tanong mo kay Sec.
5: Sabi naman ni Nida, so humble Kong. And sabi ni Sedo, ang intellect ng sagot ni Sandro may on point at may sense.
2: Yeah.
5: From our live viewers yan.
3: Okay. Pinukong pa naman niya dun sa Pak Sili.
6: Herman Cut.
2: nagkakapawisan. Nagkakapawisan na dito sa sunset. Oh, mga alas kadora at alas kadora. Sino rito ang nag-reimburse na sa opisina? O naging class treasurer? O event organizer? O kahit inutusan lang bumili ng pagkain para sa barkada gamit ang perang iniabot sa'yo? Kung naranasan nyo na ito, alam nyo ang kasunod niyan.
1: Ano?
2: Never mo naman sigurong maririnig yung tanong na, ninakaw mo ba yung pera?
1: Oo.
2: Siyempre, foul yun. Ang usual na tanong ay, may sukli pa ba?
1: Yan.
2: Nasaan ang liquidation?
1: Yan, pre.
2: Nasaan ang resibo?
1: Naman.
2: At wala naman ako offend doon. Bakit? Dahil alam nating lahat ang isang simpleng prinsipyo. Kapag hindi mo pera ang hawak mo, may obligasyon kang ipakita kung paano mo ito ginastos. Napakasimple.
1: Simple as that.
2: Pero napansin ko, maraming nalilito rito nitong nakaraang linggo. Paulit-ulit kong naririnig yung argumento na innocent until proven guilty. Tama naman. Isa yun sa pinakamahalagang prinsipyo ng batas. The burden of proof lies with the accuser, not the one who denies. And for Sec Ronald, I will even speak in Latin.
1: Wow, Latin.
2: Onus probandi.
1: Oh, yeah.
2: Ang ganda pakinggan. A burden of proof. Pero minsan, mas mahalaga ang tanong kesa sagot. Dahil bago mo malaman kung sinong may burden, kailangan mo munang malaman kung ano ang tanong. Halimbawa,
1: pakinig
2: kayo dito. Halimbawa, nawalan ka ng 10,000 sa bahay. Tinuro mo ang driver mo at sinabing siya ang kumuha. Ikaw ang kumuha ng 10,000 ko. Sino ang may burden of proof? Siyempre, ikaw. Ikaw ang kailangan magpakita ng ebidensya. Pero balitan natin yung senaryo. Ikaw mismo ang nagbigay sa driver mo ng 10,000 pesos. Inutusan mo siyang bumili ng cake at bulaklak para sa nililigawan mo. Secret admirer operation. Pinapirma mo yung driver mo ng voucher. May witness. May records na tinanggap na yung 10,000 pesos. Pagbalik niya, excited ka. Siyempre, hindi mo naman pwedeng tawagan yung nililigawan mo dahil secret admirer ka nga eh, di ba? So, tinanong mo yung driver mo. Patingin ang picture ng bulaklak at cake na binili mo. Walang picture. May sukli ba?
1: Meron.
2: Naubos lahat.
1: Ha?
2: Nasaan ang resibo?
1: Meron ba?
2: Wala.
1: Ha?
2: Anong bakery?
1: Saan yan?
2: Secret. Anong flower shop?
1: Kung ano?
2: Ayoko sabihin. Sino tumanggap?
1: Sino ba?
2: Basta. Tapos bilang sasabihin niya sa'yo, hoy, the burden of proof, ikaw ang magpatunay na ibinulsa ko yung pera. Tama ba yon? May sense ba yon? Balikan natin, kapag ang tanong ay, kinuha mo ba yung pera, ang nag-aakusa ang may burden of proof. Pero kapag ang tanong ay, saan mo ginastos yung perang tinanggap mo, at ang tanong ay, bakit nagliring ang telepono ni Ronald Llamas, ang tumanggap ang may burden na mag-account. Hindi ito tungkol sa pag-akalang guilty ka. Hindi ito tungkol sa paglabag sa constitutional rights. Hindi ito tungkol sa pagbaliktad ng presumption of innocence. Ito ay tungkol sa accountability. Tandaan natin, hindi pare-pareho ang lahat ng burden, ha? May burden to accuse. Ano may pa? Burden to defend.
1: Ano pa?
2: Pero meron din burden to account.
1: Oo.
2: Kaya kapag may nagsabing, hindi ninyo mapapatunayang ninakaw ang pera,
1: prove it!
2: Prove na ninakaw ang pera. Mali yung tanong. Dahil lang mas mahalagang tanong ay, kung maayos ginastos ang pera ng publiko, bakit walang may pakitang accounting? Kapag pera ng bayan ang hawak mo, hindi sapat ang malinis na konsyensya. Kailangan din malinis na accounting. Dahil sa demokrasya, ang tiwala ay hindi hinihingi.
1: Ano?
2: Ito ay nililiquidate.
1: Ang ganda ng background music mo, brother. Parang soko.
2: Parang natatawa.
1: Soko.
3: Parang kilala ko yung binabalik.
2: Sino? Sino, sir? Explaining the burden.
4: Burden of proof.
1: Scholarly.
2: I'm just trying to make myself more clever than I am.
1: Look, like.
2: Oh, kaya nga nariringan ng telepono sa gitna ng Armagat, di ba?
1: Yung Todd ganyan, yung Todd ganyan.
5: May nagpadala ng ano, ano? Stars. Galing kay RJ, 599 pounds, sabi niya.
1: Pounds! Baka kaklase ni Mia.
5: 599 pounds. Hindi, sabi niya. Sabi niya, FYI, namimigay si Sandra ng financial assistance sa mga indigent students ng Ilocos Norte. Kahit hindi niya kadistrito. So yun, nagpapasalamat. Kaya nagpadala ng stars.
2: That had to be said because I don't think it's Majo's personality to be the one to say it himself.
5: Humble nga daw eh. So,
2: great job, sir. So yun lang. Anyway, so, yun about my Herman Cut.
5: About your Herman Cut.
4: Nasa mandato lang naman yan.
5: Nasa mandato.
2: Kasi nakakainis eh, di ba? Sec, I'm sure nababasa mo sa feed mo yan, di ba? Yung burden of proof. Patunayan ninyo na winaldas yung pera. It's up to you. The burden is upon the accuser. Hindi eh. Meron ng burden of accountability. Even under the law. Tinanggap mo eh. Tinanggap mo yung pera.
3: Pag hindi ka nag-liquidate, ang presumption doon ng COA, ginastos mo para sa personal use.
2: At hindi batas yan. Yan
3: hindi
2: ay common sense.
3: Eh.
2: Yan ay common sense. Kahit yung tao sa may nagpipishball sa tabi-tabi, may intindihan yan.
3: Ibig sabihin, naghahanap ka ng common sense sa mga senador?
2: Parang gusto na yata mag namumula si Banjo. Namumula.
3: Tanong lang eh.
1: Diretso na natin.
5: Diretso na.
1: Bardagulas!
6: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
7: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
5: 30 minutes, Bardagulan.
2: Hindi naman.
1: Yeah! Ayun.
3: Hindi, nabanggit natin kanina.
2: Yeah.
3: Ito yung one of the few times sa ating kasaysayan.
2: Mm.
3: One of the few times na nalilift yung spirits natin dun sa ating sordid day-to-day survival.
2: Tama.
3: Yung may sumulpot na Alex Ayala.
1: Yo, diba? Good news.
2: Yan, the good news.
3: Napakagaling.
5: Uplifting.
3: Napaka-humble.
2: Tama.
3: Napaka-patriotic.
2: Tama.
3: Diba? Hindi lang kailangan ng PR. No? Hindi niya kailangan. Siya yun eh, katauhan.
2: Tama.
3: No? Parang nangyari lang na napakagaling niya sa tennis.
1: Yes.
3: Pero ang lahat ng pinanggagalingan ng kanyang simbolo ay puso.
1: Yeah.
3: Diba? At yan yung panahon na one of those rare moments na everybody sa ating bansa, kahit walang alam sa tennis, no, ay nakaka-relate.
2: Tama.
3: To someone much bigger than us.
2: Yes.
3: Diba? Yan yun eh. Pero habang nangyayari yan, mayroon din nangyayari sa Senado. Mayroon din nangyayari. Mayroon kang isang senador na ang lakas ng loob na tawagin yung sarili na Ambassador of Jesus Christ. Nitong linggo, tinawag naman yung sarili na neutral.
1: Neutral.
3: Sobra naman yun, boss. Sabi nga nung kapatid mo, sobra naman yan, te. Sobra naman yan, te. Huwag mo naman. Sobra naman pambubudol yan.
5: Gaslighting.
3: Tatawagin mo yung sarili mo na neutral.
1: Neutral.
3: Neutral
1: naman.
3: Tapos, yung isa naman. Yung isa naman.
1: Isa pa.
3: Hindi alam kung ano yung liquidation. Hindi alam. Sabagay, yung Vice President, iba yung pagkaunawa sa liquidation. Diba? Pero mayroon ka isang senador, very basic eh. Diba? Very basic. No? Daang-daang milyon, di mo na-liquidate. No? Tapos, sasabihin mo, anong pagkakamali? Diba? Paano ka umabot dyan? Paano ka naging senador? Governor ka pa naman dati.
2: Parang
3: diba?
2: Easy!
3: Meron ka isang senador.
1: Sino na naman?
3: Tatanungin yung witness kung saan pinanganak.
2: Yeah.
3: Saan nag-aral?
1: Yan, yan, yan.
3: Anong bundok yun. Ang nilakad? Nakapunta ba ng barn? Ang labo ng ikot. Ang labo ng ikot. Parang yung ikot niya nung nakaraang linggo.
1: Yan, yan.
3: No? Natatawagin niya pala yung sarili niyang komunista. Yan. Diba? Ang layo ng ikot eh. Kahit ako, with my limited intellect,
1: nahilo ka.
3: No? Ang hirap habulin. Diba? Tapos ang conclusion pa niya, kaya walang atake yung NPA sa kanilang anibersaryo.
1: Yeah.
3: Anong kinalaman nun? No, anong kinalaman doon sa pinag-uusapan? Diba? Alam naman natin, hindi kayo ganong katalino. Diba?
1: Yes.
3: Alam naman natin, diba?
1: Diba?
3: Alam naman natin na hindi kayo ganong katalino.
1: Yeah.
3: Pero
4: mo ata to.
3: No, nahihiya kami para sa inyo eh.
1: Yeah.
3: 'Di ba? Konti namang self-awareness.
1: Yeah.
3: Ay, konti lang. Konti lang. No. Ganyan, mahiya naman kayo kay Alex Ayala.
1: Yeah.
3: Simbolo.
1: Yeah.
3: Kung ano yung mabuti sa atin.
1: Yeah.
3: Tapos ang pinapakita nyo, puro mga kuno-unong kawalang hiyaan, 'di ba? No? Sana man lang, mahihaman lang kayo.
1: Yeah. Oy, yun.
3: Habang nangyayari yung ginagawa ni Alex Ayala, medyo magtimpi naman kayo ng konti. Diba?
1: Hiya naman kayo.
3: Yeah. Diba? Huwag niyo naman tayong ipahiya.
1: Yeah.
3: No? Sumabay naman kayo.
1: Saan?
3: No? Sa pagiging
2: uplifting of the Filipino.
3: Much better.
1: Yeah. Yes.
3: No? Than ourselves, diba?
1: Yun yung yung
3: higher purpose,
1: yan.
3: Diba?
1: Yan.
3: Na yung isang bata kayang ipakita
1: yan.
3: Sa buong mundo. Tapos kayo, dito lang eh. Wala pa kayong maipakita na matino, diba? Yun lang naman yung sinasabi natin. Hindi naman ganun kalaki yung hinihingi. Kaunti namang karangalan. Kaunti namang talino. Kaunti namang kahihiyan. No? Kaunti lang. Hindi nyo ba kayang ibigay yun? No? Eh, mahigit 20 na yung Ghost Projects katagig. Yung problema sa mga self-righteous.
0: Ito sex sa list of attacks ng CPP o 2005. Ang sunod 2017.
3: Oh.
0: So bakit ganun? Wala nung ano, 'di ba? So kinuha ba sa confidential funds? Hindi naman yata, 'di ba? No. 2017 tapos 2021, no? 'Di ba?
2: Pag naririnig ko yung mga stats na yun, alam mo nang alam mo feeling ko.
1: Ano?
2: Napapaupo ako.
1: Oh.
2: Bakit ang kasunod na segment ay ang upo ka.
1: Ayun.
6: Usapang pananaw at opinyon, ating upuan at patulan, sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola.
1: May nagpa-pass on the phone dito.
2: Wow!
1: Kukuha ko ng inspirasyon, ha? Kukuha ko sa inspirasyon sa binanggit ni Majo kanina. Yung malapit daw sa puso ng taong bayan.
2: Siyempre.
1: Kaya pag-usapan natin sa ano ay ang serbisyo at sweldo.
2: Yan.
1: Dalawa lang muna ang nais kong puntuhin na pabigat sa mga Pilipino.
2: Ano?
1: Serbisyo at sweldo. Bakit ba sa taong bayan palagi ipinapasa ang masakit sa ekonomiya? Ang negosyo ng mga bilyonaryo ang palaging may proteksyon sa gobyerno. Ang systems loss na hindi naman ginamit at napakinabangan ng Pilipino, binabayaran pa rin natin. Parang ilan lang sa ating mga politiko. Systems loss lang kayo kung magserbisyo.
2: Uy.
1: Sweldo itinaas ng bahagya, pero pinigilan pa rin ng mga negosyanteng gahaman.
2: Ay.
1: Barya lang ito at huwag sabihing lugi kayo. Sa bilyong kinita taon-taon, gusto nyo lang mas malaki pa ang kitain sa susunod na taon. Habang ang manggagawa, hindi na makahabol sa taas ng bilihin at taas ng bayarin. Hanggang saan ba ang ganit nyo? Darating ang panahon na aabutin kayo ng teknolohiya o ng pagkabalikhain ng Pilipino at di na kayo kakailanganin. Parang encyclopedia lang o Nokia na inakala na habang buhay sila. Babala ito sa mga kumpanya na pinipiga ang bulsa at pasensya ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi araw-araw ay Pasko. Babala rin ito sa mga politiko na magigising din ang mamayan at hindi na kayo iboboto dahil ginagawa nyo lang negosyo ang serbisyo publiko.
2: Yo.
1: Yan po ang upot patola. Na-inspire ako sa sinabi mo kanina.
2: Yung
1: gut issues ang pinagtuunan ngayong sona ng iyong ama. Anong, ayan, yung particular, yung sweldo, yung kuryente.
4: Opo.
1: So, anong aasahan talaga ng mga Pilipino? Ito ba yung binanggit niya sa sona ay maisa sa katuparan at may makakakita kami ng resulta?
4: Nasa Kongreso at sa Senado na. I mean, yes. It's time for the legislative to work. The legislature correct. To work. May mga marching orders na si Pangulo. Binanggit niya, yan ang gusto niyang mangyari. Pero kailangan talaga ipasa lahat ng kanyang mga bilin bilang batas.
1: Mm-hmm.
4: Again, katulad sa sinabi ko kanina, we have to work double time talaga.
1: Mm-hmm. And not expect the consumers to pick up the slack.
4: Correct.
1: Diba?
4: Correct. Tama na. Pero hindi naman talaga tama.
3: Yan. Based nga dyan. So, ito, hindi to position ni Majo. Ah.
1: Uh-huh.
3: Nililinaw ko lang.
1: Yan nga, yun.
3: Hindi na kinakailangan.
4: Kinakabahan naman dito.
1: Pag may disclaimer, masaka.
3: Hindi na kinakailangan mag-komento sa sumagot. Pero batay dyan, yung zona na yan, napakahalaga nung usapin sa systems loss.
1: Yan.
3: Hindi mo ginagamit pero binabayaran mo.
1: Mm-hmm.
3: Tapos tayo ang pinakamataas ang presyo ng kuryente sa buong rehiyon.
1: Mm-hmm.
3: Paano papasok ang investors? Paano papasok ang Pax Silica na isang game changer, di ba? Ang pakiusap ko lang sa ibang mga tao sa gobyerno, huwag na nilang kontrahin.
1: Oo.
3: May mga nagsalita kasi sa mga nakaupo sa gobyerno, sa energy sector, na sinasabi, hindi daw sila nakonsulta. No? Ibig sabihin nung pag sinabi nila hindi sila nakonsulta, hindi sila masyadong sang-ayon.
1: Oh.
3: Ang pakiusap ko sa kanila, tumahimik na lang sila.
4: Tumahimik na lang.
3: Diba? Yun lang. Dahil nasa gobyerno ko eh.
1: Tama.
3: Diba? Tapos kokontrahin mo yung isang napakahalagang sinabi ng pinuno.
1: Correct.
3: Diba? Ikalawa, kaka-celebrate lang natin ang 10th anniversary ng historic arbitral award natin.
1: Mm-hmm.
3: Against sa pinakamalaking armed forces sa buong mundo.
1: Uh-huh.
3: Bigger than the Americans.
1: Mm-hmm.
3: China. No? Kausap ko yung mga Vietnamese, bilib na bilib sa atin eh. Eh sila, kaaway nila ang China for 1,000 years eh.
1: Uh-huh.
3: Pero bumilib sila sa atin sa tapang natin na magsampa ng kaso.
1: That's something.
3: Diba? So, kailangan din magkaisa yung ating bansa. Hindi pwedeng may section ka ng gobyerno na medyo malambot dun sa ating unclos.
1: Yeah. Yes.
3: Dapat lahat tayo solid. Dahil the president is the architect of our foreign policy. Pag sinabi ng presidente, not an inch. Lahat not an inch.
1: Uh-huh.
3: Diba? At kung merong kokontra o magdadalawang isip, ang best na gawin niya, mag-resign na lang.
1: Uh-huh. Yes.
3: Or tanggalin. No?
1: Agree. And
3: yun,
1: he reiterated it during his SONA.
3: Oh,
1: so medyo nabuhayan ako dun sa sinabi ni Majo kanina that maybe now's the time to put a little grit and a little
2: grit.
1: A little mustard and ketchup behind.
3: Can I ask heavy hand?
1: Ako, can I ask a question, Majo? Ito lang. Kasi kami, matatanda ng mga tito mo, di ba? Ito mga politiko natin, tinatawag na trapo, paulit-ulit na lang yung cycle ng politika. Ngayon, we see the likes of you, we see the likes of Vico, na parang new generation of politicians.
2: Leaders, young leaders.
1: Can we go peacefully? I mean, can
2: easy,
1: we just
2: easy,
1: give
2: easy,
1: you
2: easy
1: can we go just anywhere? Give you the future? Anong nakikita mong future sa future ng politics natin na hindi na tayo ulit sa cycle na yan?
4: Paano ko to sasagutin? I would not be in public service and I would not be in politics if I did not believe that the Philippines is destined for greater things.
1: Wow.
4: And that we can always be doing better. And I again nasa mga politiko na ipakita sa taong bayan that we should be doing better and we can be doing better.
1: Mm-hmm.
4: So to answer your question, I guess, you know, kapag bata ka pa or when you're younger, you still have that sense of idealism. Optimism. And I think as much as possible, I dapat, you know, we should keep that going. And kita mo naman sa Kongreso ngayon, I mean, maraming, I think this is the youngest Congress ever.
1: Yes, absolutely.
4: This is the youngest Congress ever. And I see it to be an advantage na maraming mga Gen Z ba? No.
2: Youthful dynamism.
4: Yeah, youthful dynamism, because that the sense of idealism is still there.
2: Yes.
4: And that belief that, you know, we can all collectively make a change. So I think that has to be instilled, and that has to stay as one of the foundations of why we are in public service.
3: Mm. About doing better.
1: Yan.
3: In relation to sa sinasabi ni Alan tsaka ni Michael.
4: Mm.
3: Ay isa sa priority bills ng inyong ama, ng ating presidente, ay yung anti-dynasty
4: bill. I knew you were gonna ask me this.
3: Medyo historic na itong Congress ay hindi lang pinakamabata.
4: Mm.
3: Ito rin yung Congress na pinakamaraming, in a way, directly or indirectly related sa dynasties. No?
4: You think? Well, more so than before?
3: Well, at least itong past 4 years. No.
4: If you look at it collectively in the last 20 years.
3: Well, ngayon,
4: I'm asking us a question because I wasn't.
3: Yeah, yeah. Well, yung mga academic institution, yun ang sinasabi nila, like LaSalle, Ateneo, na ngayon daw pinakamarami in terms ng kuna studies nila.
4: Yes.
3: So diyan lang nangyayari itong napakahalagang usapin ng anti-dynasty bill. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Diba? Dahil
4: tama,
3: maraming maapektuhan eh.
4: Tama.
3: How do you navigate that? Na ito yung reality, ito yung maaaprubahan, pero at the same time, ito yung pangangailangan. Ito yung utos ng boss na gusto niyang mangyari. How do you navigate that? Lalo na papasok yan sa BICAM. Diba? Papasok yan sa BICAM eh.
4: Tama.
3: Na, anong...
4: Well, I'll okay.
3: Yeah.
4: Ipaghiwalay ko yung tanong na yan in two parts. Uh-huh. Diba? I think... With regards to the anti-dynasty bill, lagi ko naman sinasabi, it's no secret, you know, kung saan ako galing, kung sino ako, kung ano man ang aking apelyido. Pero it's, kung yan ang gusto ng taong bayan, edi trabaho ng mga congressman, senator na
1: ibigay sa
4: taong bayan. And if that's what they think is needed, then it has to be passed and then at least discussed in great lengths, to discuss the realities, diba? I think maraming nagsasabi na ang version na ipinasa ng lower house ay sobrang watered down, diba? And for me naman, lagi ko sinasabi na if you were to make a stricter version of the bill, hindi yan maipapasa sa Kongreso.
1: Yes, reality.
4: And you know, it's one of those things, you're damned if you do it, yes, you're damned if you don't.
2: True.
4: And I think what's important is na ipasa na ng Kongreso para to get the conversation started.
2: Absolutely.
4: And may bycam pa yun eh.
2: Yes.
4: Pero I mean, if you think about it, and you're in the position, di ba, na kung hindi namin ipinasa, sasabihin ni Sec Ronald Diamas, tignan mo yung Kongreso.
1: No, wala na naman.
4: Puro dynasty.
1: Wala na naman.
4: Yan ang dahilan kung bakit hindi ipinasa ng Kongreso.
1: Masama ugali nun.
4: Eh, kung ipinasa namin, sasabihin naman, sobrang water down.
1: Masama ang ugali nun Diamas eh.
4: Sobrang water down compared to what we want. So, you know, if those are the options, ipasa na lang
2: ipasa
4: natin.
2: Ipasa muna. Get the conversation started.
4: That's the beauty of legislation.
2: Mm-hmm.
4: It evolves over time.
2: It's a living thing.
3: It can still be improved.
4: It's not static, exactly. Mm-hmm. And like I said, may bycam pa yan. Mm-hmm. I think what was important was that on the part of the lower house, may ipasa na natin. So there is progress.
2: Mm. Wow.
1: Can I have this question? Kasi ang dami na nagtetext sa akin.
2: I know, even me.
1: Ay nako, ito. Yung nababother kami lahat na your family gets lambasted with words, with threats, with kung ano-ano, and you have this tita who also has that additional thing. Diba? Simple lang ang tanong ko. Ang tanong ko, hanggang kailan? Paano ba napunta doon? Hanggang kailan? At will you in some place in time say enough is enough?

0: Bakit na tayo? Kasi ang episode na ito ay huwag makapal ang mukha. Una na ako, good. Ang systems loss, hindi sa taong bayan dapat ipasa. Ang negosyo, may lugi at may kita. Kailanman, hindi kayo nalugi sa sobra-sobrang kita. Lumiit lang ang bahagya ng kita nyo. Huwag makapal ang mukha! Vaccine kayo!
1: Set! Hey! Inaprobahan na ang kakaperanggot na dagdag na sahod na hinati pa.
0: Yeah.
1: Tapos pinigilan nyo pa. Hindi na negosyo ang pinoprotektahan nyo, kundi ang ganid nyo na ginawa ng bisyo. Huwag makapal ang muka.
0: Vaccine kayo!
2: Hindi lang trabaho ang kailangan siguraduhin sa bawat Pilipino, kundi pagsigurado na hindi maapektuhan ang supply ng malinis na tubig at sapat na kuryente sa bawat tahanan ng ordinaryong mamamayan. Paksilikan nyo!
0: Huwag makapalang mukha! Paksilikan kayo!
3: Tag-ulan na naman! Nagbabahana naman! Ito ang panahon noong nakaraang taon na nabuking ang anomalya sa flood control projects. Ito dapat ang panahon na nahiya na dapat kayo! Huwag makapalang mukha! Paksilikan kayo!
2: Mga Senator Judge Nikki o abogado ng depensa o ng prosecution, huwag maging one-sided.
0: Huwag makapalang mukha! Vaccine kayo!
3: Mga senador, senatrol, at mga politikong tanggap na unggoy sila sa tingin ng China.
1: Parang sa akin lang galing yan.
3: Ang Pilipinong hindi pasisiin!
0: Yan!
3: Ang West Philippine Sea ay
0: atin ito! Huwag makapalang mukha! Vaccine kayo!
1: Ngayon lang nangyari, nakaliwat ka na ng kaso ng mga senador.
3: Uy.
1: Selective justice daw ito o na politika lang.
3: Yan.
1: Hindi guni-guni ang mga sinampang kaso. Bago pa nagsimula ang impeachment, ang dami nyo ng kaso. Inakala nyo lang na makakalusot kayo dahil nalasing na kayo sa kapangyarihan at impunity.
0: Huwag makapalang mukha! Vaccine kayo! Kaya kung walang kasalanan, huwag magtago. Kung walang tinatago, harapin at sagutin ang kaso sa korte sa mga korte. Ha? Okay, hindi sa social media. Mambabatas ka, ha? Kaya sumunod ka sa batas. Huwag makapalang mukha!
3: Vaccine
0: kayo!
3: Vaccine!
0: Yo, and speaking of facts,
3: we... F-A-C-A-C-H-E-E-T.
0: Okay.
3: We predicate our entire program, Majo, on the truth, katotohanan. So it would be our honor and privilege sa 4 alas kung pumirma po kayo sa panata.
0: Ikaw ba ay namamanata sa katotohanan?
1: Kailangan pwede lang.
4: Before we end, nakikipag-shoutout. Ang mga humihingi ng shoutout, ang mga young guns. So I want to greet all the young guns. And of course, ang core group, hindi ko na lang babanggitin kung sino mga yun, pero I want to give them a shoutout. And then may nag-text sa akin, si Kong Aniela Tolentino, gusto daw mag-guest din. Parang masayaan siya.
1: Kasama ko sa young guns dyan?
4: Ha? Of course, yeah.
1: Si Abante.
4: Ha?
3: Young ones.
0: Kasi magbigay ka na ng message sa ating
4: young ones.
0: Message sa ating mga kababayan bago tayo mag-extra sa kakapumirma.
4: Message sa kababayan, maraming salamat sa suporta. Thank you to everyone that tuned in. I hope you all know that the House is doing everything that it can to ensure that the priority bills of the President are passed expeditiously. And sisiguraduhin po namin na papasa po kami ng mga batas na ramdam talaga ng taong bayan.
3: Just extemporaneous.
0: Okay. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa isang kalahating dalawang oras. Ng mga bulahang talakayan.
2: Yeah, sa bawat issue may iba't ibang angulo.
3: Sa bawat storya may iba't ibang kwento.
1: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
3: Mula sa iba't ibang perspektibo,
4: Madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lamang sa 4 Alas!
3: We have something for you.
0: Radio Action!
3: Hindi ba?

0: Yes.
1: Kasi ito na ang ating season break.
2: Woo! Season break! Break!
3: So, of course, kaya tayo nag-bigating guest sa si Majo. Yes. Yung season break.
1: Isa o dalawang linggo season break at sa aming pagkabalik ay dalawang oras na po ang 4 alas. Di ba tayo sigurado?
3: Di ba tayo sigurado?
4: Nagdagan yung walang kwentang usap. 2 hours. 30 minutes.
3: Di ba tayo sigurado
1: dyan? Pag-unbox na ni Majo yung kanyangan.
0: Am I allowed to show?
1: Yes, of course.
0: Baka kung ano-anong kalokohan
5: ang set dito.
1: Nagpadala ng mga fan girly petition niya.
0: Come on. Thanks guys.
5: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you.

0: kayo ay nanonood sa PRTV.
1: Pero nung first day pa lang po na sinabi ng doktor na either lifetime dialysis or kidney transplant, yung first cousin ko po, nag-offer na po siya na sabi niya, ate, magka-blood type tayo, kunin mo na yung kidney ko.
2: At yun ay si...
3: Hello po, I'm Hannah. Yun. So, kasi po, mabait naman siya.
2: Sinong mabait?
3: Siya, aking pinsan. Mabait talaga siyang literal. So, with no hesitation, though may carrier ako na dapat talagaan kasi RP team ako na in taekwondo. So, sabi ko sa kanya, okay lang na ibigay ko sa iyo yung isa kong kidney.
2: Okay, ano ang pakiramdam nung ikaw ay inoperahan para alisin ang iyong isang kidney at anong pakiramdam ngayon na iisa lang ang kidney mo?
3: Wala naman pong difference. Ang difference lang is may hiwa ako na medyo mahaba kasi hindi ako pwede sa laparoscopic na tinatawag yung maliliit na hiwa lang. So, medyo mahaba yun sa akin. Pero walang difference. So, nakakapag-run ako, nakakapag-swim ako. Nagte-taekwondo pa rin ako pero exhibition na lang. Hindi tulad dati that I really compete.
2: Bakit daw?
3: Kasi po, yung side po kasi, scores yun. Pag hinit ka sa side. So, pag hinit nila ako sa side, isa na yung kidney ko. Baka ma-injured po yung natitira kong kidney. So, I need to take care. Doon yung punong naiwang is ang kidney.
2: Okay. At pero yung recovery, ikaw ba yung natatakot nung ikaw ay operahan? Para yung mga nanonood sa atin na siguro pwede namang mag-donate sa kamag-anak or kaibigan pero natatakot, no? Para malaman nila through your experience kung ito ba ay safe gawin, etc.
3: Safe po siya kung safe, lalo na po kung ang operasyon mo ay isa sa gawa sa kilalang institusyon. So, sinabi ko nga nung nilaboratory ako, lahat ng letra ng alphabet ipinagawa, parang executive checkup po. Tapos titingnan nila kung in the future magkakaroon ka ng the same disease. So, kailangan i-clearance ka lahat ng mga doktor. Cardio, lahat ng klaseng doktor, pati nga po dental, OB-GYN, i-clear ka po muna nila bago ka po makapag-donate ng kidney.
2: Okay, so kailangan alagaan mo yung bato mo, no? Kasi isa na lang siya. Kidney. Okay, so si Marimel naman. Marimel, paano ka naman nagkaroon ng sakit sa bato?
1: Di bali po, yung sa akin ay tinatawag na yung IJA nephropathy po. Doon po nag-start. Tapos na...
2: Ano yun?
1: Di bali po, yung IJA po, yung kumbaga sa... parang kumbaga sa simple way, parang chameleon po. Yung kung anong... Kunyari po, nasa department store tayo. Tapos kung ano yung kulay niya, doon po siya yung ano. Kasi it's usually po, nag-start po siya sa... genetics daw po yun.
2: So, may problema talaga yung kidney mo. So, tapos, hindi dahil sa mahilig ka sa maalay.
1: Isa na po yun factor. Di bali po, hindi ko rin siya naalagaan dahil nung nakagraduate na po ako ng college, syempre po, busy na tayo. Mahilig po ako sa instant food. Yun. Tapos, hindi po ako mahilig sa water. Ayun po. Kasi di ba po, pagka working na tayo, parang ang pinakamadali sa atin ay maliligo, tapos habang iniinit yun sa microwave yung ating mga instant food, paglabas, kakain, das, okay. Mahilig po rin sa fast food, nakakakain lang po ako ng parang yung meal
2: healthy
1: na talagang
2: meal.
1: Healthy tuwing weekdays, weekends po, pagka uwi po ako sa family ko.
2: Sige, so yung journey mo, I'm sure mahaba, matagal, no? Pero yung pag-deteriorate ng iyong bato ay ilang buwan lang. O taon ba?
1: Saglit lang po. Parang wala pa pong 1 year.
2: Kasi, at kinailangan mo na mag-transplant
1: kasi
2: agad.
1: Po ano, yung UTI ko po, naging consistent po siya.
2: Okay. So yung iyong recovery, ayun, yun naman mga kailangan operahan pero natatakot. Ano ang payo mo sa kanila?
1: Saglit lang po yung recovery ko din. Pero syempre po, dahil mababa po yung immune system namin after po ng transplant, kasi syempre po, kahit ka mag-match po kami nung donor, still foreign pa rin po yun sa katawan natin. Kaya ang nangyari po, yung mahigpit po talaga yung doktor na kailangan 1 year kung pwede, na iiwas ka muna sa maraming tao. Tapos, ang importante din po yung gamot na iniinom namin, parang religiously, yun po yung sinasabi ko na kay, nag-a-alarm po kami kasi syempre pag busy ka na, kasi po may gamot.
2: Magandang tip yun ha, so mag-alarm. Yung mga nanonood po sa atin, mag-alarm para hindi makalimutan yung pag-inom ng gamot. So yung mga nanonood sa atin, Marimel, lalong-lalo na, sabi nyo, you're a global alliance, no? Sa ibang bansa, yung ating mga OFW, saan nila pwedeng kontakin yung inyong alliance?
1: Di bali po, sa may Facebook page po kami, Kidney Alliance Philippines Inc. Yun po, pwede po kayo doon mag-chat at makikita nyo din po doon kung ano yung mga ginagawa naming mga activities kasi gumagawa din po kami ng mga community activities po.
2: Ayun, ako maraming salamat kay Marimel at syempre kay Hannah, no, sa pagbisita. Kasama po nila si Milet Andres ng NKTI. Ayan. So, thank you, Milet, ha. Si Milet, ano ho natin yan? Yan po ay ating kakampi pagdating sa public service, no, sa usaping pangkalusugan, lalong-lalo na sa usaping bato. Ayan. Pero hindi bato ang puso ni Milet. Kaya yan, tumutulong. Okay, so marami pong salamat ha sa atin pong mga bisita. Of course, kanina si Doc Russell. So thank you po for finding the time. Tutok po kayo sa atin pong Facebook page. Yung mga nabitin sa kwentuhan natin, alam nyo naman, multi-platform ang ating programa. So dito po ninyo napapanood sa Teleradyo at syempre sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta. Pero tuloy-tuloy po ang ating advokasya sa atin pong Facebook page, sa ating social media accounts. So tutok po kayo doon. Mamaya, off-air, no? Off-the-air interview pa natin sina Marimel at syempre si Hannah. So mamaya sa pagbabalik naman natin, Metro Bank at usaping scholarship naman dito pa rin sa Trending! Ang oras, 3:38 na po ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: I-trending na yan. Trending! Kasama si Jing Castañeda.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
13: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Napapaloot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
15: DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
16: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
17: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Ang inyong kasambuhay. Jane Castañeda sa Trending.
2: Okay, nagbabalik po tayo dito pa rin sa ating programa. Muli, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. Isa pong maulang hapon pa rin sa atin pong lahat. At ngayon nga, ang atin pong paksa ay ang scholarship program ng Metrobank Foundation. So para po sa mga naghahanap ng pag-asa na makapag-aral, ito na po ang sagot sa inyo pong panalangin, di ba, na makapag-aral muli. Pero bago ko po ipakilala ang ating mga bisita, ipapakilala ko muna si Jinggay. Kilala nyo ba si Jinggay? Siya po ang aking Jing AI. Siya po ang aking alter ego. O i-flash naman natin kung sino nga si Jinggay. Ayun, o di ba, kumakaway-kaway si Jinggay. So siya po ang ating alter ego. Si Jinggay ay magtatanong din sa ating mga bisita. At syempre po, mas sexy siya sa akin, kita nyo naman. Pero siya po ay makakasama natin ha sa mga darating pong episode sa atin pong programa. Oh, without further ado, ipakilala na po natin ang atin pong mga kinatawan mula sa Metrobank Foundation, si Alan Reyes, ang head ng Education Unit. Hi, Alan!
20: Ay, magandang hapon, Miss Jing, no, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang ito, Trending!
2: Yes, Trending! Papa-trending natin ang atin pong Metrobank Scholarship. At kasama rin po natin si Justin Tomas, isa po sa mga scholars ng Metrobank. Hi, Justin!
21: Hello po. Hello po, Miss Jing, sa Trending, and to all of our viewers po, sana okay lang po kayo dyan.
2: Oo nga, umuulan. Yes, pero tayo umuulan ng pag-asa at umuulan ng scholarship ang ating hatid, no, sa atin pong mga manonood. Okay, so Alan, idiretso mo na. Kailan ang deadline ng scholarship ng Metrobank? Ilan ang pipiliin ninyo at paano mag-apply?
20: Yeah. So, muli po, isang masabaw na hapon sa ating lahat. Well, yun po ang good news po natin. No, no? Ang deadline po ng application para sa ating pong scholarship program ay August 15. No, ito pong ating scholarship ay ang ano po ang scholarship po natin ay yung Access 5, no, ang tawag natin po dun sa ano, meaning assistance for the completion of college education for superior students. Ito po ay isang need and merit type of scholarship. Ibig sabihin po, meron po tayong qualification para po mag-apply. No, ang ating pong applicant ay kinakailangan na incoming first year student, no, kung ito po ang kurso niya, ang course po niya ay 4-year course, Pwede rin naman po sa second year, incoming second year college, kung 5-year course yung kurso. No? Kasi po yung ating pong scholarship program, Miss Jing, ay it's a 4-year program. No? Ibig sabihin, susuportahan po natin sila sa loob ng 4 na taon. No? So ngayon pong taon ay ating pong i-elevate, no, yung ating scholarship program mula sa 50 scholars per batch, ngayon po ay in-increase natin to 150 scholarship covering 15 schools from NCR, Luzon, Visayas, and Mindanao. Madali lamang po yung mga qualification. Kailangan po ay 90% yung grade ng sa senior high school ng ating pong aplikante, at ang kanya pong annual family income ay hindi po lalagpas ng 500,000.
2: No? Okay.
20: Pero kung lumampas man po yung annual family income po, ay pwede naman po silang sumulat, Miss Jing, upang ipaliwanag kung bakit nila kinakailangan ng scholarship, no? Kasi meron po tayong mga kababayan na, for example, 2 o 3 yung nag-aaral sa college. So, paano naman po masusuportahan? O kaya naman po ay hindi naman regular yung income ng pamilya. No?
2: Yes,
20: so, inaallow din po natin yun. No?
2: O yan, maraming tanong dito. Daming fans ha ng Metro Bank ha. O, di ba? Ibang level ng Metro Bank. Ang daming fans. So, sa YouTube, daming mga tanong. Okay, next. Ito. O yan, meron si... si Hannah Po, ayan, sabi niya, go Sir Alan and Justin, o diba? O, may mga tanong dito, ano po ang qualifications para makakuha ng scholarship? Galing kay Cassandra Ramos.
20: Yun po, yun nga po, so lang, may grade na 90%, tapos 500,000. At syempre po, kailangan incoming first year, yun nga po, college students. And then meron po tayong...
2: So first year. So
20: first year po.
2: Yung mga third year, nakabiglang namatay yung parents, whatever, no? Hindi pwede mag-apply.
20: Hindi po sa programa pong ito, hindi po siya
2: mag-qualify. Okay. So kailangan mula umpisa first year hanggang dulo, fourth year. Next, sige, paulit na lang. May income requirement po ba ang pamilya ng aplikante galing kay Jerome Sole?
20: No. Preferably po 500,000 and below. No.
2: And below. So paglampas 500,000 di pwede.
20: Mag-submit lang po ng letter of parang justification on the need for scholarship.
2: Okay. Ako may fan din dito si Justin. Ayan, maganda raw si Justin. Justin. O magkwento ka naman, Justin, at may mga fans ka online. Ano ba ang iyong kwento at paano ka nakuha ng Metrobank Foundation?
21: So, yung sa Metrobank Foundation Scholarship, nalaman ko po siya nung yung college secretary po namin nag-call for applications via email. So, at the time po,
2: so, I was... Saan nag-aaral?
21: Sa UP Diliman po.
2: UP Diliman.
21: Yes po.
2: Okay.
21: So, nung nalaman ko po Metrobank Foundation, I searched about it po. And nung nalaman ko na under po siya ng Metrobank, syempre I got excited po kasi gusto ko rin po talagang magtrabaho din po sa banking industry. So, chinek ko po agad yung qualifications, and nung nalaman ko naman pong pasok yung pasok po ako sa qualifications, like yung grades, nag-submit na po agad ako via email po sa college secretary po namin. So throughout my experience po as a Metrobank Foundation scholar, I would say it was a very meaningful and fun experience po, kasi una, syempre nakatulong po siya sa akin in terms of my financial needs, kasi as someone po who travels from Manila to Quezon City every day pag pumapasok, nakatulong po siya to cover my daily expenses. So, because of that, I was able to focus on my studies po. Nabawasan po yung worry ko sa mga gastusin araw-araw. Pero yung pinaka nagustuhan ko po sa Metrobank Foundation Scholarship is it doesn't just focus on the financial aspect po. Talagang they make sure na yung scholars nila are being supported holistically through their initiatives. So, for example, every school year, meron pong mga kumustahan session like yung I Can and Mindset session. So, nagbibigay po sila ng comprehensive training modules po about citizenship, leadership, or personal growth po and the like. So, seeing those efforts po as a scholar, syempre mas na-motivate po ako to do better, not just in terms of my academics and organizations, kumbaga, overall po as a person, mas na-motivate po ako to become the better version of myself. So overall po as a Metrobank Foundation Scholar, it's not just about receiving financial assistance. It's like having a community po that genuinely supports you, believes in you, and invests po in your potential as a student. So because of that po talaga na-inspired din po ako to give back and to help other people whenever I have the opportunity.
2: Okay. So balikan natin si, ayan, ang nagsabing, kanina nakita ko na eh, nasabing, ganda naman po ni Ma'am Justine. Ayan, so ayan, si DZST R. Philip. Yan. O, diba? So, graduating ka ngayon?
21: Kaka-graduate ko lang po last month po.
2: At saan ka ba? Required ba for them to work in Metrobank?
20: Wala pong requirement na ganun. But first priority po sila if in case mag-apply po sila.
2: Ano mang balak mo, Justine?
21: So, currently po talaga, gusto ko mag-gain po muna ng professional experience in a career that is directly related sa field ko, which is statistics. So, preferably po talaga banking industry. So,
2: nag-apply ka na sa Metrobank?
21: Yes, nag-apply na po ako and ongoing po yung application process.
2: And dapat priority nga matanggap sila, no?
20: Opo.
2: Tsaka kaya nyo ginawang scholar dahil magaling, di ba?
20: Kasama po yun sa strategy po natin sa yung vision po no, na yung industry academy partnership na marami nakakalungkot po kasi sa atin dito sa Pilipinas, marami pong scholar, marami mga gagaling, pero after graduation wala po silang trabaho. So
2: correct.
20: Isa po yun sa mga tulong na ibinibigay po natin sa ano sa mga scholars po natin na mahanapan po sila ng magandang trabaho.
2: Okay. So Alan, yung mga nanonood sa atin ngayon, 'di ba? Sabi mga partnership. Okay. So meron ba kayong at sino yung mga partner schools nyo and then yung mga nanonood sa ating mga eskwelahan na gustong mag-partner with Metrobank, ano ba ang ambag ng mga partners at kung may ano ang gaano kahaba ang partnership na yan, yung inyong scholarship ba ay funded entirely by Metrobank?
20: Opo. So, ito pong programa po natin, meron po tayong 15 partner schools across the country. So, 6 po yan sa, 6 sa NCR, 3 po sa Luzon, 3 sa Visayas, 3 sa Mindanao. No, and the combination din po ito ng state universities and colleges at ng private higher education institutions. Dito po sa Metro Manila, kasama po dito ang Polytechnic University of the Philippines, UP Diliman, UP Manila, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Philippine Normal University.
2: Wait, alam ko meron tayong slides.
20: Yes.
2: Para makita yung 15, how many partners do you
20: 15
2: have?
20: Po.
2: 15 partners. Ayan, i-flash lang natin para makita naman yung iba't ibang partners. And what are their roles, Alan?
20: Bali sila po, ma'am, yung ating direct contact sa sa pagpili ng mga scholars po natin. Sila din po yung partner para kumbaga sila pa yung conduit kasi natin para ibigay yung kanilang tuition, pag-monitor po ng mga grades, no? So dahil po ito ay 4 na taon yung ang suporta po natin sa kanila. So 4 na taon din po yung partnership natin sa mga eskwelahan.
2: Okay. Mm-hmm. And then yung ito may mga questions dito, pag bumaba ba raw ang grade, pwede ba ba raw ma-reconsider?
20: Opo, meron po tayong appeal process, no? At yan po ay upon the endorsement at saka po evaluation ng Metrobank Foundation, meron namang mga instances na parang mga dahilan kung bakit yun po yung reality na meron talaga hindi na, minsan nakakamit because of some reason pero hindi po yun automatic na tanggal po sila kaagad, no, assuming nagkaroon ng failing grade. Opo, meron pong appeal.
2: Okay, next. Si Nash Gatlin, ano po ang common na pagkakamali po kaya po nare-reject ang application?
20: Well, wala naman po no? Except yun nga lang, kailangan po kasi ma-maintain, ma-meet po nila yung 90% na na grade requirement po natin tsaka yung ano yung 500,000 na annual income. Ngayon po kasi Miss Jing, dumadaan po sila sa ano sa interview process eh. Alam po ninyo sa bawat school, 15 eskwelahan, 10 lamang po yung pipiliin po natin. Pero ang dami po nag-a-apply. And so meron po tayo talagang parang interview process. So yung mga top ano ranker po doon sa interview, sila po yung nakukuha. No, so hindi po kasi natin kayang i-accommodate lahat, pero kaya talaga pong merong mga pagkakataon na hindi po natin makukuha yung ibang aplikante.
2: Okay. So ito may mga shout out po Idol Alan and Justine galing kay Rona May Vasquez 8598 o di mga fans nyo. Okay, next ito meron pang mga questions dito. Ano-anong school po ba pwede mag-aral for your scholarship?
20: Yun po yung sinabi po natin kanina. So, siguro po i-flash po natin na lang later on.
2: Okay, may Canva file tayo nung mga partner schools eh. So, pa-ready natin guys para ma-flash. And then, tutok po kayo sa Facebook page ko, sa social media accounts. Kasi we will repost no excerpts from our interview para po mas ma-promote natin itong scholarship drive po no ng Metrobank Foundation. Nakahanap na yung ating file, Ralph, na list ng mga schools. Okay. And then, sa Metrobank Foundation, sa social media nyo rin, active kayo, Alan?
20: Opo. Yun nga pong gusto ko sanang isabihin para ma-promote na do sa mga interesado nga po na mag-apply, nandun po sa aming social media account, no, Metrobank Foundation Incorporated, yung pong Facebook account. At nandun po lahat ng mga qualification, eligibility requirements, schedule, partner schools, saka po yung mga selected courses, priority courses na atin pong as part of the eligibility ng ano ng ating pong mga aplikante. Okay. No, so hindi po ito open sa lahat ng courses po kasi like for example, for PNU we have ano education courses.
2: So depende.
20: No? Opo, sa UST we have allied medical courses. No, sa PLM meron po tayo business courses saka accountancy courses, yun po.
2: So we need more schools to partner with, no, para mas marami pa tayong mabigyan syempre ng pag-asa, ika nga, no. Justin, parting shots dun sa mga tulad mong syempre naghahanap ng karagdagang resources, no, sa pag-aaral.
21: Siguro po sa mga aspiring scholars or Metrobank Foundation scholars, siguro take the opportunity po talaga. Huwag kayong matakot mag-apply. Like, if feel nyo na hindi kayo yung strongest candidate, just be yourself throughout the application process and take time to research about the scholarship program, about the company, and know your motivations kapag nag-a-apply. Kasi being a scholar, it's not just about receiving financial assistance. It's a commitment. It comes with responsibilities like maintaining your grades, participating sa mga program activities, and it's about representing your university and the scholarship itself. So if andyan yung opportunity, just grab it kasi you'll never know naman. Just be yourself throughout the application process.
2: Ayun, ako, ang ganda ng tip si Justin. Alan, parting shots, anong bilin natin sa mga manunood na interesado?
20: Yeah. Ang kahirapan po ay hindi sapat na dahilan para sumuko tayo dun sa mga pangarap po natin. Ang Metrobank Foundation po ay naririto sa inyo upang bigyan ng pagkakataon, no, yung mga kabataan po natin na magkaroon ng quality education, no. Hindi po kumbaga parang dapat hindi tayo sumuko, no, sa ating mga pangarap, no. So kaya ang inyo pong Metrobank Foundation ay narito para kayo po ay tulungan. So para sa mga yun nga po mga detalye ng scholarship program na ito, ay muli po inaanyayahan ko kayo na bisitahin ang aming Facebook page Metrobank Foundation, at doon po ay makikita nyo yung mga kaukulang ano parang detalye upang kayo po ay makapag-apply. Meron din po mga question and answers doon, Miss Jing, na para sagutin, no, yung kanilang mga katanungan, at kung meron pa pong iba pa na tanong ay mag-email lamang po sa aming opisina, at doon din po sa Metrobank Foundation page makikita ang mga contact numbers.
2: Ayan, ako maraming salamat ha, Alan and Justin. At syempre po sa ating mga manunood, tutok lamang po kayo sa atin pong mga Facebook page, no, para po sa iba pang mga updates. Thank you rin kay Jinggay. O Jinggay, magpaalam ka na. Ang atin pong AI, ang ng aking alter ego. So thank you Jinggay sa pagsama mo. Dapat mas active ka pang magtanong ha. Moving forward. Yan ang assistant po natin. So Ralph, papaalam mo na si Jinggay para tayo makapaalam na at tayo ma-principal's office kay Mara. Eh, birthday pa naman ni Mara ngayon. So thank you po ha sa inyong pong pagtutok sa atin pong programa. At syempre thank you rin sa atin pong mga partners. Kasama na po dyan ang NKTI kanina for the first part of our program, ang Kidney Alliance Philippines, of course ang Metrobank Foundation, at ang atin pong hatid ay impormasyon at tulong para po sa pagpapatibay ng pamilyang Pilipino. So again, marami pong salamat and huwag po kayong BBTU dahil susunod na ang Safe Space. Jing Castañeda pa rin po para sa Trending with Jing Castañeda. Bye!
1: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending.
3: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po ang inyong ating Aimee Estareja, and this is your Safe Space.

0: Ang DZMM Radio Patrol sa Strength ay napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan niya ng 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami live na live sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like lamang at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Strength of Facebook, TikTok, X at Instagram. Ngayon po ay ikawalong araw. Ayan, ang buwan ng Agosto. Naku, napakabilis. Tapos na naman yung first week of August. Naku, sumali po kayo sa ating kwentuhan ngayong maulang hapon. Actually, maulang maghapon. Ayan, kayo po ba may problema sa inyong mga pamilya? Sa inyong mga love life? O di kaya naman, kailangan lamang ninyo ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay. Kumisan kasi, di ba, kahit naman marunong talaga tayo magdesisyon, nakakalito. Kung tayo ba'y kakanan o kakaliwa o di diretsyo. Lahat tayo may crossroads sa buhay. At yan ang pag-uusapan natin dito sa Safe Space. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or tawag po kayo sa akin sa 8924-4101, Locals 5672-5673. Yan naman po'y kung gusto ni po ninyong may makausap on the air. Andito po ang inyong ating Aimee para samahan kayo. Ayan, hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Kumusta ba kayo dyan sa inyong mga kinaroroonan? Abay yung iba na cools, di ba? Sabi nga eh, ito yung cuddle weather, di ba? Ang sarap mamaluktot talaga sa ating mga tahanan, di ba? Sa ating mga kama, sa ating mga tulugan. Kasi napakalamig ng panahon. Pero di ba, isipin po natin napakarami din nating kababayan. Ayan na ngayon ay yung ibang lugar ay binabaha. Di ba, marami tayong kababayan na hindi maayos yung tulugan, yung walang maayos na tahanan. Yung iba'y nasa kalsada nagpapalipas lamang na hinihintay na maging maayos na ang panahon. Kaya habang yung iba ay tuwan-tuwa dahil malamig ang panahon, meron din namang nakusa ngayon ay nananalangin na tama na. Tama na po langit, ayan, ang iyong pag-iyak kasi talagang hirap na sila sa sitwasyon. At kaugnay niyan, makakausap natin sa linya. Ayan, si Ginoong Nicolas Torre, si General Nicolas Torre. Siya po ang General Manager ngayon ng Metro Manila Development Authority. Magandang hapon po.
1: Alerto sa habagat.
0: Ayan, naputol ang linya ni GM Torre pero babalikan natin siya maya-maya. Ayun nga, as I was saying, 'di ba? Napakarami pong lugar ngayon yung talagang binabaha. Kasi yung ulan, ang problema sa ulan na 'to, dire-diretso na pansin niyo, mula pa kagabi hanggang ngayon, talagang hindi siya tumitigil. Sabihin natin na medyo may kahinaan, 'di ba? Hindi naman siya talagang buhos na buhos, bagamat merong maliliit na mga oras na may buhos, ituloy-tuloy naman. Okay, balikan na natin si GM Torre. Nasa linya na po siya ulit. Magandang hapon, GM Torre. Si Aimee po ito.
2: Yes, magandang hapon, ma'am. At magandang hapon sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes, so GM, naku, tuloy-tuloy ang ulan. Kumusta naman po yung mga areas sa Metro Manila? Marami na po bang baha pa rin hanggang ngayon?
2: May mga areas na binaha, ano? Kanina na magsimula ng mga bandang alas before noon. Mm-hmm. Simulang lumakas ang ulan sa iba-ibang areas. Pero kung napansin natin, ang mga baha ay because talagang malakas talaga ang naging ulan at hindi mahabol ng ating mga drainage. Pero nagsusubside naman kaagad. Ang pinakamatagal lang na report sa atin dito, yung area ng A. Bonifacio, Araneta. Pero nagsusubside naman kanina. Pero nung bumalik ang ulan na uli, may panibagong gutter dip palagi ng mga ulan na gutter dip na baha ang ating naobserbahan.
0: Oh, pero hindi naman katulad dati, GM, na talagang lampas bahay itong mga ulan, itong mga pagbaha ngayon.
2: Opo, yun nga, masaya tayo at napapansin din natin mga kababayan na hindi na ganun kalala ang nagiging pagbaha at mabilis na humuhupa pag humina na rin ang ulan, biglang huhupa na rin ang ating mga pagbaha.
0: Opo, yung area na nabanggit mo, GM, yung A. Bonifacio, Araneta, talagang ano to eh, itong area na to yung mga, sabi natin pinakamalalang binabaha every time na masama ang panahon. Pero di ba may pumping station po near dito sa area na ito? Gumagana po ito?
2: Opo, may mga pumping stations na nagsiservice yan. Mali ang pumping stations natin yan.
0: Okay.
2: Pero
0: okay,
2: ang bottom line natin ngayon is yung dating area na malapit na sa Quezon Avenue, yung in-inspection last time ng ating presidente, kasama ng ating DPWH, Secretary Vince Dizon, okay, ay wala na. Hindi na nga nakaramdam ng kasin lala na pagbaha gaya ng dati.
0: Oo.
2: May standing water lang. Natural yon na may tubig talaga sa mga kalsada habang umuulan. Kasi nga, siyempre, hindi naman dediretso yan sa butas ng drainage. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Pero ibig sabihin, pag tumigil ang ulan at ang tubig ay hindi na dadagdagan ng tubig ulan, pumapasok na agad sa drainage,
0: yes,
2: at humuhupa ka agad.
0: Oo.
2: Which is, yun naman talaga ang design.
0: Oo, magandang balita yun. Itong Rojas District, parang hindi ko narinig sa balita, GM Torre, na binaha ito. Sobra rin itong area na ito. So, ibig sabihin, kasama na ito sa area, magkalapit itong Bonifacio at Araneta.
2: Opo, apat na area na lang ang ating nakita dyan, ang nakitaan. Apat na area na lang ang bumaha at medyo mabilis din ang paghupa, yung area ng may portion ng Yak na Bato na flooded at yung yun nga sabi ko, A. Bonifacio, Sergeant Rivera, at saka yung NLEX connector natin intersection, merong gutter deep pero mga 30 minutes, wala pang 30 minutes, wala na rin kaagad ang tubig.
0: Magandang balita yan, ano, GM. So aside sa dito sa itong area sa nabanggit mo sa Quezon City, how about sa ibang syudad po? Lalo pala ang Parañaque, na alala ko, may matinding pagbaha doon itong recently lang dahil din po sa bagyo.
2: Saan area po?
0: Yes, Parañaque po, tsaka Las Piñas, may mga pagbaha po.
2: Opo, yan ngayon ang ating pinututukan, Parañaque, may mga area tayo dyan sa Dr. A. Santos at yung malapit sa yung northbound ng Kanaynay Avenue. Medyo,
0: yes,
2: yun, meron tayong 8 inches gutter deep na pagbaha dyan.
0: Mm-hmm.
2: Pero nagsusubside naman kaagad. Sa Makati area, meron din sa Pasong Tamo.
0: Opo.
2: At dito sa may Malabon area, meron din tayo nakikita.
0: Oo. Ang Malabon, hindi rin masyado ngayon, ano, GM, hindi katulad dati, na parang dagat.
2: Yes, opo. Sa ngayon nga, sa Governor Pascual na dating malalim talaga ang tubig na na-observe natin, ngayon half gutter lang, hindi nga lumampas ng gutter.
0: Ayan.
2: At hopefully, pag tumigil ang ulan, titigil na rin ang pagbaha.
0: Opo. Isang tanong na lang, GM, ano, kasi di ba yung mga kababayan natin, tuloy-tuloy pa rin po sa pagtapon ng basura sa mga maling lugar. Opo, ang MMDA po ba, sa katulong ng mga LGU, mayroon po bang proyekto o programa para ma-implement na talaga yung segregation o yung tamang pagtatapon ng basura?
2: Opo, tuloy po yung ating bayanihan sa barangay, bayanihan sa estero. Kasama namin dyan yung local government units, ang barangay, ang eskwelahan. At mismo yung mga communities natin. Kasi nga, hindi naman masusolve talaga ang baha kung hindi natin titigilan itong pagbara ng ating mga drainage areas. Kaya kailangan talaga rito ang aming paniniwala, kasi talagang 80% ng problema natin dito sa pagbaha at trapiko ay disiplina eh. Nasa tao talaga magsisimula yan. Ang marami kasing attitude, may mga attitude na nagsasabi na maliit. Isang pirasong wrapper lang yan, isang pirasong sachet lang yan.
0: Mm-hmm.
2: Pero isang tonelada ho na mga plastic waste at kasama ng mga bottles, sachet, wrappers, plastic na ginagamit sa pambalot sa mga grocery bags.
0: Mm-hmm.
2: 1,000 tonelada ang nakukuha natin sa isang buwan sa ating waterways lamang at saka sa mga pumping stations namin.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kung yan ay mawala, napakalaking tulong yan para sa ating flood mitigation program.
0: Yes, okay. So salamat po, GM, sa oras mo, and hopefully itong talagang pagbaha natin ay ma-resolve. Pero tama ka, ang laki na po ng improvement pagdating po sa problema natin sa baha. Salamat, GM, and ingat po.
2: Opo. At gusto lang nating ipaalala sa ating mga kababayan, ano, may talagang pagbaha na naiiwan dyan sa mga kalsada pag malakas ang ulan. Kaya kung pwede, iwasan na lang, huwag na subukan na tawirin ng mga sasakyan kung hindi rin lang kakayanin. At kung pwede, maghintay lang dahil hindi tumatagal ho ang mga baha ngayon. Konting hintay, konting tsaga, at tayo ay makakatawid ng ligtas. Kaya mga kababayan, laging tandaan, pag may Iberia sa daan, pa-MMDA na yan, dahil 136, 5 minuto, kaya ay nandyan. Maraming salamat po.
0: Salamat po, GM. Ingat po. Yan po si GM Nicolas Torres o General Manager po siya ng MMDA o Metro Manila Development Authority. O ayan, sabi niya, tawag daw tayo sa 136 kung tayo ay may problema sa kalsada. Ayan, mabilis daw ang response ng MMDA. So ayan ha, sabi ni GM, naku, konting disiplina, huwag tayong tapon ng basura at matuto tayo mag-segregate. Diba? Yan po ang solusyon. Hindi lahat pwede nating iasa sa gobyerno. Kailangan din ng tulong natin mismo tayo mga sibilyan. Okay, so ngayong hapon, as usual, no, meron tayong makakausap. At mayroon tayong magandang topic ulit kasi alam mo naman, 'di ba, dito sa Self Love with Ate Aimee. Naku, ano ba yung ating topic? Pero 'yan.
1: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa Self Love. Self Love.
0: Ang ganda ng topic ko, magkaibigan ba muna o diretsong magjowa? Ayan. Totoo bang mas matibay ang relasyon kapag a friendship ang foundation? At talaga bang dapat meron muna kayong time to, alam mo, get to know each other na walang romantic involvement sa bawat isa? Alin ba yung mas maganda? At tungkol dyan, makakausap natin si Professor Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. Ayan, magandang hapon, Prof. Yeng, and welcome po sa...
3: Magandang hapon. Yes. Oh, magandang hapon ating maulang hapon sa ating lahat.
0: Ikaw ba'y nasa ang parte ng Metro Manila?
3: Nasa Las Piñas ako ngayon, ating nasa clinic, naka-duty.
0: Okay, so nabanggit ko kanina kay GM Torre yung Las Piñas, kasi di ba may mga areas na binabaha, no? Pero sabi niya nga niya, kapit lang dahil mabilis na daw yan na nagsusubside. So anyway, this afternoon, Prof. Yeng, no? Kasi yun nga pag-uusapan natin, magkaibigan muna o diretsyong jowa? Mas matibay nga ba ang relasyon kapag friendship muna ang foundation? Kasi may mga relasyon nagsisimula bilang magkaibigan kasi magkakilala na, 'di ba? Katulad sa office setup, 'di ba? Nagiging magkakaibigan ng mga tao. Ayan, so mas madaling bumuo ng tiwala, mas komportable na 'yung samahan at mas naiintindihan na ang isa't isa. Pero may mga couples rin naman na diretsong nagkakagustuhan, ito 'yung mga bigla ang nagkikita at talaga namang may mga kwento ng buhay na parang, 'di ba, Prof. Yeng, 'yung nagkita kayo and then parang 'yung sabi nila falling in love talaga or love at first sight. I don't know kung naniniwala ka doon, ano. Ayan, pero mas magiging matibay nga ba ang isang relasyon kung friendship muna yung pinagmulan o nasa dalawang tao pa rin ito, Prof. Yeng? Diba?
3: Oo, ang ganda talaga ng topic at malamang marami ang kukontra, marami rin ang aayon. Kasi yes, ang tatandaan natin yung starting as friends, it can provide yung tinatawag nating strong emotional baseline. Ibig sabihin, kapag nagsimula kayo bilang magkaibigan, nakikita mo yung totoo, no? Yung kasi meron tayong halo effect Yung halo effect kasi, ating, ito yung parang meron kang pressure na mag-impress ng ibang tao. And usually, kapag nandiligaw ang isang lalaki at type siya ng babae, meron tayong effort na parang you set your best foot forward. Mm-hmm. Pero kung nagsimula kasi kayo magkaibigan, para bang nakita mo yung raw, yung hilaw na pagkatao niya, na wala yung halo effect na ito. Yun yung pwedeng kagandahan. Pero ang masasabi kasi natin, to sustain a relationship, hindi kailangan na nagsimula kayo bilang magkaibigan. Uh-huh. Yun din sinasabi natin na gusto ko yung tanong mo kanina, kung if I agree with love at first sight, siguro attraction, no? Kasi ang love talagang kailangan siyang buuin. Na-attract ka sa kanya, maaaring yung attraction na yon ay can lead to something na pwede natin sabihin relationship. Pero wala kasing love at first sight kasi love needs knowledge about each other, time, respect for each other. Mm-hmm. So may mga ganun pa yung component ng pagmamahal.
0: Oo, so kung meron ka mararamdaman sa isang tao ng biglaan, yun ay attraction lamang. Pero yes, diba, nabanggit mo kanina, no? So ang kagandahan kasi kapag friendship muna, nakita mo yung raw, pagiging raw ng tao na yun, yung mga toyo, di ba? kung paano siya mainis, so nakita mo na lahat yun. Pero ito ba'y talagang advantage in the sense na pag naging kayo, alam mo kung paano siya i-handle in case kunyari meron siyang disappointments o alam mo na yung mga gusto niya sa buhay at ayaw niya?
3: Maaaring makakatulong ito. pwedeng makatulong kasi syempre kumbaga naka-establish na kayong tinatawag na, na psychological safety. Kasi na you feel safe na maging vulnerable kasama siya kasi nakita na niya nga yung mga toyo mo, di ba?
0: Yes.
3: Tapos yung communication styles ninyo kahit paano, eh nagkaroon na kayo ng pagkagamay sa kung paano kayo mag-uusap. Tsaka yung tinatawag nating shared authentic identity. Kumbaga, na-inlove ka sa totoong pagkatao, hindi dahil sa binuong pagkatao para ma-impress ka. Pwedeng yun yung nakatulong, no? Para maging maayos yung maayos yung pagsisimula ng relasyon na ito.
0: Okay, baligtarin rin natin, Prof, no? So, yun yung advantage. What about disadvantages? Meron ba kapag kayo, sobrang tagal na kayo naging magkaibigan, bago ninyo naramdaman na meron kayong romantic feeling sa isa't isa o yung isa nagkaroon na nauna siyang nagkaroon ng romantic feeling, yun ba may disadvantage? Baka kasi sobrang nakita mo yung sobrang pagiging raw niya, eh, maging negatibo naman ang epekto in the long run kung magkakaroon kayo ng relasyon.
3: Oh, medyo nakakailang yung transition.
0: Oo, diba? Nga, di ba? Lalo na kung office mate.
3: Sweet. Oh, may meron talaga ano, at yung transition ng platonic to romantic.
0: Yes.
3: Kasi
0: di ba
3: platonic yung friendship eh, nothing there, no? Tapos magiging romantic. So minsan pwede mangyari yung para bang nagkakaroon ng paralysis that you actually prevent doing mga romantic risk. No? That's one. Tapos pwede rin magkaroon ng tinatawag natin na yung novelty ng romantic chemistry, parang nababawasan siya. Kasi nagtatransit kayo doon sa pagiging, yun nga, sa platonic relationship to a romantic relationship. So parang paano ko kayo mararamdaman yung romantic spark, yung kilig, di ba? Kasi parang there's so much familiarity.
0: Oo, di ba?
3: Oo, tapos yung isa pang makikita natin dito, ating, yung unclear yung boundaries.
0: Mm-hmm.
3: Diba, how would you feel if, for example, yung kasama mo, nakita mo siya how to fall in love with somebody else?
0: Yes, oo.
3: Tapos, so, parang, medyo awkward.
0: Oo, tsaka parang baka magkaroon ng issue na, nung nanligaw ka dun kay ganyan, di ka naman ganyan eh, di ba? Bakit hindi mo sa akin ginawa yan? Di ba? May mga ganong question, lalo na siguro sa parte ng babae. At saka yung sabi mo nga, di ba, yung too much na familiarity, like, baka mamaya, wala nang room para sa, meron din siguro yung kilig, pero more on, tumigil ka nga, di ka naman dating ganyan eh. May mga ganong barahan kasi magkaibigan kayo, di ba?
3: Tropa kayo eh. Kumbaga parang hindi katulad nung nag-start kayo agad with attraction.
0: Mm-mm.
3: Yung relationship ninyo leads towards that. Eh, ito medyo nandoon talaga yung awkward transition. Pero pwede rin naman, kung halimbawa, patagal na kayo magkaibigan, tas naging insidious, kumbaga, yung nararamdaman ninyo, unti-unti, nararamdaman mo parang gusto mo siya, so nakakaramdam kayo ng kilig sa kanya. Kaya lang, syempre, again, parang ang hirap ng itago kung ano yung mga nakita niya na sa'yo at nakita mo na sa kanya. Minsan kasi yung pagiging masyadong natural natin sa isa't isa ay nababawasan na rin yung tinatawag na misteryo ng relasyon.
0: Tama, which talagang yung mystery na yan na sinasabi mo, Prof Yeng, napakalaking factor, no, sa isang relasyon. Kasi parang pag alam mo na lahat tungkol dun sa tao, parang doon nagkakaroon ng parang sawa, tama ba? Parang wala lang, there's nothing new anymore about you. Parang gano'n na nangyayari. Tapos parang yun na nagkakaroon ng parang paglamig. Tama ba ako sa observation ko na yun, Prof Yeng?
3: Yes. Pwedeng mangyari yun. Kasi, yun na nga, parang there's so much familiarity. Tapos yung sinabi mo kaning tendency na, ba't sa kanya ginagawa mo noon? Sa akin di mo ginagawa. Di ba yung tendency mo na ibalik mo yung mga alam mo na naging past relationships niya, pwede mo ikumpara yung sarili mo doon. So, ito yung mga bagay na gusto mo mang iwasan, pero hindi mo maiwasan eh. Kasi di ba kahit nga sabihin mo na meron na kayo, na you really started as romantic, in a romantic relationship. In a way, if you know na meron siyang dating karelasyon at alam mo kung paano tumakbo yung relasyon yun, kahit hindi pa sa'yo nagko-confide, may tendency ka to, you know, compare yourself and the relationship with that one.
0: Yes,
3: how much more kung alam mo yung kwento mo yun. Kung nakita mo paano siya umiyak doon, di ba? May kanta si Miss Odette Quezada. Friend of mine.
0: Oh, friend of mine. Oo, di ba? Patok na patok yun noon. Pero marami. Kasi di ba, Prof, yung ang, kasi sa mga friendships between, sabi nila ha, I don't know if you agree based sa science, di ba, na ang babae at lalaki daw talaga ay hindi naman talaga pwedeng maging magkaibigan or tropa. So, sa

0: tawag natin miss, 'di ba? At yung pag sinabi mong I miss you, ibig sabihin merong gap na hindi na-fill. So for example, lagi kayong nag-uusap. Sabihin na natin tatlong beses isang araw ay meron kayong 10 minuto sa umaga, tanghali at gabi. So merong pag hindi nangyari 'yan, meron ng gap, meron ng 10 minutes sa bawat umaga mo na hindi mo siya nakakausap. Kaya nga ang tawag natin doon, miss. I miss you. Ganun yun. Okay. Kaya, ibig sabihin, when you miss the person, because there are certain activities that you are not doing together, may gaps na. So, ang mangyayari dyan, kapag nakasanayan na ninyo na magkasama, magkausap, maaaring meron ng nararamdaman, pero not necessarily romantic love.
1: Ayun. Pero pwedeng yun ang pagsimulan ng susunod na level of friendship. Ito, Prof. Yang, lagi nilang sinasabi to, na mas matibay daw ang isang relasyon, na friendship nga ang foundation, at sinasabi rin na kunyari, yung relasyon, di ba, there's too much friendship din sa simula. So, kunyari, nag-away kayo, kailang, at least meron daw friendship na maiiwan. So, kahit magkahiwalay, mapwede kayong bumalik dun sa friendship kung saan kayo nagsimula. Is that true? Kasi yun ang lagi sinasabi, kaya iba talaga kapag nagsimula kayong magkaibigan.
0: Actually, mas mahirap. Lalo na kung hindi na set yung boundaries.
1: So, baligtad.
0: Oo, mas masakit, mas mahirap. Kasi hindi kayo... Well, depende pa rin siguro kung anong klaseng romantic relationship. Kasi diba, may mga romantic relationship na hindi naman intimate. Yes. Walang physical, you know. Pero kung masyado naging intimate siya, nagkaroon na matinding physical intimacy, lalo na mahirap ibalik. Kasi pag naging friends kayo ulit, you will always go back to remembering those days that you were together. Kaya nga, di ba, sabi nga nila, huwag ka muna sasama sa ex mo. Parang kung ikaw ay merong girlfriend o boyfriend kayo, may partner ka, hanggat maaari, hindi siya dapat na nagko-connect sa ex niya. Kasi at some point in their life, nagkaroon ng attraction. More than friendship. So kung kayo ng friends mo, ng friend mo, nagkaroon kayo ng romantic relationship, pagkatapos biglang nawala, friendship agad, hindi ganun kadaling mabalik yun.
1: Yes.
0: Oh, oh. So hindi ibig sabihin friends kayo dati, magiging awkward transition na naman ito. Kasi hindi na siya organic and platonic. Nagkaroon na siya ng ibang elemento.
1: Kumbaga,
0: kaya ang mangyayari doon, parang dangerous in a way na pag nawala na kayo, kung hindi kayo nagkatuluyan, the friendship also goes with it.
1: Uh-huh.
0: Usually, it will take time.
1: Kaya meron kasing iba, di ba, nagkakagusto sa kaibigan, pero hindi niya sinasabi for fear of losing the friendship. Kasi nga naman, di ba, kung magkaibigan lang sila, hindi sila walang reason para mag-break up sila, di ba, unless talagang may away. Pero kung naging kayo, nandun yung danger na isang araw mag-away kayo, and then, hindi lang siya yung mawawala, kundi yung buong friendship na meron kayong dalawa. Ah, that is sad. Okay. So, Prof. Yang, no, sa pagbalik natin, ito yung gusto kong malaman. Kailan ba? Kunyari, meron ka ng naramdaman doon sa friend mo, di ba? Kailan ang tamang panahon, paano malaman mo, o paano mo malalaman na handa ka ng i-level up, o handa na kayong dalawa na i-level up yung inyong friendship into a romantic relationship? Pero, Prof. Yang, sagutin mo yan pagbalik natin, ha? Diyan ka lang po. Muli po kami magbabalik, hindi pa po tapos ang Safe Space.
2: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM.
1: Ang oras, 4:29 ng hapon.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: May tutugon. May maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay.

0: ZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities. On the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Oras 4:32 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your safe space. Sa DZMM. Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
6: Okay, balik na po tayo, 4:33 ng hapon. Ayan, ano? So, Prof. Yeng, yung tanong ko kanina na nabitin. So, paano mo ba malalaman na handa na kayong i-level up ang inyong friendship into a something romantic?
7: Siguro kapag halimbawa yung nahanap-hanap mo na siya, hindi lang para sa big news. Di ba usually magkaibigan mo parang ano eh, ay kukwento ako sa'yo, di ba madalas ganun, ano? Kundi yung parang pating, parang nagiging safe space mo na siya, may okay. Emotional comfort ka na nakukuha sa kanya. Mm-hmm. Tapos yung mga dynamic shift from usual na casual warmth lang, na usap-tropa lang, na nagkakaroon na ng subtle flirtation. Naku, ating subtle flirtation. Yun, ang hirap panggitin. Ano siya, parang for some reason, may lambing ka na na pinapakita na hindi mo masyadong maibuhos.
6: Ayun.
7: Parang kinikilig ka kapag kasama mo siya. Tapos medyo nagsiselos ka na kapag may ibang kausap.
6: Uh-huh.
7: Maaring ibang selos na to. No? Kasi minsan may selos tayo na dapat akin yung oras mo. Pero kapag itong selos na ito ay dapat akin ang attention mo, bakit parang mas masaya ka sa kanya, may mga comparison ng ganun, medyo baka iba na nga. No, yung nararamdaman mo sa kanya.
6: Uh-huh.
7: Pwede rin na kapag nandoon na rin yung willingness mo na i-communicate kung ano talaga nararamdaman mo, handa ka nang i-risk yung friendship.
6: Okay. So at itong ano no, itong ganitong setup usually yung kapag may isa o dalawa pareho silang na-develop, ang unang nakakapansin diyan yung ibang tao, 'di ba? Yung mga tao sa paligid nila, Prof.
7: Oo, sabi nila may chemistry daw.
6: Yes,
7: na parang, uy, bakit ano, ba't parang iba na yung reaction mo sa kanya? May mga ganon. Mm-hmm. Napapansin, siguro ikaw din naman kahit paano. Kaya lang dahil nga insidious yung pakiramdam.
6: Yeah.
7: Pwede hindi mo siya nararamdaman agad.
6: Hindi ka pa aware. Tapos yung ibang tao nagiging aware. Parang napapansin. Ayan. Ito,
7: iba na yung galaw niyo.
6: Oo, iba na yung galaw mo, ninyong dalawa, no? O isa sa inyong dalawa. So ito, pwede ba talagang, yung pumapasok sa, parang sabi mo kanina, attraction at first sight, di ba? Yung mga ganun. Itong ganitong klase ng relasyon na hindi dumaan sa pagiging magkaibigan, Prof. Yeng, ano yung chances na maging matagumpay?
7: Depende pa rin talaga yan on how you sustain your relationship.
6: Uh-huh.
7: It's not about how you started eh. It doesn't matter kung magkaibigan ba kayo o agad na romantic attraction agad. Hindi yon. Ang importante kasi doon kung paano nyo sinusustain yung relationship nyo. Contrary to what others said, kailangan magkaibigan kayo. Kaya ang nangyayari tuloy, Ateng, yung iba, nagpapanggap na kaibigan muna.
6: Aha. Dumada moves, Prof. Yeng.
7: Yes, diba? Dumada moves. Gusto ko yun.
6: Yun, akala.
7: Diba? Parang tropa-tropa muna. Yung pala may ibang intention. Uh-huh. Kasi akala nila, it's always that you need to start as friends. Actually, hindi.
6: Ngayon, alam mo, sakto yung sinabi mo kasi itatanong ko sana talaga na importante ba talaga na dumaan kayo muna as in magkaibigan? Kasi ito may mga babae talaga na, kunyari, may na-meet siyang guy and then, let's just be friends muna and then tingnan natin. Tapos, syempre si lalaki, tuloy-tuloy naman, let's have dinner, okay, oy, nood tayo gito, pasyal tayo sa ganito. Pero alam naman natin na yung lalaki na yon nanliligaw na siya at dinideklara lang niya na friends, ano lang tayo as magkaibigan. Mag-date tayo as magkaibigan. Is there such thing as mag-date tayo as magkaibigan, Prof. Yeng?
7: Oh, pagka ganun na kasi, yung the moves mo, ligaw na talaga. Tama yung sinabi mo, Ateng. Yung babae lang ang nag-set. Diba? Na parang siya lang yung nagsabi. Parang sa kanya, actually, not friends as tropa, kundi I need to get to know you better. I think that's the meaning of friendship, no? At that point. Kasi, una pa lang, alam na niya kung ano intention ng lalaki. Para sabi niya, I need to get to know you better. May kanta naman dyan, puro kanta. Si Janet Jackson, di ba? Let's wait a while.
6: tama. Let's wait a while.
7: Kumbaga parang wait lang, wag nating i-rush. Parang ganun lang naman yun sa babae. Kasi sa una pa lang, alam mo ng intention, lumiligaw o may gusto sa'yo. So kapag ganun, actually, romantic na kagad yung entrata doon. Kahit nasabihin natin nag-friendly date kayo, pero syempre hindi pa naman exclusive 'yon, 'di ba? Pero just the same, the goal is to get in there.
6: Pero 'di ba, Prof, no, sa mga lalaki, 'di ba? Once pumayag ang babae na makipag-date sa inyo as friends, ibig sabihin may chance ka kasi kung ayaw talaga ng babae, kahit tumumbling ka, hindi yan sasama sa iyo, 'di ba?
7: Pwede, pero lalo na kung alam ng babae yung intention mo.
6: Yes.
7: Kung alam ng babae yung intention mo na talagang panliligaw ang tatakbuhan nito at hindi ka talaga niya type, di ba? Pero kung medyo kinoconsider, may nakikitang konting elemento na pwedeng gustuhin sa'yo, why not? Di ba?
6: Yes, so,
7: ganon. Pero halimbawa, alam talaga ng babae, friendship lang to. Wala talaga siyang malay na may iba kang gustong mangyari, pwede naman na friendly date. May mga babae talaga na parang mas nagkakaroon sila ng, parang mas komportable kapag lalaki ang kausap.
6: Opposite
7: may mga
6: ganun sex.
7: Babae eh.
6: Lalo kasi, sa panahon ngayon, Prof. Yeng?
7: Oo. Kasi, Ateng, pag puro babae ang kausap mo, ano pinag-uusapan nyo? Lalaki rin, di ba? So, di kaya make-up, salon, etc.
6: Yeah.
7: Kaya pagkausap po kasi yung lalaki, parang medyo mas varied yung topic. Kaya may mga girls na okay lang. Pero yun nga, pag alam ng babae na romantic talaga ang target nitong lalaki at sumasama ka rin, so malamang may nakikita rin siyang pag-asa. But I'm not saying yes. Pero generally speaking, malamang ganun yung punta nun.
6: Oo. At saka syempre, sabihin na natin, depende rin sa edad, di ba? Ano yung age range ninyong dalawa? So dun papasok yung mga ano. So, okay. So last ito sa topic natin, before na tawagin natin sa linya, Prof. Yeng, yung humihingi sa atin ng tulong, ng payo sa'yo. Para sa mga single na nag-iisip kung mag-friends muna o diretsong ligawan, ano yung pinakamahalagang payo na pwede mong ibigay, Prof?
7: Ay, nako, alam nyo, whether you choose friendship or direct courtship, kailangan honest ka sa sarili mo at dun sa taong yon tungkol sa intention. Huwag natin itong itago sa fake friendship. Kasi pag tinago mo yun sa fake friendship, parang medyo may deception na in the beginning. Kakaibiganin mo, liligawan mo rin naman. Huwag din namang mag-rush sa courtship. I think it's okay for you to get to know each other, pero yung intention, magandang nandun na rin, di ba? We just need to build emotional safety. Yung kumbaga parang, huwag mo nang kilig-kilig, pero huwag din naman magtago na wala akong intention sa'yo. Okay lang naman sabihin mo, para sa mga lalaki na meron kang intention, pero hindi mo naman nirarush. Para naman magkaroon kayo ng time to get to know each other. And always remember, friendship is not always the best gate to a better relationship or to a good relationship. Ang tatandaan natin, kailangan nagpo-focus tayo sa clarity ng intention at self-awareness. Yung mini-maintain na friendship, yun ang importante. It's not friendship as a beginning, but friendship within a relationship. Mm-hmm. Kahit paano kayo nagsimula, kung sa loob ng relasyon na ito ay may pagkakaibigan, mas nagiging matibay ang samahan ninyo. Yun. So hindi ito kung paano nagsimula, kundi kung paano kayo maging magkaibigan habang nasa romantic relationship.
6: Ayun ang maganda.
7: Kasi it means that you're emotionally safe with each other.
6: Oo. So kumbaga mas malalim, totoo, mas malalim ang respeto kapag may friendship between the couple, di ba? Kumbaga hindi lang, yes. Paano nga naman, Prof. Yeng, kung tumanda na tapos hindi na kayang magtalik, di ba? O hindi na kayang maging intimate tapos wala kayong babalikan na friendship. So dapat kayo, dalawa, nagiging magkaibigan kayo along the way. Doon habang nag-build kayo ng inyong relasyon. Napakaganda po, Fieng.
7: Ang sarap ate kapag yung partner mo, siya yung kwakwentuhan mo, di ba?
6: Yes,
7: meron kayong talagang na-establish na gano'n.
6: Yes, oo. Yan nga, sabi nga, kasama mong magkape, kasama mong umiyak, kasama mong gumimi, kasama mong mamundok. Ayan.
7: Correct.
6: Okay, so Prof. Yeng, salamat dyan sa topic na yun. Napakaganda. Pero ngayon, meron na tayong kakausapin sa linya.
0: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
8: My Story.
6: Prof, nasa linya natin yung si Alias Ness. 60 years old po siya from Quezon City. Ngayon, 40 years silang nagsamang mag-asawa. Pero dun sa proseso na yun ng 40 years, naging malungkot itong ating kaibigan, ano, si Ness. Kasi sinasaktan siya ng kanyang mister na lasinggero din. So, nung few years ago lang, no, 2023, so nag-decide siyang umalis dun sa relasyon because nagkaroon siya ng parang siguro sumobra na kasi sinuntok siya. So ngayon mag-isa siyang namumuhay doon sa bahay ng kanyang yumaong nanay, pero meron din siya ngayong boyfriend na from US. Pero may mga tanong siya, Prof. Yeng. So i-welcome na natin siya. Ness, magandang hapon sa iyo at welcome sa Safe Space.
9: Meron din siya ngayong boyfriend na from US.
6: Ness?
9: Pero may mga tanong.
6: Okay. Hello? Hello? Ah, okay, tinatawagan pa ulit siya. So naputol yung linya po ng ating kaibigang si Alias Ness. So yun nga no, Prof, yung habang hinaantay natin siya. So habang siya ay nakahiwalay sa kanyang mister, meron siyang nakilala, actually childhood friend niya na nasa US at nanligaw sa kanya. At ngayon ay tumutulong sa kanya, kumbaga sumusustento sa kanya halos 2 years na rin. Pero hindi pa natin alam kung sila ba ay mag-boyfriend na, no? Pero yon ang problema, pinapabalik na siya ng kanyang asawa. Pero ang tanong ni Ness, dapat ba akong bumalik? Kasi baka mamaya back to zero na naman siya kung babalik siya sa dating sitwasyon. Okay, so para mas makausap natin, ayan, no? So para malaman natin, kasi dapat ba na talagang iwanan na niya? Kasi 40 years sila nagsama at may chance pa bang magbago yung kanyang asawa? Prof. Yeng?
7: Oh, ganito yon. Ang relasyon, maganda, ipaglaban, okay, lalo na asawa mo yan, may anak kayo. Pero pag may harm na at hindi na ito nakakatulong sa growth mo, sa growth ng mga bata at sa growth ng partner mo, you need to let go. So yung decision niya to let go kasi sinasaktan siya. At ang pananakit, lalo na yung nakikita pa ng iba, kawalan ng respeto yon.
6: Okay. So, Prof, nandito na sa linya natin si Ness, no? Magandang hapon sa iyo, Ness, at welcome sa Safe Space.
9: Hello, parang mahina. Mahina po yung dating.
6: Ay, mahina daw ang dating. Hindi niya marinig, Hana. Oo.
9: Opo.
6: Ayan, pero naririnig mo na ako, Ness?
9: Opo, naririnig ko na po kayo.
6: Okay, ayan. So, Ness, no, pinamunahan na kita kanina habang inaayos yung linya. So, ngayon, pinababalik ka ng asawa mo. Pero ang una mong tanong, sige, ikaw na magtanong ngayon kay Prof. Yeng, Ness.
9: Ano po, kasi pinababalik na ako ng mga anak ko tsaka ng asawa ko. Eh, parang ayoko na eh. Sabi ko, parang gusto ko ganito na lang muna yung buhay ko. May iakli ako.
6: Oo, Prof. Yeng, narinig mo siya. Pinababalik daw siya hindi lamang ng kanyang asawa, kundi pati ng kanyang mga anak. Pero parang ayaw na nitong Ness bumalik. Prof. Yeng.
7: honest, kasi wala naman talagang kota o limitasyon sa pag-TTS. Pero kasi kailangan mo rin tinatawag na self-preservation, kailangan mo rin alagaan yung sarili mo. Kaya yung paglayo mong yon ay preserve mo yung natitira pang pagkatao mo. Kasi ito yung nangyayari kasi sa'yo. Oo, ang nangyayari kasi sa'yo, parang ang madalas na nangyayari ito sa mga survivors ng domestic abuse, state sila sa pag-asa na magbabago yung abuser. Pero kasi yung pananakit niya sa'yo noong mga panahon yun, eh, senyales na yon na wala siyang natitirang respeto. Diba? Kaya kung babalik ka, sabi mo nga back to zero, no? Eh malamang, ganun nga talaga yun. Magiging cycle of abuse na naman ito.
6: Fieng, no? Kasi isang dahilan itong, tama ba ako, Nes? Kasi yung anak mo, yung isa may depression. So siguro isa ito sa kinukonsider. Pero paano po yun? Ayaw na talaga ni Nes. Pero paano ba niya sasabihin dun sa kanyang pamilya na I'm okay na living solo?
7: Oo, ganito, mas maganda kasi yung kailangan firm siya pero kalmado. Huwag yung galit ka, lalo na kung merong anak na may pinagdadaanan, no? Huwag kang makikipagtalo. Huwag mong gamitin yung mga I statements. Pwede mo naman sabihin na, anak, mahal ko kayo, palagi ako narito bilang ina nyo, pero hindi na kasi ako papayag na saktan at insultuhin ako ng ama ninyo. Karapatan ko rin mabuhay ng ligtas. So, bakit ko sinabing ligtas? Kasi, Ness, kapag habang nandoon ka sa relasyon at patuloy ka niyang sasaktan pa rin, hindi ka makakaramdam ng safety. At kapag hindi ka nakakaramdam ng safety, magmamanifest ngayon yan sa kung paano mo rin aalagaan ang anak mo. Mararamdaman din ng anak mo na hindi ka masaya at hindi ka ligtas, lalong lalalim yung pinagdadaanan niya. So kung ma-expose yung anak mo sa isang conflicted o violent relationship, lalong lalalim yung nararanasan niya. Magandang kausapin mo siya ngayon. Ilang taon na ba yung anak ni Ness, Ateng?
6: Ness, ilang taon na daw yung anak mo? Ness? Okay, parang nawala
9: siya. Ako siya lalaki po.
6: Ilan po?
9: Pa?
6: Ilang taon na yung anak mo na may depression, Ness?
9: 23 years old po, lalaki po siya.
6: Okay, ito yung bunso mo, Ness?
9: Opo, opo.
6: Okay, ito yung isang tanong. Ness, may tanong ka pa kay Prof Yeng, no? O gusto mo kasi mukhang maingay doon sa kanyang kinalalagyan. Pero tama ba ang gusto mong malaman kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga anak na hindi na siya masaya at hindi na niya kayang bumalik doon sa dating sitwasyon? So nabanggit mo na kailangan kalmado, di ba?
9: Opo, opo.
6: Oo.
9: Hindi po, ang okay lang po ba kung halimbawa ang gagawin ko na lang is dadalaw-dalaw na lang ako doon, ipagluluto ko sila, paglalaba, paglilinis ng bahay. Maso lang nandun po yung master ko, yung mga ano ko rin. Eh, siyempre parang iniisip ko hanggat nandun siya, hindi may iwasan na hindi ka magkita o
7: Ness, hindi nang tanong ko sa'yo, safe ba ang pakiramdam mo pag nandyan siya? Sa dami ng pinagdaanan mo sa kanya, tingin mo kaya mong manatili ng ilang oras na nandyan siya habang ginagawa mo yung mga bagay na yan sa kanila? Kasi hindi ko siya mag-gauge kung tama o hindi. Kasi kung nagkaroon ka na ng pakiramdam na hindi ka safe habang nandyan siya, baka hindi maging maganda ang resulta pag pumupunta ka doon. Pwede rin kasi itong makabuo ng maling pag-asa para sa pamilya. No? So, pag nagkaroon ng maling pag-asa, lalo na yung anak mo na merong kondisyon, eh, pwedeng, at hindi nakuha yung gusto nila, eh, baka lalong lumalim yung nararanasan niya.
6: Oo.
7: Mas magandang makita na nila kagad yung boundary. Pwede namang yung mga anak mo magpunta sa iyo para maramdaman nila yung pag-aaruga mo, di ba? Mag-usap kayo tungkol sa custody. Kahit na sabihin mo na adult na sila, pwede naman kayong magsama sa isang lugar kung saan safe din yung pakiramdam mo. Kasi nagkaroon na kasi ng violence eh.
6: Para may trauma na itong si Ness, Prof.
9: Pero naisip ko naman po, andun naman yung dalawa kong anak na lalaki, baka naman maano nila.
6: Mapigilan
9: nila kung ano yung patay nila. Pero naman po, ito lang, naisip ko, baka naman, kasi work from home po silang dalawa eh.
6: Mm-hmm.
9: Kaya parang iniisip ko, safe naman ako. Pero siyempre hindi ko na nung mapigilan. Minsan, baka matatay na passion pa parang ganun.
6: Okay.
9: Oo. Ano po bang maganda kong gawin?
6: Prof.
7: Ateng, medyo magulo yung linya, pero sa pagkakaintindi ko, parang ang sabi ni Ness ay nandun naman yung mga anak niya. Yes, so, safe naman siya.
6: Parang, I'm not... parang ang sabi niya, Prof, nandun naman, baka mapigilan naman daw ng mga anak niya in case baka kapagtangkaan siya saktan. Pero still, nandun siya dun sa... Siyempre, hindi daw maiiwasan. So, baka mamaya may mangyari. So, meron talaga siyang pangamba. I think, sa suma total, Prof, ako ang aking impression sa mga sinasabi nitong si Ness, hindi siya safe, yun ang feeling niya. Pero may guilt feeling siya. Kasi ang may tanong siya dito, masama ba siyang ina? Dahil pinipili niya yung kapayapaan kahit ayaw ng ilan sa kanya mga anak.
7: Hindi ka masamang ina kasi pinili mo lang yung kaligtasan mo at kapayapaan mo. Hindi tawag doon. Kailangan mo kasi yon. Tayo kasi sa kultura ng mga Pilipino, para bang kailangan maging martyr tayo lagi, tanggapin na lang para lang maging masaya ang lahat ng tao sa paligid natin, yes, kahit na ang sakit-sakit na, di ba? Pero kasi hindi ito malusog, hindi ito healthy. Ang tatandaan natin, Ness, ang importante dito ay maipakita rin natin na ang pang-aabuso hindi dapat tinitiis. May karapatan kang protektahan ng sarili mo galing sa pang-aabusong ito. Kung sasama ang loob nila, emotion nila yon, hindi iyo. Hindi mo rin sila masisisi kasi meron silang gustong mangyari. Pero kailangan mo rin ipaglaban yung kapayapaan at kaligtasan mo. Kasi kung pupunta ka doon, maaaring may gawin siya. Kahit sabihin natin na maaawat siya, yung palang akto na meron siyang maaaring gawin sa'yo, eh makakadagdag na naman yun sa trauma mo. So hindi ka na naman makakalabas dun sa cycle of abuse. Kasi ang tatandaan natin, hindi kailangan lumapat sa'yo ang kamay. Pero yung makita mo palang na meron ng danger, that's enough para matrauma ka ulit. Hindi natin kailangan magpakamartir kapag nasasaktan tayo, lumabas ka na. Nakalabas ka na, doon ka na muna sa peace mo.
6: Ayun. No?
7: Ang mga anak mo, adult na, kahit na yung anak mo na may condition, kausapin mo siya mabuti, ipaliwanag mo mabuti, maiintindihan ka naman siguro nila. Pero kailangan safe ka.
6: Okay. So, Ness, kasi itong si Ness, tama no, meron kang kausap sa US. I don't know kung boyfriend mo ba ito?
9: Parang ganun na po.
6: Okay. Pero ang tanong, para nakita ko yung, narinig ko yung kilig sa boses nitong si Ness. Tama ba? Tanong mo, may karapatan pa ba siyang maging masaya at tumanggap ng bagong pagmamahal matapos daw yun lahat ng kanyang napagdaanan, Prof?
7: Ay, wala namang age limit ang pagiging masaya, di ba? Walang age limit ang pagmamahal at paggalang. Pero ang tatandaan mo, Ness, huwag kang magmadali kasi baka makadevelop na naman tayo ng dependency. Lagi ko sinasabi, every time I talk about kailangan, pwede na ba akong lumipat sa isang relasyon? Ang tatandaan mo, kapag ikaw pumasok sa isang relasyon, hindi dahil gusto mong tumakas sa nakaraan. Kailangan nandoon yung pagiging handa na pumasok sa relasyon na ito, kung ano pa man yan. No? Kailangan din maging maingat ka kasi hindi lahat ng dependency at pananakit din ay nakukuha lang sa mga physical na pananakit. Kapag naka-form ka ng dependency sa taong ito, baka psychological violence naman ang makuha mo. Anong ibig sabihin nun? Baka magkaroon ng manipulation na ginagamit ang pangangailangan mo. So medyo maging maingat ka rin doon. Kumbaga, enjoy mo lang kung ano man yung meron kayo, friendship. Pero sana huwag mo munang ipasok lahat ng loob mo sa kanya. Kailangan din huwag mo siyang titignan as rescuer mo. Bagong tao, bagong relasyon na walang kinalaman sa dati. Ang madalas kasi nangyayari sa atin, Ateng, dahil nasaktan tayo sa una, kapag nakakita tayo ng parang pagmamahal sa mga sumusunod, nahuhulog tayo agad kasi yun yung hinahanap natin noon. Oh, diba? Yun yung hindi mo nakukuha. Kaya kailangan maging maingat ka ngayon, Ness, kasi baka ang nakikita mo lang ay yung wala sa'yo noon. At yun ang natutugunan sa current relationship na meron ka.
6: Okay. Yun.
7: Kailangan, Rodi, niya.
6: Oo. So, Ness, so narinig mo ha, kumbaga matuto ka na sa pagkakamali mo noon, pero yun nga, isusumo ko na lang kasi medyo maingay yung linya mo. So kausapin mo yung mga anak mo, siguro naman maintindihan nila, lalo na yung may kondisyon. Pero again ha, sabi ni Prof Yeng, kalmadong paraan para magkaunawaan kayo. Pero hindi mo kailangan ipilit na, alam mo yun, hindi mo kailangan pagbigyan yung kanilang hiling, lalo na kung hindi na nga safe yung iyong pakiramdam. At tama si Prof Yeng eh, may karapatan tayong maging masaya, o kung hindi man masaya, at least mapayapa. Diba? Okay?
9: Yun na nga po eh.
6: Oo.
9: Yun nga po ang inaano ko, sabi sa mga anak ko, hanggat tayo ko pang lumabas, magpasyari. Hayaan niyo muna ako, sabi ko. Darating din naman kaso yung time na hindi na kami yung matatanda na, baka yun na kaso yung ano namin ng tatay, sabi. Pero sa ngayon, hayaan niyo muna ako, sabi ko. Kasi hindi ko napilian sa tatay yun ng 40 years eh. 40 years na pagsasama namin.
6: Okay.
9: Hindi ko napil sa kanya lahat yan.
6: Mm-hmm.
9: Oh. E ngayon, ang ano nung anak kong bunso, gusto niya, magsama talaga kami lahat sa bahay. Parang yun ang pakiusap niya.
6: Oo.
9: Kaya sabi ko parang hindi ko rin kaya.
6: Oo, sige. So, Ness, sabi nga ni Prof Yeng, at the end of the day, ikaw, nasa'yo, nasa pagpapasya mo, pero kailangan ipaglaban mo din yung sarili mong kamayapaan. Okay? So, salamat.
9: Okay, okay.
6: Oh, salamat, Ness, sa oras mo. Nasa labas ka yata, no? May appointment so, itong si Ness. Buti sinagot.
9: Maraming salamat po. May salamat na rin po ako ngayon.
6: Okay. So, salamat and we wish you well. Ingat ka dyan, ha? Okay? Salamat.
9: Thank you po.
6: Yan po si Ness ng Quezon City. 60 years old siya, no? Naku, Prof Yeng, napakaganda ng iyong mga naging tugon dito kay Ness at sa mga topics natin kanina. Pero eto, so salamat, salamat sa oras mo ngayong hapon. Pero...
7: Salamat din.
6: Oo, ingat ka dyan na, Prof Yeng, dahil maulan.
7: Oo nga, ikaw na natin.
6: Salamat. Ayan, let us enjoy the weather. Yan po si Prof Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center ng Perpetual Health Medical Center. Ayan, bago natin i-announce yung susunod na programa, naku mga kapamilya, sabi nga 'di ba, kung may simula, may katapusan. Wala daw bagay na hindi nagtatapos. Ang mahalaga nagtatapos ito on a good note. So sa bawat kwento nga ng pamilya, relasyon, pagiging magulang man o mga problemang kinakaharap natin sa buhay, salamat po dahil pinayagan po ninyo kaming maging bahagi ng inyong safe space. Maaring ito na po kasi ang huling episode, pero sana hindi ito ang katapusan ng ating pag-uusap, pag-unawa at pagmamahal po sa isa't isa. Tandaan, hindi natin kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang tao na makikinig, walang panghuhusga, may pangunawa at may malasakit. Maraming salamat po mga kapamilya sa inyong pakikinig, pagtitiwala at pagsama sa bawat episode ng Safe Space, no? Salamat po kay Teacher Tina, ang akin pong pinalitan dito pansamantala at sa pamunuan po ng ating himpila ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta DZMM Teleradio. Ito po ang Safe Space kung saan ang bawat kwento ay mahalaga at bawat puso ay may lugar ka. Hanggang sa muli, ingat po kayo at patuloy nating gawing ligtas ang tahanan ng isa't isa. Susunod na po sa akin ang pasado serbisyo kasama naman si Michael Delizo. At ang inyong lingkod ay babalik mamayang alas 12 ng hating gabi para naman sa Private Talks. Kasama ko naman si Doc Lulu Marquez. Ito po ang inyong ating Aimee Estareja. Salamat mga kapamilya.
10: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay eksakto alas 5.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Servicio.

0: 5:01 in the afternoon. Magandang hapon po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Magandang maulang hapon po. Nako, hindi tumitigil ang ulan. It's raining in Manila. Buong araw po umuulan no. Simula kahapon pa actually, di ba? Ingat-ingat po. Magandang balita naman at hindi masyadong kumbaga malawak yung mga pagbaha ngayon. Hindi katulad dati na konting ulan buwabaha agad ng mataas at maraming lugar ang binabaha. Pero ngayon wala tayong masyadong nababalitaan na lugar na binabaha ho ng malala. Pero ang tabayanan po natin, huwag tayong pakakampante. Dahil yung mga nakaraang araw may mga napaulat na landslide, may rockslide at may mga nasawi na po. Sa huling tala nga po ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, 6 na po yung kanilang naitalang nasawi dahil po dito sa mga pinagsamang epekto nitong bagyong Luis, bagyong Maymay at yung Southwest Monsoon o Habagat po. 2 po yung namatay noong August 6 dahil po sa landslide dyan sa Benguet. Itong dalawang ito po ay kumbaga staff po ito nung isang bulalo, nung bulalo shop dyan sa may La Trinidad. At gumuho po yung lupa dun sa restaurant habang nagtatrabaho po itong dalawa. Bukod po sa kanila, isa yung injured, isa yung nasaktan dyan sa pagguho ng lupa sa La Trinidad. Meron din pong dalawang namatay sa may Rodriguez Rizal. Ito naman po ay magkapatid at natabunan ng gumuhong bato yung kanilang bahay. At 2 rin po ang namatay sa La Union. Isa ay dahil sa pagkalunod at isa naman ay nakuryente. Ngayon sa huling tala po ng NDRRMC, 7 po ang napaulat na nasaktan, 5 sa landslide sa Baguio, isa ang dahil sa vehicular accident sa Kapangan. At isa naman po ay dahil sa landslide sa La Trinidad. Wala naman pong individual na napaulat na nawawala.
1: Tawag na, text na, comment na para sa mga katanungang nais tugunan sa Sagot Serbisyo. Sagot Serbisyo.
0: Kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Sumali po kayo sa ating talakayan, maaaring magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maaari din pong tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. At mga kapamilya, napapanood din po ang DZMM Teleradio sa YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na! Happy birthday po kay Ma'am Mara Faner Capuyan! Sa ating Radio Patroller na si Nico Bagsik at kay Carlo Ferreira. Happy birthday! At syempre batiin din natin ng happy birthday si Earl Makabulos. Earl, hello, happy birthday! Nagpapabati siya ng advance happy birthday dahil birthday niya sa August 14. Hello Earl. At kumakaway-kaway din po si June Baldomero, nanonood through Prime TV. Hello June, thank you for always watching. Maya-maya po, kung kayo po ay naka-stream sa YouTube, pwede rin po kayo dyan mag-comment, magpadala ng inyong mensahe, magpadala ng inyong katanungan, o di naman kaya ay magpa-shoutout.
1: Sagot namin ang serbisyo sa Mission Pasado. Pasado.
0: Ngayong araw po mga kapamilya, pag-usapan natin itong DOST SEI Scholarship Program. Ito po ay scholarship ng DOST para tulungan ang mga mag-aaral na Pilipino na nais kumuha ng kursong may kaugnayan sa STEM. Ano ba STEM? Yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics. So mayroon pong programa ang DOST para tulungan, para bigyan ng scholarship ang mga mauhusay na mag-aaral sa program na STEM. Makasama po natin sa ating Zoom si Ms. Shara May Torres Co. Siya po ay Science Research Specialist 2 ng Science and Technology Division ng DOST Science Education Institute o SEI. Good afternoon, Ms. Shara.
2: Magandang umaga po. Ay, afternoon pala po. Sorry. Good afternoon, Sir Michael, at sa mga taga-subaybay po ng DZMM Teleradio.
0: Yes, ma'am. Thank you po for joining the program at maulang hapon po sa inyo. Nasaan ho ba kayo ngayon, Ma'am Shara?
2: Nandito po, Sir, sa Bacoor. Parang ilang araw na po, Sir, na nag-uulan.
0: Naku, alam ko baka dyan sa Bacoor eh. Pero okay naman
2: yes,
0: yun.
2: Yes po. Sa highway po namin, Sir, pero dito naman po sa aming banda ay medyo mataas, so hindi naman kami abot. But along the highway po, yung mga major highways dito, medyo binabahana ng konti, pero passable pa naman.
0: Thank you sa ulat. Radyo Patrol, Shara May Torres ko. Thank you, ma'am. Ma'am, pag-usapan natin itong DOST SEI Scholarship Program. Ano ho ba ito, ma'am?
2: Okay, so ito po, Sir, ay ang scholarship program na ino-offer po ng Department of Science and Technology, Science Education Institute. So ito po ay may iba-iba kami scholarship programs even sa undergraduate at sa graduate programs. Pero sa ngayon po, ang pag-uusapan po natin, Sir, yung DOST, SEI, S&T Undergraduate Scholarship. So may dalawa po kaming programa under this scholarship. So una po dyan yung RA 7687 program na inilaan po natin ito para sa ating mga talented and deserving na mag-aaral na nangailangan ng financial support o yung mga ating pamilya po na pasok sa tinatawag naming socio-economic criteria or socio-economic criteria, indicators po.
0: Pangalawa
2: naman
0: ko,
2: po, yes sir, we also have the merit scholarship. So ito naman po, Sir, ay para dun sa mga mag-aaral na may mataas na aptitude or galing sa science and mathematics po, regardless po ng kanilang socio-economic status. So dalawa, yun po yung mga dalawang programas natin, Sir.
0: So Ms. Shara, dalawa po. Hindi yes, lang ibig sabihin matalino ka sa STEM ay ikaw lang yung pwedeng pumasok sa scholarship program. Hindi lang yon. Kasi meron din namang mga may hirap pero hindi ganun kataas yung kanilang grado. Pero deserving din, dapat ting tulungan ng DOST. Ano po?
2: Tama po yan, Sir. Kaya dalawa po yung programa na meron kami. So, ayun po, nabanggit ko na nga po, Sir, yung RA. Meron tayong RA 7687. So, ito po, usually para talaga ito sa mga mahihirap. Kasi po, alam naman po natin na may mga deserving, yun po, Sir, tama yung sinabi niyo, Sir. May mga deserving po na mga students na medyo hikahos sa buhay at magagaling din naman sila, Sir, kahit papano
0: pero
2: po
0: hindi
2: sa kataas
0: ng grade eh.
2: Kaya dito po sila pumapasok po usually sa programa po na ito.
0: Yun, kumbaga hindi lang natin tutulungan yung mga matatalino na, yung mga magagaling na dito sa program na STEM, pero tutulungan din natin yung mga hindi walang kakayahang mag-aral. Ano ho?
2: Tama po yan, Sir. Tama.
0: Ganito, ma'am. Paano naman, ano pong pinagkaiba ng mga benepisyo kapag ikaw ay nandito sa RA 7687 scholarship at nandun sa merit scholarship?
2: Actually po, Sir, wala pong pinagkaiba yung benefits ng RA 7687 and merit scholars natin. So, pareho lang po siya, Sir, sa na natatanggap yung ating mga scholars. So, dati po, Sir, medyo magkaiba yung sinasabing prorated po yung stipends na nakukuha ng mga merit scholars doon kaysa doon sa mga RA 7687 scholars. But in the past years, alam ko, Sir, matagal na rin po siya na in-implement na pantay na lang po sa lahat po sa ano po sa dalawang programa po na ito.
0: Sige, hunga, ma'am, pwede niyo hubang enumerate anong po ba yung mga benepisyo ng DOST SEI scholars?
2: Ay, opo, Sir, napakalaki at napakaganda po ng mga tulong na tulong para po ito sa mga estudyante at of course sa mga pamilya po na kahit papaano, Sir, ay hindi na sila mamoblema sa mga gastusin nila sa kolehiyo. Mm-hmm. So para po sir sa financial na suporta, meron po kaming tuition and other school fees subsidy na binibigay po for up to 40,000 pesos per academic
0: malaki
2: year.
0: Pala, no?
2: Kung 40,000 po sir, kung sila po ay mag-aaral sa isang private college or university. Libre naman po ito kapag nasa state universities or college, yung tinatawag nating mga SUCs. Mm-hmm. Meron din po silang matatanggap na monthly living allowance at 8,000 pesos para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Mm-hmm. Bukod po dun, sir, meron din silang learning materials and connectivity allowance na 10,000 pesos naman po per academic year para sa mga libro na kailangan po nila sa school or gamit sa eskwela. And of course ngayon sir, meron na kasi tayong tinatawag na hybrid. So kinakailangan din nila ng internet connection. So doon po nila pwedeng magamit itong allowance na to.
0: Okay.
2: Meron din po tayo sir na binibigay na round trip economy fare transportation allowance para po doon sa mga estudyanteng mag-aaral outside of their home province or di kaya home region. For example po, siya ay taga Cebu tapos pag-aaral siya sa Manila. So may transportation allowance
0: magkano
2: din po na
0: yun?
2: Makukuha from the DOST SEI scholarship.
0: Magkano
2: so,
0: yan, ma'am?
2: Ito po sir ay actual po ito sir.
0: Okay.
2: So kung magkano po sir yung nagastos nila from their residence up to the study sa university
0: school,
2: kung saan sila nag-aaral, yun po ay makukuha nila from the scholarship program. Of course sir, dito ay subject to submission na mga requirements na kinakailangan po para ma-process yung kanilang allowance for that.
0: At
2: bukod po dun sir, sa mga nabanggit ko po, meron din silang makukuha ng one-time clothing allowance.
0: Na magkano?
2: Outright thesis. Yes sir, outright thesis allowance po sir, yan po ay nasa 10,000 pesos po yan kapag po pagtungtong nila ng third year, kapag nagre-research na sila or magti-thesis, yun po, meron silang outright thesis allowance. And of course, yung graduation allowance. Bukod po dun sir, meron din po silang ma-avail na funding support na tinatawag po namin na research dissemination grant. Kung yung thesis output po nila ay matatanggap for oral or poster presentation sa isang local or international conference or di naman po kaya ay publication sa isang refereed technical journal. So they can avail for funding for up to 50,000 pesos po. Of course, subject po ito ng approval ng SEI po. Isa din po sir sa matatanggap ng mga scholars namin. Protektado rin po ang ating mga scholars sa buong duration ng kanilang scholarship at ng kanilang pag-aaral dahil sila po ay ini-enroll po ng DOST SEI sa Group Health and Accident Insurance. And then bukod po sir sa financial na support na aking nabanggit kanina lang po ay hindi po natin pinapabayaan holistic growth ng ating mga scholars. So meron tayong mga enrichment and support programs katulad po ng leadership and research camps, mga mentoring programs, at yung career guidance activities. So gusto po kasi natin sir dito sa DOST SEI na hindi lang sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral, kundi maging ganap at mas epektibong leader at innovator sa larangan naman po na science and technology.
0: Mishar, napakarami po nung sinabi nyo kanina mga benefits na wala nga ako sa computation. Nung una, kinocompute ko pa 40 plus 8 plus 10. Hanggang ang dami na pala na wala ako sa computation. Pero basically, parang aabot ka ng parang almost 100,000 no? Sa dami nito.
2: Yes, sir. Parang sa buong duration ng kanilang scholarship, hindi po siguro ito sir bababa ng 250,000 kasi yun nga po may tuition fee subsidy din po.
0: Itong 40,000 na matrikula, ceiling na to, ito na yung pinakamataas na pwede ibigay
2: yes,
0: sa kanila.
2: Yes sir.
0: Kumbaga hindi nila ito mahawakan or diretso nyo itong ibinibigay sa school?
2: Dalawang klase po sir para ma-avail nila yung sa tuition and other school fees. Pwede pong through reimbursement process. So ibig sabihin po sir, isasubmit nila yung original copy ng OR ng binayaran nilang tuition. Tapos po, ipaprocess ng DOST SEI. Then, kapag babayaran na po, ay diretso po sa ATM or account ng aming mga DOSC-SEI scholars. Meron
0: po,
2: din naman po, yes sir, sige
0: paano
2: po,
0: sir. Kapag hindi umabot ng 40,000 ang tuition, binibigay niyo pa rin ba ng buo yung 40,000?
2: Unfortunately po sir, kung magkano lang po yung pinrovide nilang OR, yun lang po yung ating ma-reimburse or maibibigay sa kanila.
0: Napakaganda po ng programa nito. Nabanggit niyo ho kanina, pwede dito ang, tama ba pagkakaintindi ko, graduate students at undergraduate students?
2: Meron kasi kami sir dalawang type of scholarship. Merong undergraduate at graduate. So yung undergraduate sir, ito po yung mga mag-aaral pa lang po sa college. So incoming first year college students next year. So ito po yung scholarship program na ating tinatalakay po sir, yung DOST-SEI-SNT. Okay. Undergraduate scholarships. Ang isa naman po, yung graduate scholarships. So meron kasi kami sir na mga programa, iba't ibang programa po na ino-offer para naman po sa doon sa mga gustong mag-take po ng masters or di kaya ng PhD po nila mga
0: iba
2: universities
0: sa po. Iba na po ito sa SEI. Hindi na parehas yung benefits.
2: Sa SEI pa rin naman po ito sir. Yun po. Yung ngayon po, yung undergraduate scholarships, ito po sir ay open or magiging open po sa mga grade 12 students ng mga mag-aaral po ngayong taon. Apo. So sila po ay mag-a-apply this year at magte-take din po ng exam this year. And then yung effectivity po ng kanilang scholarship kapag sila po ay nakapasa Apo. Sa aming scholarship examination ay sa next academic academic year po, that is 2027-2028 po, sa pag-start po or pagpasok nila sa first year college po.
0: Yung tanong ko kanina ma'am, pag-graduate student ka, parehas din po ba yung benefits dito? Sabi ng ganyan
2: hindi
0: po. Ay ba, magkaiba na?
2: Magkaiba sir, mas malaki yung benefits nun sa graduate programs namin. Okay. Kasi ito sir, mga nagma-masters na po at mga nag-PhD na kasi sir. So most of them are professionals na, so ayun po, mas malaki po yung benefits nun compared po dito sa undergraduate po na scholarship natin.
0: Focus tayo dito sa undergraduate scholarship, ma'am, no, ng SEI.
2: Yes.
0: Bale,
2: yes,
0: ilan po kada taon ang tinatanggap po ninyo?
2: Paulit po, sir.
0: Ilan po ilan po kada taon po ang tinatanggap po ninyo?
2: Depende po, sir, sa scholarship slots na or sa budget na na nabibigay po sa SEI. So in the past years, ang natatanggap po natin dito sa undergraduate program alone ay si mga nasa around 10,000 students, 10,000 plus po yan sir. Meron time po na 11,000, 12,000. So yun po yun sir, depende po
0: nationwide
2: sa,
0: na po ito.
2: Sa slots or sa budget po na binigay po sa atin.
0: Nationwide na ito ma'am? Nationwide?
2: Nationwide na po ito, sir, yung sinabi ko pong numbers.
0: Opo. Dito po sa upcoming school year, ano po ito? Kasi ibang college hindi pa naman nag-i-start eh. Kailan po ang application or tapos na?
2: Yun po, sir. Magandang balita po. Ito para sa mga ating current grade 12 students, pati na rin po siguro sa mga magulang nila. Kasi po sa darating po na August 17, 2026, that's Monday po, opisyal na pong magbubukas ang ating application para po sa 2027 DOST-SEI-SNT Undergraduate Scholarships. So, ang pangunahing layunin po ng ating scholarship ay of course, mahikayat po ang ating mga kabataang Pilipino na kumuha ng karera sa larangan ng science and technology. So, ang goal po kasi natin dito, sir, sa kaya meron po tayong scholarship program na ganito, ay para po magkaroon ng steady at sapat na supply ng mga qualified SNT professionals. Yun po yung mga tinatawag natin mga ating mga future engineers, scientists, innovators, teachers, at researchers po na magiging katuwang natin sa ating pambansang kaunlaran.
0: Opo.
2: So yun po. Sir.
0: August 17, hanggang kailan po pwede mag-apply ma'am?
2: Ayun sir, ang amin pong deadline for the application is sa September 17, 2026.
0: Month.
2: Yes, so meron po sila sir 1 month para po maasikaso or mag-apply po dito sa scholarship sa ating scholarship program po natin sir.
0: Sige ma'am, turuan niyo nga po kami, walk us through paano ho ba yung proseso ng application po.
2: Alright, sir. Dito po, sir, sa undergraduate scholarship. So, magandang balita din po kasi sa ngayon, sir, medyo masama yung panahon. So, hindi nakakapunta yung mga tao sa mga opisina. Okay. So, ang kagandahan po sa aming scholarship program ay 100% online na po yung application process sa pamamagitan po ng aming tinatawag na e-scholarship application system. So, ma-access po nila yan sa science-scholarships.ph. So, as I've mentioned, sir, hindi na po nila kailangan bumiyahe o kaya naman pumunta po sa mga ating tanggapan para magpasa ng hard copies ng mga documents. So, kahit saang parte sila ng bansa, pwede silang mag-apply gamit yung kanilang mobile phone or yung tablet o di kaya laptop. Basta meron po silang valid na email address and of course, yung stable na internet connection. Okay. So, dito po, sir, may mga ilang documents lang po kami na kailangan pong nire-require sa mga aplikante natin. So, tungkol po dito sa mga requirements na to. So, may mga forms na as early as now, sir, ay Sir Michael, ay pwede na po nilang i-download sa aming website bago pa man po magbukas yung online application system sa August 17. So, pwede na po nila itong ma-download tapos sikasuhin na po at papirmahan sa mga authorized signatory. So, kabilang dito, sir, yung mga certificate of good moral character kasi po yung eligibility ng para mag-qualify ka sa ating scholarship program, kailangan po, sir, na ikaw ay natural-born Filipino citizen, may good moral character, and of course, in good health. Kaya kinakailangan po namin yung certificate of good moral character, yung certificate of good health, and even po yung principal certification kung saang strand po sila nabibelong. Kasi ito po, sir, ay open po sa both STEM and non-STEM strand. Kapag po STEM, kapag ikaw yung aplikante po ay nabilong sa STEM strand po, so lahat po sila ay pwede pag-apply, sir, dito po sa ating scholarship program. Kapag naman po non-STEM, ang hinahanap lang po namin dito, sir, ay dapat po kasama po sila sa top 5% po ng graduating class. And aside po doon sa STEM and non-STEM strands, yung mga kahit po, sir, yung mga previous graduates na po, yung mga graduate na last year, pero hindi pa po sila nakapag-aral or nakapag-take ng college units. So, welcome na welcome din po sila, sir, na mag-apply po sa DOST-SA Undergraduate Scholarship Program.
0: Bishara, may nako, marami pa kaming katanungan para sa scholarship program na to. It's very interesting at napakaganda po ng programa. Pero magka-commercial muna kami, Bishara, ha?
2: Alright, sir. Sige po, sir.
0: Sa pagbabalik po ng DZMM, sa pagbabalik ng pasado serbisyo, alamin natin ang lagay ng panahon mula sa pag-asa at puntahan natin ang Oriental Mindoro para sa sitwasyon doon. Oras po natin ay 5:24.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex! Si Michael Delizo, Michael Delizo para sa pasado serbisyo sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fun, solid kaban.
6: Ring, ring, go away.
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
8: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban.

0: unknown, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Michael Delizo.
4: Michael Delizo.
2: Para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
5: Pasay, 5:28.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Panahon! Panahon! Patrol!
5: Hingi tayo ng update sa binabantayan nating weather systems. Kasama natin si Miss Lori de la Cruz mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Miss Lori.
7: Yes, Paul. Good afternoon at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga ay malakas ang habagat at nagdudulot ito ng mga malakas at tuminsan ay matinding pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Ambra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang katamtaman hanggang sa malalakas ng pag-ulan naman dito sa Metro Manila, sa Ilocos Norte o sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region sa Central Luzon at maging sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, asahan din natin ang maulap na papawirin na may mga light to moderate rains naman. So the rest of the Mindanao ay generally fair weather apart from localized thunderstorms. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Pero yun nga, patuloy na pag-iingat ang ating abiso lalo na may heavy rainfall warning tayo ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa, particular dito sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Metro Manila, Cavite at Batangas. And the latest mula sa Pag-asa, ito po si Lori de la Cruz.
5: Opo. Miss Lori, bali, habagat na lang po itong nararanasan natin ngayon. Ano po?
7: Tama po. Tama
5: opo. Hanggang yung mga nakaraan po kasi, walang tigil ng pag-ulan, pati po ngayong araw. Hanggang kailan po natin inaasahan yung ganitong panahon po?
7: Possibly until early next week po ito, sir.
5: Oh, okay. Sige, thank you po, Miss Lori. Opo, yan po si Miss Lori de la Cruz mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
2: Alerto sa habagat.
5: Ngayon naman po, makakausap natin si Mr. Ram Joseph Peneña. Siya po ay Operations and Warning Chief, PDRMO ng Oriental Mindoro. Sir Ram, good afternoon po. Sir Ram? Makibalita po tayo sa sitwasyon sa Oriental Mindoro kaugnay po ng nararanasan nating pag-ulan po dahil po dito sa habagat at nung mga nakaraang araw po ay dahil sa bagyong Luis at Maymay. Sir Ram, good afternoon po. Isa pa? Okay. Sir Ram, andiyan na kayo?
8: Yes po, sir.
5: Ay, Sir Ram, kumusta po ang lagay dyan sa Oriental Mindoro? Paano po yan naapektuhan itong weather systems natin?
8: Ngayon po, sir, ay sa dito po sa amin sa Oriental Mindoro ay dahil po

0: patuloy pong nararanasan ng malakas na pag-ulan ay nagresulta po ito sa mga pagbaha sa ilang mga barangay at munisipyo po dito sa amin, sa amin pong lalawigan.
1: Mm-hmm. Sa ngayon, sir, gaano po kalawak yung pagbaha?
0: Sir, ang reported po sa amin ay mga portions lang naman po ito, mga sityo-sityo ng mga barangay na nasa flood-prone area po talaga ng iba't ibang bayan. So meron po kaming reported na 28 barangay and sa 8 munisipyo dito po sa aming buong lalawigan po ng Oriental Mindoro.
1: Mga hanggang gaano kataas po yung pagbaha dyan?
0: Sir, ang pinakamataas pong pagbaha sa amin ay 3 feet. Mm-hmm. Sa may Baywang po, regular pong sukat ng tao. So hanggang Baywang po, sir.
1: Oo. Sa ganung sitwasyon po, sir, mayroon bang mga kinailangang lumikas?
0: Yes, sir. Meron po kaming mga reported. May reported po sa amin ang mga local DRRM officers po natin na nasa first responder po natin na nasa baba. Meron po tayong mga evacuees from Puerto Galera, Mansalay, Victoria, and Baco. Okay. Doon po sa 4 barangay.
1: Opo. May number ho ba kayo kung gaano karami po ang evacuees so far, sir?
0: 94 families po, sir. And 356 pong individual po. Okay. Ang mga inilikas po.
1: Meron na ho ba kayo bukod doon sa pagbaha? May paulat ho ba mga damages? May mga hindi madaanan?
0: So far, sir, sa ngayon po, ang reported po sa aming damages ay sa Puerto Galera na meron pong damage sa houses. Nine po yung partially, tapos 2 po yung totally damage.
1: Okay, opo. Ang mga kalsada ho, kumusta, sir? Mga tulay?
0: Ang mga kalsada naman namin, sir, ay so far yung mga national roads po namin is wala pa naman pong mga pagbaha. Though yung amin pong mga barangay roads and provincial roads ay may mga iilan po tulad po sa bayan ng Baco. Mga papasok po itong mga kalsada na hindi na po madaanan ng mga light vehicle sa ngayon po.
1: Oh, okay.
0: Ang atin naman pong mga tulay ay normal naman po ang nasa mga critical na po ang level ng tubig sa amin pong mga major rivers po dito sa Oriental.
1: Nasa critical level na ibig sabihin ho kapag pagtuloy-tuloy pa na ganito yung panahon, ano ho yung posibilidad, sir?
0: Sir, ang possibility po niyan lalo sa mga experiences namin dito sa bayan ng Calapan, Tauhan and Baco. Pag nag-umapaw po talaga mga ilog dito ay talagang hindi ho madadaanan o mahihirapan ang ating mga motorista na madaanan po ang mga national roads namin papuntang south at papuntang north ng Oriental Mindoro dahil po sa malaki po ang pagbaha dito sa amin kapag umapaw po ang mga ilog sa mga nasabi pong bayan.
1: Oo, tataas pa lalo yung pagbaha. Pero ngayon ho ba, sir, tuloy-tuloy ba ang pag-ulan dyan sa Oriental Mindoro?
0: Yes po, tuloy-tuloy po, titila ng konti, pero uulan po uli hanggang sa ng mahina and then lalakas po uli. Kaya in-expect po namin talaga na kung ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang mamayang gabi po or hanggang mamayang madaling araw is talaga pong aapaw na yung mga kailugan po namin dito, lalo po dito sa First District po.
1: Ano ho yung paghahanda na ginagawa natin para sa ganung posibilidad, sir?
0: Ang ating pong mga local DRRM officers po, offices, ay nangunguna po sa atin pong pagbibigay po ng babala sa atin pong mga barangays, mga sityo, para po sa agaran pong evacuation po ng ating mga kababayan na mga nasa delikado pong lugar. Sila po ay abala sa pag-iikot, kasama po ang ating mga, ang kanilang mga response cluster po ng bawat LGU para po bigyan po ang ating mga kababayan ng oras po na mag-evacuate na po agad ng mas maaga dahil nga po mas delikado kapag dumilim na. So sila rin po ay dire-diretso po ang mga pag-evacuate ng mga nagre-request pong mga barangay na kailangan ng sasakyan para po ma-evacuate yung kanilang mga kabarangay po.
1: Opo, yun din po yung
0: sa amin naman pong part sa PDRRMO, kami po ay continuous po ang monitoring po sa buong lalawigan. Nagko-coordinate na rin po kami sa aming mga response clusters agencies para po sa tulong po na maibibigay po namin lalo po dito sa pinaghahanda namin pag pagbaha dito sa aming mga national roads po.
1: Lalo pat sinabi ho ng PAGASA kanina na inaasahan natin yung ganitong panahon until early next week. Ano ang payo ho natin siguro sa ating mga kababayan tulad po nung sinabi nyo na lumikas na rin habang maaga pa bago po magdilim dahil mas mahirap po ang pag-evacuate sa ganong oras po. Ano sir?
0: Yes po sir. Yun din po talaga ang nare-request natin sa ating mga kababayan na talaga pong makinig po sa at mga kinauukulan na lumikas ng mas maaga dahil po mahirap po talaga kapag madilim na.
1: So far sir, wala pa namang ulat ng namatay, nasaktan, nawawala sir?
0: So far naman po, wala po. At kami po ay nananalangin din na patuloy po itong, na hindi po ito madagdagan. Or hindi po kami magkaroon ng mga casualty po sa mga oras pong ito.
1: Alright. Sir Ram, thank you po sa oras nyo. Salamat po sa update.
0: Sige sir, marami pong salamat.
1: Po. Yan po si Mr. Ram Joseph Pemenya. Pemenya, Operations and Warning Chief ng PDRMO Oriental Mindoro. In the afternoon, balikan po natin si Mishara May Torresco mula po sa DOST Science Education Institute o SEI, kaugnay po ng kanilang scholarship program na magsisimula na po ang scholar ang application sa August 17 at tatagal po hanggang September 17. Opo, Mishara May, dun po sa RA 7687 Scholars. Meron po kasi ito po yung sinasabi natin na para sa mga may hirap ngunit matatalinong estudyante. Paano po natin sinusukat yung batayan nun? Ano po dapat yung income ng kanilang pamilya at ano po dapat yung grades ng bata? Ay, wala pala. Opo, dito po kasi sa SEI. Okay, calling lang po kami pero dito po sa pinatutupad na SEI na Science Education Institute Scholarship ng DOST, meron po silang dalawang undergraduates program. Ito po ang RA 7687 Scholarship na para po sa mga may hirap ngunit matatalinong estudyante na ang taunang kita ng pamilya ay nasa ibaba ng poverty threshold. Ang pangalawa naman po ay yung Merit Scholarship para po sa mga mag-aaral na may mataas na kakayahan sa agham at matematika, anuman ang katayuan o kita ng pamilya. Naku, maganda po yung mga benepisyo ng DOST SEI Scholarship Program. Meron po silang libreng matrikula at iba pang bayarin sa eskwelahan. Buwan ng allowance o living allowance na sa kasalukuyan po ay nasa 8,000 kada buwan. Allowance para sa mga libro at iba pang kagamitan. Group insurance. Closing allowance para sa unang taon at graduation allowance po. Sino po ba yung mga pwede mag-apply dito? Pwede, of course, dapat po ay natural born Filipino citizen at kasalukuyang grade 12 student o nagtapos ng grade 12 na wala pang nakuhang kurso o unit sa kolehiyo o vocational. Kung nagmula po sa STEM grant, pasok agad sa kwalifikasyon. Kung nagmula po naman sa non-STEM strand, kailangan kabilang sa top 5% ng graduating class at may mabuti pong kalusugan at magandang asa. Ang proseso po ng aplikasyon magsisimula po sa August 17 ang kanilang application. Pwede po mag-register sa official na e-scholarship application system ng DOST SEI. Ito po yung kanilang website, science-scholarships.ph. Masandali pong magbukas ang aplikasyon na magsisimula nga po sa August 17 at tatagal po hanggang September 17. Ang mga pupunan po na form dito at yung mga basic requirements po, yung personal at household information, kailangan po ng PSA birth certificate, may good moral character at certificate of good health, form po mula sa principal na patunay na ang estudyante po ay STEM o kabilang sa top 5% ng non-STEM graduate o class. Katibayan po ng kita ng magulang tulad po ng IDR, Barangay Certificate of Indigency o Employment Contract para po sa mga 7687 scholars. Kapag naaprubahan po ang dokumento, bibigyan po sila ng test permit para makakuha ng DOST Scholarship Examination na karaniwang ginaganap tuwing Pebrero po.

0: Ha? Huwag nang malito.
1: Huwag nang malito.
0: Nandito ang Basado Servisyo.
2: Ingat-ingat po mga kapamilya dahil patuloy pong umuulan. It's been raining in Manila. At sabi po ng PAGASA, magpapatuloy ang ganitong panahon hanggang early next week. Bagamat po ang umiiral po ngayon na weather system ay habagat po. Bati-bati lang po tayo ng maulang Saturday po, sabi ni Louis Basco mula sa Valenzuela City na nagre-relax ngayon. Si Tita Nonona Damian ay always present. Ryota Takashi Kabalan O'Hara, pinapabati ang kanyang kapamilya sa Barangay Katmon, Malabon City. Si Agnes Reca, sabi niya okay lang po Miss Lori para madagdagan ang tubig ng mga dam at ng Angat Dam, Lamesa Dam at iba pang mga dam. Ayun, thank you Miss Agnes sa iyong comment. Si Julius Bangalando, buwabati ng Happy Saturday bagamat maulan na nanonood siya sa Camarines North, Caloocan City. Of course, hindi po nawawala si Maria Dulce Orate. Sabi niya, ang galing naman yan, scholarship, pwede sa Master's Education at PhD pa. Si... Wait lang. Medyo marami. Si King... Ah, okay. Basta sa pangalaray. Hindi ka na mabasa. Grabe ka naman. Thank you everyone. Ha. Salamat po mga kapamilya sa inyong pagtutok sa Pasado Servisyo. Oy, next week ha. Hold on muna dahil malaki-laki yung rollback natin sa diesel. Parang aabot yata ng 5 pesos eh. Abangan po natin, usually po tuwing Martes, epektibo ang rollback. Aba maganda, aabot po ng 5 pesos. Parang ang nabasa ko lang kanina yung sa diesel eh. Pero abangan po natin yung mga balita mamaya dahil eto na po, ilang segundo na lang ay susunod na po ang TV Patrol Weekend. Maraming salamat po. Ako po si Michael Delizo. Paalam po hanggang sa susunod na Sabado. Susunod na po ang TV Patrol Weekend.
3: Si Michael Delizo. Michael Delizo para sa Pasado Servisyo sa DZMM. TV Patrol sa DZMM.

0: susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Station lang ng mga fishermen natin.
2: We are united to defend and protect what we have.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Patay sa pananalasa na magkasunod na bagyo at habagat, umakyat na sa 6. Ilang lugar sa Metro Manila at ibang probinsya, lubog sa baha. Panipera modus, sabun sa CCTV sa Bulacan. Suspect, hinihinalang nampi biktima sa iba pang probinsya. 10 miyembro ng tinaguriang Maleta Boys, laya na matapos magpiansa. Isa sa 4 na bumaliktad, natukso umano sa pera. Pinay, Medistar Alex Ayala, umabante sa round of 16 ng Canadian Open sa kabila ng tinamong injury sa laban sa Amerikanang si Katie McNally.
4: Dulang makakapigil.
3: At Bini at SB19, sinorpresa ang Looms at 18s para sa pasabog na collab.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa malakas na ulan at bahang naranasan sa ilang bahagi ng Luzon at ibang probinsya. Sa Occidental Mindoro, lumikas ang mahigit 100 pamilya habang naperwisyo rin ang mga taniman dulot ng pagbaha. Dito sa Quezon City, napalusong ang ilang motorista sa mataas na baha na pinalala ng sandamakmak na basura. Nagpapatrol, Dennis Datu.
5: Halos magdamag ang malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila. Sa NS Amaranto Street sa Araneta Avenue sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, walang makadaang mga sasakyan kanina matapos umabot hanggang baywang o higit 1 metro ang lalim ng baha. Nagsisimula na rin umapaw ang Talayan Creek sa Araneta Avenue.
6: Sa nakakita namin, mga daming basura, truck-truck po ang inaahon namin dyan. Siguro, maano ko lang dyan sa mga yung mga tao na nagtatapon ng basura. Huwag naman sana magtapon kasi kami din nahihirapan maglinis ng ng creek .
7: Mas malaki po ngayon yung baha.
8: Yung tricycle, delikado.
5: Lumagasarin ang kulay putik na baha sa kalsada sa Barangay San Isidro sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, kung saan matatagpuan ang sikat na White Beach.
9: Ayan po, galing po ito.
5: Sa lakas ng ulan, bumaba ang tubig mula sa bundok. Puwersahang inilikas naman ang higit 100 pamilya sa Sitio Pandan sa Barangay Claudio Salgado sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro. Lalubog muli sa baha ang Sitio Pandan kasunod ng magdamag ang pag-ulan dulot ng habagat. Ipinakita ng residenteng si King David Danseco ang lawak ng baha na nagpalubog sa mga taniman ng palay. Sabi ni Danseco, paghupa ng baha, wala nang papakinabangan sa mga pinaghirapang pananim ng mga magsasaka. Isinisisi nila ang pagbaha sa hindi maayos na flood control.
10: Hinihiling lang po namin na sana po ay maaksyonan po. Tulungan niyo po kami na mas ayos po muli ang nasirang flood control na kung saan hindi po natapos ng San Luis.
5: Malapit na rin umapaw ang Amnay River. Ang problema, hindi nila maasahan ang flood control dahil hindi pa naaayos ang gumuhong bahagi nito.
11: Unti-unti nang tumataas ang tubig at kung sakasakaling itumas pa ito ay may posibilidad na mabutas muli yung ginawa naming protection dike dito po sa nasirang flood control.
5: Pinapangambahan din ang pagkasira ng flood control sa Barangay Tagumpay na magdudulot ng malawakang pagbaha na magpapalubog sa mga bahay at sakahan.
12: Ang palay namin, nakain na.
5: Ilalamon na rin ang baha ang mga palayan sa Barangay Tanyan sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro matapos umapaw ang Lumintao River. Tulong-tulong naman ang mga tauhan ng Coast Guard, MDRRMO at mga bumbero para mailigtas ang mga residente ng Barangay Tulay sa Udyongan, Romblon mula sa mabilis na pagtaas ng baha. Naglatagna ng lubid ang mga rescue team para may makapitan ang mga residente sa pagtawid sa baha kaninang madaling araw. Umabot sa 12 residente ang nailikas.
13: Isang pamilya rin ang sinaklalohan ng Coast Guard para mailikas matapos malubog sa baha ang paligid ng kanilang bahay sa Barangay Madalag sa Alcantara.
14: Ayos ko po!
13: Inalod naman sa dagat ang isang bangka habang sakayang isang mangisda sa Barangay Aplaya, Bawan, Batangas. Nasa may bunga umano ng ilog ang bangka nang biglang lumagasa ang baha. Dahilan para mabali ang katig nito, nailigtas naman ang mga kapwa mangisda ang lalaki. 33 residente naman sa Lian, Batangas ang inilikas dahil sa nagsisimula na ang pagbaha sa Sitio Aplaya sa Barangay Balibago. Baha rin sa Lawas Junction sa Barangay Calicanto, Batangas City. Mabilis din ang pagtaas ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Kumintang. Isinara rin ang tulay sa Barangay Santo Niño matapos na bumigay ang pundasyon nito.
1: Umakyat na sa 6 ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis at Maymay na pinalakas pa ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang mga nasawi sa Benguet, Rodriguez Rizal at La Union. Nasa 7 individual din ang naitalang sugatan. Nasa mahigit 74,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa Luzon. Nasa mahigit 100 bahay ang nasira. Umabot sa mahigit 100 milyong halaga ang pinsala sa infrastruktura habang mahigit 3 milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura.
2: Sa lagay ng panahon, patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa maraming lugar sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, patuloy na makararanas ng pag-ulan ang probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. May paminsan-minsang pag-ulan naman dito sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Ang Batanes at Mabuyan Islands maulap na papawirin na may kalat na pag-ulan at thunderstorms ang nararanasan. Dahil yan sa buntot ng bagyo na nasa labas ng bansa at may international name na Typhoon Dolphin. Samantala, apektado rin ng habagat ang Zamboanga Peninsula. Ilang bahagi pa ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Bukod naman sa Typhoon Dolphin, isang LPA at isang namumuong sama ng panahon din ang binabantayan ng PAGASA pero nasa labas ng Philippine Area of Responsibility pa ang mga ito. Babala po sa mga may tindahan, ingat po sa mga nagpapanggap na customer pero modus pala ay palit pera. Ang suspect na videohang nambibiktima sa mga tindahan sa Bulacan pero napag-alaman ng pulis na may nabiktima ito sa ibang probinsya. Nagpapatrol, Francis Orso.
15: Mabili po.
16: Bumili ng sigarilyo at nakipagkwentuhan pa sa nagtitinda ang customer na ito sa sari-sari store sa Barangay Balungaw, Kalumpit, Bulacan nitong Miyerkules ng hapon. Ilang sandali pa, nakiusap ang lalaki na palitan ng isang buong 1,000 pesos ang kanyang pera.
15: Pabuo po, mother. Pabuo po ako.
16: Ito na pala ang palit pera modus. Nangiabot ang buong 1,000 piso sa lalaki, dali-dali niyang itinago ang pera at pinalitan ng 100 piso. Saka sa nagpumilit na 100 piso lang ang iniabot ng nagtitinda. Ayon sa biktimang may-ari ng tindahan, kinutuban na siya na modus ang ginagawa ng lalaki. Kaya hindi niya agad iniabot ang pangalawang 1,000 piso.
17: Parang nililibang po niya ako talaga na sabi niya kesyo mahirap ang buhay, matumal, ganun. Tapos sabi niya kailangan daw niya ng magtiyaga. Dinaan po niya ako talaga sa kwento.
16: Pero kalaunan din ay nadala siya sa kwento ng lalaki at saka iniabot ang isa pang 1,000 peso bill. Inalerto naman ang barangay kaugnay sa palit pera modus.
18: Nung gabi din na yon, ay pinaikot niya kagad at pinahigpit niya yung pagpapatrolya na amin pong mga barangay tanod. Ganyan din at lahat po ng mga GC po namin na mga nandun yung mga sari-sari store.
16: Nang ipost sa social media, nalaman nilang may iba pa umanong na biktima ang suspect.
18: Sabi po namin dun sa aming pong mga kabarangay, sa mga may tindahan, na maging mapanuri dun sa mga tao na bumibili o nakikipagpalit, tigit dun sa mga matatanda, mga senior citizen.
16: Bago ang tindahan, nakuhanan din ang suspect na nambiktima naman sa isang Korean March sa Barangay Caypian, San Jose del Monte, Bulacan noong Martes. Una niyang ibinayad ang 1,000 pisong buo, pero kalaunan ay sinabi sa kahera na may barya siyang 100 piso at ito na lang ang ibabayad. Nang ibalik ng kahera ang 1,000, agad itong itinago ng lalaki at sinabing 100 lang ang iniabot ng kahera sa kanya. Kaya kalaunan ay nagbigay ng pangalawang 1,000 piso. Dahil sa kalituhan, huli na nang napagtanto niyang nilansi siya ng sospek at kulang na ang pera niya sa kaha. Hindi pa rin natutunton at natutukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Nakikipag-ugnayan na ang barangay officials sa pulisya para sa kaukulang aksyon. Francis Orsio, ABS-CBN News.
1: Bumuwelta si Senador Alan Peter Cayetano sa aligasyon ni Senador Ping Lacson na may anomalya sa reclamation operations sa Taguig City. Giit ni Lacson, hindi bababa sa 32 ang umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
14: Hindi pa tapos ang batuhan ng akusasyon ni Senador Ping Lacson kontra kay Senador Alan Peter Cayetano. Ang pinakahuling issue, ang reclamation sa Laguna Dibay sa bahagi ng Taguig na balwarte ni Cayetano. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na ilang taon nang itinatago ang umano'y walang patumanggang illegal na reclamation operations sa Laguna Dibay bilang flood control project. Giit pa niya, ginagamit ng pamilya Cayetano ang kanilang posisyon para gipitin ang mga opisyal ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, Philippine Reclamation Authority at iba pang mga ahensya na mandatong protektahan ang lawa. Sinagot ni Cayetano ang paratang sa isang live sa social media.
19: Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawin private. Panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. Don't shoot first then ask questions later.
14: Pinabulaanan na rin ng dating Senate President na hindi itinatago bilang flood control project ang development sa lakeshore. Dagdag niya, dumaan sa iba't ibang administrasyon ang proyekto. Itinanggi rin ni Cayetano na pribadong individual ang nagmamay-ari ng lugar.
19: Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people.
14: Pinuntahan ng ABS-CBN News Team ang Lakeshore Complex, pero hindi kami pinayagang makapasok dahil kailangan ng permit mula sa Mayor's Office. Base sa ilang tarpaulin sa labas ng Lakeshore Complex, may itinatayong multipurpose building dito. Tig 49 million pesos ang halaga ng proyekto sa ilalim ng Phase 1 at 2. Samantala, sinabi ni Lacson base sa kanyang impormasyon, hindi bababa sa 32 ang umano'y maanumalyang flood control project sa Taguig. Nanindigan naman si Cayetano na hindi siya nagbibiro nang inimbitahan si Lacson sa Taguig para personal na bisitahin ang flood control projects dito. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
2: Isang wellness clinic na itinayo ng isang young couple ang hindi lang tumututok sa pagpapaganda ng kanilang mga customer kundi maging sa pangkalahatang kalusugan ng isang individual. Alamin natin ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo.
20: Ano yung kumbaga pinaka-konsepto ng clinic, ng wellness clinic?
21: Mm-hmm. We want a holistic approach, diba? Often neglected kasi yung health eh. And then, basta maganda sa labas, feeling natin okay na. But, inside, pwedeng meron pala dun na hindi natin napapansin, hindi natin nabibigyan ng attention na kailangan pala.
20: Pinanggalingan ba itong kumbaga inspiration na to? Meron bang family event? Meron bang personal experience?
21: Ako. Isa yung sa grandmother ko. Nagka-stroke siya dati. Tapos, nagtatry mag-therapy pero na-paralyze kasi half ng body niya. Had I known that stem cell can help pala, edi sana nagawa ng paraan namin dati, no? Sa dad ko naman. Umalis siya ng umaga, gabi wala na. Perfectly healthy. At that time, wala naman tayong mga scanners. Pero given na very into health kami. Yes. Kasi hindi lang nasa scan properly, hindi kami nakakagawa ng mga procedures na preventive. Body scanner, using the electric current sa katawan natin, no? Mag-reach siya ng maraming results.
20: Ano po yung mga makikitang results dyan po?
0: Talat, from head to toe.
20: Being a proactive person in health, maganda pong malaman natin.
0: Okay, fatty liver.
4: Yes.
0: Okay. Ano lang yan? Lifestyle lang yan.
22: Mm-hmm. Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
2: 10 sa 14 na tinaguri ang Maleta Boys na kalaya na matapos magpiansa. At Pinay at leader ng global girl group na Cat's Eye na si Sophia La Forteza, inanunsyo ang pansamantalang pagpapahinga. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend!

0: TV Patrol sa DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go!
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.
10: Dalawang hostile witnesses ang susunod na sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan umanong magpapatibay sa umano ay maling paggamit ng confidential funds ng bise. Giniit naman ng NBI na hindi biro ang halaga ng ginastang confidential funds ni Duterte na di hamak na malaki pasakabuang confidential funds ng buong NBI. Nagpapatrol Jervis Manahan.
11: Posibleng maisalang na sa impeachment trial ngayong Linggo ang mga dating Special Disbursing Officer na sina Edward Fajarda ng DepEd at Gina Acosta ng Office of the Vice President. Yan ay kung matatapos ang pagtatanong sa Commission on Audit sa Lunes o Martes. Ayon sa prosecution, inaasahang mapapatibay nito ang kwento sa umano'y maling paggamit ng milyon-milyong pisong confidential funds.
12: I'm quite certain they will be asked again doon po sa did the Vice President direct you to give the funds to Colonel La Chica? So I think that will probably be asked again and for them to restate yung pong binanggit nila na yes, the Vice President had in fact given us instructions to give confidential funds to Colonel La Chica.
11: Ayon kay Bicol Sagaw Partinist Representative at House Prosecutor Terry Ridon, mga regular na kawani ng gobyerno lamang sina Fajarda at Acosta. kaya imposibleng sila ang utak sa paggastos ng confidential funds. Nauna nang natukoy sa paglilitis sina Fajarda at Acosta na nag-encash ng mga cheque, tumanggap ng confidential funds at nagsumite ng liquidation documents para sa kanilang mga opisina.
12: Huwag ho tayong magbulahan dito na pwede hong ikulong lang, pwedeng ilaglag lang yung pong mga ordinaryong kawani nang hindi po pinapanagot yung pinakatuktok, yung pong hepe ng particular na opisina ng Office of the Vice President.
11: Nauna nang natanong ang depensa kung ituturing ba na hostile witnesses sina Fajarda at Acosta dahil galing sila sa mga ahensya sa ilalim mismo ni Duterte.
13: That will be up to the prosecution po kung they will want to treat them as hostile witnesses because under the rules of court, if you want to treat any witness as a hostile witness, then they will have to be qualified in open court.
11: Naniniwala naman si NBI Director Melvin Matibag na nauna ng tumestigo sa paglilitis na bagamat sapat ng basehan ng grave threats para makonvict si Duterte, mas mahihirapan ang depensa na sagutin ang isyo ng pondo.
14: We impeach former Chief Justice Corona on the issue of Salem, financial yan. So para sa tao, hindi mo pwede patawarin yan. And yung kay President Erap, ito yung impeachment, the reason also is the envelope, the financial din. So I think yun pa yung mas malakas eh.
11: Dagdag ni Matibag, para mas maintindihan ng taong bayan ang laki ng halagang pinag-uusapan, nasa 25 million pesos kada buwan o 300 million pesos sa isang taon ng confidential funds ng NBI na nagsasagawa ng nasa 200 operasyon kada buwan. Habang nasa higit 600 milyong piso ang kabuuang halaga ng confidential funds ni Vice President Duterte. Nananawagan naman na bantay Senado sa publiko na huwag sanang mapagod sa pagbabantay sa impeachment trial dahil ito ay tumatalakay sa pananagutan ng mga inihalal na opisyal. Ito ay sa kabila ng mga kritisismo na nagiging technical na ang paglilitis at bumababa na ang interes ng taong bayan dito. Ayon pa sa bantay Senado, walang pakialam ang taong bayan sa mga procedure gaya ng pagkukumpara ng mga dokumento. Kaya hindi ito dapat patagalin pa.
15: Huwag nating payagan na i-hijack nila, lituhin nila at pagurin nila tayo dahil yan ang gustong gusto ng mga walang hiyang buwababoy sa ating sakaban ng bayan.
11: Magpapatuloy ang paglilitis sa alas 10 ng umaga sa August 10. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
10: Sinusuri na ng Department of Justice ang hiling na extradition ng Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, posibleng matapos ang proseso hanggang sa korte ngayong taon. Formal nang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ni Quiboloy para harapin ang ilang kasong kriminal sa California. Kabilang dito ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, bulk cash smuggling at fraud. Kasalukuyang nakakulong si Quiboloy sa Pasig City Jail bunsod ng kinakaharap na kasong qualified human trafficking at sexual abuse.
16: Ang proseso sa ngayon dito sa DOJ assessment or evaluation na tinatawag, siguro mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks mm-hmm. most likely. At most 1 month, and then may file na, magkakaroon na ng hearings doon sa korte, sa regional trial court.
17: Hindi kinukonsinti ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Jay Tariela. Ang insidente ng pag-aabandona ng mga ataol sa ilang lugar sa Metro Manila, laman ang mga larawan ng mga matataas na opisyal ng China. Sa kabila nito, nanindigan si Tariela na suportado niya ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangang magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng pamahalaan na pro-China. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
18: 5 ataol na may larawan ng Chinese leaders at mga mensahe laban sa China ang inabandona sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila madaling araw nitong Biyernes. Para sa tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Jin Lin Peng, isang politikal na pag-uudyok, personal na pag-atake at pagbabanta ang nasa likod ng insidente. Kaya dapat anyang imbestigahan at mapanagot ang nasa likod nito. Nauna nang kinundina ng Department of Foreign Affairs ang insidente at nangakong hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan. Hindi rin kinukonsinti ni Rear Admiral Jay Tariela ang ganitong gawi, lalo't nakatindig ang Pilipinas sa isinasaad ng international law pagdating sa pag-angkin sa West Philippine Sea.
19: We don't have to do this. Para sa akin, ang posisyon natin sa West Philippine Sea is anchored on the international law and the rules-based order. Ito mga ganitong uri ng harassment sa Chinese government or sa embahada ng China ay atin din pong hindi sinusuportahan at tinutuligsa.
18: Sa kabila nito, muling naging mainit ang usapin sa West Philippine Sea matapos sabihin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangang magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na pro-China. Bagaman walang pinangalan ng opisyal, sinagot ito ni Vice President Sara Duterte.
20: Dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita.
18: Giit ni Teodoro, hindi basta-bastang nagtutukoy ang DND nang walang sapat at matibay na ebidensya.
21: Ang pagnonombra or pagpapangalan sa tao ay hindi namin ginagawa kung hindi merong matibay na ebidensya. Kailan ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Sing. Dahil sa pangangalaga namin dito sa aming operational security at regard sa mga institutional procedures namin, dito nagmumula ang tiwala ng taong bayan sa institusyon.
18: Ayon kay Teodoro, ang kanyang posisyon ay nakabatay sa mga aksyon at hindi lamang sa personal na paniniwala ng isang individual. Suportado naman ni Tariela ang punto ni Teodoro. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Tariela ang kanyang 11 panuntunan para sabihing ang isang tao ay traidor sa Pilipinas. Kabilang rito ay ang hindi pagtindig para sa West Philippine Sea at ang pananakot sa mga Pilipino na magkakagyera. Ang nagsasabing mas mabuti pang maging probinsya na lang ng China ang Pilipinas at ang hayagang nagsasabi ng pagmamahal kay Chinese President Xi Jinping.
19: Para sa akin, there's no need to name a particular public official. Common sense na lang. Sino ba ang ating mga opisyalis sa gobyerno na hindi sumusuporta sa ating laban sa West Philippine Sea? At tila masipag umattend sa lahat ng embassy events ng People's Republic of China. Kilala nating lahat ito.
18: Naniniwala rin si Tariela na bahagi sa plano ng China ang maghanap ng mga mamanuking kandidato para guluhin ang politika sa bansa.
19: Para kung sakaling manalo itong mga pro-China candidate na ito, hindi na sila mahihirapan. As what they have been saying a lot of times, no? They need to be victorious without firing a single shot.
18: Pero kung ang political science professor na si Luisito de la Cruz ang tatanungin, dapat may iisang boses ang pamahalaan pagdating sa usapin sa West Philippine Sea.
22: Maring magkakaiba sila ng political views in terms of local politics, no? In terms of local struggles, no? Pero pagdating sa usapin ng sovereignty, at pagdating sa usapin ng ating teritoryo, kinakailangan na tayo ay magkakasama nito.
18: Karapatan rin anyang malaman ng publiko ang pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan na kampi sa China.
22: Hindi magre-resign ng mga opisyal na yan. Why? It will only manifest, no? Na sila ay guilty, no? So ano ang mas magandang pamamaraan? Sa akin palagay, kung may malinaw tayong ebidensya at ang pamahalaan natin ay may pinanghahawakan ng mga batayan, no, ipakita or sabihin or banggitin, no, sa publiko kung sino ba itong mga opisyal na ito na mayroong defection.
18: Sa huli, nanindigan ng PCG at DND na patuloy nitong ilalaban ang karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
17: Nakakuha ang Philippine Coast Guard ng mga hinihinalang rocket debris sa baybayin ng barangay Babuyan Claro, Calayan, Cagayan. Nauna itong nakuha ng ilang CAFGU personnel matapos pansamantalang itago ng isang residente. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, wala pa silang nakitang markings o tanda na bahagi nga ito ng isang rocket. Dahil dito, dinala muna ito sa isang secured na lugar habang hinihintay ang technical assessment ng mga eksperto. Nagpaalala rin siya sa mga residente at mangingisda na umiwas sa paghawak ng mga makikitang lumulutang na bagay at sa halip ay ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Pansamantala munang magbe-break sa spotlight ang isa na namang Cat's Eye member, ang Filipina singer na si Sofia Laforteza. Inanunsyo ng music label na Hybe and Geffen Records sa Weverse ang hiatus ni Sofia na hindi muna makakasama sa promotional activities. Ito'y para sa kanyang mental health break. Umapila ang label sa Cat's Eye fans na tinatawag na icons para sa kanilang suporta at pangunawa. Nauna na ang hiatus ng member na si Manon Bannerman na hindi muna sumali sa ilang shows ng grupo, kabilang na ang Coachella noong bahagi o huling bahagi ng taon. Susunod, Dole may paalala. Mga batang content creator dapat kuhanan ng working child permit. At Bini at SB19 sinorpresa ang Blooms at 18th sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
23: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
23: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: TV Patrol sa DZMM.
10: Pansamantalang nakalaya ang 10 sa 14 na tinaguriang Maleta Boys matapos maglagak ng mahigit 1,000,000 pisong piyansa. Ayon kay Attorney Levito Baligod, ilang beses inalok ng malaking pera ang Maleta Boys para umano bawiin ang una nilang testimonya. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
4: Nakakangiti na matapos makalabas mula sa Las Piñas Regional Trial Court ang sampo sa pinagurikang Maleta Boy Sabado ng hapon. Ito'y matapos maglagak ng piyansa na kabuang mahigit 1,000,000 piso si Attorney Levito Baligod. Nahaharap sila sa kasong perjury matapos idawit at umano'y dalha ng mali-maletang pera sina ML Partilist Representative Leila De Lima, dating Senador Antonio Trillanes IV, dating National Security Advisor Eduardo Año at Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang.
5: Nagpapasalamat ako dahil may nagpadala nga ng 1,000 na nagtatali pa ang negosyo. Nakakataba ng puso talaga na may mga Pilipino na ordinaryong Pilipino nga. Imagine magtatali pa, naiintindihan niya yung issue.
4: Plano ngayon ng kampo ng Maleta Boys na pag-aralan ang iba't ibang legal na hakbang kasunod ng kanilang pagkakakulong.
5: Pinag-aaralan natin ang iba't ibang legal steps, either a motion to quash or a motion for reconsideration with the National Prosecution Service. Dito sa perjury naman, sino naman ang NPS na magsabing nagsisinungaling kami? No? Sinabi na nga ng ombudsman, credible ang mga sundalong ito.
4: Masama naman ang loob ng ilan sa kanila dahil sa pagbaliktad ng apat nilang kasama.
6: Good luck sa inyo kasi choice nyo yan. Ilang beses na kayo sinabihan, in-advisan, kinausap niya to. No? Sumama yung loob ko kasi nandun yung classmate ko, nandun yung mga junior ko, sama rin.
4: Iginiit naman ni Baligod na hindi pa rin tumitigil umano ang mga nagbabalak na sumulan ng Maleta Boys para lang bawiin ang kanilang unang pahayag. Ipinakita pa nito ang screenshot sa kanyang cellphone kung saan inaalok ang mga ito ng 8,000,000 piso. Pero para sa NBI, unreliable witness o questionable ang kredibilidad ng Maleta Boys base sa kanilang investigasyon.
14: Consistent with our findings, no, amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Ngayon, na binabawi yan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya.
4: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahan pa rin ang kaso ang apat na Maleta Boys kahit pa bumaliktad na ang mga ito. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
7: Sa panahon...
10: Kapit na mga motorista, heto na ang busina sa petrolyo. Good news mga kapamilya, big time rollback ang aasahan sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, August 11. 4 pesos hanggang 5 pesos ang posibleng bawas presyo kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng produktong petrolyo sa world market.
17: Mag-TikTok kasama ng inyong mga kids? O baka yung mga kids yung mismo yung mahilig gumawa ng content sa social media? Naku, baka kailangan nyo na po silang kunan ng Working Child Permit o WCP. Ayon kasi sa Department of Labor and Employment, lahat ng kidfluencers o content creators na below 15 years old sakop ng Philippine Anti-Child Labor Law. Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay! Sino ba namang hindi nakakakilala sa bibo at cute na si Ariana Kelsey? Ariana Kelsey, mula nang maging Mini Miss U Grand Champion ng It's Showtime, regular na siyang napapanood sa TV at nakagawa na ng pelikula.
8: Actress, good at drawing, good at dancing, good at singing, pwede din po ako maging doctor.
17: Pero kamakailan lang nalaman ng kanyang mommy Jonalyn na kailangan na rin ng hiwalay na Working Child Permit o WCP para sa content creation ni Kelsey sa social media. Gaya ng kanyang Facebook page na may 1.2 million followers na.
8: Initial reaction, nagulat. Pero yung management, niremind na kami na kailangan namin asikasuhin. Hiningi namin yung contact number ng Dole. Nagtanong kami kung anong dapat gawin.
17: Sa ilalim ng report,

0: Advisory nitong July 31 na bukod sa traditional media. Sakop din ng batas ang digital platforms gaya ng streaming, vlogs at social media. Ibig sabihin, ang mga online kidfluencers kailangan na ng WCP.
1: Okay naman po ang pag-content creation, ano? Kaya lang, no, may mga report kaming natatanggap na yung ibang mga bata ay yung content po nila ay hazardous na para sa kanila. Yung iba po umaakyat pa sa mga puno, no? At iyon po yung ginagawa nilang content. May mga naaaliw po, pero kami po sa Department of Labor and Employment, no, nakikita po namin siya na hazardous po siya.
0: Maaaring mag-apply ng WCP sa mga regional DOLE office para malaman kung ang isang aktibidad ay nangangailangan ng permit. Ilan sa requirements ay application form, medical certificate at proof of schooling. Para sa DOLE, maituturing na trabaho ang content creation at kailangan ng permit kung regular ang pag-upload ng content, may dedicated page at pinopromote sa iba-ibang platforms.
1: Halimbawa, yung isang pamilya nagpunta sa, may kasama siyang maliit na bata, nagpunta sa Boracay, nag-viral yung video, doon po wala po talagang ikinuwang work permit. Ngayon, kung after that ay dahil nga po sumikat yung bata, for example, ay sinabi po ng magulang, mag-regular na tayo kasi sumikat ka na. So kukunan na kita ng ano ng video, i-upload natin kasi sumikat ka na. So yun po, doon po yung intention na pagtrabahuin yung bata, doon po natin siya dapat na kailangan may work permit.
0: Para naman sa mga media network, production o advertising agencies, pareho pa rin ang requirements gaya ng business permit at employment contract. Magsasagawa naman ng DOLE ng online monitoring at maglalabas ng compliance order sa mga magulang o kumpanya na lalabag sa Anti-Child Labor Law at DOLE Labor Advisory Number 12. Kung aabot sa 3 beses ang paglabag, maaaring ipasara ng DOLE ang isang kumpanya o establishment. Ang mga magulang naman, maaaring makasuhan.
1: Ang pwede pong sanction doon sa mga parent ay community service, meron din pong fine, no? Minsan, medyo extreme na po yung pwede siyang makulong, no?
0: Para naman kay Mommy Jonalyn, importanteng sundin ang batas para na rin sa kaligtasan at proteksyon ng anak. Kaya may payo ang mag-ina sa mga magulang at kabataang gustong pumasok sa content creation.
2: Time management sa work, sa school, sa playtime. Kailangan may playtime pa rin.
3: May schedule din po kasi yung school, syempre po. Tapos po, kailangan take care din po yung school. Yung po yung pinaka-importante.
4: Ang cute ni Kelsey. Ayan ha, sabi niya, mag-aral pa rin. Hindi yung puro content. Sangayon din naman ng DOLE na walang masama sa content creation. Pero, importante ang mga regulasyon para masigurong walang batang maaabuso. 100 piso rin lang po ang processing fee sa WPC. Kaya, pati na lang kumuha ng permit para di na rin maabala sa pagtitiktok. Hindi po ba? Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. Big success and sold out ang concert ng Beanie sa Ronert Park sa Northern California. Big surprise naman sa Blooms at 18s ang pagsasama ng Beanie at SB19 backstage para sa isang pasabog na collaboration. Mula California exclusive, nagpapatrol, MJ Felipe.
5: VIP soundcheck pala. Mataas na ang energy ng Blooms na humataw sa hits ng Beanie. Lahat, Gina G na makita ang 8. At paglabas nila on stage, hiyawan agad ang sumalubong. Pagdating ng main show, bigay na bigay ang 8 para sa sold-out crowd ng Ronert Park. Mula sa unang kilig hanggang sa katabi. Pati na ang bagong bangers na Step Back at Sugar Rush at ang kanilang iconic na Coachella set. Sinulit ng Beanie ang halos 2 oras nilang concert. Pero ang dagdag na highlight ng gabi ay nang manood ng concert sina Josh, J Justin at Stel ng SB.

0: 2019.
1: Backstage, nakita ang dalawang powerhouse groups para sa pangmalakasang collab ng kanilang mga hits na Lawless at Step Back.
2: Hindi naman bago sa amin to. Talagang behind the scenes naman, friends naman lahat ng P-pop. And amazing lang na talagang dito makikita, alam mo yon, very international na talaga ang P-pop. Makikita mo na talaga siya kahit saan, walang makakapigil.
3: Minsan kasi yung mga nangyayari online, it's too much. And in reality, we're just chill. Like, eto. Nakikita niyo yung background, we're just chilling here, guys. So we're happy lang. So, yes. Chill din kayo dyan.
1: Gusto na rin tuldukan ng P-pop royalties ang mga negatibong lumalabas sa social media.
4: Anselon po na finally nagsama kasi ang dami-dami po kasing alam naman natin hindi natin mapipigilan yung mga lumalabas sa articles or mga kung ano man mga negative. Pero yung ganitong klaseng bagay, it's something na masaya po siyang gawin kasi finally nakikita po ng tao na wala naman po talagang dapat.
5: Walang war.
4: Oo, walang problema or anything. Wala naman talagang... Hindi na dapat siya pag-usapan at palakihin pa kasi
5: we genuinely support each other,
4: yes,
5: talaga.
4: Yun.
1: Eh, sa kabila ng maingay na diskusyon online, no, sa social media, kita naman natin magkasama ngayon ang Beanie at SB19, two of the biggest P-pop groups in the Philippines, at masaya sila na pareho silang making name globally. Hindi lang para sa kanilang mga grupo, kundi para sa Pilipinas. Ang pagkikita at pagsasama ng Beanie at SB19 ngayong araw ay patikim sa kanilang makasaysayang debut sa Summer Sonic Music Festival next week. Samantala, next stop ng Beanie Signals World Tour, Las Vegas, Nevada. MJ Felipe, ABS-CBN News, Ronard Park, California.
6: Sunod, Pinay tennis star Alex Ayala panalo sa kanyang laban kontra kay Katie McNally sa kabila ng tinamong ankle injury sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: TV Patrol sa DZMM.
1: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
2: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Binaha ang ilang lugar sa Malabon City mag-aalas 6 ngayong gabi dahil pa rin ito sa patuloy na nararanasang pag-ulan. Umabot ng gutter deep ang baha sa Barangay Hulong Duhat. Ayon sa PAGASA, habagat pa rin ang nagdadala ng pag-ulan sa Metro Manila.
4: Muling pinatunayan ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang galing sa tennis court nang talunin si Katie McNally ng USA. Ito ay kahit may iniinda siyang sakit sa paa matapos matapilok sa game. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
5: Mabenta ang adobo bowl sa venue ng Canadian Open sa Toronto mula ng isama sa menu sa food court ng tournament, big hit ang Filipino favorite sa mga manonood ng WTA 1000 tournament. Ang kusina ng concessionaire busy dahil sunod-sunod ang mga order.
6: Let's go, Alex.
7: Adobo?
6: Very
7: yummy, yummy. Delicious. Filipino food.
6: All right.
5: Masaya ang mga Pinoy habang kumain at nagtipon bago ang third round match ng world number 20 Alex Ayala kalaban si Katie McNally ng Amerika na may ranking na 70 sa WTA. Bago pa man ang match, dala ng mga Pinoy ang energy para sa
6: cheer.
5: Bit-bit din ng mga nanood ang iba-ibang klaseng poster maging bandila ng Pilipinas. Sa center court, nagkaroon ng chance ang mga Pinoy na panoorin ang practice ni Alex bago pa ang match. Labasan ng cellphone ang lahat para makakuha ng video at picture ng practice. Seryoso si Alex, locked in para sa laban kay McNally, na inupset ang Wimbledon 2026 champion Linda Noskova sa first round. Halos alas 9 na ng gabi nagsimula ang match ni Ayala at McNally. Excited ang mga Pinoy na pumuno ng Sobey Stadium. Sa unang set, lamang si McNally ng isang break 3-1 pero humabol si Ayala limang sulod na game. Kuha niya ang first set 6-3. Sigawan ng mga Pinoy sa bawat puntos na mapanalunan ni Ayala. Second set, dikit ang game. Nilakasan ni na Alex at Katie ang palo. Mabilis at may slice pa. Sa isang game, medyo natapilok si Ayala at humingi ng medical timeout. Tinape ang kanyang ankle pero tuloy ang match. Lamang si Ayala 5-4 at nag-serve para sa match. Pero na-save ni McNally. Kuha niya ang set 7-5. Sa third set, mas lumakas pa ang palo ni na Katie at Alex. Palakpakan at sigawan ng mga Pilipino. Tapang at puso ang pinakita ni Ayala. Panalo siya 6-3, 5-7, 6-4. Pasok siya sa round of 16. Ang mga Pilipino nagsaya at nagpasalamat kay Alex para sa kahangahangang tagumpay.
8: Galing! Kaya nervyos?
6: Oo nga, no?
5: Ayon kay Alex, ito ang isa sa pinakamahirap na laban niya.
9: It was a really tough match today. For many reasons, one being also that Katie is such a big fighter and I think she's got definitely some good weapons and yeah, was a tight one. 2 weeks, I guess, have been very challenging and each match that I've played has presented its unique set of challenges. Today, obviously, was really close and I think, you know, like I'm really, of course, I'm feeling the effects of, you know, just everything. And I think I'm really doing my best, like I said on court, to, you know, to stay professional and stick to what I know.
5: Pagod siya, pero tuloy ang laban.
9: Yeah, I needed to push a lot. I am as tired as one can be at this stage, you can imagine, a lot of matches. But, you know, that's the job. I'm ready. I'm excited for another match. I'm gonna do my best to recover.
5: Kinuwento ni Ayala kung bakit tumawag siya ng trainer sa bandang second set.
9: I needed to push a lot. I am as tired as one can be at this stage, you can imagine, a lot of matches. But, you know, that's the job. I'm ready. I'm excited for another match. I'm gonna do my best to recover and you know, start again from zero.
5: Sunod na kalaban ni Ayala sa round of 16 ang number 13 seed si Belinda Bencic ng Switzerland. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
3: Siyempre, congratulations sa latest win ng ating queen, Alex.
10: Oo, ilang panlaban. At siyempre, naka-manonood tayo dyan.
3: Nakakakilig, ano? Nasa mapa na tayo ng tennis world talaga naman.
10: Uy, mga kapamilya, ingat po ha. Maraming ano, marami tayong naririnig sa cellphone natin. Mm-hmm. Huwag nating basta ano ha, isa-swipe or ano, basahin natin dahil importante yung mga rainfall warning na yun.
3: Yes, oo. At yun nga, tuloy-tuloy pa rin po yung habagat. Stay safe and dry, mga kapamilya. At kung kailangan lumikas, likas po tayo.
10: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayari.
3: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level Talk.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:46 ng gabi.
1: Ang paopinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog, mas na, malusog Pilipino. Na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ubo. Ate Nems,
0: yes, ubo na mga bata.
3: Ng mga bata.
0: Oo, ng mga bata. At kadalasan, yan yung dahilan kung bakit nagsisik ng medical advice ang mga parents. Kasi iba kapag ka ang bata ang nagkasakit, di ba? Iba ang bata kapag ka sila ay inubo at may wheezing pa yung iba at nahihirapan pang makahinga, no?
3: Mm-hmm. Kaya pag-usapan natin yan mamaya at pag-usapan din natin kung ano ang mga magandang natural na gamot na pwede nating ipainom pag ganyan ang ating isyung pangkalusugan. Kaya samahan niyo po kami isang buong oras sa ating pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan
0: sa DZMM!
3: Alright! Sige, diretso na tayo, Ate Nems. Isang magandang gabi sa mga kababayan ho natin. Hello and happy listening. Isang magandang Sabado ng gabi sa lahat. Natutuwa po kami at sama-sama na naman tayo ngayon pong araw na ito. Ang ating petsa.
0: August 8 na?
3: 8 na ngayon. Uh-huh. 8th of August.
0: Napakabilis ng panahon.
3: 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ako po inyong lingkod, Master James Alejandro. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Hello and welcome to the program. Good evening sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin sa Herbs and Nature Corporation at sa Trevenod. Hello po sa inyo. Magandang gabi at maraming salamat as always. At syempre pa, ito na, kompleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ng ating partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Magandang gabi sa'yo.
0: Magandang gabi din sa'yo, Master James. At magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Kumusta po kayo? Maulan ang Sabado ito. At ilang araw na, no, Master James, halos isang buong linggo na nag-uulan. And syempre, ang lagi nating paalala dito ay lagi mag-ingat, lalo na sa mga panahon na to, no, na inuulan po tayo. Pero syempre, ang pinaka-importante dyan, dapat malusog talaga yung ating pong mga immune system.
3: At dapat alam natin kung anong ating gagawin. Itong mga nakaraan, and even yung mga past episodes, pinag-uusapan natin lagi ang prevention at kung anong gagawin para hindi mag-progress ang mga karamdaman dahil baka nga mas lumala. So yan ang isang una nating aalamin later, lalo na para sa mga bata, Ate Nems. Pag nagkaroon ng sakit, pag may sign na may problema ang kanilang kalusugan, pa-iinumin na natin kaagad ng mga gamot. Diba? Ano yung mga safe na pwede nating ipa-take sa kanila, lalo na pag-ubo ang problema? Mamaya, pag-usapan natin. Mm-hmm. At kung may tanong kayo tungkol sa Plemex Lagundi for kids, meron yung pambata, meron pang adult. Mamaya, nakita ko rito, marami tayong mga questions para dun sa pangbatang version ng Plemex. So, later, yan, tatanong natin yan kina Miss Weng, tatanong natin yan kina Dr. Joseph. Yes. Sali po kayo sa ating mga talakayan, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
0: O kaya naman po ay magpadala kayo ng inyong mga text message sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline. I-note nyo po ngayon, kung may ballpen at papel po kayo, 0969-610-8133. 0969-610-8133. Uulit-ulitin naman natin yan mamaya pa, no?
3: Kaya throughout the show.
0: Yes.
3: Oo, kaya kung hindi nyo na isulat ngayon, huwag kayo mag-alala. Mamaya ay babanggitin po naming muli ang mga yan. Pwede rin sa social media accounts ng DZMM Teleradyo at sa Kaagapay sa Kalusugan, sisikapin po naming basahin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. In the meantime, diretso na tayo tinem sa ating Balitang Pangkalusugan. Ito na ang Kaagapay Health Update.
1: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.
4: Health Update.
0: Asthma sa mga bata patuloy na mabigat na pasanin sa buong mundo.
3: Bantay RSV, mga sanggol at maliliit na bata, pinaka nanganganib.
0: Protektahan ang murang baga, panawagan kontra usok at vape, pinaigting.
1: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
0: Ang hamon ng childhood asthma sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang lumabas sa pag-aaral na inilathala kamakailan sa Institute for Health Metrics and Evaluation o IHME tungkol sa global burden ng hika sa mga bata at adolescents. Ayon sa mga mananaliksik, nananatiling malaki ang epekto ng hika sa kalusugan, pag-aaral at pang-araw-araw na buhay ng mga bata. Mas mataas din ang panganib ng malulubhang asthma attacks kapag kulang ang access sa tamang diagnosis, maintenance medicines at regular na konsultasyon. Binigyang diin ng mga researcher na mahalaga ang maagang pagkilala sa mga sintomas tulad ng paulit-ulit na ubo, paghingal at wheezing upang makontrol ang sakit, maiwasan ang emergency hospitalization at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga batang may hika.
1: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Nagpaalala ang Pediatric Infectious Disease Specialists kasama ang Philippine Pediatric Society o PPS at mga eksperto mula sa Department of Health o DOH na nagbantay o magbantay sa sipon at ubo na may kasamang hirap sa paghinga. Patuloy ding binabantayan ng mga nabanggit na organisasyon at ahensya ang mga respiratory infection sa mga bata. Ayon sa mga espesyalista, ang respiratory syncytial virus o RSV ay karaniwang nagsisimula sa sipon, ubo at lagnat. Gayunman, maaari nila itong humantong sa bronchiolitis or pneumonia, lalo na sa mga sanggol, premature infants, mga batang may dati ng sakit sa puso o baga. Pinapayuhan ng mga magulang na agad magpakonsulta kung ang bata ay hirap o mabilis huminga, ayaw gumede o kumain, sobrang matamlay o nangingitim ang mga labi. Paalala rin ng mga eksperto na madalas na paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa paglapit sa may ubo o sipon sa mga sanggol ay makakatulong upang mabawasan ang pagkalat ng RSV.
1: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
0: Ilayo ang mga bata sa usok ng sigarilyo at vape. Ito ang panawagan ng mga lokal na pamahalaan at health advocates na humihiling ng mas mahigpit na pambansang batas para sa smoke-free at vape-free na mga lugar. Ayon sa mga tagapagtaguyod nito, mas mahina ang mga bata dahil hindi paganap na developed ang kanilang baga at mas madaling maapektuhan ng second-hand smoke at vape emissions. Maaari itong magpalala ng ubo, asthma at iba pang respiratory illnesses. Binigyang diin nila na hindi sapat ang pag-iwas lamang sa paninigarilyo sa harap ng bata. Mahalaga ring panatilihing walang usok ang bahay, sasakyan at paaralan at mga pampublikong lugar.
1: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert, expert on air.
3: At kasama na nga po natin ngayong gabing ito ang ating eksperto at kaagapay na makakatulong para mas matutunan natin ang lahat ng mga pinag-uusapan natin tungkol sa ubo ng mga bata. Kasama po natin dito mismo sa studio si Dr. Joseph Carlisle Neri. Hi, Doc Joseph. Good evening po.
5: Hello po, good evening Master James, Ate Nems, at saka sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa sa Kaagapay sa Kalusugan.
0: Magandang gabi din sa iyo, Doc, at nagpapasalamat kami, no? Kasi lagi kang available kapag
3: kahit maulan,
0: may kaway na invite. Oo,
3: kahit maulan at diba? Ma-traffic.
0: At malayo ang pinanggalingan.
3: Totoo yan. Diba? Alam mo yun, yan ang isa sa parang gusto kong itanong kay Doc, eh. Uunahin ko na sana ito. Kasi nabanggit na rin lang naman ang pag-ulan at isa yan sa mga napagkwentuhan natin, Doc, di ba, nung mga nakaraang episodes. So, anong ibig sabihin yan, Doc? Kung tayo ay ma-expose sa ulan, may tendency na ikaw ay magkasakit, na ikaw ay ubuhin.
5: Opo, Master James, ang tendency po kasi, yun nga po, since tag-ulan, yung humidity natin yung sa environment, no, natatrap. Mm-hmm. Tsaka love na love yan ng virus natin, no? Yung mabasang
3: yung
5: klima.
3: Humidity.
5: Yung humidity talaga.
3: Okay. So, pag kung ganun, Doc, eto ba, tingnan nyo kung tama itong aking nasa isip ngayon. So, ang logic, mas maganda huwag ka magpaulan. May sense ba yun na yung mga anak mo, halimbawa yung mga bata, parang may maganda na rin yung ganito na kaunting sobrang lakas ng buhos ng ulan, i-suspend na rin yung mga classes. Kasi naalala mo tayo, Ate Nems, dati, basta't kahit umulan, diba? may kapote naman, may bota naman. So tuloy-tuloy pa rin. Minsan kahit napakalakas ng ulan, basta't hindi todo bagyo,
0: yes,
3: parang pumapasok pa rin yung mga bata.
0: Basta tatapat pa sa alulod.
3: Maliligo ka pa tapat ng alulod. Pero parang ganun, Doc. Ibig ba sabihin, tama yung ganun? Kung kaya rin lang namang iiwas yung mga bata sa na maulanan ay mas magandang gawin.
5: Mas maganda nga po talaga, Master James, na yun nga, maiwasan yung mga bata na maulanan.
0: Pero bakit, Doc, kapag sa mga hindi crowded na community, pagka umambun pa lang yung mga bata naglalabasan tapos gusto nilang maligo, hihintayin yung paglakas ng ulan, pero parang hindi naman nagkakasakit. Or hindi lang natin nababalitaan na nagkasakit afterwards.
5: Pwedeng hindi lang po nare-report. Pero ganun din. May possibility pa rin po talaga.
3: Ang hirap kasi lalo sa mga bata. Di ba yan yung isa sa mga age group na kapag nakita mo na sinusumpong ng ubo na tuloy-tuloy, parang ang hirap tiisin, Ate Nems. Di ba? Ang hirap tignan. Nakakaawa talaga yung mga kids kapag inubo ng dire-diretso. Kahit na hindi naman naireklamo minsan. Kasi may mga certain age group na hindi nila ma-explain pa, Doc, yung kanilang mga nararamdaman. And also compared to adults, sabi nila, may mga bagay na kayang gawin ng adults na hindi magawa na maayos ng bata. Halimbawa, yung i-expel yung phlegm on their own. Yung parang dinadahak yung phlegm. So, sabi nila, Doc, kapag uubuhin ngayon, kapag ang ubo na kumapit sa adult ay parang mas matindi o mas iindahin daw ng mga bata.
5: Sa ganun pong aspeto naman po, Master James, sa mga bata po kasi usually yung infants, toddlers, no, na age group, hindi pa po kasi mature talaga yung lungs nila. Mm-hmm. Kaya hindi nila ma-expel ng maayos yung plema. Mm-hmm. Kaya may tendency na mag-ipon talaga yung mga natrap na viruses or bacteria. Mm-hmm. Kaya mas nagiging malala yung ano nila.
0: But
5: yung
0: pag may ubo, Doc, ano bang nangyayari sa lalamunan? Namamaga or yung airway ay nagiging tight, parang ganun?
5: Sa ubo po, yun nga, isa siyang mechanism para mailabas yung nalanghap na virus. Mm-hmm. Pero pag na-infect na nga po ng virus, ang nagiging reaction nung daluyan ng hangin natin is mamaga, mm-hmm, and mag-produce nga po ng plema.
3: Mm-hmm. Ano ang signs na hindi na maganda yung ubo ng bata, Doc? Baka para kapag may mga nakikinig ngayon, mm-hmm, na inuubo yung kanilang mga kids in the family.
0: Na hindi na simple yung ubo.
3: Paano nila malalaman actually na hindi na ito simpleng ubo lamang?
5: Ayan, so ayan po mga magandang bantay ng mga mommies and daddies natin. Mm-hmm. No? Una, yung mabilis na paghinga. Pangalawa, kung nagiging matamlay na yung bata, mm-hmm, nawawala na ng gana kumain, mm-hmm, nangingitim na yung labi. Tsaka pwede rin natin, meron tayong mga visual cues na pwede nilang tingnan sa may dibdib ng bata, no? Kung lumulubog na yung pinakabalat dito sa may tadyang, mm-hmm, isa na pong sintomas yan na nahihirapan talaga yung bata na huminga.
0: Mm-hmm. Dok, kapag mayroong hika ang isang bata, bakit po parang parang nakataas yung balikat,
3: shoulders,
0: at saka ipati yung dibdib.
3: Anong nga doon?
5: Magandang katanungan po yan natin, Nims, no? Kasi meron talaga tayong mga primary and secondary muscles, mm-hmm, para sa paghinga, no? Yung pinaka muscle na involved sa paghinga is yung diaphragm natin, which is yung nandito sa may, mm-hmm, ilalim, no, na ating, mm-hmm, tadyang. Mm-hmm. Pero kapag nahirapan na po kasi yung katawan natin na huminga, hahatak na siya or magre-recruit siya ng ibang muscles, mm-hmm, para matulungan na mag-expand yung pinaka-dibdib natin. So, mm-hmm, yung mga muscles dito sa balikat, mm-hmm, yung muscles natin dito sa gilid, magko-contract na siya o maghahatak na siya para lumawak po yung pinaka-rib cage natin, mas, mm-hmm, mag-expand yung lungs, mas makahinga po.
0: Ibig sabihin, malala yung atake na niya kapag tumaas na nga yung balikat at
5: kadalasan, opo, Atenems.
3: Mm-hmm. So, ano kaya mga pwedeng gawin, di ba? Kung halimbawang nasa bahay sila ngayon, mm-hmm, yun yung isa sa mga una ko naisip. And napaalalahanan tuloy ako, Doc, nung kabataan ko. Kasi kami nga ay, ang pamilya namin may lahi ng hika. Naalala ko, kapag hinihika kami nung time na yon, so mga 80s ito, ang ginagawa pag parang pakiramdam ng magulang ko ay puno yung ng plema yung dibdib, tinataktak yung likod.
0: May
3: medical term yan, eh. Mm-hmm. And effective ba yon? May sense ba yung pagtaktak ng likod, Doc?
5: Opo, Master.
3: Nakaka-relieve ba?
5: Yeah, nakaka-relieve po siya, Master James. Yun yung tinatawag na chest percussion, no? Mm-hmm. So, ang pinaka-science po talaga kasi niyan, since ang hika ay nagpo-produce po ng malapot na plema, mm-hmm, yung chest tapping o yung percussion nga po na tinatapik ng mga magulang po, mm-hmm, natin, mm-hmm, tinatanggal niya yung mga makakapit na plema dun sa daluyan ng hangin natin.
3: From the back, ito, Doc.
0: Saan po yung part ng likod dapat tatapikin?
5: Usually po kasi ang baga natin mula po dito sa balikat hanggang sa may...
3: Middle of the back. Mm-hmm.
5: So pwede natin tapikin po yun. Tapos, magiging reaction nga po, since natanggal na yung malapot na plema, mm-hmm, mauubo na din po yung...
0: Saan talaga nakakatulong yun?
3: Yung sa harap, kung sa harap mo kukuhanin, yung pagtaktak, meron
5: pwede rin naman din po, pero mas ano lang po, common yung sa likod talaga.
3: Mas common ang, yes, sa likod, oo. Doc, meron pa ako sa naalala, steam inhalation. Yung mga parang nag-inhale ka ng... yung ano ba, hindi ko alam kung ano yun, parang pinakukuluan na tubig na hinahaluan ng
5: yung pinapasuob
3: asin,
5: po.
3: Parang siguro suob ang tawag ng iba, pero
0: karaniwan na tawag.
3: Oo, karaniwan na tawag, pero yung parang tubig ipakukuluin tapos may halong asin yung tubig, tapos parang magro-rolyo ka ng cardboard para to direct the steam towards the nose. Yan ba nakaka-relieve din yan sa mga bata?
5: Yung steam inhalation naman po, ang pinaka-science niya talaga, mm-hmm, is normally, yung lining ng ilong natin dapat moisturized and dapat wet, no? Mm-hmm. So, isa mga ganyang may sintomas ng ubo, sipon, lalo na yung mga tuyo na ubo. Mm-hmm. Ang maitutulong ng steam inhalation is lalagyan niya ng water o imo-moisturize niya ngayon yung lining na yon para... una, ma-relieve nga yung sa pag-ubo. Pangalawa, mapaluwag din yung mga makakapit din na sipon.
3: So, pampaluwag din. Yes. Mabuti na lang din. At isa sa mga napag-uusapan namin ito mga nakaraang episode, mga kaibigan, nakakaluwag din ng plema, eh. Yung itong Plemex Lagundi. Mm-hmm. Na kung tatandaan natin from way, way back, Ate Nems, nandiyan na yan, eh. Kasama yan ng mga oregano na pinakukuluan.
0: Mm, yung Lagundi, diba?
3: Yung Lagundi. Uh-huh. Nandiyan na yan. Yung mga kabataan natin, yung mga lolo, lola, tito, titan, mga nakikinig ngayon. Pero ngayon, yung Plemex kasi, dahil capsule form na siya. Gusto ko sanang, and the syrup form specially para sa mga bata. Sa bata nga pala, syrup lang yung available, di ba, Tinems?
0: Mm-mm.
3: Yung capsule tsaka syrup,
0: dalawang yun yung flavors
3: sa adult o sa forte. Pero kung sa bata, Doc, napansin mo nang inuubo, kailan mo ngayon pwedeng bigyan ng Plemex? Mga anong araw, how many days in bago mo bigyan ng ganitong klase ng gamot?
5: Usually naman po kapag may sintomas na, pwede na natin agapan nga po ng mga over-the-counter na gamot tulad nga po nung Lagundi.
3: No?
5: Pero ang magsasabi sa atin na magpakonsulta na rin po agad sa doktor kung tumagal na po ng at least 3 araw or kung kahit po nung first day pa lang eh meron na po tayo ng mga red flags o yung sintomas na mabilis na nga po huminga, nangingitim na yung labi, mabilis na yung paghinga, mas magandang agad-agad na magpakonsulta.
3: Magpa-check. Okay lang kahit na sa mga parang online mga consultation kasi uso na rin yan ngayon.
5: Pwede naman din po yan, Master James.
3: Kahit hindi parang physically nakita nung doktor.
0: Sige, Atenems. Dok, yung tinatawag na wheezing, no, yung paghuni, no, doon sa baga po nangyayari yun, yun po ba ay nararanasan lang ng mga meron pong allergies or may atake ng hika or pwedeng yung mga common cough din?
5: Talagang mas napapansin po siya dun sa hika, no? Kasi ang pinaka-science po, or para ma-explain natin, no, isipin nyo na lang po, sa hika kasi namamaga yung daluyan ng hangin, at the same time, meron pong plema nga na napaproduce. So, kung isipin nyo, parang straw po yan, nalalagyan nyo ng bara. So, pag dumaan po yung hangin, magkakaroon ng pito na tunog, yun po yung wheezing.
3: So, ibig sabihin, pag nawala yung wheezing, most probably clear na rin yung daanan ng hangin doon. So talagang sign 'yon. Sign na dapat bantayan. Kung yung humuhuni yung inyong mga kids kung may huni at saka yung sa pag-ubo, sabi nga ni Doc kanina, marami pa kaming mga questions dito actually tungkol dito sa ating topic ngayon. Pero magpo-pause, magbe-break lang kami sandali. Babalikan namin kayo in a little bit, Doc Joseph. Ilan muna sa mga mahalagang paalala dito po sa Kaagapay sa Kalusugan na aming ibibigay at unahin natin Atin Ems dito sa laging tinatanong sa atin, yung free medical consultation kasama mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches nationwide.
0: Opo, bisitahin niyo po ang mga branches na babanggitin po namin mula po August 10. Ang mga doktor ho natin ay nasa Mercury Drugstore Davao Agdao at sa Mercury Drugstore Cebu Labangon. Sa August 11 naman ay maraming mga schedules, ano, pero iba't ibang branches. Nasa Mercury Drugstore Manila President Quirino, Mercury Drugstore Pasig Armal, Mercury Drugstore Davao Buhangin Pag-asa, Mercury Drugstore Laguna Binyan Pavilion, Mercury Drugstore Las Piñas Talon 5 na dyan ang atin pong Dr. Joseph, Mercury Drugstore Quezon City Novaliches Gulod at sa Mercury Drugstore Quezon City Trinoma M1. At sa August 12 naman ay maaari nyo po silang puntahan sa Mercury Drugstore Cainta Rizal A. Bonifacio, Mercury Drugstore Parañaque Canaynay at Mercury Drugstore Laguna Binyan Mabini.
3: And good news ito para sa mga kababayan natin nakikinig sa mga oras na ito. Alam nyo ba meron pong ongoing na special 15% discount ang Plemex Forte Lagundi Capsule and including na yung Plemex for Kids sa Shopee, Lazada ito at saka sa TikTok. So limited time offer lang ito and ongoing siya habang tayo ay nandito sa programa.
0: Good news din sa atin, kapag nakakatipid po tayo, meron pong tipid pack na tinatawag po tayo sa Herbs and Nature at Revenod. Ang mga products po natin available po nga po sa mga tipid pack. So meron po tayong 9 capsules plus 1 para sa mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at R3Sin.
3: 5 capsules plus 1 naman po para sa bagong produktong Liver Aid Pro. And kung sakali man, kanina binanggit ko yung sa Shopee, Lazada at TikTok Atin Ems, yan yung mga online platforms na kung saan maaari kayo makakuha ng mga produkto. Basta i-search nyo lang para sure, para tama yung inyong mapuntahan na mga store dito sa mga online shops na ito. Hanapin nyo po ang Herbs and Nature Corporation and Trevenod Corporation, T-R-E-V-E-N-O-D-D, Trevenod Corporation. At syempre, gusto ko lang special na batiin atin yung mga kaibigan natin sa Herbena.
0: Mm-hmm. Palagi hello, nakikinig mga yung
3: mga kaherbena natin. Mm-hmm. Hello sa inyo, mga
0: pati mga customers.
3: Uh-huh. Ayan, mga yung mga staff.
0: Viewers.
3: O mga staff na nandun mismo sa mga Herbena stores. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. At syempre, para sa inyo mga katanungan, ito ibibigay namin ni Ate Nem sa ating kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo ang inyong mga message sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
3: Magbe-break lang kami sandaling sandali. Magbabalik po ang kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Sina Master James Alejandro at Ate Nem Sturla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
6: Kaagapay sa kalusugan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
10: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
11: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
13: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Yay!
17: Pambatang Lagundi, Plemix!
18: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemix.
18: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
3: At tayo po'y muling nagbabalik dito po sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. And for tonight, Kasama na natin Ate Nems ngayon dito mismo sa studio para aralin natin yung tungkol dito sa Plemex para sa mga bata.
0: Oo,
3: maganda to, marami mga nakikinig sa ating mga magulang. Siguro para maibigay ninyo kasi, mapainom ninyo dun sa mga kids ninyo itong mga gantong klase ng gamot, dapat alam mo kung para saan.
0: Yes,
3: alam
0: para sa mga bata anong, talaga.
3: Oh, anong laman
0: anong
3: ito.
0: Anong edad, dapat painumin yung bata.
3: At kasama nga po natin, pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod, nandito na si Miss Rowena Bravo. Hi Miss Wang, hello, good evening.
13: Yes, hello Master James, Ate Nems, Doc, sa lahat po ng nanonood, nakikinig sa ating programa.
0: Magandang hello, gabi, Miss Wang.
3: Ayan, and Miss Wang, dahil kanina off the air, nagkikwentuhan kami ni na Miss Wang tungkol dun sa Plemex. Naalala ko lang kasi dahil yung Plemex Forte, yung para sa adult, 'di ba? Ang flavor kasi niya, menthol, 'di ba? Menthol. So, kung sa bata 'yan, alam mo may mga kilala kasi ako na hindi mahilig sa ganun, yung sa parang menthol or minty taste. So, ang una ko na sana itatanong out of the blue biglaan eh, no, na gusto ko malaman yung flavors ng Plemex for kids, Miss Wang.
13: Actually, meron tayong dalawang flavors. Isang banana, saka isang orange, of course. Talagang pag sa bata, di ba? Orange kagad. Pag sinabing flavor, gusto nila kagad. Pag narinig nila orange, ay, iinom ako
3: mas
13: niya.
3: Madaling, mas madaling
13: ibigay.
3: Kumbinsihin.
13: na
3: uminom ng ganito.
0: Akala nila vitamin C.
13: Ayun.
3: Parang ganun eh.
13: Oo, pero ano lang ha, be aware lang sa mga parents. Kasi, pag natikman nila kasi,
3: tapos nagustuhan yung lasa.
13: Nagustuhan.
0: Dapat i-keep mo.
13: I-keep din. Kasi ako ganun nung bata ako eh.
3: Nakupatay. Kahit yung mga anak ko. Po,
13: mami, talaga ako. Diba, may cup syrup talaga na sobrang sarap para sa akin. Minsan, pag hindi alam ng nanay ko na et nasa fridge lang siya.
3: Sa ginawa mong dessert.
0: Ganyan din yung mga anak ko before. Mami, favorite ko na to.
3: So, gusto lang natin klaruhin na masarap yung lasa ng Plemex for kids, pero hindi mo siya pwedeng papakin. Di ba?
13: Yes. Hindi
3: mo siya...
13: Hindi siya dapat mayat-mayain.
3: Hindi mayat-mayain.
13: Yes.
3: Gano'ng kadami lamang ulit, Miss Wang, ang dapat na
0: gano'ng kadalas?
3: Gano'ng kadalas na iinumin ito?
13: Sa pangbata, ha, ang dapat uminom, nag-i-start sa 2 years old. Ibig sabihin, less than 2, hindi pa pwede.
0: 1 year and 11 months.
13: Yes, hindi pa.
0: Pwede.
3: Hindi pa. Okay, stricto tayo dun sa ganun.
13: Stricto talaga tayo. So, 2 to 4 years old, 1/2 teaspoon to 1 teaspoon 3 times a day.
3: Okay.
13: 5 to 6 years old, 1 teaspoon 3 times daily. Mm-hmm. And then 7 to 12, 1 teaspoon, pag sinabing 1 teaspoon, 5 ml. Okay? Okay? 5 ml or 1 teaspoon every 4 hours. And then children over 40 kilograms. Ayan, kasi minsan kaya nga tinatanong ng mga pedya kung
0: itong so kailangan titimbangin.
13: Yes. Minsan nagdidepende rin sa timbang yung ibinibigay sa'yo.
3: Pwedeng tansyahan na
0: pero, tansya. Pero paano yan, Miss Wang? Di ba nabibili siya over the counter? Oo, di ba? So, kailangan strict.
13: Strict din. Totoo. Kasi as a pharmacist, wow. O, diba? As a pharmacist talagang...
3: Gamot kasi ito. Gamot talaga ang kategory.
0: So, kailangan, manghiram ka ng weighing scale kung wala kang... kung hindi ka nakapagpa-doktor. Kasi nabibili siya over the counter,
13: over the
0: diba?
13: Counter. Hindi naman natin, Nems. Kung yung anak mo, alam mo talagang bata ang timbang. Mm-hmm. Talagang susunod ka. Nasa label naman yun eh. Nasa label, nasa box, and nasa...
0: Actually, yun ang susundan mo.
3: Yun nga sana yung sasabihin ko, Ms. Wang. In case, hindi nila makuha na isulat yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Pag binili nila yung Plemex sa butika, makikita nyo yan doon sa mismong packaging.
13: Yes.
3: Doon sa labas ng karton
13: and
3: na nakasulat yan.
13: And meron tayong
3: yan.
13: Insert na tinatawag insert, or yung patient information file.
0: Every 4 hours, no? Tama yung...
13: Depende.
0: Sa
13: depende.
0: Sa edad ng
13: every
0: bata.
13: Every 3 times a day and 4 times a day. Or, depende pa rin sa sasabihin ng iyong doktor.
3: Pwede ba natin balikan yung kulay ng karton ng Plemex para sa bata? Yung Plemex for kids na... banana flavor, di ba? And orange flavor.
13: Orange, of course.
3: Okay, sige. Ngayon na nakita ko siya, hindi mo mapagkakamalan, hindi mo maipagpapalit yung sa Plemex Forte na pang-adult doon sa kids. Halatang halata, ano? Kitang-kita.
0: Oh, kasi may nakalagay for kids.
13: For kids.
3: For kids, yan. Kitang-kita naman. Mabuti at ganun. Kasi ang isa sa palagay kong dapat na malaman ng magulang na magbibigay nito sa kanilang mga anak ay yun nga, kung paano yung tamang paraan. Tama ba? Una, ako sinasabi ko lagi sa mga kausap ko na nagtatanong tungkol sa mga gamot and mga supplements. Tingnan yung unang-una yung ano, expiry.
13: Yes.
3: Ano, Miss Weng?
13: Expiry talaga.
3: Yung expiration date. Oo.
13: Kasi minsan, hindi naman sa pag... merong mga butika. Minsan, yung ano nila, hindi naka-FIFO. Pag sinabing FIFO, first in, first out.
3: Okay?
13: So, minsan, nalirecord, ganyan. Or, hindi na nila nai-inventoring maigi na ito na pala expiry.
3: So, baka near expiry.
13: Yes, near expiry.
3: And this goes not just for itong pinag-uusapan natin ngayon, kundi para sa lahat. Kasi minsan, may mga klase ng gamot and vitamins, lahat yan, na minsan nasa stock sa bahay. Hindi na iinom, nandun lang siya. Tapos kapag naalala na lang, pag ininom ngayon, tapos yun pala ay expired na. Hindi natin alam kung ano mangyayari.
13: Always, so always check the expiration.
0: Mm-hmm. Strict po ba, Ms. Weng, hanggang 12 years old? Pag 13 years old, hindi na pwedeng uminom ng 4 kids ang mga bata?
13: Hindi. Pwede pa naman. yan, nakalagay kasi doon hanggang 7 to 12. Baka kasi isipin, ay, ba't walang 13 years old?
0: Mm-hmm.
13: Doon sa label kasi hanggang 12 lang nakalagay. Pero i-assume natin na since 13 years old, po pwede kasing i-double. Depende nga sa bigat. Mm-hmm. So, kung wala ka nga, over the counter nga, katulad ng sinasabi mo, Ate Nem, so, pwedeng 5 to 7.5 ml or isa at isa't kalahati na
3: tablespoon. Miss Weng, tatanong ko lang kasi last episode, nabitin tayo dun sa kwentuhan tungkol sa storage, yung pagtatago ng ganito. Pakiulit naman please yung sinabi niyo tungkol dun sa pagtatago, lalo na nitong Plemex for kids na syrup, syempre. Ito ay pwedeng hindi ilagay sa refrigerator, kagaya ng sabi niyo. So, saan siya? Saan siya pwede itago?
13: Cool place lang. Mm-hmm. Na hindi near sa mga maiinit and then wag iano sa direct sunlight.
3: Okay, not direct sunlight. Wag malapit sa lutuan, halimbawa,
13: yes.
3: Likod ng refrigerator.
0: Or anything na doon sa lugar na hindi siya maiinitan.
13: Yes.
3: Okay. Kahit saan. Basically, kahit saan, pwede mo siyang ilagay. And sabi...
0: Wag sa bubong.
3: Additional sa bubong. Pero additional tip ni Miss Weng kanina, parang mas maganda sana, out of reach ng bata.
13: Yes, of course. Sabi nga natin kanina sa start ng ating conversation, kasi nga, para maiwasan ng pag-abuse.
3: Baka kasi inumin nila lang lagi-lagi.
13: Tapos magkaroon ng overreaction.
0: Okay. Miss Weng, ito yung isa sa, siguro nakakaligtaan na gawin ng ilang mga magulang, yung shake well. Ang Plemex for kids po ba, kailangan i-shake well?
13: Yes. May
0: pag hindi nagawa?
13: Hindi naman, okay lang. But, kasi may nakalagay naman dun sa ating label na shake well before usage.
3: Okay.
13: Kahit yung pangmatanda ha. Basta syrup na Plemex, kailangan mong alugin kasi yung mga kasi ano siya, extraction ang ginamit natin.
0: Okay.
13: So, totoong dahon siya ng lagundi. So, meron talaga siyang nagsisettling down. So, yun yung active ingredient kasi na dapat din kuha.
0: Okay. Kasi parang hindi na siya magiging balance. Dahil yung pinakahuling-huling inom mo, doon na lang parang pero wala namang masama kung napunta siya doon sa ilalim yung pinakahuli mo.
13: Wala namang masama, pero syempre sana mas balanced kung na-shake.
3: Tama naman. Sige. So mamaya babalikan natin yan. Marami pa kaming mga tanong ni Ate Nems para kay Miss Weng at kay Doc Joseph. In the meantime, magbe-break lang muna tayo. Sandali. Ilan muna sa mga paalala natin, Ate Nems? Ay, tuloy natin yung sa doctors doon sa free medical consultation schedules.
0: Meron pa rin po tayo sa August 12 na schedule sa Mercury Drugstore, Marikina, Shoe Avenue, Mercury Drugstore, Kansas City, at sa Walter Mart at sa Rose Pharmacy, Cebu, SM, Mabolo. Sa August 30 naman po, nasa Mercury Drugstore, Laguna, Binyan, Paterno, Mercury Drugstore, Quezon City, Tandangsora, Mercury Drugstore, Cainta, Rizal, Q Plaza, Mercury Drugstore, Cebu, Basak, Fatima. At sa August 14 yan, ay nasa Mercury Drugstore, Cavite, Imus, Aguinaldo, nandiyan sa ang ating pong Dr. Joseph. Mercury Drugstore Bukawi Riverside, Mercury Drugstore Navotas, Agora, Mercury Drugstore Batangas, Kumintang, Ilaya. Nakalagay po sa po, sa mga nanonood po ng ating po nga live streaming.
3: Ito.
0: Ay na, pwede niyo hong picture ano
3: ayun,
0: po.
3: Tama,
0: ano,
3: no? Pwede
0: picture,
3: yung or screenshot kung kayo nanonood sa mga mobile nyo. Huwag niyo rin kalimutan na mga produkto po ng Herbs and Nature at ng Trevenod ay available na nakatipid pack sa lahat ng mga leading drugstores natin nationwide.
0: Ang meron po tayong 10 capsules plus 3 ang Gen C Vitamin C, Gen C with Zinc din at 10 capsules plus 5 para sa Plemix Lagundi capsule.
3: At maliban po sa mga butika, alam na natin ito, available din ang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod online. So punta lang kayo sa mga online platforms like Shopee, Lazada, TikTok. Paki-search po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform. At meron tayong ongoing ngayon, Ate Ems, yung 15% automatic discount para sa Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup at yung Plemex for Kids.
0: At para naman po sa mga katanungan ninyo, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat po yan na pwede nyo pong ipadala sa atin pong Kaagapay sa Kalusugan Hotline. I-send po sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
3: Magbabalik po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
20: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay.
21: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
24: For liver health, level up na! Liverade Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
25: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: May Silimarin, may multivitamins pa.
27: Yan ang Liverade Pro.
26: Tulong sa pangangalagan ng atay.
27: Liver up na tayo
26: with Liverade Pro.
19: Tagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
18: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverade Pro.
25: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay?
26: Liverade Pro.
27: May Silimarin. May multivitamins pa.
26: Liver up na tayo
27: with Liverade Pro.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema

0: L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Greetings muna tayo, Ate Nems, sa ating pagbabalik. Hello, kina Ma'am Olympia Ronquillo. Sobrang lakas ng ulan dito sa may San Miguel, Bulacan, sabi niya. Hello, PD Bulagnir. Good evening daw sa atin, Alexandra Ann Portillo. Hello from Clinicus. Hello, mga taga-Clinicus.
3: Mga clinicute. Diba? Tama no, Doc?
2: Diba? Ryota Takashi Kabalan, O'Hara. Hello sa inyong lahat dyan and happy listening sa mga Barangay Katmon, Malabon. Thank you very much.
3: Hello sa mga taga-Katmon.
2: Always, always tune
3: mag-ingat
2: in
3: niya mga yan. Dyan. Lagi hong binabaha ang bayan po.
2: Naku, ingat kayo. LC, good evening sa inyo. Jackie Mark Balite. Hello sa aking mga anak, Jed and Maya. At
3: hello
2: sa aking asawa. Hello sa inyo. At siyempre pala kina nanay at siya kina Chris dyan sa may Luna La Union. Ate Nems, meron akong greeting. Bago mo batiin yung mga greetings mo.
3: Sige, nakabahan ako.
2: Gusto kitang batiin, Ate Nems.
3: Hinikilig ako.
2: ng isang maligayang pagbati.
3: Ang tagal.
2: Happy birthday sa'yo, Ate Nems. Happy birthday.
3: Thank you. Production po ng Kaagapay sa Kalusugan. Thank you, Direk. Thank you, Master James. Salamat po sa lahat.
2: Parang beauty queen.
3: Thank you po.
2: Happy birthday ulit, Ate Nims. And belated happy birthday kay Doc Joseph.
3: Belated happy birthday rin kay Ate Dine, ang wife po ni Kuya R. Vargas.
4: Happy birthday!
2: And happy birthday, Ma'am Mara Faner Capuyan. Ma'am Mara, happy birthday po sa inyo.
4: Happy birthday!
2: Ulan na ulan, no? Buhos na buhos talaga. Sunod-sunod ang mga birthday.
3: Nakita ko rin kanina, birthday rin ng dati po namin kamanggagawa nila Kuya R. Vargas ni at ni Ate Dine, si Ate Hazel Alvis.
2: Ate Hazel, hello sa
3: inyo. Happy birthday!
2: Agnes Reca, happy birthday daw sa Ate Nems. Beth Kamaing, magandang gabi from Marikina. Carmela Eunice, belated happy birthday, Doc Joseph. And maraming pang iba. And Doc Joseph, baka may greetings po kayo.
5: Sa lola ko si Mami Lita, Arieta and her family, si Mama Cora at si Tita Tess. Hello po.
2: Happy listening po sa inyo, Miss May.
6: Of course, mga anak ko, Kristan, Divine, Devon, and sa aking apo si Avery. And happy birthday din kay Divine bukas.
2: Divine, happy birthday sa iyo.
3: Dalawa.
2: Okay, sige. Ito na, dami na yung mga message dito. Actually, ang dami rito mga nagsasabi gumagamit sila ng Plemex. Thank you, ha.
3: Nahanap
2: ko nga tuloy mga tanong eh. Pero ang dami dito sabi, Plemex is number one for my kids. Proven and tested ni Mary Jill sa Facebook to. Okay, sama natin to. Pwede ba 1 year old and 9 months? Paano yan? Bitin.
6: 1 year old and 9 months, hindi rin.
2: Hindi pa. Hintayin niyo mag 2 years old.
6: Kasi may certain gamot para doon.
2: Elijah Montes.
3: Batiin din po natin si Ma'am Mara.
2: Si Ma'am Mara. Happy birthday kay Ma'am Mara.
3: Hello po. Happy birthday.
2: Sige, Ate Nems. Side mo naman.
3: Tuwing madaling araw lang po umuubo ang 6 years old kong anak. Pagdating ng umaga, wala na siyang ubo. Ano po kaya ang dahilan? Sa bata lang po kaya yan?
5: Usually po kasi, no, yung meron tayong mga patterns pagdating po sa ubo. So, yung sa usapan ng hika, no, yun yung tinatawag natin na diurnal. So, dalawang time po yan. Yung gabi po or yung madaling araw. So, mas maganda po na mapakonsulta siya sa doktor para malaman natin kung ano po, saan nanggagaling talaga yung ubo niya.
2: Okay. Si Jace Emmanuel, may hika po ang 7-year-old ko na anak at may niresetang inhaler. Ang tanong niya, pwede bang isabay ang Plemex for Kids kung meron siyang ubo? So, kapag nag-start yung ubo, nag-Plemex for Kids, tapos in case dumating sa point na kailangan ng inhaler, Miss Weng, okay lang ba na magkasabay ang dalawa?
6: Okay lang po, Master James. Mas maganda nga sana kung naagapan yung pa-start pa lang sana yung hika, mabigyan na ng Plemex para hindi na dumating sa point na kailangan yung inhaler.

0: Good point. Tama yan. Sige, Tinems.
1: Para sa panimula pa lang ng ubo, ito talaga ang ginagamit ko, Plemex for Kids. Sabi ni Sir Juvie Etule, mabilis mabisa at hindi ako nahihirapang ipainom. Oo, kasi di ba masarap talaga yung mga flavor.
0: Oo. Tinatanong ni Tintin Matt sa YouTube niya pinadala kung pwede mo magka-pneumonia, Doc, ang isang bata kahit wala naman siyang mataas na lagnat, pero may hingal at ubo na nararamdaman. Siguro sinisigurado lang nito ni Ma'am Tintin na yung anak niya ay walang pneumonia. And if may ganun bang nangyayari?
2: Opo, Master James. Yun nga po, kailangan talaga natin obserbahan yung mga bata po, no? Since hindi nga po mature yung baga nila, talagang at risk po sila na mag-develop or magkaroon nga po ng mga kondisyon tulad ng pneumonia.
1: Mm-hmm. So pwedeng hindi siya lagnatin, pero pwedeng nga may pneumonia?
2: Yes, depende rin po kasi talaga. Meron po tayong types sa yung typical and atypical pneumonia. Mm-hmm. Sa atypical pneumonia, yung usual na sintomas po ng pneumonia na alam natin, minsan wala po doon sa...
0: Yun. So pwede, possible. So sa tanong ni ma'am, pwede may ganun na klase ng pneumonia daw po, ma'am.
1: Miss Wen, safe po ba ang Plemex for Kids sa 5 years old na may ubong may plema kung may iniinom din siyang antibiotics mula kay Niele Pingin?
3: Yes, very safe po kasi talagang yung iba po talaga kahit taga-antibiotic na pinapainom pa rin po ng expectorant.
0: Mm-hmm. At sa 6-year-old daw na anak, kailangan bang tapusin yung pag-inom ng gamot na ito kahit gumaan na ang pakiramdam? This is a very good question kasi may binanggit kayo before, Miss Weng, na sabi niyo ilan?
3: 7 days
0: ang magandang pag-take ng Plemex. Paano kung the second day pa lang o third day pa lang, may relief na, di ba? Wala na yung ubo. Itutuloy pa ba o hindi na?
3: Sa akin kasi, di ba, correct me if I'm wrong, Doc Joseph, pag 7 days kasi na sinasabi, para lang yan sa antibiotic.
2: Kadalasan.
3: Usually antibiotic. But kung sa cup syrup, kung 3 days pa lang, okay na. Feeling ko, Doc, anong sa...
2: Well, mas maganda po talaga na kompletuhin na natin ng 5 to 7 days
0: okay.
2: Po.
0: And thank you, Agnes Reca. Nasubukan na rin daw nga yung Plemex Lagundi Capsule. Magaling daw po talaga. Thank you.
1: Thank you
0: nagpapasalamat tayo ng maraming. Siyempre, Miss Weng, thank you very much.
3: Thank
0: at
3: you.
0: maraming salamat kasi sinamahan tayo ni Doc Joseph ng ilang three consecutive weeks, di ba?
3: Yes.
0: Doc Joseph, thank you very much po sa inyo.
2: Thank you po.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat. And magbibigay lang kami ng last batch natin ng mga paalala. Ate Nems?
1: Opo, until 9 p.m. pa rin po yung atin pong automatic discount na 15% para po sa Plemex Lagundi Forte. Tama, no? And Plemex for Kids.
0: Tama.
1: Ngayon po
0: pareho
1: sa Shopee,
0: sila.
1: Lazada at sa TikTok Shop.
0: At huwag nyo kalimutan, kung naghahanap din lang naman kayo ng mga discount, punta kayo sa mga butika kasi yung mga produkto na binabanggit namin dito kasama ang Plemex.
1: May mga libre.
0: Meron yan. May tipid pack. Hanapin nyo yung tipid pack. Malaki talaga yung mga makukuha nyo mga promo at saka mga discount dyan. At maliban sa mga butika, yun nga, pag pumunta kayo online, makakakuha rin kayo ng ganito mga produkto. Bisitahin nyo ang Shopee, Lazada at TikTok at hanapin nyo ang Herbs and Nature Corporation. I-search nyo ang Trevenod Corporation para siguradong legit yung inyong mga mabibiling produkto.
1: Mm-hmm. At para sa mga hindi nakarinig kanina ng greetings natin, yung mga late po na nag-tune in mula po sa ating pong mga kaherbena, hello po sa inyo.
0: Hello sa
1: listening.
0: Inyo.
1: At para po sa inyong pong mga katanungan, pagbati, komento, mga kwentong pangkalusugan ay pwede nyo pong ipadala sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133.
0: Magbabalik pa rin po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programa to ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
6: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalsado po, Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities. On the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby.
15: Arthrisin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
19: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
20: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Rain, rain, go away!
22: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
23: Cough, cough, wet away!
24: Yay!
25: Pambatang Lagundi, Plemix!
26: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthris citizen yan!
15: For active adults, Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
27: Enjoy life kahit may edad na! Arthrisin!
20: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
29: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Alright, at sa pagkakataong ito, ayan, ihahabol ko na ulit yung mga pasasalamat ko. Gusto ko ulit magpa-thank you kina Dr. Joseph Neri, thank you Miss Weng, and happy birthday ulit, Ate Nems.
1: Thank you, Master James. Meron ay, ipahabol din ako sa greetings kasi naghihintay. Nandito kanina yung asawa ko.
0: Oh, nga pala, Pastor Mike.
1: Pastor Mike. At si Pastor Daryl kasama niya, nagkakapi sila dyan sa tapat.
0: Magkapi lang kayo na magkapi dyan.
1: Pastor Daryl Arsenio.
0: Hanggang kabahan
1: at
0: kayo.
1: At si Sarah Pastor Arsenio.
0: Pastor Mike. Ay, oo nga pala. Hello, hello. Nandito nga pala. Sina Kuya R.
1: Kuya R at Ate Dine.
0: Si Ate Dine at saka si Mamshi Sarah.
1: Mamshi.
0: Ayan. And thank you very much sa lahat ng mga nakasama at nakatulong natin ngayong pong episode na ito, ngayong gabing ito. Thank you kina Sir CJ at sa buong team.
1: Thank you.
0: Maraming salamat. Of course, as always, Direk Sedi.
1: Thank you.
0: At saka Sir Arnold.
1: Thank you, Direk. Thank you very much. Thank you.
0: At maraming salamat din sa'yo, Ate Nemi.
1: Maraming salamat din sa'yo, Master James. And gusto rin natin acknowledge palagi, syempre, si Ma'am Carol. Thank you. Thank you, ma'am. And salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin pong mga, ito pong palatuntunan natin ngayon pong gabing ito. At lagi po nating ipinaalala na mag-ingat po kayo, manalangin, at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako po si Ate Nems Turla.
0: Thank you very, very much, Ate Nems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan, dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
2: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Kaagapay sa Kalusugan.
2: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras! 4:04 makalipas ang 7 ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maikat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang maysala, hindi nagsisinungaling ang ebidensya.

0: Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Suko sa DZMM.
1: Gabi ng July 16, 1997, bumubuhos ang ulan at nag-aabang sa isang waiting shed ang magkapatid na si Mary Joy Chong, 21 anyos, at si Jacqueline Chong, 23 anyos. Galing kasi sila sa isang kilalang mall sa Cebu at naghihintay ng masasakyan pa uwi. Habang naghihintay, isang puting kotse ang tumigil sa harapan nila. Iniimbita silang sumama at sumakay, pero tumanggi ang dalawang dalaga sa paanyaya. Dito na hinila si Mary Joy at pilit isinakay sa kotse. Ganon din si Jacqueline na pilit itinulak papasok ng sasakyan at sama kumalipas ng takbo paalis ang kotse. Para sa kanilang ina na si Thelma Chong, nahirapan lang ang magkapatid na makahanap ng sasakyan pa uwi. Kaya naman, inutusan na niya ang dalawa ng anak na lalaki na sunduin na sa mall sina Mary Joy at Jacqueline. Ngunit pagbalik ng kanyang dalawang anak, walang Mary Joy at Jacqueline na kasama. Hindi raw nila makita ang dalawa. Alas 5 ng umaga noong July 17, 1997, dahil sa pag-aalala ng pamilya Chong, nag-ikot at naghanap-hanap sila sa lugar. Nagtanong-tanong na rin sila sa mga kaibigan at kakilala, pero walang makapagsabi kung nasaan ang dalawang dalaga. July 18, 1997, dalawang araw nang nawawala sina Mary Joy at Jacqueline. Isang lalaki ang nag-report sa mga otoridad na may natagpo ang patay na babae sa bangin sa Tanawan, Karkar, Cebu. Agad naman itong pinuntahan ng mga pulis at tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae. May posas, bunit ang pantalon, nakataas ang kulay orange na blusa, nakababa ang bra at may balot na packaging tape ang mukha at leeg dito. Nabalitaan ito ng pamilya Chong at dali-dali nilang pinuntahan sa punerarya. Dito, nakumpirma nilang si Mary Joy ang natagpuang bangkay dahil sa huling suot nito nang mawala sila. Kaya naman, agad na nag-imbestiga ang Cebu Police. July 26, 1997, 10 araw matapos ang krimen, inaresto sina Alberto Caño at Ariel Banansag, ang driver at konduktor ng van na ginamit umano sa krimen. Pero napakawalan din sila dahil sa kulang na ebidensya. August 4, 1997, sa bisa ng search warrant, hinalugog ang tirahan ni Josman Aznar at nakuha ang isang kalibre 45 baril at posas na kapareho sa nakuha sa katawan ni Mary Joy. Pero nakapagpiansa ito, kaya nakalaya rin. Buwan ng September 1997, muling inaresto sina Aznar, Balansag at Caño. Inaresto rin si Rowan Adlawan. Sa parehong buwan, naaresto rin si Paco Larañaga sa Metro Manila. 10 buwan matapos ang insidente, May 8, 1998, lumutang si Davison Rusia na siyang magpapatibay ng kaso. Hindi na raw kasi kaya ng kanyang konsensya at binabangungot na siya. Si Rusia umamin sa ginawang krimena at isiniwalat ang buong pangyayari at itinuro ang iba pa niyang kasama. Ang mga suspek, binansangan na Chong 7, sila ay sina Alberto Caño, ang driver ng van, Ariel Balansag, ang konduktor, mula naman sa mayayaman at makapangyarihang pamilya sa Cebu, sina Rowan Adlawan, Josmar Aznar, ang mangkapatid na sina James Anthony Uy at James Andrew Uy, at si Francisco Paco Larañaga. Ayon sa salisay ni Rusia na nagsilbing state witness sa kaso, July 15, 1997, isang araw bago ang krimen, nakita siya ni Adlawan sa isang mall at sinabihang magkita sila kinabukasan, bandang alas 2 ng hapon. July 16, nagkita sila sa isang kilalang mall sa Cebu at nagpasyang tumambay muna dahil ayon kay Robin ay may big happening daw na magaganap sa gabi. Inisip ni Rusya na baka party lamang ito. Alas 10:30 ng gabi noon, bumalik si Rowan kasama na si Josman Aznar at nakipagkita sa back exit ng mall. Niyaya siyang sumakay sa isang puting kotse. Napansin niyang may isang pulang kotse pa na nakasunod sa kanila. Huminto sila sa Archbishop Reyes Avenue sa harap ng waiting shed kung nasaan ang magkapatid na Marjoy at Jacqueline. Lumapit si Rowan at Josman sa dalawang dalaga para yayain, pero dahil tumanggi ang dalawa, hinila ni Rowan si Marjoy papasok sa kotse at itinulak naman ni Josman si Jacqueline at pinasakay sa sasakyan. Hindi pa man sila nakalalayo ay nagawa pang makalabas ni Jacqueline, pero hinabol siya ni Josman at pilit na isinakay ulit. Para hindi makatakas, siniko ni Rowan sa dibdib si Jacqueline at sinuntok naman sa tiyan si Marjoy dahilan para mawalan ng malay ang magkapatid. Humingi si Rowan kay Rusya ng packaging tape na nasa ilalim ng kinauupuan niya para idikit sa bibig ng dalawa. Pinusasan din ni Rowan sina Marjoy at Jacqueline. Mula Archbishop Reyes Avenue, nagtungo sila sa Fuente Osmeña. Inutusan ni Josman si Rusya na bumaba para magtanong kung pwedeng arkilahin ang isa sa mga van na nakaparada, pero bigo sila. Naganap pa sila ng pwedeng arkilahin na van, ngunit wala pa rin makita ang grupo. Kaya nagtungo muna sila sa Guadalupe, Cebu, sa safe house ng Josman Aznar Grua. Nakita ni Rusya na bumaba sa pulang kotse si na Paco Laranyaga at ang magkapatid na uwi. Tulong-tulong, dinala ni na Paco, James Anthony at Rowan si Marjoy sa isang kwarto. Habang si na Rusya naman at Josman ay dinala si Jacqueline sa isa pang kwarto. Pinalabas siya ni Josman sa kwarto, kaya tumambay muna siya sa sala kasama si James Andrew. 20 minutos ang nakalipas. Muling isinakay ng grupo si Marjoy at Jacqueline sa puting kotse at nagtungo sa South Bus Terminal kung saan naka-alkila sila ng van. Ang driver nito si Alberto Caño, kasama ang konduktor na si Ariel Balansaga. Mula sa puting kotse, inilipat ng grupo sina Marjoy at Jacqueline sa puting van. Sumakay din doon ang iba at iniwan na nila sa terminal ang pulang kotse. Sa loob ng van, nilagyan ni James Anthony ng tape sa bibig ang magkapatid habang pinasasa naman ni Rowan. Huminto pa sila sa isang barbecuehan para bumili ng barbecue at alak bago dumiretso sa Tanawan Karkar. Ipinaradang van malapit sa isang bangin at doon uminom ang grupo at ng bat session. Hinila nila si Jacqueline palabas ng van at inutosang sumayaw habang nakapalibot ang mga suspek. Pinagpasapasahan nila si Jacqueline hanggang sa mapunit ang pang-itaas na damit nito. Inutosan naman ni Josman si Paco na simulan na ng halayin si Marjoy sa loob ng van. Matapos ang 15 minuto, sumunod naman si Rowan, si James Anthony at kahit ang driver at konduktor na sina Alberto at Ariel ng halay din. Dinala si Marjoy sa labas ng van at ipinasok naman si Jacqueline at doon hinalay naman ni Josman. Matapos ay sumunod si Rusya at James Andrew. Iniutos ni Josman kay Rowan at Ariel na itulak na sa bangin si Marjoy. Samantalang si Jacqueline hinila palabas ng van. Sinubukan pang tumakbo at tumakas ni Jacqueline, pero inabong siya ng van. Isang tricycle naman ang dumaan, kaya ipinasok nilang muli si Jacqueline sa loob ng van. Sinuntok ito ni Rowan hanggang sa mawalan ng malay tao. Bumalik na ang grupo sa Cebu City at bumaba na si Rusya, kaya hindi niya nalaman kung ano ang nangyari pa kay Jacqueline. Lahat ng sangkot may kanya-kanyang alibay, pero para kay Paco Larañaga, ang pinaka-pinag-usapan ng publiko at naging hati ang opinyon tungkol dito. Noong araw na nangyari ang krimen, si Paco nasa Center for Culinary Arts sa Quezon City para sa kanyang midterm exam. Sumumpa rin ang kanyang mga kaklase at teachers na magkakasama sila noon. Ilang airline companies din ang naging witness na walang flight si Paco mula Maynila patungong Cebu noong July 15 at 16. May kabuuang 40 witness ang iniharap para patunayang hindi sangkot si Paco sa krimen. Pero may mga witness din na humarap at sinabing nakita nila si Paco sa Cebu noong araw ng krimen. 2 taon tumagal ang trial ng kaso sa ilalim ni Cebu Judge Martin Ocampo. May 1999, hinatulang guilty ang mga akusado sa kasong kidnapping with serious illegal detention at may parusang double reclusion perpetua para sa lahat ng akusado. Umapila naman ang mga ito, kaya umabot sa Supreme Court ang kaso. Depensa ng mga akusado, hindi patas si Judge Ocampo dahil may ilang witness at ebidensya silang hindi pinayagang ipresenta sa korte. 5 buwan matapos ibaba ang hatol, October 7, 1999, natagpo ang patay si Judge Martin Ocampo sa kanyang hotel room. Sa forensic findings, sinasabing suicide ang ikinamatay nito, pero walang makapagsabi ng dahilan kung bakit. Masusing pinag-aralan ng Korte Suprema ang kasong ito at pinanigan nila ang desisyon ng Cebu RTC. Ayon sa Korte Suprema, tumutugma ang testimonya ni Rusya at iba pang mga witness at physical evidence. Hindi rin magkakakilala ang mga witness at wala silang personal na interes sa kaso para magsinungaling. Wala rin malinaw na ebidensya ang mga akusado para suportahan ang kanilang depensa. Ang mga witness ni Paco ay may mga kaibigan at pamilya niya na gusto siyang mapawalang sala, kaya kaduda-duda ang alibay kahit marami itong testigo. Ang final verdict, itinas pa ng Korte Suprema, lumalabas na guilty beyond reasonable doubt of special complex crime of kidnapping and serious illegal detention with homicide and rape. Ang parusa kina Paco, Josman, Albert, Ariel at Rowan, death penalty by lethal injection. Samantalang reclusion perpetua naman para sa magkapatid na uwi na nauwi mga minor de edad pa. Hindi pa riyan natatapos dahil ang pamilya ni Paco hindi matanggap ang desisyon. Para sa kanila, paano magsisinungaling ng sabay-sabay ang 40 testigo? Kaya naman, tuluya ang kanilang laban. Nagsagawa sila ng kilos protesta at humingi ng tulong sa Spanish government, pero hindi natinag ang Korte Suprema at nanindigan sa kanilang desisyon. June 2026, inabolish ang death penalty sa Pilipinas. Taong 2009, nagkaroon ng Prisoners Exchange Treaty ang Pilipinas at Spain, kaya pinayagan si Paco na ituloy ang life sentence sa Spanish prison. October 7, 2009, lumipad na si Paco patungong Spain. October 2012, 15 taon matapos ang krimen, pinalabas ang dokumentaryong Give Up Tomorrow. Dito dilatag ng mga Larañaga ang mga ebidensya at witness na hindi pinayagan ng korte. Nabuhay muli ang ating opinyon ng publiko. Tatlong dekada ang nakalipas ayon sa record ng Bureau of Corrections. Si James Anthony Uy nakalaya na noong May 22, 2024. Si Josman Aznar nakalaya noong March 22, 2025. Si James Andrew Uy, inaayos pa lamang ang mga papel. Si Rowan Adlawa naman, pumanaw sa loob ng kulungan noong December 2021. At si Paco Laranyaga, napabalitang nabigyan ng conditional release noong September 2024. Hanggang ngayon, walang balita kung natagpuan ba si Jacqueline Chiong. Marami pa rin mga tanong ang nananatiling walang kasagutan. Pero ang malinaw, dalawang inosenteng buhay ang nawala dahil sa isang karumaldumal na pangakalay at pagpatay. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gas Abelgas para sa Soko sa DZMM.
2: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkaltas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gas Abelgas.
3: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala. Dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya, samahan niyo po kami ngayong gabi. Kasama po natin ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa kasong ating tatalakayin ngayong gabi. Muli po, ito ang Soko sa DZMM. Hoy, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa programang Soko sa DZMM, August 8, 2026. Unang Sabado ba ito, Tandem? No? Mukhang unang Sabado ng Agosto, yeah, pangalawang Saturday. First Saturday, no?
4: Yan.
3: Mm-hmm. Oo, ayun. At
4: tuloy-tuloy ng pagsisiyasat natin.
3: Second Saturday, August 1 Saturday pala, no? So, ayun.
4: Sa mga kasong ating tinututukan.
3: Correct.
4: Maganda ang pinatunayan at ang resulta ng scientific investigation.
3: Lalo na dito, Tandem, Sir Gus, ano? Sa particular na kasong ating tatalakayin ngayon, yeah, ito po ang gumimbal sa history rin ng bansa in terms of yun ang pag-solve ng crime. Ano? Ito, mm-hmm, ang kaso ng Chiong Sisters at ang involved nga po dito ay mga kilalang tao dyan sa Cebu. So, tatalakayin ho natin yan maya-maya lamang. At ito muna, Tandem, medyo maulan dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa, ibang probinsya ng bansa, binaha na rin po. Kaya ito muna, update muna po tayo sa lagay ng La Mesa Dam.
5: Alerto sa habagat.
3: At yun nga mga kapamilya, lumampas na po sa critical level ang antas ng tubig sa La Mesa Dam. Base sa La Mesa Dam update kaninang alas 7 ng gabi, nasa 79.58 meters po ang antas ng tubig. Lampas na po yan ang 8 metro mula sa 79.50 meters na critical level. Sakaling lumampas sa spilling level na 80.15 meters, posibleng maapektuhan ang mabababang lugar, kabilang na po dyan ang Tulyahan River, ang Fairview, ang Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City, gayon din po ang ilang lugar na sakop ng Valenzuela at Malabon. Pinapayuhan po ang mga residente sa nabanggit na lugar, lalo na yung mga residente na malapit sa pampang ng ilog, na maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig, partikular na po sa Tulyahan River.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNN Radio Patrol sa East 30.
3: At yan, Tande, medyo talagang maulan ang ating Sabado. Actually, nung mga nakaraang araw pa, I think 3 days nang ganito yung panahon natin.
4: Oo nga, sa mahabang panahon eh, talagang still raining. Pero buti lang dito, Metro Manila, Ambo na lang, yung bandang eastern part.
3: Oo, talagang may flash floods at meron pang landslide.
4: Landslide ang karoon.
3: Kanina pinapanood ko yung report ng ating kasamahan na si Dennis Datu. Iba't ibang probinsya, Tandem. Meron pang nasira yung bangka, dinala nung Agos nung dagat. Grabe. Ito po'y epekto pa rin ng habagat.
4: Kaya panayang dito, emergency alert natin eh.
3: Panayang tunog ng cellphone
4: mo. Nabibigla nga tayo, pero kailangan maging alert tayo.
3: NDRRMC. At dito naman sa Quezon City, may mga naitala din pong pagbaha. Kahit sa Maynila, nakita ko lang kanina sa post ni Manila Mayor Isko Moreno na meron pong mga binahang lugar din diyan sa bahagi ng Maynila. Ito, tingnan natin, Tandem. Dahil importanteng malaman din ito ng ating mga kapamilyang motorista.
4: Talaga, dapat.
3: Dahil yung iba, baka mapasubuho, no? Ito po, sa Maynila, sa pinakahuling monitoring po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, may mga lugar na may gutter hanggang ankle deep na baha, pero passable po sa mga sasakyan. Sa Maynila, dyan po yan sa may part ng PGH Taft. Alam naman natin, Tandem, sa Taft talagang binabaha talaga dyan. Sa may Pedro Hill, binabaha rin ho dyan. Sa Padre Faura, hanggang Uncle Deep ang lalim ng baha. At sa NBI Taft, gutter deep naman po. Ayan.
4: Pero, yan.
3: Correct. Pero ulitin ho natin, passable po sa mga sasakyan.
4: Buti na lang, no?
3: At ito, Tandem, may makakausap po tayo ang Assistant Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ng Pangasinan, si
5: Alberto sa Habagat.
3: Nasa kabilang linya po si Ma'am Avenix Arenas, ang Assistant Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer ng Pangasinan. Kumustahin po natin ang lagay ng mga lugar dyan sa Pangasinan. Magandang gabi po, Ma'am Avenix.
6: Magandang gabi po, Sir Gus, Sir Jesse.
3: Opo.
6: As ating mga sa ating mga televiewers ang tagapakinig.
3: Ma'am, walang humpay yung mga pag-ulan natin simula pa nung mga nakaraang araw hanggang ngayong Sabado. Kumusta po ang lagay dyan sa Pangasinan?
6: Yes, Sir Jesse, no? So, yellow warning level ang Pangasinan. Ang binabantayan natin na sa critical level na yung sinukalan sa Santa Barbara at yung Maruse River sinukalan ng Kalasyaw, Pangasinan, ito yung, saka yung Dagupan City, ito yung downstream ng Sinukalan River mula sa upland. So, nasa critical level, kaya binaha yung mga nasabing mga syudad, yung syudad, saka yung dalawang bayan.
4: Kumusta po, ma'am, sa mga residente naman, paano po, alerto na rin sila para ano?
6: Yes, Sir Gus, ano, since isang linggo na rin ito, since day one na nagbigay na tayo ng mga advisories, yung ating mga counterpart na 48 LDRRMOs nakakasala ang kanilang preparedness, naka-blue alert sa ngayon, in place ang manpower saka yung equipment ng bawat LGU dito sa Pangasinan.
3: Ma'am, sa mga oras ng ito, meron ba tayo mga naitalang nag-evacuate o meron na bang preemptive evacuation kung sakali man na magtuloy-tuloy po ang buhos ng ulan sa gabing ito?
6: Yes, Sir Jesse, no, nung katagsagan noong mga Martes, Miyerkules, meron tayong preemptive evacuation mula sa Banis, saka Alaminos, saka Agno. Sa ngayon, meron tayong inside, meron tayong mga evacuees sa inside evacuation mula sa bayan ng Dagupan, Kalasyaw, Lingayen, sa Kabani. Inside is 18 families, 55 individuals. Yung outside evacuees naman, ito yung nakisilong o nag-evacuate sila sa kanilang mga kaibigan o kanilang kamilya, 6 families and 14 individuals.
4: Mm-hmm. Eh, paano naman po yung responde naman po ng ating mga ng ating pamahalaan, lalo din yung mga ano po natin dito sa weather ano para mabigyan ano tulong yung mga possible evacuees kung paano?
6: Ah, yes sir, gas ano. So yung mga bayan.
4: Opo.
6: O LGU na may mga evacuee ay sila ang unang-una na mag-cater, sila ang mag-aalaga sa kanilang mga evacuee. Ngayon kung kinakailangan ng augmentation ng ang province ang kumbaga ang province ang mag-assist.
3: All right. So for now ma'am, maulan pa ho ba or medyo tumila na rin diyan sa Pangasinan?
6: Sa ngayon, Sir Jesse, ano, light to moderate at times heavy.
3: Ulan pa rin. So, basically...
6: Lalo na kaninang... Yes, sir.
3: Go ahead, ma'am. Lalo na po kaninang umaga, malakas ang ulan.
6: Nang kaninang umaga, medyo... kuminsan mayroon, kuminsan light rains. Nung mga bandang tanghali yon. Tapos nung mga bandang mga alas 3, alas 4... hanggang alas 6 talagang malakas ang ulan.
3: Okay.
6: So, nakakaranas ang Pangasinan light to moderate at times heavy because nasa yellow warning level ang probinsya ng Pangasinan.
3: Okay. So for now po ma'am, maghihintay-hintay rin ho tayo ng abiso, no? Though sana naman wag nang magtuloy-tuloy itong ulan na ito para kahit paano ito sinasabi niyo mga pamilya na nasa loob ng evacuation center ay makauwi na rin ano sa kanila mga tahanan, ma'am.
6: Yes sir Jesse, ano? So ang advice naman ng kinaukulan ay kung sakaling hindi pa favorable or hindi pa ligtas na bumalik sila sa kanilang mga tahanan, mas maigin na doon sila sa evacuation center. Okay. Manatili para sa kanilang kaligtasan. Sir Jesse, ano, mayroon tayong one city and five municipality na may pagbaha.
3: Okay.
6: Lahat ay equivalent to 38 kabuuan na 38 barangays. Mula sa Calasiao, Santa Barbara, Tagupan City, Ordaneta City, San Fabian, sa San Jacinto.
3: Ayun.
6: Kasi Sir Jesse, ano, unti-unting bumababa yung mga rainwaters from upland. So ito yung nagpapaswell sa mga kailugan. Kaya yung mga downstream ng Sinukalan River, ito talaga yung mga binabaha talaga. Mula Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City, hanggang sa may exit na Lingayen Gulf.
4: Alright. Siyempre po, ito ay apektado rin yung mga kalapit bayan po ninyo.
3: Yes,
4: diyan, pag mga menyo sa downstream lalo.
3: Mm-hmm.
6: Yes po.
3: Okay. With that, Ma'am Avenix Arenas, maraming salamat po sa inyong oras ngayong gabi sa pag-update sa amin. And we do hope and pray na sana ay hindi na madagdagan itong mga lugar na binahadyan sa inyong lalawigan. At sana po ay nasa ligtas at maayos na kondisyon ng ating mga kababayan. Muli po, magandang gabi, Ma'am Avenix,
4: Avenix
3: Arenas. Thank you so much po.
4: Ingat po tayo.
6: Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong dalawa, sir.
3: Mabuhay kayo, Ma'am. Ingat po. At yan, mga kapamilya, ang PDRRMO, Assistant PDRRMO ng Pangasinan. So, merong isang lungsod at limang bayan, 38 barangays ito, tandem na binaha. At merong mga pamilya na sa evacuation center, pero ang good news po ay medyo tumitila-tila na ang ulan. So, sana naman ay mag-subside na yung baha.
4: Dito nga sa Metro Manila, halos dilim na lang, buti na lang, dilim na lang, hindi yung talagang lalakas ang
3: grabe
4: ulan.
3: Grabe yung ulan. Ano? Though may mga pagkakataon talagang buhubuhos ang ulan. Mga kapamilya, nako, 15 minuto ho bago o makalipas ang ikawalo ng gabi dito sa DZMM. Magbabalik po ang Soko sa DZMM!
0: Gas Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng investigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin. May multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
13: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Scene of the crime operatives. Suko sa DZMM. Gus Abengas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.
3: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM. Nako, partner, napakabilis ng oras. 8:18 ng gabi, nako. Dito na ho tayo sa ating talakayan. Tungkol nga po ito sa kaso ng Chong Sisters, abduction ng Chong Sisters. At makapanayam ho natin na sa kabilang linya ang Suki ng Soko.
4: Yan.
3: Isa sa pinakamagaling na ekspertong nakilala ko po. Ang Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center, Prof. Yeng Gatchalian. Welcome back sa Soko sa DZMM po.
14: Salamat po at gustong-gusto ko yung suki ng Soko.
3: Yes, ma'am, pasensya na po.
14: Magandang gabi.
3: Magandang gabi po, pasensya na ho dahil may mga update lang ho tayo na ipasok dahil medyo talagang walang tigil ang buhos ng ulan. Mm-hmm. So na para i-update din ho natin yung ating mga kababayan. Kumusta ho dyan sa inyong lugar, ma'am? Nasaan ka ba? Nasa QC ka ba? Or nasaan ka po?
4: Malayo po kayo.
14: Nasa Bacoor po ako ngayon.
4: Malakas ang ulan dyan sa lugar ninyo.
3: Ingat-ingat po dyan, ma'am. Hindi naman kayo binabaha dyan, Prof.
14: Yung area namin hindi, pero ibang madadaanan medyo mataas.
3: Okay. So ayun, sana we do hope and pray talaga na magano na, no? Magtuloy-tuloy na itong pagtatila at tigil ng ulan dahil marami pong binabaha ngayon. Anyway, punta na ho tayo sa ating topic, ma'am. Ito'y pinag-usapan nung dekada 90, 1997 case actually. At hanggang ngayon po ay nananatiling somehow hindi pa solved yung bahagi ng kaso dahil still nawawala po, hindi pa natatagpuan yung isa sa mga biktima na si Jack.
4: Pero basically ano naman to, tapos na may decision ng
3: may decision na po ang korte.
4: Itong parang topic na yan, yung bahagi ng scientific investigation,
3: correct,
4: psychological process yung sa ano dahil decided ng case. At yung mga ano napunta ng bilangguan yung mga akusado at yung iba
3: nakalaya
4: na dahil sa
3: yung
4: mga
3: iba naman ay nasawi
4: GCTA,
3: na.
4: Oo.
3: Pero ito, Prof. Yeng, dahil po si Jacqueline Chong ay hindi pa rin nakikita, hindi ko ma-imagine po yung, alam mo yung agony, tandem, yung pag-overthink sa part ng mga magulang ni na Jacqueline, paano sila magko-cope paano sila makakakook kaya ano, nito? Ang hirap, Prof. Eh.
4: Mystery ngayon, pa rin. No?
3: Opo, paano po yun? Ang tanong ko na lang, Prof, ay paano po yun sa part nila, ng family?
14: Oh, actually, yung nangyari sa... Gusto ko yung tanong mo yung paano sila magkukope kasi ang hirap talaga sagutin nun. Ang nangyari kasi sa kanila, yung ambiguous loss na tinatawag, ito ay yung parang malabo o walang katapusang pagkawala. Hindi mo nakita eh. Kumbaga parang ano eh, nag-iisip ka pa, nandun pa rin yung kahit paano maasa ka kahit na alam mo namang mark, hindi na talaga. Kaya ang nangyari sa kanila, nagkaroon sila ng hindi natatapos na pagluluksa. Sa English, ang tawag natin dito, unresolved grief, no? Uh-huh. Nakita yung kay Marie Joy, pero si Jacqueline, hindi. At sa psychology kasi, yung pag hindi mo kasi nakita yung labi ng mahal mo sa buhay, pumipigil ito dun sa tinatawag na closure. Paulit-ulit yung tanong sa isip natin, buhay pa ba siya? Saan kaya siya dinala? Ano kaya ngayon? Paano kung bigla siyang dumating? Madalas nangyayari ito kapag hindi tayo nagkakaroon ng closure doon sa mahal natin sa buhay na nawala, na hindi natin nakita talaga yung ending. No? Sabihin natin, malabo na talaga siyang bumalik. Pero dahil walang closure, hindi mo nakita, hindi titigil yung pagtatanong na yan. Kaya ang ginagawa nila ay nag-a-advocate sila publicly. Kumbaga ay nagiging coping mechanism nila ito. Kasi sobrang sakit, no? Kaya ang pagpuproseso na ginawa ng pamilya ay pag-a-advocate nito. Paano ka makakalabas? Mahirap, no? I suggest kung ito ay nakakaabala na sa papa-araw-araw nilang gawain, maganda na magpatingin talaga sila sa mga psychologists o psychiatrists para matulungan silang iproseso ito at umabot doon sa pagtanggap.
4: Ito po
14: kasi
4: ba,
14: proseso talaga ito.
4: Ma'am, ito ba ba yung tinatawag na yung mob mentality o group influence? At paano ito maaaring makaapekto sa paggawa ng krimen?
14: Ang group influence kasi talagang meron itong tinatawag na the individuation. The individuation, ang ibig sabihin, nawawala ka dun sa totoong ikaw at dumudugtong ka. Doon sa dynamics ng grupo kung saan ka nabibilong. Kaya nga 'di ba, sabi nila ay sabi mo sa akin kasi nung kaibigan mo at ganun ka rin. No? Kasi ang nangyayari parang nagkakaroon sila ng pagkawala ng sariling identity. Nandoon din yung peer pressure, barkada ko 'to. So magsusuport ako o magko-conform ako kasi baka ma-out ako, 'di ba? So meron ng ganun, yung fear of missing out, meron na 'yan noon eh. Kaya kumbaga parang baka sabihin nila KJ ako. Tapos for some reason, nasasama ka rin doon sa ginagawa nila kasi pwedeng may fun. Tapos at that particular time, ito yung mga bata pa. At tandaan natin, yung mga bata, pag wala below 25 years old, hindi pa buo ang kanilang kapasidad for complex decision making. Madalas ay nasasama sila sa emosyon. Kaya kung merong fun at that time, tingin nila exciting ito, thrill ito, sama sila. Hindi nila agad nakikita kung ano yung magiging resulta nito. Until such time na may nangyari na talaga.
3: Once again, ano, para lang, tandem and Prof. Yang, ano, para sa konteksto ng ating mga tagapakinig at sa mga nanonood ngayon, dinidiscuss natin yung psychological aspect nitong kaso dahil since ito ay solved case na, gusto lang nating matutuhan yung part na, yun nga, yung tanong ko, tandem kay Prof. Yang.
4: Epekto sa kabuuan.
3: Oo, parang ini-imagine ko pa lang na, alam mo yung, hindi mo alam kung ano ba talaga yung nangyari. Diba? Mahal mo sa buhay, hindi mo alam kung nasaan na, wala kang update. Hindi mo alam kung babalik ba siya, buhay ba siya, ano ba nangyari sa kanya. Pero kasi yung dekada ng paghihintay, ano, tama yung sabi ni Prof na kailangan siguro humingi na ng professional help. Prof, ano, kasi kung paulit-ulit kang binabagabag nun, parang hindi na rin healthy. Parang kukonsumuhin ka at the end of the day, no?
14: Oo, kasi kadalasan yung mga tao na hindi nagkakaroon ng closure sa pagkawala ng kapamilya nila na mahal nila sa buhay, yung iba pinipreserve nila yung gamit, yung iba hindi lumilipat ang bahay, ay even yung somebody na hindi talaga niya binago yung fasad ng bahay niya. Bravo. Although binago yung loob, pero yung fasad hindi kasi baka bumalik. Tapos pag nagbago yung itsura ng bahay, baka hindi na niya makita. So parang in a sense, hindi sila talaga sigurado eh. nandun kasi yung nakabitin ka. Kumbaga, tayo naman, kapag hindi natin ito nakita, hindi ito nagsasabi sa brain natin na, ah, wala na talaga siya. Kumbaga, ang utak mo mismo, wala siyang sinusundan, wala siyang reference na wala na siya. Kaya ang hirap tanggapin na wala na siya. So, ito yung closure. Kahit sino, kapag nakabitin, talagang hindi napapalagay. Kahit paano ay merong patuloy na pag-asa. And in a way, nagigilty rin sila kung halimbawa, paano kung biglang dumating? Paano kung isang araw, iba yung itsura ng bahay natin, dumating pala siya? Paano kung yung isa sa mga araw na yun na wala tayo sa bahay, yung pala yung dumating siya?
4: Yes.
14: Paano kung diba, maraming ganun.
4: Parang kaya kahit imposible,
14: napakahirap
4: no?
14: talaga dito.
4: Umaasa ka pa rin.
14: Ang loss at trauma ang tawag dito.
3: Oh. So, yon Prof. Ano, meron kasing part dito sa kaso, Tandem, dahil ito ay naisulat ko rin po sa Philippines Most Shocking Stories. Isa ito sa pinakamahabang episode. Ito na yung pinakamahaba actually dun sa digital series ng ABS-CBN News. At marami pong sanga-sanga itong storya. Ang isa po doon, Prof, sa aking napansin, meron kasing state witness dito, Tandem, ano, si Rusha. Itong si Rusha, inamin niya na maging siya ay nag-participate doon sa paghahasa doon sa mga biktima.
4: Mahalagang testamento yung binigay.
3: Pero dahil nga hindi siya ang most guilty, ginawa siyang state witness.
4: State witness. Yan.
3: Ito po ngayon, Prof, yung tanong ko. Dahil may pagkakataon doon sa kaso na si Ginang Chong, tuwang-tuwa siya kasi naging may state witness may umamin. To the point na niregaluhan po niya ng cake, I think sapatos itong si Rusha. Marami po ang nag-condemn ng act na yon dahil ang sinasabi ay paano mo nagawang regaluhan yung taong umaming siya mismo ang kasama dun sa gumahasa sa yung mga anak. So ano po ang take nyo doon, ma'am? Was that only of kumbaga her way para mag-cope or talagang genuine yung saya niya? Ano kaya? Hindi ko rin nagigets yung part na yon, ma'am.
14: Oo. Tandaan natin, di ba, sobrang sakit nung nangyari. Tapos may ambiguous loss pa. Kumbaga nakita ang isa, hindi.
4: Apo.
14: Tapos, ang daming gumawa. Pero dun sa mga gumawang yun, may

0: ano, na kumbaga ay ebidensya, kasi ang dami nag-witness na yung isa sa mga taong yun ay wala daw doon, di ba? May mga ganong nagsasalita. At that part, ikaw na nasaktan, ang dating sa'yo parang betrayal yun eh. So, ano to, may kumakampi sa kanila. Tapos all of a sudden, merong isa na dati nilang kasama. Ang dating sa kanya nito ay merong nagbukas ng liwanag, merong nagsalita. Siguro sa sobrang sakit ng pakiramdam ni Ma'am Thelma, at maaari rin talaga na kasama na rin ito sa personalidad niya. Baka maaaring si Ma'am Thelma, meron na talaga siyang ugali na, alam mo yon, compassionate. Kaya mas nakita niya yung ganda ng ginawa. Andoon yung maaring hindi pagpapatawad, pero mas nakita niya, mas na-appreciate niya na merong isang taong tumayo at magpapatunay na talagang may ginawang hindi maganda sa mga anak ko. Iba kasi yon. So may mga tao na mas lalo magagalit, ah ikaw pala yon. Pero sa kanya, pwede kasing compassionate person siya. Ang mga tao kasi mga compassionate person, most likely forgiving, o di kaya mas appreciative sila. Kaya mas pinakita niya sa ganoong paraan yung pasasalamat na yun. Kasi kung hindi rin nag-witness si Rusia, wala silang makikitang linaw doon sa kasong ito.
1: At lalo pang pinagtitibay yung mga testimonya at yung mga ebidensya doon sa kaso, no? Doon sa ano.
0: Hindi madali yun eh. Kung totoo man yung mga sinabi niya, hindi madali yun para kay Rusia.
2: And siguro at some point, dumaan din naman sa proseso ng, alam mo yun, nagalit din somehow at some point probably si Mrs. Thelma Chong kay Rusia, no? Pero sinasabi mo nga po, tatanggapin ko na lang dahil ito yung susi para mas malaman ko yung malaking katotohanan kahit masakit.
0: Maaring ganun. Oo, kasi tayo, ulitin natin yan, iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng paano ba natin sabihin yun? Iba-iba tayo ng pagtanggap sa mga pain sa buhay natin. Pero may mga tao talagang likas na para sa kanila, mas nakita nila yung ganda ng ginawa. No, after processing, after nung denial niya, nung anger niya, whatever that is, pero ang dulo noon, binigyan niya. Kumbaga pinakita pa rin niya yung pasasalamat. Maaaring kasama na rin sa personalidad niya yon. Maaaring ganun, no?
1: Mabigat talaga, no?
0: Ang hirap tanggapin, no? So parang, actually, parang yung dati nating topic na paano mo napatawad ang taong nanakit sa mahal mo, di ba?
2: Ito naman, paano mo tanggapin na baka maaaring hindi na bumalik yung taong hinihintay mo sa matagal na panahon, di ba?
0: Oo.
2: Paano mo tatanggapin na yung isang taong kaisa-isang susi dun para ma-resolve yung kaso ay kasama rin siya
1: kasama rin
2: sa mga lumapastangan sa yung mahal sa buhay. Di parang ang daming ano mo, may factors na
0: ang daming angulo. Totoo yan. Pero kasi, di ba, kasama siya, pero ngayon siya rin ang dahilan para malaman natin kung ano yung totoong nangyari.
2: Ngayon
0: baka makikita niya yun.
2: Ngayon, Prof. Yang and Sir Gus, ano, medyo nahihimasmasan ako. Medyo nalilinawan ako ng bahagya doon sa part na yon, dahil nung sinusulat ko nga po ito, sabi ko may mali. Dahil, yun nga, di ba? Yung inamin ni Rusia lahat. Tama ka, ma'am. Pwedeng compassionate siya dahil dinadalaw niya sa selda, pinapag-pray over niya si Rusia, ni Miss Thelma. Tayo nga, may mga regalo pa siya. May mga nabasa.
1: Kung nakukonsyensya pa rin siya.
2: Oo, may diba? Mga nabasa para, ako tandem na
1: para lumutang.
2: Baka at some point, medyo nawala daw sa sarili si Mrs. Thelma, may mga ganong comment sa sobrang sakit. Pwede ko kaya yun, ma'am?
0: Pwede naman, pero ang hirap kasi yung husgahan kung pagbibigay niyang yon bilang isang negatibong, alam mo yun, pamamaraan para siguro konsensya yung solusya, pero nakonsensya yung tao eh.
2: Konsensya, correct.
0: So, sa isang aspeto, pwede mong sabihin, lalo na yan, di ba, nagpe-pray over siya. So, nandoon yung talagang pagpapatawad na maaari natutunan niya doon sa kanyang faith. No, pwedeng ganon. Yung sinasabi nila na baka nawala sa sarili, kahit naman siguro sinong tao na makaranas ng ganyan, at some point talagang parang gusto mo nalang talaga mawala sa sarili. Pero ang kinakapitan siguro ni Ma'am Thelma ay yung kanyang paniniwala, yung kanyang pananampalataya. Kasi karamihan sa atin, iba-iba talaga ang coping.

0: natin, yung iba, kumakapit sa Panginoon at ginagamit ito bilang paraan, reference para gumaang ang loob at makapagbigay ng pagpapatawad. Mm-hmm. Pwede rin naman na proseso niya ito para tuluyan ng mapatawad. Pwede mm-hmm. rin naman na paraan niya ito para, alam mo yon, o sige, dahil ginawa mo yan, kahit ginawa mo yan, eto kami. Bumabalik, inaalalayan ka pa rin namin at pinagdadasal ka namin.
1: Ayun.
0: Para lalo mong maisip na talaga may ginawa kang mali at kailangan talaga magsalita ka. Iba-ibang paraan. Kasi hanggat hindi natin nakikita kung ano talaga ang intention ni Ma'am Thelma, eh lahat alam natin ito ay galing sa pain na naranasan niya.
1: Sa huli po, so, Ma'am, paalam lang po natin maipapaalala sa lahat na ang bawat desisyong ginagawa natin ay may pangmatagalang epekto. Hindi lamang sa biktima, kundi sa pamilya din ng komunidad at maging sa mismong gumawa ng krimen.
0: Bek, alam mo, ting ako ay nagtuturo ng tungkol sa developmental psychology. Ang sinasabi ko sa mga kabataan, ngayon, mag-ingat kayo sa mga ginagawa ninyo, huwag padalos-dalos kasi yung ginagawa mo ngayon, uh-huh. Talagang that will tell you what kind of future you will have, no? Kaya itong mga ginawa ng mga taong ito at that time na sobrang taas ng kanilang excitement to eh. Kailangan pag mataas ang ating emosyon, like in forms of excitement, anger, or whatever that is, kumalma kayo para mas makapag-isip at makagawa ng tamang desisyon. Pag sumasama tayo lagi sa ng damdamin, yung burst no ng ating emotion, mas malamang ay hindi maganda ang nagagawa natin, ang behavior natin. Scientific 'yan. Nasa motivation therapy rin 'yan. Kapag ang iyong excitement ay mataas katulad ng iyong emosyon, mas madalas nasablay ang decision making mo. Mas madalas na ang kapasidad mo para mag-analyze ng problema o ng sitwasyon ay sablay. Kaya kung halimbawa nasa isang grupo kayo na nakikita ninyong merong mga intense na gustong gawin, ang unang-unang gagawin, lumabas sa grupong yon. Labas ka na. Huwag ka nang sumama. Kasi kapag kahit alam mong mali, kapag lahat ay excited na, ang tendency, sasama ka, dynamic talaga ng grupo yan. And before you knew it, nagawa na, sira na ang buhay ng maraming tao.
2: Alright.
0: Kaya para sa mga kabataan, ang dami natin nakikita ngayon, kailan lang merong nagwarla ng mga estudyante, mm-hmm. di ba? Hindi yan desisyon ng isa lang. Yan ay emosyon ng madami. So mm-hmm. dahil mukhang exciting, sama ka. And then later on ay mali, di ba? Kaya ako masasabi ko po sa lahat, huwag kayong sumama sa inyong emosyon. Kailangan kumalma muna kayo.
1: Magandang payo sa aming mga kabataan.
2: With that, Prof. Yeng Gatchalian, ma'am, maraming salamat, po sa inyong oras. At expertise, ma'am, ulitin ko po, kayo ang favorite naming guest talaga dito. Sa Soko sa DZMM. Thank you so much, ma'am. Magandang gabi. Para ingat po kayo, Prof. Yeng Gatchalian. Tayong estudyante ni Prof. Yeng.
1: Psychological.
2: Malapit na akong mainggan ulit mag-aral tandem because of Prof.
0: Sige, nagkadali.
2: Mag-sit in ako sa'yo. Thank you, Prof. Yeng. Good evening po.
0: Salamat po.
1: Next time po.
2: Mga pamilya, that's Prof. Yeng Gatchalian. Napakagaling. Chief Psychologist po siya ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Napaka-sinsin ni Prof. Yeng mag-explain. At marami pa tayong gusto itanong, pero we are running out of time tandem. Napakabilis ng oras. Pasensya na po sa susunod na programa dahil nakain natin ng bahagi ang kanyang minuto kay Dita Star. Nasusunod na ang programang Feel Kita. Pero bago yan tandem, meron kang babatiin. Alam ko.
1: Belated happy birthday, Sir Pablo Fulio Jr.
3: Greetings
1: kay from Chester Cruz.
2: Oh, you know.
3: Happy birthday!
1: Wow, at happy birthday din kay Johanna Marie Cruz mula sa iyong pinakamamahal na asawa na si Jason Cruz.
3: Oh. Happy birthday!
2: Meron pa isa. Meron ko pa tandem na kalimutan.
1: Hindi, inaano ko lang yung formal inauguration ng blessing, inauguration ng PNP Modern morgue, saka sewerage system sa ano, sa krami, sa Monday to, no?
2: Sa Monday.
1: With, siyempre, si Attorney Roth Bermejo ng advisory council namin sa krami. At saka, siyempre, Forensic Director Pierre Paul Carpio.
2: Ang daming ganap ngayon at ang daming nagbe-birthday. Happy birthday po kay Ma'am Mara Faner Kapuyan. Mara, ayon, Ma'am Mara. Happy birthday, happy birthday to you sa ating boss sa DZMM, kay Nico Bagsik, tsaka kay Mr. Carlo Ferreira.
1: Happy birthday! Si Atty. Salatandre.
2: Ayun.
1: Ng siyempre, when August 6th, belated.
2: And belated happy birthday din kay Chief Jeff Canoy, and Chief of Reporters.
3: Happy birthday!
2: Happy birthday, Chief!
1: Jeff Canoy.
2: Happy next birthday. Next week na yung may kilala ko mag-birthday next week. Next week ko na mabatiin kasi bongga ang handa. Maraming salamat mga kapamilya.
1: Thank you very
2: much. Susunod na po programang Feel Kita kasama si Tita Stargazer. Muli po ako si Jesse Cruz at...
1: At ako naman si Gas Abergas.
2: Ito ang Soko sa DZMM.
1: Salamat!
4: Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 8:40.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko! Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Hinga ng malalim. And exhale. Hinga ulit ng malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulohan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

0: I find that the harder I work, the more luck I seem to have, by Thomas Jefferson. Marami ang naniniwalang swerte ang dahilan ng tagumpay. Ngunit sa likod ng bawat big break ay may mga gabing kulang sa tulog, paulit-ulit na pagsubok at walang sawang pagsisikap. Kapag mas pinahihirapan mo ang iyong pangarap, mas dumarami ang mga pagkakataong kumatok sa iyong pintuan. Ang swerte ay hindi laging basta dumarating. Madalas ito ay bunga ng pagiging handa sa tamang pagkakataon, habang ang iba ay naghihintay ng milagro, ang mga masisipag ay patuloy na kumikilos, natututo at lumalaban kahit walang kasiguraduhan. Kaya kung pakiramdam mo ay mabagal ang pag-usad, huwag tumigil. Bawat pawis, bawat sakripisyo at bawat hakbang ay nalalapit sa iyo sa tagumpay, dahil kung may sikreto man ang swerte na ito, ito ay ang taong hindi sumusuko sa pagtatrabaho para sa kanyang mga pangarap. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. At talaga namang inulan tayo maghapon, magdamag, maghapon. Yan, mula umaga pa, meron pang mga kidlat-kidlat pa yata at may mga kulog ako naririnig. Although masarap matulog, medyo hapon na ako nagising kasi medyo umaga ako nakatulog. At kagabi ay sinamahan natin ng isang kaibigan na matalik sa pagdarasal. Kaya mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ay sinasamahan ko siya sa dasal. At naniniwala ako sa mga miracles na tinatawag. At saka talagang faith talaga dun ka dapat kakapit, lalo na sa mga times of adversities. Kamusta na ang Stargaze Angels? Ito na, oh, tinitingnan ko na, kumpleto na. Andyan si Colt, andyan si Celia Asmir, si Elisa Huerto, si ang Tres Marias natin, si Lina Ho, si Dulce Orate, at saka si Nono Damian. Magandang gabi. Julius Bangalando, magandang gabi. Ayan, andyan na kayo sa ating YouTube. Ayan, titingnan naman natin kung sino na ang nandyan. Ang ating kaibigan na si Connie Herrera, magandang gabi. Ang ating mga laging nakikinig at nanonood sa atin, si Attorney Rene Josette at saka Doktora Jing Fajardo. Yan, si Eunice, Ma'am Eunice and Ma'am Ofi Cotauco, magandang gabi po. Tito Tirones and Gigi Tirones, magandang gabi. Elizabeth De Leon, Lani Castillo Fampaete, Marit Santos, yan, Rene Herrera, Doktora Marley Angeles, Ann Calumarde na nasa Japan, Marisa Vidar and Jong nasa Melbourne, Australia, Georgie Estoque and CJ, General Ager Pagaling at Dr. Len Ontog. Magandang gabi. Happy birthday, Medi. Na buti na nakasama kita nung isang kahapon, tama? Kahapon Friday. Yeah, alam ko birthday mo na August 2 ba? O August 3. Basta 'yon. At syempre, happy birthday sa aming walang iba kundi pinakamamahal namin, Miss Mara Capuyan. August 8. Happy birthday! O, diba? Alam ko, nagparamdam na si Miss Mara. Oo daw, sabi nila. Kaya nakita ko yung cake kanina. Tsaka po, may ayun, kahapon, nag-advance na. Ayun. Talaga naman, di ba? At ang ating guest ngayon, ako, first time niyong makikita siya. Yan. First time din yung makakasama, di ba? Kaya ini-invite ko kayo. Kayo ay halina, sumali. Ang ating televiber, 0919-278-3000. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga katanungan doon. Doon na lang po para po maging mas orderly. Kasi kung hindi, kung medyo, nahihirapan kasi ako kapag nagbabasa pa ako sa YouTube natin eh. Dahil hinahabol ko. Minsan ang hirap-hirap dahil ang dami-dami na ng mga ano. Pero hanggat maaari, kung makakapag ano kayo, 0919-278-3000. Ang ating guest, walang iba kundi si Hanson Wong Ai-ham, tama ba? Yan. Oo, paki-on lang. Yan. Ano yun?
1: Wong Ai-ham. Hanson Wong Ai-ham. Hello po.
0: Wong Ai-ham. Oo. Iba kasi Hanson. Sabi ko si Hanson. Yan. Lagi na si Hanson. Kamusta ka, Hanson?
1: Okay na okay po ako. Maraming salamat for inviting me to your show, no? Yes. Sobrang excited ako at balita ko, yes, at maraming may mga katanungan, no?
0: Marami.
1: Humihingi ng mga cosmic advice at nandito po tayo ngayon, mm-hmm, para hopefully ay matulungan sila sa ating paraan, no?
0: Actually, the advices are, you listen to it very well, no? Mm-hmm. Hindi mo kailangan, alam mo, huwag ka na magtanong kung ikokontahin mo pa. Pakinggan mo, actually, let it sink in. Mm-hmm. Diba? Kapag hindi mo, hindi ako ganyan, hindi ako ganun, ganyan. Kapag ganun ka kaagad, hindi mo naiintindihan na, ay, tama pala, may sinasabi siya na dapat tingnan ko.
1: That's diba? True. And sometimes when I do readings, ano talaga siya eh, minsan kahit walang tanong, it's more, ano ba yung kailangan kong marinig today? Ano ba ang message ng universe sa atin today? Ano ba yung kailangan natin malaman at this point in time?
0: Mm-hmm.
1: Yun. Minsan, may mga katanungan na, bakit? Okay lang naman, di ba? Pero sometimes, kahit na sabihin natin na, ano ba yung message from the universe? Nasasagot lahat ng mga kailangan mong malaman eh.
0: Oo, pero di ba ang isang reading dapat hindi yung according to what you want to hear?
1: Yes, definitely. Minsan, yung marinig mong advice eh, hindi yung gusto mong marinig, di ba? Minsan, nakasad siya. Minsan, nakagalit. Pero, it's something that you, maybe, kailangan mo malaman at this point in time. Di ba? It's something, ano siya, more points for reflection.
0: Mm-mm.
1: Ano yung takeaway natin dito?
0: Yes.
1: Maybe may aral dito. Maybe tama nga. Tingnan natin siya from another perspective. No?
0: Oo. Saan ka nag-aral ng iyong tarot card reading?
1: Mostly self-taught.
0: Okay.
1: Mostly self-taught. But nag-aral din po ako. May mga courses. And nag-workshop din ako sa iba't ibang mga readers. Ganun.
0: Oo. Nakikita mo yung difference, no? Actually, di ba ang pagbasa, hindi ano eh, meron tayong conventional meaning na tiyatawag.
1: Yes.
0: But then, a seasoned one, di ba tayo as we go along, hindi na tayo tumitingin doon sa sabihin mo ng yung regular meaning eh.
1: Yes, that's true.
0: Titingnan mo yung papakiramdaman mo, ano yung first card na lalabas, ano yung second card, kasi magka-related sila.
1: Totoo po yun.
0: Oo.
1: And actually, nung nag-start po ako mag-tarot reading, noong 2013, and hindi ko pa nga sinabi sa kahit sino eh, sa parang feeling ko closet tarot reader ako noon. Kasi syempre natakot pa ako, baka ma-judge, diba? Syempre,
0: yes,
1: ang daming coming from a Chinese family, baka sabihin nila, tsaka narinig ko, wag kang magda-delve sa mga ganyan kasi bad yan, evil yan, diba? Pero sa akin, sa tingin ko naman, hindi talaga, cards lang naman siya, it's really what you do with it.
0: Uh-huh.
1: So nag-aral talaga ako, and sinasabi nila na, daming spread, kailangan 3 cards, kailangan 2 cards, ganyan, kailangan minsan 10. And as I went along, parang na-realize ko, minsan hindi nag-work yung mga ganong reading. Mas na-hamper pa yung aking pagbasa. So, gumawa ako na sariling style sa pagbasa.
0: Tama.
1: And number 2, as I went along, dahil marami tayong natutulungan,
0: tama,
1: and mas marami tayong experience sa pag-read, nag-develop ako na sarili kong cards, tarot deck and oracle decks.
0: Uh-huh.
1: Ayun. And ang gagamitin natin mamaya ay oracle deck.
0: Oracle.
1: Ano siya? Animal deck naman siya.
0: I see. Oo. Actually, tama yung sinabi mo eh. You develop your own style.
1: Yes, definitely. And what works for me? Kasi napansin ko rin sometimes, hindi nga ako tumitingin minsan sa conventional meaning. Kasi as I went along,
0: yes,
1: kapag nabubunot ko yung card na yan, hindi na siya tugma, or minsan, nung nagsimula pa ako, ang sinasabi ng libro, ito yung meaning na to.
0: Pero
1: bakit nung nagtatanong na ako sa taong binabasahan,
0: yes,
1: ko, kung ano yung kutub ko, mas yun pa yung,
0: yes,
1: tama.
0: Oo.
1: Kaya mas inadapt ko yung sarili kong,
0: yes,
1: style sa pag-read.
0: Oo. Naka-encounter ka na ba ng mga, like sa iyong ano ngayon, journey, no, na ikaw ay nag-re-reading na, naka-encounter ka ng mga clients na yung katulad ng lagi ka nininigate. Yung ibig sabihin, kinukontra yung reading. Hindi totoo yan. May ganyan.
1: Fortunately, wala pa naman na ganun ka overt na talagang, hindi totoo yan. Pero, nararamdaman kadalasan na at the onset pa lang, ang taas-taas ng walls nila, ayaw nila magpabasa. Yung parang tinetest ka nila.
0: Oo,
1: madalas
0: may ganyan.
1: Ganun eh.
0: Oo, may
1: madalas
0: ganyan.
1: Pero unti-unti,
0: habang nagsasalita,
1: na, nag-ano siya, parang imagine ko nagbe-break yung mga walls niya. At parang, at the end, minsan nga, nag-open up siya, naging vulnerable siya. At siya pa nagsabi, ay, alam niyo, totoo nga yan, totoo. Sinasabi niyo.
0: Oo. So, umpisa, makikita mo, very ano sila.
1: Ano pa siya, mayabang pa, parang, mayabang, totoo ba yan?
0: Yes. Ganyan.
1: Sige nga.
0: I got a recent one eh. Pagkatapos ngayon, ako hinahabol-habol. After mo na breakdown yung wall, ikaw naman ang hinahabol-habol, ka-re-reading nga niya, gusto agad another reading.
1: At maano yun eh, and, inaamin din nila na parang ay at the start talaga as in sobrang siguro dahil sa mga pinagdaanan niya na dahil ang dami niyang pinagdaanan na masasakit kaya ang natural response niya talagang mag-shield at ayaw magpabasa, ayaw magpakita ng any form of vulnerability. Siguro that's one. Kahit hindi niya sabihin noong una, ramdam na ramdam eh, parang ay shucks, ang dating pa sa akin eh, shucks, yabang naman itong taong to. But towards the end, nung binabasahan ko siya, unti-unti talagang naging vulnerable siya. Hanggang sa umiyak pa siya. Sabi niya, ay, super thank you. Sobrang na-appreciate ko yun. At ito talaga pinagdaraan ko. Ang sakit talaga.
0: Mm-mm.
1: At nakatulong talaga to give more enlightenment.
0: Yes. So, ito remind ko lang ang mga nakikinig sa atin, nanunood ngayon, ano, na ang readings na ginagawa namin ng kahit sinong nag-guest dito ay these are just short readings.
1: Yes.
0: No? It does not embody the whole. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Kaya kung ano yung mga ano ninyo, tatanungin, sumasagot lang siya per question. Mm-hmm. Yung gagawin natin per question ngayon. Ngayon, kung gusto ninyong ano, yung whole comprehensive reading, then you set an appointment with the reader. Oo. Kaya tulad kay Henson, pwede kayong mag-set appointment yan. Mag-PM lang kayo sa kanya o ano yung bibigay niyang contact details mamaya. So, mag-PM kayo tapos mag-ano kayo. Remember, these are just short. This does not, ano ba tawag dito, represent the whole reading, okay? So, hindi naman natin pwedeng i-reading kayo ng isang buo niya, kundi i-hug nyo na isang oras na ano, mahaba ito at maraming may gusto ngayon. Ay, dami na. Marami na nakikita ko. Marami na mga nagme-message. Okay. So, mga Stargist Angels, ready na ba kayo? Alam ko, ang Stargist Angels, nangunguna yan. Gusto nilang magpa-reading na. Magpadala na kayo sa 0919-278-3000 ang inyong katanungan na ngayon para at least mabibigay natin mamaya kay Henson. Actually, masarap ano, nung una kasi tabu. Alam mo, ito ang pagtingin, tabu daw. Pero as we go along, marami na eh. Even psychologists. By the way, what was your course in college?
1: Communication.
0: Ay, pareho
1: so, talagang
0: tayo.
1: Pareho tayo. Communication, advertising talaga ang trabaho natin.
0: Yes,
1: day job natin ay advertising.
0: Advertising. Up to now, you're in
1: up
0: advertising.
1: Up to now, yes. So, sariling ano natin. Sariling company. Maliit na company lang called Ad Hoc. Yun.
0: Okay, yan. Oh, alam niyo, mga professionals din, magugulat kayo ang talagang ano. Like si, ang isa kong favorite din, si Nico, nasa ano rin siya, sa PR naman.
1: Ah,
0: PR,
1: talaga?
0: Oo. So, these are professionals po, no? Hindi yan yung mga sasabi mo fly by night na talagang ano, they do this on the side with what they have, a regular life, no? Sasabi niya meron regular day job, tapos meron tayong sasabi on the side na may ginagawa silang ganito, kaya hindi niyo masasabi na yan lang ang kanilang ginagawa. Anyway, most of them are also professionals na rin talaga, and they meron akong guest then na regular guest na nung PPHD na ngayon sa hike.
1: Wow.
0: Oo. Pero
1: siguro na integrate pa niya yung pagiging yung kaalaman sa psych with what they know of the time.
0: Pero,
1: ganun.
0: Pero actually, medyo ano siya, si Francis yun, medyo ilag siya kasi not everyone pala daw understand. Sabi ko, kung na-tiempo ka sa time ko, kung kay Father Boo, no? Bulataw of Ateneo.
1: Yes.
0: So, open yun eh. Siya ang head ng psychology department.
1: Yeah, yeah.
0: Sa kanya, open yung mga bagay na ito eh. There was even a course in remote viewing, mga ganyan-ganyan. Yes, oo. Yan, pero, sa noon pa po yun ha, noon pa, kailan ba akong graduate? 80s. 80s. 80s, hindi lang 90s. Mas matanda pa. We started 78, 79, nung mag-mentor sa akin, 79. Ganun na, nung time na yon medyo tabu pa rin, medyo pinag-iisipan. Anyway, babalik tayo at pagbalik natin, babasahin natin ang kanilang mga katanungan.
1: Yes.
0: But we'll pause for a few reminders.
2: Feel ko. Feel kita with Stargazer.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 9 in punto.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May tutugon. May maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Utilize the power of positivity. Feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin ngayon si Henson. Yan, Henson, unang tanong. Meron tayong unang tanong para sa isang kaibigan ko. Nandun na sa kanyang prime of her life. Ano na, medyo may edad na. No? So, what's in store for her? Yan, mga general lang.
16: Unutin natin siya ng card. No? Minsan sinasabi ng mga tao, once you've reached a certain age, no, you can do anything, di ba? Parang free ka na. But I feel that, bilis sa friend niyo, parang feeling ko, even if she's at the prime of her life, parang there's still so much that she can do. There's still so much that she can offer. And baka nga may sense of feeling na parang ano pa rin siya, caged pa rin siya sa where she's at. So, In terms of the message from the universe, ang sinasabi sa kanya is, don't feel as if, even if you're at this point in your life, na hanggang dito ka na lang. Diba? Na kunyari, kung mag-retire na siya, eh hanggang dyan na lang siya. Mm-hmm. But take this opportunity na ang dami pa niyang makukontribute, ang dami pa niyang magagawa, ang dami pa niyang may explore, mapuntahan. Huwag siyang mahukulong sa kung saan siya ngayon.
0: Ayun. So, huwag i-delimit ang sarili.
16: Huwag i-limit ang sarili.
0: Okay. Yan. Okay, next natin. Tingnan natin ito dito sa tingnan muna natin sa YouTube. Yan. Magandang gabi, Jeffrey Jason. Yan. Si Jericho Ferrer, magandang gabi. Beth Kamaing, magandang gabi. Para kay si Christian, good evening din. Yan. Rayota, magandang gabi. Happy shout out kay Darwin. Lirio Cedillo, Takashi, Rayota Takashi, Ohara, Rosario Cedillo Cabalan sa taga Malabon City. Marit Santos, magandang gabi. Yan. Ito muna para matapos na natin ito. Gail Hart, magandang gabi. Watching from Milan, Italy.
16: Wow.
0: Okay. So, nasa Italy tayo ngayon. Yan. Si Nina, magandang gabi. Sino pa ba mga nasa ibang bansa? Meron tayo mga nasa California rin ngayon. Hello. Okay. Elizabeth Louise Santos from Canada. Nasa Canada sila, si Lisbeth and Ed. Sino pa ba? Sosimo Gasminier, yan. Congratulations, Miss Joyce Pia de los Reyes, Castro Master of Arts and Education, and Major Education Management Board Passer. Yan. Rendezvous, mag-aulan na gabi rin. For me, for Flor Miradores, magandang gabi. Yan, sino pa ba nandito? Si Lynette Quintos, eto. Nasa ibang bansa rin si Lynette, ha? Sino pa ba? Si Emelia Bartolay, magandang gabi. Sino pa ba ito? Milagos, Ma'am Delgado. Oh, Ma'am Mila Delgado, hindi ba maulan sa inyo ngayon? Yan, nandito ka ba? Wala ka sa probinsya? Jenny, magandang gabi rin. Yan, yan. Si Remy Tumbagan, magandang gabi. Oy, ang dami nyo ngayon, ha? Talaga lang ha, ang dami nyo ngayon na wala kayong ginagawa dahil umuulan. Salamat naman at sinamahan nyo ako. Pero welcome kayo sa magpadala lang na inyong mga katanungan. Ngayon, daling padala nyo na. 0919-278-3000. Viber po, sa Viber. Ipadala nyo po sa Viber para mabigay na sa akin ngayon. Okay, sino unahin natin? Si Bench. Okay. Si Bench. Give him a general reading. Okay. Bench.
16: Si Bench. Hello po, Bench. Magandang gabi.
0: Yan, si Bench. Yan. Kung nakikinig ka, Bench. Okay.
16: Hello, Bench. So, siguro ang message from the universe sa'yo today, kung merong tao or merong mga situation sa paligid mo na feeling mo eh, hindi mo talaga feel or hindi talaga ayon sa values mo, eh, huwag kang mahihiya or huwag kang mag-hesitate na lumayo sa kanila. And kasi nasa-sense ko na parang maybe sila yung lumalapit sa inyo na may pagka-bad influence or hindi mo lang talaga feel yung ganong pamamaraan. It can be office or mga ganun ba. Pero huwag kang mahihiya to stand your ground, to set your boundaries, to say na no, hindi to para sa akin, hindi tayo aligned in terms of values. Lumayo kayo sa akin. Parang ganun. Yan ang iyong message from the universe tonight. Maraming salamat.
4: Kasi hindi marunong mag-say no yan.
16: Ah, kilala niyo po?
0: Hindi siya marunong mag-say no.
16: Ah, ayun naman pala.
0: Hindi siya marunong mag-say no talaga. Tama
16: kahit siguro,
0: yan.
16: Ano, kahit siguro.
0: Alam kung, mo, ano siya, sabi ko nga, you stop pleasing. Masyadong
16: mabait, no?
0: Saka piniplease niya, nahihiya siya mag-turn down ng tao.
16: Oh no, na feeling ko kahit sa ginagawa niyang yan, nauubos din siya and nakukompromise din yung sarili niya.
0: Mismo,
16: diba?
0: Yan ang nangyari sa kanya. Okay, for Ramon Gonzalez, July 8, 1956, general reading daw.
16: Okay, Ramon po, Gonzalez. Sir Ramon. Good evening. Okay. Currently, parang kay Sir Ramon, ang dinadaanan niya sa buhay ay the ultimate highs and the ultimate lows. So parang ano siya, very tumultuous, kumbaga. Ang daming ganap, sabihin natin ganun. Kung masaya, masaya talaga. Kung malungkot, nahagalit, ganun talaga, sobrang extremes. Siguro kung may ipapayo ang universe sa kanya, it's just to ride it out. Kumbaga, ganun talaga ang buhay. Ang pangit pakinggan, pero ganun talaga ang buhay. Kailangan lang siyang pagdaanan. And hopefully, dahil sa mga ganap na ito, it makes you stronger person, no? But it's not to say na yun, experience na siya lahat. As in, damdamin lahat ng mga na-experiences kasi mukhang merong pinapaabot ang universe sa'yo na kailangan matutunan, kailangan maranasan yung mga ito.
0: Okay. Yun. Para kay Nelson Benigay. Yan. So, general reading lang para kay Nelson.
16: Okay, Nelson. Hello po, Nelson.
0: Did you design the cards?
16: Yes, I designed these cards. Okay. Kay Sir Nelson, maybe ang character kasi ni Sir Nelson ay mahiyain at ayaw mag-stand out sa crowd, no? Pero ang sinasabi ng universe is, huwag kang mahiya to show what you are capable of, who you are. Ipakita mo ang totoong sarili mo at yung totoong kulay kasi you are worth celebrating. Marami kang maibubuga sa mundo at maraming makaka-appreciate for who you are, what you can offer. Kaya huwag kang mahiya. Yun.
0: Okay. Para na naman sa isang kaibigan din who's going through difficult times ngayon, ano, ang family, no? Ano ang ma-advise natin sa kanya ngayon?
16: Okay. Sa person na ito na marami pinagdadaanan.
0: Siya yung kasama ko kaninang umaga na in prayer.
16: Okay. Lupa, I'm sorry for what you're going through. Mabigat yan. Ang message sa'yo, parang despite bilang ang context na naibigay, marami pinagdadaanan, parang ang sinasabi ng universe is, despite everything, don't diminish your light. Ipakita kung ano pa ang kaya mong gawin. Ipakita mo kung gaano ka pa rin kagaling. Kasi parang there's so much that of who you are. Parang kapag nakita ka ng tao, parang ang galing, ang ganda, ang dami niyang nagagawa, ang dami niyang kayang gawin. At nakakahanga yung her as a person, or he or she as a person. Ang nafe-feel ko lang is because of what she's going through, nadidiminish, parang hindi na na-prioritize yung sarili niya. Kunyari lang, na parang na-feel ko na medyo napabayaan na ang sarili niya. Kaya ang message from the universe is una, siguro, alagaan ang sarili. Don't diminish your light. Kung kailangan magpaganda, magpaganda ka, huwag kang mahihiya just because you're going through something. Deserve mo pa rin magpaganda. Yung mga as simple as these things, no?
0: Mm-mm.
16: Yun.
0: In short, whatever it is, di ba, pay attention din to yourself.
16: To yourself. Huwag niyang kakalimutan. It's one part of your life. It should not parang overshadow everything that you're going through.
0: That's one part. Kailangan talaga maging strong din talaga siya.
16: Yes.
0: Okay, to May Velin, July 15, 1981, 45 years old. General reading po. Thanks.
16: Hello po.
0: May Velin.
16: Hello po. Good evening. Ang message from the universe is, siguro meron kang kailangan ihatid na balita sa isang tao, sa isang community, or yun, parang ikaw ang bearer of news. Pero nafe-feel ko na parang hindi maganda itong news na kailangan mong ihatid. Pero ang sinasabi dito ay parang trabaho lang, parang it feels like that eh. Kailangan mo siyang ihatid, kailangan mo siyang ibalita, kahit na hindi siya maganda, but as they say, don't shoot the messenger, di ba? Kumbaga, tagahatid ka lang ng balita, kaya huwag kang masistress. Ganun, kahit na feel mo na baka mahusgahan ka kapag may sabihin kang hindi ganun kaganda,
0: ganda.
16: Sabihin mo pa rin. But siguro, ano na lang, sabihin mo siya nicely, ganun na lang, but kung hindi masyado maganda yung sinasabi, again, babalik tayo sa don't shoot the messenger, tagahatid lang po ng balita.
0: Okay. Gemma Lego, ask ko lang po, ano kaya ang fortune ko now that I'm 62?
16: Hello?
0: Gemma
16: po.
0: Lego.
16: Hello po, ma'am.
0: Gemma.
16: Hello po. Ang question ay, ano po ang?
0: Kaya ang fortune niya daw.
16: Okay.
0: Now that she's 62.
16: Parang marami pang kailangan pagdaanan, kahit na 62 pa rin. Parang hindi siya yung yaman, hindi lang siya darating sa plate na bigla na lang, uy, yaman, hindi siya jackpot levels. Again. Parang kailangan siyang paghirapan, kahit na 62 pa rin tayo, kailangan pa rin natin magkaroon ng lakas, kailangan pa rin magtrabaho. Huwag natin kalimutan, di ba, na yung mga bagay, kailangan paghirapan pa rin, no?
0: Dama.
16: Minsan, ayaw natin pakinggan yan. Minsan, gusto natin na, ay, instant na. Gusto natin yumaman agad. Pero ang sinasabi ng universe is, marami pang kailangan tahakin. Despite being 62 years old, marami pang mararating. Marami pang pwedeng pagkakitaan dyan.
0: Okay. Rodolfo, 39, hingi lang po sana ako na advice coming from the universe on my life right now.
16: On your life right now. Hello po, Sir Rodolfo.
0: 39 years old.
16: Okay. Okay, so advisor na gaya ng dun sa reading natin kanina is learn how to set boundaries in a sense na parang feeling ko contrary maiba lang sa reading dun kanina kasi same card eh. Hmm. Parang feeling ko natatake advantage po kayo. Yun yung sense ko. At alam mo yun. At mukhang alam mo natatake advantage ka kasi mukhang mabait kang tao. Yun yung sense ko. Kaya kung maari, kapag hindi talaga siya aligned dun sa gusto mo mangyari at alam mong mali siya at alam mo natatake advantage, now might be the right time to finally step up and to speak up for yourself. Yun. Paglaban mo naman sarili mo.
0: Okay. Yun. Crizel Constantino, October 10, 1986. Wala siyang question. Siguro
16: okay.
0: General.
16: General message. Ay, gusto natin yan. Okay. Mukhang marami pinagdadaanan si Crizel. Marami siyang pinagdadaanan at mukhang matitinik at masasakit yung mga pinagdadaanan niya. Kung may maipapayo, parang mukhang kailangan to pagdaanan, mukhang kailangan pagdaanan kahit gaano kasakit, and we are hopeful na pagkatapos ng chapter na ito ay may rainbow sa after the rain. Yun.
0: Okay. Morning niya, yan. What's in store for her daw for the next few months pa na hanggang sa end of the year? Yan. Thank you po. Ninya.
16: What's in store for her?
0: All.
16: Parang it feels like a lot of learning. A lot of learning and more importantly, sa learning na ito, is learning to be open to these lessons. Baka kasi si Ninya ay minsan eh, I'm getting the sense na ay magaling na ako sa ginagawa ko. Ganyan. So baka maraming lessons na matutunan, but more importantly, kailangan natin maging open to learning and don't be afraid to be vulnerable.
0: Okay, yan. Kay Mark, general reading lang daw si Mark.
16: Okay, hello Mark. Good evening.
0: General reading.
16: Okay. So, general reading kay Mark. I think kung ano man yung mga ginagawa mo now sa buhay, kailangan pasok siya sa kung anong gusto mong mangyari. Like for example, aligned pa ba siya sa life goals mo? Laging isipin natin, ano ba yung pasok sa banga para sa'yo? And always work towards that. Kasi maraming opportunities dyan, but minsan yung mga opportunities, hindi naman siya aligned sa gusto mong mangyari. And dun tayo sa kung ano talaga yung aligned.
0: Okay. For Ramil, love life.
16: Love life, kay Ramil. Okay.
0: Kay Ramil.
16: Mukhang ano. Mukhang medyo may ups and downs ang love life ni Ramil. Siguro masakit ang pinagdadaanan perhaps. Kira, kung hindi pa pinagdadaanan ngayon, eh maaring may ganong chapter na parating. So siguro maghanda, but at the same time kung pinagdadaanan na ito ngayon, kung alam mong paano ko ba ito sasabihin? Kung nasasaktan ka na, siguro know when to leave. And kung alam mong hindi na to para sa iyo kahit mahal mo siya at nasasaktan ka, you know the way out. And find your way out.
0: Okay.
16: Kasi hindi mo deserve yan.
0: Okay. For Dea, general reading lang daw si Dea.
16: Okay. Hello po, Dea. Good evening. Siguro kay Dea, now can be a perfect opportunity para mag-reconnect in terms of spiritual health. Maybe sa dami na nangyayari, napapabayaan ang pagpa-pray. Or kahit na hindi pagpa-pray, sabihin natin hindi siya prayerful person or hindi siya nagsusubscribe sa isang religion or belief. No? Siguro it's more being one, meditating, just having that alone time also just to reflect sa mga bagay-bagay. But at the same time, magandang opportunity to para mag-reconnect siya with her higher self, with the universe. Yun.
0: Okay. For Danny, health daw.
16: Danny. Okay. Siguro Danny, don't forget na magpa-check ng mga siguro may nararamdaman ko or kung hindi man baka hindi makita kaya baka huwag kang matatakot magpa-check kasi baka kailangan lang may hanapin na something, not to scare you pero ano naman siya, don't forget lang na magpa-annual physical.
0: Okay. James Fuentes would appreciate a reading please.
16: Hello, James
0: Fuentes.
16: Hello po, good evening. Siguro number one kay James, no, yung kahalagahan ng diskarte. don't forget, dumiskarte sa mga ginagawa mo in life. But to see, especially if you feel lost, ngayon kasi parang nasa transition phase, siya, and medyo confused siya kung ano ba dapat ang mangyari. And siguro ano lang, hindi ko alam yung context, pero ang sinasabi sa akin is kailangan maging diskarte. At kumbaga, hindi to mangyayari ng nakaupo lang. Kumbaga, nasa sa kanya ang next steps.
0: Yun. Okay. Si Arlene from Quezon City.
16: Hello, Arlene.
0: Reading ko sana ako financial.
16: Financial, okay. So in terms of financial, Arlene, always go back to your goal. Ano ba yung pinag-iipunan natin? And siguro work towards it. Kasi mukhang malinaw naman or malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo mangyari. But sometimes, dahil siguro sa busy or dahil ang dami nangyayari, parang tinatanggap na lang natin anything, no? Para tinatanggap natin iba-ibang projects. But na minsan nakakalimutan na yung ano ba yung end goal? Ano ba talaga yung gusto natin mangyari? Siguro it's revisiting ano ba yung objective? Ano ba yung goal? Ano ba yung end goal? Ano yung gusto natin mangyari? And always work towards it. Yan.
0: Okay. So, magpo-pause muna tayo at tayo may konting paalala.
17: Spiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikilala sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
19: Kung ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Para kang araw, ikaw ang liwanag ko. Ang araw hindi naman laging nasa itaas. May mga oras na nagtatago siya sa mga ulap. Pero alam mong nariyan pa rin. Kapag sumilip siya, lahat parang nabubuhay, may init, may pag-asa. Gaya mo. Hindi man lang tayo magkasama palagi, pero sa tuwing naalala kita, parang lumiliwanag ang araw ko. Kapag pagod ako, ikaw ang paalala na may dahilan para magpatuloy, isang ngiti mo lang, sapat na para gumaan ang buong bigat ng buong araw. Kasi ikaw ang liwanag na hindi ko hinihiling, pero ipinagpapasalamat ko at kung dumating man ang mga panahong madilim, hindi ako matatakot dahil alam kong ikaw ang araw na palaging magbibigay liwanag sa puso ko. At balik na tayo sa Feel Kita. Kasama natin si Henson Wong Ayham. Yan, marami pa.
16: Oo. Keep them coming. Let's do this. Oo. Hello.
0: Katatabi ko lang ng isa. Pero ang pinalit, napakarami. O sige, kailangan. Okay. Go, balik na tayo kay Mukuro. I'm facing financial difficulties right now. May pag-asa pa ba na mabago? And may plan ako mag-work ulit. May gusto akong applyan. Magiging okay ba pag in-applyan ko doon sa plano kong pasukan?
16: Okay. Sa ngayon, parang medyo hindi pa certain kung ano ang mangyayari in terms of the future, but kung ano ang maipapayo, siguro ano siya. Kung may balak mag-abroad, ituloy siya. Mukhang tuloy siya eh. Kahit na parang ngayon nasa point siya na gusto niyang umalis, gusto niya talaga niyang lumipad elsewhere, pero parang hindi siya sure kung talagang para sa kanya to. At mukhang ano siya, nasa preparation stage at, mm-hmm. at ano, ang in-encourage siya ng universe na kahit saan man yan, parang fly song. Oo, fly pa rin.
0: Oo, mm-hmm. Ibig sabihin, may siguro not necessarily parang umalis siya, no? Pero mag-apply na siya ngayon.
16: Mag-apply
0: no?
16: ngayon, parang kumbaga preparation. At mukhang ano, matutuloy siya eh.
0: Okay.
16: Pero kailangan niyang may gawin.
0: May gawin. No? Yun importante. May kumilos. Mm-hmm. Okay. Edgar Allan Catalan, love life daw.
16: Edgar Allan, hello po. Love life?
0: Love life. Okay, iba na iba naman tayo.
16: Maiba naman, oo nga. Kinlarify natin. Okay. Okay. Kapag may nakita tayong red flag, remember, red flag is a red flag. Huwag natin tanungin pa kung how red is it, no?
0: Yes.
16: Talagang ano siya, kapag nakita natin na, ay, medyo nakakainis or medyo, ay, hindi talaga, kahit gaano pa kaganda or kagwapo yung potential partner yan, kapag nakita mo may red flag, ay, wag na yan. Pass. Uh-huh. Swipe left.
0: Yan. Okay. Para kay Mads, Madeline Sunetani. Ayan.
16: Hello,
0: so,
16: Mads.
0: Oo. Ano general reading. General na lang siguro.
16: Okay. Oh. Hello, Mads. Hello po. Mukhang ano, gaya rin ng reading kanina, mukhang maraming pinagdadaanan si Mads sa buhay. At mas na-feel ko yung lungkot rather than galit. Siguro may halong konting galit, but more lungkot eh. One thing to realize na lang siguro at this point in time is hindi siya forever. One chapter lang ito sa buhay mo at mukhang in the next few months, ano lang, just write it out. It won't be forever. Okay. And may promise naman of better days ahead.
0: Okay. Para kay Rendezvous, reading, what can I expect from an upcoming event I'm interested to be involved with?
16: Okay, an upcoming event. Okay.
0: Oh, ano kaya ito?
16: Siguro sa upcoming event na ito, siguro that this person will be with big people. Kumbaga mga either celebrities or mga people na

0: Ting sa'yo, ano ba yung gusto mo talagang gawin in terms of work? Parang yun yung nararamdaman ko. Ano ba yung talagang gusto niya? Kasi parang nafe-feel ko na parang steady naman siya sa work, pero parang feeling ko sa kanya may something kulang. Kaya baka kailangan lang niya mag-re-evaluate. Ano okay. ba talaga yung gusto niyang gawin in life?
1: Okay. By Paul Nicky Manakpo. Okay, career.
0: Okay.
1: Paul Nicky.
0: Currently, parang may malaking barrier sa kanya in terms of ano ba yung gusto niyang gawin. Now, mukhang test ito sa kanya kung paano malalampasan. Siguro ang kailangan niyang gawin ay dumiskarte kung paano maiikutan or paano malalampasan itong barrier na ito, kung ano man siya.
1: Okay.
0: But kaya naman, hindi naman sinasabi na dahil sa barrier na ito, sa balakid na ito, eh, wala na talagang pag-asa. Meron pa rin.
1: Para kay Henshel Milton Dar, career daw.
0: Okay. Terms of career? Sa akin, ano lang, push lang ng push sa kung ano yung inaabot natin dyan sa work. Alam kong nakakapagod minsan, pero alam mo naman kung ano yung gusto mo mangyari dyan. Stability and siguro parang to get ahead. Pero ang sinasabi, huwag sumuko, go lang ng go, push lang ng push.
1: Yan. Okay. Steven, question. Mabibenta ko ba ang lot and property ko sa Tagaytay?
0: Sa ngayon parang medyo hindi pa agad-agad. Siguro ang tanungin na lang natin dito sa isang day, kailan mabibenta? Siguro ano siya? Siguro soon, but not now. Siguro baka kung hindi late this year, maybe next year.
1: Okay. Arian Nicole Lego, career.
0: Career reading. Okay. Ano lang, keep working hard, don't lose sight kung ano yung end goal mo. Kasi kung nawawala tayo dun sa end goal, baka lumihis din tayo.
1: Okay. Joanne Opeda, general reading.
0: Joanne Opeda, okay. Again, lagi itong lumalabas sa lahat ng mga readers natin. Ano siya? Ang lagi kong dito is pasok sa banga. Kung ano man yan. As in, hole in one. Ganyan. Kung ano man yung iniisip mo na gustong gawin, push mo yan. Kasi mukhang makakamit mo kung ano man siya.
1: For Lisa, finances.
0: Lisa, finances.
1: Ang dami.
0: Oo nga. Parang na-excite naman ako. Okay. Siguro calculated risks na lang para sa taong nagtanong. Siguro in-encourage ka ng universe to spread your wings, maybe to explore other avenues of income or kung ano man siya. Take risks, but calculated risks.
1: Okay. For Sarah S., love life.
0: Love life. Okay, Sarah S., okay. Mukhang entangled, maraming layers ang kanyang love life, at sabihin natin ay parang di siya sure kung ano mangyayari. But ang important thing is, or kung meron pa siyang hindi nalalaman or marami pa siyang gustong malaman, I think ang payo sa kanyang universe is isa-isahin, go, you know, sift through the layers, do your research kung ano man siya, kung may iniimbestiga ka, isa-isahin natin yung mga detalye, yung ganon.
1: Okay. Nerio. Finances, 1964, pinaka. Nerio.
0: Siguro ang important dito is identifying kung ano ba talaga yung problem. Kasi mukhang malabo yung kanyang state ng finances ngayon. Parang baka na problema siya kung saan siya kukuha ng source of income. Parang I think recurring theme yan sa kanya. Maybe understand din, bakit ito nangyayari? Bakit ito nangyayari? Is it problema ba niyan? Problema ba ng kung saan siya naghahanap? Yun.
1: Okay. AJ Patero, general reading from Cebu City.
0: Okay, AJ. Don't siguro

0: Kung matatakot, huwag kang manghihinayang ng loob kapag medyo matagal pa yung mga bagay-bagay. Kasi mukhang ano naman siya, you're working towards progress, you're working towards your goals, and mukhang maging successful ka naman. So, don't worry.
1: Okay. Para kay Ernie Buenaventura, general reading daw, 1957, pinangalan.
0: Ernie Buenaventura. Okay. Ano siya? Kung kailangan mo ng push from the universe to go for it, and kung may gusto kang tuparin na pangarap, whether it's about flying to a different place or just taking off, or kung kailangan mo ng sign kung mag-resign ka o hindi, now is the time to resign yun.
1: Okay. Kay Arnold Agulo. Arnold Agulo. General reading daw.
0: Okay. Kay Arnold, siguro malayo pa ang tatahakin natin, pero huwag tayong mawawala ng pag-asa, no? Mukhang ano na lang, the road to get there may be long, pero ano siya, kaya naman.
1: Okay.
0: Wait lang, nahulog lang po yung card.
1: Okay, si Alfonsus Manzano, general reading daw.
0: Okay, kay Alfonsus.
1: Oo. Si Ponzi.
0: Ang sinasabi dito is grace under pressure always. Magaling ka naman, and kapag nasistress ka, huwag mo lang ipapahalata sa mga tao, no? Always be graceful, kasi hindi nakakatulong kapag stress na yung lahat ng mga tao at ikaw rin, kita nila nasistress, hindi nakakatulong sa sitwasyon. Kaya ang payo ng universe or message from the universe is yun, be graceful kahit na minsan hirap na hirap. Yun.
1: Okay.
0: Ganda lang.
1: Yun. Okay. Dante Corosa, plano kong bumili ng lupa. Tamang panahon na ba?
0: Okay.
1: Tamang
0: panahon. Buna tayo na.
1: Oo, merong ano eh.
0: Kapag
1: May timing eh.
0: May timing. Kapag may timing, gumagamit tayo ng ibang deck. Ito yung aking Wend deck.
1: Okay.
0: Ang tanong ay, kapag, when is the right time?
1: Yeah. Kapanahon na ba ngayon?
0: Kapanahon. Mukhang yes. Ang sinasabi dito is, now na. Now na. Kung may kailangan kang, or may gusto kang bilhin na lupa, mukhang tamang panahon na.
1: Yun. Okay.
0: Na-push natin yan.
1: Okay. Sharon Manzano, general reading.
0: Hey, Sharon. Hello po. Good evening.
1: Ang dami na.
0: Oo nga.
1: Patapos kaya natin
0: to. Patapos yan. Okay. Ilan pa yan?
1: Tatlong pages pa.
0: O sige, kaya yan. At masaya tayo na maraming nakikinig, maraming may gusto ng reading.
1: Oo, ang dami ngayon nila.
0: Interesting, no? Ito talaga yung lumalabas. So parang nakikita ko uncertain yung mga tao. So kung kailangan ni Sharon ng push from the universe, ito talaga yung sign na kuna kung ano man yung hinihintay mo, kung ano man yung hindi ka sure kung itutuloy mo ba, ituloy mo na. Kasi ikaw na lang hinihintay, kumbaga.
1: Okay. Yan, sige. Papahingahin muna kita. Narito po ang mga lugar sa Metro Manila na nakakaranas ng pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. As of 9 PM, reported floodings mula sa MMDA, Las Piñas City. Alas 7 ng gabi, Zapote Junction, Las Piñas City, knee deep, not passable to all types of vehicles. 7 PM, Marcos Alvarez Road, Las Piñas City, Wonderland to Save More, knee deep, not passable to all types of vehicles. Parañaque City, alas 7 ng gabi, Ninoy Aquino o Oyster Plaza, Parañaque, half tire deep, hindi passable to all types of vehicles. At 7:39, Dr. A. Santos Evacom to SM Sukat, above gutter deep, passable to all types of vehicles. Sa Pasay City naman, alas 7 ng gabi, Andrews Avenue, corner Aurora Boulevard, gutter deep, passable to all types of vehicles. Sa Mandaluyong City, F. Ortigas, corner Bonnie Avenue, gutter deep, passable to all types of vehicles. Ah, nandun ngayon ang baha. Okay, Malabon City, 8 PM, MH Del Pilar Street, Maysilo, half gutter, passable to all types of vehicles. Alas 8:02 ng gabi, MH Del Pilar Street, Tatawid, Santolan, half gutter, passable to all types of vehicles. At sa Don Basilio Bautista, Hulong Duhat, gutter deep, passable to all types of vehicles. Sa Quezon City, alas 8 ng gabi, Barangay Apolonia Samson, EDSA Fronting Landers, gutter deep, passable to all types of vehicles. Tapos EDSA Aurora Tunnel, NB, gutter D, passable to all types of vehicles. At sa EDSA Dario, gutter D, passable to all types of vehicles din. EDSA Oliveros, NB, half gutter D, passable to all types of vehicles. Dito naman sa EDSA Corner North Avenue, gutter D, passable to all types of vehicles. 8:29 p.m. EDSA Aurora Tunnel SB, gutter D, passable to all types of vehicles. At sa Manila City naman, Rojas P Hill Service Road, gutter D, passable to all types of vehicles. Valenzuela City, Dalandanan MacArthur Highway, corner Hermosa Street to S. Bernardo Street, half tire, deep, ano, half, mataas yun. Not passable to all types of vehicles. Samantala, kukuha muna tayo ng update sa lagay ng Marikina River.
2: Alerto sa habagat.
1: Umabot na sa first alarm ang level ng tubig sa Marikina River. Base sa Facebook post ng Marikina PIO kanina alas 9 ng gabi, nasa 15.3 meters na ang antas ng tubig sa Marikina River. Ayon kay Marikina Mayor Maan Teodoro, nakabukas na ang mga evacuation centers bilang paghahanda sakaling magpatupad ang preemptive evacuation. Patuloy din ang pagmamonitor ng LGU sa lagay ng panahon, level ng tubig sa Marikina River at sitwasyon ng mga flood-prone areas.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLM Radio Patrol sa East 30. Alerto sa habagat.
1: At balik na tayo sa feel kita. Tutuloy natin ha. Naku, talagang ang daming ano ha.
0: Ang dami. Nakatuon. Naka-on ba?
1: Oo. Yan, madami.
0: Madami. Naku, okay yan. Keep them coming. Oo. At ngayon ang ginawa ko nga para at least mas marami
1: mas
0: tayong
1: mabilis.
0: Mandito
1: na lang. Na lang
0: kasi
1: yan,
0: usually sinashuffle ko talaga bawat isa. But sige.
1: Mas, okay, mahirap tayo. Yun. Matatagalan ka. Junjun Quinto. Ever present on Saturdays. Just finish eating dinner. Bigyan natin na isang card. Si Junjun Quinto.
0: Okay. Hello Junjun. Ang sinasabi ng message from the universe sa iyo ngayon, don't be afraid to spread your wings and fly. Kumbaga, huwag makakahon sa sarili, or huwag makakahon sa sitwasyon ngayon. At alam ko na marami ka pang mararating maaabot, pero ikaw mismo yung kailangan maglakas loob to spread your wings.
1: Okay. Si Cherry, financial reading daw, Cherry.
0: Okay. Si Cherry. In terms of finances, kaakibat talaga nito ang proper communication and proper training. Magtiwala also, I think, baka iniisip, nakukuha kong sense sa kanya is parang takot siyang either mag-share, mag-accept also. So parang siyang, it works both ways. And it's related to finances. So huwag matakot mag-share ng information also. At maging open din to receiving information. Humingi rin ng tulong. Yan.
1: Okay. To Candy, general reading.
0: Okay. Okay, parang kay Candy, okay lang na madapa. Okay. There are times talaga that we fail, that there are times that things don't go our way. But more importantly, what are the lessons na natutunan natin dito at paano tayo babangon from our mistakes, what our failures, etc. Yun.
1: Okay. Maria Aleta Bennett Fabic, ano po sabi ng universe for my life? Yan.
0: For her life ngayon, I feel lang that parang maybe there's a sense of loss and there's a sense of parang confusion kung ano ba talaga, saan pa ako mapupunta. But at the end of the day, hindi naman sinasabi ng universe na hanggang dyan lang siya. Marami pang maabot, marami pa ang nandyan. Kailangan lang nina ba-discover at kailangan kung ano man yung source of insecurity, baka kailangan lang malampasan yun. Okay. Alamin kung bakit para mawala yun.
1: Okay. Cello 888, current work insight. And if my work transfer would be wise. Current work. Yeah.
0: Current work wise, parang current work, I feel naman na okay siya, but I feel naman na dahil ba, but it feels like there's so much young energy where I'm not sure lang kung ilang taon na siya, but I feel that there's still so much to learn, to discover, and kung nagtatanong siya kung lilipat ba siya, I think it's a good choice. Basta ang important, kung lilipat siya, mas marami siyang matututunan.
1: Okay. Tata, will I able to clear my name this lifetime? Bigot nun, no?
0: Bigot. Okay. Okay lang yan. Bigyan natin ng lino. Kaakibat nito sa pag-clear ng name ay isang clear na conscience. Bakit kailangan i-clear ang name mo? Dahil ba, is it for a good reason? Are you clearing your name for the sake of? Or dahil pantakip ba to sa ano? So, ano siya? Ang sinasabi is, introspect, reflect also, bakit natin to kailangan gawin? Yun.
1: Sue Vergara, general reading.
0: Okay. Again, nakuha natin ulit yung panda card, no?
1: Mm-mm.
0: So it's more, ano yung natututunan natin sa recent chapter na nangyari? Kung sakaling merong bagay na hindi natuloy or it didn't go according to plan, ano yung natutunan natin dito at paano na tayo babangon?
1: Wow. Ito, isa nakakatawa. Dave Mark Amalosa. Patatawagan po kaya ako ng 13 companies na inapplyan ko. Fresh graduate daw from Quezon City.
0: Ang dami naman.
1: Siguro, ang tanong na lang is, may tatawag ba sa kanya kahit isang company?
0: I think magulat na lang siya na biglang out of the blue, hindi naman natin sasabihin na all 13, pero siguro, baka ang sinasabi dito ng card na to is, yung hindi niya in-expect, baka yun pa yung tatawag
1: sa kanya. Okay. Flor Miradores, pwede po ba magpa-general reading?
0: Ang general reading na ito ay, kung maisasum up ko lang siya sa isang sentence, ay kapit lang. Mukhang mabigat ang pinagdadaanan niya at mukhang hindi niya sure kung ipagpatuloy pa ba niya. Parang ano na lang, parang siyang ano, yung polar bear na talagang nag-melt na talaga yung ice at hindi niya alam kung saan siya pupunta. But despite that situation, parang sinasabi ng universe is, kapit pa rin, kapit
1: okay.
0: Lang.
1: Farm girl. Itong tanong ni Farm Girl, parang lagi itong tanong mo, hindi mo na ginawa na, parang hindi mo na ito ni-resolve ang issue mo. Ilang buwan na niya pinag-iisipan na mag-resign sa current work. Parang yung kalooban ko yun ang pakiramdam. Should I follow or my gut feel or stay?
0: Parang ako go na. Kasi parang nasasakal na siya dyan eh.
1: Ayun na yung gut feel niya eh. Diba?
0: Nag-go lang. Ayun, mukhang echo. Ito na yung hinahanap mong sign. At mukhang paulit-ulit din naman. At push na, girl.
1: Oo.
0: Alis ka na dyan.
1: Yeah. Okay, Olivia Morales. General reading. Olivia Morales.
0: Hello po, Olivia. General reading. Siguro ano siya? For some reason, ang nakukuha ko dito eh, quality time. Quality time with a loved one or with the people that matter. For some reason, yun talaga yung pumapasok sa akin. Or kung nag-spend ka naman ng, or kung nahirapan ka mag-spend ng time, make time for it. Basta ang important is the quality and the time that you spend with okay. Those that matter.
1: Okay. Zoraida Fallorina. General reading.
0: Okay. Okay, Zoraida. Mukhang may malaking harang sa kung ano man yung tinatahak niyang goals. Medyo masaklap na may ganun, di ba? May humaharang. But, ang sinasabi dito is, anong gagawin? What will we do about it? Hahayaan na lang ba natin na maging harang siya forever? Anong gagawin natin about it? Diba?
1: Okay. So, right, Milagros Delgado, Mamila Delgado, general reading.
0: Kay Mamila, siguro ang message from the universe is, don't be afraid to take up space. Don't be afraid to show the world who you are and what you are capable of. Bilang babae, marami kang may influence at mukhang you might not even realize how much impact you have to the world. And the world is waiting for you.
1: Okay. Louis Basco, general reading.
0: And po, Louis.
1: Louis Basco.
0: Ano lang siya? Ang sinasabi ng reading is push lang. Push lang in a sense na may gigil. May gigil dito sa gusto niyang mangyari. At ano lang, keep charging para siyang, kita ba to? Para siyang yung rhino na alam mo kung ano yung goal mo. Keep on charging. Push lang. with much gigil kasi mukhang para sa'yo talaga yan.
1: Uh-huh. Okay. Gay Heart Bautista, general reading. Gay Heart Bautista. Okay.
0: Hello po, Gay Heart. Ang sinasabi dito sa card na to ay maybe ano, kung ano man yung tinatry mo i-manifest, I would recommend na kahit tonight, i-open mo yung bentana mo, look up to the sky, and kung ano man yung heart's desire mo, yung gusto mong mangyari sa life, ibulong mo yun sa hangin, ibulong mo yun sa universe, and hopefully, matulungan kang to manifest it.
1: Okay. Gilbert, general reading.
0: Okay. Kay Gilbert, huwag mahiya or huwag matakot magpakita ng lakas ng loob. Huwag mahiya magipakita kung sino ka ba talaga na ikaw ang boss. Yan. Don't be afraid to show authority. Baka kasi in-undermine ka ng mga kasama mo at hindi mo naman deserve na ma-undermine. So ipakita mo kung ano ang kaya mong gawin.
1: Okay. Para kay Mamsi, general reading.
0: Okay. Kay Mamsi also, the power of manifesting, siguro incorporate mo siya sa prayers mo. Kung ano man yung gusto mong healing, ano siya, make it a point to verbalize or even visualize it. Ano ba yung gustong-gusto mong mangyari? Visualize it and incorporate it in your prayers.
1: Okay. Felix Balolong, water refilling station. Okay ba mag-open siya ngayon September? Hey, ghost month pa.
0: In terms of September.
1: September.
0: Okay, buntan natin isa pa. Kung kailangan na ngayon September at kung kailangan ngayon ghost month at kung may deadline, pili na lang ng mas okay na date. Yan yung natutunan ko about ghost month eh. While it's a not so good month, may mga specific days naman na medyo okay. Pero parang
1: mahirap.
0: Oo, pero kung kailangan ng mag-open, sige, pero kung kaya pa siyang i-delay natin.
1: Oo, na matapos yung ghost month.
0: Oo, tapusin na muna natin yun.
1: Okay, so Elizabeth Santos, reading daw, general reading.
0: Okay, general reading. Buti pala nag-ano ako, medyo hindi naman madumi yung kuko ko. Kita ko na, conscious naman ako sa kuko ko. Okay. Siguro ano, huwag pabayaan ang home life. Maybe sabihin natin na naalagaan ko naman yung bahay, but at the same time, tanungin, may mga things ba akong napapabayaan sa bahay? Mm-hmm. Yun yung anuhin natin. Yun yung tuon na natin ng pansin. Kasi baka you might feel na okay, nagagawa ko naman lahat, pero tama ba na baka lahat naman ba? may nakaligtaan o.
1: Mm-hmm. Okay, Laura, general reading.
0: Okay, Kim Flora?
1: Laura.
0: Don't be afraid to show who you really are. Pakita mo kung gano'ng kakagaling. Kasi mukhang ano, may ibubuga ka talaga. Baka nahiya ka lang. Nahiya kang ipakita kung ano yung kaya mong gawin in that situation. And don't be afraid.
1: Okay, Grace. General reading.
0: Kiki Grace? Slowly but surely. Kung ano man yan. Parang ito yung kwento ng tortoise and the hare, di ba? Yun. Kumbaga, baka naiinip na siya, kaya rin siya humingi ng payo, pero ang ultimate payo is, unti-unti, it will come din, in time.
1: Yun. Okay. And last, si Irma Rivera, 1965, general reading.
0: Okay. Take this period as a wake-up call. Maybe there's something na kailangan mong malaman or maybe there's a certain realization ngayong period na to at mukhang may kailangan kang malaman eh. So maybe now is a wake-up call. Maybe it has to do with health. Maybe it's eating better, lowering sweets, yung mga ganun ba.
1: Mm-hmm. Okay. So, maraming salamat. Ang dami mong madami yun. How many pages yun? I think there's about 7.
0: Parang record-breaking para sa akin. Pero masaya tayo.
1: Oo. Okay. Halimbawa, gusto nila magpa-reading sa iyo. Hmm. How do they get in touch with you?
0: Pwede nila akong i-message sa King of Rainbows. Sa Instagram, King of Rainbows. Sa ngayon lang, dahil busy tayo, hindi tayo masyado nag-reading. But, there are times na nagla-live tayo at nag-reading tayo. At subaybayan din nila kami sa Mystics and Whims. So, yan yung aming brand also. And minsan nag-reading tayo doon. Medyo inaano lang natin, medyo nag-set din tayo ng boundaries sa sarili bilang ang dami talagang ganap sa ating buhay. So talaga kapag may time and may energy, nagde-devote talaga tayo ng time to give readings. Pero on normal basis, kapag hindi talagang, ayun, ubos na ubos po tayo. But they can always message us at sa Instagram, King of Rainbows, or sa Instagram also at Mystics and Whims. Yan.
1: At Mystics and Whims. Pero paano mas madaling tandaan ang King of Rainbows?
0: Apo. Yan ang aking public Instagram where I post all about yung mga tarot readings natin, tungkol sa mga decks na kinreate natin, mga articles na nasusulat natin sa diaryo.
1: So, mag-set na lang kayo ng appointment sa kanya.
0: Yes, oo. Message-message tayo.
1: Message-message.
0: At sana natuwa kayo sa mga readings natin.
1: Oo naman.
0: And comment naman. Comment kayo kung kunyari, kung nag-resonate ba. Kung hindi, let us know also, di ba?
1: Para malaman ko talaga. Si Bench nga na gano'n na nag-comment na agad sa group chat namin eh. Sabi niya eksakto daw. Kasi kanina, nung tinanong ko pa siya sa una-una sa'yo, hindi ko pa alam kung ano yung kanyang concern. Sinabi ko lang na give him a reading. Eksakto, kung ano yung sinabi mo.
0: Talaga.
1: Meron siyang nag-resign na siya as sa officer sa Homeowners Association. He's also working.
0: At
1: the same time, parang tulong na lang niya sa homeowners. Nag-resign na siya.
0: Magulo dun.
1: Sinabi para. Kaya nahirapan siya. Actually, madami issue. Homeowners eh. Maraming personalities kasi involved, di ba? Tapos yung changes pa. Some are resistant to change. So, halimbawa siya, very ideal. Gusto niya ng change. Nag-i-introduce siya ng mga new things. Hindi na-appreciate. Kapag ganun, siya ang mag-wear down eh. Di ba sabi mo nga kanina, do not give more of himself. You should learn how to love himself. Yan. So,
0: at siguro may insight rin ako. Pero baka na lang. Off cam or na lang.
1: Message mo siya, Bench. Para Anyway, huwag itong last. Kailangan gigest ka pa ulit.
0: Message niya lang po ako. Always game yan.
1: Okay. So, King of Rainbows
0: sa Instagram.
1: Yes, King
0: of Rainbows. You can message me there. Or sa Mystics and Whims. Yan.
1: Sa Mystics and Whims, marami pa kayo dyan?
0: Mystics and Whims is a brand that we have. So, ito talaga mga mystical, practical, and affordable mystical items. Actually, may regalo ko para sa'yo. Nandiyan siya. Para sa'yo. So, for the reader, for those who are watching, so outside of work also, aside from reading, so tumutulong kami dun sa mga may paranormal concerns. And syempre, mga tools na ginagamit namin, initially for personal consumption siya. Pero dahil natuwa kami sa mga products and may clamor for it, sabi na, sige, let's share it with the world.
1: You do more Zener cards.
0: Zener cards?
1: Zener cards, since pang-practice ng intuition yan.
0: Okay.
1: I'll show you. Pakita ko sa'yo sa messenger. Pagawa ka tapos, let them practice with Zener cards. That's how I practice my intuition eh.
0: Talaga.
1: Anyway, maraming salamat.
0: Maraming salamat.
1: Okay, sa susunod.
0: Yes, definitely. And I look forward to reading for everyone ulit.
1: Yes.
0: Damihan pa natin.
1: Madami yan. Actually, marami pa ako hindi binasa sa YouTube. Binasa ko na yung lahat sa Viper. Anyway, susunod po na programa, K-Pop's Playlist. Kasama po natin si Pops Eric Galang.
3: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minutes before 10 p.m.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do the conga. Mga Paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: 1983 music, mga kapamilya, from Torch, Build Me Up, Buttercup. Sa oras nating 2 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi, K-Paps Playlist kasama si Paps Eric Galang. Samantala, mga kapamilya, isa munang mahalagang balita. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Rainbow Drive, BF Homes, Parañaque City kaninang bandang alas 8 ng gabi. Itinaas na sa 3rd alarma ang sunog pasado alas 9 ng gabi. Ayon sa BFP Parañaque City, wala pang napaulat na nasugatan sa insidente habang patuloy pa rin inaalam ang sanhi ng sunog. Patuloy lang na tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo para sa karagdagang ulat tungkol rito.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: K-Pop's Playlist. With Paps Eric.

0: Bringing you back to the early 80s with those three songs na inyo pong napakinggan, mga kapamilya. Build Me Up, Buttercup, Just Gotten Lucky, and of course, ang ating Street Beat. Parang naalala ko yung mga sayaw sa TV ng mga panahon na yan. Grabe na ito. 12 minutes after 10 o'clock in the PM, tamang oras umong Pilipinas. Magandang magandang gabi, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sasabihin ko pa ba yung obvious na? Sasabihin ko pa ba yung sinabi na ng napakaraming tao mula kanina o mula nung nakaraang araw pa? Sige, sabihin pa rin natin. Ayan, maulan. Malakas pa rin ang ulan. Hindi, seryoso, para sa mga pinakahuling updates, of course, tungkol sa patuloy pa rin pag-ulan dulot po ng habagat. Sabay tumutok lamang dito po sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Abay ako, nung ako'y bata pa, talagang isa yung mga ganitong pagkakataon. Kung kaya't ako'y nakakapakinig ng radyo. Kapag ka ang ulan ay tuloy-tuloy, ang mami ko noon hindi po pwedeng hindi magbukas ng radyo at makinig at umantabay sa mga updates. Hindi lamang kagaya ngayon, it's a weekend. Naturalmente, walang pasok. Well, for elementary and high school students, di ba? Pero bukas, lalo bukas, Linggo, wala naman talagang pasok. Pero syempre, aantabayanan mo pa rin. Kumusta na ba? Ano ba yung mga kailangan kong malaman tungkol sa pag-ulan? May mga lugar ba na talagang hindi pa rin tinitigilan ng ulan, kung kaya't baha na? Sobrang baha na. Yan ang mga ilan lamang sa mga dahilan. Kaya talagang hari pa rin ang radyo sa pagbibigay ng pinaka-latest na balita at impormasyon. Kaya kung ako sa inyo, walang lipatan syempre ha. Kahit naman tayo sa sound trip hanggang alas 12 ng hating gabi, panigurado, meron tayong mga updates kung kinakailangan. Kagaya nung kanina, tungkol dito sa ating binasang sunog, sa ating binalitang sunog, dito sa BF Homes Paranaque. Mamaya, kukuha pa rin tayo ng updates tungkol dyan. Gawa ng kaninang alas 8 ng gabi pa ito sumiklab. Anong oras na? 10:15. Inam na tayo ay maging updated. Kapamilya, ito ang programang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo, Paps Eric Galang. Sasamahan kayo ngayong rainy Saturday evening. Last week, pinag-usapan natin, di ba? Kung inyong maaalala, pinag-usapan natin last week yung pinaka-ayaw mong ugali ng isang tao, di ba? Naalala niyo yung tanong natin last week eh. Kanina mayroong kaibigan ako na nag-message sa akin. Maaga pa lang, mga after lunch, sabi niya, pare, makikinig ako sa iyo mamaya. Baka ganoon na naman ang topic mo, napaka-negative mo talagang tao. Sabi ko, alo, negative. O sige, gawin natin topic ngayon, kabaligtaran. Ano naman ang pinakagusto mong ugali ng isang tao? Yan. Di ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kung last week, anong pinakaayaw mo ugali, ngayon naman, anong nagpapagiliw sa iyo? Sa isang tao. Sabayan natin yung malamig na weather. Sabayan natin yung bed weather, ika nga. At pagkwentuhan natin ang pinakagusto mong ugali sa isang tao. Kasi whenever we meet people for the first time, di ba? Meron kaagad tayong naobserbahan dyan di ba? Kagaya last week, di ba, mga sinabi tayo. Ang pinakayokong ugali ng isang tao ay yung mahilig manghiram ng gamit pero hindi sinosole. Ang pinakayokong ugali ay yung sinungaling. pinaka yung ugali ay yung backbiter, ganyan. Ngayon naman, pag-usapan natin, anong pinaka gusto mong ugali sa isang tao? Paunahan ko na kayo. Akong pinaka gusto kong ugali sa isang tao ay yung tapat. Tapat. Honest. Yung sasabihin sa'yo talaga kung ano yung gusto, yung kailangan mong marinig. Not necessarily yung gusto mong marinig, pero sasabihin sa'yo yung kailangan mong marinig. Usually sa mga kaibigan, ganyan eh, di ba? Kung talagang true friend mo yung isang tao, kapag ka meron kang bagay na kailangan mong marinig, pupunahin at pupunahin ka nila. Sasabihin nila sa'yo yun, sa'yo with all honesty. Yan. So yan ang pinakagusto kong ugali sa isang tao, yung honest. Na ikaw naman, pag-usapan natin yan. Bilis, Viber mo na 0919278-3000 habang binabati natin ang happy, happy, happy birthday today. Siyempre, 8-8 eh. Bay, dati ko pang binabati nung ako'y nasa FM pa naman talaga. Kaya talagang binabati namin ng happy, happy birthday. Ang nag-iisang Mara Faner Kapuyan.
1: Happy birthday!
0: Yan. Happy, happy birthday, Mamara. More birthdays to come, syempre. Hindi ano eh, hindi, it's not proper to ask a lady how old she is. So I will not. And it's also not proper to ask your boss how old she is. So I definitely will not. Bala kayo dyan. Basta happy, happy birthday, Mamara. And happy birthday na rin. Siyempre kay Radyo Patrol Nico Magzik.
1: Happy birthday!
0: At ang ating si Mr. Oh yeah! Yan ang bagong bansag ko sa iyo, ha? Ang magiting nating kaagapay na si Carlo Ferreras.
1: Happy birthday!
2: Oh yeah!
0: Yan! Ito yan ito eh. Datagdagan natin yan, ha? Sabi ko nga eh, magkakaroon ng karakter to si Carlo. Akong bahala sa'yo, boy. Bibigyan kita ng mga iboboses mo. Oy, maraming nagsimula sa ganyan. Tapos talagang ano ha, umusbong ang karera sa larangan ng pagboboses. Oo. Ilan taon ka na, Carlo, ngayon? 24. Batang-bata. Naalala ko nung 24 ako eh. 24th birthday ko ba yon? Yung halos di ako makauwi dahil lasing na lasing ako.
3: Masama yun.
0: Oh, masama yun. Kailangan magtira ng pang-uwi. But I remember those days, you know. Eh, meron naman talaga tayong mga ganyang mga pinagdaanan. Eh, hindi ko naman yun tinatago. O, hindi naman ako ano, ha? Hindi ako yung gumagapang pa-uwi. Pero during my... Teka nga, ito, madalas nyong naririnig to sa mga tito nyo, sa mga ninong nyo, sa mga tatay nyo. Eh, nung kalakasan ko...
3: Wala pa kami niyan.
0: Ayun na nga. Nihintay ko lang na ihirit mo yung kay HB. Eh, nung kalakasan ko, hindi nyo na itatanong. Eh, kayang-kaya kong makipagbarikan, magdamagan. Yeah, pero I'm not encouraging you guys to frequently drink. You know, drink occasionally, drink moderately, drink responsibly, sabi nga ng mga patalastas, di ba? Siyempre, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Maygapan na kahit nung mga panahong mahilig tayong humawak ng boteng malamig at mahilig tayong makipaghuntahan habang umiinom na inaabot ng madaling araw, ako'y nagpapasalamat na yung mga gabing yon hanggang umaga, ako'y nakaka-uwi ng maayos, ako'y hinahatid niya, ginagabayan niya. Yun na lamang ang aking magiging explanation talaga eh. There were times that I was so plastered. To hide the real term, ha? Plastered na lang, sige. There were times na talaga I was so plastered. Still, I got home. Nagugulat ako nun pagka umaga nagigising. Aba, paano ko nakauwi? Mga ganyan. So, ang tanging explanation lang dyan talaga, ginabayan ka. Kaya nga, talagang halos binuhat ka. hinawakan ng ating Panginoong May Kapal hanggang sa ikay makapunta dun sa pupuntahan mo ng ligtas. So if you're looking for things to be thankful for, kung may mga ganyang kandinaanan, dagdag mo na yan sa ipagpapasalamat mo, di ba? O siya, hintayin ko po yung mga Viber message nyo, ha? Anong pinakagusto mo ugali sa isang tao? 10:22 ang oras natin, magbabalik po ang K-Paps playlist. Walang aalis, kabiling niyo po ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
5: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Musikang himig ng nakaraan.

0: Clásico.
1: Trio Clásico.
0: Back to back to back. Classic Oldies.
1: Classic Oldies.
2: Trio Clásico, mga kapamilya. Back to back to back. Classic Oldies natin. Narinig ninyo ang Everly Brothers with Crying in the Rain. Galing, no? Noong araw talaga may mga awitin, may mga kanta. Less than 2 minutes tapos. You're Crying in the Rain, 1 minute 57. Diba? Galing. Before that, we had BJ Thomas from 1969. Raindrops Keep Falling on My Head. At syempre, sinimulan natin ang ating Trio Clásico with something from the Cascades. Ang Rhythm of the Rain. Listen to the rhythm of the falling rain. Bakit kaya puro may rain yung tinugtog ko, no? Ang ganda-ganda ng panahon. Ang reklamo ko nga kanina, sabi ko, bakit? Sayang ang 8-8, eh, no? Dito lang ako nakapag... Hindi, baka ako inilayo talaga ng Panginoon sa online shopping today. Kasi nga, 8-8. Pero ba ako na-add to cart kanina? Oo yata, oven toaster. Ang tito, oven toaster talaga. Dapat pala yun na lang ang ano eh, no? Yun na lang ang ginawa nating topic ngayong gabi. Ano na ang mga na-add to cart ngayong 8-8? Wag, baka magkayari ano eh. Hindi sasagot yung iba, lalo yung may isinisikreto sa kanilang mga asawa. Ang pinag-uusapan natin ngayong gabi, anong pinakagusto mong ugali sa isang tao? Siyempre, buhay naman o, Brother Jerry Carpio. Well, Pops Eric dropping bars. Sabi ni Bro Jerry,

0: ang sagot ko sa tanong mo ngayong gabi, ang pinakagusto daw na ugali ni Brother Jerry ay yung madaling lapitan. Ang ibig kong sabihin ay kung may kailangan sa isang tao ay nandun siya sa tabi mo at handa siyang tumulong sa iyo. Ora mismo. O, diba? High school yata ako nung nauso yung slogan na ano eh. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Oo, may gumamit sa amin yan na kandidato ng SK. Yan ang pangalan, Pops Eric. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Di ba? Ngayon dapat may mga ano rin eh. Ilalabas kaya yung ano, slogan na iboto nyo, blank, pangalan. Iboto nyo ako. Problema nyo na, naniniwala kayo sa pangako ko. Yung mga re-electionist. Diba? Malalayo tayo. Masa Bro Jerry, maraming salamat sa iyong kasagutan. Ha? Madaling lapitan. Sa bagay, isang ano nga yan, isang katangian ng tao. Na minsan magugulat kayo, di ba? Kapag yung isang tao na madidiscover mong napakadali palang lapitan. Iba't ibang klase yan eh. For example, kung kailangan mo ng payo tungkol sa love life, meron ka ma-encounter na, uy, ang dali palang lapitan ito tungkol sa mga ganyang bagay, di ba? Tapos meron din naman pag magugulat ka na lang na kung meron kang kailangan, meron kang babayaran, ganyan. Lumapit ka, hindi ka nagdalawang salita. Uy, ito palang sino, madaling lapitan, madaling utangan. Yeah. Pero minsan, ingat din kayo doon sa mga madaling magpautang. Kasi kadalasan, naaalukin ka na negosyo niya. joke lang ho. May mga tao talaga na napakadaling lapitan tungkol sa ganyan. Ito, galing sa Survivor, sabi ng Tita Lina, ho, K-Paps playlist, maulang evening sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, gusto kong ugali sa isang tao ay friendly and honest. Yan. Friendly. Ano bang Tagalog ng friendly? Mapagkaibigan, ganun. Ako, lumaki ako sa isang lugar na tinatawag na Friendly Village. Oo nga, yun yung aming yun yung aking lugar na kinalakhan dyan sa Marikina, Friendly Village. Mas kita nyo, yung asawa ko eh, napang-asawa ko, di ko pa naman alam. Kaya nung bata ako, di ba, taga Friendly Village. Yung mga papang-asawa ko pala, taga Happy Homes. Makita nyo naman. Salamat, Paps Eric. See you again tomorrow. Good night and God bless. From Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Good night din, Tita. Sabi naman ng Tita Nona Damian, blessed Saturday, rainy evening, weekends sa K-Paps playlist with Paps Eric G. Para sa question of the night, ang kasagutan, syempre kahit sino gusto, honest. Honesty is the best policy. Ayan, ang nayan ang wala sa mga karamihan ng politicians ng Pinas. Na mga kulang sa hiya. Kapalmuks. Ingat sa pag-uwi, stay safe and dry, and ingat sa driving. Salamat po, Tita Nona. Ramdam ko yung ano mo. Ramdam ko yung yamot mo sa inang politiko. Arlene Castillo is also in the house. Sabi niya, good evening, Paps Eric. Ang pinakagusto kong ugali sa isang tao ay yung di mo kailangang sabihin ang needed mo na help. Kusa siyang tumutulong at nag-o-offer ng help kahit di mo sabihin. Example, kahapon, sa training sa office, nag-offer yung isang engineer namin na ipagda-drive niya with his own personal car ang messenger sa pag-pick up ng lunch namin sa training. Nakaka-touch yung ganun. Salamat po and good evening. From Arlene of QC. Tama ka doon, Arlene. Ito yung mga taong may kusang palo kung tawagin ang ating mga elders, di ba? lang, may kusang palo. Kasi gaya nung ganyan, di ba, tama yung senaryo, napakaganda ng senaryo ng hinalimbawa mo, Arlene. Yung pipick up ng lunch, siguro naman, training ninyo, siguro marami, di ba? Marami kayo dyan. And you have a packed lunch. So, yung messenger na kukuha nun, syempre, hindi naman madali para sa kanya, nakuhanin lang eh. Maraming mga packed lunch yan, di ba? So, someone took the initiative. So, yung engineer ninyo, kudos to your engineer, ha? Natutuwa din ako sa mga taong ganyan. Hindi mo na kailangan hinga ng tulong. Yung bigla na lang, uy, ayan na, gagawin na. At dapat tayo, mga kapamilya, dapat tayo rin malakas tayong makiramdam. Ano ba yung mga kailangan gawin? Ano ba yung mga kailangan ng mga kasama natin? Ganyan. Like for example, ito, kailangan ng transpo. Ikaw naman, meron ka sasakyan. Hindi pa naman side yung gasolina. Malapit lang naman ang pupuntahan. Itulong mo na yan, di ba? At marami pang ibang paraan. Basta yung kusang palo, napakahalaga. 0919-278-3000 para sa lahat ng gusto pang sumagot. Ano ang pinakagusto mong ugali ng isang tao? Ayan. May pag-usapan natin yan, ha? Habang patuloy na binabasa ng kalangitan tayong mga tagalupa ngayong Sabado ng gabi. O, alam ko, marami mga nakikinig sa atin, yung mga talaga naghahanap ng magagandang sound trip. Dahil nasa isang umpukan ngayon. Yung umpukan na sinasabi ko, merong lamisita sa gitna. Tapos meron kayong mga nakapalibot na mga nakaupo. Tapos dun sa lamisita sa gitna, meron kang makikitang pichel na may malamig na tubig. Bote. Nakalahati na lang ang laman. Medyo brownish ang kulay ng laman. May iba clear, klaro. Tapos merong isang mangkok na maliit. Yan ay meron bang chicheria? May mani? May hotdog? May sisig? At huwag natin kalimutan, dun sa lamisita, dapat merong maliit na basahang basa. Punasan, di ba? Para sa mga nandyan ngayon, nasa umpukan at sumisiyat-siyat. Ayong mga tugtog natin pagbalik after this very short break. Lakas nyo ng konti yung radyo, sigurado mag-e-enjoy kayo. Keep it right here sa K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1-2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
1: sa DZMM.

di ba mga kapamilya, sabi ko naman sa inyo, lalong-lalo na yung mga sumisiyat-siyat dyan. Napakasarap ng tugtugan natin. The Human League with Human. Before that, we had the Psychedelic First with The Ghost and You, at syempre ang China Crisis with Wishful Thinking. Pero parang bitin ako, no? Parang bitin pa ako. Parang gusto ko bang dagdagan ng isa yan? Sige, dagdagan nga natin. Oo, ito. Sige. Remix version pa from 1988. A track called Turn Back the Clock from Johnny Hates Jazz. Marami sa atin gusto yan. I wish we could turn back the clock. Kaya huwag kayong gagawa ng bagay na pagsisisihan nyo para hindi nyo i-wish that you can turn back the clock. Pero itong turn back the clock na ito, tara, pakinggan natin. Maganda to. Ito po ang K-Pop's playlist sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minutos makalipas alas 11 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan.
2: Binabalik-balikan sa K-Pop.

0: Celine Dion from 1996. It's all coming back to me now. Drama naman. Before that, we had Harry Nilsson with Without You. And Ken Lee. Naalala niya yung Ken Lee? Ken Lee, tuli budi without you. Early days of social media. Sino ba naman makakalimot dun? At syempre, sinimulan po the late, great Bonnie Tyler. Ang second hour ng ating programa with her classic Total Eclipse of the Heart. The Heart talaga. Paps Eric Galang ang aking pangalan, mga kapamilya. Kapiling ninyo hanggang alas 12 ng ating gabi sa ating palatuntunan. Ito po ang K-Paps Playlist. At syempre, meron tayong pinag-uusapan ngayong gabi. Our topic for tonight, ano ba ang pinakagusto mong ugali ng isang tao? Yan ang ating pinag-uusapan. Eh kasi nga last week, di ba, ang tinanong ko sa inyo, anong pinakaayaw mong ugali ng isang tao? Kwento ko lang dun sa mga hindi nakarinig kanina. May nagsabi nga kasi sa akin, ano ba yan, napaka-negative. Baka mamaya pare yung ano, iibahin mong topic. Sabi, ah, okay, sige, negative pala. Ayun ang pinakagusto mo. Yan ang pag-usapan natin ngayong gabi. Actually kasi, may mga bagay-bagay tayo. Hindi, ito aminin natin mga kapamilya, di ba? Mas madali nating tingnan yung mga negative sa isang tao kaysa makita natin yung mga magagandang qualities. Aminin mo yan. Ako mismo ganun eh. Mas nauuna ko napapansin yung mga hindi ko gusto sa isang tao before I actually get to notice yung mga good points nitong taong ito. Bakit nagkaganon? Hindi ko rin alam ang sagot. Pero marami sa ating ganyan. And siguro one way, practicein din natin para hindi ganun, no? Of course, mahirap kasing hindi manotice yung mga sablay na ugali ng isang tao. Pero as much as possible, siguro pwede nating unahing hanapin or mag-exert tayo ng konting effort to notice yung mga magagandang katangian ng isang tao, di ba? Lalong-lalo na kung alam nating matagal nating magiging kasama yan. For example, katrabaho, kaklase, di ba, kasama sa isang club, ganyan, car club or sports club or whatever na yan. Huwag naman nightclub. Ayoko. Hindi na ako nagpupunta dun. Hindi, you get what I mean, di ba? Let's learn how to look for the positive sa isang tao. Hindi, parang narinig ko na naman yung mga filosofo. Hindi po positive sa drug test at pregnancy test. Hindi ganun. Hanapin natin yung mga positive nilang katangian. Let's exert extra effort para makita yun. Di ba, mas maganda yung ganun eh. Yung doon tayo nakatuon, doon nakatuon ang pansin natin sa mga magagandang ugali ng isang tao. Basa-basa tayo, ha? Sir Nicky Salandanan is in the house. Hi, sir! Namiss kita, Sir Nicky, ha? Medyo matagal-tagal kang di nag-message, ha? Nagustuhan ni Sir Nicky yung ating new wave sweep. Sige, damihan ko yung mga ganyan sa susunod, sir, ha? Lalo ganito yung weather. Alam ko na, sir, it brings you back to those clubs from the past, di ba? Eh, si Sir Nicky ang naging responsible for actually giving very good promotions to super clubs before like Mars Disco. Diyan sa, yan ang pinaka ano eh. Hindi man ako naging parokyano, wala pa akong pera nung araw. Pero during the times na nakakapunta ako dyan, isa yan sa mga actually mas gusto ko siya. Mas gusto kong Mars kesa sa Faces. Ilang beses lang din naman ako nakapasok dyan. Bata pa ako eh. Tsaka ano, Euphoria. And I'd always pick Mars dun sa mga lugar na yon sa Makati. At si Sir Nicky ang ano dyan, talagang PR extraordinaire. Sagot ni Sir Nicky sa ating tanong for tonight, syempre yung may integridad at tapat. Talaga naman. Diba? Yun na yun eh. Integrity and honesty. Meron kang integridad at tapat ka sa mga sinasabi mo at sa mga pinapangako mo. 100%. Goods ka sa book namin. Ayan. Ito naman, sige, galing kay Maria ng QC. Para sa akin, Paps, pinakagusto ko yung taong marunong rumispeto. Kahit sino pa yung kausap niya, sarap kasama ng ganong tao kasi hindi mo kailangan maging iba para lang matanggap ka. Plus point din yung may good vibes at marunong makisama. Kaya ang gaan lang kausapin. Ito, hindi ako magsasawang ulit-ulitin sa inyo to, mga kapamilya. Respect. Para sa akin, unang-una talaga dapat yan. Respeto, nasa pinakataas yan. Ito, lalo nga eh, diba sabi ni Maria, kahit sino pa yung kausap. Ibig sabihin, kung ang kausap mo ay sabihin natin sa mata ng iba, ay mababang klaseng tao. Diba, yung marami tayong mga kababayan na mga mahihirap, yung sinasabi nating nasa laylayan. Pero pag ang isang taong marunong rumespeto ay kumausap sa kanila, hindi mo dapat pinapansin yun, yung estado sa buhay. Diba, the way you treat that person should be the same if meron kang kausap na CEO ng isang kumpanya. Respeto baga. Ayun lang. Plus point na rin daw yung may good vibes at marunong makisama. Totoo naman, Maria. Thank you. Sabi naman ni 3D ng Pasig, hello, Paps Eric. Good evening sa lahat. Siguro yung pinakagusto kong ugali sa isang tao, yung pagiging tapat. Mas okay sa akin yung diretso magsalita, pero may respeto kaysa naman sa taong maganda nga magsalita, pero hindi mo alam kung totoo ba. Kapag mapagkakatiwalaan mo yung tao, ang sarap talaga maging kaibigan niya. O naman. And nowadays, ang dami nating pwedeng gawing halimbawa. Especially dito, 30, sa sinabi mo na mga taong maganda nga magsalita pero hindi mo alam kung totoo ba. There are some people who could actually be masters of providing statements. Napakagandang magsalita. Quoting this and that person, quoting this and that book. Pero hindi mo alam kung totoo nga ba yung sinasabi niya. So, doon tayo mag-ingat. Doon tayo maging, alam mo yung sinasabi ng mga elders natin, cuidado. Doon tayo maging cuidado. Mahigi pa nga yung diretso magsalita, di ba? Pero may respeto. Thank you, 30. Sabi naman ni Daniel, is this Daniel or Daniel? Nang Makati. Hi, Pops Eric. Para sa akin, yung taong marunong umunawa at hindi agad humuhusga. Kasi hindi naman natin alam lahat ng pinagdadaanan ng isang tao. So, importante yung may pasensya at marunong makinig. Gusto ko yung taong kahit simple lang, ramdam mo na may malasakit. Medyo marami kang binanggit dito, ha, Daniel. Doon tayo sa una. Taong marunong umunawa at hindi agad humuhusga. Alam niyo mga kapamilya, at this day and age, sa social media, sa Facebook na lang, sige. dami nating nakikita ang comment, di ba? Minsan may video tayo makikita, mapapanood. Let's say for example, merong sabihin nating lumabag sa batas trapiko, ganyan. Na nagmamadaling sasakyan, beating the red light or something like that. Without actually knowing yung backstory, magkukomento na kagad dahil ng masasama. And other people would go to the extent of wishing harm on that person, wishing harm on the driver of that vehicle who supposedly did or who supposedly violated some laws without actually knowing kung ano nga ba yung istorya. Meron naman, nakatigil, nag-go na yung traffic light, nakatigil lang yung sasakyan, binubusinahan, di umaandar, naipost sa social media, kukomento na kagad tayo. Paborito nating gamitin ngayon yung salitang BOBO, eh, di ba? But if you really look at it closely, diba hanggang ngayon, ano pa eh, ewan ko kung familiar pa rin sa mga kabataan ngayon yung kasabihan na pag ikay dumuro sa isang tao, tinuro mo siya, nakaturo kang ganyan, hintuturo mo, nakaturo sa kanya, tatlong daliri mo, nakaturo sa iyo, pabalik. Diba? So minsan, bago natin husgahan ang ibang tao sa mga ibang sitwasyon, alamin natin kung ano yung the backstory behind it. Ito na talagang totoo yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong sitwasyon.
1: Totoo yun!
0: Salamat, Kuya HB. Pero minsan naman kasi talaga makikita natin yung mga ibang video din naman nagpapakita buong storya. So hindi ko rin masisi talaga yung ibang tao pagka sinasabing, ay, ang BOBO nito! Di ba? Kasi makikita mo dun sa ano eh, sa buong video, for example, yung sabihin na natin nalaglag sa kanal sa tabi ng kurbada na motorsiklo, ganyan. Makikita mo naman mula simula. Diba, feeling MotoGP.
1: Asan ba yung baseball bat dito?
0: Aray ko, ang daming tatamaan. Sorry ha, ilag muna kayo. Dito sa halimbawa na to, alam ko maraming tatamaan. Diba, yung feeling MotoGP, bumabangking ganyan-ganyan.
1: Apir, saan mo sa umabrad?
0: Apir, yung nguso niya umapir sa aspalto.

0: Eh, nagsiabantehan na. Naka-green na yung traffic light. Hindi mo alam, inaatake pala sa puso. Kaya hindi makaabante. Di ba? Hindi mo alam na bigla palang nagkaroon ng hypoglycemia. Ako bilang diabetic, alam ko yung ibig sabihin ng bigla ka na lamang talagang halos sa hatakin ng antok na hindi mo makontrol. Di ba? So let's be careful with our words. Yan ang hindi rin na-apply madalas sa ngayon. Yung being careful with the words we use. Asya, sige. Meron pa dito pero reserve natin para mamaya. Ha? 11:31 ang oras natin. And when I return, ay, mga magagandang awitin to, ha. Parang pwede to para sa mga ano, sa mga nagbabalak magpakasal dyan. Kailangan nyo ng mga wedding theme songs o yung ating tatlong back to back sa pagbabalik natin. Pakinggan nyong mabuti. Pakinggan nyong maigi. Baka isa dito mapili nyo para sa inyo. Magbabalik ang K-Paps playlist kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1-2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estreta.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol. Sekistrenda at DZMM Teleradio.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Chill, relax. Tune in to the music that moves your soul. K-Pop's playlist with

0: Jim Brickman featuring the voices of Jordan Hill and Billy Porter. A song called Destiny. 11:38 on the clock right now. Sandali lamang mga kapamilya, at kailangan kong putulin saglit ang ating napakagandang tugtugan dahil kailangan natin magbigay daan para sa ating mahalagang balita. Narito po ang sitwasyon ng pagbaha sa sumusunod na mga daanan sa Quezon City. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, as of 11:06 p.m. ngayong Sabado, Agosto 8, 2026. Okay. Ito nga. As of 11:06 p.m. ngayong Sabado, dito po sa Barangay Siena, sa NS Amoranto Corner, Don Jose Street, may chest deep na po ang baha dyan. 45 inches. So pagka chest deep, huwag na po natin tanungin kung passable. Hanggang dibdib ho yan eh. So ibig sabihin, hindi ho passable ang Barangay Siena, NS Amoranto Corner, Don Jose Street. Dito naman sa Barangay Apolonio Samson, Parkway Village Streets, Geraldine Corner, Christine, waist deep 37 inches. So hanggang bewang na po. Kaparis din sa Barangay Doña Imelda, 29-42-48 Kapiligan, sa Looban, sa may tabing ilog. Barangay Santo Domingo, Matalahib, sa Maria Clara Street, Maria Clara Alley, Talipapa Alley, tabing ilog, Don Jose Corner, Samat, Kalamba Corner, Don Jose, Santo Domingo Corner, Kalamba. Ayan, alam ko, dito ito sa may likod ng Santo Domingo Church. So hanggang bewang na po dyan ang lalim ng baha. Tire deep naman po or 26 inches ang lalim ng baha dito sa Barangay Santo Domingo, Matalahib, Maria Clara AIB, Don Pepe, Barangay Siena, Don Jose Street, Corner Scout Alcaraz Street, NS Amoranto Corner, Bingo Street, dito naman po sa Barangay Del Monte, West Riverside Corner, Corner Attorney Pat Senador Senior Street, sa Barangay Mariblo, Bernardo Corner De Vera. Ayan, so tire deep po dito, 26 inches. Hanggang tuhod naman dito sa mga lugar ng Barangay Apolonio Samson, sa Cypress Village, Opal Corner Diamond, sa Geraldine Street, Antoinette Street, Christine Street, at dito naman sa Barangay Santo Domingo, NS Amoranto Corner Banawi, Tired Pass, Maria Clara Corner Don Pepe, Banawi Corner NS Amoranto, at Talipapa tabing ilog Alice. Hanggang tuhod na po ang baha dito. Ganon din sa Biak na Bato Corner Kalamba, G. Araneta LTO NCR, Biak na Bato Corner Samat, sa Barangay Siena Amoranto Corner Palali Street, Barangay Damayang Lagi Block 1 to Block 6, at sa Barangay Doña Imelda ang Area 3. So knee deep po sa lahat ng mga lugar na yan hanggang tuhod. Gutter deep naman po or 8 inches ang lalim ng baha sa mga sumusunod. Barangay Apolonio Samson, sa Parkway Village Streets. Dito naman sa Barangay Santo Domingo, sa Retiro Corner Don Jose, Biak na Bato Corner Don Manuel, Biak na Bato Corner Macopa, sa Barangay Damayan Alley 1 Dulo, sa Barangay Vasra Bay Compound or BAI Compound, sa Barangay Siena, NS Amoranto Corner Banawi, NS Amoranto Corner Ubay Street, NS Amoranto Corner Tabayok Street, sa Barangay Masambong naman hanggang gutter deep din ang baha sa Kapoas Street Dulo, at sa Barangay Doña Imelda Palanza Kapiligan Streets, at sa Araneta I. Rodriguez Bayani Street at 100 Kapiligan. So yan po ang latest dito po sa mga ilang barangay sa Quezon City kung saan apektado na po ng malalim na baha yung iba. Dahil sa wala pa rin tigil na pagbuhos ng ulan dulot po ng habagat. Ulitin ko lamang siguro itong malalalim ha, para hindi na natin talaga subukan pa na dumaan dito para sa mga motoristang nakikinig sa atin ngayon. Ulitin natin ha, dito po sa Barangay Sena, ha, Amoranto Corner Don Jose. As of 11:06 p.m., chest deep hanggang dibdib ho dyan. So wag na ho tayong sumubok. Amoranto Corner Don Jose. Hanggang Bewang naman, huwag pa rin nating subukan. Depende na lang kung napakataas at napakalakas ng iyong sasakyan. Hanggang Bewang, Barangay Apolonio Samson, Parkway Village Streets, Geraldine Corner Christine, sa Barangay Doña Imelda, 29, 42 at 48 Kapiligan, sa looban nito, Tabing Ilog. At dito naman sa Barangay Santo Domingo, hanggang Bewang din sa Maria Clara, Maria Clara Alley, Stalipapa Alley, Tabing Ilog, Don Jose Corner Samat, Kalamba Corner Don Jose, at Santo Domingo Corner Kalamba. Ayan. At yung iba naman, merong knee deep at tire deep ang ating lalim ng mga baha dito po sa mga nasasakupang lugar dito sa lungsod ng Quezon as of 11:06 p.m. Manatiling nakatutok para sa iba pang updates mga kapamilya tungkol po sa mga lugar kung saan nagkakaroon na po ng pagbaha dahil sa walang tigil na ulan dulot ng habagat.
1: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.

Ah, di ba, sabi ko sa inyo mga kapamilya, yung mga nagbabalak na lumagay sa tahimik. Pwede niyo ano yan. Pwede niyo pagpilian yung mga tatlong narinig nating mga kanta. Destiny, I Finally Found Someone, and Love of a Lifetime. And from, of course, Jim Brickman, yung Destiny. Tapos itong duet ni na Barbra Streisand and Bryan Adams with I Finally Found Someone. At itong Best Wedding Song of the Year 1990. The Love of a Lifetime. Ayon po yan sa Bride Magazine. Noong 1990, matagal na pong panahon yun. Love of a Lifetime of Firehouse. Bringing us to 11:54 on the clock right now. Di na ako magpo-pause for another break. Dire-diretso na ito. Patuloy pa rin po tayong mag-ingat mga kapamilya. Lalong-lalo na yung mga nasa kalsada pa rin sa mga oras na ito. Mga naka-monitor sa atin, yung iba nag-enjoy sa ating tugtugan at yung iba naman talaga yung nag-aabang ng mga latest updates kagaya po ng aming ibinigay kanina tungkol sa mga lugar na talaga namang nagkaroon na ng malalim na baha dahil po sa patuloy na pag-ulan. And from the looks of it, parang matindi pa rin ang kaulapan. Oo, dito sa aking tinitingnan ngayon. At least dito po sa Metro Manila and some parts of Southern Luzon. Medyo yung kaulapan makapal pa rin. So we expect more rain. At syempre nga, kapag walang habas, walang patid ang pag-ulan, kailangan nating mas mag-ingat, di po ba? Paano? Ako'y magpapaalam na, pero huwag kayong mag-alala dahil kasunod na po ang Private Talks, kasama syempre ang ating Tita Doc, Tita Doc Lulu. Si Tita Doc lang solo for tonight. Tita Doc Lulu Marquez will be going solo. At samahan nyo siya dahil kung magkakaroon pa tayo ng mga updates mamaya, paligurado meron kasi Tita Doc ang inyong makakasama, ha? Bukas naman po para sa K-Pops playlist, ganap na alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, ako po'y liliban muna, ha? Papaalam ako sa inyo para sa mga mag-aabang ng K-Pops playlist bukas sa ating OPM Sunday. Ako'y liliban muna. Kami magkikita-kita ng aking mga kapatid. Matagal na kami hindi nagkikita-kitang magkakapatid. Yung mga ganyan, mga importanteng ano yan. Family first, ika nga. So, mamimiss ko kayo bukas. Pero okay, mag-alala dahil balita ako yan, nag-confirm na. At ang makakasama nyo, syempre, ang walang kakupas-kupas na si Mr. Wright. Para sa K-Pops playlist OPM Sunday. Papara, I'll be leaving you with the homegrown hit. Ayan, para mag-prepare para bukas yung OPM Sunday nga sa ating K-Pops playlist. Homegrown hit muna tayo ngayon, ha? People have been asking me for Ben and Ben songs. O, ito, sige. Babay muna si Pops Eric. Keep it right here. Tutok lang sa DZMM. Later.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... alas 12 ay 1 ng madaling araw ng Sunday.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at Wellness Specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Good morning! Kumusta po kayong lahat dyan? Oy, maaga ngayon na umuulan talaga naman ano? Paano ba yan? So at least nakarating naman tayo dito sa studio, sa stasyon, na safe naman po. Okay, so ang Private Talks po, remember, ay isang programang magpapaliwanag sa mga sensitive na paksa gamit ang science. Pag-uusap po yan tungkol sa intimate moments ng mag-partner. Okay? At kahit sino, mag-asawa, mag-jowa, ay ito dapat maunawaan ninyo ang inyong relasyon. Programa ito na magbubukas ng inyong isipan sa mga kaalaman para madagdagan ang init ng inyong mga relationship. So let's go, let's open your mind behind closed doors dito sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Talk to us on Private Talks.
0: Of course naman, ano, kami ang mga kasama ninyo every Sunday po ito, mga kapamilya. Every Sunday, which is 12 a.m. ng Linggo hanggang alas 4 po. Yan ang madaling araw mamaya. Okay, I'm sure nakikinig kayo kasi inaantabayan na nyo yung weather, di ba? So while waiting for that weather na report, makinig muna kayo kay Tita Doc dito sa Private Talks. Okay? Ang kaservisyo at kapamilya po ninyo sa pagbibigay ng kaalaman sa mga topics na may kinalaman sa inyong saan? Sexual relationship. Ako po si Doc Lulu Marquez at wala po muna si Ate Amy Estareja. Meron lang pong konting ubo-ubo, konti lang naman. At ito po ang, yes, ang Private Talks.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.
0: Mga kapamilya, no? Mapapakinggan niyo po kami sa DZMM Radio sa Estrenta. Kung meron kayong radio, makinig lamang, okay na po yan. Ha? At maging una sa balita at public service, syempre, especially now na may bagyo-bagyo or hindi naman talagang bagyo, pero malakas ang hangin eh, di ba? Okay, so mag-subscribe po at mag-follow sa DZMM Teleradio YouTube at sa Facebook channel. Okay, so available din po tayo sa free-to-air digital TV sa channel 31 PRTV Prime Media. And for those na wala lang, meron lang ako radio app, pwede din po. So, pwede nyo i-download through the radio app. Look for the logo na DZMM. Pwede na yan. And any part of the world, mapapakinggan nyo po, especially now, ang Private Talks. Okay? Right. So, mga kapamilya, alam nyo itong Private Talks na to ay hindi lamang po sa mag-asawa, pwede din po sa mag-jowa. And bakit? Because we will talk about sensitive topics. All topics here are based on anatomy and physiology. Wala pong bastos dito. Remember that one, ha? Pag nakinig po kayo dito for 4 hours, matututo po kayo for sure. Promise ko po yan. Tita Doc will teach you Okay, so pag sinabing teach yun, teacher, hindi naman. Kaya lang, alam kong alam nyo na rin po yung pag-uusapan natin. It's all about sexual wellness, health and sexual wellness. I'm sure meron tumataas ang kilay. Bakit tumataas ang kilay? Kasi sex lang naman yun. Alam ko na kaya yan. Hindi ba no, Paolo? Marami nagko-comment na ganyan eh. Sex lang yan, di naman makikinig. Uy, makinig kayo. Ah, kasi yung sex na yan is not just sex, is not just sex. Sex is complicated. Sex is dangerous. Lahat ng tao ay somehow, alam nyo na po yan. Kaya lang, hindi naman po ako dito na sexual expert na ako lang dito yung magaling. Hindi po. Kayo po ang magaling. Kayo po yan. At kung ano po yung medyo hindi nyo alam, kinokorek lang ni Tita Doc. Okay lang po ba yan? Ha? Kasi minsan po, karoon po ako na experience na nagle-lecture ako. Tapos, meron akong tanong, hindi naman masagot. Okay? Minsan tinatanong ko, paano nag-orgasm ang babae? Eh, kung ano-anong sinasabi. Right? Mali-mali naman yung sagot. Paano ba yung true or fake orgasm? Hindi rin ma-define. Okay? So that's my point. So all of these topics are based on science, based on your anatomy and your physiology, pati yung zoology at biology na rin. It's not just based on psychology, hindi lang po yan. Ang importante po yung based on anatomy and physiology. Naintindihan po? So wala pong masamang pinag-uusapan dito, wala pong mga bagay na dapat bang hindi pag-usapan? No, I'm sorry, but we will talk about it. Dahil bukod sa nakakatulong po ito sa inyong relasyon, ito ay healthy na inuugnay sa sexual life ninyong Mr. at Mrs. Understand? So, mahalaga po ay open mindset. Bukas ang pag-iisip at komportable po ninyo itong pinag-uusapan. Okay po? And I always say that, remember this one, please listen po ha. Meron po kaming disclaimer dito. Listen, listen. Ito pong Private Talks ay rated SPG. Ano yung SPG? Seryosong pag-uusap sa gabi. Okay? Kung saan ang mga sensitive na topics tungkol sa sexualidad, pagsasama ng mag-asawa, pinag-uusapan po yan. Okay? Pero pwede po yan sa mga isip bata daw. Pwede po. Pero bawal sa mga bata. Understand? Okay. May nagte-text dito eh, tinatanong na ano daw po daw yung topic ngayong gabi, ngayong madaling araw. Okay, so ito po yan. Sasabihin ko na, we have 4 topics. I hope matapos po natin lahat yung 4 na yan. Okay, yung una po ay tungkol sa prostate orgasm. Okay, prostate orgasm. May nagtanong nga dito, meron bang ganun? Ang alam ko lang, Tita Doc, penile orgasm. Ay, hindi po. Meron din po tinatawag na prostate orgasm. Okay? So, would you like to know more about that? Okay. Importante po yan. Dito lang po yan pwedeng pag-usapan sa Private Talks. Hindi po yan pwedeng pag-usapan mamayang alas 6 na madaling araw, alas 12 ng tanghali. Hindi po pwede. Ngayon po ay open na open po tayong pag-usapan yan since I'm a doctor. Okay? So I can talk about it. Okay? So wala pong bastos dito. Wala pong masamang pinag-uusapan. Alright? Mamaya po, meron po kami ibibigay na Viber line. Sana po kayo ay, importante ay, mag-text kay Tita Doc. Huwag mahihiya. Pwede niyo pong tanungin kung ano yung prostate orgasm. Pwede niyo po rin akong kausapin. Tatawag po kayo sa hotline. So, mamaya bibigay ko yung numbers, ha? Wait lang. Okay, so unang topic ay tungkol sa prostate orgasm. Okay ba? Yung pangalawa po ay tungkol sa fingering. Finifinger ka ba, te? Ayan na. O, sige. O, tawa-tawa kayo dyan, ah. Si Paolo tumatawa. Sinong pinifinger mo dyan? So, it's about fingering. Okay, so it's important to talk about it. Sabi ng iba, hindi yan pinag-uusapan daw kay bastos man. No, it's not. That's why I'm here, para ma-justify natin kung bakit napipinger ka, te. Yan. Yung pangatlo, Paolo, ano ba, Paolo, yung pangatlo? Yung pangatlo ay, Patrick, yung pangatlo ay tungkol sa buntot. Mm. Buntot po ha. Wala namang buntot ang tao, Tita Doc. Sinabi ko ba meron? Okay, ang tawag dyan ay tailbone. Yan, tailbone. Okay, so importante ba yan, Tita Doc? Importante yan, ha? Nakakakiliti ba yan, Tita Doc? Mamaya sasagutin ko. Nakakiliti ba yan pag hinahawakan? Hindi ko sasagutin mamaya, kaya huwag kayo matulog. Mm. Yung pang-apat po ay about flirting. Flirting. Ito bang si, sino ba sino si Paolo? Flirt ka ba, Paolo? Si Patrick? Sino ba dyan ang flirt sa inyong tatlo? Ah, okay. So may science po yan, flirting. So that's the fourth topic. The science of flirting. Okay? Very important. But before anything else, kailangan ninyong mag-viber text kay Tita Doc. Huwag mahihiya. Ang question of the night ay eto na. Para kayo ay makapag-text sa 0919-278-3000. Ano yung tanong? Question of the night is, te, kuya, gaano kayo kadalas magtalik? Gaano kadalas ba kayo mag-make love in a week, in one month, or in a year? So itong tanong na to, depende po yan sa length ng pagsasama po ninyo. Ha? Depende po yan sa length ng married life. Correct? Okay. So, pwedeng kung matagal na po kayong kasal, pwedeng once a month na lang or every 3 months. I don't know. Okay? Kung kayo naman ay younger married couples, bata pa, pwedeng once a week. Pwede ba yun? Or sabi nung isa dito, 3 times a week, Tita Doc. Ah, ganyan. Sabi naman nung isa, everyday, Tita Doc. Ah, okay lang po yun. Wala naman ako sinasabing ilan dapat eh. So, yun ang tanong ko. Gaano ba kayo kadalas magtalik? For those, hello, for those na medyo may problema na. Okay. Sagutin din po ninyo. Kung may problema ka ng sexual dysfunction, ano yung sexual dysfunction? Kung meron ka ED, kuya, erectile dysfunction, mala na si Manoy, paano na? Paano na kayo magtatalik? Okay? Ate, nag-menopause ka. So, paano masasagot yung tanong, gaano kayo kadalas magtalik? Okay, eto po. Ito yung tip ko sa inyo. Kung merong sexual dysfunction, si kuya o si ate, hindi naman ibig sabihin ang pagtatalik ay the penis is inside the vagina. Hindi po ganun yon. It's not always that. Okay? May tinatawag na outer course. Ano outer course? Hindi siya intercourse. Got it? Walang penetration. Yun. So, pag sinabi kong pagtatalik, ibig sabihin, pwede po yung walang penetration. Understand? Okay? So, wag po kayong mahiya ha. Mag-text po kayo sa 0919-278-3000. Okay? Wag kayo pong mahiya. Wag nyo na ilagay yung pangalan ninyo. Pwede nyo ilagay yung edad. Okay lang po? At kung saan po kayo nanggagaling. Or for those who like to talk to Tita Doc, tawag po sa 8924-4101. 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Okay? So, antayin ko yan, ha? So, it's already 12:15. Medyo break muna tayo ng konti at mag-music muna tayo dito sa Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: Wehtalks.
1: Sa DZMM. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
1: On Private Talks.
3: We're back, yes. Private Talks ulit. But before anything else, may nagtanong ano daw yung mga pinatugtog natin. Una, The Girl Is Mine. Yes. And yung isa naman, I'll Have to Say I Love You. Yung pangatlo, Making Love Out of Nothing. Ini-imagine ko, paano yung making love out of nothing? May ganun ba? Tagalogin mo nga yan. Carlo, ikaw mag-Tagalog niyan. Making Love Out of Nothing. Parang hindi ko yata maintindihan yung ganong kanta. Anyway, oy, greet ko muna syempre. Number one, sinong gigreet natin? Si Lina Ho. Ha? Pero anyway, pasalamat muna tayo sa tatlong angels. Of course, si Patrick, si Paolo, and si Carlo. Tatlong angels talaga. Oo. And syempre, meron tayong technical director, si Sir Jason, and si Sir Charles. Maraming salamat. At sabay-sabay tayo dito ang Kapuyators. Yeah. And Lina Ho, uy, gising ka talaga, Lina Ho. Sabi niya, happy midnight to solo, Tita Doc Lulu, Les, at ang Amy Estereja. I'm listening now sa Private Talks every Sunday. Masarap matulog, sabi ni Lina Ho. Pero, hindi ako dalawin ng antok. Bakit? Sarap nga matulog ang lamig eh, di ba? Pero nagre-request siya, mga angels ko, nagre-request si Lina Ho ng It Might Be You, meron ba tayo niyan, by Stephen Bishop. Okay? Salamat po, Lina Ho from Plaridel, Bulacan. Tatanungin ko mamaya sila Patrick kung meron pa yung It Might Be You by Stephen Bishop. Uy! Sandali lamang. Okay, kausapin ko si Tess. Wait lang. Greet ko muna si Gary Roca. You're listening now. Kumusta naman? Di ka ba lumabas? Umuulan? And of course, another friend, si Mr. Mambo na nakikinig via the radio app ng DZMM. Okay? So, very important na mag-text kayo sa tanong na gaano kayo kadalas mag-make love. Huwag po mahiya. Ilagay lang po ninyo yung ano, yung pangalan ninyo at saka yung edad nyo. Fake name, pwede po yung fake name ha. Okay? Huwag po mahiya. Antayin ko kayo. Antayin ko talaga kayo ha. So kahit na kayo ay matagal na mag-asawa or bago pa lang, sagutin nyo po yan. Once a week, once a month, once a year, I don't know. Okay? Remember po, ang pagtatalik ay hindi lamang intercourse. It's not about the penis inside the vagina.

0: Tess, okay? Hello na ako. Hello, hello. Hi, Tess. Kumusta?
1: Hi, Tita Doc. Good morning po.
0: Good morning. How are you, Tess?
1: Medyo okay naman po kahit na maulan dito sa Pampanga.
0: Oh. Saan sa Pampanga yan?
1: Angela City, Doc.
0: Saan?
1: Angela City.
0: Angeles. Okay, good.
1: Apo.
0: Talaga naman, ano? Madalas kang tumawag dito. Tama ba, Tess?
1: Apo, nakakatawag po. Paminsan-minsan, pero always po ako nakikinig sa inyo ni ating Aini. Talaga natutuwa at nasisyanto ako sa mga topics ninyo.
0: Oo. Naku, alam mo ba, Tess? Very interesting yung mga topics ngayong gabi, ngayong madaling araw.
1: Opo. Very educational po.
0: Yes. Madalas nga, Tess, sinasabi ko kung meron papel at maayos na ball pen, ay pwede pong mag-take down ng notes. Pwede po yan. Ang tanong, bakit? Kasi minsan po, pag may tinuturo si Tita Doc, nakakalimutan, di ba? So, pwede po siyang i-share sa iyong mga kaibigan, sa kamag-anak, kung ano yun mga pwede kong ituro sa inyo. Tama ba, Tess?
1: Apo, Tita Doc.
0: Yes.
1: Tita Doc, sumagot ka, ha? Listener.
0: Sumagot ka nga doon sa tanong. Masasagot mo ba yan? Kaya ba?
1: Tita Doc, wala akong partner.
0: sige. Huwag mo na lang sagutin kung walang
1: Tita
0: partner.
1: Doc, ano
0: man?
1: Alam mo, Tita Doc, matagal mo na akong listener. Doon pa lang sa kabilang registration. Listener mo na ako, pero ang boses mo walang pagbabago. Ano ba ang sikreto mo, Tita Doc?
0: Wala nagbago. Oo. Hindi na magbabago
1: po,
0: yan.
1: Wala po talaga.
0: Magbabago lang yan kung merong problema sa throat, you know. Pero actually, yun na yun. Bakit ikaw ba, Tess? Nagbago ba ang boses mo, Tess? Ha?
1: Hindi ko po alam. Sabi nila, ano daw po yung boses ko, boss bata. Pero senior na po ako, Tita Doc.
0: Naman. Oo, boses bata nga ang voice mo, di ba? Ilang taon ka nga? Sige. I-reveal.
1: 6'3".
0: Yun nga. Yun yung point doon. Diba? Look at your voice. Listen to the voice of Tess. Diba? Oh. Edad ano yan? Ano? 30? 20? Ano nga? Diba? So, pareho tayong senior. Yes. Yes, Tess.
1: Opo. Kaya po ako napatawag sa inyo, Tita Doc. Mayroon po akong kukonsulta.
0: Sige, game. Go. Sige na.
1: Kasi po, paminsan-minsan kumikirot yung ulo ko sa bandang likod ng tenga.
0: Okay.
1: Paminsan left and right. Tatanong ko lang po kung related ba ito doon. Kasi po, 2013, nadulas po ako sa CR habang naliligo po ako.
0: Okay.
1: Then nagkabukol po ako na kasinlaki ng santol. Bali, 3 months ko po ininda yung sakit. Hindi naman po ako na x-ray o natitistan. Tita Doc, yun po bang yun ng ulo ko ngayon? Related po ba yun sa sinabi ko po nangyari sa akin noong 2013?
0: 2013 yun, ano? Okay. Yung nangyari sa'yo, nauntog ba yung ulo mo sa tama ba?
1: Naliligo po ako noon, nadulas po ako sa shower.
0: Okay.
1: Sa flooring po.
0: Tapos, ano?
1: Kaya nagkabukol po ako ng kasing laki ng santol. Ang inaano ko lang po, nilalagyan ko lang po ng ice para unti-unting lumit. 3 months po yun. Ang sakit. Di po ako makapag-supply din.
0: Naman.
1: Kasing laki po ng santol ng bukol ko noon eh.
0: Oo nga. Okay, ano yun? Left or right? Left. Saan banda yung bukol?
1: Ano po, right side po. Dito rin po kung saan po kumikirot ang ulo ko ngayon.
0: Sa right side. So, okay. Tanong lang kita, ha. Tanongin kita, Tess. Nung nangyari yan, ay pumunta ka ba ng ospital para magpa-check up, magpa-x-ray?
1: Hindi po.
0: Hindi? Hindi ka nagpunta?
1: Hindi po kasi nag-iisa po ako nun sa bahay. Hindi ko na po sinabi sa mga anak ko yung nangyari sa akin.
0: Okay. So, 2013 pa yan, di ba? So, habang tumatagal, lumala ba o nawala rin naman yung pain? Ano?
1: Lumit po siya. Totally po siya nawala yung pumbukol. 5 months na po.
0: Yes. Okay.
1: Tapos po, yun nga po, napapansin ko, paminsan-minsan may kirot siya.
0: Mm-mm.
1: Pero lately, dumadalas po. Yung kirot niya, yung parang ang kilo po niya parang

0: pinupuspos ng karayom.
1: Okay. O, ganito na lang, Tessa. Okay, so medyo matagal na din siya, right? Medyo matagal na rin.
0: Opo.
1: So, ang point dito is importante, no, na wala bang dun sa right ear mo, wala bang discharge or anything, walang ganon? Wala.
0: Wala naman po ito, Doc.
1: Okay. So, isa ko pang tanong, yung bang vision mo ay lumalabo o hindi?
0: Kita, Doc, ang totoo po, blind po ako eh.
1: Ah, you're blind. Okay. Ah, sige.
0: Yes po, Kita, Doc.
1: Complete blindness ba ito, Tess?
0: Yes po.
1: Complete.
0: Yes po, Kita,
1: okay.
0: Doc.
1: So, very important din. Tapos, 63 ka na. Importante din yung check up. Very important, ha? Hindi ko sinasabi yung pagtumba mo, yung bukol mo, associated ba yan sa sinasabi mong naramdaman mo ngayon? Hindi ko pwede sabihin na, oo nga, dahil nga doon. Okay? So, pwede maraming panggagalingan po yung naramdaman mo ngayon, Tess. Okay? So, basically, tanungin kita ulit, ano ba yung iba-iba pang simptomas mong naramdaman? Sige nga.
0: Wala na po, yun lang po. Basta paminsan-minsan lang po talaga. May kirot siya. Hindi lang po. Lately, dumadalas po yung kirot niya na hindi ko po maintindihan kung gawa ng panahon dahil napakainit. Hindi po rin po alam. Nag-worry lang po kasi nga po may aksidente nangyari sa akin.
1: Noong, yes.
0: Bali, 10 years ago.
1: 10 years ago.
0: Kasi 2013 po yun.
1: Tama, oo. Alam mo, yung pag sinasabi kasi natin na madalas pag merong pain, okay? Vague pain ba yan? Sharp pain ba yan? Throbbing pain ba yan? Pwedeng it can be caused by anything, okay? Anything is pwedeng baka mataas ang blood pressure, okay? Pangalawa,
0: hindi
1: baka
0: po.
1: Ikaw ay tensionada or may stress.
0: Ay, oo po.
1: Yeah?
0: Totoo po yun, Tita Doc. Very stressed.
1: Na-stress ka.
0: Stressful po ako.
1: Stressful. Correct. Alam mo, Tess, pag na-stress ang tao, yung blood vessels natin ay affected. Okay? So, magpapalsate-pulsate yan. Alright? So, ibig sabihin, Tess, hindi ko pwede sabihin sa'yo dahil natumba ka no, nadapa ka, nabukulan ka, yan yung cause ng kirot-kirot. Not necessarily. Okay? Pwedeng okay na yun eh. Yung naramdaman mo ngayon ay pwedeng iba ang pinanggagalingan. And yung tanong ko sa blood pressure, kumusta si blood pressure mo? Wala. Okay lang.
0: Okay naman po. Okay naman po, Tita Do.
1: Yes. Yung pangalawa kong tanong,
0: Normal.
1: Nagpa-blood chemistry ka ba? Nagpa-blood chemistry ka?
0: Last na blood chem ko po na pa pong before pandemic, 2019.
1: Ang matagal na
0: pero,
1: din.
0: Pero, nung pong na-emergency po ko last year, okay naman daw po yung blood sugar ko eh.
1: Okay.
0: Normal naman daw po yung blood sugar po.
1: Sige. So, now what we do now, Tess, no? Ang gagawin mo, no? Ikaw na mismo nagsabi na tensionada ka, na-stress ka, then this is contributory doon sa nararamdaman mo. Okay? So, it's only you who can manage that. Pero, Tess, pagtuloy-tuloy yan, tapos yung pain niya nag-radiate sa ibang parte ng ulo mo, iba na yun. Okay? Pag persistent, consistent yung pain, kailangan mo magpa-check up. Okay lang, Tess? Kaya, advice ko lang sa'yo yun kung kaya. Kung consistent yung pain or persistent. Okay? Tuloy-tuloy na hindi nawawala. Yun yung point ko doon. Okay? So, isa pa, Tess, kailangan hydrated ka. Ang tao hindi madalas uminom ng tubig ay pwedeng mag-cause ng pain sa ulo. Okay? You have to drink water, hindi soft drinks, hindi madalas na kape, tsaa, energy drink, kundi water. Okay? Water means...
0: Ay, siguro po yung coffee. Kasi lately, mapag-coffee ako.
1: Mag-coffee? Madalas mag-kape. Okay? Ilang klase... tandali lang. Ano, brewed coffee ba to? O herbal coffee? Ano ba yan? Huwag kang na magbanggit ng pangalan
0: pong,
1: ng kape.
0: Ano? Yung pong black coffee.
1: Brewed o black coffee. Sige. Tess, ako din umiinom ng kape. Pagdating sa brewed coffee, once a day lang ako. Okay? Eh, ikaw ilang?
0: Minsan po kasi, nakaka-twice a day po ako.
1: Twice a day? Twice?
0: Opo, twice a day po.
1: Okay.
0: Napakinggan ko nga po sa inyo eh, wag na lagyan ng sugar. Kaya sinunod po kayo eh. Ah, without sugar na po ang black coffee po eh.
1: Correct. Why destroy the taste of coffee? It's supposed to be mapait. Tama? Bitter? Ganun talaga
0: opo,
1: dapat,
0: opo,
1: no?
0: Hello? Pero kaya ko naman po.
1: Yes, ganun dapat kasi ibang mga tao, Tess, nilalagyan ng katakot-takot na asukal at saka gatas, wala na. Okay? Meron naman mga herbal coffee, pwede naman po yun. Okay? If you ask me, Tess, I have one brewed coffee a day within 24 hours, tapos yung pangalawa, herbal coffee na din within the day. So, dalawang beses lang ng kape. Okay? Ayan. So, then, and hydrate. Drink lots of water. Okay lang? Ano pa ibang tanong mo? Meron
0: thank
1: pa ba?
0: Thank you so much. Mm. Wala na po, Tita Doc. Yun lang po ang concern ko. Thank you so much po, Tita Doc. Ako masa na lang po kay ating Imit.
1: Yes.
0: Ingat po kayo sa pag-uwi. Maulan. Maulan
1: oo, po, Tita Doc. Oo. Ingat ka din, ha? Mm-mm. Love you, opo, Tess. Maraming, salamat sa pagtawag.
0: Maraming salamat, Tita Doc. Love you too and God bless po.
1: Thank you.
0: Tita Doc.
1: You're so sweet. Sweet-sweet man ni Tess. Oh, tuwang-tuwa kasi ako pag may nag-I love you. Uy! Question of the night. Gaano kayo kadalas mag-make love? Once a year? Once a week? Once a week? Twice a week? Two or three times? Every Pasko? Every birthday? Ano ba? Huh? So remember, ang pagtatalik po, ang pagtatalik, hindi yan ibig sabihin intercourse lang. Pwede po yung outer course. Okay? Kung merong lobat si kuya, paano na magtalik? Eh, outer course nga. Remember, bagitin ko lang ha, kapamilya. Pag sinabi kong outer course means wala pong sexual intercourse. Wala pong penis inside the vagina. Got it? Hindi ganun yun. Outer course could be petting. Okay? Heavy petting. Alright? Okay? Outer course could be oral sex. Pwede po yan. Okay? Hindi po kasi si Tita Doc, in-explain ko lang para maintindihan po ninyo yung gusto kong sagot po ninyo. Huwag po kayong ma-weirdan. Baka nami-weird kayo. Si Tita Doc, chismosa. Anong chismosa? Gusto mo malaman ilang beses kami mag-make love? Huwag hindi ako chismosa. This is for your own sexual wellness. Very important. Meron pong sinasabi na importansya ng pagtatalik. Ang benefits ng pagtatalik. Very important po yan. Okay? Kasi pag sinabi nilang talik-talik lang eh. Hindi pinag-uusapan yan. Hello, hindi po ganun yan, ha? Understand? Yan. So, 0919-278-3000. Okay, very important for you to text me. Antayin ni Tita Doc yan. Ah, importante po yan. Oh, yung mga gustong tumawag katulad ni Tess, 8924-4101. Locals 5671-5672-5673. Okay. May nagte-text na dito. Ay, gusto na namin, Tita Doc, yung prostate orgasm. Oh, wait lang. Huwag kayong ganyan. Wait. Sige. Lina ho, I think meron yung request mo. Ah. Ito pa. Oh, sige. Okay na to. Mag-orgasm na tayo. Ito mga angels ko, di ba? Alam nyo ba yung prostate orgasm? So, this is about men. Ang prostate gland po ay sa lalaki lamang. Okay? So, pag sinabi nating prostate orgasm, ay isang uri po to ng orgasm na nagmumula sa stimulation ng prostate gland. Ha? Na-stimulate ang prostata. Correct. So, ang prostate po ay isang maliit na glandula na matatagpuan po yan. Saan? Sa ibaba ng urinary bladder. Sa ibaba ng pantog. at nasa harap yan ng rectum. Okay. Uy, maraming nerve endings ang ano, ang prostate gland. Yes, maraming nerve endings yan, ha? So, pag in-stimulate po yan, nerve endings yan, ha? Pag ina-stimulate po ang prostate gland, magdudulot yan ng matinding, matinding sexual pleasure sa ilang lalaki. Kuya, hindi sa lahat ng lalaki. Hindi lahat. Hindi lang sa iyo, Paolo. Pwede hindi mo maramdaman yan. Hindi lahat ng lalaki ay nakakaranas nito. Baka si Patrick. At normal lamang kung hindi ito gusto o hindi ito hinahanap. So, kuya, huwag kang ma-stress. Huwag kang ma-stress. Bakit wala ako niyan, Tita Doc? Okay lang po yan. Ha? Eh, gusto ko yan. Eh, sandali lang. Ha? Alamin muna natin kung ano muna yung prostate orgasm. Okay? So, may iba pong tawag dyan. Ang tawag dyan ay P-spot orgasm. P-spot orgasm? Alam ko dyan, Tita Doc, G-spot lang eh. Ah, iba yun. Yung G-spot orgasm, pang babae. Yung P-spot orgasm, kuya, ikaw yun, kuya. Sa'yo yun, ha? Wala kami yan. Si Carlo, meron yan. Okay? And syempre, pag sinabi nating prostate spot orgasm, in-stimulate po yung prostata mo, kuya. Okay? Ito po ay isang internal male orgasm. Not necessarily ikaw ay mag-ejaculate. Not necessarily ikaw ay lalapasan. Pag sinabing orgasm, it is a sexually satisfying experience. Parang, ay, sarap kaya niyan. Ganon. It's yung mga ibang tao dito, iniisip nila, orgasm, Tita Doc, maglabas ba dyan? Wala. Okay. Depende yan. Sandali. Explain ko yan. For some men, pag na-stimulate yung prostata nila, pwedeng may lumabas. Ejaculate. Pero ibang mga lalaki, wala lang. Gusto lang yan. Makiliti ba? Correct. It's a prostate-induced orgasm. Gusto mo ba yan? Gusto mo ba yan? Ha? Tanong ko itong mga angels ko eh. Naka-ismal sa akin eh. Ewan ko lang itong mga si Charles kaya. Okay. So, ang P-spot po, prostate spot, yun ha. Yung G-spot po, sa babae yun. Okay? Grafenberg spot yun. So, hindi natin pag-usapan yan. Hindi na yan. Tapos na yan eh, di ba? So, magkakaiba po ang anatomy ng babae at ng lalaki. At iba-iba din ang karanasan ng babae at lalaki pagdating sa mga spot-spot na yan. Okay? Uy, pag naglalaro yun ng bilyar, di ba may spot-spot? Tama ba? Anong tawag doon? Ispatin ko yan. Di mali yata. Anong tawag doon? Ispatin. Ay, mali. Ano yung espada? Hindi po ganun yun. So, narinig ko lang pag sa bilyar may spot. Anyway, natunuhin ko itong mga angels kung may ano yung spot-spot na yan. Sige. Ayun. Okay. So again, yung pong prostate gland, kasing laki po yan o kasing liit po yan ng walnut. Okay? Walnut po ha. Tapos, pag nasa loob po niyan, kuya, yung gitna niyan, dyan dumadaan yung labasan ng wiwi. Dyan dadaan yung urethra. Sabi kasi ng angels ko dito, sarap kaya ng walnut. Oh, favorite ko kaya yan. Hirap lang buksan. Diba? Pero sarap-sarap kaya. Diba? So, dumadaan dyan yung urethra para makawiwi ka. Eto na. Yung mga may edad na, yung prostate gland na yan, pwede yan mga palkapal. Anong mga palkapal? Kakapal po yan pag nagkakaedad ka, kuya. Especially kung wala kang wellness sa katawan mo, pwede po yan mag-hypertrophy. Ano hypertrophy? Mangangapal yan. Pag nangapal yan, sorry, hindi ka makawiwi. Promise. Hindi ka makakawiwi. Pangalawa, hindi ka makakapag-ejaculate. Sana lalabas yan. Tama? Ang tawag doon ay benign prostatic hypertrophy wherein pwedeng mamaga ang prostata mo, kuya. Pag namaga yan, hindi ka na makawiwi. Paano na? Hindi ka din makamake love. Saan dadaan yung seminal fluid at saka yung sperm? Hindi sila makakalabas. Hindi talaga. Okay? So, very important po na alam niyo po yung sinasabi ko about prostate gland. So, ano daw ang pagkakaiba ng prostate orgasm sa penile orgasm? Gusto niyo ba talagang malaman yan? So, before that, meron mo na ako explain. Very important. Ito pong prostate gland. Pwede po itong, yung, alam mo, pag minasahe po yan, it could be part of a sexual activity. Na-understand? Paano yun? I-insert mo yung finger. Okay? You insert a finger, okay? Or the penis itself, okay? Kung anal sex. Or a device inside the anus. Tapos ma-stimulate po yung prostate gland. At pwede kang mag-orgasm. Naintindihan? So, daliri, penis, or vibrator. Oha, naintindihan nyo na. Kasi hindi nyo maintindihan. Daliri, penis, or vibrator. Oha, naintindihan nyo na. Kasi hindi nyo maintindihan. Paano nag-orgasm yung prostata? Ito nga in-explain ko eh. Okay? So, pwede nyo po i-stimulate ang prostate gland from the outside. Hindi yun sinusundot lang yung puwet. Sabi nila, hala tita Dok, masundot pa ng puwet tita Dok. Sandali nga. Ang alam niya sundot puwet, itong si Paolo alam niya sundot puwet, yung ano eh, yung dre, yung direct rectal examination. No, it's not. Okay, it's not. Hindi natin topic yan. Okay? So, pag sinabi ko pong internal massage, pasok daliri or pasok penis or pasok po yung vibrator. Okay? Pag sinabi ko pong outer massage, pwede po yan. Okay, saan po? Yung massage, yung area po ng prostate through the perineum. Yan po yung perineum is the area between the anus and the scrotum. Naintindihan? Naintindihan nyo saan yung perineum? Uy, imagine nyo naman yan. Uy, ka-smile ka. Alam nyo yung perineum? Uy, smile ka dyan. Tama. Ginugel. I-google mo tapos click mo image. Oh, lalabas yung perineum. Okay? So, it's the area between your balls at yung butas ng puwet. Gets? Gets na. Yan yung perineum. Pag yan ay minasamasahe mo yung perineal area na yan, yan yung tinatawag na external massaging of your prostate gland. Oha. So, meron tinatawag na prostate orgasm, sundot puwet, at meron ding perineal orgasm. Doon lang sa area sa labas. Pwede. Orgasm po yan, hindi ejaculation. Magkaiba po yon. I understand. May nagtanong dito, Tita Dok, yung prostate gland ba daw? Madami ba daw yung nerve endings? Sinabi ko na nga kanina, madami eh. Okay? Kaya you may find it feels so good to massage it even if you don't have an orgasm. So, pwede massage lang, nag-i-enjoy ka na. Oh. So, can it be part of foreplay? Pwede. Oh, so you're learning. You're learning from your prostate gland. Importante po yan. So, may nagtanong dito, Tita Dok, ano daw? May ejaculation ba palagi pag yan prostate massage ay ginagawa? Not always. Okay? Hindi palaging may kasamang ejaculation ang prostate orgasm. Kuya, may ibang mga lalaki na nakakaranas ng orgasm nang walang lumalabas na similya. Naintindihan? Ejaculate pong tawag doon. Nag-i-enjoy ka lang. Kay minasahe-masahe yan. Ha? Pero walang lumalabas. Pero yung iba naman ay nagkakaroon ng ejaculation kasabay ng prostate stimulation. So, which one do you like? Bahala ka. Ewan ko sa'yo.

0: Ha? Importante po yan. So, may nagtanong dito, Tita Doc, nerves ba? Dami daw. Hmm. Bakit daw masarap ang pakiramdam? Hmm. Bago ko ituloy yan, mamaya muna, bibitinin ko muna kayo. Ha? Sabihin ko sa inyo dates, ha? Kung ano yun, mga nerves na nandyan sa loob, malapit sa inyong prostate gland. I'll be back dito po sa Private Talks. This is your Doc Lulu.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglal. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:59 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Your song request.
3: Song request.
1: On Private Talks.
3: Private Talks.

0: Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks.
1: Hello there. We are back. Uy! Gising ba kayo? Dapat gising kayo. Ah, very important na you are awake. Okay? So, Private Talks is always a sensitive program. And I'm sure marami nakikinig sa atin ngayon. Hindi nila malaman kung papatayin ba nila yung radyo. Hindi. Okay? Ang program ng Private Talks po ay rated SPG. Seryosong pag-uusap po yan sa gabi. Kung saan mga sensitive na topics ang aming pinag-uusapan tungkol sa sexuality, pagsasama ng mag-asawa, at ito po ay bawal sa mga bata. Pero pwede sa mga isip bata. Okay? So remember that yung pong tanong natin ay importante po na I can get through you. Ibig sabihin, sana po masagot po ninyo, and when you answer, I'm sure na mas, you know, yung open mindset ka para may freedom ka to answer. Tama po ba? Ganun po yon. Tulad po ngayon, may mga nag-share ng kanilang mga sagot. Si Maria ng Quezon City. Kasi yung tanong po natin ay, ano yung tanong natin? Gaano ba kayo kadalas mag-make love? Sabi ni Maria from Quezon City, "Hi, Tita Doc!" Sabi ni Maria, "Kumusta po? Natatawa ako sa tanong, pero sasagutin ko po." Ay, very good ka, Maria. Oo. "Mga 2 o 3 beses siguro sa isang linggo." Oh, wow! Talaga, very good ka talaga, Maria. 2 or 3 times a week. Okay? Depende kung pareho kaming may time at energy. Tama. Siguro busy kayo, 'di ba? Hindi ko alam yung edad mo, Maria, 'di ba? Okay, so mas importante sa kanila daw na pareho silang comfortable at pareho nilang gusto. Very good, Maria. I love your sagot. Ito pa isa, punta tayo Pasig. Si June. Anong sagot mo, June? "Hello, Tita Doc. Sa amin po, hindi talaga regular kasi pareho kaming busy sa trabaho. Minsan, once a week. Minsan, mas madalas kaming kapag mas relax, doon namin ginagawa. Para sa amin, okay lang kung hindi palagi, basta may quality time pa rin." Okay, June, I understand. Ano? Kasi may mga tao na pag pinilit mo kung kailan pagod, wala mangyayari. Kung kailan pagod, baka lobat. Kung kailan pagod, baka tuyo. Hindi ba? So, hindi po yan basta-basta ginagawa lamang. Importante, pareho kayong excited, pareho kayong gustong-gusto ninyo, hindi ba? Ganun lang naman yun, hindi ba, John? Okay, let's go to Cebu City. Si Ann. Sabi ni Ann, "Hi, Tita Doc. Nakakakilig naman yung tanong." Correct. Kinilig ka talaga, Ann. Eto. "Siguro mga 2 hanggang 3 beses sa isang linggo." Oh, bata pa to, for sure. "Kapag walang sobrang pagod." Tamaan. "Pero hindi namin pinipilit. Kapag walang mood, ayaw. O may ibang iniisip, ayaw." Tama. Kilig talaga, no? Nakakilig talaga yung tanong. Kaya yung iba, you better call na sa 0919-278-3000, ha? Oh, sige, punta tayo from Cebu City. Punta tayo ng Davao. Si Carlo. Ano sabi ni Carlo? "Hello, Tita Doc Lulu. Sa amin, depende talaga sa schedule at sa feeling namin pareho." O, depende. Ano yung depende? May mga linggo na ilan beses lang. Aha. May mga panahon naman na mas madalas ang... mas madalas. Talaga. Ano yung mas madalas? Once, ano, every day. Okay? Ang importante daw, sabi ni Carlo, nag-uusap kami at walang pressure sa isa't isa. Correct ka dyan, Carlo. Davao City ka, ha? Magkapitbahay lang tayo, Carlo. Ni Tita Doc from Cotabato City. Baka sa hindi man nakakaalam dyan, Cotabato City si Tita Doc. Punta tayo sa malapit-lapit. Ay, antipolo ito, ha, si Joy. Sabi niya, hi, Tita Doc Lulu. Nakakatawa po yung tanong. Parang napaisip din ako bigla. Sa amin po, depende kung sino ang may energy. Kasi minsan, ako ang pagod. Ay, mas pagod ka, Joy? Ano ba work mo? Hindi mo sinabi dito, ha? Minsan, siya naman. Minsan siya naman siguro ang pagod, no? May mga linggo daw na madalas. Ay, madalas, ha? Ano? Twice a week? 3 times a week? May mga linggo naman na parang reservation ang love life namin. Ano yun? Reservation ang love life namin. Okay, ibig sabihin siguro may special day, special occasion. Tama ba, Joy? Yes? Yan. So for those na hindi pa nakakapag-text, huwag pong mahiya. Hindi naman kailangan ibigay yung totoong pangalan. You can give your fake name. Kaya yung edad. Kailangan ko yung edad nyo. Sagutin niyo po yung tanong na ano ba tanong? Importanteng tanong eh. Ilang beses ba kayo magtalik? Gaano kadalas ba? Pag sinabi kong gaano kadalas, once a week ba yan? 3 times a week? Every day ba yan? Once a month? O tuwing birthday lang sa mga medyo matagal na mag-asawa? Doon sa mga may problema na, may mga dysfunction na, wala na, it's okay. Share nyo rin po yan. Okay? Outer course po ang tawag dyan, hindi intercourse. Understand? So, outer course means pwedeng cuddle-cuddle lang or pwedeng oral sex. Okay? Pwedeng heavy petting. Yun yung tinatawag na talik. Or pwedeng magtalikuran lang kayo. Okay? So, just share to Tita Doc yung inyong mga komento at pwede pong mag-text sa 0919-278-3000. Yung iba na malalakas ng loob, makipag-usap sa akin, tawag lang! Wala naman sisingilin si Tita Doki. Ha? Just enjoy your time talking with me sa 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Ayan! Natapos ba natin yung topic kanina? Hindi. Hindi natin natapos yan. Bakit? Eh, kasi importante yung ina-explain mo na eh, di ba? Kung ano yung prostate orgasm na yan. Important po yan. So, napag-iwanan natin kanina kung bakit ba masarap ang pakiramdam kapag na-stimulate ang prostate. Bakit nga ba? Masarap pa yan. Kasi, it's very rich in nerve endings. Pag sinabi ko nerve endings, konektado po yan sa pelvic region. Okay? Sa balakang, sa pelvic region po yan. Kapag ito ay na-stimulate, maaring magpadala ito ng signal saan? Sa brain mo. Sa signal sa utak na nagbibigay ng matinding sexual pleasure sa ilang lalaki. So, not all. Kuya, not all. Okay? So, bukod dito, ang sabay na stimulation, na-stimulate ang prostate gland, ay na-stimulate ng penis, ay maaring magbigay ng ibang uri ng sensation kaysa sa penile stimulation lamang. Okay? So, hindi lahat. I'm sorry po. Kailangan sabihin ko to. Hindi lahat ng lalaki ay nakaramdam ng parehong antas ng pleasure at normal lang yon. Okay? Okay lang ba? So, huwag malungkot, kuya. Huwag kang malungkot. Ah, pang dinaramdaman yan. Sige. So, may nagtanong dito, Tita Doc, ano ba yung mga nerves? Eto na. Ang prostate gland, kaya masarap sa pakiramdam pag na-stimulate dahil it is richly innervated by a combination of sympathetic and parasympathetic nerves and sensory fibers. Nagko-converge po lahat yan. Sympathetic, parasympathetic, and sensory fibers, they converge sa prostatic plexus. O ha, nataranta naman kayo, ano naman yung plexus-plexus na yan? Huwag kayong mataranta. And explain ko lang po na may science po yung masarap na ipakiramdam na yan. Okay? So, pag yan ay nag-converge, yung sympathetic, parasympathetic at sensory fibers as a prostatic plexus, ang mangyayari ay it has a vital role in ejaculation, glandular secretion, at erectile function. See? So, importante po yung nerves. Pag hindi po nag-ari-ari yung nerves, wala yung pakiramdam. Okay? So, the prostate gland is richly innervated by lots of nerves. Kaya masarap po yan pag minamasahe-masahe. Okay? Now, may nagtanong dito, paano ba Tita Doc yan ine-explore? Ine-explore. Oh, ito na. May papel ka ba dyan at ballpen? Ah, ito na. Alamin na muna yung anatomy. Nabanggit ko na kanina. Right? So, if you know the anatomy, then it's good. So, maliit na walnut lang ang laki. Okay? Naaabot po yan sa pamamagitan ng rectum. So, internal massage po yun. Prostatic massage po yun ang gagawin pag alam nyo kung saan ang lugar niya. Nasa loob po yan ng puwet at pwede po yan ma-examine ng doktor, especially kung ikaw ay gagawa ng DRE. Okay, direct rectal examination, especially kung, kuya, pag ikaw hindi makaihi, ikaw hindi maka-ejaculate, pwedeng ang prostate mo ay namamaga, pwede ang prostate gland mo ay nangangapal. Got it? Okay. Ang prostate gland po ay nasa humigit kumulang pong 5 hanggang 7 centimeters po mula sa bukana ng anus, sa bandang harap ng katawan papunta sa puson. Okay? Alright. Ito pa. Paano mo ma-explore to? Magsimula ng dahan-dahan. Kung nais mo itong subukan, kasi yung iba eh, Tita Doc, paano ba talaga yan? Gusto ko talaga yung subukan, Doc. Eh, ito na nga. Makinig ka, kuya. Kung nais mo itong subukan, mahalagang relax. Relax. Kalma. Kalma lang. Kalma lang. Ha? I-relax ang katawan at gumamit ka ng lubricant. Okay? Gumamit ng maraming water-based lubricant. Huwag magmadali. Pwede ka din gumamit ng silicone-based lubricant. Pwede po yan. Pero importante, malinis na daliri or meron tinatawag na body safe prostate massager. Meron pong ganun. Okay? Pero yung prostate massager po, yun pong base niya, pag pinasok po yan, naka-flare. Okay? Flare-based po yung tinatawag na prostate massager. Dinesign po yan para maayos po pag ipinasok sa puwet. Okay? Understand. Listen to your body. Kuya, listen to your body. Hindi kailangan ipilit. Hoy! Hindi kailangan ipilit ang anumang stimulation. Kasi nasabi mo, paano ba, Tita Doc? Hindi ko naman magawa. Ito nga, dinuturo ko nga eh. Ha? Kung masakit, kuya, hello, kuya. Kung may pananakit or meron kang discomfort o may dumugo, o paano na, kuya? Ha? Masakit? Discomfort? Pagdurugo? Ay, itigil mo. Stop! Stop it! Ha? Itigil agad ang ginagawa at magpatingin sa doktor, sa healthcare provider, if needed. Baka naman kung ano-anong pinapasok mo dyan, tapos dumugo-dugo, tapos ayaw tumigil ng pagdurugo. Hello? Ha? Yung pala, may almoranas ka dyan. Pinakukukot-kot mo yung pet mo. Pwede po mag-bleed ang almoranas. Hello, kuya. Okay? So, pag nangyari po yung ganyan, pumunta ka sa doktor kaagad. Okay. So, may tanong dito. May tanong na naman. Yung bang, yun daw pong prostate massage or prostate orgasm, Pareho din pa daw yan sa prostate milking. Okay. Prostate milking. Gatas? Yeah. Prostate milking. Pero it is often used interchangeably. Ibig sabihin, pag prostate milking po, orgasms from the internal po yan. Ibig sabihin, pag in-stimulate mo ang prostate gland mo sa puwet, ang tawag doon ay prostate milking. Understand? Ha? So, iba po yung perineal massage. Iba po yung prostatic massage. Magkaiba po yun. Naintindihan ba? Ha? Ulitin ko, yung prostate massage, pasok puwet. Okay? At masahiin po yung prostate gland. Yung perineal massage, sa labas lang po yun. Okay? Kung prostatic massage, pareho din po yan sa prostate milking. May gatas ka pang alam dyan, ah. Sige. Now, may nagtanong dito, Tita Doc, gusto ko pong malaman ang difference ng prostate orgasm sa penile orgasm. Sige. Bago tayo mag-break time ay sasabihin ko na. Pero tumawag mo na kayo o mag-text sa 0919-278-3000. Huwag pong mahiya. At sagutin po yung tanong na gaano kayo kadalas magtalik. Wala po akong pakialam doon. Sa akin lang is for you to share with everybody. Okay? Kung matagal na ba kayo mag-asawa, then how often do you do it? If you are newly married or bagong kasal pa lang or 1 year or 2 years pa lang, gaano ba kadalas magtalik ang mga yan? O kung marami kayong anak, gaano kadalas lang kayo magtalik? You know, when you share your answer, marami pong nakikinig sa atin na pwedeng nakaka-relate. At kung may problema na, ala, wala na Tita Doc yung talik-talik kasi naglobat ka na kuya na. Oo, pwede. But still, it does not prevent you to have talik-talik. Understand? Na sige. So, ang pag sinabi kong pagtatalik, pwedeng outer course, hindi lang intercourse. Okay? Understand? Na sige. Differentiate natin yung prostate orgasm sa penile orgasm. Ano ba daw difference niyan? Ito na. Ang prostate orgasm po, o dumunta sa penile, sa penis, pang nag-orgasm po through the penis, ha, doon po lalabas sa ari mo, kuya. Okay? Sa ari mo, doon sa butas. Naintindihan? This is the shaft. Ito po yung ulo ng ari. Ang tawag dyan ay glans penis. Pag dyan po lumabas at kayo ay nag-orgasm, ang sensation dyan ay sharp. It is really sharp and concentrated in the penis. Okay? Eh kung prostate orgasm naman, ang sensation dyan ay radiating. Parang kumakalat. Parang may alon-alon. It's wave-like. Nag-spread siya throughout the pelvic area. So iba. Iba yung lindol. Ha? Okay? So penile orgasm, sharp ang sensation, concentrated lang sa penis mismo. Yung prostate orgasm, ang sensation niyan ay malaalon-alon. Parang rip current. Ah, ganon. It spreads throughout the pelvic area. Aba, mas gusto nyo yan, ha? Pero hindi po kayo lahat nakaka-experience niyan. Ito pa isa. Ang penile orgasm, ang intensity niyan. Yung una, sensation, di ba? Yung pangalawa, intensity. Yung intensity niyan is experience are quick po yan, quick, explosive, and physical. Ulit, ang intensity ng penile orgasm ay quick, explosive, and physical. Eh, ano naman dito, Doc, yung prostate orgasm? Yung prostate orgasm, ang intensity niyan ay dahan-dahan build up, slower build up, and it's often experienced as a whole body climax. Ibang klase, ano? Ay, sige. Mamaya ko itutuloy yan. Ha? Una mo na pinag-usapan, sensation. Pangalawa, intensity. Okay? So, yung 1, 2, may dalawa pa. Mamaya ko sasabihin yan, huwag kayong matutulog para alam ninyo ang difference ng prostate orgasm and penile orgasm dito lang sa Private Talks.

0: Lulu Marquez. Talk Lulu Marquez on Private Talks.
1: And yes, we're back here sa Private Talks. Ay, naku, August 9 pala, hindi ko nasabi kanina yung date natin. August 9, syempre, no, ito yung linggo na talagang lahat ay excited kasi maganda lagi ang topic natin dito, hindi ba? Viberline, pwede pong sumagot sa tanong na gaano ba kayo kadalas mag-make love? Huwag po kayo mawirdan sa tanong. Maganda pong tanong yan. This applies to mag-asawa na matagal nang kinasal or bago pa lang. How often do you do it? Or meron bang problema kung marami kayong anak, hindi na kayo nakakapagtalik? Or meron ba kayong sexual dysfunction? So, nakakapagtalik pa ba kayo? Hindi. Explain ko ulit. Pag sinabi natin talik, hindi naman ibig sabihin niya na intercourse. Pwede po yan outer course. So, it's not always the penis inside the vagina. Yun po yung intercourse. Any other? Pagtatalik ninyo, ang tawag po dyan ay outer course. Walang penetration. So, yung tanong is for everybody na magka, you know, kanyari,
2: eh, tita dok, may erectile dysfunction na ako, tita dok.
1: Wala nang talik. Meron naman. Meron po yan. Gawin nyo ng paraan. Okay? Or sa mga babae naman,
2: tita dok, masakit naman kay menopause na.
1: Ano naman kayo, ah? May paraan pa din yan. Ha? So, masasagot nyo yung tanong ko, promise. Berna, gising ka ba dyan? Sagutin mo to. Kite Aglipay, kumusta naman? I know you're listening. Would you like to answer the question of the night, Kitty? Kite pala, Kite. Lagi nagkikinig niya si Kite. Cute ng pangalan mo, Kite. Sige, tuloy natin ito. Meron na pong sumagot si Roberto. Robert ng Manila. Sumagot ka talaga, very good ka talaga. Good morning, Doc. Ako po ay 65 years old. May ka-live-in ako. May anak na kami. 12 years old. 14 years na kaming nagsasama. Bale, pangalawang asawa ko na ito. Noong bago kami magsama, halos gabi-gabi. Wow! Gabi-gabi kami nagsisex. Pero nung edad 50 na siya, ay ayaw na niya paggalaw kasi masakit daw. Masakit daw sa loob ng ari niya. Ako, gusto ko gabi-gabi. Gabi-gabi pa sana, Doc. Ano pang gagawin ko para mapasaya ko po siya? Ginagawa ko na lang po, nagsasarili na lang po ako, Doc. Roberto, ganito yan. Naintindihan ko ang problema mo. Sobrang naintindihan ko po yan. Hindi lang po ikaw ang nakaka-experience niyan, promise, Robert. Marami po. Sa edad na ganyan na senior, okay, it does not stop you from making love. The more you do it, mas masaya, di ba? It keeps you younger, right? Ang problema po kasi, si Mrs. Pag siya po ay kahit 50 na, kahit na hindi pa nag-menopause, pwede na din siyang mag-dry up. Bumababa na rin yung kanyang estrogen. The more, kung siya ay nag-menopause na, bagsak estrogen, bagsak din testosterone, smarosip. Tuyo na, wala pa talaga gana. Yan ang nangyayari, Robert. Sa madalas sa mga kababaihan na hindi naiintindihan ng mga lalaki. Kaya itong mga lalaki na ito, nambababae. Pero iba naman, like si Robert, hindi naman mambababae daw yan, pero siya ay nagsasarili. Siya ay nagmamasturbate. I understand that. So yung tanong mo, paano gagawin ko dito, Doc? Simple lang, Robert. Mag-usap kayo, ha? Walang away. Kalma lang, Robert. You have to talk to each other. Sabihin mo na naintindihan mo kung bakit masakit ang ari niya. Huwag pilitin. Huwag pilitin. Masusugatan yan, Robert. At pag nasugatan yan, magkakaroon ng abrasion. Worst, pag sobra talagang pagpasok yan, baka malacerate pa yan. Ha? So, pwedeng magkaroon ng pamamaga. At pag namaga, yan ay pwedeng magkaroon ng infection din kasi nasugatan. At pwedeng magkaroon niya ng amoy because of the infection. So, the best thing for you to do is number one, communicate with your partner. Communicate with your asawa. Sasabihin mo yung problema, sweetheart, naintindihan ko naman na natutuyo na yan. Pero hindi ibig sabihin, close shop na yan. Hindi. Okay? Ibig sabihin, kailangan nyo ng lubricant. Lubricant. Yan ang kulang sa asawa mo. Okay? There are two types of lubricant, Robert. Hello, Robert. There are two kinds of lubricant. Merong for outer lubricant, sa labas lang ng puwerta. Merong inner lubricant. Pinapasok po yan sa loob ng puwerta in the form of a capsule. Yung capsule na po yan ay silicone-based. Pwede po yan ipasok deep intravaginally. At antayin po yan, yan ay matutunaw kusa in 10 to 15 minutes. Hasabihin mo, aguy, ang tagal naman tita Doc. Okay, nainip. Nainip ka. Kung nainip ka, pwede pong tusukin ng maliit bago po siya ipasok sa loob ng vagina. Understand? Wait for at least 5 minutes or less. Kung yan ay nabutasan mo na ng konti. And she will be lubricated a lot. Batang-bata na ang loob ng kanyang puwerta. Okay? Wala nang arayan. But you have to talk to each other. Nagagawin niyo po yan. Hindi yung basta na lang sasalaksak mong ganun. Hindi po ganun yun. Ha? Hindi ganun yun. Mag-usap. I-practice pang ipasok po yan. Para ipasok po yung lubricating capsule, hindi lang basta yan, shock, pinashock-shock. No. Kailangan basain mo na yan para pumasok po. Hindi po papasok yan kung tuyo ang labas ng puwerta. No. Lagyan ng konting oil or ng isang lubricant din at ipasok yung lubricating capsule. Okay? Safe po yan. Safe na safe po yan. Hindi po yan ma-absorb sa loob ng kayang mucosal lining. Hindi po. Okay? Iko-coat niya yung vaginal wall ng tamang-tama at ikaw ay magkakaroon ng very good penetration, kuya. Dahan-dahan lamang, ha? Hoy! Ang pagtatalik po, hindi po bigla-bigla. Itong mga lalaking ito naman siya. Sobrang naman ka-excited. Hindi ganun yun, ha, kuya? Understand, Robert? Okay. Oh, let's go to Makati. Si Mark. Sabi ni Mark, hello, Tita Doc. Sa amin po, hindi namin binibilang kasi baka magmukhang attendance sa school. Present! Hindi ba? So kapag may time, privacy, at pareho kaming nasa mood, doon lang. Mas nakakatuwa pa rin kasi kahit matagal na kami, may mga panahon na parang bagong magkakilala pa kami ulit. I like it, Mark. Very good. Yun dapat, Mark. Sa mga nakikinig sa atin, ganun dapat, diba? Natuwa lang ako dun sa nagmukhang attendance sa school pag binibilang. Correct. Okay, so ibang topic lang din po, Tita Doc. Tanong ko lang din po, kung kapag madalas po bang umihi tapos masakit po, possible po bang may UTI po yun? Okay. Mark, hindi ko alam kung sino nakaka-experience noon, ha? Hindi ko alam. Di mo nabanggit? Ha? O kung si misis mo yan, pag siya ay umiihi, masakit, UTI ba kaagad yun? Okay. So marami pong pinanggagalingan ang infection ng urinary tract. Okay? Number one, it could be hygiene. Hygiene lang po. Magkukos pa yan ng UTI. Okay? Pangalawa, pwede may infection. Bacterial infection. Okay? Kailangan ng check-up. And dapat uminom na maraming tubig. Pag nagpa-check up, I'm sure, resetahan po kayo ng inyong doktor. Antibacterial. At pwedeng could be taken for 1 week. So, ibig sabihin, hindi po ako ang mag-reseta sa inyo dahil kailangan po kayo matignan ng doktor. Kung ikaw, Mark, ang nakaramdam niyan at hindi naaalis, sobrang sakit. Pag ihi masakit, kumisa may dugo pa. Aba, ito, nakakatakot kaya yun. Baka may STD. I don't know. Okay, so ibig sabihin, kailangan magpa-check up. Very important, kung sino man ang affected, Mark, ikaw man o asawa mo, check up ka agad. Magpa-urinalysis. Very important. Okay? Kasi, sabi mo, madalas eh. Madalas pag umihi, tapos masakit po. O, madalas pa eh. Problema na yun, Mark. Understand? Okay. So, let's go to Batangas. Si Liza. Sabi ni Liza, hi, Tita Doc. Akala ko, pag a-abroad lang ang pagod, pati pala love life, may shifting schedule. May schedule? Lisa, karaniwan, once or twice a week, kapag hindi sobrang busy. Good! Pero, may mga panahon na mas pinipili namin ang matagal na kwentuhan at yakap kaysa sa anumang, kahit sa anong ano pa. Anong iba-iba pa. Tama. Right. Hindi ibig sabihin pag nasa kama, magme-make love na. Hindi ibig sabihin pag nasa kama, talik-talik to the max. Hindi po ganun yon. Remember, Liza, importante pa rin bago magtalik ang foreplay. Foreplay is very important. Not necessarily done inside the bedroom. The foreplay can be done even outside the bedroom. Tama po ba? Kahit pagte-text-text lang, pwede na yan. Part of foreplay yan. Paano yun, Tita Doc? Gusto niyo malaman? Tawag dyan ay sexting. Hindi texting. Kunyari, Liza, ang asawa mo nasa labas pa, pauwi pa lang, ite-text mo siya. Sweetheart, nagluto ako ng napakasarap na paborito mong ulam. Uwi ka na. Ha? Maliligo na rin ako. Love you. Ay, ganyan. Mga ganun style, no? May mga padulas-dulas dyan. Sasagot naman si Mister. Good. Uwi na ako. Nagmamadali na ako. Kaya lang hindi ako pwede magmadali kasi bumabagyo, umuulan, madulas ang kalye. Relax lang. Huwag mo naman madaliin ka agad, Lisa. Mamabangga si kuya. Di ba? Yung once or twice a week, very good. Kung 3 times a week, mas very good yan. Pero kung kailangan ni schedule, very good din yan. Di ba? Thank you, Liza, ha? Batangas. Punta tayo ng Makati. Si Nico. Nico. Hello, Tita Doc Lulu. Sa totoo lang po, hindi regular ang schedule namin. Kasi parang weather forecast. Hindi mo mahulhulaan. May linggo na mas madalas. May linggo na walang chance dahil sa trabaho, dahil sa pagod. Ang importante po sa amin, sabi ni Nico, walang nagde-demand. At pareho kaming game na game kapag dumating ang tamang moment. Yan ang gusto ko, Nico. Game ka na ba? Game na! Yes. Alam mo, yung ang pagtatalik is a joyful moment po yan. Hindi yan sinasabi na lalaki lang nag-enjoy. You should enjoy. Both of you should enjoy lovemaking. Hindi yan basta na pag nakahubad na, you know, nakahubad na. Hindi. You can even make love na meron pa kayong damit, promise. Tama ba? Tama po yun, no? When you make love, even in your pantulog, pwede po yan. Pero syempre, tanggalin yung panty. Tanggalin yung brief, kuya. Oo. Right. Pero sa iba, parang pag nakahubad daw, nothing's left in the imagination. Tama? So, lagyan mo ng konting, may nai-imagine ka pa. Hindi yung nakabuyang-yang ka na kaagad dyan. Diba? Right. For those na nahihiyang sumagot, huwag mahiya. Mag-text pa sa 0919-278-3000. Very important po na malaman ko kung nagtatali kayo madalas o hindi. Kung hindi, explain niyo po. Kung may erectile dysfunction, tuyo na. Mag-text din po. Because ang lahat po ng sagot niyo meron nakaka-relate. For sure po yan. Sigurado po yan. So, i-share po ninyo yan para ang ating kapamilyang mga nakikinig sa atin at nanonood, matututo din po sa inyo. Hindi lang po sa akin. Kasi ang topic po ng sex is very generalized. Hindi po yan basta na ako lang nakakaalam. No. Ako lang yung magaling. No. Kayo po ang magaling. Kayo po ang expert. Kinokorek ko lang po yung konting mali na dapat i-correct. Diba? Tama ba? Kaya binibase po natin lahat. Lahat ng ginagawa. Sexual wellness dapat nakabase sa anatomy ng katawan. Sa physiology ng katawan. Sama mo na yung biology, physics, lahat na. Not necessarily psychology lamang. Importante po yung science ng katawan. Okay? So, I'll be back later. Naku, talagang malapit na kasi mag-alas dos. Dito po sa Private Talks.
0: Private Talks.
2: Private Talks.
0: Sa DZNM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZNM. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanggulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... eksakto na po ang 2:00 na madaling araw ng Sunday.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

ng pakiramdam mo niyan. 30 to 60 seconds. Yung penile orgasm, 5 to 15 seconds lang. Okay? Ito pa yung isa. Yung penile orgasm, you may need a longer recovery time before another orgasm or erection is possible. Ibig sabihin, nagtali kayo. Natapos na. Nag-penile orgasm ka na. Nag-ejaculate ka na. Okay? Matagal ka bago makarecover ulit. Tulog ka muna, kuya. Ang tawag doon ay longer recovery time. Okay? Now, yung prostate orgasm, hindi. Ang recovery period niya is shorter or sometimes absent. So it allows for multiple consecutive orgasms. Pwede madami. Ay. Kaso, ang penile orgasms are the most common male orgasm. Hindi po common ang prostate orgasm. Okay? Iba-iba po yan sa bawat tao. Now, you understand. Okay? Huwag babaliwalain yung prostate orgasm, ha? Okay. Are you ready for fingering? Fingering po, naiiba po itong topic. Okay. So, ano ang fingering? Fingering, ha? Finger, tapos ing. Ang fingering po ay paggamit ng mga daliri para sa sexual stimulation. Use your fingers. Left or right, doesn't matter, bahala ka. Ang fingering po ay tumutukoy sa paggamit ng isa o higit pang daliri para pasiglahin ang ari at pasiglahin ang vulva. Doesn't really matter. Okay? Kabilang na rin dyan para sumigla ang clitoris at sumigla ang vaginal opening. Yan ang fingering. Baka may nakikinig dito, ay alam na namin yan, Tita Doc. Kaya nga pagkwentuhan natin. Ha? Baka may mali kang ginagawa, kuya. Kasi may ibang mga lalaki, finger ng finger, hindi naman nag-i-enjoy ang babae. Huy! Guilty ka, no? Guilty? Diyos miya! Hindi ka pwedeng mag-finger-finger kung hindi yan basa. Hello? Migil ka nga. Ay, habang nyo eh. Minsan ba, alam ko na yan, Tita Doc, hindi na yung pinag-uusapan. Shh! Stop it. Huwag kang ganyan. Number one, kailangan may consent. Pangalawa, dapat komportable si ate. Hindi yung finger ka ng finger dyan. Na, naintindihan mo ba, kuya? Huwag kang magalit sa akin. Sinasabi ko lang yung pagkakamali nyo minsan. Right? Sige. So, maari itong gawin bilang bahagi ng foreplay. Bahagi ng masturbation. Or bahagi ng intimacy ng mag-partner. Okay? So, maliwanag po. Dapat maliwanag na meron kang consent at comfortability. Consent at comfortability. Hindi yan basta finger ka lang ng finger dyan, kuya. Okay? Hindi lang ito tungkol sa penetration. It's not all about the penetration. Hindi ba, Paolo, nakatingin ka sa akin? Okay. So, kapag sinabing fingering, hindi ibig sabihin na kailangan ipasok agad ang daliri sa vagina. Para sa maraming babae, ang external stimulation, lalo na sa clitoris, ay maaaring mas pleasurable yan kasi itong mga lalaking ito, ang iba sa inyo, kuya, pasok lang kayo ng pasok ng finger nyo. Uy! Hello! Okay? It's very important that external stimulation is more pleasurable than penetration. I repeat, external stimulation is more pleasurable than penetration. Tatagalugin ko. Yun, lalaro-laruin ng finger mo ang vulva, ang puwerta, ang clitoris. Laro-laruin lang yan. Mas gusto po yan ng partner nyo kaysa, kuya, pasok ka ng pasok ng finger mo dyan sa loob ng vaginal hole. Ano? Guilty or not guilty? Guilty yan, promise. Hi!
Ay, nako. Kaya dapat nakalimutan.

0: Depende yan sa preference at sa comfortability ng taong tumatanggap ng daliri mo, kuya. Okay? Pero ang tanong, bakit masarap, Dok, ang fingering? Eh, ito sasagutin ko, wait lang. Okay? Pag sinabi mong fingering, it's about you touch through your fingers, for example, the clitoris. Napakadaming nerve endings ng clitoris. Sobrang dami po niyan, mas marami pong nerve endings ang clitoris compared sa penis ng lalaki. At ini-snub-snub niyo yan. Gusto niyo pa rin, pasok kayo ng pasok doon sa puwerta. Mali po yun. Doon muna sa labas. Ano ba? Ha? Sobrang daming nerve endings yan. It's for sexual pleasure. Okay? So, dahil dyan, dahil sa nerve endings sa nerve endings na yan, maaring maging pleasurable and gentle stimulation ng paligid. Nang paligid nito, hindi yung pasok ka ng pasok, kuya. Ha? Hindi pare-pareho ang sensitivity ng bawat babae. Iba-iba po ang babae, kuya. Kaya walang iisang technique na gumagana para sa lahat. Iba-iba po. Sorry ha. Okay? Ito pa isa importante. Pag nag-fingering, meron kang control sa pressure. Okay? May pacing po iyan. Okay? Pwede mong baguhin ang pressure niyan. Pag medyo nilalaro-laro mo yung vulva, the vaginal area, the clitoris, the labia majora, the labia minora. Ha? Depende po yan sa bilis ng daliri mo, kuya. At movement, depende po yan sa feedback ng partner. Tama? Kasi minsan, kalikot ka ng kalikot. Uy, kuya, kalikot ka ng kalikot dyan. Hindi naman nag-enjoy yung partner mo. Nag-enjoy ba? Now, importante yung feedback ng partner. Observe the partner. Body language ng partner ay importante, kuya. Pwedeng do it gentle at first. Later, pwedeng firm. Pero ang mahalaga ay hindi manghula. Huwag kang manghuhula. Hindi ka naman manghuhula. Di ba? Communication. I repeat. Communication ang pinakamagandang guide. Number two, body language, feedback ng babae. Okay? Pangatlo, nakakatulong itong malaman ang sariling katawan. Okay? Ibig sabihin, masturbation. O ha, masturbation. Kapag nagmamasturbate, maaring gamitin ang fingering para matuklasan kung anong klase ng stimulation ang comfortable sa'yo at kung ano ang pleasurable. Ha? Towards, is it comfortable? Is it pleasurable? Comfortable ba yan? Masarap ba yan? Ha? So, maaari ding makatulong ito sa isang tao na mas madaling maipaliwanag sa partner kung anong gusto niya. Understand? Yan. So, ang tanong, may tanong dito eh, Tita Doc, gusto ba ng mga babae naga-finger? Do women love fingering? Do women love fingering? Yes and no. So, depende sa babae. Depende talaga sa babae. But bago ko tuloy yung sagutin niyang do women love fingering, medyo music muna tayo. Private talks, we'll be back.
1: Relaxing music and private talks.

0: sa DZMM. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Oh yes, we're back. This is a Private Talks. Nako, talaga naman. Ang bilis na oras, di ba? Sige, yung punta tayo dun sa second topic natin. Second topic pa rin, ano? Pero kasi gusto ko talagang i-discuss yung prostate massage na yan, eh. Kaya napatagal tayo doon. Okay, so very important po yung fingering na yan. It's external stimulation. Okay? Which is more pleasurable than penetration. So it's very important. Gentle stimulation. And why do women love it? Kasi nga, the clitoris itself, once stimulated, pag yan po ay medyo nilalaro ng mga finger, marami po nerve endings yan. At yung nag-finger po, meron, pwede mo siya i-control, may pacing po yan, hindi minamadali. Okay? At nakakatulong itong malaman ang sariling katawan because you would know where to touch you, kung gaano ka diin at lahat. Okay? So that's why women love fingering. And of course, depende yan sa babae. Tinasabi na hindi universal ang sagot. Okay? May mga babaeng gustong gusto, may mga babaeng ayaw na pinapakialaman ng kanilang ari. Okay? Yung iba hindi interesado, yung iba hindi comfortable. Understand? Okay, so sexual pleasure is highly individual. Very important for you to know that. Hindi dapat isipin na dahil babae ang isang tao, ay automatic na gusto niya ang fingering. Does that really follow, kuya? Hindi importante yan, ha? Tandaan mo yan na finger ka ng finger dyan, di naman gusto ni girl. Stop it, okay? So, dapat may comfortability at meron technique. Technique ang malaking factor when you do fingering. Paano ba gagawin niya ng tama at ligtas? Dapat may consent. May consent po yan muna bago intimacy. Hindi yung sexual intimacy ka kaagad. Dapat may consent. Yan ang pinakamahalagang unang hakbang para masigurado mo na gustong-gusto at komportable ang partner mo. Okay? Pangalawa, malinis ang kamay at maayos na kuko. You cannot do fingering mahaba ng kuko mo, kuya. You cannot do that. Dapat malinis yan. Hugasan ng mabuti ang kamay bago sexual contact. Very important. Panatiling maikli at makinis ang kuko dahil maaaring magkaroon niya ng maliliit na sugat pag kinakalikalikot mo ang perta ng babae. Pangatlo, gumamit ng sapat na lubrication. You just don't touch that anytime you like. You cannot do that, kuya. You cannot. Nakakatulong po ang water-based lubricant. Very important para mabawasan ng friction at discomfort. Kahit na may natural lubrication, maaring kailangan pa rin, pwedeng pandagdag na lubricant, depende po yan sa situation. Dahan-dahan lang at makinig sa feedback. Huwag bigla-bigla, kuya. Ayaw ni girl yan. Huwag gawing performance test ng orgasm. You don't do that. Hindi kailangan. Shh, makinig ka. Hindi kailangan magkaroon ng orgasm para masabing successful ang sexual experience. I repeat, hindi kailangan ng orgasm na magkaroon para maging successful ang sexual experience. Dapat nag-i-enjoy si ate. Dapat may comfortability, may pleasure, may intimacy. Hindi ang pagkakaroon ng checklist na kailangang matapos. Huwag may checklist si ate kuya. Ano yan? Listahan ng pamalengke? Hindi ganun yan. Ito pa, remember this one. Anong safety at risk ng fingering? Okay, posible magkaroon ng micro tears or irritation. Pag nakalikot mo yan ng sobra, kuya, mabilis. Nako, yung rough stimulation na yan, mahabang kuko, kurang lubrication, maaari magdulot ng maliliit na sugat sa vaginal tissue. Very bad po yan. Masakit po yan, pwede magkaroon ng pagdurugo at maaari ding madagdagan ang risk of infection. Ha, ito pa, may risk din po yan, fingering na yan sa STD. I repeat, may risk po yan na pwede magkaroon ng sexually transmitted infection. Okay? Bagamat mas mababa ang risk kaysa sa ilang forms of sexual activity, maaaring maipasa pa rin ang ilang STD sa pamamagitan ng sexual contact at bodily fluids. Okay? So, mas ligtas po ang paggamit ng barriers tulad ng finger cut or medical gloves, lalo na kung may cuts or sores sa kamay. Kuya, hoy kuya, kung yung kamay mo may mga butlig-butlig o kaya may sugat-sugat na malalim, tapos nagbi-finger-finger ka, hoo-hoo-hoo, bawal yan. Hindi pa ganun yan, ha? Don't do that. Sige. Pagalingin mo man na yan daliri mo at may sugat-sugat, kuya. Huwag maglipat po mula sa puwet, mula sa anus, papunta sa vagina nang hindi naguhugas. Okay, kinakalikalikot mo yung puwet, na? Tapos, kalikalikotin mo din yung puwerta ni girl. Ay, huwag mong gagawin yan, kuya. Ang bakterya mula sa anus ay maaaring magdulot ng vaginal infection kapag nailipat sa vagina. Understand? Kung may anal contact, gumamit ng bagong gloves or maghugas ng mabuti bago magkaroon ng vaginal contact. Understand? Pag may masakit, ay hindi dapat tiisin. Dapat hindi. Kung may masakit, mayroong burning sensation, may unusual bleeding, or persistent po ang iritasyon, itigil ang activity. Itigil po yan pangangalikot ng puwerta. Itigil yan fingering na yan ng sexual activity. Hindi dapat kailangan tiisin. Dapat walang masakit, walang dugo, walang burning sensation, walang unusual irritation or unusual bleeding. Okay? Huwag tiisin. Understand? So, ang fingering ba? May tanong dito. Ang fingering ba ay ginagawa lang kasama ang partner? Okay. So, pag sinabi mong fingering, ito yung sinasabi na you just, you know, it's part of foreplay, you can do that to your partner, or pwede ba yan gawin mag-isa? Opo, maaari itong gawing solo. Okay? So, ang fingering ay maaari ring bahagi ng masturbation or self-exploration. Dahil ikaw, kuya or ate, ikaw ha, dahil ikaw mismo ang nakakaalam kung ano ang comfortable sa'yo, maaari itong maging paraan para matuklasan ang sarili mong preferences. Okay? So, pwede po yan sa solo, yung fingering na yan, te. Maaari rin itong gawin bilang bahagi ng partnered intimacy. So, between you and your partner, kuya, pwede po yung fingering, but do it right. Tama. Ha? Tama, ha? May mutual consent, may communication, at may respect. Peto ka sa partner mo and know the boundaries of each other. Hindi yung basta ratsa-ratsada ka yan, ratsa-ratsada na ratsada eh. Uy, may telepono ha, 0919-278-3000. Text po yan, 0919-278-3000. So you can answer the question of the night. Gaano ba kayo kadalas magtalik? Madalas ba o wala na? Okay. So again, pagdating sa fingering, walang one size fits all sa sexual pleasure. Wala pong ganun. Ang gusto ng babae ay maaring gusto din ng iba. Ang pinakamagandang approach ay may consent, number one, may communication, yan yung number two, may cleanliness, at may lubrication, at may gentleness. Okay? Importante po yan. Sa sex, hindi kailangan maging mind reader. Hindi po. Hindi pwede manghuhula. Mas magandang magtanong kaysa manghula. Got it? Ang programang Private Talks po ay rated SPG ha. Seryosong pag-uusap sa gabi. Kung saan ang sensitibong pag-uusap tungkol sa seksualidad. Pagsasama ng mag-asawa ay importante po yan ha. At ito po ay bawal sa bata. Pero pwede po sa mga isip bata. Okay? Binilisan ko yung fingering kasi we gotta go to next topic. Gusto nyo ba yung buntot? Yung buntot mo, kuya. Buntot mo, ate. Gusto mong pag-usapan natin yan? Pwede. So, ang tawag dyan ay the tailbone. That's the tailbone. Yes. Very important. Ano ba yung tailbone buntot, tita Dok? Ang tawag dyan ay coccyx. Science-based tayo, ha? Coccyx. C-O-C-C-Y-X. Coccyx. Ang tailbone po, yan po ang tawag sa kanya. Okay? At ito ay yung pinakadulo ng spinal column. Pinakadulo, ito yung spinal column mo. Yung pinakadulo na tinatawag natin ay buntot. Na, Okay. Sa matatagpuan ito sa ibabang bahagi ng gulugod, sa ilalim ng sacrum, at sa karaniwang binubuo ito ng 3 to 5 fused vertebra. Bagamat apat ang pinagkakarinawan. Okay? Pinanggagalingan. Okay, so ang tawag dyan ay the tailbone. Maliit man yan, pero bahagi pa rin yan ng spinal anatomy. Okay? So may function ba yan? Ba't kailangan ba natin yan? So ito ay tumutulong, yung tailbone, tumutulong po yan para masuportahan ang katawan habang nakaupo ka, te, kuya. Habang nakaupo. Okay? Isa sa functions na yan ay tumutulong sa weight bearing at stability kapag nakaupo. Okay? Kasi kung hindi, baka mahulog sa silya. Hindi ba? So, importante yan, especially pag ikaw ay nakasandal. Te, kuya, ha? Okay? So, ang tawag dyan ay sit bones. Sit bones. Okay? So, ito po, ang attachment po nito ay may mga attach po yan sa ibang muscles at sa mga ligaments. So, hindi lang yan basta buntot-buntot dyan. Hindi po. Hindi po ganun yun. May mga muscles, may mga ligaments ng pelvic floor sa balakang na may attachment po o connection sa coccyx o sa tailbone. Dahil ito, may papel ito again sa stability po, at movement ng pelvic region. Ay, so, importante ba yung topic na yan? Importante po yan. Ha? Kung wala kang tailbone, baka hindi stable ang pag-upo mo, kuya, ate. Ha? So, may papel din ba ito sa pelvic floor functioning? Of course. Mahalaga yan sa pantog, mahalaga yan sa bowels, at mahalaga yan sa sexual functioning. Hello! Okay? Remember that one. Meron anatomical connections po yan. Coccyx na yan. No? Importante yan. Kasi, baka magkaroon ka ng problema sa discomfort sa pelvic area. Okay? So, very important for pelvic floor function. Hindi lang yan, balakang ko lang dyan. No, that's part of it. Ha? Yung tailbone. Okay. May nagtanong dito, ano po yung, pag masakit po yung ano, yung buntot. Buntot, may pangalan nga yan eh. Ang pangalan yan, pain sa buntot o pain sa coccyx ay coccidinia. Coccidinia. Okay? So, ito po ay isang medical term para sa pain or tenderness sa coccyx. Understand? So, maaari itong mangyari. Kailan mangyayari yan? Pag ikaw ay nahulog. Nahulog saan? Sa hagdan. Nahulog saan? Sa silya. Okay? Mauntog man yan o merong pressure sa puwet mo ng matagal, magkakaroon ka ng coccidinia. Coccidinia. Talaga naman. Okay? Sa mga pwedeng mangyari ito, kung may injury, very important po, nadulas ka, naglanding ka. Tanungin ko itong mga angels ko, kung kayo ba ay naka-experience ng maglanding, ha? Paolo, ha? Nadapa ka na ba? Nadapa, puwet ang bagsak, bugog, ganyan. Ayun. Patay ang iyong coccyx. Diba? Very important. Pag tuloy-tuloy po yan, paulit-ulit, mapapansin mo, pag tumanda kayo, mga angels, lagi kang nauuntog yung put nyo, later on, magkakaroon ka ng low back pain. Sure po yan. Kaya, iwasan pong madulas. Okay? So, hindi lahat ng tailbone, hindi lahat ng coccyx ay dahil sa fracture. Okay? Kasi sumasakit, di ba? So, yung coccidinia, pain sa coccyx, hindi dahil may nabali ba dyan? Hindi. Pwedeng yan ay maga. Pwedeng nagkaroon ng iritasyon. Okay? O magkaroon ng muscle tension sa area na yan. Alright? Ito pa isa. Karaniwang sumasakit ang buntot mo, kuya. Pag matagal kang nakaupo, matagal kang naglalaro ng game, matagal kang nanonood ng Netflix, matagal kang nag-internet, matagal kang nakaupo dahil sa laptop mo. Kaya meron kang pain sa iyong buntot. Okay? Alright. So, maaari rin sumakit yan kapag bumabangon ka sa pagkakaupo, bumabangon ka yan sa pagyumuyuko o kapag may pressure sa coccyx. Okay? So, wag pong babaliwalain yung coccyx na yan, ha? Okay? Kailangan dapat magpatingin? Kailangan ba? Ha? Wag niyong isnabin yung pwet-pwetan mo. Hoy, hindi ganun yon. Kung persistent po yan, palaging masakit yung coccyx na yan, nako, may malaking problema po yan. Baka may injury yan, o nagmamanhid, o nangihina ka, hindi ka makaupo na matagal, o baka nilagnat ka, may dugo sa buntot, paano yun? Ha? O pagbabago sa pagpupo, problema po yan. Pag problema po sa pagwiwi, problema po talaga yan. Okay, so masabuting magpatingin sa doktor para ma-evaluate ang problema kung bakit masakit ang iyong buntot. Kung bakit meron kang coccidinia. Okay, so we will talk more about it in a little while. Kailangan mo na magpahinga si Tita Doc ng konti lamang dito pa sa Private Talks.
0: Private Talks.
3: Private Talks.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:01 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Talk to Doc Lulu Marquez.
3: Doc Lulu Marquez.
1: On Private Talks.
0: Of course, we're back here sa Private Talks. 3:02 po ng madaling araw ng Sunday nga, di ba? So, may mga nagkomento dito sa ating question of the night. Gaano kadalas ba kayo talaga mag-make love? Sabi ni Rina ng Iloilo City, "Hi, Tita Doc! Nakakayaman aminin pero mas madalas pa kaming magkulitan at maglandian kaysa sa actual na talik." Kapag may privacy at pareho kaming relax, doon nagkakaroon ng moments. Kaya para sa amin, hindi talaga frequency ang basehan, kundi yung masaya at komportable kaming dalawa. Promise. Very good, Karina. Tama po yan, no? Enjoy lang. Enjoy the moment together. Diba, Rina? Okay pa sa Iloilo City, wala ba ulan dyan? Uy, punta tayo ng Cavite, si Tony. Sabi ni Tony, "Hello, Tita Doc Lulu. Sa amin po, parang may seasonal promo." Ano yun? Seasonal promo, Tony. Depende sa workload at sa kung may time kami. Minsan isang beses sa isang linggo, once a week. Minsan mas madalas kapag maganda ang timing. Anong timing yan? Basta walang pressure kasi mas maganda kapag pareho kayang may gusto. Tama. Alam mo, Tony, ang feeling ko dun sa maganda ang timing, kay girl yun. Siyempre, si girl, di ba may mga hormones dyan? No? Pag hindi maganda ang hormones dyan, sige. Bea, Baguio, sabi niya, eto, "Hi, Tita Doc. Sa amin po, mas gusto namin na natural lang. Hindi yung parang may target na kailangan ma-hit. May mga linggo na dalawa o tatlong beses. Pwede yan, Bea. May mga linggo rin naman na mas puno ang schedule. Minsan nga, mas mahaba pa ang preparation sa dinner date kaysa sa actual na romantic moment." Ganun. Tama naman. Normal naman yun, Bea. Ganun talaga, hindi ba? Merong linggo na wala. Blanco lang. May linggo ka daw. Sabi mo na 2 or 3 times a week. That's good. Gusto ko yung mga dinner date preparation. Gusto ko din yan. Dapat may wine. Oy, punta tayo ng Mandaluyong. Ito si Carla. Sabi ni Carla, "Hi, Tita Doc Lulu. Sa amin po, parang bonus round lang siya kapag tapos na lahat ang responsibilities." Ha, ha, ha. Tama. Siyempre, unahin niyo muna, ipaprioritize niyo kung meron dapat gawin, di ba? Tama po yan. May mga linggo na once, may mga linggo naman na mas madalas kapag hindi kami pagod. Kaya hindi namin pinipilit. Tama. Kasi mas maganda kapag pareho talagang gusto. Tama, Carla. Alam niyo po, yung pagtatalik, minsan, ang babae ang nangangalabit. True po yan. Minsan, pag sinabi mong gusto, Carla, could be because you are fertile. You are fertile at the moment, and then ikaw mismo ang mag-aas na gusto mo magtalik. Totoo po yan. Kasi may mga ibang babae na gustong-gusto na, tapos ayaw pa talagang mga labit. Okay, it's okay to kalabit. Shh. Ate, okay lang mga labit. Gusto yan ni husband. Ha? Remember, if you are fertile, body temperature is high, you have extra lubrication na madulas-dulas, that means in 24 hours, pwede ikaw ang may gustong makipagtalik. Normal po yun. Normal yun, ha? Okay, let's go to Dante ng Marikina. Sabi niya, "Hello, Tita Doc. Ako po," sabi ni Dante, Mas gusto ko yung may quality time muna bago umabot sa ganoong moment. Quality time. Kaya minsan, hindi frequency ang napapansin namin, kundi gaano kami ka-connected sa isa't isa. Correct. Kapag magandang usapan at walang stress, mas natural at I love that. Very good. Communication, number one. Number two, connection po. At kung may problema, may sexual dysfunction ng konti, be creative. So when you do the communication, the connection, and the creativity, then you will reach your true climax. Yun yung tinasabi na CCC is equivalent to big C. Okay? Yan. Ho-ho-ho! Yung mga gusto mong umabol po sa 0919-278-3000, pwede habol po sa mga sagot nyo po sa gaano po kayo kadalas mag-make love. Okay? Alright! So tuloy po natin ang ano yung topic? Pingring? Yung pingring. Parang kanta ah. Sige. So very important po yan. Ay, tapos na pala yung pingring. Nasa buntot na nga tayo. Ay, ang kulit ni Tita Doc. Sige. So very important yung tanong dito sa buntot. Tabuntot tayo. Ticklish ba daw ang tailbone kapag hinahawakan? Ticklish ba yan? Ha? Okay. So ito na. Yung buntot po or coccyx, pwede maging sensitive yung area na yan sa paligid-ligid niya. So ang sagot ay yes. Maaring yan po ay pleasurable ang sensation sa paligid ng tailbone na sa ibang tao. Maraming sensory nerves po sa area na yan at soft tissue sa lower back at tuktok or buttock area. Kaya maaring iba-iba sensation kapag hinahawakan. Sabi nga ng iba, "Kita Doc, yung ano ba, yung bang coccyx na yan, ano? Parang malapit mo yan sa butas ng puwet." Hoy, umigil ka nga. Malapit lang. Pero hindi ka naman aabot doon, di ba? Okay? Ayan. So, eto pa. Itong sinasabi na ticklish ba yan? Nakakakiliti ba yung tailbone na yan pag hinahawakan? Hindi ibig sabihin na sexually sensitive ang mismong buto. Hindi mismong buto. Mahalagang distinction ito ha. Ang coccyx mismo ay buto. It's a bone. Kaya hindi ito isang sexual organ. Makinig nga kayo, hindi sexual organ ang tailbone. Ha? Ang sensation po na nararamdaman nyo dyan kapag hinahawakan ay nagmumula sa balat, nagmumula sa muscles, sa connective tissue, at sa nerves na nakapaligid doon sa coccyx. Naintindihan? So the coccyx itself is not a bone. Okay? Yan. So ito pa. Ano ang sensation nito kapag may lovemaking? Talagang tinanong nyo yan, ha? Pag nagtatalik, ano yung pakiramdam? Maari itong maging bahagi ng sensual touch. It could be part of the sensuality of the person. Got it? So sa panahon na nagtatalik kayo, maaring maging pleasurable yan para sa ilan. Okay, kung may gentle touch sa area na yan. Okay, sa lower back po yan. O pag pisil-pisil yung puwet, napahagingan yung coccyx, di ba? O pwede, pwede naman din. So para naman sa iba, maaring neutral. Wala namang pakiramdam, Tita Doc eh. Kaya nga, pwede neutral, pwede ticklish, or uncomfortable sensation. So, walang universal response. Okay? Makaiba-iba po ang tao. Hindi pare-pareho. Okay? So, yung pelvic floor. Pelvic floor. Yung floor ng iyong balakang, ha? Ay maaring may kinalaman sa sensation. Not necessarily the coccyx. Got it? Kasi yung pelvic floor, konektado po yan doon sa coccyx, doon sa buto, sa buntot. Okay? Yan. So, konektado yan sa ibang pelvic floor structures. Okay? So, kaya pwede magkaroon ng sensation or muscle response kapag ini-stimulate yung surrounding area. Naintindihan? Yes. So, depende sa pressure. Depende yan kung tinatch mo lang ba o diniinan mo ba yung buntot na yan. Oh, ano ba yung personal preference mo? Gusto mo ba gentle touch si coccyx, si tailbone? Is it relaxing? Does it add more sensuality sa pangangatawan mo? Ano nga ba? Ha? Okay? Pwedeng direct or matinding pressure. Pag sobrang matindi ang pressure na ginawa mo sa tailbone, pwede masakit. Masakit po yun, di ba? Lalo na kung may existing injury sa coccyx na yan. Biglang, for example, nung umaga, nasaldak. Pagag, nasaldak siya. So, yung kanyang tailbone, agay ka dyan. Tapos, nung gabi, yung si kuya, walang pakialam, nag-make love kayo, pinakialaman yung buntot mo, yung coccyx mo, abay, masakit yan. Magpagalaw, no? Nabaldog nga eh. Okay? So, very important is communication. And kuya, be sensitive, ha? Be sensitive. Okay? So, may nagtanong dito, meron bang history? Ano history? Meron bang evolution ng buntot? You like to know that, ha? So, meron po evolutionary history ang coccyx. Okay? So, yung pong coccyx ay itinuturing na isang evolutionary remnant na ancestral tail. So, may pinanggagalingan pala si buntot. Mm-mm. Sa tao, human beings po, hindi na ito nagsisilbing buntot. Hindi na. Wala na itong ano na to, vestigial structure na ito eh. Wala na nga itong silbi actually. Support na lang din yan sa ating pelvic floor, di ba? Okay? So, na natin lipanin niyang functional attachment point para sa muscles at ligaments. Got it? Okay. So, hindi pare-pareho hugis ng coccyx. Yung buntot na yan na sinasabi ko, hindi pare-pareho. Okay? Pwedeng yan sinasabi na may anatomical variation sa shape, sa curvature, iba po yan, at sa mobility ng coccyx. Okay. So, yung, kaya may mga tao na pag nakaupo, hindi nakakatagal kasi sobrang sakit. Okay? May discomfort siya. Kasi iba yung anatomy ng kanyang coccyx. Baka mas matulis. Di ba? So, iba-iba po yan. So, again, ang coccyx po ay maliit na bahagi ng katawan pero may connection po yan. I repeat, ang coccyx po ay hindi binabaliwala si buntot. Meron po siyang connection sa ating posture. Meron po siyang connection sa ating pag-upo. At meron siyang connection sa ating pelvic floor. Pag may problema po yan, maaring surprisingly uncomfortable ang simpleng pag-upo. Magtataka ko, oh, ang sakit kaya ng bet ko. Alright, so now you've learned about the buntot. Okay, can I shift to the other topic? Alam nyo, 3:15 na eh. Kailangan mapuntahan ko yung pang-apat na topic. Importante to eh. Yung sinasabi nilang flirting. The science of flirting. Tanungin ko itong mga angels ko. Flirting ba kayo? Si Patrick daw nag-flirting. Flirting. Okay. Are you the master at flirting? Sige nga. Pag sinabi mong master ka ng flirting, ano ibig sabihin nun, mga angels ko? Ano ibig sabihin yan? May nagtanong dito, ano ba yung flirting na yan? It's very important to talk about it. Kasi meron tao na master at flirting. Sobra talaga. Nagpapatawag ng pansin, ayaw naman nung kaharap niya. Di ba? Ang mga babae ba nagpa-flirt? Ang mga lalaki ba nagpa-flirt? Ha, sasagutin ko yan, wait lang. Ang flirting po, ito po isang social signal ng interest at attraction. Pag meron kang interest sa isang tao, you tend to flirt. Nagpapatawag pansin ka. Okay? Isang paraan yan, pagpapakita ng romantic or sexual interest sa isang tao, kadalasan sa pamamagitan ng words. Okay? Hindi pa kagad ng katawan, ng pananalita, okay? Or facial expression. Baka pagkindat-kindat ka dyan. Or maybe body language, pwede. Or nagpapakita ka ng sense of humor. Pa-joke-joke ka, nagpapatawag, pansin ko lang pala, kuyo, ate, di ba? Or ito isa, tumitingin ka ng teasing eye contact, ang tawag dyan. Teasing eye contact. Or yung tono ng boses mo, ate, kuya, iba. Minababa mo yung boses mo, ha? Flirting yan. Mm-hmm. So, again, pag sinabi mong flirting, makinig kayo, pag sinabi mong flirting, hindi ito laging nangangahulugan na gusto mong makipagrelasyon. It doesn't follow. Okay? Minsan, paraan lang yan pag-test kung may mutual attraction kayo o chemistry sa bawat isa. You're testing the ground. Testing ground mo yan. Kaya ka nag-flirt. Okay? It's a two-way conversation. Not a performance. I repeat, two-way conversation po yan. Walang performance, ha? Wala. Okay? So, hindi sapat na mahusay kung magbigay ka man ng pick-up lines. Ang effective flirting ay may give and take. Hindi yung ikaw ng ikaw lang. Okay? Nagbibigay ka ng signal, di ba? Tinitingnan mo kung paano siya sumagot. Tinitingnan mo kung nakatingin sa mata mo. Meron bang give and take? Pag merong ganon, effective ang pag-flirting mo, te kuya. Nagbibigay ka ng signal. Tinitingnan mo kung paano siya nagsumasagot. Di ba? At ina-adjust niya yung approach mo. Para akong love connect ngayon, ha? Hindi ba? Okay. Kung pag one-sided po yan, flirting na yan, ang comfortable yan. Dapat, ano, hindi, walang, ano yan, hindi reciprocal yan eh. Hindi ba? So, better, matras ka. Pag ayaw mo yung pagpe-flirt sa'yo, eto, umalis ka. Tingin mo pa ng bastos. Eto, umalis ka. Okay? Yan, ganun lang naman yan. Pero kung ikaw ay bumabawi, abay, gusto mo din siya. Alright? So, meron tinatawag na science behind flirting. Meron talaga. Okay? So, ano daw yan? Alright. So, I'm gonna read this one already. Yan. Okay. Yan. So, kung may nagtanong dito, may science ba yung flirting-flirting na yan? Meron. May science po yan. Hindi yan basta kwento-kwento lamang ni Tita Doc. So, ang attraction po begins with attention. Yan ang isang explanation. Kapag attracted tayo sa isang tao, mas napapansin natin siya. Okay? So, ang pinakaunang sign, ng interest ay increase attention. Attention! Diba? Meron kang, ayan, nakatingin ka kayo. Meron eye contact. Ayan. Oo. Tapos ano pa? May eye contact ka? It will, nabag-create kasi yan ng powerful social signal. Yung mata. Mata. Oo, mata, importante. It's a non-verbal communication. Looking-looking ka lang. Naaral po yan. Ha? Eye contact, sabayan mo ng smile. Yee! Tama ba? Eye contact with a genuine smile. Hindi lang yan. Humor. Inject humor. It can create connection. Joker? Ganun ba? Pag joker ka, ganun. Pwede. Oo, flirting yon. Kung mabibili yung joke mo. Ba, corny. Corny yung joke mo. Oo. Okay, so, it's a, what you call playful teasing. Playful teasing yan. That's flirting. Hello. May kilala akong ganyan. Mambo. Si Mambo, parang ganyan ka, Mambo. Oo. Nakikinig ka ba? Ganyan ka noon. Playful teaser ka. Yes. Okay, ito pa isa. Yung tinatawag na reciprocity makes flirting stronger. Tama ba? Kasi nagbibigay ka ng signal, ibig sabihin, oy, gusto mo yung flirting sa'yo. That's called reciprocity. Okay? So may nagtanong dito, paano ba mag-flirt? Paano mag-flirt? Gusto mo ng ano? Gusto mo ng tip? Sandali lang. Pag sinabi mo kasing flirting, may pag-aaral po yan sa Rutgers University. May isa pong anthropologist, si Helen Fisher. Sabi ni Helen Fisher, yung human body, alam niya kaagad in 1 second whether someone is physically attractive or not. Okay? Paano malaman? May dalawang cue, tips, language tips po yan, body language. Ano? Ha? Kasi dapat may attraction, di ba? Una, availability. Okay? Ang lalaki at babae find people with available body language. Attractive po yan. Availability. Availability, ibig sabihin, simple lang. Ang body language niya ay naka-smile, nakikipagtitigan, hindi kung saan-saan lang tumitingin yung mata, yung arms niya, hindi naka-cross, open arms, hindi naka-cross legs, nakadikit yung legs, hindi man nakabukaka, ano ka ba, no? Basta uncross legs. Tapos yun, mata niya, upward gazing sa'yo. Hindi kung nakatingin sa bubong, nakatingin sa baba, kung saan-saan nakatingin, nakatingin sa sapatos mo, nakatingin sa cellphone. Hindi. Okay? Yan ang first impression po na accepted yung flirting. Availability. Number two, fertility. Ano ibig sabihin ng fertility? Ibig sabihin, balik tayo sa evolution ha. Evolution ba? From an evolutionary perspective, ang tao po are tuned into cues that signal fertility and youth. Ibig sabihin, ganito po yan. Ha? May body language na naman. Ang lalaki, pag siya ay nakatayo ng straight, squaring the shoulders, ayan, yung shoulders ng lalaki, ha? Yung parang paa niya, planting the feet slightly more than the shoulder width apart, tapos dinidisplay niya yung hands niya, are all signs of fertility. Hindi yung kung saan yung kamay, nakadikit, nakasandal, ganyan, hindi. Straight lang talaga siya. Yeah, that's actually signs of fertility. First impression yan. Okay? Ang babae naman ay, simple lang ang babae. Siya ay nakatilt yung head, nakatingin sa'yo, yung hands niya and yung wrist niya are visible to display. Na-display niya yung soft skin niya of the wrist. Attractive po yan. Okay? Aral po yan. Hindi si Tita Doc ang nagsabi. Yan po ang explanation. Kaya merong first impressions about fertility. Okay? About flirting. Okay? Fertility and availability. Okay? Very important. So may tanong dito, Tita Doc. Ito yung tanong niya. How do you flirt with someone? Para bang, Tita Doc, parang pangit naman yung Tita Doc mag-flirt-flirt, sandali nga, no? Nangyayari po yan sa araw-araw. Hindi mo lang alam, especially younger generation, it happens. Okay? So, iniisa-isa po natin yan. Ha? Okay, how do you flirt with someone? Important. Pag nasa utak mo, nag-decide ka na may gusto ka sa isang tao, a potential mate, merong sinasabi na yung katawan mo, ate kuya, automatically begins to change physically to attract the person. Okay? Yung cheeks mo, pwede mag-flush to make us look like we are aroused. Yung lips mo, parang nagsiswell to look more fertile. Pari yung pheromones natin ay nagpa-pump to attract the other person. Okay, I'll give you 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ang dami ha. Oo. Walo. Mabilis lang. How do you flirt with someone? Flirting tip number 1. Sulat, isulat. Lean in. Okay, lean in. Ibig sabihin, para bang interesado ka sa kanya, hindi ba? So, yung katawan mo, mas nakaharap sa kanya, naka-lean, like, hello, ganyan, naka-lean. Ay, wala kayo radyo eh, di ba? I-greet ko nga pala si Mr. Gary Roca, nakikinig sa radyo. Gising ka pa, Mr. Gary Roca. Okay. Flirting tip number 2, head tilting, naka-head tilting. Yes, lean in, tilt your head, and of course, mirroring. Mirroring, ibig sabihin, kung ano yung aksyon ng harap mo, ginagaya mo. Yes. Okay. Tapos, merong tinatawag na subtle touch. May pa-touch-touch ka. Meron pong rule yan. 5 in 15 rule of flirting. Hala, Tito Doc, ano naman yung mga number-number na yan? 5 in 15 rule of flirting. Ibig sabihin, you touch the person 5 times. You touch the person 5 times within 15 minutes. 5 in 15 rule of flirting. Ganyan. Ganyan. Kung gusto magpa-touch, usually babae gumagawa niya. Okay? So, you can naturally touch someone while joking. Pwede po yan. Diba? Yan. Okay. So, isa pang rule, yung rule of 3. Okay? Ito yung isang tip. Ano naman yung rule of 3? Okay. Actually, apat po yan sa flirting. Fighting, fleeing, feeding, and mating. Hindi ko pwedeng sabihin yung letter F ng mating. Alam nyo na yan. So, very important po na meron kang mga rules na pina-follow pag gusto mo mag-flirt. Example. Bigyan na kayo example. Pwede kayo malito. Nag-uusap kayo. Tapos, napag-usapan ninyo. Tinanong mo doon sa babae, what do you like to eat? Sabi nung babae, I love, kasi nasa ano kayo, nasa 7-11, nasa isang convenience store kayo kunyari. Convenience store. Anong gusto, what do you like to eat? Nasa convenience store kayo, di ba? Sabi ni girl, I love hot dogs. I love hamburgers. And I love handsome men. Uy! Ayun, flirting yun. Kasi hindi naman pagkain yung handsome men, di ba? Yun. Ito pa. Anong favorite color mo? Oh, may favorite color. Ang favorite colors ko ay red, white, and the color of your eyes. Yun, oh. Flirting yun. Sige, isa pang flirting tip. Strong eye contact. Remember, yung pagtititig, no? Gusto mo siyang tignan. Tawag dyan, ha? It should be about 60 to 80% of the time to build good attraction. Huwag kang lilihis. Bakit? Instant hit yan ng dopamine. Okay? Instant hit ng dopamine yan. Ito pa isang flirting. Yung eyebrow flush. Ano yung eyebrow flush? Paolo, alam mo ba yung eyebrow flush? Alam mo ba yan? Yan ang ibig sabihin. Oh, itaas mo yung eyebrow mo. Ganyan. Yun, eyebrow flush yan. Yes. Yes, that's it. Okay? So, mag-smile ka, tapos eyebrow flush. Yeah. You know. Hey! Pagawa mo kaya kay Carlo yan. Sige. So, that one. That's it. So, flirting po yan. Okay? So, meron din tinatawag na vocal flirting. Okay? So, mabilis lang. Vocal flirting, ibig sabihin, yung pitch mo, papaganda ka ng boses, ganyan. Pitch perfect ka. Tapos, hindi malakas ang voice mo. Intimate whisper. Pabulong-bulong lang. Tama. Ayun. Tapos, lagi ka masaya. You laugh. Pero huwag naman sobrang lakas ng tawa. Kasi laughter is a lure. It's a lure, okay? Tapos yung flirting over text, pwede rin po yan. You can do that by emoji wink. Tama? Alam mo ba emoji wink, partner? Tumingin ka, okay? Then, flirting over text, emoji wink, call back humor, at saka the art of the open loop. Ayan. So, ito na. Uy! 3:30 na po ng madaling araw. Kailangan kong basahin itong heavy rainfall warning. Very important po ito. Weather system, enhanced southwest monsoon, habagat, issued at 2 o'clock in the morning, August 9, 2026, ngayong linggo, ayon sa PAGASA. Red warning level, Cavite, Batangas, Metro Manila at Bataan, Laguna, sa San Pedro, Binyan, Santa Rosa at Cabuyao, sa Rizal po, Angono, Taytay, Kainta, Binangonan, Cardona, Halahala at sa Pililia. Sa Zambales po, Olongapo, Subic, Castillejos at San Antonio. Sa Bulacan, Obando, Bulacan, Mekawayan, Marilao, Bocaue, Malolos, Paumbong, Agonoy at Pampanga naman sa Sasmuan, Masantol, Makabebe at Lubao. Associated hazard, serious po flooding in flood-prone areas. Samantalang meron namang orange warning level. Saan po yan? Sa Laguna, Alaminos, Bay, Kalawan, Calamba, Liliu, Los Baños, Luciana, Magdalena,

0: Tanay, Baras, Morong, at Teresa. Orange warning level din po sa Quezon, San Antonio, Tiaong, Dolores, Candelaria, Sariya, Tayabas, Lukban, Lucena at Pagbilao. Sa Zambales po, Kabangan, Botolan, San Felipe, San Marcelino at San Narciso. Orange warning level din po sa Pampanga, sa Porac, Florida Blanca, sa Apalit, Minalin at Guagua. At Bulacan po, sa Kalumpit, sa Pulilan, Plaridel, Giginto, Balagtas, Santa Maria, San Jose del Monte, Norzagaray, Pandi, Bustos, Angat, Baliwag at San Rafael. Associated hazard, flooding is still threatening. Okay? So manatiling nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Isaranta para sa iba pang updates. Okay, so I'm sure, ay naku, mag-ingat po tayo. Oh, wag pong padalos-dalos, pasyal-pasyal, wag pong ganyan, ah. Okay? So, ayan. Pahinga muna si Tita Doc. Kailangan natin ng konting yugyugan. Okay, see you later sa Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa 630.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Talk to Doc Lulu Marquez.
3: Doc Lulu Marquez
2: on Private Talks. Private Talks.
4: Private Talks.
2: Sa DZMM.

0: Hello there, of course, no? Ay, naku, ang bilis talaga ng oras po. Ang private talks ay malapit na pong ay matapos. I'm sure marami kayo natutunan. And we've got the four topics kanina, hindi ba? It's all about prostate orgasm. Okay, yun yung una. Pangalawa, fingering. Yung pangatlo, the tailbone. Yung buntot. At yung pang-apat is the science of flirting. So we had four very good topics, all based on science. Hindi ba? Based on anatomy and physiology. Kasi alam nyo naman, itong private talks po ay very delicate po ang mga topic dito. Sensitive po. Pero akma-akma po yan sa mga mag-asawa, sa mga mag-partners, at kahit sa ang parte ng mundo, applicable po lahat yan. Remember, ang sex po walang pinipiling race, kahit na anong lahi po, pare-pareho lang po yan. Wala din pong pinipiling religion. I respect all religions. Ibig sabihin, lahat po ay pwedeng pag-usapan ang sexualidad. Whatever race, whatever religion. Okay? Sex is not supposed to be taboo. Pinag-uusapan po yan ng maayos. At hindi po iniisip na, ay, bastos yan. Eh, hindi po ganun yon. Okay, so depende po yan. If you think it's bastos, it's not bastos. Think twice. Not even twice. Think thrice. And even more. Para malaman po ninyo na ang private talks po ay isang sensitive na program, but it's always based on anatomy and physiology. Madalas sinasabi ni the doc, madalas ko talagang binabanggit na ang sex po is not just sex. It's not just sex. Delikado po yan. It's dangerous. Of course, it's good. Diba? Sarap kaya yun. Diba? It's good, but it's dangerous and it's complicated. Bakit complicated? Bakit dangerous? Kasi pwede po kayong mabuntis, anak. Kung bata ka pa, mahilig ka sa casual sex, pwede pong mabuntis tong babae or makabuntis ka kuya. It's complicated. Dangerous po kasi pwede ka magkaroon ng STD. Hindi ba? Pwede ka magkaroon ng STD katulad ng STD po yung pagkakaroon ng kuto sa vulva. Hindi ba? Magkakaroon ng kulugo sa vulva pa rin. Paano yan? Very important po, pinag-uusapan lahat yan ng daan-daan, ng very careful po aming pananalita dito para inyo pong maintindihan. Meron po kami dito segue to sex trivias. Okay, may oras pa po akong 5 minutes. Ito na, ito yung una. Ang sperm production ay tuloy-tuloy. Okay, true. Totoo po yun. Ang sperm production ay tuloy-tuloy sa adult males, patuloy ang spermatogenesis sa testes. Tuloy ang production niyan, hindi yung kailan ka lang makikipagtalik, doon lang maproduce. Hindi po, naipon na po yan. Okay? Hindi po nauubos ang sperm supply dahil lamang sa ejaculation. Hindi ganun yun. Bagamat maaari ring pansamantalang bumaba ang sperm count sa isang ejaculate. Okay? But if you're healthy enough, you'll have good production of sperm. Alright? Ito pa, isa pang sex trivia. Ito, may sariling clock ang reproductive hormones. Totoo po yan. Especially sa mga babae. Okay? May tinatawag na hormonal imbalance. Minsan okay yung hormones ni ate, minsan hindi. Hindi ba? So hormone levels, kabilang ang testosterone, ang estrogen, ay maaaring magbago. Depende sa oras ng araw, sa tulog, sa edad, at iba pang physiological factors. You got to understand that, ha? Okay. Ito pa isang trivia. Ang sexual desire ay hindi pare-pareho araw-araw. Hindi po pare-pareho yan. True po yan. Maaari itong ma-influence po ng tulog, ng stress, ng hormones, ng mga gamot, relationship dynamics, physical health, at emotional state. Okay? So, ang sexual desire ay hindi pare-pareho araw-araw. You have to understand that, especially itong mga kalalakihan na to. Hindi minsan naiintindihan ng kababaihan. Parang sila gustong-gusto. Minsan naman, pag mababa ang level ng estrogen ni ate, may hormonal imbalance, ay nako. Siyempre, walang desire. Pag walang desire, she will not be aroused, kuya. Desire is important to be aroused. And to be aroused, ang babae po dapat ay magkaroon ng lubrication and clitoral erection para siya ay magkaroon ng true orgasm. Okay? Okay, so mga kapamilya, alam niyo po, no? Matatapos na rin po ako. Ito po isang gabi ng puno ng kaalaman tungkol sa mga pribadong bagay tungkol sa mga kababaihan, kalalakihan, at ng mag-asawa. Mga private discussions po ito na pinag-uusapan behind closed doors. Okay? Very important po ang sinasabi ko yan kasi baka akala ng iba, ay, wala sex lang yan. Hindi po ganun yun, ha? Ito po isang programang magbubukas po ng iyong isipan. Open mindset sa mga pribadong usaping hindi basta-bista na pag-uusapan. Okay? So, kami ang mga kaservisyo at kapamilya po ninyo na magbibigay ng mga information, everything talaga at kaalaman para mas, syempre, pag uminit pa ang inyong pagsasama ng mag-asawa. Okay? So, I gotta go now and I'll see you again next Sunday together with your Ate Aimee. Okay? So, bye-bye po muna. Susunod na po ang The Secret of Health kasama po sina Doc Algy Bakla at si Michelle Hines. Ako po si Doc Lulu Marquez at ito po ang Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: si Aimee Estarreja.
1: Aimee Estarreja.
0: At Dr. Lulu Marquez.
1: Dr. Lulu Marquez.
0: Ang makakasama mo sa Private

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Good morning. Isang maulan at mapagpalang morning sa lahat natin po mga kapamilya at mga kaserbisyo na nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli, si Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po muli dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang atin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
4: Good morning, partner, and good morning sa lahat na ating mga kapamilya na taga-subaybay. Ano? Bagaman maulan, tayo ho ay tuloy-tuloy na naman sa paghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa ating pagpapalusog at pagpapalakas.
0: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band. At sabayan po tayong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At tayo din po ay available sa free-to-air digital TV sa PRTB Prime Media Channel 31 na mamayang alas 6 po ng umaga. At live na rin po tayo ngayon na napapanood, na napapakinggan sa atin pong DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong live streaming, ay may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health.
4: Tama kanyang partner, kasi pwede silang marigaluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaways sa mga kapamilya po natin nakasubaybay sa TV, radio at lalo na po sa Facebook. Makibahagi po kayo sa atin pong napakagandang parigalo. I-share lang ho ang ating live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga best experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. At mamaya, dalawa ho yung maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Ka Pamilya Giveaway. Ang maibibigay natin regalo, napakasarap na Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Yun, oh. Kaya sa mga kapamilya po natin na gustong makasali sa atin pong Healthy Ka Pamilya Giveaways, sundin lang ang atin pong mechanics, mga kapamilya. Okay? Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome. Ang inyong pong mga katanungan, pwede kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya, magpadala kayo ng inyong pumensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbalik, Doc, ay pag-uusapan natin ang isa na namang mahalagang nutrisyon na kinakailangan ng ating pong kalusugan. Ito pong collagen. Alamin po natin kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangataon at kung paano po natin ito makukuha, saan yung pwedeng mapagkunan nito at kung ano-ano ang mga benepisyo nito sa ating pong kalusugan. Pag-uusapan natin yan sa pagbalik ng
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap, kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthone Plus Gold araw-araw.
6: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balitang kumpirmado, sigurado.
3: sa DZMM Radyo Patrol 630.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ngayon pong umaga mga pamilya ay pag-uusapan natin ang isa sa itinuturing na mahalagang nutrients para mapanatili po ang tatag at tibay ng atin pong pangangatawan na para pagandahin din ang ating balat at pigilan ang mabilis na pagtanda. Ito po yung collagen. Marahil nalirinig nyo na. At kilalang kilala, Dok, itong collagen. Dok, isa ang collagen sa kilalang pangpabata at pangpaganda ng karamihan.
4: Oo, pag tinatawag na collagen, pag napag-uusapan yan, talagang ang pumapasok sa isip natin is pampaganda.
0: Yes, oo.
4: Cosmetics. Pero actually, hindi lang ito pampaganda at hindi lang ito kumbaga exclusive sa cosmetics, mga tinatawag na anti-aging product. But ang collagen ay isang structural protein. Ibig sabihin, ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan. Kasi ang collagen is a type of protein. Ano? So, ang pangunahing pinagagamitan ng collagen sa katawan natin is yung stability. Okay? Integrity, stability ng bawat part ng ating katawan na kumbaga makikita mo siya sa halos sa lahat ng parte na mayroong mataas na ano na risk ng pagkasira, 'di ba? Yung ating mga kasukasuan, yung ating yung mga nagki-carry ng ating weight, ano? At kinakailangan laging matatag, especially yung ating ding skin at mga connective tissues. Ibig sabihin, ang collagen overall sa ating katawan ay hindi ito basta nagpapaganda lang. Katulad ng commonly na iniisip ng iba pag collagen. Kasi nasa mga drinks, nasa mga creams, etc. Malawak ang kayang gawin ng collagen sa ating kalusugan.
0: Ano po ba, Dok, yung pangunahin na purpose ng collagen sa pangangatawan po natin?
4: Gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang siya pang balat. Pero number one, ang skin, syempre. Ano? For example, ang collagen, makikita mo sa ating buto, saka sa ating mga ngipin, composing at least 20-30% ng ating structure ng bones and teeth natin. Makikita mo rin yan sa mga cartilage. Kumbaga yung mga litid sa ating mga kasukasuan, mga 50-70% ng ating mga cartilage ay collagen. Also, yung daluyan ng ating dugo, napakarami rin collagen yan, na mga nasa 20-30%. At iba pang parte ng katawan. Para, kumbaga parang ano to, parang structural support na hindi madaling nagiging vulnerable yung ating katawan sa damage kapag may sapat tayong collagen. So, ito yung pinaka-abundant protein sa ating katawan at kumbaga major part ng mga connecting link and connecting tissue ng iba't ibang bahagi ng ating sistema. Especially nga, sinasabi ko kanina, yung tuhod, yung skin. So, madali mo makikita kapag ang collagen ay maging deficient o bumababa yung porsyento sa ating katawan. And ang kagandahan niyan, ang katawan natin can manufacture collagen in the body. Yun ang kagandahan, no? Naturally, ang katawan natin gumagawa yan. From the food we eat, especially pag kumakain tayo ng mga protina and other precursor of collagen, the body can manufacture it. Kailangan mo lang ng amino acids, ano? Katulad po ng glycine, proline, and hydroxyproline. So, in the body, we can see at least 5 types of different collagen. Ano? Pero ang pinakang number one na ni-utilize ang katawan yung type 1 collagen based on study. Ano? Kaya, kumbaga, makikita natin na ito is kalat na kalat sa sistema natin. And without enough collagen, madaling makikita mo yan sa pamamagitan ng yung appearance and also yung pakiramdam natin sa ating katawan. No?
0: Oo. Kung ang sarili natin, Dok, o yung katawan natin ay nagpo-produce ng sarili nitong collagen, bakit madalas bumababa ang level nito sa atin pong pangangatawan?
4: Unang-una, kung tayo ay mga bata pa, totoo yan, may mga challenges with regards to age. Pag bata pa tayo, we have enough collagen. Kaya di ba pagbata mukhang sariwa, di ba? Napakagandang tingnan ng skin, napakalakas, napakatatag. Pero as we grow older, based on study, ang collagen ay bumababa, ano? Bumababa yung level niya. For example, pag umabot na tayo sa mid to late 20s, nagdi-decline na every year. Sabi sa pag-aaral, it drops 1% to 1.5% each year, yung ability ng katawan natin to manufacture our own collagen in the body. At after menopausal, it can drop up to 30% yung collagen sa ating skin. Kaya makikita mo pag nag-menopause na ang isang babae, for example, madali mo na makikita sa kanya na parang nagbabago na yung skin, nagkakaroon na ng wrinkles, nagkakaroon na ng mga signs of aging, na dahilan nga sa pag-decline. Just imagine, in the first 5 years, 30% ng collagen ng ating skin ay pwedeng bumaba. No? And also, marami din mga dahilan na pwedeng makadami sa skin. For example, yung environment natin, yung ating lifestyle, everything can affect our collagen production in the body. Kaya, katulad ng sikat ng araw, so okay ang sikat ng araw para makaproduce tayo ng vitamin D, but the problem is too much exposure because of the ultraviolet, di ba, can damage the integrity of collagen.
0: No.
4: Kaya, hindi kailangan na sobrang taas ng exposure, pero hindi rin pwedeng wala kang exposure. At least mga 15 minutes man lang in a day, direct skin exposure. Kasi nga, ito ay nakakasira din sa integrity ng collagen na ating katawan. Another thing is, kailangan natin malaman na ang collagen, hindi lang yan directly nagta-travel from our skin going inside the body. Ang nangyayari, pag kumain tayo ng protein or any collagen supplement, the body will dissect that into different particular peptides or amino acids. Kumbaga, ida-dissect din ang katawan niya and gagamitin niya sa iba't ibang paggagamitan. Depende kung alin yung mahina sa ating katawan, balat man yan or kasukasuan natin. So yun po yung nangyayari sa ating sistema ng katawan. Kaya marami kang makikita ngayon na sinasabi nila na ang collagen ang naging dahilan bakit sila nananatiling malakas yung kasukasuan nila, maganda yung skin nila. Totoo naman yun, may mga pag-aaral talaga na nagsasabi, especially the body can manufacture collagen. So ang kailangan lang natin talaga siguruhin na yung kinakain natin eh sapat na magbibigay ng mga materials. Saka may mga tinatawag na collagen precursor, yung catalyst para gumawa ang katawan natin at hindi tama rin sa pag-produce ng collagen.
0: At saka yung kinakailangan, maiwasan din natin doon kung ano yung mga mabilis makapag-deplete ng collagen sa ating pangangatawan.
4: Tama.
0: O, number one na yun, nabanggit mo kanina, Doc, ano yung sunlight. Ang sunlight is napaka-importante sa katawan natin. But too much exposure doon ay hindi na rin maganda.
4: O saka yung natin. Yung kalaban ng mabilis na pagtanda kasi na-trigger yan ng stress at marami pa. Mamaya elaborate pa natin ano yung mga direct na pwedeng nagpapababa at nagpapabilis, di ba? Naturally the collagen production declines, pero mas bumibilis pa yan kapag ginawa natin yung mga bagay na pwedeng makaapekto sa kanyang production.
0: Kaya mamaya po mga kapamilya, ipagpapatuloy natin itong usapan natin about collagen, ha? Bago tayo mag-break, narito po muna muli ang mechanics natin, ha? Sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway. I-share lamang ang atin pong Facebook live streaming at mag-comment po kayo dyan ng mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Malay niyo po, mamaya, kayo po ang maswerteng mapili po natin, mga kapamilya. Kaya tutok lang po ang mga kapamilya dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
8: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Balik po tayo mga pamilya sa atin pong programang The Secret of Health.
4: Ang The Secret of Health ay hatid sa inyo itong The Secret of Health. Hatid po sa atin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para lagi tayong healthy at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, mga pamilya, ay binubuo ng mga powerful herbs. Katulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila ay mga natural at standardized extra. Kaya wala pong side effect. At ito po yung mabili sa Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Kung gusto niyo pong maka-avail ng ating mga produkto, pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0969-671-1262. Dok, bago tayo bumalik sa atin pong talakayan, batiin ko lang ang mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Magandang umaga po, malusog na pakikinig sa atin pong mga FB viewers. Dok, balikan natin yung ating pinag-uusapan about collagen. Dok, ang ano yung mga nararamdaman at o mga kondisyon na nakikita sa isang tao kapag bumababa na yung level ng collagen sa kanilang pangangatawan?
4: Well, may mga ibang mga ano, mga pwede natin makita ng mas early. Kasi nga itong collagen, sabi ko nga kanina, the most abundant protein in the body. Pag bumaba to, halatang halata natin. Unahin natin yung skin. So kapag kulang tayo sa collagen, pwede yung appearance ng skin natin pumapangit. Diba may mga sinasabi, uy, blooming ka ngayon. Pero minsan, parang matandang tingnan, haggard, dry skin, ang balat natin parang feeling natin ang nipis-nipis ng balat natin, madali tayong magkaroon ng rashes. At ang isa sa pinakang ano doon, yung pag nagkaroon ka ng injury sa skin, nasugatan ka, hindi mabilis gumaling, even though hindi ka naman diabetic. May mga ganun, ano? And madali ka magkaroon ng pasa-pasa sa ating katawan. Hindi lang yung pagbaba ng hemoglobin ang pwede. Ganon din yung collagen deficiency, pwedeng yung skin natin, iba yung appearance niya. So, matandang tingnan. And hindi lang yan, pati yung mga buhok natin, iba. Yung texture, mas brittle, mas pangit, marami split ends, at hindi healthy tingnan yung ating buhok. Even yung mga kuko, kasi yung mga kuko natin, even the bone itself is mayroong collagen na nagpapatatag sa kanya. And sa atin namang paggalaw, at saka yung makikita nating sign sa ating katawan, unang-una sa lahat, yung paghina ng kasukasuan.
0: Yan.
4: Kasi sabi ko nga kanina, nasa almost 70% ng ating mga litid, yung ating mga joints ay pinapatatag ng collagen bilang isang structural protein. So kapag kulang ka sa collagen, feeling mo, pumuputok-putok na yung mga kasukasuan mo.
0: Tapos bawat galaw mo may tumutunog na.
4: Yung pain, isa sa nagpapakita ng kakulangan ng collagen. Yung development actually ng osteoarthritis ay itinuturong dahilan ang pagbaba ng collagen sa ating kasukasuan. So yun yung mga makikita natin, yung stiffness ng mga joints natin, yung mga kalamnan laging sumasakit pag tayo nagtatrabaho, na kahit hindi naman sobrang mabigat, sumasakit yung mga kalamnan natin. And kumbaga, parang weak tayo. Hindi katulad talaga nung mataas pa yung level ng collagen nung bata-bata pa tayo.
0: Maliksi.
4: Maliksi, kayang-kaya ang mga katrabaho mapibigat. And may mga iba pa, katulad for example, pwede kang magkaroon ng digestive discomfort. Kasi ang collagen is nagpapatatag din yan sa ating gut lining. Kapag bumaba yan, inaapektuhan yung ating digestive system. And also yung iba, nagkakaroon ng bleeding gums, umihina yung ngipin, di ba? Nagkakaluga na yung mga ngipin natin. So, sa madaling salita, pagdating sa integrity ng katawan, hindi lang sa calcium nakasalalay yan. So, collagen din plays a big role sa atin pong integrity ng sistema natin. Kaya sa madaling salita, ang collagen, isa sa pinaka-importante para patatagin at manatiling, kumbaga, connected lahat ng ating mga tissues sa ating sistema. Kung bababaho yan, ang unang-unang mangyayari sa atin, parang ang bilis nating tumanda.
0: Ang karamihan ng mga tanong, Dok, anong mga halimbawa ng mga pagkain ang pwedeng mapagkunan ng collagen or ano yung maaaring makapagpalakas ng production ng collagen sa ating pangangatawan?
4: O kasi actually yung collagen, number one yan na laging bagsak eh. Dahil ang daming mga pwedeng magpahina sa kanya, sa kanyang pagdami sa katawan, katulad ng stress, yung environmental factor, nutritional deficiency, ang isang pinakauna. Kaya kung gusto natin na manatiling healthy yung collagen supply sa katawan, ito yung mga pagkain. Sa mga hindi vegetarian, ang number one source is sa animal source is yung mga buto-buto, mga litid, yung madalas nating nakikita doon sa mga ano, yung mga kinakain ng mga mahilig sa bulalo. Yan ang marami. Kaya lang hinahinay kasi aside from collagen kasi may kasamang fats and other
0: may downside.
4: May downside. Doon naman sa mga ano, sa mga umiiwas sa mga buto-buto dahil meron sila ibang sakit, pwedeng egg. Pwede ka rin kumain ng mga sources of plant-based protein katulad po ng sa Japan. Itinuturing na isa sa sikreto ng mga Japanese kung bakit napakaliksi nila even at their old age at mahabang buhay based on study is yung collagen intake. At isa sa kanilang pinukunan na plant-based source is yung soya. Kaya di ba yung mga tofu, mahilig sila sa mga actually mga precursor ng vitamin o ng collagen, mahilig ang mga Hapon dyan. Ngayon mga salad, di ba? Kinakain nila yung mga salmon. Ayan. So, ibig sabihin, pwede kang kumain ng mga pagkaing plant-based na meron kang collagen basta mataas ang protina nito. Ang isa sa pinaka-complete protein na alam ko pagdating sa plant-based soya, yung quinoa, maganda rin yung spirulina.
0: Spirulina, yan.
4: Isa yan sa ano. At sa Santon Plus Gold, meron tayong halos karamihan doon, mga precursor. Katulad po ng halimbawa, you need a lot of zinc, you need a lot of sulfuric compound galing sa garlic na pwedeng magpataas ng availability ng collagen sa ating katawan. So, marami din mga tinatawag na catalyst katulad ng vitamin C.
0: Yeah, number one.
4: Karamihan ng mga tao, hindi nila naiisip na ang vitamin C pala is number one catalyst of collagen production. Kaya hindi lang yung pagkain ng mga buto-buto ang pwede makatulong. Pwede ka magparami ng catalyst ng collagen production. Katulad na limon ng mga citrus, anything that have vitamin C, even vitamin C supplement can sustain the body. Parang sila yung susi, parang sila yung nagti-trigger na, oy, mag-produce ka ng maraming, maraming collagen para mas matibay ang katawan. So, hindi lahat yung mga litid-litid. Ano. And other minerals and other food can trigger the body's production of collagen. Kasi bumababa nga yan naturally. Wala tayong magagawa kasi aging process involves ang decline ng collagen. Kaya lang, we can do something to delay it.
0: So, ito, sa mga kapamilya natin, ha, na mahalaga na makukuha natin or makonsume natin if ever, ano man yung pwedeng makapagpadagdag ng collagen sa ating pangangatawan, externally, Doc, ano?
4: Yes.
0: Or kung ano yung mga pwedeng makapagpa-boost ng production ng katawan natin ng collagen.
4: Oh, saka marami pwede, mga resistant exercises, actually, yan ang isa sa pinakang diin natin dito eh. Kung kayo ay nasa edad na sa tingin nyo bumabagsak ng collagen nyo, ang tanging-tanging way is dietary and if needed, supplementation. Kaya nga ginagawa natin, even doon sa coffee, nilalagay natin yung collagen, katulad ng Santon Gold Coffee Mix. Kasi nga, we believe na kailangan ng tao ang continuous supply of collagen. Kasi minsan yung pagkain, yung dietary source natin, minsan kulang sa required ng katawan. Pero kung meron tayong supplementation, mas makakatulong para ma-sustain yung kakulangan ng katawan natin sa production nito.
0: Ayun. Maraming salamat doon ha about sa infos about dito sa collagen, kung gaano po ito kahalaga sa atin pong pangangatawan at kung ano-ano yung mga pwedeng mapagkunan natin ng collagen if ever man na bumababa na yung level nito sa atin pong pangangatawan. At ang mahalaga dun, Doc, kung ano yung pagkakakinanlan ng pagbaba ng collagen. Ano? Doc, ito, merong bigyan lang natin ng panahon. Ano? Isa sa mga user natin ng produkto. Sige, Doc, ikaw na lang ang
4: state
0: nito.
4: Maganda itong sabi ni Sir Jonathan Lazarte from Balanga, Bataan. Sabi niya, simula po nang gumamit ako ng Yes to Health product na Santon Gold Coffee Mix, naging maayos ang aking pagtulog. Hindi katulad ng ibang kape, hindi ako nakakatulog sa sobrang taas ng caffeine. Kaya lagi na lang akong nagkakape nito. Totoo naman yan. Kasi yung kape po na yan ay hindi po yung ginawa para lang ma-enjoy natin yung lasa, para yung habit natin, ma-sustain natin. Kundi talagang yan ay isang uri ng health supplement.
0: Oo.
4: Na habang kinakape natin, nakakatulong sa ating pong nutrition.
0: Oo, kung mga hindi ka lang basta-basta nagkakape, no? Nagpapapasok ka ng mga nutrients sa pangangatawan mo. At karamihan, Dok, na nakasubok na ng Santon Gold Coffee natin. Isa sa mga ano nila, feedback nila, gumanda yung kalagayan ng tuhod nila.
4: Oo.
0: Yung mga sumasakit-sakit, yung mga kasukasuan, eh naging maganda, nag-improve yung kanilang joint
4: Kasi nga ang Santon Gold Coffee Mix, meron siyang collagen in every pack of our coffee, meron 50 milligrams of collagen. Kaya kumbaga ano talaga to, ang purpose nito is just to give us nutrients minsan hindi mo makukuha doon sa regular food natin because of choices, scarcity, or kulang talaga minsan yung quantity and quality ng kinakain natin. Kaya doon pa lang may benepisyo na.
0: How about, Doc, doon sa Santon Gold Herbal Capsule natin, is there any nutrients na pwedeng makuha sila in terms doon sa pagpaparami ng collagen production sa ating pangangatawan na makakatulong din sa iba't ibang parte ng katawan natin?
4: Yes, kaya nga, una, mataas ang antioxidant. Di ko nabanggit kanina na if you want more collagen production, you need more antioxidant.
0: Ayun.
4: Kasi ang antioxidant, precursor yan eh. Kasi alam mo naman, nakalaban ng katawan, yung free radicals. So, pag maraming free radicals, you need more antioxidant to neutralize them. So, ang Santon Plus Gold, maganda siya dahil una, meron siyang source of precursor ng collagen. Like spirulina, meron siyang vitamin C. May moringa, alam naman natin, ang moringa is very high ang kanyang nutritional value. So, yun yung mga nagiging purpose ng mga sangkap na yan. Kaya yung umiinom, kumbaga everyday, nagbibigay ito sa kanila ng boost sa anything na kailangan ng katawan natin, not only collagen production.
0: Kaya sa mga kapamilya natin, ha, na nagkasakitan na yung mga tuhod, lumalaylay na yung mga skin, nagsasaging,
4: classic sign ng collagen deficiency.
0: Yan yung pinakamabilis mong makita.
4: Yes.
0: Kung bumababa na yung collagen sa pangatawan mo. Oh, pansinin niyo yung mga kukul niyo diyan, ha, baka nagigitak-gitak na. Nako, yan po yung mga mabilis na pagkakakilanlan ng pagbaba ng collagen sa iyong pangangatawan. Solusyon na nakaagad.
4: Tama po.
0: Oo. So maraming pwedeng paraan na pwede tayong gawin, mga kapamilya, para mapunan yung kakulangan ng collagen sa atin pong pangangatawan. Okay? Dok, bago tayong paalam, ay announce muna natin ang mga maswerteng mareregaluhan natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Pack.
4: Ayan, congratulations sa dalawang maswerteng mareregaluhan, si Ma'am Vida Limpin Naboa at Jonathan Lazarte na sumunod sa ating mechanics. Congratulations po sa inyong dalawa. Hintayin niyo ho ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs at kukontakin ho kayo na ating pong mga producers dito.
0: Ayan,
4: sa ating,
0: congratulations po mga kapamilya, mga ka-wellness. Okay, mga kapamilya, saan po ay marami kayong napulot at natutunan dito sa ating pong talakayan. Ha? Palaging tumutok dito sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Tandaan po parati, health is wealth. Kaya panatiling health and fit ang atin pong pangangatawan para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Tandaan po na ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat, kaya alamin po natin ang sekreto upang maiwasan natin ang anumang sakit, katuwang ang tamang nutrisyon at syempre kasama na rin ang Santon Plus Gold. Magandang morning sa inyong lahat. Ako po si Doc Algy mula sa Yes to Health.
0: Ako naman po si Misha Alhinas. Hanggang sa mga susunod po na linggo sa atin pong programang The Secret of Health.
14: Ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health.
15: The Secret of Health.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath. And let's all think sunny side up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Isang maulang o Sunday morning po. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Nung papunta po si Brother Michelangelo dito ay medyo malakas po ang ulan. Simula po dun sa south. Galing po ako sa south. Kung saan man po kayong panig ng mundo ngayon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. Kung nasaan man po kayong bansa, alam niyo naman po marami pong nakatutok po sa atin at marami pong nanonood po sa ating programa, hindi lamang po dito sa Pilipinas. At syempre kung kayo po ay nasa Pilipinas, ingat-ingat po tayo, no po? Dobling ingat po tayo. Napansin ko po at nakita ko po sa mga balita na simula po kagabi ay marami na pong lugar ang binaha, no? Marami na pong lugar ang nalubog, no? At may mga kababayan po tayo na makauwi lang po sa kanilang mga tahanan ay talagang sinuong na po kahit delikado po. Mag-iingat po tayo, no? Lalo po sa mga karamdaman na maari po nating makuha po dahil po sa pagbaha, no? Ingat po tayo at pagdasal po natin ang ating mga kababayan na naapektuhan at nasalanta po nitong masamang panahon. May bagyo pa po ba? May bagyo pa ba? Kasi kung di ako nagkakamali itong mga nakaraang araw, may bagyo po yung Luis po ba yan? Sa ating mga production assistants, may bagyo pa po ba tayong masama lang talaga ang panahon, ano? O dahil masama no ang panahon, oo, no? Wag na po nating dagdagan yung sama ng panahon, no? Adal sa habagat, no? May mga tao parang habagat, ano? Makita mo ang ganda-ganda ng araw mo. Natawa yung mga production staff natin. Dapat siguro susunod na linggo kayo ang guest ko, no? Pag-usapan natin sino ang mga habagat nyo sa buhay, no? Kaya sana po, no? Yan po ang ating hamon po sa mga panahong ito na tayo ay maging magandang panahon para sa iba. No, kasi yung iba ang ganda-ganda ng panahon sinisira natin. No, dinadamay natin sa pagiging alagad natin ni Negatron. May mga tao kasi mga alagad ni Negatron, napaka-negative. Kaka good morning mo pa lang, gabi na sa kanila. So sana po ay maging saksi po tayo ng pag-ibig ng Diyos na maghahatid ng magandang panahon para po sa ating lahat, no. Kaya po sa inyo pong mga nakatutok po ngayong umaga, kasama po si Michelangelo, nais ko po kayong i-welcome muli sa panibagong episode natin ngayong umagang ito. At ngayong araw pong ito ay tatapusin na po natin yung ating pong topic tungkol sa paghahanap ng kahulugan sa buhay. At maya-maya yan po ang pag-uusapan po natin. Ngunit sa ating pong pagpapatuloy, bibit-bitin po natin ang pag-asa, bibit-bitin po natin ang lahat ng biyaya na inihanda at inilaan para sa atin ng Panginoon. Ang bilis po ng araw, no? Tayo po ay papunta na po sa gitnang parte na naman ng Agosto at papasok na po ang Bear Months. Sumisilip na po si Tito Jose Marichan, no? At nag-iipon na ako dahil mamamaskon na naman ulit ang ating mga production staff, no? At masaya po si Michelangelo pagka panahon ng Kapaskuhan, ano? Ayun, may special na dulot ang pakiramdam ng Pasko, ano po, no? Kahit na medyo hinuhudyatan tayo na tatanda na naman tayo ng isang taon, no? Pero ganun pa man may biyaya at kagandahang pakiramdam ang panahon ng Kapaskuhan, no? Kahit simulan na po natin ang linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon, ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo. Ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Ako po muli si Michelangelo Lobrin at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ating programa sa pamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat na sa hangin. At nang madaling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sagyaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyan niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin niyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapamilya, mga kasani Saidap, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mahabagin at makapangyarihang Diyos, sa pagsisimula namin ng panibagong araw at panibagong pagkakataon upang mabukay, magmahal, maglingkod at maging pagpapala sa kapwa, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo. Panginoon, bago kami humingi ng kahit ano, nais muna naming magpasalamat. Salamat po sa buhay. Dahil salamat po muli kaming ginising mo. Salamat dahil may panibagong umaga. Salamat dahil sa kabila ng lakat ng aming pinagdaanan, narito pa rin kami. Humihinga, umaasa, nangangarap, at patuloy na binibigyan ng pagkakataong magsimula muli. Panginoon, maraming pagkakataon na ang una naming nakikita sa pagising ay ang aming mga problema, ang bayarin, ang trabaho, ang responsibilidad, ang sakit, ang taong nakasakit sa amin, ang mga bagay na hindi pa naaayos, at ang mga dasal na parang hindi pa nasasagot. Ngunit ngayong umaga, turuan mo kaming baguhin ang aming pananaw. Bago naming tingnan ang aming problema, tulungan mo kaming makita muna ang aming mga biyaya. Bago kami magreklamo sa mga bagay na wala kami, turuan mo kaming magpasalamat sa mga bagay na meron na kami. Bago namin itanong, "Panginoon, bakit nangyayari ito sa akin?" Turuan mo rin kaming itanong, "Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin sa pagkakataong ito?" Dahil naniniwala kami na maging sa gitna ng mga problema, may aral. Sa gitna ng pagkawala, may paglago. Sa gitna ng sakit, may lalim. Sa gitna ng pag-iintay, may paghahanda. At maging sa gitna ng unos, naroon ka. Panginoon, ngayong oras na ito, inilalapit namin sa iyo ang bawat isang nakikinig at nanonood sa Sunny Side Up. Hindi namin alam ang kwento ng puso ng bawat isa. May nakikinig ngayon na masaya. May nakikinig na pagod. May nakikinig habang naghahanda para sa trabaho. May nakikinig habang nagmamaneho. May nakikinig mula sa kanilang tahanan, mula sa ospital. May nakikinig na nagbabantay sa isang mahal sa buhay. May nakikinig sa may problema sa pananalapi. May nakikinig na may suliranin sa pamilya. May naghihintay ng trabaho. May naghihintay ng resulta sa kanilang pagsusuri. May naghihintay ng tawag. May naghihintay sa isang taong bumalik. May naghihintay ng sagot sa matagal ng panalangin. At may nakikinig ngayon, Panginoon, na nakangiti sa harap ng ibang tao, ngunit tahimik na umiiyak kapag siya ay nag-iisa. pero sa kanila, Panginoon, nananalangin kami para sa kanila. Yakapin mo sila sa mga pagod, bigyan mo po ng lakas. Sa mga nasasaktan, bigyan mo ng kagalingan. Sa mga natatakot, bigyan mo ng tapang. Sa mga nalilito, bigyan mo ng liwanag. Sa mga nawawala ng direksyon, ituro mo ang landas. At sa mga halos mawalan na ng pag-asa, ipaalala mo, hindi pa tapos ang kanilang kwento. Panginoon, ngayong araw, espesyal din namin itinataas sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng masamang panahon, ang mga dumaranas ng nakararanas ng malakas na ulan, ang mga lugar na binabaha, ang mga pamilyang kinakailangan lumikas mula sa kanilang mga tahanan, ang mga nakatira sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog, ang mga kababayan naming nangangamba sa posibilidad ng pagbaka at pagguho ng lupa. Panginoon, ingatan mo sila. Iligtas mo ang mga nasa panganib. Patnubayan mo ang mga pamilyang kailangang lumikas. Bigyan mo sila ng ligtas na matutuluyan. Bigyan mo po sila ng pagkain, malinis na tubig, gamot, damit at lakat ng kanilang pangangailangan. Panginoon, lalo naming ipinapanalangin ang mga matatanda, ang mga bata, ang mga buntis, ang may mga karamdaman, ang mga taong nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Huwag mo silang pabayaan sa mga tahanang pinasok ng baha. Bigyan mo ng pag-asa ang kanilang pamilya sa mga oras na ito. Sa mga ari-ariang nasira, bigyan mo sila ng lakas upang muling magsimula. Sa mga magsasakang nasira ang pananim, sa mga mangingisdang hindi makapalaot, at sa mga manggagawang hindi makapasok sa trabaho, at sa mga maliliit na negosyanteng apektado ang kanilang kabuhayan. Panginoon, pagkalooban mo sila ng tulong at pag-asa. Sa mga taong nakatingin ngayon sa kanilang tahanan habang unti-unting tumataas ang tubig, sa mga idilikas sa evacuation centers, sa mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng susunod na pagkain para sa kanilang mga anak. Panginoon, kumilos po kayo sa pamamagitan namin. Huwag mo kaming hayaang manalangin lamang. Turuan mo kaming tumulong. Kung mayroong kaming pagkain, turuan mo kaming magbahagi. Kung mayroong kaming damit, turuan mo kaming magbigay. Kung mayroon kaming kakayahang tumulong, huwag mo kaming hayaang maging manhid. At kung wala kaming material na maibibigay, gawin mo kaming instrumento ng pag-asa, impormasyon, panalangin at malasakit. Panginoon, basbasan mo rin ang lahat ng mga nasa front line na tumutugon sa kalamidad, ang ating mga rescuers, mga disaster response team, ang pangpulis at sundalo, bumbero, mga doktor, nurses, barangay workers, LGU personnel, volunteers, media workers, at lahat ng tahimik na nagsasakripisyo upang makapagligtas ng buhay. Ingatan mo sila habang naglilingkod. Bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip, lakas ng katawan at wastong pagpapasya. Panginoon, sa gitna ng bagyo at ulan, ipaalala mo sa amin ang mga salita ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Kapag mataas ang tubig, ikaw ang aming kanlungan. Kapag malakas ang hangin, ikaw ang aming sandigan. Kapag madilim ang kalangitan, ikaw ang aming liwanag. Kapag hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ikaw ang aming pag-asa. At Panginoon, patawarin mo rin kami sa mga pagkakataong nakakalimutan naming pangalagaan ng iyong lilikha. Turuan mo kaming maging responsable sa kalikasan. Turuan mo kaming huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Turuan mo kaming pangalagaan ang ating mga ilog, bundok, kagubatan at karagatan. Dahil ang pagmamahal sa iyo ay hindi maaring hiwalay sa pangangalaga sa mundong ipinagkatiwala sa amin. Panginoon, basbasan mo ang aming mga pamilya. Ingatan mo ang aming mga magulang, ang aming mga anak, ang aming mga kapatid, ang aming mga asawa, ang aming mga mahal sa buhay. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, bigyan mo kami ng kababaang loob upang makipagkasundo. Kung may galit, turuan mo kaming magpatawag. Kung may sugat, bigyan mo ng panahon at biyaya upang gumaling. Dahil napakaikli lang po ng buhay, Panginoon. Napakaikli ng panahon upang gugulin sa galit. Napakaikli ng buhay upang sayangin sa pride. Napakaikli ng ating pagkakataon upang ipagpaliban ang pagmamahal. Kaya kung may taong kailangan naming sabihan ng mahal kita, bigyan mo kami ng pagkakataong sabihin iyon. Kung may mga taong kailangan naming sabihan ng patawad, bigyan mo kami ng kababaang loob. At kung may mga taong naghihintay ng aming pinapatawad na kita, bigyan mo po kami ng pusong malaya. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang aming mga kabataan. Sa mundong napakaraming ingay, tulungan mo silang marinig ang iyong tinig. Sa mundong napakaraming pressure, ipaalala mo sa kanila, ang halaga nila ay hindi nakasalalay sa likes, followers, grades, pera, itsura o opinyon ng ibang tao. Ipaalala mo sa kanilang mahalaga kayo. May dahilan kung bakit kayo naririto. May misyon ang inyong buhay. At Panginoon, itinataas din namin ang inyong mga mahal, ang minamahal na aming bayang Pilipinas. Pagpalain mo ang aming bansa. Gabayan mo ang aming mga pinuno at lingkod bayan, lalo na sa panahong kinakailangan ng mabilis, maayos at tapat at makataong pagtugon sa mga kalamidad. Bigyan mo sila ng karunungan. Bigyan mo sila ng malasakit. Bigyan mo sila ng integridad. At higit sa lahat, bigyan mo sila ng pusong inuuna ang kapakanan ng sambayanan. Alisin mo sa aming bayan ang korupsyon, kasakiman, pagkakangati-hati at kawalan ng malasakit. At Panginoon, huwag lamang naming hilinging baguhin mo ang aming bansa. Simulan mo ang pagbabago sa amin. Kung gusto namin ng tapat na bayan, gawin mo kaming tapat. Kung gusto mo namin ng pagmamalasakit sa bayan, gawin mo kaming mapagmalasakit. Kung gusto namin ng mapayapang bayan, simulan mo ang kapayapaan sa aming sariling puso. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang iyong simbahan. Basbasan mo ang Santo Papa, ang mga obispo, pari, diakono, seminarista, mga madre at relihiyoso, mga laiko, missionaries at lahat ng naglilingkod sa inyong sambayanan. Gawin mo ang simbahan ng tunay na tahanan ng mga sugatan, kanlungan ng mga nawawalan ng pag-asa, tinig ng mga walang boses, kasama ng mga mahihirap at mukha ng iyong habag sa mundong nangangailangan ng pagmamahal. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming makita ang tunay na kahulugan ng buhay dahil maaari naming makuha ang maraming bagay sa mundong ito, ngunit mananatili pa ring hungkag at kulang ang aming puso. Maaari kaming magkaroon ng pera ngunit walang kapayapaan. Maaari kami magkaroon ng titulo ngunit walang layunin. Maaari kaming kilalanin ng maraming tao ngunit hindi namin tunay na nakikilala ang aming sarili. Kaya turuan mo kaming tandaan. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ating nakamit. Ito ay tungkol din kung sino ang ating natulungan. Hindi lamang kung gaano kataas ang ating narating, kundi kung ilan ang isinama nating makaangat. Hindi lamang kung gaano karami ang ating naipon, kundi kung gaano karami ang ating nabahagi. Hindi lamang kung gaano tayo katagal na buhay, kundi kung gaano tayo tunay na nagmahal. Panginoon, gamitin mo po ang programang Sunny Side Up bilang simpleng instrumento ng liwanag at pag-asa. At sa gitna ng maraming masamang balita, gawin mo kaming tagapagdala ng mabuting balita. Sa gitna ng kalungkutan, maging dahilan sana kami upang may muling ngumiti. Sa gitna ng takot, maging dahilan kami upang may muling maniwala. Sa gitna ng pagkawala ng pag-asa, gamitin mo ang mga salita namin upang may isang taong magsabing, kaya ko pa, may bukas pa, hindi ako nag-iisa. At higit sa lahat, may magsasabing, may Diyos akong masasandalan. Panginoon, sa mga nakikinig sa amin ngayon na may sariling bagyo na sa buhay, maaring hindi ulan, maaring hindi baha, ngunit bagyo sa pamilya, bagyo sa relasyon, bagyo sa kalusugan, bagyo sa kabuhayan, sa pananampalataya, bagyo sa kanilang sariling puso. Ipaalala mo sa aming lahat, hindi lahat ng bagyo ay permanente. Lilipas din ang ulan, huhupa rin ang hangin, bababa ang rin ang tubig, at sisikat din muli ang bagong araw. Ngunit habang hindi pa humuhupa ang bagyo, ipaalala mo sa amin, hindi mo kami iniiwan sa gitna nito. Kaya ngayong araw, Panginoon, ibulong mo sa bawat pusong nakikinig at nanonood ngayon, huwag kang matakot, kasama mo ako. Kapag mabigat ang buhay, kasama ka namin. Kapag hindi malinaw ang bukas, kasama ka namin. Kapag mataas ang tubig, kasama ka namin. Kapag may luha, kasama ka namin. Kapag nag-iisa kami, kasama ka namin. At kapag hindi na namin kayang maglakad, naniniwala kaming hindi mo lamang kami sasamahan, bubuhatin mo kami, Panginoon. Kaya Panginoon, buong puso naming sinasabi, salamat sa kahapon, salamat, samahan mo kami ngayon, at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bukas. Gawin mong makabulungan ang araw na ito. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kabutihan. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming dahilan upang may isang taong magkaroon muli ng pag-asa. At gaya ng pangalan ng aming programa, sa gitna man ng ulap, ulan at unos ng buhay, tulungan mo kaming hanapin ang sunny side. Upang dahil maalala namin na dahil wala kaming pagdadaanan na hindi ka namin kasama, kundi dahil naniniwala kaming sa harap ng lakat ng pinakamadilim na ulap, nariyan pa rin ang liwanag. At ang liwanag na iyan ay ikaw. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming buhay na Diyos. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon na tagapagligtas, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhing Maria, ina ng lagi saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Preltrachina, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. Kayong mga Pilipinong santo at banal, San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At tanggapin po natin ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Mga kapamilya, mga kasani side up, may mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamahirap nating laban ay hindi iyong nakikita ng ibang tao. May mga bagyong walang ulan, may mga unos na walang kulog, may mga alo na hindi nakikita ng mata pero ramdam na ramdam sa puso. Maaring nakangiti tayo sa harap ng ibang tao pero sa loob natin ay may takot. Maaring maayos ang ating pananamit, trabaho, negosyo, pamilya o reputasyon. Pero pag-uwi natin at tayo na lamang mag-isa, doon natin nararamdaman ang bigat ng ating dinadala. At napakaganda po ng Ebanghelyo ngayon sapagkat hindi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag kasama niyo ako, wala nang bagyo." Ang ipinakita niya ay ang mas malalim na katotohanan. Kapag dumating ang bagyo, hindi ibig sabihin na iniwan niya tayo. Pagkatapos pakainin ni Jesus ang 5,000 tao, pinasakay niya ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna sa kabilang ibayo. Napakagahalagang detalye po ito. Hindi aksidenteng nasa dagat ang mga alagad. Si Jesus mismo ang nag-utos sa kanilang sumakay sa bangka. Ibig sabihin nasa gitna sila ng pagsunod sa Panginoon nang dumating ang malakas na hangin. At napakaganda po at napakalaking aral nito para sa atin. Minsan iniisip po natin, "Lord, bakit may problema? Sumusunod naman ako sa iyo. Lord, bakit nahihirapan ako? Nagdarasal naman ako. Lord, bakit may sakit ako? Bakit may problema sa pamilya? Bakit may taong nanloko sa akin? Bakit hindi naging maayos ang negosyo? Bakit parang walang nangyayari sa mga dasal ko? Bakit ako nawalan? Bakit ako nasasaktan?" Kapamilya at kasani sa edad, tandaan mo ito. Hindi lahat ng bagyo ay tanda na nasa maling direksyon ka. May mga bagyong dumarating kahit nasa tamang direksyon ka. May paghihirap kahit sumusunod ka. May luha kahit mabuti kang tao. May kabiguan kahit tapat ka. May rejection kahit ginawa mo ang lahat. May mga pintong magsasara kahit nanalangin ka. At may mga gabing tahimik ang Diyos kahit buong puso kang tumatawag sa Kanya. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi garantiya ng buhay na walang problema. Ang pagiging Kristiyano ay katiyakang hindi ka nag-iisa sa gitna ng problema. Sabi ng Ebanghelyo, hinangampas ng mga alo ng bangka sapagkat salungat sa kanila ang hangin. Napakagandang larawan po ito ng buhay. May mga panahong talagang parang salungat sa atin ang hangin. Ginagawa mo naman ang lahat pero parang walang umuusad. Nagsisikap ka pero parang laging may humihila pabalik. Mahal mo ang pamilya mo pero may hindi pagkakaunawaan. Ginagawa mo ang tama pero ikaw ang ikaw pa ang napapasama. Nagpapatawad ka pero paulit-ulit kang nasasaktan. Nagdarasal ka pero parang lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. At minsan mapapatanong ka, Panginoon, hanggang kailan po? Pero kaibigan, kapamilya at kasani Saida, huwag mong kalimutan, ang salungat na hangin ay hindi nangangahulugang salungat sa iyo ang Diyos. Maaring mahirap ang panahon, pero hindi ibig sabihin na pinababayaan ka ng Panginoon. May isa pang magandang detalye sa Ebanghelyo. Habang nasa gitna ng dagat ang mga alagad, si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin. Hindi siya nakikita ng mga alagad, pero hindi ibig sabihin na hindi niya sila nakikita. Napakagandang mensahe po nito para sa atin. May mga pagkakataong hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita tayo ng Diyos. Hindi mo siya nararamdaman, pero maiintindihan mo. Hindi mo maintindihan ang ginagawa niya. Hindi mo alam kung bakit niya pinayagan ang isang bagay mangyari sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na wala siya. Kaya huwag mong gawing sukatan ng presensya ng Diyos ang iyong nararamdaman. Dahil may mga araw na ramdam natin siya, may mga araw namang hindi, pero pareho pa rin Diyos ang kasama natin. Faith is not merely feeling God. Faith is trusting God even when we cannot feel Him. Sinabi ng Ebanghelyo na dumating si Jesus sa kanila sa ika-apat na pagbabantay ng gabi. Ibig sabihin, madaling araw, madilim pa, pagod na sila, matagal na silang nakikipaglaban sa hangin. At dumating si Jesus, napakaganda po ng tagpo. Hindi siya dumating ayon sa oras na gusto nila. Dumating siya ayon sa oras na alam niyang kailangan nila. Ganyan din minsan ang Diyos. Sinabi natin, Lord, ngayon na. Pero parang sinasabi niya, anak, magtiwala ka lang. Alam ko ang tamang panahon. Minsan gusto natin ang instant answer, instant healing, instant solution, instant success, instant justice, instant restoration. Pero ang Diyos ay hindi vending machine. Ang Diyos ay Ama. At alam ng Ama kung kailan ibibigay ang kailangan ng Kanyang anak. Kaya tandaan, ang delay ng Diyos ay hindi abandonment ng Diyos. Kapag tila nahuhuli siya, hindi ibig sabihin na nakalimutan Kanya. At pagkatapos, isang bagay na imposible ang nangyari. Naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Anong ibig sabihin nito? Ang mismong bagay na kinatatakutan ng mga alagad, ang dagat, ay nilalakaran lamang ni Jesus. Ang problema na parang lulunod sa iyo ay nasa ilalim lamang ng paa ng Panginoon. Ang kinakatakutan mo ay hindi kinakatakutan ng Diyos. Ang imposible para sa iyo ay hindi imposible sa Kanya. Ang problemang hindi mo kayang kontrolin ay hindi nawawala sa Kanyang kapangyarihan. Kaya minsan kailangan nating itanong, gaano kalaki ang problema ko kumpara sa Diyos ko? Kapag masyado nating pinalalaki ang problema at masyado nating baka naman masyado po nating pinapalaki ang problema at masyado nating pinaliliit ang Diyos. Hindi natin itinatanggi ang problema. Hindi natin sinasabing walang sakit. Hindi natin sinasabing huwag umiyak. Pero sinasabi natin, may Diyos na mas malaki kaysa sa ating pinagdaraanan. Nang makita nila si Jesus, natakot sila. Sabi nila, multo. Napaka ganda po at nakakatawa rin po sa isang banda ang kanilang reaksyon. At minsan ganyan din tayo. Dumarating ang Diyos sa parang hindi natin inaasahan, kaya hindi natin siya agad nakikilala. May mga pagkakataong ang akala mong rejection ay protection niya pala. Ang akala mong pagkawala ay redirection pala. Ang akala mong katapusan ay simula pala. Ang akala mong parusa ay paglilinis pala. Ang akala mong pagkatalo ay paghahanda pala. Hindi lahat ng masakit ay masama. Hindi lahat ng komportable ay mabuti. At hindi lahat ng pinagkait sa atin ay kawalan. Minsan ang no ng Diyos ay bahagi ng Kanyang yes sa isang bagay na mas mahalaga. At dito sinabi ni Jesus ang isang pinakamagandang pangungusap sa Ebanghelyo. Lakasan niyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. Pansinin po ninyo, Hindi niya muna pinatigil ang bagyo. Bago niya pinatahimik ang hangin, pinalakas muna niya ang kanilang mga loob. Napakalalim po nito, mga kasani side up. Minsan ang dasal natin, Lord, alisin mo ang problema. Pero maaari yung sagot ng Diyos, bago ko baguhin ang sitwasyon mo, palalakasin ko muna ang puso mo. Dahil minsan hindi agad binabago ng Diyos ang paligid natin. Tayo muna ang binabago niya. Hindi agad nawawala ang problema, pero nagiging matatag tayo. Hindi agad umaalis ang sakit, pero lumalalim ang pananampalataya. Hindi agad nababago ang ibang tao, pero natututo tayong magpatawad. Hindi agad dumarating ang sagot, pero natututo tayong maghintay. At pagkatapos ng lahat, mapapansin natin, hindi lang pala ako iniligtas ng Diyos mula sa bagyo. Ginamit niya ang bagyo upang baguhin ako. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga iyan, utusan mo akong pumunta sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi ni Jesus, halika lang, halika. Isang salita lamang ang sinabi niya, halika. At lumabas si Pedro sa bangka. Isipin niyo ito. Lahat sila nakakita kay Jesus, pero si Pedro lamang ang lumabas. Minsan maraming tao ang naniniwala, pero kakaunti ang handang kumilos ayon sa kanilang pananampalataya. Madaling magsabing, Lord, I trust you, pero ibang usapan kapag kailangan mo nang lumabas ng bangka. Ano ang bangka? Ang bangka ay maaring comfort zone nating takot, nakasanayan na, security natin, pride natin, sariling plano natin, control natin. At minsan sinasabi ng Diyos, lumabas ka, magtiwala ka sa akin. Hindi dahil walang panganib, kundi dahil naroon si Jesus. Itong isang pinakamahalagang aral ng Ebanghelyo. Habang nakatingin sa Pedro kay Jesus, nagagawa niya ang imposible. Pero nang napansin niya ang malakas na hangin, natakot siya. At nagsimula siyang lumubog. Pareho ang dagat, pareho ang hangin, pareho ang bagyo. Ang nagbago ay kung saan siya nakatingin. Kapatid, kapamilya at kasinisaydap, baka ito rin ang nangyayari sa atin. Kapag puro problema ang tinitingnan natin, lumalaki ang takot. Kapag puro opinyon ng ibang tao ang iniisip natin, nawawala ang kapayapaan. Kapag puro pagkukulang natin ang nakikita natin, nawawala ang pag-asa. Kapag puro social media ang batayan natin ng halaga ng buhay, pakiramdam natin nahuhuli tayo. Pero kapag kay Kristo tayo tumingin, bumabalik ang tamang perspektibo. Hindi ibig sabihin na nawawala agad ang problema, pero malalaman natin, hindi pala ako nag-iisa. Mga kapamilya at mga kasani side up, sana po ay maramdaman natin ang tunay na biyaya ng mabuting balitang ating narinig. Habang tayo po ay nasa gitna ng mga unos ng buhay, sa bagyo ng ating mga karanasan, huwag nating kalilimutan ang isang tagpong ito na sinasabi sa iyo ng Panginoon ang nakatitig sa iyo, hawak ang iyong mga kamay, na sinasabi sa iyo ng dahan-dahan, anak, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong kalooban. Ipagdasal po natin ang isa't isa kasani side up na maisabuhay nawa po natin ang aral ng mabuting balita ng Panginoon. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa makabulang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala po ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa AM Band sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Huwag po kayong bibitaw, masaya po ang ating kwentuhan. Kasama pa rin po ang ating pong espesyal na panawin, si Miss Debbie Valens, sa pagbabalik po yan ng Sunny Side Up.
2: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Samantala, kumuha muna po tayo ng update sa lagay ng panahon. Nasa kabilang linya po natin ang PAGASA weather forecaster, Miss Veronica Torres. Magandang umaga, Ma'am Veronica.
2: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. So ngayon nga ay may minomonitor pa rin tayong tatlong bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Yung isa nga dito ay si Bagyong Dolphin na nakakahatak ng Southwest Monsoon o Habagat. Kaya nakakaranas nga tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Metro Manila area. Para naman sa lagay ng panahon, inaasahan nga natin na monsoon rains ang mararanasan sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Occasional rains naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro at Antique. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, sa Negros Island Region, Central Visayas, Western Visayas, Leyte at Southern Leyte, maulang panahon yung inaasahan natin dulot ng Southwest Monsoon at sa nalalabing bahagi ng bansa. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kapawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Or meron pala tayong gale warning sa extreme northern Luzon, kaya kung maaari huwag pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging paalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Kaya ingat din sa mga nasa areas, lalo na sa may western section ng bansa. Dahil nga tuloy-tuloy yung mga pag-ulan noong mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
1: Maraming salamat, Ma'am Veronica, Veronica Torres. Manatili pong nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa DZMM Teleradio para sa iba pang updates. Ingat po tayo. Yan, nagpapatuloy po ang ating programa. Di na natin nung patatagalin. Kasama na po natin ang ating pong isa sa bisita. May isa pa tayong isang bisita. Kaya lang ang sama ng panahon, hindi na siya nakarating. Ano po, mukhang may baha sa area niya. Kasi pag sumulong pa siya, baka tapos na yung programa, hindi pa siya nakakarating. No? Sa susunod na lang po natin siya makakasama po. At kasama po natin muli si Miss Debbie Valen, isang entrepreneur at inspirational speaker. Tita Debs, good morning!
3: Good morning! Swing it right! With Tita Debs.
1: Ayan. No? Tita Debs, ha? Masaya ako na nakasama kita rito kasi area mo dati binabaha-baha. Mm-hmm. No? Pero mukhang maganda na ang naging pag-aayos dyan dahil na natuto na tayo sa flood control.
3: Yes, controlled na.
1: Controlled na po talaga yung flood. Ano? Ayan. Sa patuloy po natin pag-uusapan ngayon, ang 10 prinsipyo sa isang makabuluhang buhay. No? Sa mga nakaraang bahagi po ng ating paglalakbay, pinag-usapan po natin ang pinakamahalagang tanong ng buhay. Napag-usapan din natin kung bakit maraming tao ang naliligaw sa paghanap ng kahulugan. Napag-usapan natin ang bokasyon, ang pagdurusa, ang pag-ibig, at maging ang kamatayan bilang pinakadakilang guro ng buhay. Ngunit marahil ay may isang tanong na paring nananatili sa ating puso. Paano nga ba magsisimulang mamuhay ng may tunay na kabuluhan? Hindi po sapat na maunawaan lamang natin ang mga dakilang ideas. Ang karunungan ay walang saysay kung hindi ito na isa sa buhay. Ang kaalaman ay nagiging kapakipakinabang lamang kapag ito ay nagiging paraan ng ating pamumuhay. Kaya po sa episode natin ngayon kasama si Tita Deb, hindi po tayo mag-uusap tungkol sa mga komplikadong pilosopiya sa buhay. Pag-usapan natin, Tita Deb, yung mga simpleng prinsipyo na kapag isinabuhay araw-araw ay maaring magbago hindi lamang ng ating sariling buhay, kundi maging ng ating pamilya, komunidad at bayan. Una, at sa palagay ko pinakamahalagang prinsipyo, unahin ang Diyos sa bawat pagpapasya. No? Dapat lagi nating isinasangguni sa Diyos ang lahat ng ating pasya. Tita Debs.
3: Nasa Biblia yan at salita niya yan. For I know the plans I have for you. Plans to give you hope and plans to prosper you. So pag yan ang mababasa mo, magbibigay sa iyo ng spark, ng encouragement, natuparin ang plano ng Diyos para sa buhay mo.
1: Kasi maraming tao, no, Tita, ang una isang ginagawa pag may magandang plano, ay kikwento muna sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Mm-mm. Tapos magugulat, hindi mangyari. Yung kinwentuhan niya, kita nyo walang nangyari sa ginawa niya. Mm-hmm. Sapagkat naniniwala po ako na lahat ng pagpapasya, lahat ng gusto nating gawin, dapat ialay muna natin ito sa paanan ng Diyos.
3: Mm-mm.
1: Upang bigyan niya ito ng katuparan. No? Bakit? Sapagkat ang dapat nating gawin sa ating buhay, ang ating misyon, ay gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, hindi ibig sabihin na mawawala din yung problema or walang challenges. Ngunit magkakaroon tayo ng gabay sa bawat desisyon. Ang taong inuuna ang Diyos ay hindi naman nagsasabing perpekto yung buhay niya. Ngunit alam niyang hindi siya naglalakad mag-isa. Di po ba? Parang yung narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Di po ba?
3: Parang ikaw ay namamangka at tatawid ka at the other end of the shoreline. At sa iyong pagtawid, magkakaroon ng pagbabago ng panahon na parang akala mo lang yung pagsagwan ng buhay mo. Smooth flow.
1: Yes.
3: Up to a time, eto na ang storm, the waves of the sea.
1: May ganun,
3: so
1: ano, tita,
3: eto na
1: no?
3: Yung mga pagsubok, mga hadlang towards reaching the other end of the shore.
1: Yes.
3: Pero dito mo na mararamdaman ang bagwis. The blue eagles, the hand of the Lord is with you.
1: Beautiful.
3: Yun dapat ang ating panghahawakan upang tayo ay itawid doon sa kagustuhan niya at aligned tayo sa kagustuhan at plano ng Diyos at ang ating magagawa para sa purpose ng ating buhay.
1: Beautiful. No? Ikalawang prinsipyo po, kilalanin ang iyong sarili. Napakarami pong tao, ang buong buhay ay ginugugol upang maging katulad ng iba. May gustong maging katulad na sikat na artista, maging katulad ng mayamang negosyante, may gustong gayahin ang nakikita sa social media. Ngunit ang Diyos ay hindi lumikha ng kopya-kopya. Bawat tao ay natatangi. May kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang misyon. Ang tunay na tagumpay, tandaan po natin, ay hindi pagiging katulad ng iba. Ito ay pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mong ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Tita Debs.
3: Ang pagpapakilala natin sa ating sarili kasi for any social event, academic event for that matter, anak siya ni ganito. O anak siya ng isang abogado. Anak siya ng isang doktor. Di ba pag ganun ang pagpapakilala sa iyo?
1: Ang bigat.
3: Meron kang, you
1: dating.
3: Know, dating, you know, may strength and
1: wow.
3: May confidence,
1: yes.
3: Galore, okay? Pero kung ang pagpapakilala sa iyo ay isang parang ordinary ka lang na nanggaling sa isang pamilya, parang naiiba ang, you know, the undertone, the tone of your voice, parang nandun yung iyong humility, but when the introduction is, siya ay isang anak ng Panginoon.
1: Nako.
3: The King of Kings and the Lord of Lords. Di ba nandun talaga yung ano mo, yung
1: yes.
3: Confidence mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hence, there is something significant about your life.
1: Mm-hmm. Beautiful. Kasi may mga tao naman kasi, Tita Debs, no? Hilig-hilig natin gusto yung nakadikit tayo sa mga taong may pangalan. Kaibigan niya si congressman, kaibigan niya si senator.
3: Uh-uh.
1: Ayun, di ba? Pinagmamalaki.
3: Mm-hmm.
1: Nung nadamay sa flood control, biglang hindi niya nakilala.
3: Nilaglag na.
1: Nilaglag na, di po ba? Di ba kasi parang normal sa tao yan, gustong-gusto natin nakadikit tayo sa taong may sinasabi, may pangalan.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pero hindi natin kailangan yun eh. Yung katotohanan lang na ikaw ay anak ng Diyos, sapat na yun.
3: Yes.
1: Para amen. Makita mo yung kagandahan ng buhay mo, ng sarili mo, ng pagkatao mo.
3: Mm-hmm.
1: Di ba?
3: Wala namang masama na ikaw ay kilala ng isang congressman.
1: Yes.
3: Or, kilala ng isang senador.
1: O ikaw ay mismong kilala.
3: O sino mang public servant.
1: Yes.
3: Parang kilala ko si Brother Michael Angelo. Parang ang sarap talaga ng pakiramdam.
1: Pakiramdam.
3: But when what you do is aligned with the will of the Lord for your life and the lives of those around you, ay wala ka ng factory defect. Kompleto ka na.
1: Totoo. Kasi ako rin po, tita, di ba? Alam niyo naman, marami akong mga kaibigang mga politiko, mga kaibigang mga artista.
3: The inner circles.
1: Di ba? The inner circles, may mga kaibigan tayong mga kilala.
3: Yes.
1: Mayayaman, di ba? Mm-mm. Aminin ko nung una, ang sarap sa pakiramdam. Uy, kaibigan siya ni ganito, ni congressman, ni senator, ni secretary. Kilala siya ni presidente, ni vice president.
3: Advisor siya.
1: Advisor siya ni governor, ganito, ganyan.
3: The star for all seasons.
1: Diba? Nandun ang mga kaibigan niyang bigating, kasama niyang mga artista.
3: Ikaw
1: sa GMA.
3: Ikaw nga diba, yan nga yung reality ng diba, buhay tita, mo. Ako, I know that.
1: Aaminin ko po, yan ang realidad ng buhay ko. Nung ako'y bata-bata pa, mm-hmm. parang napakahalaga sa akin nun. Mm-hmm. Diba na parang kailangan nakadikit ako dito. Pero na nagkakaedad na ako, na-realize ko na hindi eh. May sarili akong buhay. Mm-hmm. May sarili akong tinatahak. Salamat sa Diyos, nakilala ko sila, mm-hmm. naging kaibigan ko sila, naging parte sila ng buhay ko. Mm-hmm. Pero hindi ko dapat ilagay mm-hmm. ang aking pagkatao mm-hmm. dahil kaibigan ko si ganitong politiko, si ganitong mayaman na tao, si ganitong kilalang tao, si ganitong artista at sikat na tao. Sapagkat naniniwala ako na yung pagiging Michelangelo ko mm-hmm. ay may special at unique mm-hmm. na dahilan kung bakit ako dinala dito ng Panginoon. Mm-hmm. Yes, pinagpapasalamat ko itong mga kaibigan natin, mm-hmm. itong mga naging parte ng buhay natin na nakaambag mm-hmm. kung sino ako ngayon. Mm-hmm. Pero dapat nakatungtong pa rin ako sa pinaka dapat kong tutungtungan at kakapitan. Mm-hmm. Walang iba kundi ang Poong May Kapal. Sapagkat siya lamang mm-hmm. ang nakakaalam ng lahat at siya lamang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Lahat ng kabutihan, lahat ng magaganda sa atin. No? Kaya tama naman sinabi ni Tita Debs, wala pong masama doon. Ano? Mm-hmm. Pero wag nating ilalagay doon yung kahulugan natin. Mm-hmm. Wag nating ilalagay doon yung ating tindig. Mm-hmm. Kasi kundi magiging shaky pati ang ating pagkatao. Ano po? Alam mo, Tita Des, bago tayo magpatuloy, gusto ko nang batiin muna yung mga nanonood sa atin unang-una na. No? Si Tita Evie Pimentel at si Tita Lydia Pimentel na magdiriwang ng kanilang birthday this month. Birth month nila
3: birthday.
1: Eh. Mga kaibigan ko ito at sabi ko, ipapakilala kita, masarap kakwentuhan
3: to. Kailan ng tagpo?
1: Nako, pagkawala ng mga ulan-ulan, ano? Kikitain natin si Tita Lydia at si Tita Evie Pimentel na si Tita Lydia magbe-birthday ng kanyang ng birthday sa August 13. Happy birthday, Tita Lydia. In advance, happy birthday kay Tita Evie Pimentel naman sa August 19. Happy birthday! At syempre rin po, hindi ko makakalimutan, nagdiwang po yung isa sa mga hinahangaan po nating mga lingkod bayan. Alam nyo naman po, sa mga nangyayari sa Pilipinas, no, parang bibilang na lang sa kamay mo talaga yung masasabi mong mga lingkod bayan na talaga namang nagsikap na simula ng kanilang political career ay talaga nang nagpakita hindi lamang ng husay kundi ng integridad. Siya po ay dati pong undersecretary ng DPWH at kasalukuyan siya po ang kongresista ng Surigao del Sur, no? Isa pong kaibigan natin at talaga pong mataas talaga ang respeto ko sa mamang ito at hinahangaan ko po ito sapagkat pag chinek mo, Tita Debs, yung kanyang mga ginagawa sa distrito niya, ang dami niyang nagawa para sa kanyang lalawigan at sa kanyang distrito sa Surigao del Sur. Siya po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong nakaraang araw. Happy birthday po, Honorable Congressman Romeo Momo Sr. Congressman Romy Momo, happy birthday po sa inyo,
4: happy
1: sir.
4: Birthday.
1: At ang pinakamagandang maibibigay po sa inyo ni Brother Michelangelo ay patuloy nating pagsuporta sa inyong mga programa at panalangin ng isang kaibigan. Napakabuting tao niyan at love na love din siya ng mga pare at mga ang kanilang obispo diyan, ng mga obispo niya.
3: I hope that I will also meet him.
1: Yes, opo, si Congressman Romy Momo, happy birthday po ng Surigao del Sur. No po. At syempre binabati rin po natin, kahapon po tayo po ay nagsalita po sa Charismatic Community na pinangungunahan po at founded by Reverend Monsignor Mario Rafael Castillo. Si Monsignor Mar Castillo po ay matali ko pong kaibigan at pareho po kaming nag-aral sa San Carlos Seminary. Binabati ko po ang Yahweh Eucharist Spirit or YES, Catholic Charismatic Community International. Hindi lang sila dito, Tita Deb, sa sa Pilipinas, kung hindi sila po ay sa iba't ibang panig ng mundo. At sasabihin ko na irerekomenda ko na makapag-talk ka sa kanilang community. Sa YES community, binabati natin ang ating
3: yes
1: mga... at iimbitahin ko po sila para po pag-usapan namin yung mahalagang gampanin ng isang miyembro ng Catholic Charismatic Community, lalo na yung ambag nila sa ating bayan sa Pilipinas. So binabati natin muli ang Yahweh Eucharist Spirit or Yes Catholic Charismatic Community International sa pangunguna ni Reverend Monsignor Mario Rafael Castillo. At syempre binabati ko ang aking kaibigan si Louie Tuason at si John Tuason, no? Na sila ay mga servants dyan. At syempre po, ngayong araw din pong ito ay nagdiriwang ng kanya pong anibersaryo sa pagkapari ang ating minamahal na kaibigan na si Reverend Monsignor Melchor Barcenas. Reverend Monsignor Melchor Barcenas, Monsignor Mel, congratulations and happy anniversary po sa inyo. Sa po ngayon ang rektor at kura paroko ng Minor Basilica ng St. Gregory Parish dyan po sa Mahayhay, Laguna. So congratulations po sa inyo, Monsignor Mel, isang mabuting kaibigan po natin yan na talagang napakahusay na pari, magaling mag-sermon, at hindi lang yun, isinasabuhay niya ang tunay na pagiging alagad ng Panginoon. At syempre po, nanonood din po at nakasuporta rin po sa atin ang buong Pandesanto Foundation. Ang Pandesanto Foundation, sila po ang gumagawa po ng Pandesanto Premium Altar Bread or mga ostya. Abangan po natin yan sa mga susunod na buwan, ang Pandesanto Premium Altar Bread. At this is prayerfully manufactured by the Sisters of the Holy Face of Jesus. Na Tita Debs, ay papakilala ko rin po sa inyo yung community na yan. Itong mga madre pong ito, sila po ang gumagawa nitong Premium Altar Bread na Pandesanto. Natandaan po natin yung pangalan na yun, sapagkat alam nyo, ang sarap suportahan yung Pandesanto Premium Altar Bread, dahil sa bawat pagbili mo, sa bawat pakete ng ostya na binibili mo at iaalay sa misa, parte po ng inyo pong binili ay pampaaral ng mga seminarista. Pampaaral at pagtulong sa mga madre, sa mga may sakit na pari at mga madre, at sa pagtulong sa iba't ibang misyon ng simbahan. So, muli po binabati po natin ang Pandesanto Foundation, ang nagsusulong po ng Pandesanto Premium Altar Bread, kasama po ang Sisters of the Holy Face of Jesus. No, maganda po yung pag-uusapan natin. Magko-commercial po muna tayo. Magbabalik po kami ni Tita Debs. Ito po ang Sunny Side Up.
0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estreta.
6: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Side Up. Side
1: Up. Nagbabalik po ang Sunny Side Up para sa ikatlong prinsipyo naman. Ito po'y ikatlong principle. Hanapin ang iyong bokasyon. Ang bokasyon ay hindi lamang trabaho, ito po ay pagtawag sa atin. May mga taong kumikita ng malaki ngunit hindi masaya. Mayroon namang simple lamang ang pamumuhay ngunit punong-puno ng kagalakan. Bakit? Sapagkat natagpuan nila ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Ngayon, tanungin po natin ang mga sarili natin. Ano kaya ang kaya kong gawin ng may

0: God has set for your life.
1: Yes.
0: So yun ang ibig sabihin ng bokasyon. So me, I started as an educator. I taught for so many years.
1: Saka nagturo, Tita Debs?
0: St. Paul.
1: St. Paul saan? Sa QC?
0: Sa QC.
1: Ah, nagturo rin ako dyan, Tita.
0: Naging estudyante ko si Grace Mariz Umali.
1: Ah,
0: yan sa Quezon. Valedictorian yan.
1: Oh, si Mariz Umali. Yes. Naging estudyante mo pala.
0: Excellent student si Mariz. Hello, Mariz. Kilala mo po ako.
1: Nagturo ka pala, Tita, sa St. Paul.
0: Yes.
1: Ano pong tinuro niya, Tita?
0: English.
1: Wow! We should speak English pala here. Because Swing It Right with Tita Debs is an English professor.
0: Isipin mo naman, yan naman ang natapos ko. I'm a graduate of AB English of St. Paul din.
1: Ah, AB English.
0: Kaya yung mga madre, it's Sister Fides who really brought me there.
1: Gano'ng kakatagal, Tita Debs, nagturo?
0: I think 11 to 12
1: wow.
0: years.
1: Wow! Naku, si Tita Debs pala ay English major. Kaya pala, pag may kausap kami na medyo wrong grammar, gumukurap-kurap yung mata niya.
0: Hindi naman. Meron naman tinatawag na functional English.
1: Oh, functional
0: yung
1: English.
0: Yung kinakailangan mo lang intindihin.
1: Ang problema naman,
0: message.
1: Tita, ang problema naman sa iba, hindi functional, dysfunctional. Di ba? Yung talagang na-stress ka na kahit ang dictionary umirap eh. Di po
0: malala ba? Malala ko nga yung sabi mo na kung ang parang na i-stress kapag ang kausap mo tanga.
1: Mahirap talaga.
0: Nalalaglag yung IQ mo.
1: Oh, mahirap talaga.
0: Pero it is in these moments that we become, you know, influencers to this type of
1: beautiful
0: people.
1: Yeah,
0: ibahagi natin ang ating kaalaman sa kanila na huwag nating pabayaan, nandun na lang sila ng level ng pagkatanga.
1: Oh, naku, yan ang iiwasan natin lalo sa politika. Pag tayong aanga-anga, Diyos ko, kawawa po ang bayan natin. Kawawa po ang bayan natin pag tayo medyo aanga-anga, no? At ako, yan po, abangan nyo po, may programa po akong gagawin po sa social media at sa podcast, no? Abangan nyo po ito, no? Naku, sana gusto ko pong tulungan ang ating bayan na mag-isip, na kasi hindi na tayo nag-iisip eh. Do hindi naman po natin nilalahat, marami pa rin po mga lingkod bayan na nagsisikap maging mabuting lingkod bayan. Ito po, isa ako na nagsabi sa inyo, I could vouch for this guy, itong si Speaker Bo GD. Si House Speaker Faustino Bo GD ay matagal ko na pong kakilala at kaibigan ko po yan. At talaga
0: na kababayan ko yan.
1: Sa Isabela, ano po? At matagal na naglingkod. Matagal na naglingkod sa Isabela bilang gobernador at vice gobernador, at ngayon sa salamat sa Panginoon, siya po ay nahalal bilang Speaker of the House. At makikita ko po yung values ng taong niya. Napakabuting tao, malapit sa simbahan, malapit sa Diyos, matulungin. At ito po, this is not just based on my experience, but the experiences of other people na talagang natulungan niya. Sumasagot sa tawag, sa text, kahit sino sinasagot ni Speaker. Napaka-accommodating, no? Napaka-bait, no? Napaka-buting tao. Kaya yun po, kaya nabanggit ko rin si Speaker Boji, kasi itong mga nagdaang araw, may mga kumakalat na balita na keso may mga umiikot sa iba't ibang probinsya na nagpapakilala na sila daw ay umiikot dahil umiikot sila to gather data para daw po sa proyekto ni House Speaker Bo GD para sa mga magsasaka. May isa akong kaibigan sa province of Bulacan, si Ma'am Gigi, siya ang provincial agriculturist, nagtanong, sabi niya, brother, pwede bang pakitanong kay Speaker? Sabi niya, tinatanong niya ako, una ako, kung may ganun bang programa si Speaker Bo GD. Sabi ko, itatanong ko kay Speaker. So tinext ko, tinawagan ko si Speaker, ayun, only for me to find out na wala palang ganung programa. Kaya mag-iingat po tayo. Ito
0: parang
1: po ay isang
0: fake news ang lumabas.
1: Hindi lang fake news, talagang parang may mga tao pang gustong manloko talaga. Ginagamit ang pangalan ni Speaker Bo GD. So muli po, wala pong ganyang programa si Speaker Bo GD. So nais ko pong gamitin itong programa natin upang ipaalala sa ating mga kababayan na huwag po kayo basta-basta agad naniniwala at nakikipag-usap kung sino man ang nagsasabing may programang ganito na sinabi darating pa si Speaker sa
0: kailangan
1: Bulacan.
0: Kailangan i-authenticate.
1: Dapat magpakita po ng patunay na talaga may ganung programa. At saka syempre malalaman yung una yan kay Speaker Bodji at sa kanyang opisina. So there's no such thing. So muli, paalala po ito. At wag naman po natin gamitin po at dungisan ang napakagandang pangalan ni Speaker Bodji D. No? So pagdasal natin si Speaker Bodji D at ang lahat ng ating mga kongresista na nagsisikap naman po na ipabutihin pa ang kalagayan ng Kongreso. Ano po?
0: At ang ating bansa.
1: At ang ating bansa. Ano po? Ikalimang prinsipyo matutong magpatawad. Tita Debs, gaano kahalaga ang pagpapatawad?

0: pagpapatawad is not an emotional element of life. Mm-hmm. It's a decision. It's a brain work. Mm-hmm. Na pag ang pagpapatawad ay nababase doon sa gravity of sin committed against you, if that is the basis, hindi ka makapagpatawad. Mm-hmm. But if the basis of your decision is because by the grace of God, gusto mong palayain ang iyong mabigat na kalooban. Damdamin.
1: Sabi nga nila eh, ang hindi marunong,
0: you will forgive.
1: Ang hindi marunong magpatawad ay parang taong umiinom ng lason at umaasang iba ang mamatay.
0: Mm-hmm. Drinking poison and you want the other person to die.
1: Totoo yun, no? So, napakaraming taong ganyan ang karanasan. So, of course, hindi natin inaalis. Hindi, nasaktan ako, brother. Niloko ako niyan eh. Ganito. Mm-mm. Nandun na tayo. No? Pero ano pang magagawa mo? May babalik mo pa bang nakaraan? Hindi na.
0: Yeah.
1: So, ba't hindi mo tama ka doon, tita? Palayain ang iyong puso. Ito ay pagpapalaya sa ating puso na hindi natin kontrolado ang ginawa ng iba. Ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugon.
0: Yes.
1: Na po? Ika-anim na prinsipyo. Maglingkod ng walang inaantay na kapalit. Ayan, mm-hmm. no? Si Tita Deb, salamat. Kahit walang sweldo, walang panggas, no? Nagpupunta siya dito. Ito ay kanyang love for, not for the Lord only, mm-mm. but for the Filipino people. Salamat po, Tita Deb, dahil sinasamahan niyo ako ng umaga. Gaano kahalaga ang maglingkod ng walang iniintay na kapalit?
0: May sinasabing blank check from the Lord. Kaya yun ang ating gantimpala. But pag ang tinitingnan mo ay ano ang rason, ano ang purpose na ginagawa mo ang iyong ginagawa, kung yung lang mismong sahod ang tinitingnan mo, you cannot serve. Me as a lector in the church, I wake up very early in the morning because the mass starts at 6 o'clock. I prepare myself. I am doing it for the glory of the Lord.
1: Beautiful, no? Ika-apitong prinsipyo, huwag ikumpara ang iyong sarili sa iba. No? Isa sa pinakamalaking magnanakaw ng kaligayahan ay ang paghahambing. Sa panahon ng social media, madali nating isipin na mas maganda ang buhay ng iba. Ngunit ang nakikita natin ay larawan lamang. Hindi natin nakikita ang kanilang luka, ang kanilang mga laban. Ang Diyos ay may sariling oras para sa bawat isa. Huwag mong sukatin ang iyong buhay gamit ang metro ng iba. May sariling landas ang ibang tao. Tita Debs.
0: Comparison. Mm-hmm. When you say comparison, always there are greater and lesser than yourselves.
1: Mm-hmm.
0: There are more beautiful, less beautiful, mm-hmm. more intelligent and less intelligent. Mm-hmm. If that is the basis of how you behave and how you define yourself, you cannot go forward.
1: Mm-hmm.
0: You define yourself by your own giftedness, mm-mm. that comes from the Lord.
1: Tama.
0: You do not look at the other side of the fence. Bakit sila merong ganon? Meron silang ganito.
1: Mm-mm.
0: Ako, wala.
1: Mm-mm.
0: If that is the basis of how you craft your own destiny, you cannot go forward.
1: Beautiful.
0: But if your way, manner of action is based on what God has designed for you to do, without looking at anybody else, mm-mm. but looking at the purpose and plan of God for your life, wagi ang buhay mo.
1: Mm-mm. Kasi kung lagi ka nakaabang sa pinto at tinitingnan mo kung ano yung bagong appliances ng kapitbahay mo, mababaon ka sa utang. Diba?
0: Makikipagpaligsahan
1: ka. Imagine
0: kahit
1: mo,
0: hindi mo kaya, aabutin mo.
1: Biro mo, malabo na mata mo, tatlo TV mo. Kasi hindi may bagong TV yung kapitbahay.
0: Ang kailangan pakikipagpaligsahan mo, yung pagbutihin mo, ang pagmamahal mo sa pamilya mo.
1: Amen to that. No? Amen to that. No? Ikawalong prinsipyo, magpasalamat araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Ang taong marunong magpasalamat ay mas madaling maging masaya. Mm-hmm. Hindi dahil perpekto ang kanyang buhay, kundi dahil marunong siyang makita ang biyaya sa gitna ng kakulangan.
0: Mm-hmm.
1: Magpasalamat sa paghinga, sa pamilya, sa pagkain, sa araw-araw, sa ulan, sa kaibigan, sa panibagong pagkakataon. Ang pasasalamat ay nagpapayaman sa pusong hindi kayang punuin ng salapi. Tita Debs.
0: Nasa kanta yan eh.
1: Mm.
0: Count your blessings, name them one by one.
1: Mm.
0: Pag binilang mo ang mga pagpapala at biyaya ng buhay, ang gaan ng iyong pakiramdam,
1: mm-hmm.
0: para kumilos ng maayos. Hindi
1: tama.
0: Ka, you do not complain. You count the blessings, you count your gifts, ano ang mga bagay na ibigay ng Diyos para sa'yo. Yun nga lang, paggising mo ng umagang buhay na buhay kang, wala kang sakit, isang napakalaking biyaya na. Meron nga yung mga kwentong, yan, kahit bumili na isang hospital, bilhin niya ang mga kung anong elemento ng paggaling, kaya niyang bilhin dahil siya ay napakayaman. Namatay din naman.
1: Iyan na nga.
0: Pero itong isang mahirap na wala halos maibili ng kahit man lang isang tableta dahil siya talaga ay mahirap.
1: Buhay
0: pero
1: pa.
0: Pero bakit buhay na buhay?
1: Galing
0: hanggang ngayon buhay pa. Hindi mo maarok.
1: Yung wisdom, ano?
0: Ang wisdom. Anong tawag doon? The logarithm? Is it logarithm of the Lord? The equation of
1: hindi
0: the
1: natin
0: Lord,
1: alam talaga.
0: Hindi mo maarok.
1: Your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Binabati natin, Tita Deb, si Iadric Espiritu. Iadric Espiritu. Good morning po, Brother Michael Angelo and Miss Debbie. Therese, Valera, and I are watching your program. Please stay safe and be assured of our fervent prayers. Salamat, Iadric Espiritu. Maraming salamat. Ikasyam na prinsipyo, mag-iwan ng mabuting pamana. Hindi lahat ng pamana ay nasusukat sa pera. May mga magulang na walang malaking ari-arian, ngunit nag-iwan ng dangal. May mga gurong walang yaman, ngunit naghubog ng libo-libong buhay. May mga pari at madre na walang sariling pamilya, ngunit naging ama at ina ng napakarami. Ang tanong ay hindi lamang ano ang iiwan ko, kundi anong uri ng tao ang maaalala nila ako. Tita Debs.
0: Okay. Ang ginagawa ko usually after our talk, pinapalagay ko sa isang, parang pinapasave ko itong mga talks na ganito. At fino-forward ko ito sa mga kakilala ko. And I want to leave a mark in the heart of every mother like me. Of every person who would like to be inspired on the life apps of life. At ang isang pamana, pag sinabi mo kasing pamana, minsan sinasabi medically, nagmana yan sa tatay niya, may high blood. Nagmana yan sa nanay niya, merong diabetes. Sabi ng doktor, bakit? Gustuhin mo ba nang ipapamana mo sa iyong anak ay sakit? But pamana, in the real sense of the word, is something that will put a mark, inheritance, yung talagang magagamit nila na kahit exit earth ka na, may visa ka na, exit earth dito sa mundo, merong kang naiwang magandang alaala para sa iyong, basically, sa anak, to your community, and if you are a public servant, to the country. So, ano ang para sa akin isang dasal? Fervent prayer for my children. Matapos sila, they will be equipped with the right education for them to be prepared for the challenges and the war zones of life.
1: Talagang,
0: isang napakalaking pamana ang edukasyon.
1: Yes.
0: Sa amin.
1: Because education is still the greatest equalizer.
0: Yes. They are equipped. They are, they have the armor on the different challenges of life.
1: Beautiful.
0: So yan talaga yung dasal ko, that God will provide for the academic needs, the essentials of our family.
1: Beautiful.
0: And I would like also to acknowledge that I finished. Because
1: amen.
0: I was given a scholarship that made me get through the academic needs.
1: Beautiful.
0: In my life.
1: Galing, galing. Ikasampung prinsipyo, pinakahuling prinsipyo, mamuhay na handang humarap sa Diyos. Hindi ito tungkol sa kamatayan o katotohanan tayo lilipas. Ito ay tungkol sa kahandaan. Kung tawagin tayo ng Diyos ngayong gabi, mayroon ba tayong mga salitang hindi pa nasasabi? Meron ba tayong mga taong hindi pa napapatawad? Meron ba tayong kabutihang ipinagpaliban pa? Mamuhay po tayong parang huli ang bawat araw, no? At ang bawat araw ay regalo, sapagkat bawat araw ay pagkakataon maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Tita Debs.
0: Parang graduation na yata ito.
1: Yes.
0: Graduation on earth life na itong pinag-uusapang ganito. So, pag sinabi mo kasing graduation, you have passed through the different levels of life. Nag-grade 1 ka, nag-high school ka, nag-college ka. All of this are preparations for us before embracing the hand of the Lord.
1: Mm-hmm.
0: So pag tinanong ka ngayon, Brother Michael, ano ang nagawa mo para sa kabutihan ng kapwa mo?
1: Mm-hmm.
0: So una muna, pag nag-report card ka ni school, meron tayong tinatawag na report card. Excellent, very good, good. So pag tinanong ka, ano ang rating mo para sa sarili mo? It is not for me to answer my own grade.
1: Mm-hmm.
0: It is the Lord who can see everything that I did. Alam ko marami akong failures and I ask God for forgiveness. It is born with factory defect. Marami tayong mga kailangan ayusin sa ating buhay. In the journey of life, only one is perfect, and that is God. But what makes us different from other creations of the Lord? We ask forgiveness for all our mistakes and failures, and we pray that we will get through, we learn from these mistakes. Itong mga mistakes na ito ay tuition fee natin. These are learning experiences. We kick the pains and pick the gains. We pick the lessons of life. Ano nga ba ang tawag doon? Mission and vision ng bawat church. Diba ang sabi, especially in the Catholic faith, we grow in the image and likeness of God. Yan ang mission ng simbahan. So how do we grow in the image and likeness of God? We know God. Ano ang ginawa ng Panginoon? Okay? And maibanggit ko lamang na isa sa mga gospel na binasa ko bago ako pupunta rito. This is already a review. Yung multitudes. The parable of Jesus, yung feeding the multitudes. Na merong bata na may dalang 5 barley loaves and 2 fish. At doon nagkaroon ng bilagro ang Panginoon. Parang sa isip ng mga disipulo, there is a shortage. Kasi 5,000 and more yung pakakainin ng Panginoon. So in our limited mind, for that 5 barley loaves, na ang naging contribution ay nanggaling sa isang bata. And this was recognized by Andrew, the disciple. Ano ang ginawa ng Panginoon dito? It is from there that He created miracle. So ganun tumakbo ang buhay. Bawat isa sa atin na nilalang ng Panginoon, meron tayong contribution in achieving the purpose and the plan that the Lord has set for our life.
1: Beautiful, no? Kung mayroon ka na lamang 24 na oras, isipin po natin to, no? Meron ka na lang 24 hours.
0: One day yan.
1: Isipin nyo po, ha, may doktor na lumapit sa inyo, tahimik, may lungkot sa kanya mga mata. At sinabi niya, mayroon ka na lamang 24 na oras, 24 hours. Ano una mong gagawin? Bubuksan mo pa ba ang laptop upang tapusin ang isang ulat? Makikipagtalo ka pa ba sa social media? Mag-iipon ka pa ba ng mas maraming pera o tatawagan mo ang iyong mga anak? Yayakapin mo ba ang iyong asawa? Bibisitahin mo ba ang iyong mga magulang? Hihingi ka ng tawad sa taong matagal mo nang hindi kinakausap? Mapapansin po ninyo, kapag iniisip nating limitado na ang ating oras, biglang nagbabago ang ating mga prioridad. At marahil ito ang isa sa pinakamahalagang aral sa ating buong paglalakbay. Hindi ang dami ng ating ginagawa ang mahalaga, kundi ang lalim ng ating pamumuhay. Imagine niyo, magandang yan ang ending ng ating episode ngayon, Tita Debs. What if kung meron ka nalang 24 hours, ano ang gagawin mo? Diba? Tita Debs?
0: It's a very limited time actually. Parang napaisip nga ako ng malalim ng kung ano nga ang gagawin ko. Kasi this is equivalent to one day eh.
1: Yeah, one day.
0: The Lord has designated a family for us to love.
1: Mm-hmm.
0: So una muna siguro, gathering of the family.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Last will. Walking through ha.
0: para siguro sa mga merong talagang kailangang iiwan ang kanyang last will and testament. Baka meron pang kasamang lawyer yan para i-assign para kanino yung ganito at ganiyan. Pero para sa atin na nagmamahal, I think the legacy that we can leave to our children and our family is the way we love them, the way we live with them, day by day. Mm-hmm. Mga alaala. I think the moment is no longer for that one who is going to exit within 24 hours.
1: Yeah.
0: It is for those who will be left behind.
1: Mm-hmm.
0: Na magsabi ng kung ano yung ang tawag doon. Honoring.
1: Mm-hmm.
0: Okay? How do you express your love for your family? At magbigay ka na ng mensahe na kapupulutan ng aral nitong pamilya mo na mm-hmm. even if you have been physically. Kasi ito, this is physical and metaphysical.
1: Mm-hmm.
0: Physical, mm-hmm. you will leave Earth, but there is something metaphysical beyond Earth
1: mm-hmm.
0: na mensahe
1: yes.
0: para sa ating mga mahal sa buhay na magbigay sa kanila ng strong message that life on Earth is just really temporary.
1: Beautiful.
0: Hence, you give it your best shot.
1: Beautiful.
0: Comparing yourself from today and the one that expired last night mm-hmm. from today, you give it your best shot for the Lord.
1: Maraming salamat, Tita Debs. See you again next month, no? Sa bare months na natin, no? Yan, kasama po natin si Miss Debbie Valen sa ating pong palatuntunan. Muli, maraming salamat po. Mga kapamilya, mga kasani side up, napakabilis po ng oras at sa pagtatapos po ng ating palatuntunan ngayon, sana po ay meron po tayong naalala at meron po tayong napulot para masabi po natin magiging gabay po natin sa ating araw-araw na buhay. At huwag po natin kakalimutan humingi palagi ng gabay sa ating poong may kapal sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa ating tamang pagkilos at tamang pananaw sa ating buhay. Mag-ingat po tayo at makita-kita po tayo sa susunod na linggo. Sa ilang sandali lamang po ay makakasama na po natin si Christian Yusores at Victoria Tulad para sa Anong Ganap. So mga kapamilya, kasani side up, mag-iingat po kayo. Kasama niyo po si Michael Angelo sa inyong panalangin at tasalo ni Michael Angelo na araw-araw at bawat sandali ng inyong buhay ay maging pagkakataon sa inyo para bumiti para sa inyo pong at para po kayo po ay makahanap ng tunay na kahulugan sa buhay. Binabati ko rin po ang aking mga staff na kasama ko ngayon, si Adonis Cuelana at si Michael Hernandez. At sa inyo pong lahat, isang mahigpit na yakap po mula po kay Michelangelo at sa buong DZMM family sa isang malamig na panahon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa ating production team, sa ating pong executive producer si Sir AB. Muli, ako po si Michelangelo Lubrin at gaya po ng paalala ko sa inyo palagi, kung hindi na tayo masyadong maganda at pogi, bumawi po tayo sa ugali. Mag-ingat po tayo. God bless you. Happy Sunday!
2: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: 6:01.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: Good
1: morning!
0: Hindi tayo masyado makaano eh. Dahil napakaulan at maraming binabaha. Pero sana po kayo po ay ligtas, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ngayon po ay araw ng Linggo, August 9, 2026. At nako, napakalakas po ng ulan. Sana po ay ligtas po tayong lahat at lagi po makibalita sa lagay po ng panahon at sa lagay po ng ating mga komunidad. Samahan niyo po kami hanggang alas 8 po ng umaga. Ako po si Victoria Tulad.
1: Good morning! Good morning pa rin. Babatiin pa rin natin ng masiglang good morning. Kahit kami po ni partner ay namimiss na humiga muna sa aming mga kama at magpaikot-ikot sana dahil malamig po ang panahon. Good morning, kapamilya! Good morning po sa ating lahat, mga kaserbisyo. Ako po si Christian Yosores. Kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at informasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Tala Radio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para po sa walang patid ang pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Tala Radio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Tala Radio YouTube Channel. Mahigit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan. Maya-maya lamang, huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
1: Anong ganap? Important, ano lang din ha, bagamat yung iba sa atin ay nag-i-enjoy sa malamig na panahon, isipin din po natin yung ilang kababayan natin na unfortunately po ay naapektuhan ng mga baha kagabi.
0: Oo, kaya na rin, nagpapatuloy hanggang ngayon.
1: Yes, kaya hindi rin ako nakatulog ng maayos, partner, kasi kada tingin ko sa online, may mga post yung mga reporters na may mga baha sa ganitong area, may ginagawa ng rescue sa ganitong area. Para
0: saan,
1: ang hirap.
0: Saan na yung mga lugar na yun?
1: May naita akong video sa may Cavite na may nire-rescue na bata.
0: O sa inyo, kumusta sa inyo?
1: I think maayos naman doon sa side namin sa Imus. Pero itong ibang area ng Cavite, I think doon ang mataas ang baha.
0: Tapos
1: sa Las Piñas.
0: Yung ba yung batang ano, yung may dalawang lalaking parang eskinita?
1: Grills ng bahay na may nire-rescue na bata. Tapos sa Las Piñas, mataas din yung baha. Sa QC din, baha na rin yung ilang kalsada kagabi.
0: Kainta, partner, baha na doon sa kapatid ko. Sana okay naman po sila dyan sa Vista Verde. Ma-check po sana ng LGU, Vista Verde Executive Village, dahil abot, mataas na yung bahay nila, pero abot na doon sa garahe.
1: At itong mga lugar na to ay hindi naman to unang beses na binabaha. Taon-taon. Malakas po ang pag-ulan ay laging binabaha yung mga lugar na yan. Again, dito na naman papasok yung pinag-uusapan nating flood control at ang paniningil po sa gobyerno. Ito na yon.
0: Oo, nako eh. Sabi nga po sa atin ng Pag-asa kahapon, hanggang Lunes ay maulan at baka nga hanggang midweek next week ay maulan. Kaya alamin po natin ang lagay ng panahon.
2: Panahon Patrol.
0: Good morning po kay Ms. Charmaine Varilla, Pag-asa Weather Forecaster. Hi ma'am, Victoria po at Christian.
1: Morning ma'am.
3: Yes po, maganda umaga din po ma'am Victoria and Sir Christian, maging sa ating mga tagapakinig. At naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan nga, yung nagpapaulan ngayon dito sa Luzon at Visayas at ay yung habagat. Nagdudulot nga yan ng malalakas at matuloy-tuloy ng mga pag-ulan dito sa Mailocsur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang dito naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique, makararanas din ng mga pabugsubugsong malalakas na mga pag-ulan na dala ng habagat. Nakakaapekto nga rin itong habagat sa May Negros Island Region, Central Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, at Western Visayas, Leyte, maging sa May Southern Leyte. Sa may bahagi naman ng Batanes, epekto naman ng trough ng bagyong si Dolphin na nasa labas ng ating PAR ang siya nagbibigay na matataas na tsansa ng mga pag-ulan. At sa magiging kalagayan nga ng ating karagatan ay currently, meron tayong nakataas na gale warning dito ngayon sa may bahagi ng seaboards ng extreme northern Luzon. Kaya inaabisuhan natin lahat ng sasakyang pandaga sa mga areas na to na kung maaari, ipagpaliban muna ang paglalayag. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla.
0: Ma'am Charmaine, linawin ko lang po. So merong ang nakakaapekto talaga ay habagat. O ito ba'y pinapalakas ng bagyong dolphin for all the places that you mentioned?
3: Yes po, tama po kayo. Kaya po nakaranas po tayo ng mga enhancement itong nakaraang araw.
0: Opo. Hanggang gaano katagal itong ganito kalakas na ulan, ma'am? Kasi sobrang lakas talaga yung kanina. Mm-hmm. Tapos may ano pa, may kulog kidlat pa.
1: Tapos habagat lang siya.
3: Mm-hmm. Yes po, so nakikita po natin, no? Posible po na meron pa rin mga pag-ulan next week. And nakita po natin na mostly next week maulan pa rin, pero unti-unti nang mababawasan, especially sa may Central Luzon. Pero yung nasa western section ng Central Luzon, expect po natin na patuloy pa rin yung ganito kalakas mga pag-ulan. Kaya andyan pa rin po yung mga banta ng pagbaha at paglupa.
0: Hanggang kailan next week kaya po, ma'am?
3: So probably po dito sa westernmost side, magpapatuloy pa po yan hanggang sa second half ng week. Pero dito naman sa may part na the rest of Luzon, more on improved weather na daw, makulimlim pa rin starting ng mga bandang Thursday.
0: Thursday pa?
1: Mm-hmm. Tagal pa.
0: Ganon din po ba sa Metro Manila, ma'am? Mga bandang Thursday pa?
3: Yes po, yun po yung nakikita natin.
1: At yung ulan po kahapon, kagabi, ay maaaring ganun pa rin po kalakas yung expect natin bukas until, let's say, Wednesday, Thursday.
3: Mm-hmm. Yes po, pero more on, nakikita po natin, pabawas na pa konti-konti. Pero yung nasa western section po ng Luzon, areas ay yung Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, La Union, Benguet, and Ilocos. So expect po na halos ganito pa rin yung mga pag-ulan na mararanasan.
0: Mm-mm. So expect din natin maraming class cancellations tomorrow?
3: Yes, posible po.
1: Hindi naman first time to na Ma'am Shaimay na may bagyo sa labas ng PAR
0: na nag-e-enhance,
1: nagpapalakas ng habagat system natin.
3: Yes po, tama po kayo. Meron na po tayong mga gayetong cases, kung naalala po natin, si Bagyong Haikui. Hindi po yun pumasok sa PAR natin, ngunit nagdala po ng gayetong karaming mga pag-ulan, dala ng enhancement ng habagat.
0: Nako, ingat po tayo hanggang... Naku, wag naman sana, pero Webes po yung medyo sisikat ang araw. Hopefully nga po ay mas mas mapaaga pa yung pagbuti ng panahon. Maraming salamat po, Ma'am Charmaine.
1: Thank you, ma'am.
3: Yes po, maraming salamat.
0: Ingat po. Yan po si Ms. Charmaine Varilla, Pag-asa Weather Forecaster. Ayan partner ha, bukas, araw ng Lunes, abangan po natin kung merong class cancellations.
1: Oo.
0: Lalo na po doon sa mga mas bata, yung mga kinder, nursery, ganyan.
1: Uy, agahan natin ang announcement mamayang gabi, ha? Para naman di na kailangan gumising na maaga bukas ng mga bata at magulang.
0: Mm-mm.
1: Kung wala naman palang pasok biglaan. Alam nyo na yan.
0: Mm-mm. At partner, please introduce our next guest.
1: Yes, partner. Dahil malakas ang mga pag-ulan, although ito yung naging hassle para sa karamihan sa atin, ito yung inaasahan din naman natin na maaaring makatulong naman doon sa supply ng ating tubig. Ano? Kamustahin natin ang sitwasyon ng ating mga dam kasama si Sir Joffren Habaluya, ang ating Pag-asa Hydrologist. Sir Joffren, good morning po, Christian at Victoria
0: good
1: sa DZMM.
4: Magandang umaga rin po, Sir and Ma'am, at sa mga nakikinig po sa inyong programa.
1: Apo, kamusta lang kami sa mga dam na binabantayan ng Pag-asa, Sir Joffren? Kahit papaano ba, may nakikita kayong improvement doon sa mga water level natin dahil ilang araw nang maulan?
4: Malaki po yung naging improvement dito sa ating mga minamonitor na dam, most especially dito sa Angat, for the past halos 24 hours, almost 2 meters po yung tinaas nitong Angat. No? Currently, mataas na siya doon sa minimum critical level, so 161.12 as of 5 a.m. Tumaas siya ng 2.2 meters ang nakalipas na 24 hours. Yung isa pang tinitignan natin kasi ngayon masyadong maulan na dito sa Metro Manila, no? Yung dito po sa Quezon City, yung La Mesa Dam, currently increasing pa rin yung trend niya. 79.70 meters yung current water level. Tumaas po ng 0.33 meters per the past 24 hours. So ito pong La Mesa, bantayan po natin kasi kung umabot po dito ng 80.15, possible magkaroon po ng additional inflow dito sa Tolyahan River kung saan mas tataas pa yung level ng tubig sa ilog. Maliban po rito, ang isa pa natin tinitingnan is yung Upper Wawa, 135.69. Currently overflowing po yung Upper Wawa. So ano naman po ito? Yung flow po nito is dumidiretso po dito sa Marikina River. So medyo Ising na po rin kasi ngayon yung Marikina River, no?
1: Opo.
4: Medyo mataas na siya, lagpas na siya ng 15 point something meters, yung unang level na po ng alert po natin for Marikina. Mm-hmm. So, antabayanan nyo po yung abiso po ng PAGASA regarding po dito sa mga pag-warning namin sa downstream communities ng Marikina River.
1: Okay.
4: Maliban po rito, yung cascading dams natin dito sa may Agno River Basin, so yung Amboklao, Binga, at San Roque. Yung Amboklao po, nakabukas na po yung gate ng ng Amboklao dahil nga po malapit na siya doon sa normal high water level. No? Currently, 752.24. Tumaas pa po ng isang metro fast ng past 24 hours. Nakabukas po yung walong gate nito or 11 meters yung total height na merong outflow na 1,246 cubic meters per second. Ang Binga naman po, currently 573.82. Nakabukas po yung anim na gate nito at 10 metro yung total height ng opening. Almost 1,200 cubic meters per second din po yung outflow. So, yun po, binibigyan na po natin ng warning yung ating mga downstream communities sa Amboklao and Binga na ayun po, may possibility po na magkaroon po ng pagbaha dahil po dito sa significant na inflow na galing po sa mga outflow po ng dam. Yung tubig naman po dito ng Amboklao and Binga ay sinasalo po ng San Roque Dam. Ito po, malaki po yung tinaas ng San Roque Dam dahil nga rin po doon sa sinasalo niya yung tubig ng Amboklao Binga. So, 6.10 meters for the past 24 hours. No? 239.72 yung current water level. Sa ngayon, 40.28 meters away from the normal high water level pa naman itong San Roque. So, malaki pa yung buffer nito bago pa magkaroon ng spilling operation yung San Roque. Anyway, proceed po tayo dito sa Pantabangan, 181.28. So, almost half a meters po, yung kina 0.45 meters for the past 24 hours. Ang Magat, significant din yung change, 170.54. 0.92 meters for the past 24 hours yung tinaas. Okay. Yung Magat po is located po dito sa Cagayan.
1: Mm-hmm.
4: Kaliraya naman po, 286.95, tumaas po ng 0.2. Ang Kaliraya po ay nakalakwait dito sa Laguna. So, okay. Kung mapapansin po ninyo, halos po, malaki po ang naging pagtaas ng mga water level.
1: Opo,
4: po
1: halos sa lahat.
4: Halos lahat po.
1: Halos lahat po. At least, kahit pa paano ay good news para doon sa side na binabantayan nating water supply. At na-mention nga ni Sir Geoffrey, yung Angat ay wala na doon sa critical level. Opo. Sir Geoffrey, maraming salamat po sa pagbibigay ng update sa amin. Ingat po kayo
0: salamat
1: dyan.
0: Salamat po, sir.
4: Salamat po.
1: Si Sir Geoffrey Habaluyas, ang ating PAGASA hydrologist.
0: At mula po sa PAGASA, punta po tayo sa MMDA para alamin ang lagay na ating mga kalsada. Mga kasama po natin. Ayaw mag-play.
2: DZLM Traffic Update.
0: Nakasama po natin si Ninong Charlie Nosares. Good morning, Ninong!
1: Hi, Ninong! Good morning!
5: Yes, good morning sa inyo, mga inaanak. Ganun din siyempre sa mga tagahanga nyo at listeners at viewers ng DZMM. At sa mga oras na ito, kitang-kita naman natin dito sa ating mga CCTV monitors na maluwag ang ating mga kalsada. Pero yun nga lang, madulas ang ating mga lansangan dahil dulot nga ng mga pag-ulan at merong mga medyo may pagbaha pa. Ito yung mga gutter naman at passable naman dyan sa may EDSA Pituason northbound ay passable naman po yan. At maging dito sa may EDSA Rojas intersection, may gutter dip din po dyan. Maban dyan, wala naman tayong mga nahahagip na mga malalaking pagbaha sa ating mga CCTV monitors. At payo na nga lang natin sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At sa magdamag ng pagmamonitor ng ating mga kasama dito sa Metro Base ay mga ilan-ilan lang yung mga na-report, mga naiulat na mga vehicular accident. At kanina yung naiwan dito sa atin at na-turnover itong motorcycle na self-accident dyan sa may northbound ng Agham Road sa tapat ng Napocor. At yung pasyente naman yan ay nadala na sa East Avenue Medical Center. So okay. Yun lang yung na-monitor natin, na-monitor na medyo nadala sa ospital at wala namang, hindi naman masyadong malala yung lagay ng rider. At syempre, para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari pa rin kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Sir Charlie, nabanggit niyo mga ilan-ilan yung mga na-report na aksidente o insidente kagabi. Meron ba kayong bilang or rough estimate lang kung ilan po yung mga aksidenteng ating na itala sa Magdamag?
5: Dito sa magmula alas 12 ng ating gabi, tatlo lang naman.
1: Opo.
5: Ito'y dyan sa may bahagi ng C3 Mabini. Mm-hmm. Kalookan na yan. Ito'y truck at isang truck ito, truck. Yun lang, ano dyan, self-accident din to. Kumalas lang yung trailer. Uh-oh. Truck. At yung isa, dito naman sa may EDSA northbound ng Quezon Avenue intersection, yung SUV din, self-accident din. Lahat mga self-accident at ito nga yung pinakahuli, mga around 5:21 na kanina,
1: yung
5: motorcycle nga dyan sa may Agham Road.
1: Opo. Kamustahin ko lang, Sir Charlie, yung daloy ng traffic ko sa may EDSA Ayala northbound kasi meron daw gumuhong pader kagabi.
5: Yes, so sa ngayon, yung northbound, yung EDSA naman natin, yung northbound, maluwag na yan. At may mga nakaharang lang na mga plastic barrier doon. Pero nalinis na rin yung pinakang kalsada at nasa sidewalk na lang yung mga bahagi ng debris na bumagsak.
1: So wala pong nakasarang lane sa EDSA?
5: Wala naman. Okay, wala namang naisara.
1: Sige po, Sir Charlie. Salamat po, sir.
0: Thank you, sir.
1: Ingat po kayo.
5: Opo. Maraming salamat din at kayo din. Ingat kayo sa pag-uwi nyo.
1: Salamat po.
0: Ingat po. Yan po si Sir Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base.
6: Anong ganap?
1: Ingat yung mga nagmamaneho ha. Kasi yung tatlong aksidenteng na itala ng MMDA mula alas 12 ng hating gabi, puro self-accident daw po. Kaya ingat po sa pagmamaneho, lalo't basa po ang kalsada. At mukhang hindi lang sa maghapon magiging basa ang kalsada natin dahil hanggang sa mga susunod na araw po. So ingat po sa pagdadrive.
0: Ingat po. At partner, alamin naman natin ang lagay, sitwasyon sa ilang lugar sa Metro Manila. Unahin po natin ang Navotas. Makakasama po natin si Dr. Von Villanueva, head ng Navotas CDRRMO. Good morning po, Dr. Von, Victoria po at Christian.
1: Good morning po.
7: Hello, Victoria, Christian, mga Lodi, magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga po mula po dito sa lungsod ng Navotas.
0: Opo, good morning po, Lodi, Dr. Von.
1: Kayo ang Lodi namin. Opo. Dahil kayo ang busy ngayon.
0: Oo, kumusta po dyan sa Navotas, sir?
7: Dito po sa Navotas ay maayos naman po. Kaninang 519 ay tumigil na po yung malakas na buhos ng ulan. At sa buong Magdamag naman po, nakamonitor tayo. Wala pong na-report na baha doon po sa aming lugar. Sa lahat po ng kasagsadahan ay nadadaanan po. So wala po kami naging problema buong Magdamag. Ang aming po mga pumping stations ay lahat po ay gumagana. At yung po ating mga response team ay nakahanda naman po para magbigay po ng tulong kung kinakailangan.
0: Good to know naman po, dahil ang lakas po talaga ng ulan kahapon hanggang kanina pong mga bandang alas 5 ng madaling araw. So wala naman po kinailangang ilikas, sir?
7: Wala naman po. Meron pong nagvoluntaryo na pumunta po sa barangay dahil sila po ay nasa tabing dagat at malakas ang hangin. Pero sila naman po ay babalik din kagad pagka po gumanda na po ng konti yung panahon.
0: Mga ilang katao po yun yung nag-voluntary evacuation?
7: Dalawang pamilya po, mga 11 tao po yung nagpunta po doon sa Barangay San Jose, dito po sa distrito po ng Nabote.
1: High tide ba ngayon, Dr. Von?
7: Ang high tide po ngayon ay manageable. Nasa 1.6 po mamayang 6:29 po ng ngayong umaga po. Maya-maya lang po ng konti, ilang minuto mula ngayon.
1: Opo,
7: pero hindi naman po yan ang aming critical threshold. Kaya pa po natin yan. Kayang-kaya pa po ng ating mga pumping
1: station. Opo, pero nakaready po ba yung ating mga eskwelahan or mga evacuation center sakali pong magpatuloy po yung ulan? Lalo sabi po ng PAGASA, baka hanggang Miyerkules, Biyernes po ito mga pag-ulan sa atin.
7: Opo, meron po kaming mekanismo sa amin pong syudad na automatic po yung ating pong mga barangay ay naka-coordinate na po sa mga head principal at lahat po ito ay namomonitor po namin sa aming emergency operation center. Kailangan lamang pong magbigay alam sa amin ng barangay na meron po silang i-evacuate. Automatic na po na ilalatag po yung mga kailangan po doon sa lugar.
1: So far po ba meron ng pag-uusap ngayon ang LGU kung magre-recommenda po ng cancellation ng classes bukas sa Navotas?
7: Sabi po ng PAGASA, ang ulan po ay maaaring lumampas hanggang bukas. Pero yung pong mga pag-ulan ay maaari pong mas mahina kaysa kung ano po yung nararanasan natin ngayong Sabado at Linggo. So, mamonitor pa rin po natin kasi sayang naman po yung oras ng pag-aaral ng mga bata kung ngayon pa lang ay magsususpend na tayo. At alam niyo naman po ang panahon, nagbabago.
0: Mm-mm.
7: Yung pong pinakamalapit na oras na pwede po kami magdesisyon ay yun po ang hinihintay namin.
1: Okay.
7: Pero kung kagaya po nitong mga huling panahon na alam na natin kaagad na uulan buong maghapon, yun pwede po yan. Pero kapag ka po naman kailangan pong pag-aralan, yung magbibigay naman po kami doon sa pinakamalapit po. So mamaya po siguro, alas 11 lang gabi, Then po natin ma-analyze kung ano po yung mas makatutuhan ng forecast para sa kinabukasan.
0: Okay. At pwede naman mag-alternative mode ng klase yung mga estudyante if ever man po na mag-cancel. Ano? Mm-hmm. Dr. Von, thank you so much po. Ingat po.
7: Apo. Thank you po,
1: sir.
0: Yan po si Dr. Von Villanueva, head po ng Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office.
6: Anong ganap?
0: Mula Navotas, punta po tayo sa Quezon City. Makakasama po natin si Ms. Peachy De Leon, tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management.
2: Alerto sa habagat. Habagat.
0: Good morning po.
1: Hi, ma'am.
0: Ma'am Peachy, Victoria po at Christian.
8: Good morning po, Sir Victoria and Ma'am Christian.
0: Apo. Ma'am, kumusta naman po? Apo, kumusta naman po ang lagay sa Quezon City? Alam po natin na maraming binabahang lugar po dito.
8: Yes, as of 6 a.m. po, nag-subside na po yung mga report na nabaha. Pero meron lang po isa na na knee-deep na lang po sa Doña Imelda po, Barangay Doña Imelda.
0: Mm-mm. Saan, ano yan ma'am? Saan barangay? Ah, Barangay Doña Imelda.
8: Okay. District 4 po.
0: Okay. Knee-deep? So, kumusta po ang mga residente doon?
8: Meron pong nasa evacuation center. Merong 7 families po na totaling to 27 individuals.
0: Mabilis lang din bang mag-subside, ma'am? Kailan nyo ina-expect na bababa po ang tubig dyan?
8: Depende po kasi pa bugso-bugso po yung ulan. Kaya tataas, tas bababa. Actually, kagabi po marami po ang flooded areas. Meron pa pong above the head. Kaya lang mabilis din po nag-subside as soon as huminto po yung ulan.
0: Mm-hmm.
8: Kaya right now po, isa na lang po yung naka-monitor po, naka-report sa GC po namin na na knee-deep na lang.
1: Apo, cleared na ma'am yung kahabaan ng NS Amoranto, pati ng Gumamela Street na kahapon po ay may mga na-report na naglampas tuhod yung taas po ng baha.
8: Yes po, subsided na po.
1: Mm-hmm. Apo. May mga kinailangan po bang ilikas kagabi, Ma'am Peachy?
8: Meron po. Meron po tayong ngayon, 5 evacuation centers po. 5 barangay to. Tapos we have 188 families po na affected, totaling to 618 individuals po.
1: Apo, at kamusta po so far, ma'am, ang ito pong mga residente? In-advise na po ba natin silang umuwi sa kanila mga bahay o hanggang ngayong araw po mananatili muna sila sa mga evacuation?
8: Mananatili muna po sila sa evacuation center ngayon. Actually, nagpe-preemptive evacuation pa po kami sa iba't ibang barangay simula kagabi. Kasi po, ang as per PAGASA po, itong bad weather po hanggang Tuesday pa po.
0: Mm-hmm.
8: Kaya para for a better and safer po ng mga Q-citizens, hanggat wala pa pong clearer advice na gaganda na ang panahon, mas maganda pong magstay muna po sila sa evacuation centers.
1: Opo, po yung mga areas na malapit po sa Tulyahan River, kasi sinabi po ng PAGASA kanina na malapit na pong umabot doon sa level yung Lamesa Dam na kailangan pong magpakawala ng tubig.
8: Opo, nasa alert level 3 na po si Lamesa Dam. Kaya po yung mga flood-prone areas na surrounding it ay na as early as last night po, inano na po, preemptive evacuation na po kami.
0: Mm-mm. At ma'am, meron na po bang abiso kung magka-cancel ng klase bukas?
8: Wala pa po as of right now. Usually po ilalabas po namin as early as 4 a.m. po bukas.
0: 4
8: a.m. Pero pwede pong earlier, mamaya. Depende po sa advice ng PAGASA kung ano po yung magiging weather update for tomorrow po.
0: Alright, sige, abangan po natin ang mga announcement. Maraming salamat po, Ma'am Peachy.
1: Thank you, ma'am.
8: Thank you rin po, thank you.
0: Ingat po. Yan po si Ma'am Peachy De Leon, spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office.
2: Alerto sa habagat.
0: Order, punta naman tayo sa Manila. Makakasama po natin si Ginoong Arnel Angeles, Chief ng Manila DRRMO. Good morning po, Sir. Victoria po at Christian.
1: Morning, Sir.
9: Magandang umaga po, Ma'am Victoria at Sir Christian.
0: Opo. Kumusta naman po ang sitwasyon dyan po sa Manila?
9: Meron po tayong mga ilang daan po na gutter deep. Banggitin ko na po.
0: Go ahead, sir.
9: Ito po nga, Top Avenue MBI, Gutter Deep, PGH Top Avenue, North and Southbound po, Gutter Deep. Top Avenue Corner, Quirino Avenue, Gutter Deep din po. Pedro Hill Corner, Top Avenue, Gutter Deep. Vito Cruz Corner, Top Avenue, Gutter Deep. Top Avenue Corner, General Malbar, Isamke po ang lalim. Hidden Garden, Gutter Deep. Galing po ito na Quezon Boulevard. United Nations Avenue, North and Southbound, Gutter Deep po. España Boulevard, Corner M. De La Puente, Gutter Deep. España Boulevard, Corner Antipolo Street, 1 feet deep. España Boulevard, Corner Condiman Street, 1 feet deep. Blumentritt Corner P. Maragall Street, Gutter Deep. Entrance of Manila North Cemetery, Gutter Deep po. Yung lugar po ng Santa Cruz, San Lazaro Street, Kerikade Street, Malabon Street, from Oroqueta to Pedro Guevara Street po. Puro gutter deep po ito. Passable naman po sa light vehicles.
0: Opo. Pero itong mga lugar na ito, sir, mabilis bang bumaba naman itong baha?
9: Yes po. Medyo kanina lang po, alas 5 ng umaga, tumigil po yung malalakas na ulan. Sa ngayon po, nagsisimula na po mag-subside po ito dahil wala pong ulan ngayon sa Maynila itong mga oras na po.
0: Sir, doon naman po sa lagay ng class, sa sitwasyon, sa mga paaralan, meron po bang, anong oras aasahan yung class cancellations? Kung meron, yung announcement?
9: Antayin pa po namin po yung mga ibibigay na datos ng mga instrumento po. Dahil may sarili naman po meteorologist po ang aming tanggapan. May mga sarili rin po kami, mga instrumento na nakalagay po sa loob po ng lunsod ng Maynila para mga alas 9 po ng gabi po yung pinakalas po namin.
1: Opo, meron po ba mga... May evacuees ba tayo ngayon, Sir Arnel?
9: Yes po, binuksan po namin kagabi ang Baseco Evacuation Center. At sapagkat yung lugar po ng Gasangan sa lugar po ng Baseco, ito po ay nasa tabing dagat mismo at tumaas po ang tubig kagabi. Meron po tayong 6 na pamilya po na lumikas. Ito po yung nabingsyam na individual.
1: Okay po. Sige po. Sir Arnel, maraming...
9: Meron po tayo mga bumagsak na puno kagabi.
1: Oh.
9: Tawa naman po ng Dasaya na nailigpit na po at nadadaanan na po ng sasakyan okay yung mga lugar po na nagbagsakan yung puno.
1: So possible po lahat ng kalsada ngayon sa Maynila?
9: Possible na po.
1: Okay po. Sige po. Sir Arnel, maraming salamat po sa pagbibigay ng update. Ingat po dyan sa lungsod ng Maynila. Thank
0: Ingat po, sir. Salamat po.
9: Maraming salamat din po sa iyo.
0: Yan po si Sir Arnel Angeles, Chief ng Manila DRRMO.
2: Alerto sa habagat.
0: At partner, kuha naman tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Preemptive evacuation sinimula na sa Bataan, isang tulay sa Zambales, nasa peligro. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang.
10: Good morning.
2: Sa may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Go ahead, Kuyang.
10: Good morning. Good morning, Victoria Christian. Dahil sa patuloy na malakas na ulan na dulot ng habagat at pag-apaw ng mga river channel, nagsimula ng maglatag ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan ng Samal, Bataan sa mga apektadong residente, kabilang ang mga taga Sitio Sunshine sa Barangay San Juan. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng proactive safety measures para maprotektahan ang mga residente sa kalamidad. Ilang barangay naman sa bayan ng Hermosa ang napaulat na lubog na sa baha dahil sa pag-apaw ng kailugan. Samantala, naglagay na ng sandbags ang Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para mapigilan ang pagbigay ng dike sa San Marcelino, Zambales dahil sa rumaragasang tubig mula sa bundok. Tinututukan na din ng PDRRMO at Provincial Engineers Office ang iba pang bayan, lalo na ang mga napapaikutan ng mga river channels tulad ng San Felipe, San Antonio, San Narciso, Botolan at Santa Cruz. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan, ingat po ha sa lahat po, ingat. Lalo't yes, inaasahan pa rin po natin ang malakas na pag-ulan hanggang possibly Monday, Tuesday,
1: oo,
0: or baka Wednesday.
1: I-assume
0: pa
1: natin na buong linggo ay magiging maulan para po prepared pa rin tayo kung kinakailangan. Ano po?
0: Mm-mm.
1: Ingat po.
0: At doon po sa mga may pasok na mga estudyante, doon sa mga may estudyante, lagi po ang tabayanan yung social media pages po ng ating mga paaralan, ng ating LGU para sa latest

0: has no connection with respect to the impeachment para lang maintindihan, di ba? Pag may kaso, tapos may issue kung kailan na-receive yung demand letter at yung demand letter, pwede naman po magkansundo yung party at sabihin sa korte na, opo, na-receive po natin yung demand letter on August 9 at meron pong demand letter. We're willing to stipulate. Meaning, nagkasundo na yung dalawang partido sa isang kaso na merong demand letter, ito yung demand letter, at na-receive ang demand letter noong August 9. So, ano po yung implication yan pag nag-stipulate na yung parties? Simple lang po. There is no longer need to present that evidence or identify or authenticate it during the trial. Kasi agreed upon na eh. So, kapag na-stipulate na po yan, hindi na po yan magiging subject matter ng trial. Iba na po. Kaya, if you notice, during the presentation of COA Auditor Wamil, nung nag-stipulate po si Attorney Michael Poa on different matters, sinabihan siya ni, sinabihan si Representative Joel Chua ni Senator Presiding Officer Chisis Gotero na you may proceed to other matters. Meaning, hindi na po kailangan talakayin sa trial kasi nag-stipulate na nga yung mga parties.
1: Apo, ano po ang posisyon ng defense team para po dun sa mga nagsasabi na maaaring delaying tactic daw po kaya hiniling na on a later schedule pa mapag-usapan yung dokumentong pinag-uusapan po natin?
0: Well, we understand, no, people will always have their aspersions, mga komento po, mga perception, and really we respect that. But please, on the part of the defense, lest we be misconstrued, no, this is not delay. Ganito po kasi talaga yung sistema natin sa trial, no. Pag yung isang partido gusto magpresenta ng libo-libong dokumento, under the rules naman po, dapat i-identify, i-authenticate. So may proseso po talaga tayo sa pagpresenta ng ebidensya. Now, kung marami naman po talaga yung ebidensya at talaga pong tatagal ang pagpresenta nito, I think ito lang po yung request ko sa publiko. Ito kasi yung tinatawag naming mga abogado na boring parts of trial. Mm-hmm. Identification of documents, authentication of documents. Pero part po talaga to sa proseso natin. And the defense has all the right to be prudent and careful in examining these documents and refusing to stipulate if reasonable on certain circumstances. Kasi kami naman po, and I hope maunawaan po ng publiko, we're just representing our client, we're just being prudent and careful with respect to documents. Kasi dapat, kasi ganito kasi yan, Victoria and Christian.
2: Mm-hmm.
0: Once you stipulate, bound ka na by your stipulation. Diba?
2: Yes.
0: Pag sasabihin mo, okay, we stipulate on that document, hindi mo na pwedeng i-contest yan. You can no longer contest the authenticity of that document, the due execution. So, in other words, pag mag-stipulate kami, dapat talaga careful. Now, again, that's why the stipulation is consent-based. And para naman sa amin sa depensa, we'll see, no? We're giving another chance to stipulate. We'll look at it again. But if walang mangyari, we're not saying na wala, but pagkapag walang mangyari, we'll just go through the normal course of presenting evidence. Okay. Hindi naman kasi dapat fanfare yung isang kaso, di ba? Okay. It doesn't have to be exciting at all times. There are really, admittedly, and pasensya na po, meron talagang mga boring parts. Kaya nga, nung pre-trial marking, di ba? That was essentially one of the, quote-unquote, let me just put it in a very simple word, yung boring ng parte ng isang litigasyon. Kasi nag-identify lang po kayo ng dokumento, nagmamarka ng dokumento. And same lang po ito. I hope maintindihan po ng publiko na parte lang po talaga to ng proseso. At pagdating naman po sa depensa, at kung ayaw din mag-stipulate yung prosecution or in the event na hindi kami magpa-stipulate, pupunta lang kami sa presentation, mangyayari din naman po sa amin yan. So it's really just part of the process. Nevertheless, I ask that yung mga publiko natin makinig kasi importante po din yung identification and authentication.
2: Apo.
0: So we just ask them to be patient, to listen and understand the proceedings.
2: Attorney, isang malaking punto rin doon sa hearing noong Wednesday when we ended was may prima facie evidence daw na binulsa personal na ginamit ni Vice President Duterte yung confidential funds dahil may ganung provision doon sa circular na kung tama po ba, correct me if I'm wrong, kung hindi mapatunayan through the receipts or the documents ay ganun yung conclusion na you can make based doon sa joint circular. Ano po ang tugon muli ng defense team dito?
0: Okay, thank you for that question, Victoria. No? But please allow me to answer that question without violating the subject.
2: Yes.
0: I confirm naman po talaga na may provision dyan sa joint circular na may presumption, may prima facie presumption.
2: Mm-mm.
0: Pero I think to answer that, number one, dapat maunawaan ng publiko na ito pong prima facie presumption ay disputable presumption po ito. Okay? Number two, yung pag may prima facie presumption, hindi po ibig sabihin na guilty na or may nagawa na yung tao. And I'm not saying this particularly in this case kasi if I comment particularly on this case, I'll be violating the sub judice. Now, number three, we have to clarify na assuming without conceding na merong prima facie presumption, hindi naman po talaga nagsishift yung burden of proof. What only shifts under our rules ay burden of evidence. Now, this is very technical, but essentially, yung burden of proof po is dapat mong i-prove na may nagawang mali, may nagawang krimen, may nagawang irregularidad yung isang tao, no? Without particularly referring to the impeachment case. Yung burden of evidence naman ay obligasyon ng isang party na magpresenta ng ebidensya kapag may prima facie case. Ito po yung sinasabi natin. Now, I will not comment further with respect particularly sa impeachment case kasi may sub judice rule po tayo. Pero ito lang po ang dapat intindihin ng publiko. Now, the matter of whether that presumption already exists is for the determination of the senator judges. Kung naalala nyo yung interjection ni presiding officer Senator Cheese Escudero, tinatanong niya, di ba, kung nandyan na ba talaga yung presumption, if final na po ba, kailan po ba yung demand to liquidate, meron na po ba yan?
2: Mm-mm.
0: Now, these are the questions that need to be asked by our senator judges to determine whether that provision of the joint circular already operates. Di po ba? I will not comment whether na-proved na ba yan or hindi pa kasi I will now be delving into the merits of the case. But yan po yung titignan ng publiko na yung mga senator judges po magde-decide whether that provision under the joint circular, that prima facie presumption already exists under the circumstances.
2: Mm-mm. At panghuli na lang, sir, quickly lang po. Binanggit kasi ni VP Sara the past days na yung nangyayari sa impeachment trial is bending the law.
1: Mm-hmm.
2: Nabanggit niyo po yung sub judice. Hindi ba yun sub judice? And for that to come from the accused, ano ang epekto nun? Tapos binanggit din po niya na mali, hindi ito yung exact words niya, pero she was implying na mali rin or may mali doon sa dalawang tao ang nakaupo sa harap, which is Presiding Officer Cheese Escudero and Senate President Sherwin Gachalian.
0: Yes. The sub judice rule kasi, Victoria and Christian, this applies to the evidence, the merits to be held. Now, I'm not the spokesperson of the Vice President, but admittedly, I'm one of her counsels. I think these are just one of the comments of a party, a litigant, on the proceedings of a case. Nangyayari naman po talaga ito sa ordinaryong kaso. Diba? A party, a litigant, can always express his or her sentiment sa mga nangyayari sa kaso niya. At hindi naman po ito bago. I think the only reason why it's publicized na may attention ay dahil nga siya ang vice-presidente at siya na yung nasasaktan. But to me, medyo liberal naman po talaga si with all due respect and in all fairness to the impeachment court, liberal naman po sila sa sub judice rule, di ba? Marami, I will not refer to any personalities, but maraming nagdi-discuss, di ba? Kami sa defense, we're careful, but really, I think the essence of sub judice rule is kapag you're already advocating the findings, the evidence, the merits of the case outside the impeachment court. Diba? Sasabihin mo na ma-approve na ito, ito na yung na-establish, ito yung meaning nito. That's, if you notice, Attorney Michael Poe and I avoid those statements.
2: Yes. Mm-hmm.
0: Because that's delving into the merits of the case. Now, on the other hand, if we just comment on incidents, ano po ba ang tingin nyo sa ruling na ito? Ano po ba ang tingin nyo sa ginawa ng korte na to? In strict sense, that may be sub judice, but liberal naman po yung korte, hindi naman po yan. What we think really is the sub judice here and this is my personal opinion, is when you talk about and when you advocate on the merits of the case. Diba? When you start weighing evidence, kasi yung spirit kasi for me dito, Victoria and Christian, parang kinukonbinse mo na yung publiko sa kaso mo.
2: Mm-mm.
0: Which shouldn't be the case.
2: Alright.
0: Yung position kasi ng defense, what should convince the senator judges and the impeachment court of whatever decision it will make should be the evidence presented in court, not the statements of anyone nor commentaries of anyone.
2: Mm-mm.
0: Well, these are welcome, and really this is the political aspect kasi.
2: Mm-mm.
0: Ako, I personally understand and the defense understands varying opinions on this matter. But personally, my take is ito po yung violation ng sub judice. Once you start advocating on the merits of the case sa labas po ng korte.
2: Mm-mm. All right. Very well explained, Attorney Justin. Maraming salamat po. We hope to get you here, to invite you here sa studio para makita po kayo.
1: Opo.
2: Ni Christian.
0: Sige po. Mahabang... Wala ako, si Christian na lang.
2: Oh, pwede rin naman, sir.
1: At para longer discussion next time.
2: Attorney, thank you so much po ha. Pasensya na po sa abala.
1: Salamat, Attorney.
0: It's okay. Good morning. Ingat po kayo.
2: Ingat po, sir. See you tomorrow. Yan po si Attorney Justin Gular, Deputy Spokesperson ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
2: A.K.A. Christian Soros. Kuya, kapatid ni Christian Soros.
1: Next time magaganan ako.
2: Oo nga. At partner, sa oras sa 6:51, i-welcome po natin ating susunod na panauhin. Tungkol naman, partner, doon sa update dito nga sa umano'y Maleta Boys na / ay alleged former bodyguards ni Representative Zaldico.
1: May mga bumawi ng kanilang testimonya.
2: Good morning po kay Attorney Antonio Bukoy, litigation lawyer at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates. Mamaya po natin siya ipapasok. Tayo po ay magta-time check muna. Partner, anong oras na?
1: Ang oras ay 6:51 ng umaga.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
14: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang.
16: Kaya ko pa.
14: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap?
1: Good morning! Nagbabalik po ang Anong ganap? At muli kasama na po natin sa ating programa si Attorney Antonio Bukoy, litigation lawyer at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates. Attorney Antonio Bukoy, good morning po. Welcome back po sa DZN.
2: Good morning, sir, at pasensya na po sa paghihintay.
1: Thank you po.
8: Good morning, Christian at Victoria. Maraming salamat po sa inyong panyaya.
1: Opo, kayo po yung natawagan namin para mahingan po ng reaction tsaka siguro po yung legal explanation dito sa pagbawi po ng testimonyo ng ilan doon sa tinaguriang Maleta Boys. Una po, ano po ang nakikita ninyong implication nito doon sa kaso dahil seryoso po yung kanilang mga naging bintang laban po sa ilang matataas na opisyal?
8: Opo, ngayon ho, pinunakuno dati yung naging testimonya itong mga Maleta Boys nung una silang lumutang. Pinunako na mismong ang ombudsman ang nagpabulaan sa kanilang testimonya. Sinabi ng ombudsman na hindi sila katiwa-tiwala sapagkat pinaglalaro nila ang timeline at minamaniobra nila, minamanipula nila yung katotohanan o yung facts. Iyan din po ang isinalarawan ng Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Erwin Tulfo at sinabi niyang hindi sila mapapagkatiwalaan. Pangatlo, nagkaroon ho ng pag-imbestiga ang NBI na ayon naman kay Director ng NBI ay sila ay hindi mapapagkatiwalaan, mayroong aligasyon ng panunuhol nagiging silang kasangkapan ng disabilasyon, de-estabilasyon. Ngayon ho, sa paglutang ngayon nitong panibagong testimonya nung apat o lima, kasi apat dahil apat sila dun sa walo na nagbigay ng kanilang mga sariling saysay. Yung kalima ho naman, hindi kasama sa apat, pero umayon din siya, pinatotohanan niya yung sinabi rin ng apat. Ano ang malinaw dito?
1: Opo.
8: Ang malinaw dito ngayon ay may bahid ho ng katotohanan yung aking naunang pagpuna sapagkat ngayon tinutuligsa nila yung naging paglalatag ng testimonya nung naunang pagkakataon nung 18 at nung 8. So ito po magdidiin ho dito yung pagiging walang katotohanan nung mga sinabi nung 18 at nung 8 na humiwalay na may mga kanya-kanyang testimonya. Ano ang lumalabas dito? Pinabubulaanan nila lahat ng sinabi nung 18 at nung 8 nauna sa kanila o nung 4 na kasamahan nila. Na lumalabas ngayon, ang naratibo nung 8 ay naratibo nung ombudsman.
2: Mm-hmm.
8: Hindi naratibo nung 8. Dahil sila na mismo nagsabi na nakahanda na yung sinumpang salaysay at sila ay pinilit, tinakot upang pirmahan ito.
1: Apo.
8: Ang mas lumulutang ho ngayon dito ay yung pagiging bias ng ombudsman. Hindi patay pagiging investigasyon. Pinipili kasi niya kung ano lang yung magdidiin sa mga nabanggit na katauhan, lalo't higit na itinatampok niya si speaker, dating speaker Martin Romualdez. Kung ating maaalalahanin, hindi lang naman si Speaker Romualdez yung binanggit ng mga naosalaysay. Kasama ho dyan si Pangulong DBM, pati ho si Congressman Sandro. So ngayon, ang lumalabas ho, pawang kabulaanan, pawang kasinungalingan, lahat ng sinabi. At itinatangi niya ngayon, itinatangi pa rin niya itong si dating Speaker Romualdez. Para sa akin ho, yung naging investigasyon, hindi ho patas, hindi objetibo, at hindi ayon sa tuntunin ng walang kinikilingan.
1: And what does it say, attorney, kung sa puntong ito, ang ombudsman ay may ganitong statement despite the fact na hindi naman puligid sa kaalaman natin na may ibang kumikwestiyon din doon sa integridad nung Maleta Boys even before pa sila nag-recant?
8: Tama ho. Ito ang nagpapatunay na yung pagtuligsa ng hindi lang ako ha, kundi marami ho ang tumutuligsa dito na may kabuluhan, may katotohanan yung aming pagtuligsa na ito hindi talaga maaaring pagkatiwalaan. At yung lima na mismo ang nagsabi na ito ay katang-isip. Ito ay gawa-gawa.
1: Hindi po parang on one side parang lumalabas na pinapanigan ng ombudsman yung mga like for the likes of the nila Attorney Baligod, nila dating Congressman Mike Defensor, na sila yung mga itinuturong nag-coach or tumuro at nag-encourage dito sa mga Maleta Boys para magbigay ng mga ganong akusasyon. Hindi ba parang naging one-sided naman siya?
8: Tama ho. Kasi kung ating gugunitain, no, itong Maleta Boys, lumutang ho ito matapos na lumutang si Sergeant Butesa. Nung una siyang lumutang, pinrinta siya ni Senator Marcoleta at ayon kay Senator Marcoleta, itong dating congressman na si Defensor ang nagdala sa kanya. Nung hindi ito umubra, lumutang yung 18 na Maleta Boys na pareho rin yung sinasabi. Nung tinuligsa yung 18 Maleta Boys, ang ginawa ng ombudsman, pumili ng 8 at pinili nila yung sinabi ng 18 at ginamit doon sa 8 upang idiin itong mga nasasabing personalidad gaya ni BBM, gaya ni Congressman Sandro at lalo tigit si Speaker Romualdez. So ang nangyayari ho dito, may pagtatangi na mimili ang ombudsman kung alin yung gagamitin niya na magdidiin. Hindi ho tama yun eh. Pag ikaw ay isang investigador, dapat ho ang iyong pag-iimbestiga ay patas, objetibo at wala kang kinikilingan. Hindi mo maaring baliwalain ang mga ebidensya na pabor sa iyong inaakusahan.
2: Mm-hmm. So dapat po ba, attorney, dahil nga pinagbasehan ng ombudsman yung testimonya nitong ilang Maleta Boys, dahil may nagrecant na, dapat hindi ibasura na rin yung previous nilang testimony?
8: Okay, ang epekto ho ay ganyan eh. Dahil sa paglilitis mo, may tinatawag na prior inconsistent statements.
2: Mm-hmm.
8: As a general rule, pag ikaw ay bumawi ng iyong salaysay, hindi ho automatic na i-dismiss. Hindi ho.
2: Opo.
8: Kinakailangan suriin pa rin ho yan eh. Dahil ho, ang pagbawi ng testimonya ay masusing sinusuri yan. Dahil marami yung motivasyon dyan eh. Maaring nasuhulan, maaring tinakot, and so on. Subalit, may exception ho dyan. Kapag yung nauna o yung original na testimonya ay marupok, malino na mali, or imposible. Bakit ho marupok? Yung kanilang nauna mga testimonya ay pinabulaanan na mismo ng Ombudsman, ng Blue Ribbon Committee, at ng NBI. Bakit malino na mali? Dahil o, yung kanilang mga sinasabi noon ay naghatid sila ng pera sa Malacanang, naghatid sila ng pera sa bahay daw ni Speaker Romualdez,
2: mm-hmm,
8: sa Aguado. Ay, yung Aguado, Malacanang complex yan eh.
1: Correct.
8: Hindi ka pa sa makapasok dyan. Nang may dala kang bulto-bultong pera, uusisain ho ng mga gwardiya yan. At pangatlo, sinabi nila, naghatid pa raw ng bulto-bultong salapi na nasa maleta sa Paway, Ilocos Norte, doon sa bahay ng unang pamilya, ng first family. Eh, malino na mali yun. Imposible. Bakit ito imposible? Sinabi nila, yung kanilang inihatid na bulto-bultong salapi ay nagkakahalaga ng 805 billion. Logistically, imposible ho yan na hindi makakatawag pansin. Kinakailangan mo dyan ay na panghakot, pang-deliver, panghatid, ay cargo truck. Then 805 billion ho ang pinag-uusapan dito. So yan ho yung exception na sinasabi ko, na ang original na testimonya ay marupok,
2: mm-hmm,
8: malinaw na mali, at imposible. So, pag ganyan ho ang sitwasyon, bibigyan ng titimbangin ho muli kung ano yung sinasabi dito sa huling testimonya na binabawi nila yung mga nauna nilang sinabi.
2: Opo.
8: At pag titimbangin nyo ho ito, makikita natin na mas mabigat ang timbang nung pinakahuling testimonya.
2: Ganun pala yun. Pero sir, ngayon, so meron kang 4 na nagrecant, meron kang 10 na pinaninindigan yung original nilang sinabi. How should the public appreciate 2 differing narratives?
8: Okay, ganito yan eh. Yung ang dapat tumaging batayan dyan ay yung aking naunang sinabi. Titimbangin mo yung naunang testimonya as against itong huling testimonya.
2: Hmm.
8: Ang batayan ho nung una ay kung ito ba'y marupok, ito ba'y malinaw na mali, at ito ba ay imposible. As against yung kasalukuyang testimonya na pinapabulaanan nila lahat ng sinabi nila at pinapabulaanan nila sa dahilan na sila ay pinilit lamang, nakahanda na yung testimonya at pinapirma lang. Ang ayon sa sa interview ho ng isang newscaster na nagpaputok nito, yung nag-scoop nito, ay sinabi nung apat na sinabi na kami magkakaroon daw ng sangkaterbang kaso pa. Maliban pa doon sa perjury, ha? Yung perjury nila, meron sila mga warrant na eh.
2: Okay.
8: Madadagdagan pa raw yan at mabubulok sila sa kulungan. So ito, human nature, ikaw ay bibigay dahil matatakot ka eh. Dahil ayon sa kanila, abogado mismo ng ombudsman ang nag-ipit sa kanila na pirmahan nyo yan. Kung hindi, lalo kayong makukulong, lalo kayong magkakaroon ng malaking problema.
2: Mm-mm. At panghuling tanong na lang po sa akin, attorney, sinabi rin po ni Ombudsman Remulla na they will keep si former DPWH Secretary Manuel Bonoan as a government witness. Kapag ganito po ba, pwede siyang ma-exempt sa mga kaso or should cases also be pursued against him pa rin kahit na government witness siya?
8: Kasi kung government witness ka, ang dalawang pamamaraan, ang pamamaraan ho dyan, ay yung you will be discharged as a state witness. In other words, tatanggalin ka sa bilang ng mga akusado. Ang magiging katumbas po nito ay acquitted ka. Hindi ka naman nanagot. Subalit, sa kasalukuyan ho na sitwasyon, malabo ho si Bonoan maging state witness. Bakit ho? Kasi kinakailangan sa mga limang pamantayan, ang pinakamahalaga ho dyan, dapat hindi ikaw ang tila may pinaka may sala. You should not appear to be the most guilty. Si dating Kalimbo no ano eh, he appears to be the most guilty. Bakit? Siya ho yung arkitekto ng budget ng public works eh.
18: Correct.
8: Siya ang nangasiwa ng pondo. Siya ang nagbigay ng mga kontrata. At ayon ho sa kanya mismong undersecretary, na si undersecretary Bernardo, ito manggap siya ng 15% na kickback kada taon. Ilang taon siya? 4 na taon siya naging kalihim. Yun ang 750 million kada taon, that translates to 3 billion pesos. So, hindi siya ang least guilty rito. Mm-hmm. Hindi siya yung, he does not appear to be the most guilty. He appears to be the most guilty. Siya yung tila may pinaka may sala. So, malabo ho yung kay Bonoan na yan. And I don't think yung abogado niya o mismong si dating kalihim na Bonoan ay titistigo at ilulugbok niya ang sarili niya. Sapagkat ang kanya magiging testimonya ay magiging kumunoy, lalo siyang lulubog.
2: Mm-mm. Mm-mm. Alright. Antabayanin po natin ang magiging update dito sa isyong ito mula po sa Ombudsman at sa flood control mess nga. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras po.
1: Salamat po, attorney.
8: Maraming salamat din sa inyong imbitasyon. Magandang umaga.
2: Thank you, sir. Hanggang sa susunod po. Yan po si Attorney Antonio Bukoy, litigation lawyer at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates.
19: Anong ganap?
2: Masalimuot pa ang ano nito? Ang isyong ito?
1: Impeachment, flood control, may bagyo.
2: Oo nga. Tinatanda naman tayo.
1: Kapit na lang po talaga.
2: Partner, ang oras ay 7:07. Magbabalik po ang anong ganap. Lilipat lang po tayo sa
20: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
21: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
22: Anong ganap?
21: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: patas.
1: Balanse.
0: Balanse.
1: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend, ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa matinding pag-ulang dala ng habagat. Tatlong bagyo sa labas ng area of Philippine Area of Responsibility binabantayan.
3: Level ng tubig sa La Mesa Dam dahil umabot sa kritikal. Marikina River itinaas sa unang alarma dahil sa pagtaas ng tubig kagabi.
2: Oriental at Occidental Mindoro nalubog din sa baha. Palpak na flood control projects sinisi ng mga residente.
3: Hirit sa US extradition kay Pastor Apollo Quiboloy, posibleng umanong desisyonan ngayong taon.
2: 10 sa 14 na Maleta Boys pansamantalang nakalaya matapos magpiansa ng mahigit 1,000,000 piso.
3: At tennis champ Alex Ayala handa na para sa kanyang laban kontra kay Belinda Benich ng Switzerland sa Canadian Open Round of 16.
2: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
3: At ako naman po si Christian Yosores.
2: Sa detalye ng mga balita.
1: Alerto sa habagat.
2: Kapamilya, sa lagay po muna tayo ng panahon. Tatlong bagyo ang binabantayan ngayon ng pag-asa. Kabilang dyan ang dalawang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na kumikilos palayo ng bansa. Binabantayan din ang bagyong Dolphin na huling namataan sa layong 825 kilometers hilaga ng northeast ng extreme northern Luzon na nagpapalakas sa habagat. Ayon sa pag-asa, posibleng tumagal hanggang bukas ang malalakas na pag-ulan. Patuloy na makakaapekto ang habagat sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gayun din sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at iba pa. Trough o buntot naman ng Tropical Cyclone Dolphin ang magpapaulan sa Batanes habang localized thunderstorms sa Mindanao.
3: Pagkaugnay na balita, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa walang tigil na pag-ulan dahil sa habagat. Lampas tao na baha ang naranasan sa Paranaque City, kaya humingi na ng tulong ang mga residente para lumikas. Sa Quezon City, hanggang baywang ang baha sa NS Amorantos Street, maging sa Araneta Avenue sa Barangay Santo Domingo. Gayun din sa Barangay Apolonio Samson, Parkway Village Streets at Barangay Doña Imelda, habang tumaas hanggang dibdib ang baha sa Barangay Siena. Gutter team naman ang baha sa ilang bahagi ng EDSA maging sa Malabon. Hindi makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan sa Zapote Junction sa Las Piñas City dahil sa gatuhod na baha. Nakararas din ang bahagyang pagbaha sa ilang lugar sa Mandaluyong at Pasay City.
2: Umabot naman po sa critical level ang tubig sa La Mesa Dam sa Quezon City dahil sa patuloy na buhos ng ulan. Malapit na sa spilling level na 80.15 meters ang La Mesa Dam na nakapagtala ng 79.58 meters na water level kagabi. Sakaling umapaw, inaasahang maapektuhan ang mga mabababang lugar sa paligid ng Tulyahan River gaya ng Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at iba pa. Maging ang bahagi ng Valenzuela at Malabon. Overflowing o umaapaw na ang Upper Wawa Dam matapos umakyat sa 135.69 ang level ng tubig. Binuksan na ang 8 gates sa Amboklao Dam habang 6 naman sa Binga Dam.
4: Okay, binigyan na po natin ng warning yung ating mga downstream communities sa Amboklao and Binga na ayun po, may possibility po na magkaroon po ng pagbaha dahil po dito sa significant na inflow na galing po sa mga outflow po ng dam.
2: Samantala, itinaas sa unang alarma ang Marikina River matapos umabot sa 15 meters ang level ng tubig kagabi. Inilagay rin sa first alarm ang level ng tubig sa San Mateo Batasan Bridge dahil umakyat na ito sa 18.60 meters. Habang sa Noveleta, Cavite, nasa critical level na ang ilang-ilang river na umabot sa 4.2 meters.
3: Bumuho ang pader sa bahagi ng EDSA Ayala sa Makati City sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. Nasa pagitan ng EDSA Ayala at Ayala Forbes Park ang pader na nakaapekto sa dalawang lane ng kalsada. personal na pinuntahan at inspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III ang lugar ng insidente. Ayon kay Dizon, posibleng mababa ang kalidad ng mga ginamit na materyales sa pader kaya gumuho. Nagsagawa na ng cleaning operation ang MMDA habang inaalam pa kung may nasaktan sa pagguho.
0: Ito yung materyales na ginamit. Ito. Ito, hindi to simento ah. Hardy flex lang to, drywall lang ito. Kung sino man ang gumawa nito, pinapalabas nila na simento, pero hindi naman pala simento. So may problema ditong malaki. At iimbestigahan namin to.
2: Nailigtas naman ang isang bata sa gitna ng langpas taong baha sa Barangay Marulas, Kawit, Cavite. Sinasabing mabilis na tumaas ang tubig matapos umapaw ang ilog dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. 20 pamilya naman ang inilikas sa Barangay Gahak matapos lumubog sa baha ang kanilang mga bahay. Sa bayan naman ng Bacoor, aabot na sa mahigit 600 pamilya o mahigit 2,000 individual ang lumikas dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa kani-kanilang lugar. Patuloy ang rescue operations ng mga otoridad para sa iba pang residenteng apektado ng baha. Samantala, lumubog din sa baha ang ilang barangay sa Batangas. Pinasok na ng baha ang ilang bahay sa Barangay Solo sa bayan ng Mabini dahil sa walang tigil na pag-ulan. Inilikas din ang nasa 30 residente sa Lian. Kabilang sa mga binaha ang Barangay Kalikanto at bahagi ng Barangay Kumintang. Habang bumigay naman ang pundasyon ng isang tulay sa Barangay Santo Niño, kaya pansamantalang isinara.
3: 7:15, forced evacuation ipinatupad sa 12 barangay sa Kamiling Tarlac dahil sa pag-apaw ng Kamiling River. Balita mula sa Tarlac, hatid ni Cesar Galassi.
5: Ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Kamiling Tarlac ang forced evacuation sa 12 barangay matapos umapaw ang Kamiling River dahil sa walang tigil na pag-ulang dulot ng habagat kagabi Agosto 8. Ayon sa Municipal Disasters Reduction and Management Center ng Kamiling, agad nakipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga opisyal ng barangay na apektado ng pagbaha para sa agarang paglilikas ng mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Batay sa monitoring, umabot na sa hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar habang patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Kamiling River. Dakong alas 10 ng gabi, naitala sa 9.32 metro ang level ng tubig sa ilog, lampas sa 7.85 metro ang spilling level nito. Kabilang sa mga barangay na nagkararanas ng pagbaha ang Pau Second, Kakamilingan Sur, Kakamilingan Norte, Sir Gil First, Sawat, Bakabak, Poblasyon G, Poblasyon F, Poblasyon D, Poblasyon E, Poblasyon H at Bobon Second. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na apektado ng pagbaha na sumunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan at agad lumikas sa mga itinalagang evacuation center para sa kanilang kaligtasan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.

0: Samantala, nakaranas ng pagbaha sa Oriental at Occidental Mindoro dahil sa pagbuhos ng ulan bunsod ng pinalakas na habagat. Sa Oriental Mindoro, rumagasa ang kulay putik na baha sa kalsada sa Puerto Galera na pinaniniwala ang galing sa bundok. Pwersahan na ring inilikas ang mahigit 100 pamilya sa Sitio Pandan sa Barangay Claudio Salgado sa Sablayan, Occidental Mindoro. Matapos malubog sa baha, dulot ng magdamag na pag-ulan. Sinisi naman ng ilang residente ang mga palpak na flood control projects sa lugar kaya lumubog sa baha ang taniman ng palay.
1: Hinihiling lang po namin na sana po ay ma-actionan po, tulungan niyo po kami na masayos po muli ang nasirang flood control na kung saan hindi po natapos ng San Luis. Dahil ito po yung dagok ngayon sa mga farmers ng Pandan, sa mga mamamayan ng Pandan.
0: Binaha rin ang palayan sa Barangay Tanyag sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro dahil sa umapaw na Lumintaw River.
2: Umabot sa 6 ang nasawi dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 sa mga ito ang galing sa Benguet, 2 rin sa Rodriguez Rizal at La Union. 7 ang naitalang sugatan habang mahigit 70,000 pamilya ang naapektuhan sa Luzon. Nasa mahigit 100 bahay din ang nasira. Pumano naman sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura, habang mahigit 3 milyong piso naman sa agrikultura.
0: Sa oras na 7:18, Career Service Professional at Subprofessional Paper and Pencil Test ng Civil Service Commission suspendido ngayong Linggo. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
3: Sinuspende ng Civil Service Commission ang nakatakdang Career Service Professional and Subprofessional Paper and Pencil Test ngayong Linggo, August 9, 2026 sa lahat ng testing centers sa National Capital Region. Suspendido rin ang eksaminasyon sa Batangas, Cavite, Laguna at Rizal, gayon din sa Baguio, La Trinidad at Abra. Ayon sa CSC, ito ay dahil sa sama ng panahon at posibleng epekto nito sa safety at accessibility ng mga examinee at examination personnel. Pinapayuhan ang mga apektadong examinee na bantayan ang official Facebook page ng kanilang CSC Regional Office at iba pang official communication channels ng CSC para sa anunsyo tungkol sa bagong schedule ng pagsusulit. Pinaalalahanan din ang lahat ng examinee na unahin ang kanilang kaligtasan habang hinihintay ang susunod na abiso ng CSC. Samantala, tumila na ang ulan dito sa bahagi ng Maynila simula pa kaninang alas 5 ng madaling araw, pero may mga kalsada pa rin na nakakaranas ng gutter deep na baha. Sa kahabaan ng Espanya Boulevard, westbound may gutter deep na baha sa Maydon Diego Street. Pagdating sa De La Puente Street, bubunga din sa mga motorista ang gutter deep na baha. Humupa naman na ang baha pagdating sa may Quezon Boulevard southbound, pero pagbaba sa Padre Burgos, gutter deep din na baha. Pagdating sa may Taft Avenue, baha rin sa tapat ng NBI Manila, PGH at sa Gen Malvar Street, pero passable naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Tuloy-tuloy naman ang mga tauhan ng Manila LGU sa paglilinis, lalo na sa mga drainage para sa mabilis na paghupa ng baha sa ilang kalsada. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
2: Baha pa rin sa ilang lugar sa La Trinidad, Benguet dahil sa 5 araw na pag-ulan. Sinabi sa DZMM ni La Trinidad Benguet Operation and Warning Local DRRMO Officer 1, Elaine Libad, 12 insidente ng pagbaha ang naitala sa lugar na hindi pa rin humuhupa dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Anya, kabilang dito ang Strawberry Farm at iba pa. Bukod pa rito, mahigit 15 landslides din ang naitala sa lugar kung saan 2 ang naitalang nasawi. Patuloy na pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ang mga residente sa lugar.
4: Always be prepared po, particularly very saturated na yung mga slopes natin. So every now and then, even after the rain, may incidents pa rin po ng landslides or soil erosion.
0: Mayroon pa rin mga turista na bumibisita at nagbabakasyon sa La Union sa kabila ng pag-ulan at pagbaha. Sinabi sa DZMM ni La Union Information Officer John Elizar Martin, ipinagbabawal pa rin ang water activities maging ang pagligo sa beach para sa kaligtasan ng mga turista. Wala naman anyang nakataas na gale warning sa lugar, pero hindi nila inirerekomenda ang pagpalaot habang masama pa ang lagay ng panahon.
5: Panayad naman po yung mga alon po sa dagat po natin. Yun nga lang po, hindi pa po pinapayagan ang paliligo. But we also offer din naman po, may mga iba't ibang mga activities pa rin naman po na pwedeng i-try po dito sa La Union.
2: Sa ibang balita, good news po para sa ating mga motorista. Makinig po kayo, ha? Asahan ng panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo sa Martes, August 11. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso kada litro ang tapya sa diesel, gasolina at kerosene. Bunsod po ito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran at paglakas ng piso kontra dolyar.
0: Abangan! Bilang ng namatay sa Thailand school shooting, umakyat sa 9.
2: At Senador Lacson at Alan Peter Cayetano, patuloy ang patot sa dahan sa umano'y anomalya sa Laguna de Bay Reclamation. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
6: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities, on the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kaya! Kaya ba ganyan?
14: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
17: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
19: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys!
19: And feel the vibe! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ito po ang DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Nagbabalik ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend sa oras na 7:26. Mahigit 180 pamilya sa 5 barangay sa Quezon City ang inilikas dahil sa malakas na ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni QC Disaster Risk Reduction and Management Spokesperson Pichi De Leon na patuloy ang preemptive evacuation sa iba pang mga barangay dahil inaasahang magpapatuloy ang matinding pag-ulan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang barangay Doña Imelda na lang sa District 4 ang nakararanas ng gatuhod na baha.
21: Kagabi po, marami po ang flooded areas. Meron pa pong above the head. Kaya lang, mabilis din po nag-subside as soon as huminto po yung ulan. Mm-hmm. Kaya right now po, isa na lang po yung naka-monitor po, naka-report sa GC po namin na na knee-deep na lang.
2: Samantala, sinabi ni Manila DRRMO Chief Arnel Angeles na 6 na pamilya sa Baseco Compound ang inilikas matapos tumaas ang tubig sa tabing dagat. sa Anavota, sinabi ni CDRMO Chief Von Villanueva na dalawang pamilyang nakatira sa tabing dagat sa Barangay San Jose ang voluntaryong lumikas. Wala anyang naitalang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malakas na ulan.
0: Sa harap ng mga pagbaha sa ilang lugar dahil sa habagat, muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa mga sakit na pwedeng makuha sa baha. Ayon sa kagawaran, kabilang sa mga binabantayan ang mga kaso ng leptospirosis na maaaring makuha sa baha na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop. Payo ng DOH, iwasan ang paglusong sa baha lalo na kung hindi naman kailangan. Bukod sa leptospirosis, nakatutok din ang DOH sa mga kaso ng dengue na nakukuha naman sa kagat ng lamok na may dalang virus, lalo na ang Aedes aegypti.
2: Sa iba pang balita, sa oras na 7:28, patuloy pa rin ang patutsadahan ni na Senador Panfilo Lacson at Senador Alan Peter Cayetano na sumentro ngayon sa reclamation sa Laguna de Bay sa bahagi ng Tagig na kinilang baluarte ni Cayetano. Sa pahayag, sinabi ni Lacson na ilang taon nang itinatago ang umunoy illegal na reclamation sa lugar bilang flood control project. Giit niya, ginagamit ng pamilya Cayetano ang posisyon para gipitin ang mga opisyal ng Laguna Lake Development Authority at iba pang mga ahensyang may mandatong protektahan ang lawa. Itinanggi naman ni Cayetano ang sinasabing anomalya sa development sa lakeshore at sinabing pagmamay-ari ng gobyerno ang lugar para magamit ng publiko.
13: Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawin private. So panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. Don't shoot first then ask questions later, di ba?
2: Samantala, sinabi ni Lacson na base sa kanyang impormasyon, hindi bababa sa 32 ang umunoy maanomalyang flood control project sa Tagig. Kwelta ni Cayetano, hindi siya nagbibiro sa pag-imbita kay Lacson na bisitahin ang mga naturang proyekto sa lungsod.
0: Samantala, pansamantalang nakalaya ang 10 sa tinaguriang Maleta Boys o mga nagpakilalang dating bagman ni ex-Congressman Zal Dico matapos maglagak ng piyansa ng kabuuang mahigit 1,000,000 piso ang kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod. Naharap sila sa kasong perjury matapos idawit at dalhan umano ng mali-maletang pera ang ilang personalidad. Gaya ni namamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at dating Senador Antonio Trillanes IV. Plano ng pag-aralan ng kampo ng Maleta Boys ang iba't ibang legal na hakbang kasunod ng kanilang pagkakakulong.
20: Pinag-aaralan natin ang iba't ibang legal steps, either a motion to quash or a motion for reconsideration with the National Prosecution Service. Dito sa perjury naman, sino naman ang NPS na magsabing nagsisinungaling kami? No? Sinabi na nga ng ombudsman, credible ang mga sundalong ito.
0: Iginiit din ni Baligod na hindi pa rin umano tumitigil ang mga nagbabalak na suhulan ang Maleta Boys para bawiin ang kanilang naunang pahayag. Ipinakita pa ng abogado ang mga screenshot kung saan inaalok ang kanyang mga kliyente ng tig 8,000,000 piso. Pero muling iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na unreliable witness o questionable ang kredibilidad ng Maleta Boys base sa kanilang investigasyon.
22: Consistent with our findings, no, kami silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Ngayon, na binabawi yan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya.
2: Sinusuri na ng Department of Justice ang hirit na extradition ng Amerika para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi sa DZMM ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na obligasyon ito ng Pilipinas sa ilalim ng treaty sa Estados Unidos at posibleng matapos ang proseso hanggang sa korte ngayong taon. Si Quiboloy na nakakulong sa Pasig City Jail ay nahaharap sa mga kasong human trafficking at sex trafficking na high profile international case sa Amerika.
23: Ang proseso sa ngayon dito sa DOJ assessment or evaluation na tinatawag, siguro mga kwan yan, mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, most likely. At most 1 month. And then may file na, magkakaroon na ng hearings doon sa korte, sa Regional Trial Court.
0: Naniniwala naman ng House Prosecution Team na napagtibay pa ng mga testigo ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa harap ng mga puna sa pagtatanong ng Senator Judges. Sinabi sa DZMM ng legal spokesperson ng prosekusyon na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na iginagalang ng kanilang panig ang karapatan ng Senator Judges na magtanong ng clarificatory questions at tiwala sila sa pasya ng presiding officer na matukoy ang mga tanong na konektado sa usapin. Matatanda ang sinita ng Malacañang ang mga Senator Judge na nakikipagdebate sa testigo sa impeachment trial, partikular ang hindi pinangalan ng senador na sinasabing biased matapos sabihing ang special disbursing officer ang dapat managot sa issue ng confidential funds.
1: Naiintindihan ko kung saan nang gagaling ho, no, yung mga ganong pananaw, but we just want to focus on the fact that nakikita namin sa mga testigo namin, well, hindi naman sila nalilis dahil nasasagot nila ng mabuti yung mga tanong. So we trust the discretion of the presiding officer to determine what questions are material and relevant to the issues at hand.
2: Dismayado ang House Prosecution Team sa mungkahing petsa ng depensa para sa joint examination ng mahigit 4,000 dokumentong ipresentang ebidensya kaugnay na maanamali o manong paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na target sanang repasuhin ang mga dokumento bago ang muling pagharap ni COA State Auditor Sailin Del Campo bukas. Pero nais umano ng defense team na gawin ito sa Biyernes, August 15. Sa kabila nito, hindi na nagkomento si Tolosa sa posibleng dahilan ng hakbang ng depensa na maaaring magpatagal sa paglilitis. Gate ni Tolosa, bukas ang prosekusyong gamitin ang kopya ng defense team ng liquidation reports ng OVP para mapabilis ang trial.
1: Ang message nila sa amin, they want to do it on the 14th. What purpose will that serve? Obviously, dapat nga yan gawin before the hearing on Monday para nga mapabilis yung paglilis. We will have to let the presiding officer know about this para clear na hindi kami nagkukos ng delay dito.
0: Samantala,

0: investigasyon na kumpirmang iniulat ng stolen ang sasakyan noon pang 2024. August 4 nang makita ng mga tauhan ng District Anti-Carnapping Unit ang nasabing sasakyan na nakaparada at walang tao sa Lower Bicutan, Taguig City at dinala sa QCPD para sa verification sa Land Transportation Office. Patuloy ang investigasyon para matukoy at mahuli ang mga nasa likod ng umano'y online vehicle fraud. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Sports Balita.
3: Sa sports, umabante si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng 2026 Canadian Open. Ito'y matapos pataubin ng world number 20 na si Ayala, ang world number 70 na si Katie McNally ng Amerika sa round of 32 sa score na 6-3, 5-7 at 6-4. Pinawi naman ni Alex ang pangamba ng kanyang fans matapos matapilok sa kalagitnaan ng laban sa Canadian Open. Ayon kay Ayala, isa ito sa mga pinakamahirap niyang laban dahil na rin sa galing ni McNally. Susunod na makakaharap ni Ayala si world number 14 Belinda Bencic ng Switzerland.
1: Congratulations, Alex!
3: At good luck sa next game! Go, go, go!
1: Pinataob naman ang ating national volleyball team, alas Pilipinas women, ang Vietnam sa score na 22-25, 25-23, 25-21, 25-22 sa ikalawang leg ng 2026 CV Cup sa Chiang Mai, Thailand. Mahalaga ang panalong ito dahil ito ang kauna-unahang tagumpay ng Pilipinas kontra Vietnam sa torneo mula pa noong 2019. Pinangunahan ni Aya Laure ang koponan sa kanyang 22 points habang nag-ambag din sina Alyssa Solomon, Belia Belen at Thea Gagate. Dahil sa panalo, may pag-asa pa ang Pilipinas na makuha ang silver medal sa kompetisyon. Makakaharap ng alas women ng Indonesia sa kanilang huling laban sa torneo mamayang hapon.
3: Good luck! Good luck! Good luck! Good luck!

0: face off.
1: Face off. Sino ang mas matanda? Sino ang kuya? Sino ang bunso? Ang cute
0: parang
1: yung dalawa.
0: Parang pwede namang ano, kambal.
1: Pwede rin, pwede rin. Samantala, official ng reservist ng Philippine Navy ang veterana actress na si Lorna Tolentino.
0: Wow.
1: Ibinahagi ni Lorna ang ilang mga ganap sa kanyang graduation ceremony kasama ang kanyang pamilya at sinabing handa na siyang maglingkod bilang reservist. Bumuhos ang pagbati sa aktres na hindi inalintana ang kanyang edad para sumailalim sa training. May ranggong seaman first class si Miss Lorna na nakatoon sa medical at media work ng Navy.
0: Samantala, inilabas na ni Nadine Lustre ang kanyang pinakabagong single na may titulong Personal. Pasigaw kasi may exclamation
1: oo,
0: point.
1: Tama, tama.
0: Personal! Sa isang post, ibinahagi ni Nadine ang song cover at nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang mga naka-collab sa proyekto. Ito ang unang music release ni Nadine mula noong 2023 kung saan inilunsad niya ang kanyang Overgown album.
1: Napakaganda naman talaga, oo.
0: President Nadine.
1: Congratulations!
0: Congratulations!
1: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
0: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
7: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na mag-

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Sa AM, DZMM.
2: Anong up?
0: Huwag magpahuli sa balita. Balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
3: Morning! Good morning, kapamilya! Good morning po!
4: Good morning po! Sana po ay kayo ay ligtas at dry. Sa kabila nga po ng malakas na pag-ulan, patuloy na pag-ulan, mula po kahapon hanggang ngayong umaga.
3: Yes, at maraming salamat po sa mahigit 24,000 na nanonood sa atin. I'm pretty sure po marami sa atin nag-aabang ng mga announcements at updates po doon sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha at landslide dahil po sa epekto ng habagat. Keep updated po at tumutok lang po sa amin para po sa pinakahuling balita.
4: At nakita ko nga, partner, yung nirepost mo, yung sa Paranaque.
3: Yes.
4: Hanggang gano'ng kataas yung ano?
3: Parang lampas.
4: Tapos ba?
3: Parang hanggang dibdib.
4: Oh.
3: Yung doon sa isang area na nakita ko online, may nagpost na isang netizen. Bukas po ang aming himpilan po para sa iba pang mga lokal na pamahalaan na gusto pong mag-anunso, magbigay po ng announcement, saka maglatag po ng kanilang mga aksyon sa hinaing po ng mga residente nilang apektado nga po ng mga pagbaha.
4: At dyan din mo nga po sa Kainta, kung saan po baha po yung ilang village, yung ilang lugar. Sana po ay ligtas po kayo dyan. Sa akin po kapatid na si Jessica, tulad Baylas at sa Baylas family, keep safe po.
3: Ingat po.
4: Baha na rin dun sa labas ng kanilang mga bahay. Lagi na lang din.
3: Ingat
4: binabahang
3: po.
4: Lugar na yun. Partner, batiin ko lang po si Kuya Randy Tabanao. Nakasama ko po sa paggawa ng documentaryng Hanggang sa Huling Milya.
3: Napanood ko yun kahapon.
4: Oh, thank you.
3: Naiyak ako. Panoorin po ninyo yung yung Hanggang sa
4: Salamat.
3: Huling Milya na documentary ni partner.
4: At
3: matututunan po kayo at makikita niyo talaga yung sitwasyon ng mga last mile schools natin.
4: Kaya sana ay makarating talaga yung tulong po sa kanila. At nagkamali ako, partner, sabi ko kahapon yung yung pagpapalabas sa Free TV. Tonight nga po pala yun, 10:45 PM sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa All TV.
3: Panoorin po ninyo, maganda po yung documentary na ito.
4: Salamat po. Si Kuya Randy ay pinapabati po, sabi niya, good luck po sa ADT Montessori School Taekwondo Team. Nasasali sa Mapamasa Taekwondo Championship today, specifically sa kanyang anak na si Danielle. Good luck sa team and panoorin po nila ang ABS-CBN documentaries.
3: Yes.
4: Mamayang gabi. Salamat po. Partners, oras 7:44, i-welcome po natin ating susunod na panauhin. Makakasama po natin si Senator Erwin Tulfo, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson ng Senate Committee on Energy, at ng Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development. Konti lang naman ang hawak ni Sen. Good morning po, Sen. Welcome back po, Victoria and Christian.
3: Welcome back po.
5: Hi, Victoria and Christian. Maganda umaga.
4: Opo, maraming salamat, sir, sa pagsama sa amin. Unahin po namin, sir, yung naging meeting niyo po sa Ombudsman kung saan sinabi na tama po yung flood control projects, yung investigasyon dyan, ay Ombudsman na ang mamamahala. So, ano po ang magiging focus ng Senate Blue Ribbon Committee?
5: Well, other cases po, ay iba pang mga marami pong dapat investigahan. Tulad po nitong isang agency na sisilipin po namin na napakalaking pondo pala. Pero nakapagtataka na hindi pa rin po niya nagagawa yung mga pondo na ibinibigay po ng Kongreso Senado sa kanya sa ahensyang ito, eh ala naman pong nangyayari. Hindi pa po namin maaring i-divulge yung agency na ito, pero medyo malaki po kasi information pong affected.
4: Pero mga magkano, sir, ang pinag-uusapan po nating pondo?
5: Billions po eh, for several years now eh. Billions po ang pinapump natin dyan eh.
4: Opo. So ibig sabihin po, Sen, pati yung accusation against Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano tungkol doon sa maanumalyang projects sa Taguig umano, sa ombudsman na ang bahala, hindi na po hahawakan ng blue ribbon.
5: Diniretso po kasi ni Senator Lacson, siya po yung may discretion po noon. Hindi naman po natin mapipilit. Pero he informed me na diniretso niya now. I think a day after nang i-file niya, nagsabi naman siya na diniretso niya na sa ombudsman. So, hindi ko na pinakialaman. Sabi ko, sige, well, yun ang decision mo, Sen. So, wala tayong magagawa.
4: Mm-mm.
5: Ang napag-usapan namin sa ombudsman, anything has to do with flood control na the same personalities pa rin, then iimbestigahan namin. Pero kung hindi na namin iimbestigahan pag same personalities, kung yung mga nabanggit na dati, eh nasa ombudsman na kasi Victoria and Christian yung kaso eh. Kung papakialaman pa namin, baka babangga lang kami. Ikaw nga magulo lang. So might as well leave it to the ombudsman. Total, gumugulong naman na, di ba? May mga press statements na si ombudsman na mga kinasuhan niya ng mga ranking officials, ongoing naman na.
4: Mm-mm.
5: Kami na lang siguro pag may mga bagong personalities na lalabas, lulutang din, doon kami papasok.
3: So definitely po ay meron pa rin namang hahawakan mga flood control related cases po ang Blue Ribbon.
4: Kung may bago.
3: Mm-mm.
5: Hindi lang po flood control, hindi lang po tayo sa sentro sa flood control, pati siguro mga substandard projects na po, mga tulay, mga kalsada, na marami po kaming nakikita na hindi po tumutugma or angkop doon po sa standard. So, nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Public and Highway para po sa mga bagay po na ito at other government agencies na hindi po sumunod. Ika nga na malinaw na may corruption dahil substandard o hindi po natapos yung project.
4: Opo. Pero Sen, hindi ba for the benefit of the public mas maganda na sa Blue Ribbon pag-usapan para mas alam, mas nasusundan ng taong bayan yung isyong ito, bagaman nakailang hearing na nga rin po ang Blue Ribbon?
5: Ang problema kasi dyan, Victoria, ang trabaho kasi ng Blue Ribbon is in aid of legislation, di ba? Ang gusto natin, accountability, tama ba?
4: Diba?
5: Pag nag-imbestiga tayo, may accountability. Magagawa lang naman ng Blue Ribbon ay mag-iimbestiga siya. Pagkatapos, ipapasa niya sa ombudsman and then yung ombudsman mag-iimbestiga ulit. Doble-doble lang ang trabaho. Pangalawa, marami pong trabaho ngayon ang Kongreso eh. Mayroon pong impeachment trial na kailangang madaliin din po. Kasi nga po, mahirap naman ho yun. Kawawa na po yung official na nakasalang dyan. Tapos pinapatagal po, medyo mahirap po yun. Pangalawa, ang dami po mga dapat resolbahin. Nandyan po yung mga crisis natin ngayon sa energy, crisis po sa pagkain, na dapat pag-usapan. Tama naman po, kailangan din ng accountability. Pero di po ba pag accountability, gusto po natin maparusahan, eh di doon po sa ombudsman, di ba? Kasi ang Blue Ribbon naman po in aid of legislation lang, which may nagawa naman po yung pag-imbestiga niya una ng flood control. Marami pong pagbabago na nangyari ngayon. Tulad po nung mga itong bicam ng finance sa bicameral conference committee, live na po yan, napapanood yan. Yan eh, because of those flood control na nakita natin na tinatago talaga dati, sila lang nag-uusap-usap. So ngayon, ginawa na nating live. Pangalawa, yung mga pag-official ka ng pickup, ikaw yung nag-accredit ng mga contractor, tapos ikaw sasali ka rin dyan. Pinalista na natin yan, meron na tayong pinail na bill dyan. Also, marami hong nang na-file na mga Senate bill at resolution after that flood control hearing para maiwasan na po itong corruption, particular na po dito sa mga, hindi lang po sa flood control, but hindi sa mga government projects.
4: Sir, balikan ko lang yung sabi niyo, isang national agency na balak niyo rin imbestigahan. So, nasa ang proseso kayo ng investigation ngayon?
5: Naantay lang po namin yung mga documents na mamahagi po sa amin ng ombudsman para medyo mabawasan naman yung load nila dahil ongoing yung kanilang pag-iimbestiga po nitong flood control. So kami po muna hahawak nitong isang agency po na ito na malaki po talaga, malaking pondo, ilang taon na po na pinopondohan yan at wala pa rin po nangyayari. So nakapagtataka. Gusto po natin malaman saan nadadala po yung pondo kasi medyo malaki-laki na kong pera. Tsaka pangako na pangako itong agency na ito na kesyo ganito, kaganda na, ika nga. And affected po tayo nationwide dito sa agency na ito.
6: Apo. Itong agency na ito, Sir Senator, ay related din sa issue ng flood control scandal?
5: Hindi po.
6: Ay, ibang...
5: Iba po siya. Ibang agency po siya. Hindi po siya Public Works and Highways. Eh.
6: Opo. Opo. At ano...
5: Pero it affects almost everybody.
6: Kailan ba natin...
4: Wala bang clue, sir?
5: Now, we're still gathering. Ang problema kasi pag sinabi natin, baka biglang itago yung mga ebidensya, yung mga tao, yung mga testigo, baka ayusin bigla. So, napansin mo lang namin na ilang taon na nga. Kaya nga mag-usap kami ng ombudsman, sabi namin ni Senator Sherwin, oo nga, no? Laki na nga ng pondo na binibigay natin dyan every year, pero wala pa nangyari. As pangako ng pangako, yung... agency na yan, nagaganda pero hindi naman gumaganda.
4: Naghuhula kami dito, Sir, ni Christian, kung anong agency yung possible. Pero Sir, anong target nyo? Kailan masisimulan yung investigation ng Blue Ribbon? Yung hearing?
5: Siguro pag nakuha na kami ng enough evidence, ipapatawag namin yung head of agency, yung secretary.
4: Okay.
5: Para magpaliwanag din because we have a lot of questions. Sasabihin namin, pinondohan ka ng pinondo na napakalaking pondo pagkatapos pangako ka ng pangako, nag-antay lahat. Ano nangyari?
4: Opo.
5: Tapos sinabi mo, kukuha ka ng ganito, kukuha ka ng ganon. Pagkatapos, ala naman pala. Hindi natuloy. Ano nangyari? Ano nangyari sa pondo?
4: Okay. Sir, sasegue kami kasi di ba nung last week dapat merong hearing on system loss kaso nga po nawala ng pasok ang government offices maging ang Senado. So, kailan na po yung next hearing at ano naman yung magiging focus ng next hearing na yon, sir, as compared to the previous ones?
5: Pinapamadali po ng palasyo yung systems loss na yan. Gusto po ng Pangulo as much as possible bago po magpasko, wala na po sa mga bills po natin yan. I believe agree naman po ang mga agencies po natin, government agencies, na medyo pumapalag lang po yung mga distributors po natin. Well, kasi negosyo nila yan. Pero sinasabi nga ho natin, bakit mo i-charge sa amin yung nawala sa'yo? Bakit kami magbabayad? Ilugi mo yan eh. Bakit pati kami ipaparamdam mo yung lugi mo?
4: Mm-hmm.
5: Saan ka naman nakakita, Victoria and Christian, na loss mo o lugi mo, ipapasa mo sa amin? Hindi naman yada. Tama, parang na-hold up ka, na-looban ka, na-akyat bahay ka, o nasunugan ka, i-charge mo. The following day, tataasan mo lahat ng produkto mo dahil sisingil mo, o makikita mo sa resibo na dahil na nakawang ka, o na-looban ka, o nabulok yung mga produkto mo, kami magbabayad. Di naman yata tama. Kasi dalawang klaseng systems loss sa Victoria and Christian, paliwanag ko lang. Yung isa, non-technical. Yung technical, of course, kwan yun eh. Normal yun. Yun yung power na nag-evaporate pag tumakbo sa mga linya ng kuryente. Wala tayong control doon. Wala rin silang control doon. Dahil because of law of physics, may nawawala talaga, nag-evaporate. Hindi umaabot yung kuryente doon sa kabahayan. Yung isang systems loss, ito yung inaalis namin. Na ninakaw, nag-jumper, may nagnakaw. Mali yung pinakialaman yung kanyang metro, kinutingting niya yung metro niya para makatipid siya. Alam mo ba na sinacharge sa atin yan ng mga electric company?
4: Opo.
5: Mm-hmm. Kung hindi naman natin kasalanan, bakit sinacharge sa atin? Lost daw nila yun eh, yun ang paliwanag nila. Sabi ko, bakit mo i-charge sa amin? Kawalan mo yun. Mag-incur ka rin ng losses. Yun ang inaalis natin. Yun ang gusto alisin ng Pangulo. Tapos, yung ang VAT dyan sa systems loss na yan, hindi mo na nga natanggap, ibabat ka pa. Hindi ba unfair naman yon? Wala ka na nga natanggap na serbisyo o ika nga produkto pagkatapos babayaran mo yung VAT, which is very unfair. Magbayad na noon yung kumpanya, di ba?
6: Apo. Gaano ka urgent po ang gagawing pag-action po dito ng Senado? Kasi ang sinabi po ni Secretary Sharon Green ay posibleng abutin daw po ng isang taon bago talaga magkaroon ng adjustment doon sa system loss?
5: I don't think so. Baka yung sinasabi ni Secretary Garin is kami nakikita namin mga 1 to 2 hearings yan. Pero ang baka yung sinasabi niya is yung pagrevisa ng Epiralo, which is yan ang susunod namin, pag re-revisa yung Epiralo dahil marami talaga kami nakitang mali baluktot nung ipasa yung Ipira Lunen. Isa pang issue dyan na Christian and Victoria, if I still have some time.
4: Apo, go ahead, sir.
5: Sa probinsya, sa Visayas at Mindanao, usong-uso ito yung line rental. Kung kunwari ikaw, si Cebu Electric ka, ang pinagkukunan mo ng power ay si Luzon, Luzon Generator. Eh biglang sasabihin ni Luzon sa iyo, ay hindi kami makapagbigay ng power, down kami ngayon. Doon ka sa kabila, doon ka sa Visayas ka generator. So kukontakin ni Cebu Electric yung Cebu ay yung Visayas generator. Bigyan mo kami ng kuryente. Okay. Pero alam mo ba, dahil sa paglipat mo, maglipat nitong distributor ng kumpanya na mag-generate ng power, eh binabayaran ng residente, ng mga customer. Mm-hmm. Eh hindi naman niya kasalanan yun na bumagsak yung power ng isang generator. Di ba? Yung generator A, nilipat si generator B. Dapat sagot na yun ng distributor. Hindi na ng consumer. Kasalanan mo ba yun? Ikaw ka magbabayad ka na naman. Hindi mo na trabaho yun. Yan, isa pa yung dapat alisin dyan. Tsaka isa pang sinisilip na pinag-aaralan ng committee, yung VAT. Yung from the generator, kung saan nagbumula yung power natin, may VAT going to the line transmission. Pagdating sa line transmission, may VAT na naman ka nababayaran. Pagdating ng distributor papunta sa bahay mo, another VAT na naman. Kita mo naman tatlong beses kang iba VAT. Pero hindi natin nakikita yan dahil nakalagay na yan dun sa generation. Kaya nakikita mo yung electric bill mo, 65% ay puro generation. Kasi na, doon na ikinarga yung VAT na tatlong beses kiningil sa'yo.
4: Mm-mm. Kung hindi mo bubusisiin talaga, sen, no, hindi mo malalaman na ang daming pinapasa sa'yo.
5: Hindi ko alam bakit nila paano na ipasayan na 20 years ago yung Ipira na parang sabi nila parang ika nga consumer friendly. Hindi eh. Parang mga power companies na nakinabang, hindi yung consumer. Ganun din yung nakikita namin sa all the regulation law. Magtakin mo, walang price cap. Saka makakita na ang gobyerno walang pakialam, hindi niya pwedeng manduhan na, hoy, kailangan 2 pesos per liter lang ang increase mo. Hoy, kailangan ibaba mo rin dahil bumaba na sa pandemya ang kalakalan. Hindi kayang gawin yan ng DOE. Wala siyang kapangyarihan.
4: Okay.
5: Pinalisan ang pangil ng all the regulation law. Pareho, pati itong Ipira, ang gobyerno.
4: Mm-mm. Sir, linawin ko lang, doon sa yung target niyong tanggalin by Christmas ay yung non-technical na system loss. Okay.
5: Exactly. So, kasi talaga namang obvious eh. Hindi mo nga nagamit na ninakaw na kuryente ng ibang tao, bakit tayo magbabayad? Bakit ako magbabayad? Ininakaw yun ang kapitbahay ko doon sa kabilang barangay. Bakit ako magbabayad?
4: Mm-mm.
5: Eh, lugi daw nila. Sagot nila, eh nalugi kami. Kasalanan ba naman? Parang pinaparusahan nyo kami dahil nanakawan kayo, kami ang magbabayad. Hindi naman yata tama.
4: Mm-mm. Opo. At sir, before we end, ihabol ko lang, day 14 na ng impeachment trial bukas. So far, sir, kumusta? Anong assessment nyo? Yung pwede nyo lang pong ma-share sa amin dito po sa confidential funds.
5: Well, we will hear. May mga ipipresent na naman ng mga testigo ang prosecution, syempre. Magkakaroon ng cross-examination, then redirect. Then from there, titignan natin kung magtatanong yung mga senator judges ng mga clarificatory questions para mas malinawan ang mga kababayan natin. So, inasa natin, medyo mahaba-haba ito next week. Gaya yung last week, biro mo yung isang testigo, si Wamil, umabot ng what, yung dalawang araw.
4: Yes.
5: It really took some time. Ito ngayon, ganito na naman, mga auditors yata ito or disbursing officers ito. So medyo katakot-takot na ikaw nga tanungan ito, Victoria and Christian.
4: Mm-mm. Okay, abangan po natin ang day 14 na impeachment trial at ang iba pang hearings ng mga committee.
6: And still counting.
4: Na hawak ni Sen. Thank you so much po, Sen. Irwin, salamat
6: sir.
4: Po.
6: Thank you,
5: good morning.
4: Good morning po. Yan po si Senator Irwin Tulfo, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson ng Senate Committee on Energy, at ng Social Justice, Welfare, and Rural Development.
2: Anong ganap?
3: Another week, another impeachment trial week, another committee hearings week. Kami rin sa Malacanang, mag-aabag din kami ng mga responses at saka ng aksyon ng Pangulo.
4: Mm-mm.
3: Related, hindi lamang sa impeachment trial, kundi laro na sa bagyo, sa epekto ng habagat.
4: At yung last week ba yun, yung sinabi ni Yusek Claire, yung aming mga senator judge na umano'y nag-aabogado, abangan din namin, abangan yung mga ganyang comment.
3: Ang susunod na kabanata. Parte mabilis sa pagbati lang, kina